0: Ang dami ko raw FB.
1: Hello?
0: Hindi, dalawa lang. Oo, dalawa lang. Baka yung iba dyan peke. Oo, diba? Sige partner, meron ka?
2: Si Enlim WS9781, sabi niya, buong pamilya daw nila always watching. Thank kahit you. Super senior. Si Tess from Bacoor, Cavite. Yeah, thank you.
0: Thank you. Si Sarah Concepcion, magandang umagat. Si Josh Kyle Edip, nagpapa-attendance. At si Eli Trinidad. Go.
2: At syempre magandang umaga rin kay Nika Marie Concepcion. Pabati daw sa mga nasa Calderos Eatery. Ah, masama ba yung food dyan? Calderos?
0: Si Professor M, dito po sa Amerika, requirement na may gun safe o ibang paraan o parang vault para hindi po basta-basta makuha yung baril. Tama naman, dapat naman talaga ganun, Robert. Hindi lang yung basta may padlock, yun na yun. Hindi. Oo. Nagagawa
2: kasi
0: ng paraan eh.
2: Kasi tutukabin niya mga yan eh, kung alam ng mga...
0: Didistrong ka.
2: Kasi di ba yung motive nila nandun eh. So, hahanap at hahanap
0: ng paraan. Oh, go, go.
2: At syempre, magandang umaga rin po kay NGS2I na... Nanonood din sa atin. Good morning po.
0: Si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Good morning. At si RS Kennedy from United Kingdom. Sa mga bumoto sa kasalukuyang nasa White House, masaya ba kayo sa krisis na nararamdaman sa buong mundo? Si Trump ang pinariringan. Go.
2: Happy 74th birthday, Attorney Rene Fernando. And happy viewing, birthday. Mr. Oscar Ian Deang Jr. ng Mabalacat City, Pampanga.
0: Lina Lim, good morning. At Sheila Grace Sanchez, maraming salamat po. Louis Basco, magandang umaga. Oy, good luck. Sinusuportahan po natin lahat ng magkikilos protesta laban sa katiwalian. Go, go, go. Anniversary po ng martial law. Pero ang pinakamagandang mensahe dyan ay laban sa korupsyon. Huwag nating tigilan. Diba?
2: Yung
0: laban
2: sa katiwalian.
0: Lalo na sa inyo, Pampanga at Bulacan.
2: Baha pa nga rin, partner.
0: Kayo ang dapat nagagalit talaga.
2: Baha. Oh. Imagine mo, tagal lang walang ulan, baha pa rin sa amin.
0: Maaraw, no.
2: Tumaas pa nga nung Saturday.
0: Sa Kandaba.
2: Oh,
0: ay, kasi naulan eh. So dapat po tayo magalit. Sa totoo lang, supportahan natin yung ating mga kababayan. Hindi man tayo mapunta doon in spirit, we are supporting lahat po na nagkikilos protesta laban sa katiwalian. Happy, happy birthday, Kuya Danny Benafe! Ngayong araw ba birthday?
2: Happy birthday!
0: Papasok ba? Yung tanong. Ay, hindi papasok.
2: Ay, bukas na natin si Gilin.
0: Pero pwede naman ipadala ang pansit kaya hindi napasok. Di ba?
2: Pansit lang? Danny Benafe yan. US dollars yan.
0: Happy birthday, Kuya Danny. Susunod na po ang tandem ng bayan. Wala si Bigornia na kalive. Si Robert Antemano man. Robert Antemano Mano ang nandito. Ayan. Kasama si Steve. Paano nga yung sa kanya? Ora something. Oh, ano na?
2: Raz Chada.
0: Wow. Susunod na po tanam ng bayan. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas.
0: Sa energy on a Monday.
2: Yeah, hey!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: Pogi, Pogi, anong oras na?
1: Oy, alas 8:04 na po ng umaga.
0: Teka, magkalinawan tayo.
1: Akala ko radyo patrol.
0: Akala mo alas 4. Madaling araw. Paano? Ulitin natin.
1: Alas 8:04.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda.
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: Magandang umaga! Happy Monday! Kumusta ang inyong naging weekend? Mm-hmm. Ito po ang Tandem ng Bayan minus Doris Bigornia na mag-relax lang po, saglit na saglit lang. Pero hindi naman ako solo kasi nga tandem dapat. Tandem. Ako po si Robert Mano, Foggy One!
1: Sa ngalan po ni ng magandang binibini, Doris Bigornia, babalik naman po agad yan. Foggy 2, ako naman po si Steve Raz.
0: Good morning, partner.
1: Good morning, partner.
0: Kumusta ang iyong weekend, partner?
1: Ang weekend, masaya, partner.
0: Masaya. Memorable?
1: Memorable.
0: Kapag ba nawalan ka ng cellphone, memorable?
1: Nawalan ng cellphone?
0: Yung kapag naiwan mo dun sa sinakyan mong...
1: Sasakyan?
0: Ano yun? Yung sasakyan na yun. Tapos, hindi na binalik sa'yo, memorable.
1: Parang nga hindi yan maganda, pero...
0: Tapos, iba-block ka pa, partner. Memorable ba yun?
1: Eh, pagtingin ko sa locator, eh, ando na sa Pangasinan.
0: Nagpatid ka sa Quezon City. Tapos maya-maya yung phone mo, nakarating na ng Pangasinan.
1: Ang bilis, partner.
0: Tapos ano sabi sa'yo ni Manong Driver?
1: Eh, wala po sa akin. Hindi ko
0: pero,
1: po lang. Hindi ko yung, ano partner, yung dash cam eh. Sa loob ng
0: video,
1: sasakyan.
0: Dapat.
1: Eh, wala raw. Nadidelete pala yun every 4 hours. Pwede ba yun?
0: So, eh, tinawagan mo naman agad, di ba?
1: Pero,
0: ay, mag-iingat po ah, kapag ano, medyo, kahit po alam natin yung contacts na mga yan, eh minsan po, kagaya niya, no, after niyang kausapin ni Steve, binlock agad si Steve, di ba? Ay alam mo na po yun kung bakit ganun nangyari. Charge to experience, kaya naman, may bago siyang cellphone ngayon.
1: Napag-gasos tuloy tayo.
0: Napag-gasos tuloy tayo. Bukod po sa usapin na yan, ano, eh may iba pa po tayong pinag-uusapan today, mga katandem. Eh nabanggit po kanina ni Alvin ito, di ba? Suportahan natin yung mga nakikilos protesta ngayong araw. Laban doon sa issue ng corruption, lalo pagdating sa issue ng flood control. Kaya po, katandem, ang ating POV today, ngayon ay 54th anniversary ng deklarasyon ng martial law. Diba? Noong 1972. Anong POV po ninyo? Anong point of view ninyo sa batas militar o martial law sa Pilipinas? Ha? Ipadala nyo po yan ang sagot ninyo sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin natin yan isa-isa. At siyempre, may pagkakataon din po kayo na makausap ang Foggy 1 at Foggy 2 ng DZMM.
1: For sure, partner, maraming sasagot dyan. Kasi kahit hindi mo inabot yung martial law, marami namang research na pwede mong basahin
0: at
1: dyan.
0: At maraming kwento, di ba? Yung mismong mga naka-experience.
1: Lolo at lola.
0: Maraming maishashare yung mga tao na ang sinasabi nila, hindi naging maganda yung treatment sa kanila, hindi naging maganda yung resulta ng deklarasyon na yun, ha? Eh kayo po, ano po ang POV nyo dito? Ipadala nyo na po yan. Samantala, habang kinukompose ninyo ang inyong sagot, pa-time check nga ako ulit, Foggy 1 at Foggy 2.
1: Ang oras po natin, ha? 8:08 na po ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Dahil 8:08 na po ng umaga, narito na po ang mga balitang dapat alam nyo, antemano at rarastyada ngayong Lunes ng umaga. Sa ating mga balita, sa lagay muna ng panahon, mainit at maaliwalas na panahon ang asahan sa malaking bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila dahil sa mahinang habagat. Pero magdala pa rin ng payong dahil posibleng magpaulan ang localized thunderstorms. Sa ngayon, umiira lang habagat sa Palawan, gayon din sa Oriental at Occidental Mindoro. Binabantayan naman ang low pressure area mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Maliit pa ang tsansa maging bagyo ang LPA na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa haze na pinaniniwalaan dulot pa rin ng forest fire sa Indonesia.
1: At Atensyon po mga kapamilya, sa ikatlong sunod na linggo, big time na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 88 centavos sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Sa dalawang sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 10 pesos naman sa gasolina. Samantala, tumaas na rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Simula kaninang hating gabi, 4 pesos na ang itinaas sa kada kilo ng LPG ng Regasco. Noong Setyembre, padapat ipatutupad ang taas presyo, pero ngayon lang inaprubahan ng DOE ang hiling. Sa pagtaya naman ng Regasco o ni Regasco President Arnel T, posibleng umabot sa 10 hanggang 25 pesos per kilo ang taas presyo pagsapit ng Oktubre. Dahil po ito sa pagtaas ng contract price at shipping cost, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East at pagkasara ng Strait of Hormuz.
0: Mahigpit na ang seguridad sa ilang lugar sa Metro Manila bilang pagbabantay sa mga protesta kasabay ng paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa Recto Mendiola sa Maynila, nakakalat na ang mga pulis sa gilid ng establishmento hanggang sa paliko ang mga kalye, habang nakapwesto na ang mga barbed wire at container van sa pangharang o napangharang sa mga rallyista. Sarado naman ang mga kalsada at gate papasok ng Malacañang dahil sa ipinatupad na heightened security measure. Dahil sa mga protesta, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private school sa lungsod ngayong araw. Sa Quezon City, madaling araw pa lang ay nakapwesto na ang mga pulis sa paligid naman ng EDSA Shrine at People Power Monument, gayon din ang mga tauhan ng MMDA para magmando sa traffic. Wala naman nakikitang banta ang NCRPO sa mga inaasahang protesta na babantayan ng mahigit 16,000 pulis.
1: Aminado ang Department of Education o DepEd na problema pa rin ang kakulangan ng bakod sa mga malalaking pampublikong paaralan, kaya nakalulusot ang mga estudyante may dalang armas. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na ito'y sa kabila ng pagpapakalat ng mas maraming security guard sa mga gate ng mga paaralan. Kabilang naan niya ang pagpapatayo ng mga karagdagang bakod sa mga dahilan, kaya humihiling ang kagawaran ng karagdagang budget para sa susunod na taon. Nanawagan din si Garma sa gun owners na maging responsable sa pagtatago ng armas para hindi magamit ng kanilang mga anak.
0: At yan po ang mga balitang aantabayanan natin sa maghapon. Kaya naman po, tutok pa rin po kayo ha. Walang bibitaw sa pakikinig at panonood sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tandem! Tandem ng bayan!
0: Oras natin, 8:30 ng umaga. Partner, dun sa ating POV, may mga sumagot na. Pero ulitin lang daw natin yung number. May mga nagtatanong dun sa ating YouTube. Pakiulit daw natin. Ang ating Viber number ay 0919-278-3000. 0919-278-3000. May mga sumagot na, partner. Ang tanong natin, ano po ang inyong POV pananaw sa martial law noong 1972? Ang sabi ni Katandem Wensi, tahimik ang paligid, pero hindi ibig sabihin ay malaya ang lahat. Bawat salita ay kailangang pag-isipan. Bawat kilos ay maaaring may kapalit. At ang takot ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Yeah. Nurse Wensin, napaka-marubdob ng iyong sagot. Hindi lamang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay paalala kung gaano kahalaga ang kalayaan, karapatan pantao, demokrasya at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Ang kasaysayan ay hindi dapat basta kalimutan. Dapat itong pag-aralan, unawain at alalahanin. Ang galing naman ng
1: parang
0: sagot.
1: Parang tulak.
0: Nurse Wensing, galing.
1: Ito naman, partner, yung kasabi ni Katandem Kelly Talastas.
0: Akala ko Kelly
1: Cordero. Hindi, mali.
0: Mali. Okay.
1: Si Katandem Kelly Talastas, sana hindi na po maulit ito at talagang sarado ang mga bibig bosses at mga media. Maraming EJK ang nangyari at korupsyon.
0: Sabi naman ni Katandem Alex, Same lang ang martial law noon at gayon. Nangyayari din, pilit tanggalin ang mga kontra sa admin. Yan lang po ang katotohanan. Sabi naman yan ni Tandem Alex. O, ipadala nyo pa po ay ibang mga sagot din nyo. Papasahit at makakausap pa po namin kayo mamaya. Pero partner, may mga nagtatanong na dahil Monday, kasunod Tuesday, pag Tuesday, sinabing Tuesday, eto na. Meron ba tayong oil price hike? Meron ba tayong rollback? Ano ba ang sinasabi ng Department of Energy?
1: Eto partner, bad news po muna kasi malaki talaga.
0: Teka lang, tatalikod lang ako, bad news pala yan.
1: Konting higpit ng sinturong partner.
0: Partner, ilang weeks na ako naghihigpit ng sinturong, di na ako makahinga. Tama na yung higpit-higpit na yan.
1: Wala tayo magagawa kasi batay po sa kwenta ng DOE. Eto po partner ha. As of September 22, bukas po ito i-implement.
0: Para sa September 22.
1: Para sa September 22, bukas. Alas 6 po yan ang umaga. Sa diesel, ha, 8 pesos and 82 centavos yung tax po per liter po yan. Sa gasolina, 4 pesos and 88 centavos kada litro. At sa kerosene naman, 6 pesos and 47 centavos kada litro po yung tax singil.
0: Naku, puro taas.
1: Increase.
0: Oh, alam nyo na, kapag ngayon kayo magpapa...
1: gasolina.
0: Gas up. Ang sasabihin ng mga gasoline
1: station
0: na. Wala na po. Bukas na lang. Balik na lang kayo pag pinatupad na yung price increase. May supply na ulit kami. Ay, isumbong nyo po yan sa DOE, ha. Namimihasa. Ang daming ganyan lagi.
1: Nananamantala.
0: Laging ganyan ang kwento. Laging ganyan ang sumbong ng mga nakakasalamuha natin. Eh, hindi po dapat ganyan. Alam nyo naman po, mga alam namin negosyante kayo. Alam naman namin kailangan yung kumita. Pero huwag nyo naman pong harap-harapan na niloloko yung taong bayan. Yung inyo pong mga masugid yung nga po mga customer yan. Laging bumibili dyan sa inyo. Tapos, kapag may increase, biglang sasabihin nyo, wala na kayong supply. Weird.
1: Huwag pong ganun.
0: Ang weird talaga nung wala kayong supply tuwing magtataas ng presyo. Ha?
1: Suki na po ninyo yan. Huwag tulungan din po ninyo. Diba? Nagihirap din kasi. Bukas, tataas. Unang na nga yung pambili ng pagkain.
0: Pikit mata na nga lang magpapagas dahil kailangan bumiyahe. Kailangan ma-deliver yung mga dapat i-deliver. Diba? Magtitipid kahit pa paano. Sasabihin nyo pa, ay wala na.
1: Wala nang sukli.
0: Pagpunta mo sa kabila, wala din.
1: Wala rin.
0: Eh, sabi sarado. Mo na lang, wala na rin ako pambayad. Ay, nako. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating talakayan, ha. Eh, yung POV natin, babalikan po natin yan mamaya. Yung may mga sumasagot sa atin dyan. Eh, sabi nito, si Rufo Lom. Sarigumba. Ayan, may mga komento sila. Mamaya po babasahin natin yan. Isa-isa. Samantala, pahingi nga muna ako ng tutu time, Pogi.
1: Hoy, ang oras, 8:80 na po na umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Dahil 8:70 na, alamin na po natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Unahin mo nga partner yung ano daw yan? Ah, okay.
1: Ito po ha, ilang residente, kanya-kanyang opinion sa usapin ng tiwala sa mga public officials sa kabila ng aksyon ng pamahalaan kontra po yan korupsyon. Babalita si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
4: Good morning, Steve at Robert. No, isang taon nga matapos yung malawak ng mga pagkilos kontra korupsyon sa pamahalaan, narindigan yung ilan sa ating mga nakapanayam na wala pa rin progreso ang bansa pa sa paglaban sa katiwalian. Ayon sa mga nakausap nating tindero-tindera dito sa Mandaluyong City, mahaba pa rin o mababa pa rin yung kanilang tiwala sa mga public official, lalo't tiyakaan nilang hindi pa napaparagot ang lahat ng mga umano'y nagnanakaw sa aba ng bayan.
5: Wala naman nangyari, ganun pa rin, baulit-ulit pa rin, hirap pa rin ang buhay. Lalong tumataas. Abiliin.
6: Mas mataas pa sa kasi sa may position pa. May mas mataas pa sa kanila na ano. Na nasa ilalim din ng ano ng corruption po. Okay.
7: Aso mo mababa ang tiwala mo
6: sa mababa po.
4: Yan ang mga tinig din na Benny at Antonio, mga tindero-tindera yan na ating nakapanayan dito sa Mandaluyong City. Dagdag pa nila, Steve at Robert, magiging kontento lamang sila sa aksyon ng gobyerno kontra korupsyon kung naramdaman na nilang guminhawa ang kanilang mga buhay. Kahapon, nagkasa ng protesta kontra korupsyon yung iba't ibang mga grupo dito sa ilang bahagi ng EDSA. Isang taon matapos ang trillion peso march sa parehong lugar. Ngayon, si Bat Robert, nakabantay pa rin yung mga pulis sa ilang lugar dito sa EDSA para sa posibleng mga rally. Ayon dun sa datos natin nakuha mula sa Eastern Police District, halos 2,000 mga pulis sakop nga ng EPD yung nakadeploy dito sa ilang bahagi ng EDSA, particular sa EDSA Shrine. Iba pa yan dun kabilang naman mula sa Quezon City Police District na nagbabantay naman dun sa may bahagi ng White Plains Avenue sa EDSA People Power Monument. Ngayon, as of 8 a.m, si Bata Robert, tahimik pa rin yung sitwasyon dito sa EDSA. Wala pa rin tayo nakikita mga grupong nagpoprotesta o naghahandang magsagawa ng protesta. Ang napansin lamang natin dito,
0: Zeus,
4: kapagal yung usad ng mga sakyan dito sa may panulukan kanto ng Shaw Boulevard at EDSA nga, papunta yan dun sa may Makati area. Mula yan dito sa may pansin natin, mula dito sa may EDSA, Connecticut, ay ganyan yung sitwasyon na southbound. Yan ang balita.
0: Zeus!
1: Yan ang balita, partner Zeus.
0: Zeus! Zeus! Nawawala yung signal, Zeus. Narinig mo pa kami, Zeus?
4: Hello, hello, yes.
0: Medyo naglolo ko yung signal, nawawala ka eh.
1: Oo, Zeus, kung naririnig mo man ito, kamusta ba yung sitwasyon dyan sa area mo? May mga nagra-rally na ba dyan?
4: Yun nga, Steve, ano, ano pa, 8 a.m. sa pagmumonitor din natin, sa pag-ikot natin dito, ay wala pa tayong namataang mga grupo na nagpo-protesta o naghahandang magsagawa ng protesta dito sa may bahagi ng EDSA Shrine at sa may bahagi naman ng EDSA People Power.
0: Anong oras ine-expect sila dyan, Zeus? Kugaya ba nung last year na may ibang lugar muna sila and then dyan nila tinatapos yung program nila? Ganun ba ine-expect din natin today?
4: Siba, nung makausap natin yung mga tauhan ng Eastern Police District, wala pang nagbibigay din ng abiso sa kanila kung anong oras magkakaroon ng mga pagkilos dito. Dahil ang alam natin, Robert at Steve, ay kahapon na nagsagawa
0: kahapon
4: ng malawak
0: correct
4: na programa. Yung iba't ibang mga grupo, pero ang ginigit naman ng mga pulis, kaya nandito pa rin sila at nagbabantay, ay baka magkaroon ng mga unexpected mga lightning rally na kung tawagin. Yun yung binabantayan ngayon dito kung sakali magkaroon. Robert,
0: kamusta weather?
4: Ngayon, mataas ang sikat ng araw, mainit yung panahon dito sa may bahagi ng EDSA Shrine na Steve at Robert. Wala naman tayo naranasang pag-ulan o pag-ambon. Maging kanina pa nang tayo pumesto dito, alas 6 ng umaga kanina.
0: Okay, sige Zeus. Kapag may mga development dyan, balikan po kami agad ha. Maraming salamat, Zeus.
4: Maraming salamat, Steve at Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. TCMM.
0: Thank you, Zeus Legaspi.
1: Environmental group naghahanda na sa kanilang aktibidad sa Sampaloc sa Maynila. Radyo Patrol, Trisha Lino Trish.
8: Good morning, Steve at Robert.
0: Good morning.
8: Pwesto ng grupong Filipina Movement for Climate Justice dito ngayon sa tapat ng USP sa Sampaloc sa Maynila para ipanawagan yung pagpapanagot sa mga tiwaling politiko. Kahit nagsisimula ng umambon dito, Steve at Robert, ay hindi umaalis ang grupo at tutuloy-anila pa rin sila sa pag-poprograma. Ang sinasabi ng coordinator ng grupo na si Erwin Puhawin, hindi pa sila kontento sa bilang ng mga nakukulong na opisyal na sa Hot Shop Flood Control Scandal, lalo't lumalalaan nila ang nararanasang climate change.
9: Kami ang tatanungin kulang pa, sapagkat hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon, tuloy-tuloy pa rin yung pagsira sa kalikasan, at hindi lang naman yung iilan na dapat managot. Sa mga probinsya, sa mga lugar, nakikita mo sino ba ang promotor ng mining, sino ang promotor ng dredging, yung mga politiko pa rin eh.
8: Pinasaringan naman ito si Pangulong Marcos Jr. na tila takot umano sa pagkilos dahil sa kapal ng deployment ng mga pulis ngayong araw. Pagkatapos ng programa nila dito, Robert at Steve, ay tutungo sila sa bahagi naman ng Menzola at sisikapin nilang makapagprograma doon kung saan man sila aabutin. Narito yung kanyang isa pang naging pahayaga.
9: Ang problema lamang, mukhang paranoid ito sa BPL dahil batal yung pulis, 1,000 kanyang pinakalat. Kung saan may kasabihan tayo, diba? Yung mga ganitong klase ay mukhang guilty.
10: Apo, makikipagbrasuhan ba kayo doon, sir, o papayapang?
9: Ipilitin po natin mapayapa sa abot natin. Karaniwan naman po ng kaguluhan na hindi nanggagaling sa mga progresibong pulisan.
8: Madagdag ko na rin, Robert at Steve, na nanatiling tahimik yung sitwasyon sa liwasang Bonifacio. wala pang katao-tao roon, pero mukhang yun mamaya yung magiging sentro kung saan itutuloy yung mga programa ng iba't ibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa ibang bahagi sa Maynila kanina, bantay sarado na rin yung paligid ng Malacanang, partikular yung sa may Ayala Bridge. Gayon din sa entrada ng US Embassy kung saan naka-formation na yung hanay ng pulisa, pero wala namang isinarang kalsada malapit roon at maluwag pang nakadaraan ang mga motorista. Yan ang balitang
0: kumpirmado,
8: sigurado. Yes, Robert?
0: Bukod dun sa programa nila, naglabas ba ng pahayag yung grupo na yan dahil doon sa latest na pag-aaral, sinasabi na ang Pilipinas ang kabilang doon sa worst country para sa mga environmental defenders. May mga magsasaka, may mga indigenous people na mga nagsusulong ng kaligtasan, pag-aalaga sa ating environment, pero mga nasasawi. Ang taas ng ano natin, parang nauuna tayo ang Pilipinas.
8: Regarding dyan sa pag-aaral na yan, Robert at Steve, wala pa silang binibigay na pahayag, pero pwede natin kausapin maya-maya itong kanilang coordinator, mapa-offer nilang ayusin itong kanilang hali kasi so far busy sila sa pagtitipon dito sa USA.
0: Para makita din natin yung kanilang point of view dyan, kung hindi ba sila natatakot para di sa kaligtasan nila, di ba? Kung ganyan na sinasabi ng mga numero na number one, nangunguna, kabilang sa nangunguna yung bansang Pilipinas pagdating sa kapahamakan ng mga environmental defenders. Trish, maraming salamat!
8: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras po natin, 8:27 na po ng umaga.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Yung pong mga binabantayan natin, ang mga kilos protesta na yan, makinig po kayo dito, huwag kayong bibitaw sa pagkinig sa DZMM dahil hanggang hapon, kung ano yung mga development dyan, babantayan na ng ating Radyo Patrol para po kung sakali man, ano, partner, kagaya din sa report ni Trish, medyo iwas na tayo doon sa lugar na yun. Dahil kung alam natin meron silang ginagawang
1: pagtitipon
0: doon, programa, kilos protesta, hayaan po natin sila. Lalo kung ang ipinupush nga nila ay ito pong kontra sa flood control na yan, dapat talaga natin yung suportahan o sa corruption in general. Kasi dapat nagsasalita talaga ang taong bayan pagdating dyan. Hindi pwedeng pikit mata na lang natin tinatanggap yung
1: correct
0: mga ganyan.
1: Isang taon na kamo yung nakalipas, wala pa rin nangyayari, partner. So hindi naman to bago yung mga pagkilos tuwing anibersaryo ng proclamation ng martial law. Pero sana makita din natin, no, maghahalo-halo na yung panawagan ngayon, partner. Pero number one dyan, sentro, yung kontra talaga sa corruption. Pero at the end of the day, sana no, maging peaceful pa rin yung pagkilos at walang masaktan unlike last year.
0: Wag kahaluan, bantayan din, tama ng PNP yung mga nakikisali. Kunwari nagpo-protesta pero ginagawa sisirain yung mga traffic lights, pipintahan yung mga kung ano-anong mark na iniiwan. Yun
1: center
0: naman
1: island,
0: natin gusto yung mga center island, mga signages, mga kalsada, di ba, ng mga kalsada. Yan mga hindi po natin sinusuport, ang papaluin po natin.
1: Bawal yun. Yung mga nakabalaklava, partner, ha?
0: Sa Manila, ha?
1: Sa Manila,
0: kasi merong ordinance ang Manila pagdating dyan. At para bigyan pa po tayo ng assessment, hinggil po dyan, makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Good morning, ma'am!
12: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Opo. Kami po'y makikihingi po ng update mula po doon sa mga naging activity kahapon in connection po sa martial law, anniversary ng martial law. Hanggang today, kumusta po ang assessment ng NCRPO?
12: Sa ngayon po, wala naman pong pagbabago. Generally, peaceful pa rin po ang ating pagbabantay. Yung ating mga deployed personnel ay patuloy na nagmo-monitor at nakatutok sa iba't ibang kaganapan dito sa buong Metro Manila. Yung ating mga naka-deployed na personnel, since tayo ay naka-full alert status ng NCRPO, ay lahat po ay intact. Yung ating reserve force, yung standby force natin sa ating mga district offices, maging sa regional headquarters, ay nakatutok lamang po at naghihintay on standby sila para kung sakasakali man pong kinakailangan magdagdag ng puwersa sa iba't ibang panig dito sa Metro Manila ay nakahanda po tayo.
0: Ma'am, yung mga nakikilos protesta kahapon, even ngayon, eh ang minamak nila yung dami ng deployment. Ang sinasabi nila, parang masyado naman takot ang pamahalaan para ganito kalaking puwersa ng PNP yung ihanda. Ang tugon po dito ng NCRPO, ma'am?
12: Siyempre po, alam naman natin na laging ganyan yung sinasabi. May term silang overkill. Pero ito po ay bahagi po ng maagang pagpaplano ng ating NCRPO para matiyak po ang security ng publiko at kahandaan po ng ating mga personnel. Hindi lamang naman po yung ating dineploy na personnel ay para sa crowd management. Kasama po dito yung traffic management, emergency response, seguridad sa mga critical na lugar, at quick response kung kinakailangan. Paglilinaw po yung ating pong nasa 17,000.

0: sa mga organizers na sumunod po sa tamang proseso alinsunod po sa batas pambansa 880.
1: So ibig sabihin, walang permit ma'am, walang may nag-secure ni isang grupo, saan lang sila pwede magkilos protesta? Kasi dun sa base report kanina, may nag-a-assemble na sa bahagi ng UST o Ross Boulevard.
0: Opo, since wala po sila mga permit, pwede naman po silang magkaroon ng kanilang mga pagtitipon or programa sa atin po mga freedom parks. Isa po dyan ay ang Liwasang Bonifacio. Yun nga lang po ang pakiusap natin ay paggawin po nating mapayapa at organisado yung gagawin nating pagtitipon, since meron po tayong ibang mga kababayan na hindi po na mapapasok po. Hindi po lahat ay holiday ngayon. So may mga kababayan po tayong posibleng maabala kung sakali man po na magkaroon ng mga pagtitipon sa ating mga freedom parks.
2: Ina-expect po ba natin na magkakaroon ng mas malaking mobilization today, ma'am? Yung mga nagpo-protesta?
0: Sa ating pong pagmo-monitor, hindi po ganun kalaki yung ating expected na mga rallies na magaganap ngayon compared po sa nakaraang taon.
2: Opo, anong preparation ng NCARPO, ma'am, doon sa kagaya ng binanggit ko kanina, yung mga nakikisabay, di ba? Yung mga, minsan may mga kabataan na nakikigulo, hindi naman talaga sila bahagi ng mga grupo na nagpo-protesta, pero nakikisabay, mas naninira pa po ng mga property ng LGU at ng mga private properties po.
0: So yan po yung ating mga minomonitor, lalo po yung mga kabataan nga po na nag-iengganyo through social media, yung kanilang pakikilahok. Alam naman po natin na yung mga grupo na usual na nagkakandak ng kanilang mga kilos protesta or mga pagtitipon during this time ay maayos naman po sila. Yun nga lang po kagaya na nakaraang taon na may nahaluan tayo or may mga sumama dun sa mga pagtitipon na siya pong nag-cos ng gulo, paninira, at kung ano-ano pa. So yan po yung ating bini-verify. Meron po tayong mga naka-deploy na mga intel personnel na nagmo-monitor din po sa sitwasyon.
1: And then yung nabanggit ko rin kanina, ma'am, talagang bawal yung mga may maskara partner, nakabalaklava. Pagka ganun, ma'am, may nakita tayong ganun, ano pong gagawin ng mga pulis?
0: Kung halimbawa man po, lalong-lalo na po dito sa area ng Manila, kung saan meron po tayong existing na anti-balaklava ordinance, agad po silang sisitahin. Hindi naman po aarestuhin, pero may una po ay ang pagsita sa kanila at ipapaalis po yung kanilang mga suot na balaklava, kasi meron naman po tayong warning muna bago doon. At kung hindi pa rin po sila susunod, syempre kasunod na po doon yung pagkuha po sa kanila or yung pag-aresto po sa kanila.
1: And then ano yung kumbaga action na gagawin ng PNP, ano yung pulisiya o protocol kung sakali mang mauwi sa komprontasyon? Kasi tuwing may rally, hindi naman may iiwasan yun.
2: Minsan, tinatry din ang mga nagra-rally, ma'am, abante pa, sulong pa.
0: Base po sa direktiba sa atin, syempre yung pagpapatupad natin ng maximum tolerance, pero gaya nga po ng ginagawa natin, yung maximum tolerance po ay may hangganan. Kung halimbawa man po na nagkokosto siya ng gulo, nagkakasakita na po at nagiging, kumbaga po, nagkakaroon na ng hindi magandang sitwasyon na posibleng makasira or makasakit ng ibang tao, lalong-lalo na po yung hindi naman kasama dun sa mga pagtitipon na nagaganap, ay agad na po yung magiging dispersal at kung sakasakali man po ay ang pag-aresto po sa mga nagkos ng gulo.
2: May threat na mo-monitor ba tayo na pwede pong makihalo o sabayan itong kilos protesta today, ma'am?
0: Sa ngayon po, wala po tayong validated na security threat, pero patuloy po yung ginagawa nating pagmo-monitor kasama po yung ating iba pang ahensya para po ensure na agad-agad po tayong makaka-action kung meron pong iba't ibang mga sitwasyon na mangyari na hindi natin inaasahan.
2: So yung pong kung may magpo-protesta, pipilitin na makarating sa may Mendiola, hindi po talaga po pwede ito, ma'am?
0: Yes po, bukod po sa ating mga personnel na naka-deploy, meron na po tayong mga physical barriers na inilatag para po ensure na yung mga areas na hindi po dapat magkaroon ng mga pagtitipon or mga rally ay will remain po na walang mga rally.
2: Opo, kasi may mga nakikita akong advisory pa rin nila, ma'am, na ang
1: doon
2: nakalagay, 5 p.m. Mendiola, may mga ganun po sila eh. So hindi ito po pwede, aharangin po sila.
0: Hindi po natin papayagan. Meron lang po tayong designated na mga lugar para po sa mga pagtitipon at hindi po kasama ang Mendiola doon.
2: Mm-hmm. Hanggang kailan yung lockdown sa paligid ng palasyo, ma'am?
0: Yung ating pong pinapatupad na temporary road closure sa area na yan ay magdidepende po kung hanggang saan matapos po o yung sitwasyon natin ngayong araw na ito.
2: Ayun.
1: Oo, partner, kasi parang ngayong umaga wala pa masyadong pagkilos, ma'am.
2: Nakita ko kasi laging hapon may 3 p.m. na Liwasang Bonifacio, may 5 p.m. na sinasabi doon sa advisory nila, medyo laharo sa hapon ngayon.
1: Kasi baka mamaya magkagulatan tayo,
2: nandun na pala sila.
1: Dumagsak.

0: Mamayang hapon, yung kumbaga lahat ng magpuprotesta, sabay-sabay sila. So paano po yung gagawing hakbang po ng PNP doon, ma'am?
1: Kung sakali man po, meron po tayong contingency measures na pwedeng nagagawin. Nakaready naman po ang ating mga personnel, yung ating po mga civic and contingents. Meron po tayong mobile na CDM contingents na anywhere po na kailanganin sila ay maaari po silang pumunta doon para po mag-secure doon sa lugar, ganun din po sa ating mga radista.
2: Although doon sa mga nakikita naman po natin na grupo, ito naman yung mga nakocover ko na even before, ma'am, na hindi naman yung sobrang titigas ng ulo. Hindi naman sila yung pasaway, ika nga ano. Ito yung mga nagsasabi lang talaga ng mga ipinaglalaban at kagaya nga nung napag-usapan, ang pinaglalaban nila, flood control, ito mga issue ng korupsyon na to, mukhang hindi naman siguro aabot na partner doon sa magkasakitan pa. Ano? Huwag naman sana, ma'am.
1: Tama po, yun namang usual nating mga grupo na inaantabayanan ngayon na magkakatipon-tipon ay mga maaayos naman pong makipag-usap. Kumbaga po yung organizers nila ay talagang lumalapit sa ating ground commanders para makipag-usap.
0: And then how do we make sure, ma'am? Kasi kung ako yung manggagawa na uuwi mamayang alas 5 ng hapon.
2: Ayan na.
0: Baka mahirapan ako sumakay.
2: Paano ka uuwi?
0: Paano ko uuwi? Paano po yung paggabay natin naman sa mga hindi naman kasali sa rally na uuwi galing trabaho? Baka ma-istorbo ba?
1: Meron po tayong inilabas, nakaraan po may inilabas na po tayong mga announcements ng Manila Police District, ganun din po ang Quezon City, para po sa mga temporary road closures, sa mga alternate routes na pwede pong daanan ng ating mga kababayan. At syempre, paalala na rin po kung wala naman po tayong importanteng lakad ngayong araw na ito, huwag na po muna tayong lumabas. Huwag na po tayong dumaan doon sa mga posibleng magkaroon ng mga pagtitipon para maiwasan na rin po ang abala at para ensure po ang ating mga kaligtasan.
2: Oo, kaya mag, ano, kung kaya, mag-trend, di ba? Para diretso, huwag na lang baka punuan din biglaan.
0: Pero may libre sakay po ba, ma'am?
1: Wala po ka. Meron lang po mga ilang stations po siguro na magkakandak po ng libreng sakay, pero pangkalahatan po ang ating po kasi mga personnel ngayon ng ating mobility ay naka-deploy po para sa mga pagdiriwa ngayong araw na ito.
2: Oo, siguro LGU na bahala doon sa monitoring nila kung nahihirapan. Bawal, ma'am, ha? Diba? Bawal mangharang ng mga sasakyan. Baka hindi nila padaanin. Halimbawa, sabihin, hindi, baka isa tayo. Baka mga ganon. Hindi pwede yun.
1: Bawal po mangharang, kumbaga po kung ano yung freedom na ibinibigay sa kanila na para magkandak ng kanilang mga pagtitipon at pagpapahayag, ay ganun din po ang ibigay nating freedom doon sa ating mga kababayan na gawin kung ano yung gusto nilang gawin.
2: Opo, ma'am, pipihit lang ako ng konti mula sa issue ng activities today. Yung general assessment lang natin sa NCRPO pagdating doon sa mga crimes, kumusta po, may pagbaba po ba doon sa mga na-ire-report dito sa inyo?
1: Based po sa ating last na report, bumaba po na nasa 39% po yung ating mga focus crimes kumpara po last year. So ibig sabihin po, mas bumaba po yung ating mga binabantayan na mga krimen gaya po ng physical injuries, ng rape, or yung ganun din po yung ating carnapping na motorcycle at saka ng mga four wheels.
2: Opo. Pero may namomonitor ba kayo, ma'am, ng mga bago? Hindi ko po alam kung meron. Pero may mga namomonitor ba kayo ng mga bagong grupo na alam nyo na, may mga ginagawang hindi maganda doon sa mga kababayan natin. Kung dati kung yung mga gang-gang na tinatawag natin na yan, may ipit kumbaga gang, online, may ketchup gang, may kung ano man. So far, meron ba tayong binabantay na ganyan na dapat pag-ingatan ng mga kababayan?
1: Siyempre po, ngayon pumasok na yung Burmans. Alam naman natin na medyo pagka ganitong panahon, mas tumataas yung incidents natin ng opportunistic crimes or yung mga kababayan natin na nananamantala, lalo na dun sa mga matataong lugar kung saan may mga naninili, may nagsisale, or kung saan po yung nagko-converge yung ating mga kababayan. Wala naman po tayong mga na-monitor na mga bagong krimen. Yun at yun pa rin po yung ating binabantayan, kung kaya po yung ating mga kababayan ay mas sinasabihan po natin, pinapaalalahanan na maging vigilant at maging mapagmatsyag po sa paligid, dahil lalo na yung mga panahon na to, Burmans, ay yung ating mga krimen ay mas mataas po yung possibility na mag-occur, since syempre yung mga kababayan natin namimili, kumbaga mas maraming pera, yung bonuses ay malapit na. So nandyan po yung ating mga kumbaga nagsasamantala dun sa pagdami or pagdagsa ng tao sa paligid ko. Kaya po, yung pag-ingat po ng ating kababayan, mga kababayan, ay dapat po gawin po natin lalo sa ating mga sarili.
2: Kagaya sa Divisoria, di ba? Kung pupunta ka, ma'am, alam natin yan, marami mga hindi naman taga talaga Manila, oo, pero magpupunta dyan sa Divisoria, makikisiksikan, oo, dahil makakatipid. Tapos dahil siniksik ng siksik gang, pag duko dyan doon sa pera niya, hala, wala. O wala kaya naman, dahil nakakwintas, napitas yung kwintas. Oo. May mga ganyang cases pa rin, ma'am, di ba?
1: Tama po, yung mga ano, yung mga iwasan po natin ang pagsusuot ng mga ano, ng mga mamahaling alaas, kung hindi naman po kinakailangan, yung pagdadala lang malaking pera, pagkahalimbawa mamimili, pwede naman po tayong online or yung QR na lamang po ang pagbabayad natin para maiwasan po natin yung madukutan or masalisihan po tayo. At syempre yung pag mga kumakain po tayo, yung family kumakain, ayan, minsan ayan, nakakaligtaan po kung nasaan yung mga bag.
2: Tama.
1: Kaya po nasasalisihan kung hanggat maaari po yung bag po natin ay lagi pong nasa lap natin or nasa malapit lang po na lagi po nating nakikita para maiwasan po natin na masalisihan tayo, dahil yan po talaga yung hinihintay ng mga na mga opportunistan or mga nag-i-expect po talaga na mawala yung attention natin dun sa ating mga gamit.
0: Kumbaga tayo na partner mag-adjust sa mga kawatan. Pero ma'am, kasi nga kung wala naman sa ground yung krimen o yung pananamantala, online naman.
2: Online, meron
0: so,
2: din.
0: So paano po binabantay ng PNP yun?
1: Syempre po yung ating anti-cybercrime group ay patuloy nagbabantay yung mga online transactions po natin na binabantayan, yung mga Airbnb, yung mga nagbo-book na mga staycation po natin, lalo po ngayon malapit na rin po ang bakasyon, may mga mag-uuwian tayo, mga kamag-anak na nangangailangan ng pansamantalang titirhan nila. So yung mga bagay, yung mga ino-offer po na sinasabi nga natin too good to be true, check po natin yan, yung mga reviews po ng mga yan, at kung maaari po ay yung physical po sana natin makakausap, hindi online lamang yung ating pakikipag-usap or yung transactions natin. At wag po tayong agad-agad magpapadala ng bayad.
2: Naku.
1: Ensure po muna natin na yung service na ipoprovide nila ay maibigay po sa atin bago po tayo magbayad, para hindi po tayo matakbuhan. Kasi yan po yung mga usual na gusto upfront po ang bayad tapos bigla na lang mawawala pag hinahanap na po natin yung services na binayaran po natin.
2: Oh, tapos minsan, 'di ba, bibiglain ka, tatarantahin ka, ma'am. Ikaw naman bigla ka na nervous kung sasabihin kasi ganito, ganun yung nangyari. Sabihin, yung one-time password mo, yung OTP ibigay mo na. Yun ang never dapat mangyari, ma'am, yung pagbibigay ng OTP kahit anong mangyari, 'di ba?
1: Yes po, lalo po yung mga biglang tumatawag, yung ating mga seniors na tinatawagan ng mga kung sino-sinong scammer, biglang hihingi ng OTP. At syempre po, yung ating mga senior na walang nakakagabay at bigla-bigla na lang tinatawagan, akala nila is legit na banko yung tumatawag sa kanila, nabibigay po agad yung detalye at sooner or later malalaman na lang po nila na wala na po yung laman ng kanilang mga bank account. So, okay, yung ating po mga ano diyan, yung mga seniors, mag-ingat po tayo sa mga biglang tumatawag, nagpapanggap na banko or yung mga links po na ipinapadala po. Huwag po tayong basta-basta mag-click na mga links or kahit po sa email na ipinapadala po nyari ng ating mga banko, i-check po muna nating mabuti bago po tayo magbigay or bago po tayo makipag-transact sa kung sino man online.
2: Ayan. Panghuli na lang, ma'am, baka mayroon pa tayong abiso sa ating po mga kababayan, lalo na po sa expected na activity today po.
1: Opo, sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa ating mga ralista na dadalo sa mga pagtitipon ngayon, nais po namin ipahatid na kinikilala po ng NCRPO ang inyong karapatan na magpahayag ng inyong saloobin. Kami naman po ay naririto para gabayan ang aming mga tauhan na manatiling profesional, mahinahon at nakatuon po sa pagtitiyak ng seguridad habang iginagalang po namin ang inyong karapatan sa pagtitipon. Ang panawagan lamang po namin ay sana po ay makipagtulungan at sundin ang itinalagang alituntunin at panatilihin po nating mapayapa ang ating mga activities. Maging mahinahon po tayo lagi, huwag po natin pairali ng init ng ulo. Kami po ay nandyan para ensure po na magiging ligtas po ang lahat.
2: Ayun. Ma'am Hazel, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO.
0: Hoy, ang oras po natin ha, 8:45 na po ng umaga.
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
4: Ito ang Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZMM. Numero uno sa aksyon.
11: Uy, protect! Uy,

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta AM DZMM!
6: Abalang mataba-mataba, walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan!
7: Kami po yun! Nagbabalik ang tandem ng bayan minus the beautiful Doris Bigoria partner. Sige, chill ka lang dyan, ha? Okay. Pero bukas kailangan bumalik ka dito, ha?
8: Bukas?
7: Hindi naman tagad eh.
8: Miraculous pa babalik
7: si Doris. Sabi lang nung tayo, lang ako saglit.
8: Saglit lang naman.
7: Mga ako. Ayaw pa agad, namimiss agad. Pero di ba, sige. Kasama naman natin ang pogi ito ng bayan. Sino nga yun?
8: Siyempre na... Sa ngalan po ni Ma'am Doris Bigornia, ako po si Steve Brands.
7: Ayan, mga ka-POV, mga ka-tandem, okay. Oras na para ratsadahan po natin yung inyong pong mga pananaw. Opinion ha, constructive lang po tayo dito, bawal ang away-away.
8: Opinion diba? Nga eh.
7: Opinion lang ha. Igalang natin ang opinion ng bawat isa at syempre hindi tayo gagamit ng mga masasakit na pananalita. Kaya naman, unahin na po natin kausapin ang ating ka-tandem na si Sir Wency Manakmul mula Keng, Pampanga. Sir Wency, maya paabak po.
9: Hello po.
7: Po, eh ano po ba ang inyong POV sa ating issue today, Sir Wency? Go ahead po.
9: Hello po. Bali, yun nga po, yung sa, regarding po sa POV ko, yung nabasa po kanina. Tapos, bilang isang kabataang Pilipino din po kasi, mahalaga na alamin yung kasaysayan ng batas militar. And hindi natin kailangang mamili ng panig para matuto. Ang kailangan lang natin makinig, magsuri, at huwag kalimutan ng mag-aral ng mga nakaraan po.
7: Ayan. Tapos, si Wency, katandem Wency, nag-aaral ka pa ba?
9: Hindi po, graduate na po.
7: Ayan, graduate na siya. Pero sa mga kabataan kagaya niya, di ba, kung ganyan yung mga pananaw, ang sarap pakinggan na concerned pa rin sila sa nangyayari sa bayan natin, Steve, hindi lang yung cellphone ng cellphone.
8: Oo, kumbaga, kahit di mo naabutan yung nangyari noon, mulat ka pa rin.
7: Alam niya. Ayan, o sige. Bukod sa pakikinig sa amin, Sir Wency, katandem Wency, panonood, ano pa ba ang pinangkakabalahan ng aming kabalin?
9: Ano po? Nag-work na? Nagtatrabaho po ako.
7: Ayan. Ano po? Ano? Sorry?
9: Private nurse po.
7: Ay, private nurse si Sir Wency. Si katandem Wency. Yes. Ang galing. Saan po kayo sa Pampanga, sir?
9: Sa Lubao po. Lubao.
7: Ah, sa bayan ni Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Ayun. Sige. Sir Wency, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong magandang POV, ha? Thank you, sir.
9: Oh, ingat po.
7: Dakal pong salamat si Sir Wency Manakmul, ang ating katandem mula Keng, Pampanga. May sumagot sa iyo, partner, na katandem din natin dyan, no? Ang aba ng listahan, no? Saan mo dinala?
8: Eto, unahin natin, partner, si Joseph Moya.
7: Yan, si katandem Joseph.
8: Katandem Joseph. Yung kanyang POV ay may maganda at magandang nangyari nung panahon ng martial law. Yung maganda, nagkaroon ng disiplina yung mga tao dahil sa pagsunod sa batas. Pero, ang hindi maganda, na abusong kapangyarihan ng martial law ng mga namumuno o kaalyado ng mga namumuno. So, yun. Medyo kumbaga mediator siya doon.
7: Binalance niya. Si katandem Liling Francisco, ang sabi niya, may POV on martial law as long as you're all a law-abiding citizen, Okay lang no na martial law, tahimik, walang krimen, hindi ka mukha ngayon dahil sa dating administrasyon, bumaba ang moral values ng Pinoy. Yan po ang sabi ni Katandem Liling Francisco. Meron pa partner?
8: Ito si Katandem Sofia Abi. Good morning sir. Ayon sa kwento ng mama ko, ayan na nga, mas maganda noong panahon ng martial law. Marami ang nagawang proyekto at save. Dati isa lang ang nagnanakaw, ngayon ultimo na sa pinakamababa nagnanakaw.
7: Easy, easy! Samantala, punta po tayo ng Taguig City. Makakausap din natin ang ating Katandem mula po sa Taguig, si Ma'am Jelina Delphine. Ma'am Jelina, magandang umaga po.
8: Good morning po.
10: Yes, good morning.
7: Ayan, good morning po. Eh, maraming salamat po unang-una sa pagtugon sa ating POV. At para marinig na po ng ating mga Katandem, ano po ang POV ni Katandem Jelina?
10: Well, nung time ng martial law, nasa elementary ako. And hindi ako masyado maalam doon kung anong nangyayari. But one thing yung tumatak sa akin, curfew. Kasi nung time na yon, pag sinabi na 10 o'clock, umiikot na talaga na parang may nag-bicycle. Tapos sinasabihan na kami na wag nang lumabas. So at the time, ang iniisip ko, napaka-disiplinado ng tao. Another thing na tumatak sa akin noon was we were obliged na magtanim ng gulay. Tinuturuan kami magtanim ng gulay sa school. At saka pagdating sa bahay, meron kaming backyard gardening. And naalala ko noon na pag sinabi noon na magbibisikleta, bibisikleta ka. Hindi ka pwedeng gumamit ng ibang means of transportation. So all in all, nakita ko yung pagkadisiplinado ng tao. So I think para sa akin, hindi kailangan na ang martial law per se, it's not that bad. Basta gagamitin lang po sa tama.
7: Sa tama, ayan. Yan po ang point of view ni Katandem Jelina mula dyan sa Taguig. Ang galing. Ma'am Jelina, salamat po ah. Salamat.
10: Okay, thank
7: Good
10: you.
7: Good morning po. Sabi naman ni Katandem na si Mrs. Labrador, POV ko during martial law, mas may disiplina mga Pilipino, may paggalang at pagsunod sa batas, tahimik at payakang pamumuhay. If I could turn back time, I would choose to go back. Ang sabi ni Mrs. Labrador.
8: Ang sabi naman ni Katandem Lesner Logica, history repeats itself. Kailangan na mag-reset ng gobyerno para makalaya ang Pilipinas sa mga korap at tiwali na mga opisyal.
7: Ayun, meron pa partner.
8: Ito si Katandem Jeans Kit 149. Maganda ang palakad ng martial law. Though, may ilang nasa posisyon na umabuso pero mas okay noon.
7: Ayan. At bukod sa mga Katandem natin na nagbibigay ng POV, may mga Katandem din tayo nagpapabate. Isingit ko lang to partner.
8: Go!
7: Advance happy birthday sa big brother ni Sir Ernie Cadiz Torrevillas na si Sir Ben Torrevillas. Happy, happy birthday!
11: Happy birthday!
7: Yun, at syempre, batiin ko lang din ng happy birthday si Sir Alan Tatang Tariela ng Pandi, Bulacan. Ang pagbati po mula sa inyo pong friendship na si Juan Maaga na nandyan sa Bicol ngayon ha. Magandang umaga po at happy birthday!
12: Happy birthday!
7: Meron pa si, ano, yung from meron YouTube pa natin, partner.
8: Eto,
7: na mo.
8: From YouTube, ang sabi ni, tapos ko na si Jinse, ito si Katandem Odinialak 536. Mas madisiplina yung tao pag may martial law. Walang drugs at namamaril sa school.
7: Sabi naman ni Katandem Manuel Luis Regaspi, para po sa akin, martial law noon, maganda po nangyari kasi paglabag sa batas, huli sila. Di tulad ngayon, nagnanakaw na, laya pa rin. Oh. At syempre, punta tayo partner, coming tayo na Makati City. Sino ang Katandem na makakausap natin?
8: Ito na siya, nasa linya na po si Katandem Aida Hipolito, mula po yan sa Makati City.
7: Ma'am Aida, Katandem Aida, good morning po.
13: Good morning po, Sir Robert.
7: Ayan. Good morning. Sige, ma'am.
13: Magandang umaga po.
7: Opo. Ano po ang inyong POV kaugday sa martial law, Katandem Aida?
13: Opo. I am now 71 years old, Sir Robert. No, I was a young 17-year-old when it happened. And those were really the darkest of times. Kasi po, for a young teenager, nakakagulat kasi walang freedom of speech, hindi kami pwedeng lalagpas ng curfew hours, talagang sisitahin ka ng mga metrocom. Ewan ko kung natatandaan ng mga kaedad ko yun, ano? May mga metrocom ang tawag po dun sa mga pulis noong araw. Tapos po, since walang freedom of speech, ang isa pang nakakatakot po, we have so many friends, hindi ko nalang babanggitin, na mga nawala, hindi na po namin nakita.
7: Mm-hmm.
13: So, napakasakit po para sa, ewan ko, nasan na ho yung mga kaedad ko na hindi nila maalala na napakadilim ng mga tao na yon para sa aming lahat. Yun lang naman po.
7: Opo, Opo, Ma'am Aida, Katandem Aida Yaman din lamang nabanggit po din yun na kayo mismo, mga first hand, ano po,
8: succeed
7: yung na-experience nyo dyan. During that time, bagamat sinasabi ng iba, maayos naman, tahimik naman, basta di ka lumalabag sa batas. Pero marami po kasi, marami yung mga paglabag na nangyari. Kaya nga meron tayong martial law compensation, di ba, na mga na binabanggit dyan. Kailangan bayaran yung mga nag-claim na mga nalabag, na yung mga karapatan pagtao nila. During those period, during that period, ma'am, as in bang sa iyo mismo personally, naramdaman mo yung fear dahil matindi yung ginagawa ng government noon?
13: Ah, sobrang takot po. Even mo kayo sa media, ewan ko kung naaalala ng mga matatanda, sila Noli Di Castro, wala akong makapagsalita noon. In fact, sabi ko nga, nung nilusob itong Channel 4, kung natatandaan niyo, nandoon din ho kami, nagbarikada rin kami noon. Hindi ako talaga release, pero kasi po ang dami kong kaibigan na mga taga-UP, na sabi ko nga po sa inyo na wala. So, up to this day, hindi na po sila nakita, and hindi po sila nabigyan ng hustisya. Hindi ko nga lang humalaman bakit sinasabi nila na, of course, sabi nila kasi nagkaroon daw ng ano ng parang ang tao natutong kumilos sa ano, natutong maging lahat ng bagay sinusunod, pero kasi out of fear 'yun, hindi out of ano. May siguro sinasabi nila may magandang nangyari, pero from my end na kami ho talaga naramdaman namin sa Maynila ano nangyari. Those were po the darkest of times na nakakatakot, lalong-lalo po sa mga babaeng katulad ko na 17-year-old po na babae.
7: Ayun.
13: Nakakatakot po
7: ang
13: talaga.
7: Ang galing ng kwento ni Ma'am Aida. First-hand experience yan. Hindi nyo po maikokontest.
13: Hindi ko malilimutan yun, sir. Sana wag na maulit. Kasi yung iba sabi nila, sana mag-martial. Oh my God, kung alam nila kung ano yung inabot namin. Buti na nga lang ho, dumating yung time na nag-ano na yung mga tao, yung nagpunta sa EDSA. Andun din ho kami. So nakita ko ho lahat from the time na yung mga madre lumuluhod sa mga tangke.
7: Opo.
13: Andun ho kami lahat. Andun po kami.
7: Grabe, ano. Grabe. Sana nga wag nang maulit yan. Kasi kasabay naman talaga nung sinasabing maayos, may mga itinayong ganito, may mga buhay po kasing nawala. May mga tinorture, may mga lumabas nga ng bansa para protektahan na lang yung sarili. Yung tito ko mismo
13: nagtago. Sir Robert, kung natatandaan nyo, ABS-CBN, kinuha po ng gobyerno yan.
7: Kaya nga po, hindi na dapat maulit yung malagim na bahagi na yun ng kasaysayan ng Pilipinas.
13: Tama
7: ang
13: po,
7: sarap
13: sir.
7: Naman tapusin ng ating programa kay Ma'am Aida. Ang ganda ng wisdom na ibinigay. Ma'am, in all fairness, hindi ka kakabose 70, ha?
8: Kaya nga eh.
13: Sabi niya ako,
8: teenager lang.
13: Disclaimer po, kasi ako sa hotel, I use my voice until I retired in 2014. Kaya
7: hindi lang yan. Ang galing. Paano sinasabi niyo noon before, ma'am, sa hotel?
8: Sample nga, ma'am.
13: So, nagtitrain ako eh. I tell them to say good morning to whoever they call. And then, they present the benefits of our program. Like, of course, we have Manila Hotel and the different hotels in Metro Manila. Yun ang mga hinawakan ko eh. Opo.
7: Ang galing. Kaya pala ganyan kagandang boses
8: very,
7: ni Ma'am Aida. Katandem Aida, maraming salamat po.
13: God bless you.
7: Bye-bye. Si Ma'am Aida, Katandem Aida Hipolito mula sa Makati City. Ang galing. O, paano? 9 o'clock na. Bye-bye time na,
8: bye-bye,
7: partner. Thank you very much.
8: Thank you, partner.
7: Ingat po sa maghapon.
8: Mag-ingat.
11: Sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
12: Tandem ng Bayan.
14: Basta AM DZMM.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Pamilya 905 na po na nagmamadaling umaga at kanina pa po sinasabi ng ating mga kasama dito nga po sa ating himpilan na ngayon po ang ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Marami sa ating mga kapamilya ang lalabas pupunta sa mga kalsada ngayon para magkilos protesta. Iba-ibang mga oras, iba-ibang mga lugar pero iisa ang kanilang isinisigaw, ang para sa pag-ibig ng ating bayan o yung fair justice, para sa mga nangyayaring korupsyon at hindi magandang issue ng ating bansa.
1: Fairness, oo. Accountability, yan. Justice.
0: Yan.
1: At ito yung event, Rica, mm-hmm. na medyo dapat tama ang paggamit ng qualifier. Let me explain. Kasi pag meron tayong ginugunita, halimbawa birthday, ipinagdiriwang natin. Etong Declaration of Martial Law, hindi natin ipinagdiriwang ito. Ginugunita na may lungkot, may sakit ng damdamin, may pangamba, lalong-lalo na sa kagaya namin ni Danny na inabot ito.
0: Oo, na birthday ngayon. Happy birthday, Sir Danny.
1: Oo nga pala, no?
0: Deklarasyon ng martial law ang birthday ng ating Danny Buenafe.
1: Grabe talaga, Danny. Para lang sumikat, ha?
0: Kagawin pa na lahat, no?
1: Okay, ito po eh. September 21 po, na lagi namin pinapaalala ni Rica ito dahil kami magkasama na po kami ni Rica noong, mga 40 taon na nakakaraan. September 21 po nang pinirmahan ang proklamasyon ng batas militar. Hindi po ito yung mismong pagsasara o pagpapakalat at pagta-take over sa mga media entities noong mga panahon na yon. So balikan natin September 21 pinirmahan ang Proclamation 1081. Yan po yung martial law or batas militar. Pero ipinatupad po ito ng late September 22. So dumating na ang mga militar dito sa ABS-CBN ng late evening ng September 22.
0: Kinabukasan.
1: Oo. Tapos by this September 23, sarado na ang ABS-CBN and several other. Practically nga, wala nga naka-airin nung panahon na yun, except perhaps for the government station. September 23 po, effectively, nandito na yung mga military troops, no, sa broadcast center ang tawag dito. Hindi pa Sergeant Esguera noon, Bohol Avenue. Gabi ng September 23, alas 7:15 ng gabi ng 23rd, ay saka sumahimpapawid ang Pangulong Marcos Senior nung panahon na yon para sabihin na nadeklara na nga ang batas militar.
0: Yun. Pero ako, question din, partner, no, bilang hindi pa ako buhay ng mga panahon na yan, yung days or weeks leading up to the pagpirma ng martial law, meron na bang idea yung mga tao na gagawin yun ng dating Pangulo?
1: May mga ugong-ugong na noon. Meron ng mga nagsasabi na pinaprepare na, merong masyadong magulo noon dahil nagkaroon ng first quarter storm. Yung mga estudyante noon, lalong-lalo na sa University Belt, panayang kilos protesto halos araw-araw. Tapos meron ng away noon ang Marcos at saka si Ninoy nung panahon na yon, no? So very very divided ang bansa noon panahon na yon. At ang sinasabi nga nila dahil gustong maging diktador. Oo, nagsimula doon yon. Siyempre, paano ako magiging diktador? Magdedeklara ka ng martial law. At kasabay nga ng pagsasara ng iba't ibang media outlets nung panahon na yon ay ang pagdakip sa ilang mga kilalang mga personalidad, kasama na dyan si Eugenio Lopez Jr. or si ELJ. Pati si Sergio Smeña at marami pang ibang mga naging personalidad na kilala sa pagiging oposisyon o makakaliwa. Ayun.
0: Yan, mamaya pa natin hihimayin ang martial law at ang meron din tayo kasi iba pang pag-uusapan. Speaking of martial law and freedom, pag-curtail ng freedom ng ating press, meron din pong magsasara nagsara na, no? At ang nagsara na nga ba o magsasara pa lang? Magsasara pa lang po ang CMFRO, yung Media Watchdog, the Center for Media Freedom and Responsibility. After 37 years, this is one of sad news ngayon dahil inilalaban po talaga natin ang karapatan ng media as the fourth estate, no, para nga po patuloy na maglabas ng katotohanan sa ating mga Pilipino. And sadly we see yung mga kilala talaga ng mga media media companies na magsasara sa mga panahong ito. Mamaya po tatalakayin natin yan. Oras muna natin, partner.
1: Eksakto, alas 9:11
2: oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Mga headlines na dapat nating malaman dahil napakaraming nangyayari araw-araw, weekday, weekend, holiday, undeclared holiday. lahat po ng mga pangyayari dapat nating isa-puso at isa-isip dahil hindi lang po buhay at kabuhayan ang nakataya dito. Una, libu-libong pulis ipinakalat na po para sa mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Face-to-face classes sa Maynila. Maynila po ito, City of Manila, sinuspindi.
0: Mayor Baste Duterte posibleng ideklarang hostile witness sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte.
1: Presyo ng LPG ng Regasco tumaas. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na rin bukas.
0: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao muling bumagsak dahil sa haze.
1: Grade 8 student nagdala ng baril sa eskwelahan sa Baguio City. Pisikal na klase sa Surala sa South Cotabato. Sinuspindi dahil sa natanggap na banta online.
0: Estudyanteng na maril sa paaralan sa South Cotabato natuklasang babad sa dark web. Isa sa mga estudyanteng nasugatan nananatiling kritikal ang kondisyon.
1: Sa labas ng bansa, Papua New Guinea, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol.
0: At sa showbiz, inaresto ang kapatid ng aktres ni Kim Chu na si Lacambini dahil sa kasong qualified theft. Ito'y matapos maglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Lacambini na maaring maglagak ng halos 6 million pesos na piyansa. Nauna nang iginiit ng piskalyang may sapat na basihan para sampahan si Lacambini ng mahigit 100 cases ng qualified theft. Nagsampaan ng reklamo ang House of Little Bunny kung saan shareholder si Kim Chu laban kay Lacambini matapos matuklasan ang financial discrepancies sa kanilang negosyo.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Balita Patan! Time check 9:14.
2: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Daming mangyayari ngayon at report muna tayo mula sa ating Radyo Patrol, Pangulong Marcos Jr. Dadalo sa ilang pribadong aktibidad ngayong Lunes. Ano-ano ito? Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yesores. Christian, good morning!
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Magiging abala sa pribadong aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes sa harap ng mga inaasahang protesta kasabay ng paggunita sa anibersary ng deklarasyon ng martial law. Ayon sa Malacanang, babiyahe papuntang Bulacan ang Pangulo para sa seri ng pribadong inspeksyon sa ilang proyekto. Wala nang binanggit na ibang detalyang pala sa schedule ng mga lakad ng Pangulo ngayong araw, pero naulo ng inanunsyo ng Presidential Communications Office ang heightened security o hinigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang Complex. Sarado naman ang new executive building o ang press office at walang nakaschedule na press briefing si Undersecretary Claire Castro habang nagpatupad ng work from home arrangement sa mga empleyado ng PCO. Hindi naman direktang sinabi ng PCO kung may kinalaman sa mga inaasahang protesta ngayong araw ang paghihigpit ng seguridad. Pero ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, bahagi lang ng Standard Security Protocol ang ipatutupad ngayong araw. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Christian, so merong bang idineklara na work from home o work stoppage ngayon sa Malacanang?
3: Sa Malacanang lang, Peter, ang work from home arrangement. Kasi may mga nagtanong din sa akin kung pati ba ibang government offices sa Maynila ay damay din doon sa utos ng Malacanang. Pero as of the moment, ang inanunsyo lang sa atin ng PCO ay sa Malacanang lang. Mga tanggapan sa Malacanang ang walang face-to-face work pero sila ay naka-work from home ngayong araw.
1: Any communication from the palace ukol sa ginugunita ngayong araw na ito? Well, dalawa actually, no? Yung 54th anniversary ng Declaration of Martial Law tsaka one year after the Trillion Peso March.
3: Sa ngayon, wala pa, Peter. Nag-aabang din tayo kung meron bang ilalabas na statement ang Malacanang kaugnay nga ng pagunita sa Declaration ng Martial Law. Pero nung nakaraang araw, nagbigay na ng mensahe ang Malacanang kaugnay naman doon sa isang taon matapos yung Trillion Peso March last year, kung saan nanawagan nga ang Malacanang sa mga magpoprotesta na hanggat maaari sana ay maging mapayapa ang pagkilos at huwag naman sanang mauwi sa karahasan at agresibong mga aksyon yung gagawin ng mga protesta bilang pagrespeto din ng palaso sa karapatan naman ng publiko na magsagawa ng mga protesta. Pero as far as kung meron pang ibang sinabi ang palaso kaugnay ng pagunita ngayong araw, sa ngayon ay wala pa.
1: Okay, maraming salamat, Christian Yusores, live!
0: National Capital Region Police Office o NCRPO patuloy ang paglilibot sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad ngayong araw. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rika at Peter, matapos ang inspeksyon sa ilang bahagi ng EDSA kanina, muling tiniyak ng National Capital Region Police Office na 100% silang nakahanda sa mga inaasahang protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Sa pahayag, sinabi ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano na bago pa dumaan ang weekend, naka-full alert na ang pulisya at naka-full deployment din sa NCR. Higit 17,000 pulisanyang ipinakalat sa Metro Manila na estratehiya para hindi na lumakas ang loob ng ilang nagbabalakmang gulo o gumawa ng karahasan. Ito rin ang nilang adjustment na kanilang ginawa para hindi na maulit ang nangyari noong September 21, 2025 kung saan sumiklab ang gulo sa pagitan ng mga pulis at ralista. Git ng general, hindi pinipigilan ang mga ralistang magpahayag at nakatuon lamang ang mga pulis sa pagpapanatili na seguridad. Nagpaalala naman ang opisyal sa mga pulis na maging profesional at disiplinado sa pagpapatupad ng peace and order. Pero hindi anya sila magdadalawang isip na ipatupad ang batas sakaling may sumubok namang gulo. Mensahe naman ang general sa mga magsasagawa ng rally, maging mapayapa at irespeto ang bawat isa. Sa ngayon, Peter at Rica, dito sa may bahagi ng EDSA Shrine, maging dun sa ilang bahagi ng EDSA ang sakop ng Eastern Police District, kabilang dyan yung southbound sa may EDSA Connecticut at dun sa may bahagi ng EDSA Rochester, ay nasa 2,000 pulis at nadaragdagan pa yung kanilang i-deploy para nga magpanatili ng seguridad. Hiwalay pa yan dun sa bilang ng Quezon City Police District na nagbabantay naman sa ilang bahagi ng Quezon City along EDSA yan, Peter at Rica, kabilang yung White Plains Avenue at yung People Power Monument kung saan higit 2,500 pulis naman ang nakadeploy. Ngayon, tahimik pa yung sitwasyon. Wala pa tayo nakikita ng nagra-rally o naghahandang magsagawa ng rally dito sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Isa pang report, environment group na nagtipon sa Espanya, Manila, nagsimula ng magmarcha patungong Mendiola, Sitner. Balitang kumpirmado, sigurado hatin ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
5: Peter at Rica, biso sa mga motoristang dadaan sa Morayta sa Maynila, asahan na yung bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Nagsisimula na kasi magmarcha ang grupo ng climate activists papuntang Mendiola matapos nga yung mabilisang program na isinagawa nila kanina sa may Sampaloc. Dinaan sa pagkanta ng grupo yung kanilang hinaing patungkol sa katiwalian sa gobyerno. Hanggang ngayon ay malakas at madiin yung kanilang mga sigaw. May mga napansin din tayong mga ginik nila kanina. Agaw-eksena yung mga nakamaskarang buhaya, may isa rin buhayang naka-wheelchair, may nakasabit sa kanyang dextros, makikita yung mga salita o mababasa yung mga salitang corruption, dynasty at human rights violation. Kanina, Rica, Peter, medyo patigil-tigil siya sa Espanya eh, pero lumuluwag na yung daloy ng traffic ko ngayon. Nandito na sila sa may kanto ng Morayta patungong Recto Avenue. So far dito dun sa may kanto na sinasabi ko, Rica at Peter, wala pa namang mga police yung haharang sa kanya. Pero pag-abot dun sa University of the East, nandoon na, expected nandoon na yung mga police dahil kanina pa lamang may mga nakalatag na rin barbed wire at container van at marami na rin mga nakadeploy na police sa Recto Menzola. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, konting katanungan, gaano karami itong bilang ng mga protesta para sa kalikasan?
5: Yung binibigay sa atin bilang kanina, Rica, Peter, nung coordinator ay around 300 yung kanilang bilang, pero posibleng dumadagdagan pa daw yan kasi hindi lang mga climate activists ang sasama sa kanila ngayong umaga, kundi pati yung grupong partidong lakas ng masa. At mamaya, Rica at Peter, yung pinakasentro kasi inaasahan, bandang Menzola yan, alas 3 ng hapon, posible na mas marami pa ang pupunta roon, Rica at Peter.
0: Ang dami nilang hawak ng mga parang watawat. Lahat ba ito? Parang ilan na naman ang Philippine flag o iba may mga nakasulat ba, Trish?
5: Ano yun? Sorry, Rica, okay na papaulit yung tanong. Medyo malakas lang dito sa area.
0: Oo, parang nakikita ko ang dami nilang mga hawak na parang flag. Pero hindi naman yan mga Philippine flag. Ano mga nakasulat?
5: Oh, ito mga flag na bit-bit nila, Rica, Peter. Ito yung mga flag ng iba't ibang grupo. May Artikulo 11, may Kilusang Mayo 1, may BMT, may mga ilang personal leader na rin na
0: sige, naririnig na natin yung nagiging protesta doon. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Trish Salindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Katulad po ng ating sinabi kanina, pag-uusapan po natin itong nangyari nga po sa September 21, 54 years ago. Grabe, 54 years ago na ito, yung deklarasyon.
1: Malapit nang maging senior citizen.
0: Kaya nga, ng martial law, no? At ang pagsasara nga po ng CMFR, kasama natin ang isang veteranong journalist at trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility, si Professor Virgel Santos. Professor, good morning po. Si Peter Atrica po ito para sa Balita Pata ng DZMM.
7: Kumusta? Yeah, magandang umaga, Rica. Peter?
1: Prof, good morning.
7: Good morning.
1: Kami po, hindi lang nalulungkot. Labis na nalulumbay dahil dito po sa balita sa CMFR. And to think na ang Pilipinas still one of the worst in terms of World Press Freedom Index ranking. Ano po, how does one explain that na yung isa sa mga iginagalang at inaasahang magprotekta sa mga interes ng media people, bigla pong magsasara na?
7: Alam mo, yung CMFR, yan na dumidepende lamang sa mga foundation grants. Ang kalaban ng CMFR, ang opposing interests napakarami. No, pagka ikaw ay watchdog organization ka, ang balak mo idiretso hanggat maaari ang mga bagay, maraming talo, especially considering ang kultura natin, nalabanan ng mga interest, ay yung iba oportunista. Kaya after so many years, hindi na kami makaagwanta. Hindi na masustenehan itong every year, problema namin yung ang gagastusin namin para namin magawa ang aming tungkulin bilang watchdog ng mga pamamahayag . Medyo mahirap talaga. Kaya ngayon, pero ang tingin naman, ang balak namin kahit paano launch man lang o ng mga ano special projects kung makakaya, ano ha? Pero as it is, hindi na namin pwedeng gawin yun na tuloy-tuloy, walang patid na na watchdogging ng ano ng media, nahihirapan na kami.
1: At of course, professor, hindi rin naman pwedeng asahan na magkakaroon ng tulong ang gobyerno dito. I mean,
7: hindi po pwede. Isa pa 'yon, ano? Maraming mga ethical restraints eh. Hindi ka basta pwedeng kumuha na lang sa kahit na sino ng pondo. Ano, kailangan maliwanag yung foundation, yung foundation. At pag foundation, ang tingin ng tao at ang kalakaran eh pagka dumaan ang Pondus Foundation, ayan maliwanag na yung binigyan mo eh magagawa ang kanilang tungkulin nang hindi pinapakialaman ng mga nagbigay ng grants. Yun ang mahirap.
0: Ano ang ibig sabihin ito, Professor Verhel, para sa ating mga media practitioners kung ang mga watchdog po natin ay dahan-dahang nawawala ng mga nais magpondo sa kanila?
7: Eh, ang lalakas na yung opposing interests. Ngayon pa lang eh, nakikita na natin ang nangyayari eh. 54th year ng commemoration ng martial law, no? 53rd actually, ng commemoration ng martial law. Eh, hindi naman naibabahagi ng ating mga mamamahayag kung ano talaga nangyari ng martial law. Eh. Alam ba natin na yung martial law eh pre-cooked, na mula sa umpisa, eh lutong Macau yun, na pinirmahan muna ang deklarasyon bago nag stage ng immediate pretext. Pinirmahan muna eh. Pagkatapos hindi sinabi sa atin eh, tapos pinaambush si Enrile na walang namatay eh. Pagkatapos sinabi eh, iyan ang immediate cause of reason para mag-declare ng martial law, eh maliwanag na nilutong Macau yun eh. At pagkatapos nun, eh, hindi natuturo ng ano eh, ng eskwela, ng mamamahayag, kung ano nangyari ng martial law. Lalo ngayon, nakikita natin ang nangyari sa ating bayan. Hmm. Alam nyo ba na yung martial law ang unang in-execute eh, drug lord kuno? Si Lim Seng?
1: Oo, naalala ko yun.
7: Oh, di ba si Lim Seng, drug lord, actual restaurant owner yun eh. Either sidelining daw as drug lord or drug lord sidelining as restaurant owner. Pero ano ang nangyari? Hindi na naisip na si Duterte? Yun din ang pretext? Drugs? Kaya lang si Marcos, alam mo sa panahon ni Marcos, 14 anyos, martial law, walang namatay na ibang supposedly na drug lord. Isa lang, si Lim Seng. Si Duterte, libo-libo agad. Nakita niyo ang koneksyon ba? Kahit paano. Ibig sabihin, pero hindi natin naipabahagi sa mga lalo sa mga bata na hindi naman nagdaan sa martial law.
0: Mm-hmm.
7: Eh sabi mo nga eh senior, malapit na mag-senior yung martial law eh. Eh ako ilang beses na ako nag-senior eh. So
1: Prof, naalala ba ninyo para lang sa kapakinabangan ng mga kaedad ni Rica? Oh, naalala niyo ni yung ano, yung ambush kay Enrile nung panahon na 'yon, no?
7: Sa Wakwak.
1: Sa
7: harap ng bahay ni Oski Lopez.
1: Ah, oo. Pero hindi ba 'yun eh tinuturing nila na may itong ano eh parang pretext at saka ito na
7: pretextual 'yun.
1: Oo.
7: Hindi totoo. Eh ang dami butas-butas yung kotse, walang namatay, wala man lang nasugatan.
1: Opo. So pero sa panahon ngayon, Prof. Verhel, ano, ha? Kasi hindi lang nung panahon ng martial law, it's the government against the media or at least yung mga naniniwala pa sa press freedom nung panahon na yun at lumalaban talaga, no? Eh sa panahon ngayon, Prof. Verhel, eh, medyo mas komplikado dahil medyo it's not only the relationship of media with the government, no? Na kahit paano naman eh medyo maganda-ganda na yun, aminin man natin, no? Hindi, no? Pero meron pa tayong social media na
7: exactly confused ang panahon eh. lahat ng tao pwedeng mamamahayag daw eh. Ano? Kahit sino.
1: Oh,
7: pumunta ka lang sa social media, mamamahayag ka na eh. So, ibig sabihin na wala na na-diminish yung karakter, yung integridad ng tunay na pamamahayag. Dahil ito kahit sino na lang. Meron tayong mga tinatawag kong mga layers of checks. Yung mga nasa social media, basta ilalabas na lang nila kahit na ano eh.
1: Mm.
7: Pero yun ngayon ang namamayani eh. Paano?

0: buong mundo, at mismo in most countries na parang
1: yes.
0: Wala kang pakialam.
1: Yan eh, Peter, yan eh, pananakot na lang eh. Hindi naman magagawa yan, ano, kung talagang may mga constitutional guardrails at talaga susundan ng ating mga korte at ng korte ng Estados Unidos. Hindi naman magagawa yan. Pero hindi mo naman kailangan gawin eh. Hindi mo na kailangan gawin para walang yain ang mga tunay na mamamayag eh. Hindi ba? Hindi mo na kailangan gawin yon. Pero gagawin pa rin lang at po pwede nilang gawin. Yun ang problema ng mga oportunista na ito. Hanggat po pwede nilang gawin, gagawin nila. So, kawawa talaga yung mga ano, yung mga lehitimo na mamamahayag. Talagang nahihirapan. Napakahirap eh. Lalo ginugulo ang environment. Ano? So, hindi mo alam talaga, hindi naman madaling malaan kung ano ang totoo at hindi. Hindi naman madali eh. Dahil nga sa ginulo na eh.
2: Opo.
1: So, ang trabaho ng mga lehitimong mamamahayag eh dumodoble, tumitriple, lumalaki eh. Anong nahihirapan? In the meantime, yung kamukha ng mga nangangailangan, kailangan niyang pondo. Eh kami nga, watchdog lang, kailangan namin ng pondo, hindi kami hindi namin matuluyan ang gusto namin gawin eh. So talagang medyo, alam niyo, nakakatakot talaga.
2: Opo.
1: Yung klase ng environment na meron tayo ngayon.
2: Huling tanong na lang sa akin, Prof. Verhel, no? Noong panahon po ng martial law, ang gobyerno ang nag-retail sa media. Pero ang mga tao naniniwala pa rin noon sa kakayanan ng legacy media. Ngayon po, ang nangyari kasi, at nakita natin to sa panahon ng Administrasyon Duterte, ang gobyerno ang sumira sa tiwala ng mga tao sa media. And up until now, years after the administration ng Duterte, hindi pa rin natin maibalik yung tiwala ng tao sa media at kinain pa ito ng social media vloggers and armchair journalists na tinatawag nga po natin. Sa palagay po ba ninyo, kaya pa pong lumaban ng legacy media dito sa nangyayaring hirap na ating kinakaharap?
1: Alam mo, kung kayang lumaban, eh, hindi ko alam. Ang alam ko ay dapat lumaban. At yung ginawa naman ni Duterte, alam ni Duterte na hindi kailangan mag-martial law para salbahihin ang mga kamukha nating lehitimong mamamayan. Hindi niya kailangan eh. Hindi ba? So, hindi kamukha nung panahon ni Marcos na kinailangan niyang patayin yung free press bago siya at maglagay ng sarili niyang media para magawa niya ang gusto niyang gawin. Ngayon, hindi kailangan eh. Nagawa ni Duterte na pumatay ng libo-libo, hindi kailangan ng martial law. Nagawa ng mga karoon ng korupsyon na kilalaki, hindi kailangan ng martial law. Na-militarize ang gobyerno, hindi kailangan ng martial law. Ganun ang panahon na eh. Kaya sabi ko nga, nagiging nakakatakot lalo. Ang nangyayari
0: opo.
1: Sa ating bayan.
0: At naunawaan namin na ang inyong hinaing kasi yun din po ang aming nararamdaman. Ano? Prof. Verhel, if there's anything at all, kung meron kaming maitutulong para kahit paano, eh, kahit man lang special project gaya ng inyong nabanggit, mabuhay na muli ang CMFR, gagawin po natin yan. Salamat po, Prof.
1: Salamat. Salamat din sa inyong dalawa, Peter, Ika.
0: Okay.
2: Opo. Ingat po kayo, sir.
0: Okay.
1: Ingat din kayo.
0: Alright. Siya po ang ating trustee ng CMFR. Ano nga ulit yung CMFR?
2: Center for Media Freedom and Responsibility. At isa pong veteranong journalist,
0: yes.
2: Professor Verhel Santos.
0: Yeah.
2: O, hinga muna tayo sandali dahil sa pagbabalik natin, day 27 na po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ang ating pag-uusapan dito lamang sa Balita Patan.
3: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
4: Balita Patan!
3: Balita Patan! Basta AM, DZMM!
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matters.

0: kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado, sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
5: Ngayon po ay Lunes, 21 ng Setyembre 2026. Ito po ang day 27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ilang minuto na lang ay magsisimula na nga po ang paglilitis. Inaasahang tetestigo ngayong Linggo sina Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission or SEC, Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System kaugnay ng ikalawang article of impeachment o yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Magandang umaga, mga kapamilya, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
6: Inaasahang pagbobotohan din ang ating mga Senator Judge ngayong Linggo ang issue sa voting threshold. Nauna nang iginiit ng tatlong dating Chief Justice na ang ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap sa tungkulin. Sama-sama nating himayin ang bawat issue kung saan napunta ang bawat sentimo sa kaba ng bayan. Ako naman po si Rica Lazo.
5: Maghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado kasama si Radio Patrol Job Garner mula sa Senado. Ito po ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
6: The DZMM Special Coverage.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
5: Mga kapamilya, hihilingin ang House Prosecution Team sa Impeachment Court na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaugnay ito ng ikalawang article of impeachment o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ipinasubpina ng House Prosecutor sa Impeachment Court si Mayor Duterte para tukuyin ang koneksyon sa GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung tinatawag na SALN ng kapatid na si VP Sara. Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na gusto nilang alamin kung may kaugnayan nga sa Davao City LGU ang mga kinikwestiyong kumpanya.
7: Kita natin doon sa sal-en ng Vice Presidente, meron mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya merong financial interest. Gusto natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
6: Pinag-aaralan ng House Prosecution Team na maghain ng manifestation para sa patas na pagpapatupad ng sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lead House Prosecutor Jervel Luistro na iginagalang ng prosekusyon ang otoridad ng impeachment court pero nanindigang walang ginawang paglabag sina House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Kasunod ito ng inisyong show cause order sa dalawa dahil sa sinasabing pagtalakay sa merito ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nagsumite na ng paliwanag sina Ridon at Tolosa sa impeachment court noong Biyernes. Una nang iginiit ni Ridon na dapat ding suriin ang mga pahayag ng bise na mistulang inaatake ang integridad ng impeachment court.
8: Meron din kaming apela. Sana maging uniform ang impeachment court in the implementation of the rule on sub judice. Apparently, we're observing na mayroong mga similar comments, no? And even mas grabe pa nga kesa sa dun sa naging comment ni Congressman Ridon at saka ni Attorney Jay Tolosa, pero hindi sila nako-call out.
5: Magkokokus ngayong araw ang mga senador para talakayin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Judge J.V. Ejercito na isa sa pinal ng mga senador kung dapat nilang pagbotohan ang voting threshold o maglalabas ng isang consensus. Sa Miyerkules, itinakda ang oral arguments ng House Prosecution at Defense Team. Matapos nito, pagbobotohan na ng mga Senator Judge ang issue sa threshold. Pero para kay Senator Panfilo Ping Lacson, dapat mabigyan sila ng sapat na panahon para timbangin ang mga iba't ibang argumento.
9: I'd like to think na baka bigyan pa ng makapagbigyan pa kami to sleep over it ano para i-dissect namin lahat yung napag-usapan do sa oral argument. Baka hindi nga sapat kung ora mismo after the oral arguments magbutuhan, but yun ang napagkasunduan.
5: Una nang iginiit ng tatlong dating Chief Justice na lahat ng senador na walang balakid sa pagganap sa tungkulin, ang ibig sabihin niyan ay katagang all members. Taliwas ito sa pananaw naman ni dating Associate Justice Adolph Ascuna na kasama sa basihan ng two-thirds ang lahat ng senador na nananatili sa pwesto. Kaya 16 pa rin ang kinakailangang boto.
6: Inirerespeto ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang mga naging opinyon ng Amici Curiae o Friends of the Court kaugnay ng threshold ng conviction sa impeachment trial. Inaabangan ngayon kung maiimpluwensyahan nito ang magiging desisyon ng impeachment court kung ibababa ang bilang ng mga botong kailangan para mahatulan ng bise. Pero una nang sinabi ng kampo ni Bise na magiging lantad sa posibleng pag-atake ng gobyerno ang mga senator judge kung bababaan ang conviction threshold. Habang pa rin naman sa prosekusyon, pabor sa kanilang panig ang argumentong inilatag ng Amici Curiae.
10: Sabi naman, we respect the opinions and the discussions made by the Amici. These are respected and respected people in our legal system. No, these are former justices and former chief justices. Don't want to preempt our arguments. We don't want to preempt our position.
7: It's up for the members of the impeachment court how they'll appreciate it, no, and if they'll adopt the recommendations.
6: Kuha naman tayo ng balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Nagbabantay sa Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
11: Peter Atrika, kaabang-abang yung mga mangyayari ngayong linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil bukod dyan sa mga nakatakdang sumalang ngayong linggo, nakabinbin pa rin yung usapin patungkol dyan sa voting threshold o yung kinakailangang boto para ma-convict si VP Duterte. Kung matatandaan natin, last week nilatag ng mga Amici Curie o yung mga tinaguriang friends of the court yung kanilang legal opinion patungkol dito. Ngayong linggo, tagisan naman ito ng argumento ng prosecution at ng depensa. Inanunsyo na ng prosecution na si House Public Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima ang mangunguna sa kanila sa oral argument, habang tumanggi naman ng depensa na pangalanan kung sino yung mangunguna para sa kanila. Expected na natin na marinig dyan ang iba't ibang school of thoughts at legal arguments para ultimately ay ma-persuade nga itong mga senator judge para bumoto pabor sa kanilang mga pinaglalaban. Pero bago yan, una nang sinabi nga ni Senator Judge J.D. Ejercito na magkukukus ngayong araw yung mga senator para pag-usapan at subukang resolbahin itong issue sa conviction threshold. Ayon kasi kay Ejercito, pag-uusapan nila dun sa closed-door meeting kung kailangan bang bumoto yung mga senator judge o kaya nila itong i-resolba sa pamamagitan ng consensus. Kanina nakasalubong natin si Attorney Reginald Tonggold, ayun yung spokesperson ng impeachment, at sinubukan natin gumawa ng konting detalye patungkol nga dito sa caucus kung nangyayari na ba ito as of this moment, pero tumanggi itong magbigay ng kanyang opinion patungkol dito. Narinig natin last week yung mga position ng mga dating Chief Justice na sila Artemio Panganiban, Hilario Ramide at Renato Puto patungkol nga dyan sa sinasabi nila na hindi fix o nakapako dun sa 16 ang kinakailangang boto para makundik ang vice, at ang Senado ang may sole prerogative patungkol dito. Taliwas dyan yung posisyon ng dating Associate Justice na si Adolfo Ascuna na naniligan na dapat ay 16 ang voting threshold base sa kanyang interpretasyon sa nakasaad sa Constitution.
5: Job, so reviewin natin ha. Sa Wednesday o ngayong Miyerkules na darating, magkakaroon ng mga argumento for or against yung pinopropose na threshold. Tama ba?
11: Mm-hmm. Tama yan, tama. Peter. Yan yung scheduled para sa oral arguments ng defense at ng prosecution.
5: Kasali dyan ang prosecution at saka ang defense. Tama din? Mm-hmm.
11: Yes.
5: Okay. Ano ang mangyayari pagkatapos niyan? Magkakaroon ba ng executive session? What comes next?
11: Ang ina-expect dyan ay magkakaroon ng botohan itong mga senator judges patungkol nga dito sa voting threshold. Pero itong caucus ngayon ng mga senador, ang purpose sana nito ay pag-usapan nila among themselves kung kailangan pa ba nilang umabot doon sa punto na magbobotohan sila o kaya nila itong resolbahin at magkaroon na lang ng consensus na ito yung posisyon namin patungkol dyan at hindi na kami magbobotohan pa.
6: Okay. Kasi kung ang kakatama ang pagkakaintindi ko dito, partner at Jom, no, ang pagbobotohan ngayong araw ay kung i-retain nila yung desisyon ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na 16 ang magiging voting vote count, tapos yung threshold ay mananatili na yung 24. Hindi pa dito pagbobotohan kung magiging 24 pa rin ba ang voting threshold natin or magiging fluid tayo. Yun pa yung magiging laman pa ng iba pang magiging usapin ng ating mga senador. Ano? O sige, maraming salamat, Jom. Mahaba pa ang araw mo ngayon dahil buong araw kang magbabantay. Mag-isa ka lang ba ngayon sa impeachment?
11: Yes.
6: O ipinasa ni Pamela ngayon?
11: Pero mamaya ay makakasama naman natin si Radyo Patrol Robert Mano.
6: Ayan. O sige, maraming salamat, Jom Garner. Extra please.
11: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMF.
6: Maraming salamat, Jom Garner, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: At dahil nga inaasahan na maraming mangyayari ngayong linggong ito sa impeachment trial, dapat natin kausapin ng ating kaservisyo expert para lalo tayong maliwanagan kung ano nga ba ang dapat nating asahan at ano yung mga hindi na natin dapat asahan. Makakausap po natin ang isang law professor and dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, si Attorney Rodel Taton. Attorney Rodel, good morning po. Si Peter at Rica dito sa DZMN.
12: Good morning, Peter. Good morning, Rica. Good morning sa inyong taga-subaybay.
6: Thank you for joining us again, Attorney. Salamat po.
5: Attorney Rodel, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. let's talk about the threshold muna, ano po. Because I think ito yung, kumbaga, ito yung pinaka pièce de resistance ngayong linggong ito. Ano po ang tansya ninyo? Palagay ba ninyo magiging medyo madugo ang debate ukol dito sa, between those who favor retaining the 24 and those who will say na hindi na pwede talagang maging 24 dahil marami na ngang nawawala at na yung iba'y napipiit, yung iba'y nagbabakasyon. What do you think, Attorney?
12: Makikita natin dito ang iba't ibang schools of thought in relation sa pag-interpret ng ating saligang batas, no? And sa mga amici curiae na nag-present noong Wednesday, I was there at the back of them, nakita natin ang iba't ibang interpretasyon ng three former Supreme Court justices and of course Justice Ascona. And there are realizations that we have to check on here, because remember that the impeachment process is legal and political in nature, no? So on one hand, we can look into the literal interpretation of the Philippine Constitution, or should we look at it as a living constitution where the people are also considered, and especially that the senator judges will be voting as politicians, although they are sitting as an impeachment court, but they know that they are not really a court in real sense of the word. In fact, it is called sui generis, no? So inaasahan po natin na tatalakayin ito, and remember that hindi lahat ng ating mga judges in the impeachment process ay abogado, no? So siguro they will side on the people that they are representing. Ang hakahaka natin dito, because at this time we can only presume, no? And looking at the argumentation ng mga senador, na obviously yung iba may mga line na kung saan sila, but it's too early to speculate kung ito mag-yes to or ito mag-no, ito for literal interpretation, ito no. But we have to remember that the Constitution is and should not be read in the context of the words only, but also the spirit, no? It's a living Constitution after all.
5: Is it fair to say, Attorney Rodel, na yung mga nasa opposition or minority, wag opposition, doon sa minority ngayon sa Senado, will go for the original na threshold of 16, and yung mga nasa majority naman will probably go for something less, like for instance, 13?
12: That can be a view, no? Kasi ang makikita natin dito, ang mga posibilidad, no? And hindi pa natin din mismo makahon, no, ang mga senador natin dito, lalo na ang pagbabasehan ay hindi lamang yung political opinion nila, but also the evidence presented, no? Ang panawagan lamang po natin sa ating mga senador ay tingnan ang ebidensya, tingnan kung ano ba ang reklamo, ano ba ang gusto ng mga tao, at hindi lang yung kanilang political side, because remember they had their oath bago mag-umpisa ang proseso ng impeachment, that they have to stand by their function as a senator judge, and at the same time we are holding the vice president accountable, and dapat maging accountable din naman ang ating mga senador.
6: Professor, I'd like to get your idea din dito, no? Since pag-uusapan natin yung voting threshold, sa bago pa sinabi o bago pa inirelease itong voting threshold issue, sinasabi na napopolitika ang minorya ngayon dahil dahan-dahan nga silang nalalagas, kinakasuhan, napapakulong, lumalabas ng bansa, nagtatago. Ayan. Ngayon, may bago na namang magiging pagkaso sa dalawang senador natin, yung magkapatid na Villar, pero hindi pa naman sila arestado, ano? Hindi pa naman sila talagang mawawala sa opisina. But if lumabas man ang arrest order, mababawasan na naman ang dalawa. Pag nagkaroon ng usapin at pagboto, sa tingin po ba ninyo dapat na yung mga nag-take oath na mga senador, even if they are arrested, their votes should also matter doon sa pagbobotohan kung ang 16 ay mananatiling ang magiging bilang natin?
12: I think for me personally, I can only speak about my personal opinion on that. Kasi kung titingnan natin, may ibang opinion, no? Pero kung ako, no, dapat tingnan din ang kanilang participation dito, no? Since wala pang judgment dito and they are presumed innocent until proven otherwise, they can participate in the process, especially na nakapag-attend, they have taken their oath. At the same time, nakapag-attend sila part ng or portions ng ating impeachment trial. And pwede namang kahit sa piitan sila, pwede naman silang tingnan ang records at manood doon, no? Because we have to give them also that power. Kasi alam naman natin na inihalal sila dito and they are still presumed innocent, no? But it's another case if nagtatago or sa ibang bansa, no? But there is another opinion on that, na ang taong nililitis sa plunder or pag-abuso ng pera ng bayan ay dapat hindi bumoto sa accountability on the use of public funds.
6: Kasi it will also matter, no, in the near future. Kung kunyari, yung mga nakapag-take oath will probably be arrested. Meron kasing ilang senador na hindi sila nakapag-take oath, na aresto na sila, no? Meron ding mga nakapag-oath na if they possibly get arrested, paano yung magiging treatment dun sa both senators na nag-take oath at yung mga hindi nag-take oath na nagre-request na makapag-witness pa rin at makapag-participate sa proceedings? Hindi po ba dapat pinag-uusapan na rin nila yan ngayon?
12: I think it is really proper na pag nag-uusapan na din ngayon, it's a matter of procedure, no? And mas maganda din na lahat na available at pwedeng bumoto, pabutuhin. Kasi ito naman ay isang proseso, no? And nakalagay sa atin sa liging batas na dapat ang mga senador ay buboto para sa impeachment process, no? And kahit na nag-oath or hindi nag-oath, the fact that they are still senators and are presumed innocent, pwede pagbigyan, no, para bumoto dito. Kasi kahit sa piitan sila, pwede naman silang manood ng proseso ng impeachment or pwede namang magbigay ng kanilang boto, no, or papuntahin diyan sa Senado kung yan lamang ang maging solusyon para sa pag-uusap na ganito, no? Kasi baka later on ang iniiwasan natin dito ay baka pumantong pa tayo doon sa Korte Suprema, which we know that the sole judge of the impeachment process is the Senate of the Philippines, no? And ang Supreme Court naman, wala silang option pag dinala at kinwestiyon ang proseso sa Senado and alleging that there is an abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by the Senate of the Philippines when they excluded the senators who can and are available to vote in the Philippines, except that of course na nasa piitan sila.
6: All right, attorney, would have to leave it there muna at pause po muna tayo sa ating talakayan dahil pumasok na po ang ating Senate Impeachment Court at magsisimula na po tayo ngayon. Mga kapamilya, ito ngayon po natin ang nangyayari sa Senado.
13: The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation.
14: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
13: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Center Judge V. Santiveros.
15: Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na puno ng pagmamahal at habag, lumanapit kami sa inyo nang may pagkilala sa aming kasaysayan at sa aming mga tungkulin sa bayan. Ituro mo sa amin na ang awa at katarungan ay magkatambal. Turuan mo kaming harapin ang katotohanan ng walang pait at poot at pairali ng katarungan ng walang paghihiganti. Ngayong araw, sa aming paggunita sa mga taon ng batas militar, turuan mo kaming alalahanin ang mga ito ng may katapatan at kababaang loob. huwag daw naming malimutan ang mga buhay na inialay para sa bayan, ang dangal at dignidad ng mga nagdusa, at ang mga aral na iniwan nito sa ating kasaysayan. Palalimin nawa nito ang aming paninindigan para sa karapatan at katarungan, para sa pagtataguyod ng makataong batas, at para sa pagsusulong ng pagkakaisa. Sa aming pagganap sa mabigat na tungkulin ngayon bilang mga senator judges, sa impeachment trial na ito, pagkalooban mo kami ng bukas na isip at kaliwanagan ng puso, pusong malaya sa takot at pansariling interes, upang suriin ang buong katapatan ang mga ebidensya at testimonya tungo sa katarungan at katwiran. Ipaalala mo sa amin, ang pananagutan ay hindi paghihiganti, ang awa ay hindi kawalan ng katarungan, at ang kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan sa bayan. San Mateo Apostol, patron ng mga maniningil ng buwis, mga taga-tuos at mga bangkero, sa pagdiriwang ng iyong kapistahan ngayong araw, ipanalangin at gabayan mo kami sa aming tungkulin. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
13: The Clerk of Court will now call the roll.
16: Roll call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camil. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. The Senate President, Senator Judge Gachalian.
13: With 15 center judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the impeachment, over the proceedings of the impeachment court.
17: Thank you, Mr. Senate President. We shall defer with the approval of the journal of 16 September 2026 as we are still reviewing the same. We shall approve it before we adjourn trial today. So ordered. The clerk will please, clerk of court will please call the case before the impeachment court.
16: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
17: Appearances?
18: Magandang araw po, Your Honors. Same appearances.
17: Good morning, Honorable Redon. Appearances for the respondent.
19: Good morning, Your Honors. Same appearance for the respondent accused.
17: We are in receipt of a motion filed about 8 p.m. last night. Would you care to discuss, Honorable Redon?
18: Tama po yun, Your Honors. Meron po manifestation ang prosecution na hindi na po isasalang si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner of the Civil Service Commission, bilang testigo ngayon pong araw na ito. Particular dahil nasapatan na po kami doon sa testimonya ni Justice Amparo Cabotaitang at Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman doon po sa mga particular na mga aspeto na tatalakayin po ni Attorney Ronquillo. So, in the interest of expediting the proceedings at syempre dahil gusto po namin na talagang mapabilis po ang kabuang proseso po na ito, we have decided to dispense with sa pagsalang po kay Attorney Ronquillo sa araw po na ito, at instead we will proceed with presenting Attorney Gerardo Del Rosario of the Securities and Exchange Commission bilang amin pong unang testigo sa araw po na ito.
17: Any comment, Attorney Sheila?
19: Not at this point, Your Honor, but we confirm receipt of this is not a motion, Your Honor.
17: It's a manifestation.
19: The record. This is a manifestation. We confirm receipt of this manifestation from the prosecution last night at 8:36 p.m., Your Honor.
17: Roughly the same time we received it. So, Honorable Redon, you are dispensing with Attorney Ronquillo and will proceed to present Attorney Gerardo Del Rosario of the SEC.
18: Tama po yun, Your Honor.
17: And who will be handling his presentation?
18: Attorney Matib, one of the private prosecutors.
17: You can call on him already. Attorney Sheila, who will handle the cross and the direct of the prosecutor?
19: It will be Attorney Justin Nicole B. Gular, Your Honor.
18: Yes, Your Honor. But before presenting the SEC witness, we thank the CSC witness and we ask that he be excused.
17: Okay. Is Attorney Ronquillo here?
18: I think he is in the premises.
17: Kindly inform, the clerk of court is instructed to kindly inform Attorney Ronquillo that he is excused, that he will no longer be called, and kindly convey the court's thanks and appreciation for his attendance this morning, nevertheless.
18: Before proceeding to the SEC witness, another manifestation, Your Honor, relating to the Phil Jepps witness, Rendell Sopeña. He had just received his subpoena for the documents last Friday, September 18th. At nakinakompleto pa ho yung kuha po ng lahat ng mga dokumento na gagamitin para sa kanya pong testimonya. We are asking that he be excused today, but he will be presented tomorrow, September 22nd, Tuesday.
17: Yon. Who is this again? What's the name?
18: The Phil Jepps witness po, Rendell Sopeña.
17: Okay. Wendell Sopeña.
18: Rendell Sopeña, Your Honor.
17: Okay. So for today, we only have Attorney Del Rosario.
18: That is correct, Your Honor.
17: Okay. What's the name of, who will present the witness again, counsel?
18: Attorney Irwin Matib, Your Honor. Member of the panel of prosecutors.
17: Okay. Attorney Irwin. You may proceed to call your next witness, Attorney Irwin, on behalf of the prosecutors and on the part of the respondent, Attorney Justin.
20: Thank you, Your Honor.
17: I pronounced that correctly today, yeah?
20: Yes, thank you, Your Honor.
17: Yes.
20: Appreciate it.
21: Oops. Good morning, Your Honors. For the record, I am Attorney Irwin Matib, counsel for the panel of prosecutors. And may I proceed to call our witness for today, Your Honor?
17: Kindly call our witness, Attorney Irwin.
21: We are calling to the witness stand the third witness for Article 2, Attorney Gerardo F. Del Rosario from the Securities and Exchange Commission.
17: The clerk of court through the OSA is instructed to situate and assist Attorney Del Rosario to the witness stand. And before he sits down, to administer the oath to the witness.
16: Right hand. You, Gerardo Del Rosario, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
22: Yes, sir.
17: Attorney Del Rosario, naunawaan niyo po ang pinanumpaan ninyo kaugnay na inyong pagtestigo sa umagang ito?
22: Naunawaan ko po.
17: Salamat. Your witness, Attorney Irwin, you may proceed with your direct whenever you are ready.
21: Your Honor, considering the volume of the exhibits, numbering around more than 200, consisting of more than 3,000 pages, may we ask for a table near the witness so we could lay down our exhibits, Your Honor?
17: The clerk of court through the OSA may do so without need of suspending the trial.
21: Thank you,
17: given that you will be undergoing preliminaries in the meantime, correct, Attorney Irwin?
21: Yes, Your Honor.
17: Okay, you may proceed, Attorney Irwin.
21: I will now proceed with the offer of testimony of this witness. Magandang araw sa inyong lahat. Ang testimonya ni Attorney Gerardo F. Del Rosario ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod. City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Kale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, 3Kids Trucking Services Inc., CYKNP Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable 2 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation or Partnership, General Information Sheets at iba pang corporate records. Makikita rito kung sino ang incorporators, stockholders, directors at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for my for the offer of testimony, Your Honor.
17: Comment, Attorney Justin?
20: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
17: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
21: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
17: You may proceed, sir.
21: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. as much as I believe that all of the senator judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
17: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
21: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
22: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
21: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
22: Maayos naman po.
21: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan. Kung kailangan niyo po uminom, uminom lang po kayo.
22: Salamat po.
21: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address, at ang inyong kasalukuyang trabaho.
22: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang direktor, nakatalagang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
21: At ano naman po ang inyong educational background?
22: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
21: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
22: Nagsimula po ako naging director ng CRMD no October 2018. Mahigit 7 taon na po.
21: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
22: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong chief counsel, naging assistant director at noong 2016 po naging director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
21: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
22: Opo, abogado pa rin po.
21: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
22: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng protection sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng protection ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprubahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
21: Kanina po nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
22: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng limang division. Una, mayroon po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws ito ng mga domestic corporations. Meron po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division, ng ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
21: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
22: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commission and Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
21: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
22: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging ang Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng ease of doing law, ease of doing business law, anti-dummy law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
21: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon? Araw na to sa impeachment court.
22: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at may bigay ng pahayag sa usaping ito.
21: Tungkol saan po itong usaping ito?
22: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
21: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoenang ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives, na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: So nakita niyo po yung mga documents, sir. So ito po bang mga documents na ipinakita sa inyo ay kasama sa mga documents na sinertify ng inyong opisina at rinansmit sa public prosecutors?
1: Yung una pong pinakita sa akin ay kasama po sa mga dokumentong ipinadala namin.
0: Okay. And nakita niyo po yung last yung likod ng last leaf or yung last page ng bawat exhibit. May pangalan po dyan si RJ Bernal at may pirma. Kanino pong pirma yung nasa taas?

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall King Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask a tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saang ano kong mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So, based po dito sa summary, merong nakalagay na data from sa unang row, unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So, based po dito, ano po yung naging participasyon kung mayroon man ni Vice President sa kumpanyang ito kung ang pagbabasehan na yung Articles of Incorporation?
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang kapital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid up po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong tatag ng korporasyon. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents kaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas pong isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing korporasyon nung ito ay itatag. At mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ng ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po noon na incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay. So, lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano ba itong authorized capital stock na 1 million under the column company's total?
1: Yung authorized capital po, matatagpuan ito kadalasan sa Article 7 ng Article 10 Incorporation. Yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng corporation. Yung 1 million piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column and still under company's total ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, na mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng
1: company. Para po sa mga shareholder po na okay. Kumuha ng parte ng authorized capitalist.
0: At ito naman pong susunod na amount, no? Under the amount paid up still, under yung gray column na company's total, ang halaga po dito na lumalabas ay 62,500. Ano naman po itong amount paid up na ito?
1: Ito po yung kabuong ang halaga na binayaran ng mga shareholders na kumuha ng capital na lumalabas po na hindi po nila nabayaran ng buo yung kanilang subscription.
0: Okay, so itong 62,500 ito pa lang po yung binayaran ng mga shareholders sa kanilang subscription.
1: Opo, lahat po ng shareholder.
0: Ayun, okay, malino po. So para po lahat yon sa mga shareholders. Itong shareholder po, no, pakipaliwanag nga po sa madaling salita, ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na may meron pong i-share lang share sa pistak.
0: At ano naman po kung anong ibig sabihin kung ang isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So punta po tayo sa susunod na mga column, no? Based sa summary, itong color blue na may heading VP Sara Duterte. At meron ding column dito na amount subscribed na ang lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. 50,000 piso.
0: Okay. So 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock.
1: Ng shares of okay. Stock po niya.
0: So meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yon?
1: Yung po yung unpaid subscription, yung po yung hindi pa po niya nababayaran na amount of subscription niya.
0: So, ibig sabihin may utang pa po based dito sa information na ito, may utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so far ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige, so punta tayo sa last column. Meron ditong nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na compute yung 20% na yan, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yan po yung outstanding shares. Dinivide po dyan yung magkano naman po yung sinubscribe ni VP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para maging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. So, baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets. Meron pong yung unang column po ay year, no? Pero bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa komposisyon, sa mga opisyales ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubit sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So napansin ko po yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021. Bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021 kasi halos ang mga information po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of board of directors, kung siya ba ay member ng executive committee, bagin po sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya presenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala akong pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up, pareho pa rin po, no? So, ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa, member ng Board of Directors po si Vice President. Tama po ba yun?
1: Yan po ang nakasaad sa GIS ng mga panahon na yan.
0: So nakalagay po dito na member of the board of directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So paki-explain nga po, ano po ba itong board of directors?
1: Well, ang board of directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na istratehiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang mag-submit sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kanilang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng proteksyon para sa kanilang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors. Tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee based dito?
1: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GIS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
0: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
1: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga 3 director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
0: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
1: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
0: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty pa po dahil kasama siya sa executive committee.
1: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
0: Okay, thank you. So nabanggit niyo po na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2020 4. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa rule na ito, meron po bang nagbago sa shareholdings o sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na GIS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang among subscribe na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo. 50,000 pesos din po.
0: Okay, so fully paid na po siya from 12,500, nabayaran niya na ng buong 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
1: Ayon po sa GIS na sinabit nila.
0: So ito pong total na 50,000 pesos na amount paid up. So ito pa yung total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
1: Opo.
0: At ganun din po, nung hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership, 20% pa rin ho.
1: Tama po, 20% pa rin po.
0: Pero ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
1: Ayon po sa GIS nila, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
0: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga

0: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
1: Objection, Your Honor. There's already been a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
2: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogado inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
3: Tama po.
2: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 milyong korporasyon. Tama po?
3: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin po siya ngayon.
2: Isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpapatuloy ko po. So yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yun, di ba?
3: Tama po.
2: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one person corporation.

0: sigur po, mali lang po yung aking pag-interpretasyon yung Tagalog po.
1: Okay. No, okay lang po. Okay lang po. Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Rin.
2: Thank you, Your Honor. May we ask the, well, we will now proceed to the next part of the summary still for GenCorp.
1: Hold on, Attorney Rin. Can you flash the previous slide?
2: The constitutional
1: provision? Can you flash
2: the
1: previous slide? No, that constitution. The previous slide.
2: The summary?
1: The summary. Because this will, this might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Can you... The summary on...
2: Page 3 of the summary.
1: The company. Yes, Attorney Del Rosario, ano po ibig sabihin ng associated person sa authorized capital stock?
3: Well, nasa under po siya ng officer. Yung sa may authorized po is yung po yung linya na matatagpuan sa Articles of Incorporation. Yung sumunod pong information ay mga impormasyon na galing sa JS.
1: Hindi po, under po, ang tanong ko po, ano pong ibig sabihin ng associated person?
3: Well, ang associated person po ay isa pong tao na ito ang nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market companies, sa mga mutual funds.
1: So, pagkatapos po nung unang pagkakalikha ng kumpanya, hindi niyo na nilalagay yung authorized capital stock? Ba't naging officer, NA, NA, associated person? Ano po ibig sabihin ng column na yan?
3: Iyan po yung mga impormasyon na nakalagay sa JS, sa General Information Sheet.
1: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
3: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po dyan data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
1: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock. Hindi po ba? Parehong column po yan eh.
3: Parehong column po.
1: So, 1,000,000 pa rin yung authorized capital stock. Hindi nagbago?
3: Hindi pa rin po nagbago.
1: Okay. Pangalawa, bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
3: Yung po ang pagkaka-report nila sa JS. Muli sa kanilang amended GIS.
1: So, base lang po yan sa nireport sa inyo?
3: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa GIS, yun lamang po ang nakalagay dito.
1: Okay. Kindly proceed, Attorney Rin.
2: Thank you, Your Honor. So, kanina po na-define ninyo ang shareholder. At nasabi niyo, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So ano po ba ang financial benefit kung mayroon man ang pagiging isang shareholder ng kumpanya?
3: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na to ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
2: Nabanggit niyo po yung dividend, no? Ano po ba itong dividends?
3: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang corporation na nakalaan na nanggaling sa retained earnings. At yung retained earnings na ito ay nakatagrip po as unrestricted retained earnings o wala nang paggagamitan na maaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. In proportionate interest po sa kumpanya.
2: Okay. So, ito pong dividends ay kita ng shareholder.
3: Opo, yan po yung binibigay na kita ng shareholder.
2: Sige, so puntahan natin yung susunod na table para sa Metro City Chow Foods Corporation, itong page 4.
1: Before you proceed, Counsel, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yun po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
3: Tama po.
1: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
3: Tama po, hanggat hindi pa po siya na ibabayad sa mga shareholders.
1: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
3: Tama po.
1: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend. o gamit na collateral yung undeclared dividend?
3: Maari po.
1: Nakadeklara po ba yun sa SEC o hindi po?
3: Maari pong makadeklara yun kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa JS po, wala po kaming ganung entry on.
1: Loan po yun ng shareholder, hindi ng kumpanya.
3: Apo, maaaring ideklara po yun ng, through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, maaaring nakalagay ang pangalan ng shareholder doon.
1: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yun. Loan po ang turing doon, pero advance yon sa undeclared dividend. Kailangan po ba i-declare yun?
3: Siguro po, hindi ko po kayang sagutin yan. Una-una, hindi naman po ako CPA yan para...
1: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
3: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
1: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
3: Maari pong merong accounting standards na nire-require po yan. Tulad nga po na sabi ko, hindi ko po alam ang mga accounting standards. Kung ano-ano po pong mga entries na dapat for purposes po ng maging transparent kung dapat siyang i-declare sa financial statement.
1: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
3: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita sa mga GIS.
1: Okay, salamat po. You may proceed, counsel. Thank you for your indulgence.
2: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito.
3: Ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and cater foods.
2: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
3: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumentong ito ay isinusubmit sa aming tanggapan within 120 days of the end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.
2: Thank you. Sige, so puntahan natin, isa-isahin natin itong impormasyon dito sa table na ito. Sa unang column, nakalagay ang year. Ano ho yung mga ibig sabihin ng mga taon na nakalista dyan sa column na iyan?
3: Ito po yung taon kung saan nag-submit po sila ng financial audited financial statement para sa Metro City Chow Food Corporation.
2: Okay, thank you. Ngayon, yung susunod na column naman ay sales, no? At mag-focus tayo sa 2017 na taon. Nakalagay dito ang sales ay 25,733,411. Ano po ba itong 25 million na ito sa column na ito?
3: Ayon po sa financial statement nila, sa column po ng sales, pero po itong 25,733,411, ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
2: So ito po yung benta ng kumpanya. Okay. Para sa buong taon ng 2017.
3: Tama po.
2: And then sa susunod na column, still for 2017, no, merong net income na lumalabas ng amount ay 321,223. Ano man po itong amount na ito?
4: Your Honor, at this point we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
1: Counsel, you want to respond?
2: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita. Pero at the end of the day, wala pong nakuhang dividendo. So, Papunta po tayo sa puntong iyon, pero bago po tayo makarating doon, Your Honor, kailangan po namin ipaliwanag ano po ba yung mga amounts, ano po ba yung dapat tignan ko para malaman kung may dividendo o walang dividendo, Your Honor.
1: But I don't think you need to go through the year-by-year account, Counsel, because as we can already see, it will end in a loss.
2: Yes, Your Honor. I'm just trying to explain, Your Honor. Anyway, Your Honor, hindi ko na po kailangang gawin taon-taon. This is just the first row to illustrate, Your Honor, itong mga konseptong ito.
1: Yes, Counsel. I'll give you some leeway just to explain the concepts, but kindly go directly to your point.
2: Yes, Your Honor. I'll do that.
1: Objection is overruled. For the meantime, Attorney Justin.
4: Understood, Your Honor.
2: So, sir, ano po itong lumalabas na 321,223 under column na net income or net loss?
3: Ito pong amount na ito ay ang kinita matapos tanggalin ang cost of sales. Ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito. Ito po yung lumalabas na kinita niya. 321,223.
2: Okay, thank you po. Ngayon, sa susunod na column, no? Ang column na ito ay retained earnings / deficit. Ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
3: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
2: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
3: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi nagbabago, depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
2: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
3: Ibig sabihin po niyan, wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
2: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
3: Tama po.
2: Okay, yung susunod na column, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
3: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
2: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column na nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
3: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang dineklarang dividendo o binayad. Wala pong impormasyon na nakalagay.
2: Okay, so kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So, 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million na ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
3: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
2: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
3: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
2: Ayun. So, yung retained earnings ng 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
3: Tama po.
2: Okay. Ngayon, diretso na tayo no, sa unrestricted retained earnings. Pareho po yung amount sa retained earnings. So ano pong ibig sabihin nito?
3: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated unrestricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
2: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
3: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
2: So, dalawa po.
5: Tayo po ay hihinga muna sa ating coverage ng Senate trial ng Vice Presidente. Ang oras po muna natin, 11:53.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
8: Basta AM DZMM.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fun, solid kaban.
5: Oras natin, 11:54.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
17: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
18: Ito, Mama!
16: Ay, paka-OA na mga to. Siyempre ako din.
19: Mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
20: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
18: Papa!
19: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
21: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Basta AM DZMM.
5: Oras natin, 11:57.
6: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
2: 2019 ay 1,383,767 minus itong 1,350,000 na appropriated retained earnings, lumalabas po na 33,767. Tama po ba yun?
3: Opo, yun po yung nasa account po ng unappropriated or restricted retained earnings.
2: So ito po bang 33,767 ay pwedeng i-declare na dividends?
3: Pwede pong i-declare itong as dividend.
2: And bakit po no dividends declared pa rin sa taong 2019?
0: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent to testify and answer for the corporation involved, Your Honor.
1: Sustained.
2: I'll reform, Your Honor.
1: Kindly reform, Counsel.
2: Bakit po nakalagay na no dividends declared itong last column para sa taong 2019, sir?
0: The same objection, Your Honor. The reformed question does not make it different.
1: No. The first question was, he was asking why. The witness would not be competent because declaring dividends is subject to the discretion and decision of the company and the company's board of directors. I would assume walang nakalagay na dividendo dahil wala po dineclare na dividendo. Dineklare na dividendo. Tama po ba?
3: Tama po.
1: Nakabase po yung no dividends declared sa report ng kumpanya na wala silang dineclare na dividendo.
3: Wala pong information po sa JS as well as sa financial statement.
1: Na nag-declare sila ng dividendo para sa mga taong yan.
3: Tama po.
1: Okay. Kindly try to wind up, Attorney Orin, before we break for lunch, with respect to your educational direct on the terms in the summary.
2: Yes, Your Honor.
1: So you can proceed to the more exciting matters after lunch.
2: Yes, Your Honor. Anyway, I see that there are negative amounts here. I think this will be quicker now, Your Honor.
1: Okay. So, kindly proceed and wind up with that, I guess, before we pause for lunch.
2: Yes, Your Honor. So tingnan po natin itong summary ulit. Ang nakikita ko po ay 2020 hanggang 2024. Nakapula po yung funds ng figures para sa net income or net loss. Ano po ang ibig sabihin nito na nakapula siya at may negative value?
3: Ibig sabihin lang po nito na negative po yung kanyang income from 2017. Kung susumahin mo ang lahat ng income nila, negative po ng 3,154,676.
2: Ayun. So pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, yun po yung amount na sinabi nyo na negative 3 million. At pati po yung retained earnings, pula po. Bakit po pula din yung retained earnings?
3: Well, deficit po siya. Ibig sabihin talagang wala po siyang accumulate na retained earnings.
2: Okay. At bakit naman po no, sa columns ng 2020 at isama na rin natin yung 2025, bakit po no dividends declared ang nakalagay doon sa column na iyon?
3: Dahil wala pong kaming nakitang informasyon mula sa financial statement at sa GIS na meron silang dineklarang dividendo.
2: Okay, so kahit tinignan nyo pa rin ho yung GIS at FS kung merong information tungkol sa dividends.
3: Tama po.
2: Pero ito pong tignan natin, no, kanina sinasabi nyo kasi yung unrestricted retained earnings, nung positive yung amount, sinasabi nyo po na maaaring i-declare itong dividends na ito. Pero ngayon, kung titignan natin itong unrestricted retained earnings for 2020 hanggang 2025, puro negative, sir. So ano pong ibig sabihin nun kung negative itong unrestricted retained earnings?
3: Ang dividendo po ay dapat manggaling sa unrestricted retained earnings. Since negative po ito, wala pong madideklarang dividendo na manggagaling sa unrestricted retained earnings.
2: Bakit po?
3: Dahil deficit po siya. Negative po ang figure na umaapir sa retained earnings po, unrestricted retained earnings.
2: So pag deficit po, pag nakita natin na deficit yung retained earnings, wala pong dividendo ang panggagalingan.
3: Opo, dahil ang dividendo po ay manggaling dapat sa unrestricted retained earnings na dapat sana positive.
2: Okay.
1: Liwanagin po natin, Atty. Lorenzorio. Ang dividendo dapat manggaling sa kita ng kumpanya.
3: Yung kita po ng kumpanya ay dapat...
1: Na hindi nire-reinvest sa kumpanya.
3: Opo, dapat mailagay po siya sa unrestricted retained earnings.
1: Opo.
3: Na kung saan siya po yung maaring gamitin pang dividendo sa mga shareholder ayon po sa kanilang equity.
1: Magmumula interest. Nga po sa kinita ng kumpanya na hindi ni-reinvest sa kumpanya. Yun po ang panggagalingan ng dividendo. Yun po yung unrestricted retained earning na binabanggit nyo.
3: Opo.
1: At base po sa table ninyo, ang kabuuang kinita ng kumpanya, gross sales. Hindi po kasi nakalagay na gross sales lang nakalagay eh. Ang total gross sales from 2017 to 2025 is 309 million plus plus. At ang kabuuang kinita o nalugi mula 2017 hanggang 2025 ay 3.1 million plus plus.
3: Tama po.
1: Okay. Counsel, you want to pause for lunch?
2: Just one last question
1: okay.
2: Before we pause for lunch. Meron po bang sinasabi ang batas kung tungkol sa dividends kung ang retained earnings ay deficit o negative?
0: Objection leading, Your Honor, and is asking for a conclusion.
1: Reform Counsel, I know where you're getting at.
2: Ano ho ang sinasabi ng batas kung mayroon man tungkol sa dividends kapag ang isang kumpanya ay nasa deficit?
3: Well, ang alam ko po rito ay the board ay maaring mag-declare ng dividendo in the form of cash, property or shares from the unrestricted retained earnings na ayon po sa equity interest ng bawat shareholders.
2: Pero kung negative po yung pag-deficit po in relation sa batas ho,
3: ibig sabihin po, wala pong may i-distribute na dividendo.
2: Bawal po ba?
3: Alam ko po, bawal yun.
2: Bakit po bawal na mag-declare ng dividends pag deficit?
3: Kasi wala nga pong available amount na nakapaloob sa unrestricted retained earnings.
2: That would be all before we break for lunch, Your Honor. I will continue later.
1: Will it be as exciting, Counsel, after we resume, after we take a recess for lunch?
2: Yes, Your Honor.
1: As exciting or more exciting, Counsel?
2: We're done with the boring part, Your Honor.
1: Okay. We shall break for lunch until 12:45 so that everyone, including Attorney Del Rosario, may also have partake of lunch. You are excused for the meantime, Attorney Del Rosario. Salamat po. We are on recess until 12:45.
4: Ito po ang DZMM.
9: DZMM.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Oras po natin, 12:06.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon.

0: sa headline ngayon.
1: Po hanggat tumataas po ng tumataas yung ating diesel, dapat po pansamantalang tanggalin na muna yung excise tax. Tapos ituloy pa rin po nila yung 12 pesos or dagdagan pa po nila.
0: Panibagong big time oil price hike kasado na bukas. Regasco nagtaas naman ng presyo ng LPG.
2: Babaeng angkas, patay matapos makaladkad ng jeep sa Cainta, Rizal. Motorcycle rider, patay din matapos magulungan ng truck sa nasabi ring bayan.
0: Gabi-gabi lang, kilos protesta, ikinasaka ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. PNP tiniyak na paiiralin ang maximum tolerance.
2: Grade 8 student sa Sultan Kudarat isinailalim sa intervention dahil sa banta umano ng pamamaril sa paaralan.
0: Nakatatandang kapatid ni Kim Chu inaresto dahil sa kasong qualified theft.
2: At unang baby ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda bininyagan na.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Herdaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: Sa detalye ng mga headline ngayon. Attention po mga motorista, magpakarga na dahil kasado na ang ikatlong surod na malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo. Bukas po yan. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos and 82 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 88 centavos sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, tumaas na ng 4 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco kaninang hating gabi. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T na inaasahang magpapatuloy ang dagdag presyo sa Oktubre na posibleng umabot sa 10 hanggang 25 pesos kada kilo dahil sa pagtaas ng presyo ng contract price at shipping cost.
3: Linggo ang comparison ng aming presyo and sa bandang huli because of what we have presented including yung mga binayaran naming buwis sa BIR at saka sa Bureau of Customs, it really reflects na meron pong pagtaas sa international market. So ngayon lamang po nila inilabas or inaprubahan yung aming request for the price increase.
2: Sa harap ng panibagong big-time oil price hike, binuhay ng ilang transport group ang panawagang suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo at itaas ng hanggang 20 pesos kada litro ang fuel subsidy ng pamahalaan. Sinabi sa DZMM ni AltoDAP President Melencio Vargas na dismayado ang kanilang hanay dahil hindi pa man napagbibigyan ng halos 4 taon nilang hirit na taas pasahe, sisirit na naman ang presyo ng diesel. Pinangangabahan naman ng grupong tuluyan ng walang kitain ng mga tsuper kung walang konkretong solusyon ang gobyerno sa serye ng oil price hike.
1: Po, hanggat tumataas po ng tumataas yung ating diesel, ano, dapat po pansamantalang tanggalin na muna yung excise tax. Tapos ituloy pa rin po nila yung 12 pesos or dagdagan pa po nila at paabutin po nila siguro ng 20 yan or 15 para sapat-sapat lang po.
0: Libo-libo ang inaasahang lalahok sa mga pagkilos sa buong bansa kasabay ng paggunita sa 54th na anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi sa DZMM ni tama na convener Professor David Michael San Juan na tinatayang 10,000 ang makikiisa sa pagkilos sa Maynila na hiwalay pa sa mga magpoprotesta sa EDSA Shrine at People Power Monument. Alauna ng hapon, isasagawa ang misa ng pag-asa sa San Agustin Church sa Intramuros bago magmarcha sa Liwasang Bonifacio kung saan magdaraos ng programa mamayang alas 3 ng hapon. Tatangkain din ng mga grupo makapagprograma sa Mendiola, Bitbit, ang patuloy na panawagang managot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects at matuldukan ng political dynasty sa bansa.
4: Yung ating mga panawagan ay ganun pa rin at patuloy natin na isisigaw. Yung lahat ng sangkot dapat managot at saka yung pondo sa serbisyo at hindi sa korupsyon. At ang madadagdag lang para sa taong ito ay yung pagbibigay din sa tigilan na ng gobyerno yung paggamit ng pananakot sa mga nagpoprotesta, sa mga galit sa korupsyon.
2: Ini-inspeksyon naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang iba't ibang bahagi ng EDSA bilang parte ng security plan sa harap ng inaasahang protesta ng mga progresibong grupo kasabay na 54th na anibersaryo ng paggunita sa batas militar. Ayon kay Eastern Police District Director Roman Arugay, iniikutan nila ang mga madalas na lugar ng protesta kabilang ang People Power Monument at EDSA Shrine. Kaugnay niyan, tahimik pa ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA ngayong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law base sa monitoring ng pulisya. Balita mula sa EDSA, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
5: Rika, hindi gaya noong nakarang taon, tahimik ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA ngayong 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mula kanina umaga, walang namonitor mga pulis na nagsagawa ng rally sa EDSA Shrine, EDSA Connecticut at Rochester na karaniwang pinagtitipunan ng mga rallyista. Ayon kay Eastern Police District Director Brigadier General Roman Arugay, walang namonitor na banta sa mga lugar na sakop ng EPD habang patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis bilang paghahanda sa mga posibleng biglaan o lightning rally.
6: Yung deployment na naman natin ay pre-planned yan. So, ibig sabihin, meron na walang magra-rally ay nandito kami para ensure yung safety at security mga lightning rallies o yung mga surprise na pagkandak nila ng activity ay kasama sa pagpaplano namin. Kaya nandito yung mga kapulisan. So kahit anong mangyari ay makakapag-manage tayo.
5: Ganyan din ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument na sakop naman ng Quezon City Police District. Aabot sa higit 2,000 ang mga pulis na i-deploy ng EPD habang higit 2,500 naman sa hanay ng QCPD. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Maagang nagprotesta ang grupong Philippine Movement for Climate Justice sa harap ng UST sa Sampaloc, Maynila para manawagan ang pagpapanagot sa mga tiwaling politiko. Sabi ng coordinator ng grupo na si Erwin Puhawin, hindi pa sila kontento sa mga nakukulong na opisyal na sangkot sa flood control, lalo't patuloy ang epekto ng climate change. Samantala, mahigpit na ang seguridad sa paligid ng Malacanang. Sandamakmak na barbed wire at container van ang nakahambalang sa mga apektadong kalsada. Kahit mamayang hapon pa ang inaasahang protesta, marami ng pulis ang nakaantabay sa lugar. Sarado na rin ang ilang kalsada, kabilang ang bahagi ng Recto sa tapat ng University of the East at Ayala Bridge. Kaya paalala sa mga pupuntang Legarda, Bustillos at Casal, pwedeng lumiko sa kalye ng Loyola. Sa entrada naman ng US Embassy, nakaantabay na rin ang hanay ng mga pulis. Nauna nang nagsuspende ng klase ang Manila LGU sa lahat ng antas dahil sa inaasahang mga pagkilos ngayong anibersaryo ng martial law.
0: Sumiglab naman ang tensyon sa protesta sa Mendiola matapos damputin ang isang lalaking nag-vandalize sa Recto sa gitna ng programa para sa anibersaryo ng martial law. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
7: Jeff, bahagyang nagparoon ng gilian kanina sa pagitan ng mga pulis at realista nang may masita at damputing lalaking na huling nagpipintura sa Center Island sa Recto sa Maynila. Sa gitna yan ng pagpoprograma ng iba't ibang grupo ngayong ginugunitang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Nakiusap ang ilang miyembro ng mga nagpaprotesta sa pulisan na pakawala ng hinuling lalaki sa kondisyong hindi na sila manggugulo. Bagay na pinagkasunduan ng dalawang panig kaya nakabalik din sa hanay ang hinuling lalaki. Matapos ang protesta sa Mendiola, tumambad ang mga itim na pinturang inispray sa pader na nagpapahayag o naghahayag ng pagkadismaya nila sa gobyerno. Ayon kay MPD Director Arnold Santiago, ginagalang nila ang karapatang maghayag ng saloobin pero kailangan ding ipatupad ang batas. Nakikiusap si Santiago sa mga tutungo sa Mendiola na huwag maging agresibo at manira ng mga pag-aari ng pamahalaan.
8: You can air all your grievances without resorting to violence. Kailang ulitin, yun lang po sabi. Sana walang masirang gamit, pampubliko man o privado.
9: Worst case scenario po ba, hulihan?
8: Basta kami, may 1,000 kami na nandito sa likod ng crowd. Kung ano man mangyari, kung sino man ang manggugulo, at least may pulis dito.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Tiniyak ng Philippine National Police na paiiralin ang maximum tolerance pero hindi kukonsentihin ng anumang karahasan. Sa harap ito ng kabi-kabilang protesta kasabay sa pagunita na 54th na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. Mahigit 17,000 polis ang ipinakalat sa Metro Manila, kabilang ang 800 tauhan ng Quezon City Police District na magbabantay sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinapaalalahanan ang mga polis na kilalanin ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng mga nagpoprotesta, pero hindi saklaw nito kung malalabag ang karapatan at seguridad ng iba. Sa panayam ng DZMM, muling binigyang diin ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Azilo na hindi overkill ang deployment ng mga pulis. Bahagi lang anya ito ng paghahanda para matiyak na hindi mauulit ang gulo ng mga pulis at realista noong nakaraang taon. Kasabay nito, iginiit ng NCRPO na hindi pa pwedeng magdaos ng protesta sa bahagi ng Mendiola, Maynila. Sa ngayon na natiling maayos ang sitwasyon sa Metro Manila at walang natatanggap na anumang validated security threat ang mga otoridad.
7: Maximum tolerance po ay may hangganan. Kung halimbawa man po na nagkokosto siya ng gulo, nagkakasakita na po at lalong-lalo na po yung hindi naman kasama dun sa mga pagtitipo na nagaganap ay agad na po yung magiging dispersal at kung sakasakali man po ay ang pag-aresto po sa mga nagkos ng gulo.
0: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, patay matapos makaladkad at pumailalim sa pampasaherong jeep ang 35-anyos na babaeng accountant matapos salpukin ang motorsiklong sinasakyan nilang magkapatid Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, tumalsik ang driver ng motorsiklo pakanan habang tumilapon naman sa mismong direksyon ng jeep ang biktima. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang nasawing biktima habang galusan naman ang kamay ng driver ng motor. Ayon sa Cainta Police, pumalyang preno ng jeep ang idinahilan ng driver nito. Hustisya ang panawagan ngayon ng mga biktima.
2: Sa Cainta, Rizal pa rin, patay matapos magulungan ng truck ang 21-anyos na lalaking rider sa Barangay San Roque, Sabado ng madaling araw. Pauwi na sana ang biktima matapos ihatid ang kanyang kasintahan nang mangyari ang insidente. Sa CCTV footage, nakabangga muna ng biktima ng isang nakabisikletang tumatawid bago tumagilid at masagasaan ng truck. Ayon sa pulisya, posibleng hindi na malaya ng driver ng truck ang pangyayari na nalampasan na ang rider saka nagulungan ng hulihang gulong ng truck. Hawak na ng Cainta Police ang driver ng truck at desidido namang magsampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng biktima.
0: Arestado naman ng 25-anyos na lalaking sangkot sa pang-hold up sa taxi driver sa Cubao, Quezon City, Biyernes ng madaling araw. Ayon sa pulisya, sumakay ang suspect sa may Pilcoa kung saan buwabiyahe ang biktima at nagdeklara ng hold up ng makarating sa Cubao. Sinubukang manlaban ng driver pero nasugatan sa kamay dahil may bitbit na patalim ang suspect. Napag-alaman na dati ng sangkot sa kaso ng pang-hold up, carnabing at illegal na droga ang lalaki. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at naharap sa reklamong robbery.
2: Halos 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Talisay City, Cebu. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
10: Agad itinaas sa third alarm ang sunog sa sityo San Lucas, Barangay Biasong, Talisay City sa Cebu. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan sa pag-apula ng apoy dahil magkakalapit ang mga bahay. Sa huling tala ng BFP, aabot sa 45 ang mga natupok na bahay habang may 6 bahagyang nasira. Aabot naman sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. 2 ang napaulat na nasugatan sa insidente pero agad ding nalapatan ng lunas. Samantala, nasa evacuation center na ang halos 100 pamilyang nasunugan. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan habang inaalam na rin kung kailan makababalik ang mga apektadong residente. Patuloy ang imbestigasyon sa pinagmulan ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sa ibang balita, isinailalim sa intervention isang 13-anyos na estudyante sa Sultan Kudarat dahil sa post ng umano'y bantang pamamaril sa paaralan. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
7: Jeff, naniniwala mga otoridad na kanilang napigilan ang panibagong bantang pag-atake sa isang paaralan sa Lambayong Sultan Kudarat. Agad isinailalim sa police intervention at sa social welfare office ang 13 years old na grade 8 student matapos magbanta ng pamaril sa Kapingkong National High School sa Lambayong Sultan Kudarat. Ayon sa Lambayong Municipal Police Station, alauna 20 kaninang madaling araw nang makatanggap sila ng informasyon mula sa isang grade 8 teacher hinggil sa umunoy pagbabanta sa social media ng estudyante ng pamaril sa paaralan at nagalaman din ng mga larawan ng mga baril. Agad namang nagtungo ang mga otoridad sa bahay ng menor de edad at isinaalam sa mga magulang at guardian nito ang insidente. Dinala na ang bata kasama ang kanyang guardian sa barangay hall kung saan ipinaliwanag sa kanya ang mga maaaring naging epekto ng naturang aksyon. Nag-alok naman ang Lambayong MSWDO ng counseling at iba pang mga intervention para sa bata at naging sa kanyang guardian. Samantala, arestado naman ng mga otoridad sa Barangay Poblasyon 2P South Cotabato ang 18 years old na lalaki makaraang mag-post din sa kanyang social media ng larawan habang may hawak na baril. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa alarm and scandal in relation to Cybercrime Prevention Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Aminado ang Department of Education na problema pa rin ang kakulangan ng bakod sa mga malalaking pampublikong paaralan, kaya nakakalusot pa rin ang mga estudyanteng may dalang armas. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na ito'y sa kabila ng pagpapakalat ng mas maraming security guards sa mga gate ng paaralan. Kabilang aniya ang pagpapatayo ng mga karagdagang bakod sa mga dahilan, kaya humihiling ang kagawaran ng karagdagang budget para sa susunod na taon. Nanawagan din si Garma sa gun owners na maging responsable sa pagtatago ng armas para hindi magamit ng kanilang mga anak.
11: Ang isang naging problema natin dito sa Bangat National High School talaga yung sa lawak ng eskwelahan, mayroong mga lugar na walang bakod or hindi nabakuran. Kaya dito nakapasok. We are really asking for additional budget and support for the provision of additional security assets. Marami tayong school na hindi pa talaga nakabakod or napakalaki ng napakalawak ng mga schools at kailangan talagang mabakuran.
2: Ayon kay Garma, prioridad sa ngayon ang pagtitiyak na maayos ang kalagayan ng mga apektadong mag-aaral.
12: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, mainit na panahon ang asahan po sa malaking bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila dahil sa mahinang habagat. Pero huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa Occidental at Oriental Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na binabantayan ng low pressure area mahigit 2,000 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Maliit ang chance ang maging bagyo ng LPA pero posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o sa Biyernes. At susunod, Day 27 sa impeachment trial ay tinuloy ngayong araw. Mga negosyo at shares of stock ni VP Sara at Mr. Binubo Sisi.
2: At mga ninong at ninang sa binyag ng baby ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda, kilalanin. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
12: Headline Ngayon!
0: Oras po tayo mga kapamilya, 12:26.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ring, ring, go away!
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Cough, cough, wet away! Yay!
20: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: DZMM! Numero uno sa aksyon!
22: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon.
0: Oras natin mga kapamilya, 12:29.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
0: Mga kapamilya, mag-imbak na po ng tubig dahil makararanas ng water interruption ng ilang residente sa Las Piñas at Parañaque simula Webes ng gabi dahil sa network maintenance activity ng Maynilad. Sa abiso, kabilang sa mga pansamantalang mawawalan ng supply ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa ilang lugar sa Las Piñas, kabilang ang Almanza 1 at Zapote, gayon din sa BF Homes at BF International sa Parañaque. Magsisimula po ang water interruption ng alas 10 ng gabi ng Huwebes, September 24, hanggang alas 2 ng hapon ng Biyernes, September 25. Ayon sa Maynilad, ipakakalat ang mga mobile water tanker sa mga apektadong lugar.
2: Nanawagan ang Maritime Advocacy Group na igalang ang lehitimong misyon ng Pilipinas sa maritime zones nito kasunod ng pagbangga ng barko ng China o ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Palawan nitong Biyernes. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
25: Ikaagit ng grupong alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya, hindi simpleng insidente sa dagat ang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa BRP Datu Magat Salamat noong Biyernes, kundi usapin ang kaligtasan, lehitimong presensya at karapatan ng pamahalaan na gamparan ng mga tungkulin nito sa sariling maritime zones. Ayon sa chairman ng grupo na si Jose Antonio Goycha, pang-sibilyan at makatawang misyon ng PFAR vessel at hindi isang komportasyon at hindi dapat ilagay sa panganib ang buhay at mga barko habang sinasagawa ng pamahalaan ang isang lehitimong misyon. Para sa Maritime Advocacy Group, ang West Philippine Sea ay hindi lamang lugar ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, kundi lugar din kung saan isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang lehitimong tungkulin at ginagamit ng mga Pilipino ang mga karapatang kinikilala ng international law. Mararanda ang naghatid ng fuel subsidy ang BRP Datu Magat Salamat para sa mga mangingisang Pilipino sa Palawan ng banggain ng China Coast Guard vessel. Kaya napinsala ang mga rehas, metal na poste at yung pang struktura ng starboard side ng BFAR vessel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Positibo ang mga leader sa Timog Silangang Asya. Nalilikha ng mga bagong oportunidad at trabaho ang malaking investment na nalikom noong ng ASEAN noong nakaraang taon. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
1: Jeff, sa sinabi ng Department of Trade and Industry, naramdam na ng Pilipinas ang pagbubukas ng mga bagong trabaho at oportunidad na bunga ng patuloy na kumpiyansa ng mga negosyante sa ASEAN. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 135,000 na mga bagong trabaho ang tinatayang nalikha noong nakaraang taon dahil sa mga inaprobang investment projects. At sa unang bahagi pa lang ng 2026, lagpas pa rito ang projection o mahigit 200,000 na mga bagong trabaho ang malilikha dahil sa mahigit 50,000 bagong

0: 14% ng mga pamumuhunan ang napunta sa electronics manufacturing, digital at technology industries at enerhiya na inaasang nilikha rin na magandang epekto sa supply, singil sa kuryente at internet services. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores! Samantala, kaugnay pa rin ang pag-unita sa 54th na anibersaryo ng Martial Law. Nagdaos din ng rally ang ilang mag-aaral sa UP Diliman. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
2: Magandang tanghali, Jeff. Nagtitipon-tipon nga ngayon ng ilang mag-aaral ng UP Diliman dito sa Quezon Hall o yung bahagi nitong oblation para sa protesta ngayong anibersaryo ng pagdedeklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Martial Law. Dala-dala ang mga placard, banner at tarpaulin, patuloy na kinokondena ng mga grupo ang iba't ibang isyong panlipunan ngayong administrasyon ng anak ng diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na ang isyu ng korupsyon sa infrastructure, skandal at ang kakulangan ng budget sa edukasyon. Ayon sa organizer ng itong rally, kahit pa kinukubli ng Administrasyong Marcos Jr., ang kasaysayan sa pagdedeklara ng martial law ay hindi sila makakalimot sa bangungot na dala nito sa kasaysayan ng bansa. Nakatakdang makilahok ang mga rallyista sa malaking pagtitipon sa Liwasang Bonifacio mamayang alas 3 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsig!
3: Ginawara ng pagkilala sa Kamara ang yumaong si dating Congressman at Quirino Governor Dakila Cua. Ibinahagi naman ng kanyang pamilya ang dahilan ng maagang pagpanaw ng gobernador. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Ginawaran ng Necrological Service sa Kamara ang yumaong si Quirino Governor Dakila Carl Cua bilang pagkilala sa gobernador na dati ring nagsilbing kongresista. Sa eulogy, inalala ni House Speaker Faustino D. III ang kababaang loob at pag-aalay ng buhay sa serbisyo publiko ni Cua na laging inuuna ang kapakanan ng mga kababayan. Nagbigay rin ng eulogy ang mga dating House Speaker na sina dating Pangulong Gloria Arroyo, Sani Belmonte at Pantaleon Alvarez. Samantala, ibinahagi ng ama ni Governor Dax na si dating Governor at Congressman Juni Cua na pumanaw ang anak sa sakit na lung cancer. 2024 nang ma-diagnose si Governor Dax pero piniling ipagpatuloy ang tungkulin at nagpasyang muling tumakbo noong 2025. Bagay na itinuturing na pinakamabigat na desisyon para sa kanilang pamilya. Sinabi naman ng asawa ni Governor Dax na si Representative Midi Cua na patuloy na lumaban ang gobernador sa karamdaman hanggang sa huling sandali. Humuhugot naman ng lakas ang pamilya sa pananampalataya at suporta lalo na ng mga taga Quirino at ihahatid sa huling hantungan si Governor Dax sa Setyembre 25 sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Bumisita ang ilang opisyal ng pamahalaan sa Banga National High School para sa investigasyon sa insidente ng pamamaril doon noong Biyernes. Balita mula sa South Cotabato, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
5: Dumating na rito sa Banga National High School sina Interior Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Jose Melencio Natates Jr. para sa investigasyon ng nangyaring pamamaril sa paaralan noong Biyernes. May press conference mamaya ang DILG at PNP kaugnay sa update ng kanilang investigasyon sa karahasan sa paaralan na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat ng walong iba pa. Kanina naman bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang naulila ng dalawang estudyante na namatay sa pamamaril at sinabing nag-abot sila ng tulong para sa gastusin sa burol. Bukod sa pagpapaigting ng seguridad, binigyang din ng Vice Presidente ang culture of security, pagkakaroon ng safe space ng mga mag-aaral at pagbibigay halaga sa anumang impormasyon ukol sa maaaring mangyaring karahasan. Samantala, nakausap din natin ang grade 9 student na tinamaan ng bala sa kamay at na-discharge na sa ospital. Itinuturing na bayani ang estudyanteng si alias Brian dahil naiwasang dumami pa ang mga biktima sa pamamaril matapos niyang sipain ang gunman na papasok sana sa kanilang classroom at napagsarhan ng pinto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
3: Baliklasin na mga

0: Mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga Junior High School. Mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pamamaril. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
1: Mahaba ang pila ng mga sasakyan papasok sa campus sa Barangay Tumaga kaninang umaga. Pinapasok naman ang lahat ng sasakyan sa loob kung saan sila dumaan sa masusing inspeksyon. Ito ang unang araw na bumalik sa campus ang mga mag-aaral matapos ang insidente ng pamamaril noong Agosto 18 na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang shooter at ikinasugat ng isa pa. Nagpahayag naman ang pakikisimpatya ang Ateneo de Zamboanga University sa Bangan National High School sa South Cotabato kung saan naganap ang pinakabagong insidente ng active shooting. Pinaalalahanan din ng paaralan ang kanilang mga mag-aaral na iwasang panoorin at huwag i-share ang anumang larawan o video kaugnay sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Hinimay ang sinasabing business interest ni Vice President Sara Duterte sa pagsalang ng opisyal ng Securities and Exchange Commission sa Day 27 ng impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Jeff, ipresenta ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na may kaugnayan umano sa mga negosyo at shares of stock ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio, tinawag ng panel of prosecutors bilang testigo si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. Ayon sa prosecution, patutunayan ni Del Rosario na may ilang negosyo at shares of stock na pagmamayari umano sina Duterte at Carpio, bagay na agad kinontra ng abogado ng depensa na si Attorney Justin Gular dahil aniya naglalaman ito ng conclusion of ownership at conclusions of law. Ayon kay Del Rosario, na ipadala na nila noon sa House of Representatives ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga negosyo ni Duterte matapos silang makapatanggap ng subpoena kabilang ang Certificates of Corporate Filing at Articles of Incorporation. Muli rin na pag-usapan ang tungkol sa JTC Group of Companies at Tikimong-Tikimong Philippines Corporation na una nang iinugnay sa pamilya ni Duterte. Tinutulan ng depensa ang muling pag-ungkat dito ng prosecution na gusto sanang usisain dahil may pruweba umano sila sa koneksyon ng mag-asawang Duterte at Caprio sa mga ito. Pero sa huli, pinaburan ni Presiding Officer Francis Escudero ang objection ng depensa dahil wala sa General Information Sheet ang dalawang kumpanya ang pangalan ni Duterte at Caprio. Tumutol din ang depensa sa presentasyon ng summary mula sa SEC dahil aniya may misrepresentation umano at pagdatangang makondisyon ng publiko sa mga numerong ilalahad. Sinabi rin niyang ngayong araw lamang nila natanggap ang kopya ng summary.
5: Honor, that is precisely our concern with the summaries because there is no distinction being made and this will clearly mislead the public from even understanding or construing that the numbers appearing on these summaries belong to the Vice President when we surely understand they do not. That is precisely the core of our objection, Your Honor.
4: Ayon kay Escudero, maaari itong talakayan sa cross-examination at bibigyan ng panahon ng depensa para suriin ang dokumento. Pero ang objection ng depensa, sinuportahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na iginiit na dapat palitan ng prosecution ang title ng dokumento dahil maaari umano itong magdulot ng kalituhan sa publiko. Sa huli, pinagbigyan ng hiling na alisin ang title ng dokumento. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Inaresto nakatatandang kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lakambini Chu dahil sa kasong qualified theft. Nagpalabas ang Quezon City Regional Trial Court ng arrest warrant laban kay Lakambini na nagugat sa reklamong isinampa ng kumpanyang The House of Little Bunny kung saan shareholder si Kim Chu matapos matuklasan ang financial discrepancies sa kanilang negosyo. Batay sa warrant of arrest, nahaharap si Lakambini sa 124 na bilang ng qualified theft na may narekomendang piyansang halos 6 milyong piso.
6: Showbiz ngayon!
7: Showbiz ngayon!
0: Kapamilya, welcome to the Christian world kay Dearest Emmanuel. Ang bati ng mga ninong at ninang sa binyag ng baby boy nina Mikey Pineda at Robbie Domingo. Pinangunahan ni Father Tito Caluwag ang baptism ni baby Emmanuel. Sa Instagram, ibinahagi ng ninang na si Bianca Gonzalez ang larawan ng pagbabasbas kay baby Emmanuel, habang shinare rin ni Darren Espanto ang group photo sa binyag na may caption na Ninong Duty. Present din sa importanteng okasyon ng ninong na si Donnie Pangilinan. Hunyo nang ibahagi ni na Mikey at Robbie ang pagsilang kay baby Emmanuel kasabay ng kanilang second wedding anniversary.
3: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Hanggang bukas, kapamilya. Ako naman po, si Rica Lazo.

0: Mga kapamilya, day 27. Iyan na po ang binibilang nating araw dito sa impeachment trial. Vice President Sara Duterte, nakatutok pa rin po ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa special coverage na ito. Ako pa rin po inyong nakakasama, Jeffrey Hernaez.
1: Kasama niyo pa rin po, Rica Lazo. At kaninang umaga nga po, natunghayan natin ang prosecution sa pamamagitan na sinabi nila na sila po ay hindi na itutuloy ang pagpapatawag sa kanilang testigo mula sa sa kanilang witness mula sa CSC na si Attorney Ronquillo dahil sa kanilang palagi nga daw po ay sapat na ang ating mga narinig noong nakaraang linggo, kaya sila po ay itinawag na ang susunod na witness mula sa SEC o Securities and Exchange Commission na si Attorney Gerard Del Rosario.
0: Ang naging sentro rin po no, ng mga pag-uusap kanina at diskusyon ang mga naging partisipasyon ni VP Sara sa ilang mga korporasyon no, habang po siya ay nasa sinasabing nasa pwesto na bilang pangalawang pangulo ng bansa. Partner, habang hinihintay po natin mga kapamilya no, ang pagbabalik ng sesyon sa Senado, nasa linya po muli si Attorney Rodel Taton, ang law professor and dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos. Attorney Rodel, magandang tanghali po sa inyo muli, Jeffrey at Rica.
2: Hello, good afternoon Rica and Jeff. Kumusta po kayo?
1: Opo, attorney, maraming salamat po. Kanina po, no, narinig na po natin ang paunang testimonya ni SEC Attorney Gerard Del Rosario. Isa po dun sa maaga pa lang ay in-erase na ng defense nung sinabi po nila na sila po ay umaalma doon sa sinabi ng prosecution dahil ang mga dokumento po ay sinasabing may misrepresentation na nangyari dahil company documents ito, summary ng company accounts. At pero misrepresented daw po ito dahil nakalagay daw po na parang ito po ay sa Vice Presidente. Nakita niyo rin po ba ito kanina, attorney?
2: Yes, we saw that, no, and I think it's a matter of presentation, and the defense has a reason to question, no, and object to such kind of presentation. So I think they have also agreed to change the manner of presenting the document, no, particularly that being shown on sa screen.
1: Kanina po ba, attorney, maliwanag din po na naipakita nila na yung mga panahon ng ang vice-presidente, at least so far sa documents na nakita natin, noong mga panahon na ang vice-presidente ay elected as a public official, ay merong in conflict doon sa mga company's assets nung siya ay nakitang maaring board member o may pag-aari po doon sa ilan sa mga shares ng mga kumpanyang iniimbestigahan nila.
2: Yes, we have heard it directly from the representative of the Securities and Exchange Commission. And nakita naman natin, kasi ang purpose naman ng presentation ni Gerardo Del Rosario is to present whatever records na magpe-present ng business enterprises and the business interest of the Vice President in relation to those listed, no? Napakita nga doon na board of director siya and member ng board, no, sa ilang kumpanya na na-mention today, and the presentation of this witness is only on the records being possessed by the SEC and submitted by this subject corporations naman.
0: Attorney, ito mas mabibigyan linaw pa rin, no, itong mga katanungan ng bayan maging nitong mga dalawang panig sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Attorney Rodel, babalikan po namin kayo mamaya, ha. Maraming salamat po.
1: Salamat, attorney.
2: Maraming salamat po.
0: Balikan po natin ang kaganapan sa day 27 na impeachment trial ni VP Sara sa Senado.
3: The document already shows some misrepresentation, close quote. That is the first statement. Second, open quote. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the minds of the public over these figures, close quote. Tingin po namin na, Your Honor, hindi po ito dapat ginagamit. Particular dahil ito po naman ay aktual na dokumento na isinumite sa atin pong korte ng opisina po na nakaharap po sa atin ngayon. At pangalawa, tumalima na rin naman po kami doon sa panawagan na tanggalin yung pong meron pong so to speak misleading heading sa dokumento pong ito.
4: Attorney Justin, before I make a ruling.
5: Your Honor, may I request that the lead of defense be recognized in the response.
6: Well, frankly, Your Honor, we think that this request to have those two statements stricken from the record is actually futile and meaningless, considering that those two statements were made in support of the objection offered by the counsel for the respondent earlier. Now, if truly the intention of the prosecution is just to present the documents and the data and information contained in those documents, then the simple solution to their problem would have been to just simply refer to the certified true copies of the documents brought today by the witness, Your Honor.
4: Chair will make a ruling later. I have yet to get a copy of the TSN counsel, with your indulgence. We will make a ruling later on before we adjourn today's trial.
7: Mr. Bill, Your Honor.
4: And again, may the chair reiterate from the clerk of court for a copy of the TSN, relevant TSN. Thank you, Attorney Redon. Attorney De La Rosario, naunawaan niyo po na magpapatuloy po kayong magbigay ng inyong testimonya sa ilalim po ng naunan yung pinanumpaan ngayong kaninang umaga.
3: Opo.
4: Salamat po. Attorney Oren, your witness.
8: Thank you, Your Honor.
4: And you promised this to be, right, if I remember correctly, faster and more exciting?
8: Yes, Your Honor. Papunta na tayo sa exciting part ngayong hapon na to.
4: I hope your definition of exciting is the same as ours. Please continue, Attorney Oren.
8: Thank you, Your Honor. Okay, so tapos na tayo sa summary ng Metro City Chow Foods Corporation. So, ang next na kumpanya po na pag-uusapan natin ngayon ay itong GenCorp Industries Incorporated, and I believe the summary for this company is on page 5. And may we request the tech booth to flash the summary on the screen for everyone to see.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents, no, sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na na-register po sa amin no September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po, no, may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa General Information Sheet naman po, ano pong nakalagay kung meron man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang General Information Sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from Audited Financial Statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300 million 23,000 dito po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30 noon 2022.
0: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta
2: objection,
0: tayo sa...
2: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: Or move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,061 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka more than 1 million po sila na sales, no, para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
2: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
3: Move on, counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less, no, para sa taong ito. Pero kung titignan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po. Sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang impormasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po no, no more than 8 million, ang sinasabi niyo po wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies, we were constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, Your Honor, the
3: same ruling counsel, you know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the SALNs of the Vice
3: Sustained.
2: President.
3: Sustained, counsel.
0: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
1: Tama po.
0: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa kumpanya?
2: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, we are asking on the basis
3: of
0: experience.
3: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: I have to rule the objection. If you know, Attorney Del Rosario.
1: Apo. Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
1: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: So yung trustor po, kahit na hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
1: pag meron pong ganung dokumento.
0: So yung trust po, no, from the root word ng trust agreement, trustor, trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
1: Yeah, trust po bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-a-agree dito sa trust agreement.
1: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
1: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
2: Your Honor, objection.
3: Yes, Attorney Justin.
2: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
3: With your indulgence, Counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
1: Hindi po siya bawal.
3: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Tama po.
3: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
3: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunay ang illegal?
1: Well, wala pong masama sa agreement, Pete, kasi...
3: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal, maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
1: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
3: Cognize a nationalized industry or business.
1: Opo.
3: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
1: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
3: Yung intention nga po?
1: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung ang intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ang batas.
3: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
1: Wala po.
3: Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee.
3: Let me be the illegal one, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
3: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
1: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about Lunapoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
1: at the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko mahantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
1: Well, lumalabas.
2: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
3: Move on, counsel. Move on, counsel. We get your point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Andun na po kayo sa pahinang yun. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
1: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung General Information Sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang still, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
1: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng director slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
1: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinidefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinidescribe. No? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
1: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng information dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa column ng mga director.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
1: Maari, siya po ang nag-representa sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay, thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
1: JTC po.
0: JTC. Sige, thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
1: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC no, sa pagpa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
1: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
1: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya. Anong klaseng proof po yun?
1: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po mayroon pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit T-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
1: Meron po itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng
1: nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
1: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bir.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
1: Ang nakalagay pong 2 is JTC Jollibee at gmail.com.
0: JTC Jollibee at gmail.com.
1: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
1: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
1: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano?
1: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
1: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
2: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
3: Move on, counsel.
0: Sige. So tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan nating kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
1: Po, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita nyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
1: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Zay Duterte na mayroong 500 shares subscribe at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tingnan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as exhibit P-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
1: Ano bang? Page 6. Nasa page 6 na po ako.
0: Okay. Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
1: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
1: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
1: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
1: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Zay Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares sa nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan, ang exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
1: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
1: Pangalawa po ay Zara Zay Duterte.
0: So nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
1: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi nating interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
1: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors. Ng...
2: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
3: Attorney Erwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po ito.
2: Precisely, Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
2: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
3: I will have to sustain, Attorney Erwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?

0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit niyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.

0: Okay, so maraming salamat po sa inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on I believe page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang partisipasyon dito, kung meron man?
1: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
1: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
0: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet para sa taong 2022. Nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
1: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manases Carpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
1: chairman
0: ba
1: of the board?
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
1: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
0: And nakalagay po sa executive committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
1: Sa GS po, siya rin po si Manases Carpio po ang presidente ng Kale 88 Food Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
1: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na dinagawa ng isang corporation, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manases Carpio dahil 40%. Tama po ba?
1: Ganun pa rin po kung ano po nakasalad sa kanilang Articles of Incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manases Carpio sa kumpanyang ito?
1: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manases R.R. Carpio, kung meron man, based dito sa document?
1: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Kali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Kali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Kali 88 Foods Corporation.
1: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Kali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paimalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos, owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na mayroong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: Based po dyan sa listahan nyo, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na Pikimong?
1: 95% po.
3: Ayon po Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only insofar as the corporate records of Pikimong Incorporated, not other documents which mentions the name Pikimong Incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this, to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Kali 88 Foods Corporation, right, Counsel?
0: Yes, Your Honor. And we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it at this time, Attorney Justin. Witness may answer.
3: Understood, Your Honor.
0: So, pakilino po, ilan po yung percentage ownership ulit ng Pikimong dyan sa Kali 88 Foods Corporation para sa taong 2025?
1: Ang percentage of ownership po ni Pikimong Philippines Corporation ay 95%.
0: Thank you.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. No? Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: yung kanina, no, para sa taong 2022 hanggang 2024, ilan po ang shareholdings ulit ni Attorney Manases R. Carpio? Ilang porsyento?
1: Sa taong 2022 hanggang 2024, si Manases Carpio po ay 47.5% ownership.
0: Thank you. Sir, kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno, tama po ba?
1: Opo, opo.
0: At dahil dito, kayo po ba ay required na mag-file ng inyong SALN?
1: Kailangan po.

0: pamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at magbabalik pa po ang special coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras po natin.
1: Ang Philippine Standard Time ay 1:52 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inosa.

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.

0: meron pa rin po yung sa SGT Fortune Horse Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tina-transfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
1: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tina-transfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
0: Wala po, based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear, yung pangalan niya hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
1: So sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon?
0: Tama po, yung information lang po sa GIS.
1: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina?
0: Well, kung hindi na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
1: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
0: Wala pong deed o anuman dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
1: Okay, maraming salamat po, Attorney Del Rosario. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong binangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
0: Ayon po sa Articles of Incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
3: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
0: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni BP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nagre-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito, kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si BP ay hindi part ng kumpanya na ito.
3: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
0: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng mukha nang binanggit ko po kayo, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumento nagsasabi na merong ganung usapan.
3: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yun nga po binabangin nyo, pero meron po ba na ganun direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
0: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganon ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal na doong tao na yon. Kaya nga po mayroon na tayong BO forms.
3: Sige po, pwede po bang paliwanag natin? Ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
3: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, meron po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access. Ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yon, kaya hindi ko po kayang sagutin.
3: So, hindi not necessarily wala?
0: Opo. Hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
3: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
3: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative o iba pa ho?
0: Yes, sa kanya pong JS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member ng Executive Compensation Committee, shareholder, yun lamang po.
3: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming kopya niya.
3: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba nating walang participation or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po na sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
3: And the document says
0: wala po siya ron sa GenCorp.
3: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gatchalian.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Del Rosario.
0: Magandang hapon po.
4: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming iniisip sa tanong. Yung kanina ho nakita ko sa inyong presentation or presentation inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019. Nakasulat dito si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
4: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang JS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
4: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titingnan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
4: And dito po sa, so ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
4: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? Kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No, but in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
4: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
4: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng Corporate Secretary.
4: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
4: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay habang during the term of office, even to participate.
4: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
4: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
4: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
4: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Jolene sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina, tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito? Base po sa inyong experience, dahil matagal na rin ho kayo sa SEC.
0: Can I have the GenCorp? Yes.
4: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
0: And yung latest?
4: Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong scenario. I-check ko lang po yung GIS niya.
4: Sige po.
0: Well, lumalabas po rito, merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies. Na lumalabas nga po, siya po ay merong 55, almost 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si VP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang senaryo kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control, parang indirect through the subscriber company.
4: Yun yung sinasabi niyong may trust agreement.
0: Hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng saling niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino mabuman dito.
4: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madedetect kung may trust agreement o wala para malaman sino po talaga ang beneficial owner?
0: Is well, nasa report po niya sa kanyang BO forms.
4: Pero kung hindi niya, po nakadeclare doon?
0: Wala po akong, hindi po namin, wala pong, hindi po siya requirement ng opisina namin na mag-submit ng ganung dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-refer sa kailang stock and transfer book.
4: So voluntary?
0: Opo.
4: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Next to make his interjections would be, Senator Judge Erwin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor, magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Is it tanging ang mga presidente, vice-presidente at cabinet secretaries lang hindi po pwede?
0: Alam ko po meron din po siyang prohibition o sa ating local government code tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
5: All right. The next question, sir, is when VP Sara nakita niyo ho yung pangalan niya when she filed po edit sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo po ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba ninyo trabaho yun? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, baka may violation po kayo, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
5: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, i-report namin at kanina namin i-report.
5: Well, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction. Mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, like, sige, case in point, VP Sara, baka so overwhelmed.

0: ang let's say video materials na sinasabi na please observe yung batas na ito para sa mga opisyales na tignan nyo kung kayo ay qualified to put up a company, especially the stock corporation, iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito at maging aware sila sa mga dapat nila ginagawa.
1: Opo, dapat parang yan, tama ho yan, parang warning or telling them, hindi naman siguro kailangan ho ng batas natin, sir, ano? Baka kailangan lang siguro ng internal na administrative order from your office, galing sa taas na ganito ang gagawin, reminding this officials na bawal. Things like that, para hindi na po tayo baulit itong mga ganitong eksena, sitwasyon, in the future. Pupwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming commission and bank yung tungkol po sa sinabi niyong maganda naman pong recommendation ito.
1: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
2: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Bam Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Magandang araw, Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
3: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na mayroong pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
3: Okay, at 20% or one-fifth of the company. Tama po yun.
0: Tama po.
3: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi ho malinaw na meron ho siyang pagmamayari or ano ho ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusumite ng kumpanya, kagaya po ng GIS.
3: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na ni-request sa amin. Pero wala po akong idea.
3: Can I let me ask the prosecution team? Yung GenCorp kasama dito dahil nasa SALN
4: nito ni VP. For the years 2024 and 2025.
3: Okay. Two times. Pero hindi ho natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong informasyon tungkol doon.
3: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No, kunyari, dito po sa Metro City for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit, no? Kaya talagang walang dibidendo po yan kasi ang liit lang. Now, usually po kasi ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayon lang magdibidendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yon yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwede magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10% of the net profit po.
3: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
3: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
3: Okay. So kung stricto po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
3: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
3: Pwede po ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman. Pwede. Po, wala naman pong restriction.
3: Okay, so ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Uy!

0: At dahil nagtapos na nga o nag-adjourn na po itong day 27 ng impeachment trial, tanggap tayo ng mga updates mula kay Radyo Patrol Robert Manob. Magbibigay po siya ng mga pinakahuling ganap dyan po sa Senado. Robert, magandang hapon.
1: Jay, magandang hapon. Day 27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan ang humarap na testigo ng prosecution ay si Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. At kabilang doon sa mga sentro ng pagtestigo ni Del Rosario ay kanyang kinumpirma ang mga records na nagpapakita na ang pangalan ng Vice President, Vice President Sara Duterte, ay kapwa stockholder at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation na ngayong panahong siya nanunukulang bilang Vice President. Ang tumutok na private prosecutor ay si Attorney Erwin Matip, kung saan diriin niya na hindi otomatiko nagiging miyembro ng Board of Directors sa isang kumpanya, kundi inihahalal ang mga director ng mga stockholder. Binigyan din ni Matib ay taon-taon ay patuloy na lumilitaw yung pangalan ni VP Duterte bilang director sa mga isinumiting corporate records. Batay sa Securities and Exchange Records, nakalista si Duterte bilang stockholder at miyembro ng board ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025 at may hawak na 500 shares sa kumpanya. Ipinakita rin ng mas naunang corporate records na isa din si Duterte sa mga incorporator ng kumpanya ng itatag noong 2016 at membro ng board mula 2018. At nauna na rin kinumpirmahan ng SEC na lumitaw yung pangalan din ng Vice President sa General Information Sheet o GIS ng Metro City Chow Foods Corporation bilang stockholder at board member mula 2022 yan hanggang sa 2025. Tinanong ni Attorney Matib si Del Rosario tungkol sa limitasyong ito at binabanggit niya na dapat ang Vice President ay walang kahit anong negosyo batay sa Article 7, Section 13 ng Konstitusyon. Sa interjection, hindi nagkaroon ng cross-examination ngayong araw dahil bukas siniling ng defense na gawin ang cross-examination. Kaya ang mga Senator Judge nagkaroon ng pagkakataon para sa kanilang interjection. Si Senator Judge Raffy Tulfo binabanggit niya o nagmanifest siya na sana may nagbigay daw sana ng advice sa Vice President dahil sa narinig nila ngayong araw ay malinaw daw na hindi dapat nagkakaroon ng kahit anong negosyo ang Vice Presidente. Dapat pagkahalal niya ay nag-divest na siya doon sa mga negosyo. Although binanggit naman itong witness na sa kanila o sa Securities and Exchange Commission, wala pa silang official guidelines para maglabas ng ganito. Wala sa mandato nila na kalabitin o tawagan ng pansin yung official na may negosyo, pero if posible daw nila yung pag-usapan ngayon sa board at erase niyan sa board para mabigyan o matutukan at masabi doon sa mga officials na hindi sila dapat na i-involve sa any business. Si Senator Riz Ontivero, sa binabanggit din niya, tinanong din niya kung may effort ba sa panig ng Vice President na mag-divest. Ang sinasabi naman ng witness ay may mga pagkakataon na wala na yung pangalan ng Vice President doon sa mga records. Ang ibig sabihin, posible niya ay ito na nga yung pagda-divest. Pero meron pa rin ang mga kumpanya na nananatili yung pangalan ng Vice President. Wala ring deed na ipinakita para naman doon sa ownership doon sa ibang tao. Ibig sabihin ay kung posible na ipapangalan sa iba or may kasunduan sa iba na i-represent ang Vice President, wala daw tayong makikita na ganun. Ito yung particular sa tanong din ni Senator Joel Villanueva doon sa beneficial ownership. Ibig sabihin ngayon, ang sabi ng SEC ay dapat ay binabanggit na rin para maitago o maalis yung pagtatago sa layering ng mga totoong may-ari ng mga kumpanya. At si Senator Wid Gatchalian, ito rin yung naging Senate President, ay tinanong din niya itong witness kung may paglabag ba. Dahil nga 2025, nakikita pa rin yung pangalan, 2024, ang pangalan ng Vice President. Nanindigan pa rin itong witness na sabi niya hindi dapat at walang kahit anong business interest dapat ang Vice President. At natapos yung interjection na yon ng mga Senator Judge. Bukas, ipagpapatuloy yung cross-examination. At pagkatapos naman ng cross-examination, Jay, ay babibigyan ulit ng pagkakataon ng mga Senator Judge para sa kanilang interjection. Samantala, sa confirmation na rin, Jay, ng Secretary ng Impeachment Court na si Atty. Ray Bantug ay naghain ulit ng extension ng medical leave si Senator Judge Loren Legarda. Sakop ito ay mula September 21 to 23, September 28 to October 2, at October 5 to October 9. Jay?
0: Robert, mabanggit ko lang o baka naman napahapyawan mo, although sa last part na ito nabanggit eh. Yung manifestation ni Congressman Terry Ridon na kung maaari na hindi na matuloy muna pansamantala itong pagharap o pagtugon sa subpoena ni Mayor Baste Duterte. Baka may dagdag
1: information. Nilatag na nila actually, Jay, nilatag na nila yung sunod-sunod na mga witness na yaharap nila, Phil Jeffs. At pagkatapos yung kinatawan from Phil Jeffs ay si Mayor Baste Duterte ang haharap at mayroon pang iba. Pero hindi na yan mangyayari this week dahil nga may oral argument on Wednesday at bukas itutuloy yung pagtestigo ni Attorney Del Rosario. Kaya next week na mangyayari yung pagharap na yan ng Mayor Baste dito sa impeachment court.
0: Ayan, maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Radyo Patrol Robert Mano po yung inyong napakinggan. Nagbigay po siya ng mga highlights, mga updates doon po sa katatapos lamang na Day 27. Ito pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kuha naman po tayo ng ilang inputs sa nangyari pong mga pagdinig ngayong araw na ito. Nasa atin naman pong Zoom si Dean Ederson Tapia, President ng Philippine Society for Public Administration at Professor din po ng Public Administration ng University of Makati. Magandang hapon po, Dean Tapia. Hihingi na lang po kami ng inyong mga lumutang o umangat na mga punto dito po sa katatapos lamang na Day 27 ng impeachment trial. Ano po yung mga umangat o na mga bahagi na inyo pong napansin dito po sa araw na ito?
3: Magandang hapon na Jay at salamat ulit sa pag-iimbita. No? Pero yung key takeaway ko dito sa nangyari ngayon Day 27 na to, sa akin pa din is ang tingin ko dyan, ang description natin ay the math is not matting. Kasi tandaan natin, mayroong deklarasyon si VP Sara doon sa kanyang salin at ang inihintay na natin ngayon, baka sakaling magkaroon ng kapaliwanagan kung saan nanggaling yung mga exponential na pagtaas ng kanyang ari-arian. No? Kaya nga ang naratibo ay ipresenta, ang desisyon ay ipresenta yung mga representante mula sa SEC dahil merong mga ilang kumpanya na sinasabing pagmamay-ari o merong interest si Vice President Sara, kabilang na rin yung kanyang asawa. Kaya ang expectation natin dyan ay magtutugma dapat yung mga deklarasyon doon sa kanyang salin at saka doon sa mga supposedly kinikita ng mga companies na supposedly meron siyang interest. Pero sa napakinggan natin kanina, mukhang hindi nagdudugtong, hindi nag-a-add up. Kasi may mga kumpanya na napakinggan naman natin kanina na hindi nga kumita, bagkus nalugi pa. Pero paano magkakaroon ng dividendo? Paano magkakaroon ng kita yung mga miyembro ng kumpanya na yun? No? So yun yung mga key takeaways. Siyempre, bukas, abangan natin, i-cross-examine pa si Attorney Del Rosario. But for now, sa akin, bilang isang opisyal ng SEC, napakaliwanag nung testimonya ni Attorney Del Rosario. At ang hindi lang maliwanag dyan ay kung paano yung matching, kung paano nagtutugma o di nagtutugma yung salin na nakadeklara at saka yung mga sinasabing pagmamayari ni VP Sara at saka nung kanyang kabiyak.
0: Attorney, rather Dean, matanong ko lang, focus lang ako dito sa naging interjection ng ilang mga senator judges natin. Ano po ang basa ninyo at yung mga tanong ni Senator Judge Bam Aquino at kasama na rin po si Senator Judge Joel Villanueva? Tinatanong niya yung SEC kung may mga paglabag ba dito sa mga kakulangan ng nilalaman dito sa mga dokumento na ipinipresenta po ng SEC na naiugnay kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Manscarpio.
3: Well, I think ang tingin ko doon is more for ano yun eh, parang tinitignan nila yan, ginagamit nila yung hat din nila bilang mga policy makers kasi tinitignan nila perhaps kung ano yung loophole ng batas, no? Mm-hmm. Tandaan kasi natin, ang perspective ni Attorney Del Rosario is as an official of the SEC. Parang yung mga SALN, kung ano yung in-report doon, yun na yun. So, ang binabasa lamang ni Attorney Del Rosario ay kung ano yung mga dokumentong nasa kanila. As to kung mayroong liability patungkol dito, baka hindi yun yung area of expertise ni Attorney Del Rosario, no? Yun yung baso ko dun sa linya ng pagtatanong kanina. Kasi sa mga, sa ordinaryong pag-iisip, malinaw naman na merong nakasaad na pagbabawal sa konstitusyon dahil Vice President nga si VP Sara, dapat wala siyang interes sa mga ganitong klase ng negosyo. Having said that, bakit dineklara pa sa SALE, no? So perhaps yun yung isang punto ng diskusyon na maaari pang tignan sa mas malalim na paraan. Pero sa ngayon, ang nagiging questionable sa akin dyan ay bilang isang napakataas na opisyal ng bayan, there's already enough basis for us to question. Bakit merong interest in certain businesses, ipinagbabawal yun. Maliwanag na pagbabawal ang konstitusyon tungkol dyan.
0: Dean, siguro panghuli na lamang, ano po ang ine-expect po ninyo? Paano po ito tutugunan o sasagutin sa magiging cross po ng panig ng depensa bukas?
3: Well, ang ine-expect natin dyan ay ipapakita ng depensa kung papaanong, bagamat mayroong mga dokumentong isinasaad ang pagmamayari ni VP Sara, ay hindi naman ito irregular, no? They'll try to soften the blow. Ika nga, kasi kung ako tatanong, NJ, medyo mabigat yung mga tama kay VP Sara ngayon dahil anong mga kumpanya ito na mga, yung mga iba nakadeklara sa SALN, pero sa tingin ko hindi nag-add up yung mga pagkukompute tungkol dun sa kita, no? So susubukan nila, they'll try to poke holes on that kind of thinking that alam naman nila na nakikinig ang taong bayan dito. So hindi lamang yung mga senator judges, in fact yung audience nila. Kaya kung mapapansin natin kanina, object sila ng object kapag ka merong sa tingin nila inflammatory na presentasyon yung prosecution, dahil alam nilang nagbabantay ang taong bayan. Ang problema ng depensa dito is medyo it hurts quite bad dahil issue na to na patungkol sa pera, eh. Diba? Na ikaw mismo, kung ikaw ay nagkakampanya laban sa korupsyon, pero kung sa sarili mo palang mga affairs ay merong irregularidad, merong paglabag sa batas, paano pa magkakaroon ng kredibilidad yung naratibo mo laban sa korupsyon? So, I think yun yung magiging diskarte nila bukas para magkaroon ng katwiran or lusot doon sa hindi nagtutugma na SALN at saka yung mga kampanyang pagmamayari or merong shares or may pagmamayari si VP Sara J.
0: Dagdag ko na rin po din, nabanggit din ni Senator Judge Bam Aquino, natanong niya yung tungkol doon sa mga issue ng dividendo, kumita po ba si ito po ba ay tax, ito po ba ay ITR na nilalaman po ba ito ng ITR ni Vice President Sara Duterte. May insights po kayo dito, Dean?
3: Ang simple lang dyan, Jay, ang tingin ko lang talaga dyan ay dapat, it's a simple question of arithmetic sa akin. Mm-hmm. Dapat, kung yun ang deklarasyon ng kumpanya, we take it for what it is, ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ni VP Sara yun na justification kung bakit tumaas yung kanyang income exponentially. Kasi nga, yung mga kumpanya na yun mismo, nagdedeklara na wala silang income. So, there has to be other sources of her income para ma-justify yung pag-increase ng kanyang SALN. Hindi pwedeng yung mga kumpanyang walang kinita. Kasi paano masasabihin nadagdagan yung personal mong assets galing sa mga kumpanyang merong kang interest, yung mga kumpanya na yun naman ay mga walang kinita. In fact, nag-declare nga ng deficit. So hindi siya nagtutugma. Ngayon, ang kasunod na tanong doon ay kung hindi galing sa mga kumpanya na yan yung sinasabing income mo, saan ito galing? Again, kung I've always said this, napakahabang naratibo, napakaklarong pagdudugtong-dugtong ng storya, yung teorya ng prosecution. At ako naman, nakikita ko kung saan yung itinyada nila. Kaya papunta tayo doon sa exciting na part. Dahil makikita natin yung kanilang mga teorya o yung presentasyon kung saan talaga nanggaling yung mga increases in the assets of the Vice President, lalo't mapapatunayan naman na hindi ito galing dun sa mga kumpanyang idineklara sa SALED.
0: Dean, sa huling bahagi po nabanggit naman na humihiling ng pagkakataon itong panig ng prosecution na sa halip na ngayong linggong ito o iharap si Vice Mayor o Mayor Basti Duterte ay sa mga susunod na araw na lamang. Ito po ba sa tingin ninyo maituturing nating pandagdag sa strategy ng prosecution na huwag muna siyang iharap o nagkataon lamang na hindi muna nila iharap?
3: Tingin ko kadugtong din yun yung kanilang estratehiya kasi parang pelikula yan eh. Merong kang binubuong kwento, no? Kung bigla doon sa pelikula nanonood ka ng sine tapos biglang magkakaroon ng commercial at magkakaroon ng palabas ng ibang episode na unrelated doon sa topic, medyo madidiskaril yung atensyon ng taong bayan. Kaya sa tingin ko, naging decision lang nilang buuin muna yung naratibo ngayon at saka pagka natapos na at mas solid na yung kanilang gustong ipresenta sa taong bayan, saka nila papatawag si Mayor Baste.
0: Mm-hmm. Pero din, kung sakali may option ba si Mayor at saka yung ibang ipinapasubina na tanggihan ito para lamang doon sa ating mga tagapakinig at tagapanood, pwede ba niyang gawin yon?
3: Well, ang subpina kasi meron niyang otoridad na galing mismo sa kapangyarihan ng impeachment court. So, hindi ko nakikita meron siyang valid reason para tanggihan yung subpina na yun, no? Unless, perhaps, naging lenient naman dyan ang impeachment court dun sa talagang valid na medical reason. Mm-hmm. Pero liban doon, so sa tingin ko, hindi magkakaroon ng acceptable na dahilan para hindi humarap si Mayor Baste on the basis of a subpoena that will be issued by the Senate. No? So mahirap lusutan yan. Pagka isinubpoena ka, kailangan kang sumipot at magbigay ng iyong testimonya.
0: Dean Tapia, Ederson Tapia, maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin po dito sa DZMM, Teleradyo at Radyo Patrol 630 para maihatid po sa pinakamaliwanag na paraan ang mga nangyari po ngayong araw na ito sa day 27 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po.
3: Salamat ulit, Jay, at salamat sa mga tagapakinig natin.
0: Yan po si Dean Ederson Tapia, ang President po ng Philippine Society for Public Administration at Professor din po ng Public Administration ng University of Makati. Atin pong nakapiling ngayong hapong ito, ha. 3:14 po ang ating tumpak na oras. Pansamantala po muna nating pipinid, isasara ang telon sa day 27 po ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Bukas po magbabalik po tayo para po sa isa na namang edisyon ng special coverage ng DZMM. Susunod na po ang programa ako to, si Chang Ami, kasama si Miss Amy Estareja. Pansamantala, nagpapaalam na po ako inyo, sa inyo, Abang Lingkod, ako ang inyo Abang Lingkod, si Jay Dones. Hanggang sa muli.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: panahon ngayon, mahirap po manap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Ayan, tapos na po ang impeachment trial, day 27. Kaya heto na ang inyong paboritong afternoon program. Ang ako to, si Chang Ami. Pero wala po ang ating Chang Ami ngayon, kaya ito po muna ang hahalili sa kanya hanggang alas 4 ng hapon. Walang iba kundi ang inyong ating Amy Estareja. Ako to si Chang Ami, ang programa na handang makinig sa anumang pinagdaraanan ninyo sa inyo mga buhay ng walang halong panghuhusga. Anumang usapin po sa buhay o sa bahay, heto na po ang ating programa kung saan pwedeng-pwede kayong maghinga ng inyong mga saloobin. Bida sa ating talakayan ang para sa ang mga usapin para sa malusog na isip, puso at mga emosyon. Tayo po ay nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. Ang bigat ng mundo. Handa po tayong makinig at magbigay payo sa tulong po ng ating mga eksperto sa programa. Heto na ang walang ibang pinagkakatiwala ang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Ami. Samahan niyo ako hanggang 4 PM ha. O yung mga nandyan sa online, ako mamaya ko kayo babatiin, ano? Hopefully, mabati natin kayo bago tayo matapos dito sa programa. Kasi alam niyo hindi pa ako nakapag-online eh. But of course, hindi namin kayo nakakalimutan. Hindi nga lang namin, hindi ko nga lamang kayo mababanggit isa-isa sa ngayon. Pero dyan lamang kayo dahil alam naman natin, di ba? Basta DZMM Radio sa Estrenta, DZMM Teleradio, alam namin na nandyan kayo at lagi nakasuporta sa amin. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan niya ng 630 kHz sa inyong mga AM band at syempre sa bayang napapanood naman nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. I-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Kahit nasaan po kayo, saan man panig ng mundo, nandito naman po kami para sa inyo. At kung kayo po ay may mga kwento tungkol sa buhay, pag-ibig, pamilya, huwag na po kayong mahiya. Ikwento niyo po yan sa amin. Ipadala lamang sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000 o di kaya tawag po kayo sa telepono bilang 8924-4101 Locals 5671, 5672 at 5673. Tawag na mga kapamilya. At kung nais naman po ninyo makiin sa ating usapan ngayong hapon, i-comment naman sa chat box sa YouTube, sa Viber. Siya binigay ko kanina 0919-278-3000 or tawag. Pwede rin po sa X, hanapin nyo lamang ang Chang Ami P. Ano pang hinihintay? Halina't makiin kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Tandaan, lagi na lamang, let us be here for each other. Ay, ayan, nandyan na sa YouTube, nanonood ngayon, si LV Didwa, Donald Figueroa Bagisa. Andyan din, present na present, si Chloe X Mario. At nakakatakot naman pangalan to, Tiger Lily. Si Roberto Clemente, nandyan na rin, magandang hapon, Roberto. At syempre, si Ligaya Ching Tan. Si Vanessa Torres humahabol. At yung iba siguro mamaya natin kayo babanggitin. Okay, sa ngayon, tanggap muna po tayo ng ulat mula sa ating mga radio patrol. Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa Liwasang Bonifacio kaugnay naman ng kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo. Naroon si Radio Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Yes, Amy, pasado alas 3 ng hapon nang magsimula ang programa na pinangungunahan ng bagong alyansang makabayan o bayan dito sa Liwasang Bonifacio na dinaluhan nga ng iba't ibang mga progresibong grupo mula doon sa kanilang mga assembly points sa iba't ibang bahagi nga ng lungsod ng Maynila. Kabilang na dyan yung mga kabataan kanina na nagmarcha, mga estudyante ng University of Santo Tomas na nagsagawa din ng kilos protesta dyan sa may Espanya Boulevard ay nagmarcha na papunta rito sa Liwasang Bonifacio. Sa mga sandaling ito ay nagaganap yung iba't ibang pagkasalita ng mga individual na kabilang dito sa hanay ng mga nagkikilos protesta. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, bukas para sa lahat ang kanilang kilos protesta ngayong hapon.
2: Ang ating protesta naman po ay open sa lahat. Basta ang panawagan natin, singilin si Marcos, singilin si Duterte, panagutin ang lahat ng kurakot, lalong-lalo na yung mga nasa tuktok. Ang ating panawagan, gusto natin sumunod sa ating hanay, magkaisa tayo, maayos ang ating protesta.
1: Samantala, ayon sa talaan ng Manila Police District ay umabot na sa mahigit 200 mga individual ang nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio na dumadalo sa kilos protesta ng mga progresibong grupo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, ang Malacanang muling idinepensa ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay naman ng pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang, si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
3: Binigyang diin ng Malacanang na naaayon sa batas ang mga binibitiwang pensahe at pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, naaayon sa karapatan at batas ang ginagawang pagtatanggol ni Teodoro. Bilang isang pampublikong opisyal, nararapat din anya na ipaglaban niya ang interes at karapatan ng mga Pilipino sa usapin ng maritime rights. Pahayag ito ng Malacanang matapos makita ang presensa ng 2 Chinese Military Hydrographic Survey Vessel sa bahagi ng West Philippine Sea noong nakaraang linggo na posibleng umanong gante ng Beijing sa patuloy na pag-iit ni Teodoro sa soberanya ng bansa. Pero para kay Castro, hindi magpapadala sa mga espekulasyon ang pamahalaan habang iniimbestigahan at inaalam ang tunay na motibo sa likod ng presensya ng mga barko. Sa ilalim ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, ipinagbabawal ang presensya at pagdaan ng anumang dayuhang barko sa Archipelagic Sea Lanes ng bansa, partikular ang mga survey vessels gaya ng sa China. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating pong huntahan sa Ako To Si Chang Ami. At sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Anong Feels Mo? Pag-uusapan naman natin ang isang kondisyon na baka hindi agad napapansin sa mga bagong nanay o yung pong mga bagong ina. Ang tinatawag na postpartum psychosis. Dahil matapos manganak, hindi lamang katawan ang sumasailalim sa malaking pagbabago sa isang babae. May ilang ina na nakararanas ng matinding pagbabago sa pag-iisip, sa emosyon at pag-uugali. Pero paano ba natin malalaman kung baby blues lang ba ito o postpartum depression o senyales na ng tinatawag ngang postpartum psychosis? Ano-ano ang mga warning signs na dapat pansinin at paano makatutulong ang pamilya bago pa lumala ang sitwasyon? Dahil sino nga ba ang dapat na makapansin ang pagbabago sa isang bagong ina, kundi ang kanyang sarili o ang kanyang pamilya? I-share po ang inyong mga komento sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin sa DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Ayan, o kaya sa ating mga landlines 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Dahil yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Okay, so dyan lamang kayo ha, dahil sa pagbabalik makakasama na natin ang ating eksperto, si Dr. Anne Princess Grana Nespral. Isa po siyang Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association. So dyan lamang kayo, babalik pa po ang Ako To, Si Chang Ami. Ang oras, 3:30 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña. Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ako to, si Chang Ami.

0: Okay, balik na po tayo dito sa Ako To, si Chang Ami. Ito pa rin po ang inyong ating Amy, pansamantalang humahalili sa ating Chang, ha? Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At ngayon, para pag-usapan po nga ang ating postpartum psychosis. Ito po yung kondisyon ng isang nanay na bagong panganak. Para mas maintindihan natin, ano po ba ito at ano ang pagkakaiba nito sa baby blues o yung sinasabi nilang postpartum depression. Nasa atin pong Zoom na si Dr. Anne Princess Grana Nespral. Siya po ang Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association. Magandang hapon, Doc, and welcome po sa Ako To, si Chang Ami. Ito po si ating Amy sa ngayon.
1: Hello, good afternoon. Yes. Good afternoon natin, Amy. Thank you for everybody who's listening today.
0: Welcome po, no, at salamat din po at binigyan niyo po kami ng oras ngayong hapon, Doc. So, Doc, pagka ba sinabing postpartum psychosis, paano po ito naiiba sa karaniwang baby blues o postpartum depression?
1: Yung postpartum psychosis, medyo nandun na siya sa parang, kung sabihin mo itong spectrum ng sakit, nandun na siya sa pechidulo. So, yung baby blues kasi, pag bagong panganak, ang dami nang babago din sa katawan ng bagong mami, diba? So, it's normal na meron tayong mga konting mood swings, iyakin, tapos parang pwedeng ma-overwhelm yung mami. Lalo na, kung kumari, bagong mami siya. May hormonal changes kasi siya, biglang bagsak ng hormone dun sa katawan paglabas ng baby. So, kailangan ng konting adjustment sa katawan. Ngayon, pag nagtaga, usually, ano yan, meron the sudden change in the hormones, nag-a-adjust pang katawan, we have to give the mom several days, mga 10 to 14 days, na para mag-adjust yung katawan. So, there are parang, depende sa literature natin, mga 50 to 85% of women would experience baby blues or postpartum blues. Pero hindi lahat.
0: Opo.
1: Ngayon, yung postpartum depression naman, yan yung

0: punta sa postpartum depression. Yung mga nagkaroon ng postpartum brain, so pwedeng 1 in 10 of those who have postpartum blues would have postpartum depression. Tapos yun, pag mas masagal ko siya, hindi lang yung tukma, meron ang pagbabago sa kabibisip. Kung minsan may mga narinig, na hindi narinig ng ibang tao, may mga kabibisip na parang pagdududa, o kaya parang sobrang gulo na ng sinurman na talagang nakaka ang pagdalagin ng bata. Doon na tayo papunta sa postpartum psychosis, which is about 1 in 2 na doon sa mga nagkaroon postpartum depression. So, hindi naman yan yung automatic na parang postpartum psychosis na agar. So, yung postpartum psychosis nature rare, 1 to 2 sa bawat 1,000 na mga anak. Mas mataas ang risk kapag meron ng previous mental health concern yung mom. So maganda na talagang kukunyari, meron tayong nakakunsin, mood changes, pagbubuntis pa lang, or may history na mood changes, bago pa mapuntis, medyo mabantayan na natin yung bagong mom o yung mom para maagapan natin, hindi umabot sa postpartum psychosis. Parang ganun,
1: Opo. So, Doc, so ito palang postpartum psychosis, o siguro pati depression, ano? So, ito, nakikita na ito, nabanggit mo na hindi pa siya nanganganak, buntis pa lang yung babae, may mga signs na siyang pinapakita na merong something o meron siyang emotional, pwede bang sabihin na parang nagkakaroon siya ng dilemma, emotional dilemma, habang siya ay buntis pa lang hanggang sa manganak siya.
0: Hindi naman, yung risk pwedeng mas mataas. Kung kunwari, may study mo before. So yung risk yung magkaroon ng postpartum depression, higher. Kasi di ba pag bagong panganak, ang dami yung pagbago sa kakawan. Kasi ang dami yung expectations, mommy. Parang super mommy son di ba?
1: Yes.
0: Ikaw yung expected mo, parang dapat paglabas ng baby, kaya mo nang gawin lahat. Na hindi naman, di ba, depende kung normal delivery, kung sila yan, ganyan. Kung may support system ba, yun. Hindi naman lahat kaya agad ng new mother, di ba? So, kung may history na before, tapos yun, hindi pa, yung support system, hindi pa pinag-agatakan, pwede mas mataas yung risk.
1: Okay. So, Doc, babalikan kita ha. Mag-gap lamang po kami. Saglit na saglit lamang. Diyan ka lamang po sa Zoom ha. Diyan lang po ha. Saglit lang. Okay, babalikan natin si Doc Anna no, para mas maintindihan natin kung ano itong tinatawag na postpartum depression. Pero sabi nga niya, di ba, kapag ang babae meron na siyang history na tungkol sa ganyan, ano, pagka may mga depression siya bago pa siya nagbuntis, maaari itong maka-apekto sa kanya kapag siya ay nagbuntis na at nagsilang ng anak. Okay, dyan lamang kayo. Babalik pa po ang Ako To, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money.
2: Abangan sa Private Confessions.
5: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang

0: hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
1: Private Confessions. Private Confessions.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
2: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
5: Okay, 3:41 po ng hapon. Uy, may nanonood daw akong kaibigan. Ayan, si Jimmy Ong nanonood siya ngayon. Hello, hello, hello, hello sa iyo. Anyway, habang inaayos po natin ang linya nitong si Dr. Anne Princess Grana Nespral ng Philippine Psychiatric Association, kanina po'y napasadahan na niya, no, kung ano itong tinatawag na postpartum depression at anong difference ito dun sa mas pag-uusapan natin ngayon na postpartum psychosis. Kumbaga, pwede pala siyang nagsisimula ka sa parang may tendency, kumbaga may history ka ng depression, ano, before ka pa nagbuntis, and then nagle-level up yon habang tumatagal. So para mas maunawaan pa natin at para matanong natin talaga si Dr. Anne patungkol dito, nandiyan na po siya ulit, nagbabalik sa Zoom. Doc Anne, kumusta po ulit?
6: Yes po.
5: Ayan, so tama ba yung... Opo. So sabi mo kanina, di ba, may history ng depression bago pa nagbuntis. Pero ngayon, parang nag-level up, so nauwi siya dito sa postpartum psychosis. O, so, pero linawin natin, Doc, ano? So yung postpartum depression, mas mataas, kumbaga, yung level ng postpartum psychosis. Tama po ba? Para mas malinaw lang kasi kanina, yung line natin medyo nagagaralgal.
6: I'm explaining it lang po na parang spectrum, pero hindi naman kayo parang level up. Siguro parang mas madami yung symptoms. Tapos kasi ang postpartum depression kasi, yung management natin, pwedeng medications, pwedeng support system, talk therapy, diba? Ang postpartum psychosis kasi, emergency na talaga yan. Kailangan na talaga ng abutan. Hindi lang kayong pwedeng sabihin ng abutan. Kayamin lang yan yung mga nadadaan. Pag postpartum psychosis, talagang parang wala sa panandawian. Marami kasi yung kaya siya emergency kasi po pwede na masaktan yung sarili.
5: Mm-hmm.
6: Pwede na masaktan yung baby, diba? Kasi hindi na nga tama yung pag mga inisip niya at that personal challenge. So po pwede na pwede restless siya, yung mga pag-alaga sa baby, pwede talaga wala, diba? Pwede talagang balik, pwede yung group nila ka nag-direct dito pag may mga pagdududa na kasi sila eh. Pagdududa o kaya yung maling paniniwala. So pag naman ka pwede ba dangerous, ayun din, masaktan yung sarili niya, masaktan ka yung
5: okay. So, emergency kapag ka postpartum psychosis na kasi kanina in-explain po ni, Doc Anne, pwede mong sinasaktan na yung sarili mo and then hindi mo na kaya talagang alagaan yung sanggol, no, na expected sa isang nanay. Ang hirap talaga maging nanay. Imagine, ang sakit mga anak tapos in-expect nila, lalo na kung ikaw ay, ano tawag doon, natural o normal yung iyong paraan ng panganganak, di ba? Na kaya mo na agad alagaan yung nanay. Kaya nga ilang oras, tama ba? Ilang oras after ka magsilang? I don't know kung ilang oras o a day after, ibibigay sa'yo kaagad yung baby tapos papasusuhin mo na dun mismo sa iyong hospital bed, di ba? So, ganun eh, parang Lalo ngayon ano, ito Doc Ann, paano nakakaapekto? Kasi di ba ang dami sa social media, mga artista, mga modelo na parang ang gagandang babae, tas nanganak. Tas ipapakita nila na parang ang dali-daling manganak at parang hindi masakit, kumbaga. Ito po ba nakakaapekto sa mga ordinaryong babae? Na alam mo yun, nagbigay nanganak, di ba? Tapos parang sabi mo kanina, ang daming challenges. Ito po ba nakakadagdag ng pressure sa isang babae? Kasi kailangan, hindi lang siya superwoman, kundi beautiful superwoman siya.
6: Yes. May kasi yung superwoman natin talaga, di ba? Successful expectation. Kaya maganda na yung reality dun sa labi. Ito kayo naman yung parang photoshoot na mga human. Kaya lang hindi lahat ganun maganda o kaya ganun. Kasi pag nanganak ka, hindi pwedeng naka-makeup or naka-nail polish na mga ganyan. Kasi kailangan ng mga doktor makita kung baka luspad ka na talaga. So, yung medical, hindi pwedeng masyada kagalpat. Iba yung photoshoot level. Iba din yung talagang bagong sa kasi. So, maganda po na naman sa ngayon ang ating inyo, di ba? Kasi, yung pag-speculation, kailangan temper na. Hindi po pwede na language palaki. Kasi yung pressure ang taas for the ordinary people, hindi bawal na maganda. Di ba? Gusto natin maganda tayo. Pero, yung pressure, you have to be mindful kasi yun nga, hindi naman lahat kaya yung ganun level. As a mom, we have to give ourselves time to repeat it. And basta maganda yung siguro natin. Ang unang yakap po kasi paglabas ng babies, bibigit na yan agad sa bitip. Tapos noon, sumukun tayo, saan talagang si-rest ito na yan. Unang yakap yan, breastfeed mo. Kung kaya ka agad habang nandoon sa siblings. So, habang nag-a-adjusting katawan, ang expectation dapat kaya. So, minsan yung iba, na-overwhelm talaga doon. So, gusto natin, nag-a-adjust, pwede ka lang nag-post ng pictures, pagpapurpose mo lang siguro para natin yung expectation ng ibang mga tao. Hindi tumaas yung pressure. Kailangan sobrang banda ko pagkatapos ng ina. Kasi baka nga na yan, lalong bumaba yung food natin at ikutumbara natin yung sarili ko sa ibang tao. Na ay siya, ganyan paganda pagkatapos ng ina. Dapat ako din.
5: Aha. Ito, doktora, yun po bang puyat? Kasi di ba bago manganak yung babae, sobrang lagi na siyang puyat. Hirap na siya makatulog. Hindi talaga madali. Yung lalo na yung last 3 months, ano? Lalo yung final month bago siya mag-give birth. So yun po bang matinding puyat? Tapos yung stress, yung hirap ng sakit ng katawan, and then your hormonal changes, o minsan yung kawalan ng support, di ba? Kasi nga, sabi mo nga, ang taas ng expectation sa babae, hindi, kaya mo yan. Alam mo na yan, di ba? Parang minsan yung lalaki, hindi naman sa ano, pero minsan nakakaligtaan din ng lalaki na yung sitwasyon ng kanyang asawang nagdadalang tao. So ito po ba lahat ng to nakaka-apekto din sa mentality ng isang o sa mental health ng isang babae na nagdadalang tao at mga nganak?
6: Oo, definitely. Kasi we follow up tayo sa social model. So hindi lang yung genetics. So para the higher the risk kapag nadaming mga pastor. So, kapag natin yung psychological kung ano yung mga batasan ng mga bagong mother, diba? Yung support niya yung social factors. So, kung kunwari, part of biological, hindi na masyadong nakakatulog. Kahit sino hindi nakakatulog na maayos, diba? Parang, minsan, pagkulang sa tulog, nasama na yung pinipla. Kulang na sa tulog, hindi masyadong nakapag-isip, pag-work na over. Talagang pa pwede, hindi maganda yung mood. So, mood is stress yan. Tapos nung kukunwari, pagkatapos mag-work, siya kayong expected na pagpapag-ed, siya kayong expected na mag-linis ng mga bote, kaya change ng diapers, so, kaya mag-linis ng bahay, mag-luto para sa pamilya. So, ang ano natin, reality is, pwede tayong maging maraming ginagawa, pero hindi talaga yung super mother mentality natin. Kailangan natin ng tulong ng community. Lalo na kung tayo ay mag-ilaw.
5: Oo, community and family, ano, lalo na pati si Mister, no? Oo. Ito, Doc, no, may tanong dito from Manili ng San Juan. Sabi dito, normal ba na ilang gabi nang halos hindi natutulog ang bagong panganak, pero hindi naman siya inaantok? Para kang ano nun, para kang nakainom ng matinding, alam mo, elixir na hindi ka na antok, hindi ka dalawin, parang lagi kang energetic. Ito ba'y normal, Doc?
6: Hindi na siya, pag kunwari, hindi ka na kailangan sa tulog, hindi na kailangan ng pahinga, o pwedeng symptoms kasi siya ng mood disorders. Yung parang sinasabi mo ako ng mood swing na.
5: Okay.
6: So, from depression, mag-swing tayo sa mood disorders. Kasi kailangan
5: ko rin
6: talaga ng test.
5: Okay. So sabi mo, maaaring nasa mood disorder na siya, so kailangan ng test. Ano po itong test na ito, Doc?
6: Rest
5: pala, hindi test. Okay. Kala ko test eh. So kailangan mag-rest. So siguro pwedeng gumawa ng paraan para itong hindi inaantok na bagong panganak ay makatulog. Okay, so ito, sabi naman ni Lito ng Pampanga, good PM, ma'am, Amy and Doc, sabi niya, paano kung bigla siyang naging sobrang suspicious na asawa o pamilya? Tamang duda, kumbaga, red flag na po ba ito? Ah, so pagkapanganak, medyo selosa o dudosa.
6: Siyempre, kailangan natin i-qualify kung dati talaga kung selosa o dundi, di ba? Pero pagkatapos panganak, tapos may pagbabagong consent, tapos nagbududa naman siya, masyadong magsiselos, na parang wala namang dahilan sa pagsiselos, red flag siya. Lalo na kung may iba pang status, ito kasi pag-alit, hindi mo maalagaan ang bata, tapos palaging nagtutuda, lalo na kung kunyari yung selos na walang dasihan, red flag po yan, mas maganda.
5: Okay, red flag na kapag yung, kumbaga siguro dati hindi naman siya ganun, ano? Tapos nagkaroon na, sabi nga dito nung nagtanong, biglaan na lang naging suspicious. So pwede nga magpa-check up na, no, sa isang psychiatrist or psychologist, Doc?
6: Pag medical emergency, kung kunwari may pagdududa, ang una na rin natin yung psychiatrist nako, or yung OBGYN po ninyo, kasi yung doktor, tapos sila na rin mag-re-repress at psychiatrist.
5: Aha. Okay. May isa pang tanong. Sabi naman ni Vanessa Torres, 1129, ang postpartum psychosis is a psychiatric emergency as it is rare and serious, kung ganun daw ba talaga ito kaseryoso, Doc?
6: Yung ano natin is anything po na makakasakit sa sarili o kaya makasakit sa ibang tao. Yan lang po yung pinaka-emergency sa amin sa pangkakas. So kung kunwari ho, wala siya sa common mindset, tapos may charot, nasaktan yung sarili niya o saktan niya ang ibang tao, dalawa yung pagkutulgan, siya, definitely there's a psychiatric emergency po sa amin.
5: So, kailangan talagang magpa-check up kasi nga po, baka mamaya saktan na niya yung sarili niya at siguro pati yung sanggol, no? Kasi syempre, kung hindi mentally okay o psychologically okay yung nanay, ay nalalagay din sa alanganin o sa peligro ang sanggol. Ito, sabi naman ni Ma'am Lina ho ng Plaridel, Bulacan, kung ang blue baby daw ba ay maituturing na parang pagiging immature, Doc?
6: Sabi ko, ang blue baby.
5: Yeah, blue baby is an immature child. Hindi, di ba? Ang blue baby, iba. Blue baby is may sakit ka sa puso, yung bata. Tama, no? Ma'am Lina, ako na po, ako na talaga sumagot. So, yung blue baby po, Ma'am Lina, may sakit po sa puso yung bata. Kaya siya blue, kasi parang nag-iiba nga yung kulay ng labi dahil kulang sa hangin yung bata. Okay, hindi rin yan maisasabing immature, kasi immaturity is iba. Iba naman ang usapan na yun. Opo. So, Doc, ito may isa pa akong tanong. So, paano po natin may iwasan na mapagkamalan na pagod lang yun, yung pinapakita ng isang nanay o nararamdaman, ano, o normal lang yun sa bagong nanay, yung mga sinasabi nating senyales na baka mamaya mainitin ang ulo o baka may mga mood swings, kailan masasabing yun ay nasa tama pang level, kumbaga, o normal pang maituturing, Doc?
6: So yung baby blues natin, mag-resolve siya after 2 weeks kasi nag-babalance yung mga hormones natin. Tapos ang depression naman kasi usually longer than 2 weeks ang mag-symptomas. Again, any dysfunction sa normal activities mo naman siya ang pag-alaga ng sarili, tapos pag nag-verbalize siya, napagod siya. Tuloy na nalitin. And then, pag longer naman, anything longer than 2 weeks, kailangan natin na ipa-check up siya. Mas magandang ipa-check up siya.
5: Yes, oo. Okay, so ito sabi naman ni Chini ng Mandaluyon, Dok, kasalanan ba kung hindi ko nararamdamang mahal ko agad ang baby ko? Pwede ba itong ituring na kasama doon sa mga dinidiscuss natin na postpartum psychosis or postpartum depression, Dok?
6: Ano po ulit din?
5: Sabi niya, kasalanan daw ba kung hindi niya nararamdaman agad na mahal niya, o kung hindi niya nararamdaman na mahal niya agad yung baby niya?
6: Hindi naman siya kasalanan. So, wala naman yun na parang kasalanan or hindi. Pero merong ilang na minsan hihirapan makakonect sa isa baby nila.
5: Okay.
6: Tapos, po pwedeng sinyari siya yung disorder. So, maganda din na sa check-up na natin. Kasi usually may bonding yan doon sa baby. Tapos, anything na makakadisrupt ng bond na yun, magandang ipa-check-up din, di ba? Pwede sa psychologist, pwede sa psychiatrist, kasi hindi naman sa traumatic parang self-based siya. Pero it is something, anything that disrupts the bond ng mommy at ng baby, magandang ipa-check-up din. Para mas maintindihan, tapos para magigyan natin yung insights.
5: Oo. So kasi parang bilang babae, di ba, ina-expect ng isang nanay na pag nakita niya yung sanggol niya, mahal na mahal niya agad yun. Kasi nga naman, magkadugtong ang pusod ng dalawa, di ba, yung sanggol at saka yung nanay. So parang pag hindi siguro niya ma-feel, no, si Chini, na mahal niya agad yung baby niya, parang nawi-weirdohan siya o nahihiwagaan siya bakit ganun yung reaksyon niya. Okay, so ito siguro last, no kasi kulang na tayo sa oras, Doc, no, ang daming tanong, grabe. Paano kung ayaw daw hawakan o alagaan ng nanay ang baby niya, sabi ni, ang tanong ni Tina ng Manila.
6: Oo. So yan yung medyo mahirap na magandang pa-check up din natin at alam natin bakit. Kasi baka may underlying reason yung abong mother na meron pa siyang ibang gumadaan. Then bakit ayaw yung hawakan ng baby niya? So hindi natin alam kung ano yung mga sakura niyon. So again, pwede sa psychologist, pwede sa psychiatrist. The support is very important for the new mother. Hindi tayo pwedeng mag-discuss agad-agad na, kasi ganyan yan, kaya ano yung halakan. At naman tayo mag-discuss kasi hindi pa natin alam kung ano yung dinadaanan ng couple yun. At the support system in the community and family is very important. And anything that is not at bond, alamin natin. So, siguro po, magandang mag-check natin yung new mother ngayon. Ano yung dahilan kung bakit alam mo, halakan yung basang baby.
5: Okay. May follow-up question dito si Lito. Paano daw kung ayaw niya magpatingin sa doktor? Kasi sinasabi niyang wala naman siyang problema. Pero di ba, Dok, kailangan lang talaga kumbinsihin.
6: Yes. Okay, oo. Tapos, pwede kasi sabihin natin, hindi naman natin sinasabi na may sakit ka. O hindi naman natin sinasabi na mental disorder ka agad. Ang pasok natin dyan, may concern.
5: Mm-hmm.
6: Ang concern natin, hindi na ako gustong hagwakan.
5: Okay. Aha. Okay. Sige, Dok. Salamat. Salamat po sa oras, Dok. Sayang, medyo bitin, ano, pero susunod po, imbitahan ka namin ulit.
6: Sige po. Salamat po.
5: Yes. Thank you po. Yan po si Dr. Anne Princess Grana Nespral, ang Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association or PPA. Okay, mabilisan lang, sabi ni Agapito Pagong, good PM, binabati daw niya ng happy wedding ang anak nilang si Glofet and Jordash na ikinasal sa court ng UAE last September 18. And then si Ryota Takashi, ayan, sabi niya magandang hapon daw at happy shout out kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan O'Hara at sa Barangay Katmon, Malabon City at kay Lovella Cruz. Hi daw sa atin. Ayan. Okay. Ah, okay. May tanong pa. So, on anyway. So, susunod na po sa akin ang headline sa hapon. Kasama naman si Tony Velasquez. Tutok lamang mga kapamilya. Sa pangalan po again ni Changami Perez. Ito po si ating Amy Estareja. Salamat, kapamilya.

0: Ang tamang oras, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: po'y araw ng Lunes, 21 na buwan ng Setyembre taong 2026, anibersaryo ng Martial Law. Sa ating po mga headlines sa hapon, alos 9 na piso kada litro ay tataas sa presyo ng diesel bukas, dagdag presyo sa gasolina at kerosene, big time din! Protesta sa Liwasong Bonifacio sabay sa pagunita sa 54th na anibersaryo ng Martial Law, umarangkada na! PNP, itinangging overkill ang pagtatalaga ng libo-libong pulis. Dalawa patay sa magkahiwalay na aksidente ng motor sa Kaintang Rizal. Babaeng angkas, nakaladkad na jeep. Motorcycle rider, nagulungan naman ng truck. Grade 8 student na nagbanta o manong mamaril sa eskwelahan sa Sultan Kudarat, inimbitahan ng pulisya. Vice President Duterte nakalistang opisyal ng pribadong kumpanya kahit ipinagbabawal sa saligang batas ang pakikilahok sa anumang negosyo habang nakaupo bilang vice-presidente ayon sa testigo ng prosekusyon. At ikalawang medalya, nasungkit ng Pilipinas sa isinasagawang Asian Games sa Japan. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, kasado na ang ikatlong sunod na big time oil price hike bukas. Batay sa kwenta ng Energy Department, 8 pesos at 82 centavos ang sirit sa kada litro ng diesel, 4 pesos at 88 centavos sa gasolina, at 6 pesos at 47 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na gulong sa gitnang silangan. Samantala, nagpatupad ng 4 na piso kada kilong taas presyo ng LPG ang Regasco kaninang hating gabi. Katumbas ito ng 44 pesos na dagdag presyo sa kada regular na tangke. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na posibleng umabot ng 10 hanggang 25 pesos ang itataas sa kada litro ng LPG pagsapit ng Oktubre dahil sa pagtaas ng contract price at shipping cost. Binuhay ng Transport Group na Manibela ang panawagang taas pasahe dahil sa sunod-sunod na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Iginit ni Manibela Chairman Mar Valbuena na napag-iwanan na ang mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kaya dapat nang taasan ng 2 piso ang minimum na pasahe sa jeep para maibsan ang gastusin ng mga tsuper at operator. Sinabi naman ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr. na pinag-aaralan na ang posibilidad ng panibagong fare hike kung saan inaasahang maisusumiti ng ahensya sa Department of Transportation ang kanilang position paper sa Oktubre. Ayon sa LTFRB, hindi muna itutuloy ang nakatakdasan ang pagsumite ng rekomendasyon sa hirit na taas pasahe sa susunod na buwan dahil kailangan munang suriin ang posibleng maging epekto ng inaprobahang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila na ipatutupad sa September 26. Isinailalim na sa intervention ang 13 anyos na grade 8 student sa Sultan Kudarat matapos umanong magbantang mamaril sa Kapingkong National High School sa bayan ng Lambayong. Ayon sa pulisya, isinumbong sa kanila ng isang guro ang mga posts ng estudyante tungkol sa sinasabing pagbabanta, gayon din ang mga litrato ng armas. Dinala sa barangay hall ang menor de edad kasama ang kanyang guardian matapos puntahan ng mga otoridad ang kanilang bahay. Nag-alok naman ang Municipal Social Welfare and Development Office ng counseling at iba pang tulong para sa dalawa. Patuloy rin ang intelligence monitoring ng pulisya sa estudyante. Samantala, arestado naman ang 18-anyos na lalaki sa Tupi, South Cotabato matapos mag-post din sa social media ng larawan kung saan may hawak itong baril. Naharap ang suspect sa reklamong alarm and scandal. Bumisita ang ilang opisyal ng pamahalaan sa Banga, South Cotabato kasunod ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School noong Biyernes. Dumating kaninang umaga sa paaralan si DILG Secretary John Vicrimolia at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para tutukan ang investigasyon sa karahasan sa paaralan. Samantala, itinuturing na bayani sa gitna ng insidente ang isa sa mga nasugatan na grade 9 student na si alias Brian. Tinamaan ng bala sa kamay ang estudyante matapos sipain ang gunman na papasok sana sa kanilang classroom at napagsarhan ang pinto. Kaya naiwasang dumami ang posibleng biktima sa pamamaril. At kaugnay niyan, hindi naimpluwensyahan ng ibang tao sa halip ay umaktong mag-isa ang estudyanteng namaril sa Bangan National High School sa South Cotabato kung saan tatlo ang nasuwi. Balita mula sa South Cotabato, atid ni Ernel Tokmo. Ernel!
1: Yes, Tony, patuloy ang mas malalim na investigasyon ng pulisya sa nangyaring pamamaril sa loob ng Bangan National High School noong Biyernes. Sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na ang estudyanteng shooter ay nanggaling naman sa maayos na pamilya, maayos na samahan ng mga magulang, matalino, maraming kaibigan, may ambisyong maging doktor at hindi umano na bully. Pero umano ito sa depresyon matapos mahubog ang utak sa mga content sa social media tungkol sa karahasan. Dinala pa umano sa psychologist ang bata ngunit hindi pa rin naagapan. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencion Artates Jr., mag-isang namaril ang suspect dahil naimpluwensyahan ito sa mga content ng deep dark web. Ayon kay Rimulya, makikipagpulong siya sa Kongreso upang hingin sa mga mambabatas ang paglilimita ng paggamit ng social media sa kabataan 16 years old pababa, pati na ang mahigpit na regulasyon ng mga armas, inspeksyon ng sa safety pin ng mga baril sa mga bahay at ang total ban ng mga nihilistic website. Maaari namang maharap sa kasong reckless imprudence ang ama ng bata. At yan ang balita kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Balik klase na mga mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga Junior High School mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pamamaril roon. Dumaan sa masusing inspeksyon ang lahat na sasakyang pumasok sa loob ng campus. Nagpahayag din ng pakikisimpatya ang universidad sa mga National High School sa South Cotabato kung saan nangyari ang pinakabagong insidente ng active shooting. At nagpaalala rin sa mga mag-aaral na huwag panoorin o ishare ang anumang larawan o video ng insidente. Ika-18 ng Agosto na mangyari ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School na ikinasawi ng dalawang estudyante, kabilang ang suspect at ikinasugat ng isa pa. Naka-block na sa Pilipinas ang dalawang website na sinasabing nagpapakita ng graphic violence. Balita mula sa Camp Crame at Tinirado Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
2: Si PNP spokesperson Colonel Alan Rico na naniniwala ang may malaking impluwensya ang dalawang website sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa totoong buhay. Sa pakisipugnayan aniya ng PNP Anti-Cybercrime Group sa National Telecommunications Commission na ipablock na ang dalawa sa mga aktibong website na nagpapakita ng graphic violence para masigurong hindi na ito ma-access muli sa Pilipinas. Sa pananaliksik ng Radyo Patrol, kabilang sa mga website na ito ang online platform na ginamit pang live stream ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Pero ayon kay Cook, may ilang website pa rin ang sinisikap na ipablock sa Pilipinas. Sabi naman ni newly installed Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Andre Dijon, iniimbestigahan na nila ang umano'y mga social media groomer na nanguudyok sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Mga kapamilya, nagsimula na ang protesta ng iba-ibang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kasabay ng 54th na anibersaryo ng martial law. Nakasentro sa isyu ng korupsyon ang pagtitipon na tinawag na bahain ng protesta ang mga korap at pahirap na nilawakan ng mga grupo mula sa iba-ibang sektor. Alamin natin ang sitwasyon ngayon, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, pumalo na sa may 1,000 ang crowd estimate ng Manila Police District sa pagsisimula ng protesta ng iba't ibang progresibong grupo dito sa Liwasang Bonifacio. Hindi alintana ng mga narito sa Liwasang Bonifacio ang tirik na araw at mainit na panahon, maipahayag lang ang kanilang mga panawagan. Karamihan sa mga nakisa rito ay mula sa kabataan, kabilang mga estudyante ng mga universidad at paaralan dito sa Maynila at mga karatig lugar. Electoral groups tulad ng Kabataan Party List, Gabriela Women's Party, Tinusan Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan, Alliance of Concerned Teachers at mga katutubong grupo. Si sentro naman ng programa ngayong hapon sa panawagan ng pagpapanagot sa malawakang korupsyon sa pamahalaan at mga sangkot sa flood control project. Panawagan rin ng grupo ngayong hapon sa Kongreso na tuluyang ipasa ang isang komprehensibong anti-political dynasty law. Kabilang din sa tatalakayin sa program ng neoliberal economic issues, kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, mataas na unemployment rate at iba pang issue ng lipunan. Mamayang alas 5 ng hapon ay magmamarsya ang mga narito sa Liwasang Bipaso patungong Mendiola para makapatuloy ng kanilang programa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Now narito bagyang nagkagirian ng mga realista at polis nang sitahin at damputin ang lalaking na huling nagpipintura sa Central Island sa Recto, Maynila sa gitna ng protesta ngayong 54th anibersaryo ng martial law. Napakiusapan ng ilang realista ang mga polis na pakawalan ang nahuling lalaki sa kondisyong hindi na manggugulo. Bagay na pinagkasunduan ng dalawang panig, kaya nakabalik din sa hanay ang hinuling lalaki. Matapos ang protesta sa Mendiola, tumambad ang mga itim na pinturang inispray sa pader na naghahayag ng pagkadismaya nila sa gobyerno. Iginit ng Manila Police District Director Brigadier General Arnold Santiago na iginagalang ang karapatan ng mga nagprotestang maghayag ng salaubin. Pero iginit na kailangan ding ipatupad ang batas. At alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. Balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Tony, na nanatiling mapayapa ang sitwasyon at nakantabay pa rin ang mga tauhan ng Quezon City Police District dito sa People Power Monument at EDSA Shrine para sa mga posibleng pagtitipon o aktibidad ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. Nakastandby rin sa lugar ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department para matiyak ang emergency response at medical assistance, pati na rin ang Task Force Disciplina, DSP at MMDA. Naulang ng sinabi ni QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na walang nag-apply ng permit sa QCLGU para mag-rally, kaya walang inaasa ang protesta ngayong hapon. Pero nasa 800 pulis ang nakadeploy ngayon dito para matiyak pa rin ng seguridad. Sa mga oras namang ito, bukas naman para sa mga motorista ang parehong linya ng EDSA White Mate. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Kinalampag ng ilang labor group ang Department of Labor and Employment hinggil sa naudlot na aumento sa sahod sa Metro Manila. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Tony, bago magtungo sa Liwasang Bonifacio para sa malawakang protesta, kinalampag muna ng iba't ibang grupo ang tanggapan ng dole sa Intramuros. Pasado alauna ng hapon kanina, nagmarcha ang mga labor group sa paungunan ng Kilusang Mayo 1 patungong Morelia Street sa Intramuros para kundirahin ang anilay hindi makatarong ang pagharang sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila.
6: Patuloy din kaming mag-i-engage sa mga legal agencies, etc. and so on and so forth, para igiit na nasa panig ng mga manggagawa ang lahat ng katuwiran, ang lahat ng dahilan para magprotesta sa gobyernong ito, dahil ang paghingi ng dagdag na sahod ay aming constitutional in labor.
5: Bago matapos ang programa sa Intramuros, humiwalay na ang ibang grupo sa pangungunan ng anak bayan para magmarcha naman sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue patungong Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. Panawagan ng mga realista, never again to martial law. Nagdulot ng pagbagal sa usad ng masasakyan northbound ang isinagawang protestang tumagal ng halos isang oras. Mapayapa namang naisagawa ang protesta ng mga grupo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Iginiit ng National Capital Regional Police Office na hindi overkill ang pagtatalaga ng higit 17,000 pulis sa harap ng mga protesta sa paggunita sa martial law. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Azilo na bahagi lang ito ng paghahanda para matiyak na hindi mauulit ang gulo ng mga pulis at ralista nung nakaraang taon. Nauna ng tiniyak ng PNP na paiirali ng maximum tolerance pero hindi kukonsintihin ang anumang karahasan.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: natuklasang nakalistang incorporator, director at miyembro ng board of director ng Metro City Chow Foods Corporation si Vice Presidente Zara Duterte kahit nakaupo na Vice Presidente. Sa 27th araw ng impeachment trial, ipinresenta ng prosecution ang ginawang summary ng Securities and Exchange Commission sa Articles of Incorporation, General Information Sheet at Audited Financial Statement ng mga negosyo at shares of stock na iniugnay sa Vice Presidente. Sa ipinresentang summary ng mga dokumento ng Metro City Chow Foods Corporation, sinabi ni SEC Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na nagsilbing incorporator at director si Vice Presidente Duterte ng korporasyon noong 2016, kung saan nag-subscribe siya sa halagang 50,000 pesos. Lumabas naman sa GIS na naging miyembro ng Board of Directors ang Vice sa korporasyon mula 2018 hanggang 2025 at naging bahagi rin ng Executive Committee. Kaya tanong ng prosecution kay Del Rosario, pwede bang maging miyembro ng Board of Directors sa isang kumpanya ang Vice Presidente?
8: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kanyang deputies, ay hindi maaaring mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang provision, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest.
0: Sa interjection naman ng mga senator judges, sinabi ni Senador Rafi Tulfo na sana ay naabisuhan ang SEC ang Vice kaugnay na pagkakalista sa kanya bilang opisyal ng korporasyon. Pero sagot ni Del Rosario, wala sa mandato ng ahensya na abisuhan ang opisyal na may negosyo at sinabing iaakyat niya ang mungkahi sa ahensya. Very receptive o handang tumugon si Vice Presidente Duterte sa mas mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule ng impeachment court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
9: Tony, sa post-trial briefing, sinabi na Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense at defense lawyer ni Vice President Sara Duterte, na nakausap niya na ang Vice Presidente patungkol sa sub-judice o yung nagbabawal sa mga abogado na magkabilang panig, naging mismo sa respondent na si Vice Duterte na magsalita sa merito ng kaso.
10: Between myself and the Vice President on what I think is skirting sub-judice, skirting contempt, at very receptive naman po ang ating Vice President.
9: Yan ang paglapas ng show cause order ng impeachment court para pagpaliwanagin ng ilang miyembro ng prosecution na lumabag sa sub-judice ruling. Sa pagbisita naman ni Vice Duterte sa Banga, South Cotabato, niwas ang Vice na sumagot sa tanong na may kinalaman sa kanyang impeachment trial at iginiit na baka makontent siya. Sinabi rin niyang masyado ng maraming problema ang kanyang mga abogado at ayaw niya nang madagdagan ito pag nakontent siya. Sa ilalim ng true strike rule ng impeachment court, ibigyan ng focus order at pagsasabihan ng mga lumabag sa sub-judice bilang first warning. Habang multa, naabot sa 30,000 ang posibleng limitasyon sa pagtatanong ang ulit sa mga lalabag. Pagka-commit naman ang naghihintay sa mga paulit-ulit na lalabag sa sub-judice ruling. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Wala pang desisyon ang Senate Impeachment Court kung tatanggapin ang paliwanag ng prosecution sa issue ng sub-judice rule. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert.
11: Tony, wala pang desisyon ng Impeachment Court sa sagot ni Public Prosecutor at Pico's Zero Partners Representative Terry Redon at Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa Shoko's Order kaugnay sa umunoy paglabag nila sa sub-judice rule. Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nasa proseso pa ng pag-aaral at drafting stage si Presiding Officer Francis Escudero. Sa mga susunod na araw ay malalaman niya ang desisyon ng Presiding Officer. Dalawa ang posibilidad na mangyari, tanggapin ang kanilang verified answer at hindi napatawan ng anumang parusa o di kaya naman.
12: pwede rin naman po na sila ay masa-cite in direct contempt of court because of their violation of the Rule 18 on sub judice and the August 26 ruling of the presiding officer na una, sa first strike po, siya po ay ire-reprimand at sa pangalawang strike po o sa second offense, sila po ay maiimposan ng 30,000 na penalty po and possible floor restriction and referral to the office of the bar confidant.
11: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
13: Ula, ula, panahon, panahon.
0: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa mahinang habagat at mga localized thunderstorms. Pero huwag pa rin po niyong kalimutan na magdala ng payong dahil posible pa rin po ang mga biglaang buhos na ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Binabantayan din ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mababa pa naman ang tsansa na maging bagyo. Pero ayon sa PAGASA, posible rin na maging bagyo ang naturang LPA at posibleng pumasok sa PAR sa Webiso Biyernes at tatawaging Queenie. Hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot ito sa Super Typhoon category at posibleng humila sa habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan. At susunod, DZMM Teleradyo, pinarangalan ng Social Security System. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:24.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
16: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
17: Me too, Mama!
15: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap! Helps protect freshness feeling every day up to 8 hours! With regular use, results may vary.
18: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang!
17: Papa!
15: Uy! Isa cool, isa fresh, isa protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
19: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM, Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic report.
1: Traffic Report.
0: Pamilya, silipin natin ang lagay ng traffic sa kahabaan ng C5, Bonnie Serrano hanggang EDSA. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Tony, abiso sa mga motorista, kung babiyahe kayo ngayon, papuntang Marcos Highway sa Marikina, Banayan, pangtakbo ng mga sasakyan, pero mabigat na traffic na ang bubungan sa inyo sa C5, Bonnie Serrano Avenue westbound. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na traffic sa westbound hanggang sa intersection Pagkatipunan Avenue, habang light traffic naman sa C5 Bonnie Serrano Avenue eastbound. Kung tutuloy-tuloy ulit sa kahabaan ng C5 Bonnie Serrano, light traffic na hanggang sa Camp Aguinaldo. Pagliko sa kahabaan ng EDSA, banaya din ang takbo ng mga sasakyan pa Santolan South Service Road hanggang Connecticut. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Lunes, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 at 2, habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Cainta, Rizal. Patay ang 35 anyos na babaeng accountant matapos masalpok ang sinasakyang motorsiklo ng pampasaherong jeep sa bahagi ng Ortigas Extension. Pumailalim at nakaladkad ng halos 20 metro ang biktima habang tumalsik ang kanyang kapatid na nagmamaneho ng motor dahil sa tindi ng impact. Dead on the spot naman ang 21 anyos na rider matapos magulungan ng truck sa bahagi ng A. Bonifacio Avenue. Sinasabing pauwi na ang biktima matapos ihatid ang kasintahan ng mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, nakabangga muna na nagbibisikleta ang rider kaya nawala ng balanse at tumagilid bago nasagasaan ng hulihang gulong ng truck. Inilatag ng mga opisyal ang mga hakbang para mapalakas ang kalakalan at pagtutulungan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Amerika at ASEAN. Balita mula sa Malacanang, hati ni Radio Patrol, Christian Yozores. Christian!
2: Tony, pinag-deepbind ng mga opisyal ng Amerika at mga bansa sa tibok silangang Asya ang pangako ng patuloy na pagsuporta sa ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan ng Estados Unidos at ASEAN. Sa sidelines ng idinadaos na ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings, nagharap sa konsultasyon ang economic ministers ng regyon at mga kinatawan ng United States Trade Representative, kung saan nagkasundo rin ang mga opisyal na palakasin ang pagbangon ng mga supply chain at patuloy na dialogo para maresolba ang mga isyu sa kalakalan. Tinalakay din sa consultation meeting ang mga kinakaharap na hamon ngayon ng regyon at mundo sa ang pagpapanatiling bukas ng mga mekanismo sa kalakalan para sa patuloy na negosasyon, lalo na ng supply sa enerhiya at iba pang pangunahing produkto. Isinulong sa pulong ang pagpapatupad ng isang work plan na tututok sa mga hakbang ng Amerika at ASEAN para mapaunlad ang mga prioridad na interes ng dalawang panig gaya ng digital economy, maliliit na negosyo, development, kalakalan, intellectual property rights, agrikultura, paggawa at iba pa. Tinatayang aabot sa $30 billion ang direct investments na natanggap ng ASEAN mula. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Mga kapamilya, pinarangalan ang DZMM Teleradyo bilang best media partner para sa Broadcast NCR sa Social Security System Balikat ng Bayan Awards. Iginawad ang parangal dahil sa paghatid ng DZMM Teleradyo ng impormasyong makatutulong sa publikong maabot ang mga serbisyong handog ng SSS tulad ng iba-ibang loan, tamang pagbabayad ng hulog at iba pang benepisyo ng mga miyembro. Sa sports, nakasungkit ng panibagong medalya ang Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Ipinulsa ni Carlos Alvarez ang 2nd bronze medal ng national team sa men's traditional 77-kilogram mixed martial arts. Tiyak na rin na mag-uwi ng medalya si Jean-Claude Saclag sa kaparehong sporting event matapos umabante sa final round ng 65-kilogram category. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
17: Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. E nakapagpagasta po ba ang lahat? E nako, bukas po, lalo na yung diesel, mahigit na 8 piso po kada litro.
3: Itataas. Pinakamataas na ba so far?
2: Nang isang bagsakan na, pero kasi parang taglilimang piso yung the past 2 weeks eh. So parang ito na yung pinakamataas na isang bagsakan nitong mga nakalipas na linggo. Magpagasta po kayo ha, para po masigurado. Eh kasi yung iba partner, itong diesel, kapareho ko, yung full tank ko kasha na isang buwan eh. Bago ko magpakarga ulit.
3: Eh di swerte kayo so, kasi yung mga kababayan natin nag-TNVS,

0: buhay yung direktang maapektuhan nito, lalo na yung mga kababayan nating mga driver.
1: Kaya yung panawagan mo, eh para lang yung sa mga may kayang makapagpa-full-tank. Diba? Yun. So, nagbibigay naman ng tulong, ayuda ang ating pamahalaan.
0: Pero kasama na ba yung TNVS drivers?
1: Nung mga nakaraan.
0: Parang hindi pa yata yung diskwento. Ano? Yun yung sana nga maibigay din sa kanila. Kasi yung mga ordinaryong pampasaherong jeep, meron eh. Meron silang diskwento. May mga, actually makikita mo nga nakapaskil yan sa mga gasolinahan. Eh, pero sana yung mga TNVS drivers. Kaso paano nga ba natin malalaman yung
1: mga,
0: TNVS
1: ang last
0: drivers?
1: Kasi, operators ng mga electric vehicle, alam mo yon, no, na ginagamit. Kasi nga, yung iba dyan, eh, mga walang pambayad na. May nareremata na.
0: Nakupo.
1: Alam mo yon, na nakukuha na, nababawi. No? Dahil sa taas nga ng presyo ng langis, syempre, ano na yan, domino effect. Pati yung lahat. Yung pambayad mo nung pagkuha nung sasakyan, eh, hindi na nakakabayad. Tsaka yung ibang TNVS, di ba? Ano din yun eh. Sila mismo kumuha ng kotse, pagkatapos ay inuhulog-hulugan nila buwanan. Iniipon din mula doon sa kita.
0: Eh yung iba, narinig ko, eh nahirapan pa kumuha ng prangkisa noon eh, di ba? So katakot-takot naman eh yung pobreng driver, eh gusto lang din naman niyang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Ay, naku, kailan ba tayo aalis dito sa ganitong klaseng pamumuhay? Eh, pero syempre, hindi po rin po natin na... Ay, hindi ka pa nagpapakilala, partner.
1: Ay, good afternoon. Ako po si Maan Makapagal. Ayan na, ha?
0: Ang pa-sweet naman. Eh, ito nga mga nakalipas na araw, eh, syempre, hindi naman natin nakakalimutan din yung mga ibang mga issue, ha? Eh, kausapin natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia, professor din po ng Public Administration sa University of Makati. Live via Zoom, magandang hapon, Dean Ed.
2: Good afternoon, Sandro and Maan. Kahit na nakaka-depress yung opening ng mga discussion
1: Lunes,
2: ninyo.
1: Lunes pa lang to, Prof.
2: Pag-aabutin.
0: Oo nga eh. Oo nga eh. Tsaka kasi ito yung problema ng ating bayan, ng ating bansa, na kahit anong gawin natin, apektado talaga tayo. hindi tayo makakakawala dito. No? Pero syempre, hindi naman yun yung pag-uusapan natin ngayon, Dean. Dahil nga ito, unahin ko na, no, na-extend na naman no, sa ika-anim na pagkakataon itong medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa punto pong ito, yung mga ganitong pagkakataon po ba sa lente ng mga akadim, uuwi pa ba to?
2: Well, unang-una, Sandro, hindi naman siguro nakakapagtaka kung medyo magdududa ka na dun sa talagang dahilan o talagang totoong kwento dito sa pang-anim na extension na nung kay Senator Legarda. Baka yung iba sasabihin na lang sa atin, kung kayo ay naniniwalang babalik pa yan, eh medyo naive na kayo, no? Lalong-lalo na kung ibabangga mo to dun sa realidad ng posibilidad na hinaharap niya ang kaso at saka nung kanyang anak na si Congressman Leandro, no? So, it's not at all surprising na medyo mapapaisip ka na din at magdududa. Lalong-lalo na wala naman yan sa legislative record ni Senator Loren yung lumipad ng pagkahaba-haba at medyo nakakapuzzle na dahilan.
1: Eh, di ba sa mga HR natin, pag nagsabi kang may sakit po, tapos extend ka na extend ng leave.
0: Dapat may ano?
1: Oo, syempre sabihin ng immediate boss mo, uy, ano nangyari sa'yo? Tapos sabihin ng HR, ay sorry po, kailangan kayo mag-submit ng pruweba. Diba?
0: Medical certificate.
1: Oh, medical certificate. Mm-hmm. Pag ganun ba sa gobyerno, sir, required ba yun? Lalo, umingi ka ng extension. Eh, di ba sa mga HR nga natin, ganun eh.
2: As I think, baka ganun din kahigpit. Equally, yung patakaran sa gobyerno. And pagka ikaw ay nag-absent ng mahigit pa sa 5 araw, yan po ay may sakit ka, gumamit ka ng sick leave, ang expect

0: expectation na yan sa'yo, pagbalik mo, o kahit na hindi ka pa nakakabalik, meron ka na isasubmit na medical certificate. Kasi pagka lumampas sa 5 days yung sakit sa'yo, sakit mo, ang iniisip na dyan, medyo seryoso na at medyo malala na yung sakit mo. And so therefore, titignan nila kung yung bang leave mo ay nararapat pa or perhaps kung meron anong passing intervention na pwede nilang gawin sa'yo. Kasi among ordinary employees of the government, lalabas na yan pagka hindi mo maipaliwanag yung pagliban mo. AWOL ang tawag doon, absence without actual leave, no? Si Senator Lore naman, nagpa-file ng official leave. Kaya lang, yung sirkumstansya kung ano yung pinapalibutan nitong kanyang pagliban, eh talagang nakakapagtaka at nakakapagduda.
1: Pero hanggang saan kaya din, no? Mm-hmm. Eh mamaya, umabot hanggang 20th. No, leave extension yan. So, wala bang hangganan yun, Dean?
0: Well, merong mga sariling rules na sinusunod yung Senado, no? Walang pinag-ibayan dun sa sitwasyon ni Senator Bato na talagang just ignored the requirements of attendance. Talagang hindi na lang nagpakita. Ang pinapangambahan natin, baka maging ganun yan. Lalong-lalo na kasi, again, hindi mo yan pwedeng i-divorce dun sa realidad na hinaharap ni Senator Loren at saka ng kanyang anak, eh. I'm not surprised at all na yun ang iniisip ng iba nating mga kasama na baka konektado doon yung kanyang desisyon na hindi pa umuwi. And remember, I think it's been almost a month or more than a month na yung kanyang absence. So, hindi lamang yung impeachment court ang kanyang hindi kanya atenan. Pati yung regular legislative duty niya as a senator of the republic, eh medyo matagal na yung absence. Tatanungin doon, that already gives rise to a suspicion kung talagang babalik ka pa ba. Of course, kung tatanungin mo dyan yung mga senador, they'll be very polite and they'll give their colleague a benefit of the doubt. Kaya lang, ako medyo katakataka na talaga yung tagal at saka yung circumstances ng kanyang extended leave na ito. Mm.
1: Eh bakit kasi patingi-tingi?
2: Eh may sakit nga. Diba?
1: Hindi, kung may sakit ka talaga, tapos sasabi ng doktor mo, kailangan ka mag-leave ng say 3 months. Mm-hmm. No? Hindi yung parang patingi-tingi ang pag-leave. Mm-hmm. Diba? Kasi pwede namang sabihin ko ano yung sabihin sa'yo ng doktor. Kasi diba ikaw gusto mo nang pumasok, mm-hmm. gusto mo nang umuwi ng bansa. Pero kung doktor mo naman na magsasabi na hindi pa, mm-hmm. pwede ba yun na yung doktor nagsasabi na 1 week muna, te. Tapos, mapapaso na yung leave, mag-extend ka pa. Diba? Ang i-advise lagi ng doktor ay kailangan mo mag-leave ng siguro 3 months o 6 months. Diba? Mas ano yun, logical yun din.
0: To be fair naman, Maan, nangyayari naman talaga yung mga pautay-utay na ganyan. Ano? Mm-hmm. Even among ordinary employees. Kaya lang yun, medyo maliwanag kasi yung prognosis o yung sinasabing karamdaman kung bakit nag-i-extend. At normally yan, suportado ng medical certificate. Mm-hmm. Yung Senator Loret, parang hindi masyadong klaro eh. It's so vague na sinabing basta't may sakit sa baga, and I don't even know if this was communicated officially. So, ang tingin ko ay may karapatan ng taong bayan malaman kung ano ba talaga ito. So, I mean, nakakapagtaka ngayon, and I'm sure merong mga nag-iisip, baka yung pautay-utay na yan ay nakadepende dun sa certain conditions na hindi pa nangyayari or inaabangan nilang mangyayari. Remember, investigation being conducted by the ombudsman, e paano bukas kung ma-filean ng kaso tapos yung ifa-file pa plunder, ay lalong hindi na yun babalik kasi alam naman natin na yung plunder ay non-bailable offense. No? So, I'm not at all surprised kung bakit mapag-iisip yung mga kababayan natin na, eh kung muna bakit pautay-utay, ano ba talaga ang dahilan? Ano bang may karamdaman ba? Ano ba yung karamdaman? Meron bang pinresentang medical certificate o anumang patunay mula sa isang medical practitioner? At kung talaga namang merong karamdaman, kailangan bang sa Europa gawin yung pagpapagaling? Lalong-lalo na kung ang sinasabi naman ay sakit sa baga. Kung sa bagay siguro, baka mas masariwa yung hangin doon, kaya doon pinili ng Senator Lee.
2: Eh, ang punto ko si John Dean, partner, kung magkasakit ka, sige, magkasakit ka. Kasi tao naman tayo, nagkakasakit tayo. Ang tanong dyan, hindi ba dahil dun sa patuloy mong pagliban, yung patingi-tingi mong pag-a-apply ng medical leave, inababa, nalalagay na sa balag ng alanganin yung responsibilidad mo bilang halal ng bayan dahil nga itong nga usapin nung 16 na threshold, so sa two-thirds ng votes dyan sa impeachment trial, eh hindi ba dahil doon sa pagliban mo, kaya kailangan tuloy umimbita pa ng Amici Curie dahil nga posibleng hindi ka makaboto sa oras na kailanganin ng bumoto ng impeachment court.
1: Mm-hmm.
2: At yung paggawa pa ng batas, eh hindi mo rin nagagampanan, eh paano yung mga bumoto sa yon na ine-expect na kakatawanin mo sila doon sa mga panukalang batas na dapat gagawin ng Senado? Di ba, Dean?
0: Alam mo, tama yung pinabanggit mo, Sandro, nakadulo ito lahat doon sa konsepto ng pananagutan sa serbisyo publiko. Kasi nga, lagi nating binabanggit, public office is a public trust. Paano ka makakapagsilbi ng maayos kung hindi ka uma-attend, no? At kung may valid reason ka naman, dapat yun makita natin. Kumbaga, kung siguro doon sa mga senator judges, lalong-lalo na yung presiding officer at saka yung Senate president, dami ko ng pinoproblema, dadagdagan pa nito.
1: Oo.
2: Oo, parang na, ayan, nawawala sa yung audio nyo.
0: Thirds, kaya yung two-thirds na yun, it's really a valid question na kasama pa ba si Senator Lawrence sa computation dun sa tinatawag na denominator? Eh wala nga siya sa Pilipinas at walang kasiguruhan kung kailan siya babalik. Parang
1: eh yun na nga din. Oo. Din, halimbawa lang, no? Na-adjust na. Diba? Nabawasan. Eh biglang bumalik sa araw ng butuhan. Paano yun din?
0: Again, depende sa pananaw mo. Kung ang tinatanong mo ay yung katulad ni Justice Ascuna, ang pananaw niya dyan ay dapat isama sa bilang, no? So, balit kung tatanungin mo naman, I think yung tatlong Amici Curie ay meron tong nakaugat ito dun sa konsepto ng participation. Lalong-lalo na, for example, si Chief Justice Panganiban. Dun sa kanyang iniuugnay niya o dinudugtong niya yung karapatang pagboto doon sa konsepto ng participation. Kasi paano ka naman boboto kung hindi ka substantially nakaparticipate, no? So in that sense, obviously wala na si Senator Bato kasi hindi nga nakapalumpa.
1: Mm-hmm.
0: Yung naman na nakadetine ngayon sa Payatas ay maring hindi rin kasama kasi although nakapalumpa sila bilang Senator Judges, hindi sila naka-attend ng hearing. Senator Lauren, ganun din ang lalabas. She's already missing a big portion of the hearings. At paano ka makaka-intelligently participate in the discussion and the decision kung wala ka nga doon? Eh tayo ng mga meron, tumututok tayo dyan. Pero ilang decision na ng Korte Suprema ang nagsabi na walang kaparis yung karapatan, otoridad, at disposisyon ng isang huwes na tignan yung mga testimonya at saka yung mga testigo including their demeanor. O, kasama yan sa kanilang mga binabantayan eh. Yung bang mga testigo ay merong reliable na testimonya at sila ba mismo ay reliable? Hindi yung magagawa ni Senator Lauren dahil wala siya dun sa hearing.
2: Paano kaya to din? Eh kasi nga parang deadlock ano dahil nga syempre igigit niya na siya eh may sakit at hindi siya makaka-attend. Pero dahil nga doon sa kanyang pagliban, ang ending eh parang naho-hostage din yung kapangyarihan ng Senado na makapagpasya nga sa isang impeachment case.
0: Well, in that sense, Sandro, tama ka doon, no? Pero again, kung ako tatanungin dyan, abay, kung hindi ka nagpa-participate talaga following the position of Chief Justice Art Panganiban, hindi ka talaga dapat kasama sa bilang kasi mawawalan ng saysay yung esensya ng proseso. Kung hindi ka naman sumasali doon, tapos biglang Johnny come lately, darating ka, hoy, kasama pa ako dyan, and so therefore, boboto ko. Normally, they will just appeal to the sense of the senator judges themselves na sasali pa ba ako dito eh hindi ako kasali, hindi ako naging participant doon sa proseso mismo. Mm-hmm. So, yun ang kanilang mag-a-appeal sila doon sa ganong konsepto. Mm-hmm. Pero again, babalik ako doon sa binabanggit ko kanina, Sandro and Maan, inexcuse mo na yung absence kung walang malinaw na dahilan at wala tayong nakikitang end kung kailan ba talaga magre-report sa trabaho. Katulad nung binanggit kanina, kung ang HR ang magde-decision dito, eh matinding memo na siguro yung natanggap ni Senator Loren dahil kailan ka ba talaga babalik? Nakapending yung mga trabaho mo, meron kang mga deliverables at hindi mo yun nagagampanan.
1: Oo.
0: Kaya baka meron ka ng pink slip na matanggap sa susunod.
1: Oo. Eh magsasagawa ng caucus o ongoing ba ng mga senator judges para nga pagdesisyonan etong sa voting threshold. Siguro napapag-usapan nila yung konsultasyon na nangyari sa Amici Curie nung nakaraang linggo. Ano sa tingin nyo, Dean, ang magiging ano siguro yan?
2: Nag-ruling na si presiding officer. Oh, ano? Oh. So ang natanong na lang kung kikwestiyonin ng mga senator judges kung ito ba yung magiging pagpapasya ng mismong impeachment court pagdating sa usapin na yan.
0: Well, in fact, kinwestiyon na Sandro, no? Kinwestiyon na Senator Erwin Tulfo. Kaya nga nagkaroon ng basihan para mag-imbita ng mga Amici Curie, no? At napakinggan naman natin yung kanilang mga argumento. Kaya sa tingin ko ito lang naman ay isang intelligent guess ikaw nga, no? Tingin ko ay they will make a decision to interpret the concept of two-thirds following the logic na ipinresenta ng tatlong former justices, Chief Justice Puno, Panganiban, at saka Chief Justice Davide. Na ang ibig sabihin ay 16 is not a fixed number at ang two-thirds ay nakadepende doon sa actual participation ng mga miyembro ng Senado.
2: Sapagkat, ang tanong dyan din, hindi kaya ito'y patikim ng kanilang magiging boto kung acquittal o conviction?
0: Maaring ganun, Sandro, pero hindi naman yan one-to-one correspondence na pag bumoto one way here, ay masasabi mo na na merong equivalent na boboto din for conviction or for acquittal. Pero maaring maging pick lamang or clue lamang. Pero hindi yon masasabi nating garantisado sa ano.
2: Kasi parang partner, parang laro to ng pusoy dos. You lay down your cards, kita mo na kung paano boboto. Din.
0: That is correct, no? Pero hindi ko din naman, I also don't discount the possibility na meron talagang dun sa mga senator judges na kumbinsido lang based on the merits and based on what the Constitution says. So halimbawa, may bumoto sa kanila na insisting on 16. Example na lamang, si Senate Presiding Officer Jesus Cordero, siya ang unang nagsabi na 16. Pero hindi ka nakakasiguro na he will vote for acquittal. No? In previous interviews, nabanggit din dati ni Senator Lacson na ang tingin niya ay yung threshold ay 16. Hindi natin alam kung magbabago siya ng paningin dyan. Pero hindi ka rin nakasisiguro na ang ibig sabihin nun ay magbuboto siya para sa acquittal. If anything, yung kanyang mga disposition at maaaring linya ng pagtatanong ay maaaring pang sabihin ng iba na leaning towards conviction. So, hindi tayo makakasiguro ng sigurado na pag bumoto tungkol dun sa question ng threshold ay bumoto ng equivalent patungkol sa question naman ng acquittal or conviction.
2: May tanong ka pa ba, partner? Okay na. Dyan? Pero bago natin pakawalan si Dean, Ed, tanungin natin, paano po yung mismong ipinag-uutos ng Korte Suprema? At pagsita ng Korte Suprema na, 39 years na ha, wala pa tayong batas sa anti-dynasty. Tapos, pag binasa mo pa yung kanilang pahayag, parang sinasabi nila, parang malabnaw yung mga umuusad na panukalang batas.
1: Mas ano ba din na magkaroon kesa yung sabi mo nga malabnaw, para lang makakomply, or para lang magkaroon ng batas, sabi na nga nila, baka ma-legalize pa yung yung anti-dynasty dito sa pagsasabatas.
0: Well, the initial reaction ko nung nilabas ng Supreme Court yun, na yung hindi pagpasa ng batas for the last 39 years on anti-dynasty legislation constitutes grave abuse of discretion already sangayon na sangayon ako doon. In fact, sabi ko, it's about time na lumabas yung decision na yun ng Supreme Court. Dahil matagal na natin hinihintay itong batas na to na hanggang sa ngayon wala pa din. Kasi nga, yun naman natin yung history niya, di ba? Ang political dynasty talagang bawal sa Constitution. Kaya lang, ang magde-define kung ano ang political dynasty ay ang Kongreso. Napakahirap noon dahil a great number of members of the Congress, whether in the Senate or in the House of Representatives, ay mga miyembro ng political dynasty. Having said that, I think ang bola ngayon nasa Senado na dahil naipasa na ng mababang kapulungan yung kanilang version nitong anti-political dynasty legislation. Merong nagsasabing hindi ito sapat dahil ang gusto ng iba ay fourth degree. Subalit yung ginawa ng House ay nasa second degree at saka yung mga iba pang permutations. Kabilang na din dyan yung pagbabawal sa party list, no? Kabilang dun sa ban. Sa akin naman, ang point ko naman dito ay I'll take a victory any time of the day. Kahit nasabihin natin malabnaw at this time, kung magkakaroon naman ng legislation, it's still progress kung ako tatanungin. Siyempre, I would still prefer a stricter implementation or a stricter kind of legislation sa political dynasty. Pero kung hindi naman yan realistic at this time, bakit mo naman ipipilit? I would rather that we do some kind of legislation at this time at pagkatapos i-improve na lang natin sa mga susunod na panahon. So, pag nagkaroon ng batas yan, it's still considered a victory maski pa paano.
2: Mm-hmm. Ang magandang i-discuss pala dyan din, ano, partner, ang ehekutibo, meron niyang kapangyarihan na gumawa ng executive order. Parang batas na rin yung kapangyarihan na yan. Pero ang haksukdulan niyan ay kapag mayroong bagong presidente, pwedeng i-repeal, pwedeng hindi na yan na ipatupad. Ang legislatura naman, nasa kanila yung sole power para gumawa ng batas. Ang hudikatura naman, ito'y may kapangyarihan para magbigay ng interpretasyon kung ano yung essence, kung ano yung ibig sabihin ng mga ginagawang batas ng legislatura. At ito'y parte ha, ng checks and balance ng tatlong branches ng gobyerno. Ang magandang tanong, ano pa yung pwedeng gawin ng hudikatura para nga masigurado na merong anti-political dynasty law sa ating bansa, di ba din?
0: Well, ayan ngayon, naglabas na sila ng desisyon at kung di ako nakakamali, mandamos yun. Ibig sabihin, inuutusan ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa na ng batas, no? Normally kasi the judiciary is a very passive branch of government. Hindi naman yan ganun kaaktibo. Pero dito sa usapin ng political dynasty, medyo naging somehow emphatic yung kanilang posisyon na, oy, teka muna, ang tagal-tagal na niyan, kailan ba talaga kayo gagawa ng batas, no? So nakikita natin na there's really strong clamor para maipasa na itong batas na ito. At, you know, I've been teaching for almost 30 years at nung nagsimula akong magturo, pinag-uusapan na yung panukala sa political dynasty at hanggang ngayon, hindi pa din siya natutupad, no? So I think it's a signal to us that the judiciary is also, you know, making its voice heard dito sa issue na to at palagay ko ay talagang panahon na para ipasa ng Kongreso itong anti-political dynasty legislation na ito.
1: Mm-hmm. Eh sabi ng mga politiko din, eh sayang mag-i-election na. Mm-hmm. Hindi pa ba tayo aabot?
2: Mm-hmm. Eh teka lang, papasok na natin ito. Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Ayun nga, partner. At Dean, ano? Eh, malapit na yung...
1: Sayang, na, eh. Marami nang hinayang. Lalo yung mga nasa political clan, nasa political dynasty, kabilang.
0: Oh, malapit na nga, pero I think naman, between now and 2028, mayroon pang oras na ipasayang ang legislation na yan. Dahil baka mas matindi yung backlash sa Kongreso at sa buong gobyerno kung hindi pa ipapasa to, no? You know, hindi araw-araw nag-i-issue ng desisyon na ganito pa katindi yung Korte Suprema. Sabi ko nga, hindi naman yan normally nakikialam sa affairs ng Estado, eh, maliban kung merong dumulog sa kanila. Ito, meron nga dumulog, subalit nakita natin na talagang medyo very strong or very emphatic yung kanilang tagubiling. Nagawin nyo na yan, anti-political dynasty. At nakita din naman natin, no? Alam mo, in many forums that I've attended, yan din ang palaging binabanggit ng mga kabataan na talagang mayroong clamor on the anti-political dynasty legislation. In fact, sa tingin ko, walang masyadong debate kung kailangan na ba or hindi yung political anti-political dynasty legislation. Mm-hmm. Nagkakaroon lang ng mahabang diskusyon doon sa detalye. Kung fourth degree ba ang ibaban or second degree, sasama ba natin yung consecutive or yung mga simultaneous or isasama ba natin yung party list. No, yun doon nagkakaroon ng mahabang diskusyon. But I think doon sa question na kailangan bang magkaroon ng anti-political dynasty bill ay talagang ang sagot dyan ay kailangan na now na.
1: At kung mangyayari ngayon sa administrasyon, legacy itong matatawag din.
0: I absolutely agree with you, Maan. Ano? Kaya ako din naman si Pangulong Marcos dahil siya naman din ay nanggaling sa isang pamilya ng mga politiko. Kung ito ay susuportahan niya, and in fact, yung version ng House, ang nag-author nun, sarili niyang anak, no? Si Congressman Sandro Marcos, he can make it part of his legacy. Now, can you just imagine, no? Ang pumirma ng anti-political dynasty legislation, ang apelido Marcos, at ang nag-author pa, ang principal author pa, Marcos din. So, it somehow kind of gives you some kind of poetic justice. At inaasahan pa din naman natin na between now and 2028, may papasa pa rin ito.
1: Oh, at ang isa pang nagtulak din yan ay si House Speaker Boji D, no? Mm-hmm. Eh, ang D ay political clan din yan, eh. Diba din?
0: Okay, political, he also comes from a political clan in Isabela. Kaya nga, naiintindihan natin yung difficulty, Maan and Sandro, para sa mga miyembro ng legislatura na ipasa ito. Kasi parang you're signing your own death warrant, ika nga, no? At least proverbially. Dahil ikaw mismo gagawa ng panukala para hindi na makatakbo sa politika yung sarili mong mga kamag-anak. Pero yun ang tawag ng panahon, eh. Wala na silang choice dyan at there is a strong clamor. Ang nakita ko lang ay, syempre, admittedly, itong version ng House ay mas malabnaw kumpara dun sa inaasahan ng iba. Pero sa akin, a victory is a victory. Kung maipasa natin ito,
2: amiyandahan na lang.
0: Amiyandahan na lang natin. Let's push it further kesa naman sa wala.
2: Okay. Sige din, maraming salamat po. Ay, aabangan natin kung ano yung mangyayari.
1: Yan yung tinatawag na ano, maski pops.
2: Paano ka lang batas?
1: Maski pops, maski papaano.
2: Maraming salamat, Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor po ng Public Administration sa University of Makati. Thank you po.
0: Thank you very much, Sandra and Maan.
1: Thank you, sir.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted!
0: Issues Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio! Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, kumuha muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Partner, sino ba yung nauna sa listahan?
4: Nananatiling sarado sa mga motorista ang Ayala Bridge dahil sa maigpit na seguridad. May mga nakaharang din na container sa kalsada papasok ng Malacañang. Ang detalye hati ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
5: Yes, Maan, wala pa nga rin nakakadaan sa mga namasasakyan hanggang ngayon dito sa Ayala Bridge dahil sa mga nakaharang na malalaking container at barbed wire. Parte ito ng mahigpit na seguridad ngayong araw kung saan nagsasagawa ng kilos protesta kontra korupsyon ang iba't ibang grupo mula pa kaninang umaga. Tanging ang mga naglalakad lang na tao ang nakakatawid sa Ayala Bridge pero mahigpit din itong binabantayan ng kapulisan. Matatandaan na sa tulay na ito nagkaroon ng pagsusunog ng container noong nakarang taon bago magkaroon ng kaguluhan sa bahagi ng Menjola. Payapa pa rin naman at wala pa rin senyales na mga relista ngayon sa lugar kahit ang daloy ng trapiko ay tuloy-tuloy papasok sa Kasal at Palangka Street. Pero ang bahagi ng General Solano Street, yung papasok naman niyan sa Malacañang, ay sarado rin sa mga oras na ito. Doon naman sa bahagi man ng mismong taas ng Ayala Bridge ay manakakalat doon yung kapulisan at binabantayan yung mga pumapasok na mga tao doon na naglalakad papasok doon sa kabila, papunta sa May Taft Avenue. At nakita rin natin kanina doon sa ilalim may mga nakantabay din na Philippine Coast Guard sa ilalim ng tulay. Yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
4: Maraming salamat sa iyo, JM Pineda.
0: Report, mga progresibong grupo nagsimula na magmarcha patungong Menjola. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
6: Yes, Andro, Maan, sa mga sandaling ito ay nagsimula na yung marcha ng iba't ibang progresibong grupo patunga dyan sa tarangkahan ng Menjola. Sa mga sandaling ito ay tinatahak ng marcha itong kahabaan ng MacArthur Bridge at ito ay dadaan dito sa bahagi ng Karyedo, lalabas ng Quezon Boulevard at papasok ng Recto para nga baybayin itong kahabaan ng Recto papunta nga dyan sa Menjola. Yung lahat ng mga more or less 1,000 na naitala ng Manila Police District na nagtipon-tipon doon sa Liwasan Bonifacio kanina, ay lahat sila ngayon ay nagpamarcha na ngayon. No? Itong grupo ay binubuo ng iba't ibang mga progresibong grupo. Karamihan sa mga nandito, Maan Sandro, ay mga grupo na mga kabataan, mga estudyante mula sa mga progresibong grupo. Ang panawagan ng mga grupo na narito, Maan at Sandro, ay yung pagpasa ng isang komprehensibong anti-political dynasty law. Gayun din yung patuloy na pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalan, lalong-lalo na yung mga nagkamal sa pondo ng bayan dyan sa Manubalyang Flood Control Project. So, banyan muna yung update mula rito sa bahaging ito ng MacArthur Bridge. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Ito pang isa. Umaasa si Chief Justice Alexander Gasmundo na magpapatuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng justice sector para sa mas mabilis na maihatid ang hustisya sa mga Pilipino ilang buwan yan bago siya magretiro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
7: Maniginit nga ni outgoing Chief Justice Alexander Gasmundo ang kahalaga ng mga reforma sa justice sector kabilang ang mga pampara mabawasan ang siksikan sa mga kulungan at mabilis ang proseso ng mga kaso. Sa kanyang talumpati sa Justice Sector Coordinating Council o JSCC, sinabi ni Gasmundo na bagamat magkakaiba ang mandato ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government o DILG, kailangan pa rin ang koordinasyon sa mga bagay nagkakaugnay ang kanilang trabaho kabilang sa mga reformang binanggit niya, ang mga hakbang sa investigasyon, prosecution, pagdinig ng kaso, detention at pagpapalaya sa mga PDL. Kasama dito ang electronic service ng warrants at subpoenas, gayon din ang single karpeta system para sa mas maayos na paghawak at pagpapalitan ng records ng mga PDL. Giit niya, mahalagang manatiling tapat ang bawat institusyon sa kani-kanilang mandato at constitutional boundaries habang patuloy na nagtutulungan para mapabuti ang justice system. Umaasa naman si Gusmundo na magpapatuloy ang mga reformang ito sa justice sector habang papalapit ang kanyang pagretiro sa Nobyembre kung kailan niya maabot ang mandatory retirement age na 70. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Oo, Steve, bago ka umalis, hanggang kailan ang termino ni CJ Gusmundo?
7: Ito hanggang November na lang yan, Sandro, kasi pag naabot niya yung mandatory retirement age na 70. So ang ngayon, ang papalit dyan, malalaman natin. Pero so far, ang sinabi
4: sino mga candidates, Steve?
7: Yung inimbitahan ng Judicial and Bar Council, kabilang dyan si Senior Associate Justice Marvick Leonen, Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, Ramon Hernando, kasimilang din dyan si Henry Jim Polenting at Rodel Zalameda. So sila yung mga Senior Associate Justice sa Supreme Court.
0: Pwede pa. So aabangan natin din kung ano yung magiging pagpapasya ng JBC, kung sino yung masha-shortlist at kung sino
4: Bar Council.
0: Kung sino yung pipiliin ng Pangulo. Sige, maraming salamat. Correct. Steve.
7: Maraming salamat. Balik ko sa inyo.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: FM Numero 1 sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Eh, itong susunod naman na makakausap natin, partner, eh, taga Mindanao. So, siguro mainam din, bago natin siya tanungin doon sa impeachment, itanungin din natin kung ano yung kanyang naging assessment doon sa katatapos lang na barn parliamentary elections. Makasama natin, partner, sa linya ng telepono, si Representative Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita rin po ng House Impeachment Prosecution Panel. Magandang hapon po, Kong Zia.
3: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa mga nakikinig sa inyong programa.
2: Eh, Kong Zia, kamusta po yung assessment natin dun sa barn parliamentary elections? Kasi yung huling usap natin, a few days before na magkaroon ng eleksyon. Eh, kamusta po ang assessment natin? Bagamat, yun nga, maraming mga, well, medyo marami-rami yung mga naitalang violence sa pagsasagawa nga ng barn parliamentary elections. Eh, ano pong assessment nyo sa kabila nito?
3: Well, sa kabuuan naman, no, kasi tinitingnan natin yung kabuuan. Kung meron bang naging rason kung naging rason na hindi matuloy yung election, I think very clear naman kasi natapos naman yung election, medyo relatively mataas nga yung voting turnout, no? Bagamat may nakikita tayo ng mga incident talaga na sa palagay naman natin ay immediately na-resolve ng COMELEC at ng ating mga law enforcement agencies, no, kasi immediate ang kanilang pag-responde dito sa mga insidente na ito, ay overall naman, ang importante is na itawid natin yung sinasabi nating karapatan ng mamamayan na bumoto na at magkaroon na ng first regular barn parliament. Kasi matagal na rin ito na-postpone at inaaytay na ito ng ating mga kababayan. So, there are other ways naman to run after those who have, you know, those who have been involved in this incident. May mga kaso, I think, ang kapulisan ay nagkaroon na rin po ng investigation at the same time a filing of necessary charges against those who wanted to cause disruption in the election.
4: So
3: what is important is that's a separate case that are to for being pursued by the police, and the ultimate objective naman is to have the election done in one day, at nakita naman po natin yun at nagkaroon na po ng mga proclamation ng mga nanalo dito sa halalan na ito.
4: Mm-hmm. Pero walang ano, no, yung parang nakakuha ng mayorya, Kong Zia. Mm-hmm. Kaya parang tama ba, pipili sila ng interim minister?
3: Yes. Sa parliament kasi it's really the parliament na sila yung bumubuo ng coalition. Yung mayorya kasi na sinasabi natin is na-form yan doon sa coalition building ng lahat ng parties na nakasecure ng seats ng parlamento. Mm-hmm. Tulad ng ibang parlamento sa ibang bansa, meron talaga silang way to form alliances and then establish the government of the day. Hindi dito sa atin, halimbawa, na diretso ka binoboto mo yung presidente, diretso mo binoboto yung mga senador. Sa BARM kasi, may half of the 80 seats, ito yung sinasabing party representation. So, depende kung sinong yung makareach ng 2.5% of the total votes casted, makakasecure sila ng mga seats. Kasi doon yung determination ng how many seats are secured by one party who have gathered a certain number of votes versus that of the votes casted all over the region with a 2% 2% na calculation per one seat, no? At 2% of the total registered voters casted in an election translated into one seat. So sa ngayon nakita natin na wala talagang naka-secure. What is important is yun naman talaga yung design ng parliament, no, inclusive, na hindi makukuha lahat ng isang partido yung 40 seats na yon or 41 seats na yon na reserved for the party representation. Ibig sabihin, nanalo ang BFP, nanalo ang UBJP, nanalo, may nakuha ang seats ang BGC, may nakuha seats ang Riot Democratic People's Party. So, kung titingnan mo, medyo inclusive siya. No? Tapos, itong district representation naman na direct na binoboto, may sarili-sarili rin silang partido. So, pati sectoral din, binoboto din, may sarili-sarili din silang representation. So, pagdating po ng actual na convening ng parliament, eh, doon na po sila magbubuo ng kanilang government of the day. Mm-hmm. So, actually, it's designed to be that way, no? Para medyo inclusive yung magiging representation ng per-party allocation.
2: Eh, mapunta na tayo, partner, dun sa impeachment, ano? Dahil nga kanina ang...
4: Ano ngayon? Day 27.
2: Kung Zia, kasi nakita ko kanina online, yung mga netizens, parang bored na bored doon sa nakaupong abogado ng prosekusyon. Para daw hindi pinaghandaan, yun yung sinasabi ng netizens. Eh, pero ano pong masasabi nyo doon? Ano pong take nyo doon?
3: Alam nyo, medyo may expectation kami na since technical yung pag-uusapan, no? Medyo hindi siya ganun ka, hindi talaga siya ganun ka attractive if you are talking about attention na pwedeng makuha ng presentation as compared to, let's say, yung mga previous articles, no? Kasi pinag-uusapan dito dokumento, no? Document ng mga corporate income, yung direct beneficiary na owners, tapos ibabangga mo naman doon sa saling. So it's really a technical. So ako personally I was really expecting na ito medyo magiging slow yung Monday, but what is important is nakita natin na base doon sa testimony, presentation ng witness, nakita natin na yung mga corporations, mga companies na sinasabing pag-aari ni Vice President Sara Duterte na nag-appear naman sa kanyang salin, ay unang-una hindi nalulugi, diba?
4: Mm-hmm.
3: Hindi kumikita. Yung iba naman ay hindi sila nag-submit ng kanilang audited financial statements. So, sa kabuuan, ibabangga natin ito sa kanyang salin. Kasi according sa kanyang salin, itong mga kumpanya ito ay possible na ito, di ba? May net worth siya kasi na 98 million simula noong 2002. So tumaas talaga yung kanyang net worth. Net worth is ito na yung kabuuang pag-aari niya. Nakabayad na siya ng utang, et cetera, et cetera. So ito na yung kabuuang pag-aari ng ating vice presidente. So mayroon siyang 98 million. May surge talaga when she started working as our vice president. So nakalista itong sa kanyang salin itong mga companies na to. So syempre, paano mo i-explain? Saan niya nakuha itong pera na ito? Kasi kung ang kanyang salary grade ang pag-uusapan, hindi niya marireach yung 27 million in just span of 3 years, no? Kasi in addition to the 98, kasi dito yung buo ng 98, meron siyang, I think, mga nasa 27 million pesos in just 2 years or almost 3 years. So saan niya nakuha ito? So tiningnan natin yung naging corporate income nitong mga kumpanya na ito, at very clear na ipakita sa atin na lugi, nalulugi. In fact, yung mga dalawang kumpanya niya na involved into food industry, 0.1 lang ata yung kita nila tuon sa kanyang kapital na pinasok. So ibig sabihin, talaga hindi siya o hindi nakakapagbigay ng illegal income, lawful income, no? Para masabi natin na may match between the income, profit, net worth ng vice president with that of the companies she declared under her salin. Number two, very clear, nakita naman natin na under Article 7, Section 13, hindi dapat magkaroon ng directly or indirectly na interest ang isang nakaupong presidente, ang vice-presidente at mga gabinete sa mga negosyo pag sila ay nahalal o na-appoint sa mga posisyon na ito. So dapat, from the 2022, nag-divest na dapat siya. pero andun pa rin yung kanyang makumpanya. So that's a clear violation of the Constitution na hindi siya nag-divest. At hindi lang siya shareholder, ah. Hindi lang siya yung sinasabing passive shareholder na nag-aantay lang ng ROI niya. She is a director of some of these companies. Ibig sabihin, siya, nagpapatakbo siya ng isang kumpanya, kasama pa siya sa compensation board, nagde-decide talaga siya. In every election, siya talaga yung nai-elect kasama na board of directors. So hindi po pwedeng ang vice presidente at the same time, ang kanyang trabaho ay director ng kumpanya.
2: Pero kung siya...
3: Pinagpapawalan yan ng ating constitution. So klaro na po yun, na nailatag yun ngayong araw na ito.
2: Pero kung siya, partner, ang tinutumbok po ba nito ay... ang pagbubukas na rin ng BIR records ng pangalawang pangulo?
3: Papunta na rin tayo doon kasi titingnan natin yung income tax return ng binabayaran din nila eh. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin na although ito, hindi sila kumikita, wala nang, syempre, very clear na may discrepancy, hindi mag-match yung kanyang net worth, no? Doon sa kanyang alleged dapat lawful income na manggagaling dito sa mga lawful or legal companies. So kung since na hindi doon nanggagaling, titingnan natin kung magkano ba talaga yung mga income tax return nilang mag-asawa, no? Kasi by virtue of their being a couple, nag-file sila ng joint salhin kasi mag-asawa sila. So doon natin makikita yung whole picture. In every stage kasi, Sandro, in every presentation, may sarili siyang kwento na natatahi doon sa kwento ng mga other witnesses natin. Noong una, pinresenta natin under Article 2, itong si Justice Kabutaheteng. Sinabi niya, under the Constitution, anong gano'ng ka-importante itong paglalahad ng full disclosure, gano'ng ka-importante na hindi dapat ma-involve ang isang sitting official sa mga negosyo, gano'ng ka-importante yung accountability, etc. So, on that premise alone, nakita natin kung gano'ng ka-importante pala ang SALN. Uh-huh. Ang SALN pala ay hindi lang siya administrative priority or administrative policy, ito ay nagbibigay buhay doon sa accountability mechanism and yung full disclosure na sinasabi sa Constitution. Uh-huh. So, it's just not a matter of telling the government, this is what I earn, this is what I have, this is part of my liability, this is the things that I pay for every month or every year, that this is one way of securing that transparency by way of making sure that the person elected in a position where he or she enjoys a certain authority is getting income lawfully from the government and then no other
2: sources. Kung Zia, sorry, kailangan na namin putulin dahil wala na rin po kaming oras. Pero sa mga darating na pagkakataon, pag-usapan pa natin yan. Maraming salamat po, Kung Zia.
3: Maraming salamat, Sandro. Thank you very much.
2: Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment Prosecution Panel. O paano susunod na ang issue spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo? Paano, partner? Bye!
4: Bye!
5: ATM. Anong take mo sa DZMM?
6: ATM. ATM.
5: Anong take mo sa DZMM?
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot?

Podcast sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is

0: Bakit hinihingi ni Zandro Ochoana yung lagay ng panahon sa akin? Dahil kahawig ko ba ang bihis ni Professor Ernie Baron? Ganon ba?
1: Ariel Rojas. Ay, bata.
0: Si Ariel, hindi naman ganito ang forma. Baka si Ka Ernie. Dahil si Ka Ernie, bigyan mo nga ako yung parang antena na humahabang ganon.
1: Yung panuro.
0: At saka yung ano, mapampapel.
1: Oo, sa likod.
0: Sa likod.
1: Dati. Wala pa kasi ganun nun eh.
0: Kinitlatan tuloy ako.
1: Diba?
0: Parang panahon po kasi nung lumang TV patrol. Mm-hmm. Pag nagwe-weather po, abe, mapampapel lang ang ginagamit. Hindi pa uso yung mga high-tech na graphics ni Tito Ariel. Eh, diba?
1: So, paano yun? Tinuturo-turo lang ni Ka-Ern yung, ano, yung lugar, yung, diba?
0: Yung nasa harapan niya mismo, dun niya nakikita kung saan babagsak yung ulan, saan medyo, ano. Saka wala pa yung mga, hindi pa natin nga naririnig yung mga trough na yun.
1: Correct, basta bagyo.
0: Oh, tsaka low pressure area, basta ganun lang kategorya. Kung hindi ka low pressure area, bagyo ka.
1: Oo.
0: Pero may habagat na nun.
1: Oo. Ah, hindi ko maalala yung habagat.
0: Habagat meron na nun.
1: Basta naalala ko lang.
0: Lumang termino na yun eh.
1: Oo.
0: Pero yung para marinig mo pa yung mga, ito naman po na inter-tropical convergence zone po naman.
1: ATCZ, ganyan.
0: Nakikita po natin dito sa ating satellite weather map na may satellite weather map na sila. Pero actually, mapa lang talaga yan.
1: Hindi satellite weather. Hindi satellite map. Paper map.
0: Nakikita po natin dito po sa ating satellite weather map po naman.
1: Naku, ang dami mga ngumingiti na nagmamaneho ngayon. Palibasa, naalala nila ang kabataan.
0: Kapanahulan nila yon.
1: Oo.
0: Kapanahulan din ba ng martial law yon si Ka Ernie?
1: Buhay na sila. Buhay na kayo noon?
0: Yeah. Oo. Ako hindi pa. Partner ko naman. Sudyante pa. Muspatang musmus pa ako noon.
1: Sabi ko, partner, buhay.
0: Buhay naman. Uh-huh. Pero wala pa masyadong malay sa mga ganong pangyayari.
1: Uh-huh.
0: Actually, alam mo, partner, noong panahon na nag-Marcelo, kasama si Ka Ernie sa mga original na Radyo Patrol.
1: Wow.
0: Kasama niya dati sila, naging Senador Orly Mercado. Sila Johnny Midnight, yan yung mga sikat na pangalan. Ngayon kasi ang pumalit kay Johnny Midnight, Zandro Ochoana na.
1: Ay, hindi na Johnny Midnight.
0: Hindi na,
1: Zandro Midnight, gano'n.
0: Diba?
1: Zandro Midnight.
0: That is a midnight appointment of Zandro Ochoana. That is approved.
1: Moonlight business niya.
0: Yeah, tapos sino pa yung mga sikat doon na Radyo Patrol?
1: Hindi ko kilala yung mga ganung era eh. Wala talaga akong yung mga
0: sila yung ano, sila yung the first batch of Radyo Patrol.
1: Yan ba sila Sir Claude?
0: Wala pa. Ganyan,
1: hindi pa. Wala hindi pa yung Radyo Patrol.
0: Si Claude Bitug. Kasi siya ay AI.
1: AI.

0: po noong 1970s, malamang yung alaala ng martial law ay hindi na po kasing tingkat, no? At hindi po masyadong naaalala dahil napakarami na pong mga sumulpot na iba-ibang problema at hamon sa bansa. But if we go back to history at yung pong martial law years sa pag-usapan natin, may mga nagsasabi po na dito po nagsimula na mawala na sa giya ang Pilipinas, partner. Na mawala na sa hulog ang Pilipinas dahil kumbaga lahat ng sistema ay napariwara.
1: Hindi din, partner. Alam mo, feeling ko bakit? Kasi nalango siguro sila sa kapangyarihan na we can finally rule on our own. Diba? Kasi
0: is
1: ang tagal,
0: right?
1: Ang tagal din nilang under Spanish rule. O tapos meron pa tayong Japanese, tapos meron pa tayong American rule. So parang ang tagal na colonized ng Pilipinas. Tapos nung binigay na sa atin yung kapangyarihan bilang islanders nga tayo at hindi tayo sanay na maghahawak at magpatakbo, nagpakaano tuloy tayo mga Pilipino.
0: Girl, sa dalawa kasi ang punto de vista dyan sa panahon ng martial law. May mga nagsasabi na gumanda daw ang takbo ng Pilipinas sa ilalim ng diktadura, sa ilalim ng martial law period. At meron din siyempre hanggang ngayon na nagsasabi na dito nga po nagsimula na mawala sa tamang landas ang takbo ng bansa. Because precisely, nung panahon po ng martial law, nawala po yung masasabi na check and balance. Dahil yung diktadura na lamang ang nagbibigay ng
1: utos sa lahat.
0: Yes. So,
1: wala na nga rin branches of government.
0: Walang pwedeng tumutol dahil lang sino pang tututol, kinukulong, ika nga nung iba, nato-torture at pinapatay pa. So, medyo hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos ang debate sa kung ano po ba talaga ang naging epekto ng martial law sa Pilipinas. 54 years, pantakin mo pa. Halos isa't kalahating siglo na ang dumaan. Hindi pa rin po nagkakaroon ng parang isang pananaw, no, tungkol po sa martial law.
1: Magsisenior na nga.
0: But, you know, for many people who lived through the martial law period, may ilan nga nagsasabi, siguro sa lugar nila, dahil martial law, takot po sa mga sundalo, takot po sa sobrang kamay na bakal na ginamit po ng Marcos Senior Administration, medyo nawalan nga po ng masyadong krimen. No? Pero, maalala mo rin, partner, no, kung hindi rin masyado nababanggit, dito rin po sa simula po ng martial law period, nagkaroon ng tinatawag na exodus ng mga Pilipino. Dahil po sa
1: nag-alisan?
0: Wala kasing makitang trabaho dito. Bumagsak ang ekonomiya. Doon nagsimula yung unang wave ng mga OFW.
1: Aba, sila pala.
0: Doon nagsimula yun. Dahil before that, wala naman talagang nagbabalak na umalis ng Pilipinas noon. And yet, because nga of the prevailing situation at the time, nawala nga masyadong namumuhulan dito dahil martial law period . Wala nga masyadong trabahong nalilikha. Marami sa mga Pilipino ang nag-alsabalutan at doon nagsimula na maglilipat yung mga magagaling nating Pilipino, mga professionals sa Middle East, sa Amerika, o sa Europa man, no? At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ho yung wave of OFWs na naghahanap pa ng trabaho abroad. And yet, yun nga sinasabi . What did the martial law period create for Filipinos? Nakagawa ba ito ng magandang sistema para lahat ay makikinabang sa ekonomiya? Magkaroon ba ng magandang paraan ng pag-aaral ang mga bata? Nagkaroon ba ng magandang
1: kalidad ng healthcare?
0: Access to healthcare ang mga tao. Sasabihin ng iba, kaya nga nagkaroon ng heart center, lung center, mga ganun-ganun. Gumanda ang kalidad ng healthcare. Pero hindi ho kasi dun din naman na
1: nasusuka.
0: Dahil syempre, kung ating pong iisipin, hanggang sa ngayon, ang kalidad po ba ng healthcare ay masasabi nating sapat para sa lahat?
1: Hindi.
0: No?
1: Oo.
0: Napakaya.
1: Oo. Napakarami pa natin kailangan gawin
0: dyan. Yes. So hanggang sa ngayon, kung pinagpoprotesta pa rin ng mga ibang mga grupo itong martial law anniversary at binabalik tanaw pa rin po yung mga sabihin na nating kalabisan na nangyari po nung panahong yun, dapat po nga siguro at maisip natin what have we changed? Magmula po nung martial law era, 54 years ago, hanggang sa natapos po ito, actually, tumagal lang ng 8 years yung martial law period kasi nilift din ni Pangulong Marcos Sr. But, in essence, nagpatuloy yung diktadura niya hanggang 1986 nung
1: the 20 years.
0: Nagkaroon nga ng people power.
1: Mm-mm.
0: But what have we learned, di ba? Have we learned enough from that experience na huwag tayong mag-concentrate ng power too

0: Much in the hands of too few people.
1: Oo.
0: Dahil pag nangyari yon ay meron ngang susceptible to abuse.
1: Eh, kumalat naman yung kapangyarihan, partner. Hindi na to a few people, to a few family na lang.
0: Exactly.
1: Pero ganun pa rin. We didn't learn.
0: And when did that begin?
1: Oo. After.
0: Yung mga dynasties na yan, kailan ba din naman lumaganap yan, partner?
1: Mm-mm.
0: Well, baka sabihin na iba, ay bago pa mag-martial law, uso na yung mga pamilya na nagahari-harian. Totoo din naman yun. Because bawat rehiyon, bawat island, may kanya-kanyang mga political families or mga malalakas na angkan na sila lang ang nagahari-harian. Pero talagang nag-ugat lalo nung martial law period dahil sila ang nakinabang eh.
1: Mm-hmm.
0: At binigyan ng kumbaga eh,
1: kapangyarihan sa business.
0: Dahil
1: ganyan.
0: Malapit sila dun sa nanunukulan. Yun nga yung mga crony na tinatawag.
1: Yes,
0: dun na uso yung salitang cronyism. Yes. So, marami po talaga tayong kinakailangang alalahanin at baliktanawin na sana nga po at huwag nang maulit. Pero after that, ano naman din ang ginawa natin para mapabuti din ang lagay ng bansa natin 54 years later. Something to think about, no? Mga kapamilya. Kasi, for example, ang laging pinagkakaabalaan pa rin natin ngayon ay yung impeachment trial ni Vice Presidente Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Masasabi natin ay ito ay sumisimbolo nga sa patuloy pa rin na sabihin na nating either kahinaan ng ating justice system or yung pong mga sabihin na nating weaknesses, no? Sa ating pong governance na tuloy ay naaabuso, no? Mm-hmm. Kahit papaano ng mga nauupo po sa pwesto.
1: Mas nababahala nga ako, partner, na yung mga nauupo sa pwesto na natututo doon sa mga batas ay nakakahanap pa ng butas.
0: Ng loophole, yes.
1: Diba? Sila mismo yung naghahanap ng butas.
0: Correct. And parang sa atin, yung demokrasya natin, because sabi nila, we lost it in 1972 nung nag-martial law. We regained it in 1986 nung nag-People Power Revolution.
1: Mm.
0: But what do we really parang learn from these chapters, no, in our history? We lost our democracy, we regained it, and then after that, paano ba natin pinangalagaan at paano ba ito napakinabangan ng mas nakararaming Pilipino? Because if we always think about commemorating anniversaries, hindi rin naman tayo nakikinabang kung hindi natin inaaksyonan yung mga dapat po na wastuhin natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kaya na tinitingnan natin, ano ba yung mga pagkakamaling nangyari nung panahon yun? Paano ba natin binago?
1: Mm-hmm.
0: At nakinabang din ba ang taong bayan dun sa mga pagbabagong yun?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so mga kapamilya, bago po tayo magpatuloy at meron din po tayong mga ifa-follow up do sa nangyari po sa 27th araw na impeachment today ni Vice Presidente Duterte, kahit nasabihin mo, partner, na yung iba daw ay medyo nabagot at hindi daw kasing exciting. Akala nila exciting daw kahit si Senate Presiding Officer Chis Escudero.
1: Abi niya, exciting mo to mamaya.
0: You promised that it's going to be exciting. Parang feeling ko na-disappoint si Presiding Officer Chis. Now, anyway, mamaya, pakamustahin po natin yung galaw po ng impeachment hearing kanina from Manila 3rd District Representative at Prosecutor Joel Chua. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating mga radyo patrolalalala! Marcha ng progresibong grupo dumating na sa Recto Avenue sa Maynila. Narito ang balita ko, pirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony, dika sa mga sandaling ito ay nandito na sa bahagi ng Recto Avenue itong mga progresibong grupo at tatangkay nila ngayong makalapit dyan sa Mendiola Peace Arch. Pero Tony at Rika, titingnan natin kung makakalapit sila dahil naglatag na, no, yung Manila, yung City National Police ng security plan at ilagyan nga nila ng mga barikada at mga container van itong bahagi ng Recto Avenue papunta doon sa karangkahan ng Mendiola. So kung makikita nyo, ayan yung mga leader, mga tinatawan mula sa iba't ibang mga progresibong grupo na nagmamarcha ngayon dito sa northbound at southbound lane ng Recto Avenue at titingnan natin kung sila ay makakapasok at itong mga grupo na ito kung makikita nyo. Ayan, Tony at Rika, dalawang linya ito, kanilang ito po pa. At pupunta lang tayo dun sa harap, tignan natin yung volume o yung dami ng mga polis na nakalatag ngayon dito sa bahaging ito ng Recto Avenue. Kanina, yung mga naunang report ng ating mga radio patrol, kung makikita nyo, kung kanina hindi pa ganun kakapal yung bilang ng mga pulis. Pero ngayon, makikita nyo, eh, patapatal nyo na yung mga pulis na nandito. Bukod pa iyan doon sa mga pulis na may hawak ng shield doon sa bahagong iyon ng Mindiola. Nandito si District Director ng Manila Police District, MPD, si Arnold Santiago. At titingnan natin kung ano ang magiging paraan ng pakikipag-usap nila dito sa mga progresibong grupo, dahil nga inaasahan na magkakagawa rin sila dito, Tony at Rica, ng programa dito yan sa panlupan ng Leola Street patungo yan dito sa Mindiola Peace. Pero hindi sila makakalagpas dahil nga naglatag ng mga barikada, mga container van, ang TNT, para nga ma-secure yung premises ng Malacañang Palace, dahil alam naman natin na ilang metro lang ang layo nito mula sa palasyo ng Malacañang. So, Tony, Rica, yan muna yung update muna rito sa Recto Avenue.
1: Bert, may sinabi ba kung hanggang anong oras yung inaasahan nilang programa?
2: Rica, no? Itong sabi sa atin ng Manila Police District, walang pinayagan na mga grupo na mag-rally mismo dito sa kahabaan ng Recto Avenue, dahil ito ay hindi bahagi ng Freedom Park. Mm-hmm. So walang binigyan na permit dito. Ang mangyayari dito, katulad ng sinabi ni Police Major Philippine sa atin, dadaanin sa pakipusapan kung ilang oras sila papayagan na magsagawa ng protesta dito sa Recto Avenue. Pero usually, a couple of hour lang yan. At pag tapos doon ay papakiusapan sila na mag-disperse dahil wala silang permit. So eto na, medyo mag-face off o mag-aharapan yung kapulisan at itong mga rallyista. Ayan. Eto na, Rica. Dito na tayo. Mag-face off na yung mga rallyista at itong mga pulis. Ito si Bibi.
1: Nakaingat ka dyan, Bert, at nasa mukhang nasa gitna ka talaga.
2: Ngayon, nag-uusap ngayon ang MPD at yung mga kinatawan ng mga progresibong grupo. Titignan natin kung makakalusok sila. Ayan, Tony, Rica, no, at isikap ni... Ayan, anong sabi, sir? Anong papayagan natin?
3: Mapapasukin, wala lang gulo.
2: Ayan, so yan si BB, no, si General Arnold Santiago. At ang sabi ni BB, papayagan daw, makapasok, makalapit itong grupo. Pero wala lang gulo, Tony at Rica.
1: Mukha namang magkakaroon nga siguro ng maayos na pag-move forward nitong progresibong mga grupo na ito. Bert, no?
2: Ayan, si Kasa Tour, kinakausap ng TV.
0: Teka, mga kapamilya, medyo putol-putol na signal ni Radio Patrol Bert Dizon, no? Pero nga yung pinapakita natin ngayon, ito nga po ay yung malaking bulto ng mga
1: rallyista.
0: Na sumugod na rin po dyan sa paana ng Mindiola Bridge, no? Dyan sa may malapit sa Malacañang, at sa kanilang paunang pagkikipag-usap, no? Dyan po sa mga Police Maynila at sa NCRPO, ay hahayaan na daw muna sila na manatili dyan sa lugar na yan para sila ay makapag-programa kahit wala silang permit.
1: Oo. Alam mo, ang maganda dito sa nakikita natin ngayon, partner, no? Medyo hindi yung mga rallyista natin are holding their line. Talagang nandun lang sila sa likuran ng banner na kanilang hinahawakan, at wala pa tayong nakikitang kahit papanong gulo. We're aiming for a peaceful protest dito sa ating mga rallyista ngayong araw na ito.
0: Ngayon, si Bert Dizon kasi ay kasama po natin ngayon sa Zoom, pero dahil po sa medyo pumupugak-pugak na, no? Mm-hmm. Yung signal ni Radio Patrol Bert Dizon, ay hayaan lang po muna natin na ipakita sa inyo yung mismong live video na pinapadala ni Bert At hindi po muna natin siya ipapasok sa audio dahil halos hindi rin naman po natin maintindihan yung sinasabi niya at puputol-putol yung kanya signal. No? So wala naman pong nangyayaring matinding gulo or sabihin na nating inkwentro sa pagitan nga po ng mga religista at ng mga pulis. At hinayaan na nga daw po muna no, ng PNP na makapag-daos po ng kilos protest dyan malapit sa Medyola. Ito pong mga militanteng grupo, hindi lang nga natin masabi mga kapamilya no, kung hanggang ano oras po sila mananatili dyan dahil wala naman talagang permit na nagsasaad ko ano lang ang time limit sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang maaasahan sana natin ay sila ang magkusa na mag-disperse maya-maya pag natapos na po yung programa at wala na pong mangyaring sabihin na nating enkwentro or magkaroon pa ng sakitan mm-hmm. sa hanay po ng mga militanteng grupo at ng mga pulis.
1: Mm-hmm.
0: Ang pare-pareho pa rin ng partner. No? Ang sinisigawan din naman ng mga realista ay hindi na nagbago. Magmula pa noong dekada si Tenta, partner, yung mga salitang pasista.
1: Oh, ayun pa rin 'yo.
0: Puppet,
1: never again.
0: Tuta.
1: 'Yun pa rin 'yung nakikita natin diba? Sa kanilang mga
0: halos ano. Lahat ng nakaraang administrasyon ay nababansagang pasista, puppet. Tuta at puppet
1: mm-hmm.
0: ng pamahalaang Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi nagbabago eh. At iisipin mga partner, ganun ba talaga ang nagiging anyo ng lahat ng ating pong pamahalaan? Sunod-sunod lang ba talaga tayo sa mga banyaga na masasabi nating may kapangyarihan sa mundo?
1: Dahil kung ganun din pala, partner, no? Yeah. Nasunod-sunuran pa rin tayo sa mga makakapangyarihan mga
0: nila.
1: Bansa, parang hindi pa pala tayo fully developed democratic country, no? Yeah. Batang-bata pa talaga ang demokrasya sa Pilipinas.
0: That's what some people siguro mm-hmm. believe then, no? Mm-hmm. Now we have never really fully liberated ourselves mm-hmm. from the control of mm-hmm. other mas malalakas na bansa. Sige, so yun nga po, no? Ang ipinakitang sitwasyon, dyan po sa may party po na Medyola sa Maynila, sa ulat po ni Radio Patrol Bert Dixon. Ngayon naman, partner, ha? Ito si Radio Patrol Kelly Cordero. Nasaan ba?
1: Oh, sitwasyon sa People Power Monument naman. Kanina si Zeus ang nandyan, si Radyo Patrol Kelly Cordero naman yan, ngayong ika-54th anniversary ng martial law. Kunin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Kelly. Kelly?
4: Rika, Tony, papayagan ng Quezon City Police District. Kung sakaling may mga realista o grupo pa rin na magsasagawa ng aktibidad ngayong Lunes dito sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Ayon kay QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban, bagamat walang nag-apply para sa permit, bibigyan pa rin ng sapat na oras ang mga ito para ipahayag ang kanilang saloobin ngayong ika-54 na anibersaryo ng martial law. Pagkatapos ito, ay papakiusapan ng mga realista na mag-self-disperse. Ani Ganaban, maximum tolerance ang ipatutupad ng QCPD. Pero sa mga oras ito, wala pa namang nagsasagawa ng rally at nananatiling mapayapa ang sitwasyon. Nakaantabay din ang nasa 800 kuli at ilang miyembro ng QC Disaster Risk Reduction and Management Department, ang Task Force Disiplina, DSP at ilang tauhan ng MMDA. Para sa at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMA.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report po tayo mula sa COMELEC, mula sa Radio Patrol. Steve Ras, Steve.
6: Tony at Rica, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na inaprobahan na ng komisyon ang hiling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na exemption sa election spending ban para sa fuel subsidy ng gobyerno para sa mga driver at operator ng pampublikong transportasyon. Ito ang inanunsyo ni Garcia ngayong hapon, isang araw bagong inaasang oil price increase bukas Martes. Hiningi ng LTFRB sa COMELEC ang exemption para may pagpatuloy ang pamamahagi ng 12 pesos na fuel subsidy kada litro. Gayon din ang ibang ayuda para sa sektor ng transportasyon. Ngunit ang pinagbawal ng COMELEC ang pamahagi ng ayuda at iba pang financial assistance, gayon din ang ilang programa ng pamahalaan dahil sa election ban para sa barangay at sa Gudyang Kabataan elections ngayong Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Oras po natin, 5:56.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Issue spotted!
9: Issue spotted!
8: Spotted!
5: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
9: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masayang Kabanding.
10: Masayang Kabanding.
5: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
0: 5:59 na po, mga kapamilya. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa sa Issue Spotted. Pero kung nahalataan nyo po, ano, magwe-weather po tayo mamaya. tayo po ay naka-kurbata. Tayo po ay naka-long sleeves. Hindi po true be nice. Mga lumang salita.
1: Hindi ko nga alam yun eh.
0: Hindi, lumang salita mo yung mga true be nice. Maaga-aga rin po tayo mag-lilisan dito sa programa mamaya. At may iwan lang muna si partner dahil tayo po ay sasama muli, no? Sa ating po mga anchor sa TV Patrol.
1: Hanggang kailan ka ba magta-Tony Velasquez Patrol?
0: Baka sa katapusan ng mundo.
1: Ay! Gusto ko yan, partner. Deserve mo yun.
0: Pag hanggang sa hindi pa nakakabalik si Karen Davila.
1: Okay.
0: Karen Davila.
1: Karen Alo.
0: Karen de Guzman yan. Anyway, so mga kapamilya, kamustahin naman natin, ano? Yung naging takbo po kanina sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte dahil nga po ang kanilang ang inupo na witness ng prosecution ay director ng Securities and Exchange Commission. At meron po tayong mga nalaman, no, tungkol po dun sa mga nakarehistro o manong mga businesses at mga investments ni Vice Presidente Duterte sa ilang mga kumpanya na nasa record po ng SEC. Nasa linya po natin telepono si Manila 3rd District Representative at miyembro po ng House Prosecution Team, si Congressman Joel Chua. Kong Joel, magandang gabi, Tony and Rica.
11: Hi Tony and Rica, magandang ano ba, hapon ba o gabi?
0: Gabi na po.
1: Gabi na po.
0: Mm-hmm. 6 o'clock.
11: Gabi. Siyempre, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Opo.
11: Lalong-lalo na yung mga taga-Igatong distrito ng Maynila.
1: Opo. Hello, Kong. Salamat po.
0: Actually, saklo ba ng distrito nyo ngayon, Kong, yung mga nagrarally sa Menjola? Saklaw nyo ba yun?
11: Yung Menjola, hindi ko po
0: hindi na
11: sakop yan.
0: Mm.
11: Yan po ay sa 6th District ni Congressman Benia Bante.
0: So,
11: pero ano yan, tawid niyan sa akin naman.
0: Papunta sa inyo. O sa 3rd District, wala naman po masyadong mga rally ngayong araw na ito.
11: Well, so far, hindi ko alam dahil nasing dyan sa Senado ko.
0: Ay, opo. Anyway, so balik po tayo sa usapin nga ng impeachment. Ano po ba ang mahalagang mga naungkat ng prosekusyon dun po sa paglalahad po ng mga dokumento at testimonya ni Director Gerardo del Rosario?
11: Without discussing the merits,
0: yes, so,
11: bibigay ko na lang sa inyo yung pinaka buod.
0: Opo.
11: At yung mga gustong patunayan ng prosecution. Dito, nung kanina, since sa laysay nila, kanilang gustong i-establish ng prosecution na may paglabag sa ating saligang batas. Particular, ang Article 7, Section 13 ng saligang batas kung saan pinagbabawalan ang presidente, ang vice-presidente at mga miyembro ng mga kabinete na mag-involve directly or indirectly sa kahit anong mga negosyo o business. So, yan po yung maliwanag, constitutional provision po yan na pagbabawal. So, kanina, ipinresenta ng sinubukan ipresenta ng prosecution o ilatag sa pamamagitan po ng testigo ng SEC yung mga business interest ng vice-presidente. So, yan po yung isang mga nais nilang i-establish.
0: Opa.
11: Pangalawa,
0: yes.
11: Isa sa mga kanilang nais i-establish ay nagkaroon ng business interest ang mga vice-presidente.
0: Mm-hmm.
11: Pero kung makikita ninyo, wala namang mga dividendo na
0: tinanggap?
11: I-dineclare
0: ang
11: mga negosyo.
0: Uh-huh.
11: So, ang tanong, ang gusto nilang establish, ang tanong ay saan kumuha ng taas ng sal-in o income ang ating vice-presidente bukod sa legitimate income na kanyang sinasahod bilang opisyal ng gobyerno. So, yan yung mga ano,
0: yan yung mga
11: puntos na nais na establish.
0: Okay.
11: Na, pasensya na kayo, medyo ang hirap mag-ano.
0: Opo.
11: Dahil sa
1: may nagwa-warning na po eh.
0: Medyo may restriction lang sa pag-discuss.
11: May restriction. Kaya gusto ko lang ilatag kung ano yung mga gusto ipa-ilabas ng... Okay.
0: Ngayon, siyempre ang mga tao nanonood din naman po, no, Kong Joel at kahit si Senator Senate Presiding Officer Chis Escudero, tinanong po doon kay prosecutor kung kailan daw lalabas yung medyo exciting na paglalahad ng prosecution. Sa tingin niyo ba nagkulang ho ba sa medyo nakakaantig ng interes o nakapupukaw ng interes ng tao yung mga pinresenta kanina ng prosecutor?
11: Kasi kailangan ilabas yan eh. Alam mo, itong mga pinipresenta ng team ng Unexplained Well, para kasi yung puzzle.
0: Puzzle, okay.
11: Oo, so kailangan buuhin, di ba? Parang ng mga nakaraang araw, yung kanilang mga ipinresenta, ito yung mga magtutugma-tugma hanggang dumating sa punto na ito yung mga pinresenta.
0: Okay.
11: Na halimbawa, noong nakaraan, nagpresenta ng ombudsman.
0: Opo.
11: Di po ba? Bilang testigo.
0: Yes.
11: So, sinasabi doon ay ang kanyang sal-in noong 2025 ay 98 million.
0: Oo.
11: Samantalang nagsimula ito noong 2007.
0: 7 million.
11: 7 million something.
0: Oo.
11: So,
0: lumobo. So,
11: nagkaroon ng taas. So, wala pa namang tayong na... Siguro, kung titignan ninyo, sasabihin natin, wala naman masama. Dahil, siyempre, through the risk, imposible namang hindi tumaas yung income, di ba?
0: Normal
11: so, lang. Ngayon ay lalabas yung sinasakasaad doon, ibabangga lahat yan
0: kung saan doon
11: sa mga inilalabas ngayon. Kagaya ngayon, na ilabas.
0: Mm-hmm.
11: O ito yung mga korporasyon na nakalagay doon sa kanyang sal-in. Unang-una, sabi sa ating saligang batas, bawal. Pero bakit hanggang ngayon, di pa siya nagdadivest ng kanyang interest bilang vice president.
0: Okay.
11: Diba? Yan ang mga gustong i-establish ng prosecution. Tapos, sinasabi, syempre, kaya nga naglalagay ka ng mga business interest to prove na may legitimate income bukod sa iyong mga sweldo.
0: Okay.
11: Pero, lumalabas kanina, wala naman dinideklarang dividendo. Eh, paano ka naman kikita kung walang dinideklarang dividendo yung isang kumpanya?
0: Ngayon, ngayon Kong Joel, sabi niya, ito ay parang binubuo natin yung puzzle, no? Sa likod ng, para makita natin yung mismong picture ng yaman ni Vice Presidente Duterte at saan nagmula ito. Mga ilang porsyento na ho ba sa tingin niyo, Kong Joel, yung nabubuong picture dito sa puzzle na ito?
11: Kung maalala ninyo, doon sa Committee on Justice, meron pang ano eh, may AMLAC pa na ipipresenta.
0: Okay.
11: So, meron pa tayong mga ipipresenta na mga bangko.
0: Uh-huh.
11: sa mga insurance. So, yun ang mga ipipresenta. Okay. So, pagka tinotal mo ngayon lahat yan, may BIR pa, di ba? Mm-hmm.
0: Yes, yes.
11: So, pagka tinotal mo lahat yan, titignan natin.
0: Mm-hmm.
11: Ito ba tumutugma sa kanyang salin?
0: Sa salin.
11: You have to remember, Tony,
0: yeah.
11: Rica, mm-hmm. ang baseline natin dito, yung salin.
0: Mm-hmm. Oh, yun ang in-establish yung baseline.
11: Yun ang in-establish. O, basta yes. ito ang baseline, ha?
0: Correct.
11: O, 98 million.
0: Mm-hmm.
11: O, dito daw nang galing lahat yan. Itong computation ng 98 million.
1: Mm-hmm.
11: Pero yung 98 million, tandaan natin, noong 2007, nagsimula, 7.2 lang.
0: Mm-hmm. Yes. At hindi,
11: diba?
0: At hindi naka-itemize yung cash. Diba?
11: Yes,
1: meron sa others yung iba.
11: Actually, nagtataka nga kami kung bakit nailagay niya yung ano, yung sa likuran yung ano, yung kung saan meron mga business interest siya dahil siyempre maliwanag naman sa ating saligang batas, di ba?
0: Yeah.
11: Yung pagbabawal. Pero siyempre, yun ang mga gustong i-establish ng prosecution. So, antayin natin yung defense kung ano naman ang kanilang magiging tugon dito.
0: Pag nag-cross-examine, doon na.
1: Kailan po ba lalabas yung ibabangga na yung SALN doon sa
0: AMLAC? NBI records.
1: Records, pati na rin sa NBI, dun sa ITR,
11: well,
1: kung ilalabas
11: yung mga susunod na testigo pa kasi, ang nakapila pa dyan, yung sa PNP, para dun sa mga baril.
0: Tsaka si Mayor Baste.
11: Mayor Baste, dun, tsaka yung ano, yung Bill Jobs. Ibig sabihin
0: Bill
11: ng Jebs. Bill Jobs, ito yung nagbibidding.
0: Bill Jobs,
11: nagbibidding. Diba? So, kasi siya, may lumalabas na ang gustong i-establish malamang ng prosecution dyan ay may mga conflict of interest.
0: Okay.
11: So, I will not discuss kung ano dahil merito na ng kaso yan. So, yan ang mga, ano, yan ang mga nakalatag na sa susunod.
0: Si Mayor Baste Duterte ay ipasusupina pa ho ng Senate Impeachment Court.
11: Yes, pero ni-recall yung ngayon dahil mukhang hindi naman na siya mapipresenta this week.
0: Correct.
11: Dahil tomorrow, yung cross-examination
0: nung
11: nagpresenta kanina.
1: Mm-hmm.
11: And then after that, yung susunod doon, yung sa...
0: Voting threshold, so Wednesday.
11: Hindi, yung susunod doon, yung ano eh, yung... Meron pang susunod. Tapos yung sa Wednesday, yung ano, yung oral argument.
0: Oral argument. Opo, oral
11: yes.
0: argument.
11: Kaya we expect siguro by Monday, doon...
0: Doon haharap si Mayor Baste.
11: Yung pagharap ni Mayor Baste.
0: Okay. Mm-hmm. Pero na-issue na ho ba yung subpoena o wala pa?
11: I-re-recall yan kasi may 5-day rule. So most likely, kung hindi bukas, baka sa Wednesday,
0: ilalabas
11: ang subpoena.
0: Tapos, bale, pag inupo niyo po si Mayor Baste Duterte, ang itatanong sa kanya kung may mga businesses nga ba, tama, doon sa Davao City, na iniuugnay sa Vice Presidente?
11: Well, tignan natin, kasi di ba may mga, allegedly, may mga conflict of interest daw na kung saan yung mga kumpanya na kung saan na listed. As a director or may business interest ang mag-asawang Carpio apparently ay meron daw business interest kung saan sila ay nanalo o nabigyan ng reward o award doon sa city ng Davao. So bilang alkalde, siyempre, malamang yun ang iyaano sa kanya, itatanong.
0: Because as city mayor, alam niya kung sino-sino mga negosyo ang nagagawaran ng
1: business permit.
0: Ganun ho.
11: Hindi naman siguro yung business permit, pero yung sa pagpa-participate ng bidding. Kasi yung pagbibigay naman ng business permit, ako wala namang ano yun eh. Wala naman ako nakikitang mali doon.
0: Walang conflict.
11: Diba? Walang conflict of interest. Pero kung yung business, kung yung negosyo, umasok ka sa kung saan meron kayong, halimbawa, let's say may impluensya kayo sa isang lugar, at doon kayo nag-participate, meron ng conflict of interest.
1: Hindi po ba ma-incriminate niya ang sarili niya? I'm talking about Mayor Baste po, no? Hindi ba niya ma-incriminate ang sarili niya dito, Kong Joel, pag sinabi niya, pag nag-testify siya, because lalabas nga na by blood, meron silang meron din siyang vested interest through his sister and brother-in-law.
11: Tingnan natin kung ano yung kanya magiging tugon dito.
0: Mm-hmm. Yeah. Because he can be, because he will be treated as a hostile witness, mm-hmm. pwedeng hindi nga siya ganun ka-cooperative.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
11: Tama. Pagka sinabi mong kasing hostile witness, mm-hmm. kung pwede ka nang tanungin ng leading question.
0: Mm-hmm. Oh, pwede mm-hmm. mo lang siyang hulihin sa yes or no.
1: Mm-hmm.
11: Yes, yeah. Tama po kayo dyan.
1: Oh. But pwede rin kasi siyang magbigay ng mga, I invoke my right against self-incrimination.
0: So far, wala pa naman atang nagsasagot ng ganun.
1: Oh, wala pa.
0: Parang wala pa ako sa hostile witnesses. Oh, wala pang gumagamit ng ganong mga salita, no? Kung Joel.
11: Hmm. Well, double blade yan eh. Kasi yeah. pag sinabi mong right against self-incrimination, parang sinasabi mo...
0: May kinalaman
11: ka. May nagawa ka ng mali.
1: Oo, may alam ka.
11: Diba?
0: Kaya ka umiiwas.
11: Kaya ka umiiwas.
0: Talaga. Diba? Totoo naman, totoo naman.
1: Mm-mm.
0: Anyway, so today... sabi nga na iba, not as
1: as exciting as the previews.
0: As yung mga nakaraan, pero malaman sa masasabi niyo po, Kong Joel. Not exciting, pero malaman.
11: Tama po kayo. Kasi hindi naman yan ano eh. May, kasi kung makikita ninyo, puro mga dokumento eh.
0: Kaya nga.
11: Diba? Mga GIS, yung mga pinag-uusapan natin, yung General Information Sheet.
0: Yeah.
11: Diba? So, mga medyo technical, kumbaga technical ito.
0: Surely.
11: Pero yung pagpapaliwanag ko nga, yun yung ilalaymanize lang natin.
0: Tama.
11: We're trying to laymanize everything para... mas maunawaan ng ating mga kababayan.
0: Tatalon lang ako partner dun sa Wednesday because yun na isa sa mga inaabangan ng mga nakikinood dito sa impeachment trial. Maghaharapan po yung prosecution at saka depensa no? Sa kanila pong oral arguments. Tama ho ba ang magbibigay lang na ba ng oral arguments si Congresswoman Laila De Lima?
11: Yun po yung aking pagkakalam.
0: Mm-hmm. I see. Siya lang ho ba mag-isa ang magsasalita or meron pa siyang katandem na magsasalita?
11: Ang pinayagan po kasi pagka ganyan, isa lang eh.
0: One, mm-hmm. one per side.
11: So dati nga, kung maalala po ninyo, nung nagsimula po kami, humihiling kami na baka po pwede dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Opa, opa.
11: Pero hindi lang dun sa oral argument, but pati sa pagpepresenta.
1: Mm-hmm.
11: Pero kinontra ito ng prosecution.
1: Mm-hmm.
11: So kaya magiging isa lang.
0: Mm-hmm. So, alam na ho natin na si Congresswoman Laila De Lima for the prosecution, sinabi na rin ho ng depensa sino sa kanilang panig ang haharap?
11: Hindi pa po. Normally, ano yan eh. Kami, normally, nalalaman na lang namin pag nagkatayuan na ito.
0: Mm-hmm. Oh, ganun.
11: Kaya ako nun, nung tumayo ako, nung nag-present ako, hindi ko rin naman alam kung sino yung opposing counsel ko. No?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
11: So, nagkataon na lang, nung araw na yun, doon ko na lang nalaman.
0: I see. Sige. Mm-hmm. So, we will await that part of the Senate impeachment, yung pong oral arguments on the motion na kung dapat nga po bang ibaba pa yung voting
1: kasi,
0: threshold to convict.
1: Of course, may isang stand lang naman sila dyan, di ba? Pero pwede rin po ba kayo mag-argue dun sa mga, or tanungin din kayo ng mga senator judges natin?
11: Pwede, siguro. Ako, wala naman ako nakikitang
0: interjection.
11: Mm-hmm. For clarification kung magtatanong sila. Pero mm-hmm. tingin ko, kung meron man sila mga katanungan, better yun nung tinanong na nila dun sa Amici Curie. Dahil yun talaga yung mga masasabi natin
0: na mga experts.
11: Knowledgeable. Mm-hmm. In fact, ito personal ko lang po itong view. No?
0: Mm-hmm.
11: Tingin ko mas maganda kung kasi sa oral argument naman,
0: mm-hmm.
11: ang totoo niyan, hindi na naman na kami ang magbobotohan dyan, sila lang eh.
0: Mm-hmm. Yes,
11: ang mga senator judges. So siguro, mas maganda kung total narinig na rin naman nila yung mga panig ng pros at saka ng cons sa pamamagitan ng mga former justices ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
11: So ako, kasi ang mangyayari niyan sa oral argument, malamang po ito, hindi ko naman alam kung ano sasabihin ni Congresswoman Laila at saka nung kabila.
0: Opo.
11: Malamang kung ano rin lang mga sinabi ng mga amut-amikos, yun din lang mga lalaminit na sabihin nila.
1: Mm-hmm.
0: Kung alin lang doon ang papanigan ng either the defense or the prosecution, nauulitin lang.
1: Mm-hmm.
0: Sige po.
11: So,
0: Kong Joel, kami po yung magpapaalam at magpapasalamat na rin at sana nga po't patuloy pa rin po nating maintindihan o mabuo yung puzzle dito po sa impeachment trial ng Vice Presidente. Thank you po,
1: Kong Joel. Bukas
11: ulit. Bukas
1: agad.
11: Mabuhay po kayo.
1: Ingat,
0: po.
1: Sir.
12: Okay po.
0: Thank you po. Bye-bye. Si Kong Joel Chua po ng Manila 3rd District at siya rin po miyembro ng House Prosecution Panel. Oras po natin, 6:16 ng gabi.
5: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun, solid kaban.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masayang kabanding.
3: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
4: 6:18 na po ng gabi, mga kapamilya. Ilang minuto na lamang po ay magkakaroon ng magic transformation.
5: Ang fair. She was a fairy.
4: Dahil po, tayo po ay magbebenta muna ng mga encyclopedia.
5: Vacuum, ayaw mo naman.
4: Vacuum. Dahil tayo po kasi ay lilisan na maagad para po tayo po ay makasama dun sa mga magbabalita sa TV Patrol. Pero bago po tayo siyempre umalis, pakikilala muna natin yung susunod po natin na panauhin. Siyempre, in demand po yung mga katulad po ng aring guest. Lalo na't hindi natin alam kung saan ba pupulutin yung ekonomiya ng bansa natin. Ngayon nga po't na tumabagsak ang piso, tumataas ang presyo ng petrolyo. Mm-hmm. Siyempre, lahat ng bilihin na link to petrol at to fuel, mm-hmm, nagmamahalan din. Mm-hmm. So, makakapiling na po natin via Zim.
6: Papaya!
4: Si Professor Emmanuel Leyco ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG at siya din pong kabahagi po ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc. o CRISP. Malutong na malutong ito. Ah, malutong na
5: parang
4: malutong.
5: Parang bagong pera lang.
4: Yes. Magandang gabi po, Prof. Tony Enrica.
7: Magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Rica.
5: Hi, Dean. Dean ka pa po ba ulit ngayon, Prof?
4: Dean?
5: Oo.
4: Dean saan?
5: Sa PLM, di ka na po ba Dean ngayon, Prof?
4: Ayun ang bati siya ni partner Rica,
5: sorry.
4: Prof.
5: Hi, Prof! Ayan, para sigurado ako. Hi, Prof. Welcome back. Lagi ko na miss call si Prof. Eh.
4: Ayun,
5: ganun ba? Namamali ako ng dial.
4: Nakamali ka na dahil. Ibang Emmanuel yung tinatawagan mo ata. Eh.
5: Anyway, so, na, Prof.
4: Anyway, so, Prof, ako po ay maaga-agang lilisan sa ating pumpanayan, pero si partner Rica po ang magpapatuloy nito.
5: Mm-hmm.
4: Sa tingin niyo po ba, well, with what's happening pa rin po in the Middle East, at dahil nga po siya, yung po ating sariling halaga ng peso ay bumabagsak pa rin.
5: Nag-63 na.
4: Ano ho ba ang sa palagay ninyong paraan para makaagapay ang karaniwang Pilipino sa nangyayaring economic crisis natin?
7: Kung yung pagtigil po sa baba ng halaga ng peso, mukhang wala tayong magagawa doon sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo at buwan. Dahil yan po ay dulot na rin na marami tayong inaangkat, pero kakaunti naman ang dolyar na pumapasok sa atin. Bagamat patuloy na pumapasok ang mga OFW remittances, ang BPO dollar revenues natin, pero sa kabuuan po meron tayong trade deficit.
5: Mm-hmm.
7: Yan po ang nagiging malaking pabigat,
5: mm-hmm,
7: sa ating piso.
5: Mm-hmm.
7: Kaya po hangga't tayo ay umaangkat ng napakarami at kaunti lang naman, hindi mapantayan ng ating dollar exports ang ating mga inaangkat, talaga pong patuloy na sasadsad o mga nganib na sumadsad ang ating piso. Ngayon, patuloy ang gera sa Iran, patuloy na nag-iiringan ang Amerika at ang Iran, patuloy po na tumataas naman ang presyo ng petrolyo. So pagdating dito sa Pilipinas ng petrolyo na inangkat natin, mataas na po ang presyo niyan. Kaya nga po ang babala sa atin lagi ay magkarga na ng gasolina, ng petrolyo, dahil tataas na naman ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan.
5: Mm-hmm.
7: So sa atin po, mapipigilan ba natin yan? Sa palagay ko po, napakaliit ng ating magagawa. Mm-hmm. Mahina ang ating kakayahan para pupigilan ang pagdaos-dos ng halaga ng piso, pagtaas ng presyo ng petrolyo, at kasabay nito ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating mga merkado.
5: Mm-hmm. Parang kahit anong subok niyo pong i-soften the blow na sinasabi niyo nga po, parang masakit talaga ang magiging future natin, Prof. Noel, no? Kasi nga, bagsak pa ang GDP natin, na-mention nyo kanina, may trade deficit din. Di po ba may income deficit din ang bansa natin dahil yung revenue natin, kulang yung pagkakakolekta, di po ba? So parang, dun, from what I gather, dun sa sinabi po ninyo, mahihirapan tayo ngayon, mahihirapan din ang gobyerno ngayon na makatulong, makabangon-bangon sa susunod na mga buwan. Ganun po ba ito?
7: Alam po ninyo, pinag-uusapan ngayon ng budget. Mm-hmm. Pero yung budget na iminumungkahi pamahalaan, may budget deficit. Mm-hmm. So, ibig sabihin po noon, yung ating budget para po pagpunuan niya, mangungutang tayo dahil hindi naman ganun kalaki.
5: Opo.
7: Ang ating makukulekta na buwis. So, mangungutang. Mm-hmm. Nasa kulang-kulang na 20 trilyones na ang utang natin. So, ibig sabihin yan, madadagdagan pa ang ating uutangin. Kaya yung ating budget, madadagdagan na naman ang pambayad sa interes at principal ng ating mga inuutang. Lalong mababawasan yung mga pantulong sa mga mamamayan dahil po sa ganyang kalakaran natin na nakikita natin sa ating pong pamamalakad ng budget.
5: At hindi pa po nakakatulong, Prof. Noel, yung pagbagsak pa lalo ng halaga ng piso, di po ba?
7: Malaking bagay po yon. Patuloy na bumabagsak ang halaga ng piso, so ibig sabihin yan, lalaki din ang pangangailangan natin para makapagbayad tayo ng ating mga inaangkat. Kasi ang pambayad natin sa ating ini-import ay dolyar.
5: Mm-hmm.
7: So, mamimili tayo ng dolyar sa mas mataas na halaga, pagkatapos ang dolyar na pambibili natin ay kailangan din pong itaas dahil tumataas na rin po ang presyo ng petrolyo.
5: Mm-hmm.
7: So para nga pong double whammy ang tumatama sa atin dito.
5: Mm-hmm.
7: Bagsak ang piso, tumataas naman ang presyo ng petrolyo. Kaya po pagdating sa pamilihan natin, sa mga pamilihang bayan, makikita natin yan.
5: Mm-hmm.
7: Bababa ang halaga ng piso at mas malaki ang kailangan natin para matustusan ang mga pangangailangan natin sa mga pang-araw-araw.
5: Opo, isang mabilis na lang po dahil may isang minuto na lang po tayo sa ating programa, Prof. Noel. Ano po ang mangyayari sa ating bansa kung pagdating ng Pasko ay hindi magpadala ng malaking halaga ang mga OFWs natin dahil ang palitan ng piso kontra dolyar ay malaki na?
7: Mahirap naman po mangyari yon kasi sa karanasan natin, kahit na po sad-sad ang ating pong mga kababayan sa labas ng bansa, talaga pong pinipilit nila na magpadala para po sa ating Kapaskuhan.
5: Mm-hmm.
7: Pero pagka nagpadala naman sila pagdating dito sa Pilipinas, yung dolyar na tinapadala nila ay tataas nga naman ang palitan, pero ang mga bibilhin natin ay tataas din ang mga ang mga presyo.
5: Opo, sige po. Mahaba-habang usapin pa po ang gagawin natin. Magpa-part 2 na lang po siguro tayo. Prof. Noel, maraming salamat po sa inyong panahon and we'll talk to you again soon.
7: Salamat po. Magandang gabi.
5: Opo, si Professor Noel Laco at ang ating Laconomics. Lalaki ko tinatawag yan na Laconomics para sa ating mga Economics 101. Sa ngalan po ni partner Tony Velasquez, ako po ang inyong nakasama, Rica Lazo. At isang mabilis na pagbati lamang galing kay partner Tony mula kay Sosimo Gasmian. Happy Monday daw po sa local reporter at happy birthday kay Mr. Deng Pangilinan ng iOrbit News Online. At sa Mabalacat City, Pampanga. At mukhang wala na akong panahon para batiin yung mga may birthday ngayon. Happy birthday na lang po sa inyo lahat, TV Patrol. Susunod na.

0: Parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya yung pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Kung makapasok yun, wala talaga. Yung ko niya, bahala i-sacrifice ko yung sarili ko. Para...
3: Nakaligtas sa mga National High School shooting, ibinahagi ang malagim na pamamaril at pagsagip sa mga kaklase, ama ng batang namaril, pwedeng makasuhan. Kapatid ni Kim Chu, kulong sa 124 counts ng qualified theft. Bumirit na bawasan ang piyansa. Motorista, hinabol ng patalim ng kapwa driver sa Cebu City. Ika-54 na anibersaryo ng martial law, sinalubong ng malawakang kilos protesta sa Maynila. Rally sa rekto, nauwi sa gulo. Negosyo ni na Vice President Sara at Attorney Man Scarpio, hinimay ng SEC sa Day 27 ng impeachment trial. Legal diskwento at big-time oil price hike bukas, pasakit sa mga tuper, bagong sipa sa presyo ng LPG sa salubong sa Oktubre. Carlos at Eldru Yulo, umabante sa floor exercise finals sa Asian Games.
5: Yeah, that's landing. When you do forward, it's more difficult.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Malasakit ang namayani sa isa sa mga sugatan ng protektahan niya ang mga kaklase laban sa armado nilang ka-eskwela nung Biyernes. Ang kwento niya, sa kabila ng takot, nagawa niyang masipa ang gunman at naisara ang pinto ng kanilang classroom. Live mula sa South Cotabato ng Papa Joel, Hernel Tokmo. Hernel, ilan pa ang mga sugatan ang nasa ospital at kamusta naman ang sugatang estudyante na itinuturing na bayani?
2: Sa ngayon, Alvin, ay apat na mga estudyanteng sugatan pa ang nasa mga ospital matapos na na-discharge na Linggo ng hapon itong estudyanteng lalaki na naparil sa kamay matapos siyang manlaban sa gunman at pagsarhan niya ng pinto. Marami pa kasi sana ang madadamay at matamaan kung hindi napigilan ang gunman dahil ang classroom umano nila ang punteriya ng suspect.
3: Sa isip ko, hindi ako susuko.
4: Hindi lubos maisip ng grade 9 student na si Brian na mangyayari sa kanila ang mga nababasa at napapanood lang sa mga balita na pamamaril sa loob ng paaralan. Binulabog ng putukan ang kanilang meeting para sa isang school project sa Banga National High School noong Biyernes. Akala nila may nagpapaputok lang sa labas, pero biglang lumitaw sa pintuan ng kapwa grade 9 na gunman. At binaril ang class president at best friend niyang si Sheldane Lubaton, isa sa tatlong nasawi sa pamamaril sa kanilang eskwelahan. Nakaramdam man ng takot, mas nanaig ang puso ni Brian na protektahan ang mga kaklase. Sinipan ito ang gunman at pinagsarhan ng pinto para hindi na madamay ang mga kaklaseng nasa silid. Nabaril sa kamay si Brian, ngunit hindi siya bumitaw sa pagbabantay sa pintuan.
3: Feel ko na kung makapasok yon, wala talaga. Feel ko na bahala i-sacrifice ko ang sarili ko para sa kaklase ko at ano. Kung makapasok yon, di lang ako ang matamaan o maano, pati kaklase ko yon. Inisip ko na lang, isinira ko na lang. Naglaban ako sa gunman para sa amin lahat.
4: Kalaunay naghanap ng paraan si Brian at iba pang kaklase para makatakas hanggang nabuksan ang kabilang exit ng classroom.
3: So, ang gusto ko po na huwag na sana pong maulit yun at need po mag-alert sa sunod at nga ako naisip paano yung nakapasok yun na may baril. Kasi feel ko normal day lang yun sa pasukan.
4: Malaking hamon sa mga otoridad at kagawaran ng edukasyon ang mga pamamaril sa paaralan. Lalo't tatlong insidente na ang nangyari sa loob ng halos tatlong buwan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang kanilang pagsasaliksik upang matukoy ang grupo na naka-impluensya umano sa estudyanteng gunman.
5: Walang nagtutulak sa kanya, kundi ang nagtutulak na ito ay mga natutunan niya sa isang social media or sa isang website. Yan po ang nagpursigi sa kanya at nagturo kung paano gagawin sa pag-iisip at sa kanyang damdamin.
4: Tinututukan din ng mga otoridad ang malalim na pagsisiyasat sa tinaguriang dark web kung saan pinaniniwala ang nalantad ang estudyanteng shooter sa marahas na content. Naniniwala rin si DILG Secretary John Vic Rimulya na ito ang nagdulot ng puot at depresyon sa Binatilio. Hihilingin naman ni Rimulya sa Kongreso na magpasa ng panukala para limitahan ang paggamit ng social media ng mga 16 years old pababa, pati na ang mahigpit na regulasyon ng mga armas, inspeksyon sa safety pin ng mga baril sa mga bahay, at pagbabawal sa nihilistic websites na humihikayat umano sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Maaari rin umanong kasuhan ang ama ng bata ng reckless imprudence dahil sa ginamit nitong baril.
6: Hindi lang po ang gobyerno ang solusyon dito, kasama po ang magulang. Kung may makikita po kayong problema, tignan nyo kaagad ang kanilang mga telepono. Tignan nyo, anak nyo sila. Dapat alam nyo kung ano ang titignan nila. At kung may makita kayong problema, lumapit kaagad kayo sa LGU nyo, lumapit kaagad kayo sa principal nyo, tumawag kas 911.
4: Isa rin sa binabantayan ng PNP at tiniyak na pananagutin ang mga nagpapakalat ng banta sa mga paaralan na naging dahilan din ng suspension sa klase sa ibang lugar. Ngayong Lunes, binisita din ni Vice President Sara Duterte ang mga pamilya ng dalawang namatay sa pamamaril. Binigyan din ni Duterte na dapat may tinatawag na safe space ang mag-aaral para malayang makakapagpahayag sa ilang personalidad gaya ng counselor o guro.
7: Yung bata na at risk o yung bata na magulo yung isip niya, meron siyang alam na tao na pwede niyang puntahan, na pwede niyang kausapin bago pa man niya gawin kung ano yung mga iniisip niya.
4: Bukod sa pagpapaigting ng seguridad, dapat din anyang bigyang halaga ng mga otoridad ang anumang impormasyon ukol sa posibleng mangyaring karahasan.
2: Sa ngayon ay wala pa rin pasok dito sa mga National High School at sa iba pang mga paaralan dito sa South Cotabato. Ayon naman sa Department of Education na Region 12, may mga ipinatutupad silang safe and motivating learning environment. Saan isa sa mga provision nito ay ang pagpapaigting ng seguridad. At ang kailangan na lamang nila ay tikpitan ito at pananagutin ng mga school heads kapag may nangyari, at pinag-aaralan na rin nila ang pag-hire ng mga security guards.

0: susunod na araw. At ang sa pagkakalarawan niya sa shooter ay medyo hindi niya ito close daw kasi syempre nasa ibang section naman ito at nasa regular class kasi sila at yung shooter naman ay nasa STE o mas higher na section. So hindi niya medyo kilala itong gunman at nagulat na lang sila na noong araw na yon habang nagkakaroon sila ng meeting dito sa isa sa mga classroom ay nakarinig sila ng putukan na akala nila na may mga paputok lang sa labas. Nagulat na lamang sila na lumantad na sa pintuan itong shooter. Alvin?
1: So random yun, Hernel. Wala siyang target. Wala siyang kaaway na tinarget niyang puntaan sa school at barilin.
0: Nung maitanong natin ang Regional Director ng Police Regional Office 12 ay wala daw sugatan no, sa kanyang mga kaklase kasi pumunta daw siya, nag-skip pa siya ng isang classroom tapos sa isang classroom na naman doon sa regular section doon nangyari yung maraming mga sugatan at may namatay at yung isa nga ay
1: Hernel. Nako. Marami salamat Hernel Tokmo. Muling nagbabalang PNP laban sa pagpo-post ng mga nakababahalang content online kasunod ng pagkahuli sa dalawang teenager na nagpost ng mga baril at nagbanta ng karahasan sa social media. Samantala, naipablock na ng PNP sa National Telecommunications Commission ang ilang website na may masama o manong impluensya sa mga minor de edad. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Nagdulot ng takot at pangamba sa isang paaralan sa Sultan Kudarat ang post ng 13 anyos na estudyante na nagbantang mamamaril sa eskwelahan. Magkasunod niyang ipinost sa social media ang isang mahabang baril at isa pang armas na may nakasulat na pagbabanta sa paaralan at kanya umano mga kaaway.
3: Naggawa po siya ng threat na magkakaroon uli ng active shooter or active shooting sa isang school. So, as to his, siguro yung motive, kung may man siyang kaaway, that secondary to the fact na nakakreate po siya ng panic doon sa school. Especially coming at the heels nung nangyari po sa Cotabato.
2: Agad namang natunto ng pulisya ang menor de edad matapos magsumbong isang guro. Dinala siya sa barangay kasama ng kanyang guardian at ipinaalam sa kanyang pananagutang legal na maaari niyang harapin dahil sa kanyang ginawa. Nabahala rin ng mga residente ng barangay Poblasyon 2P South Cotabato dahil naman sa post ng 18 anyos na lalaki na nagpicture habang may hawak na baril. Inaresto siya ng mga pulis at inihahanda ng reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ayon sa PNP, walang na-recover ng mga baril sa parehong insidente.
3: Sometimes it's very hard to determine whether it's AI or an actual picture. So titignan po lahat ito. At kung mapapatunayan naman natin na may baril talaga, the next steps are to check kung nasaan itong baril, who owns this gun, at how was the minor able to access itong firearm na to.
2: Muling nagbabala ang pulisya na may pananagutan ng pagpo-post sa nakababahalang content online.
3: Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. We will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now.
2: Samantala, naipablock na rin ng PNP sa National Telecommunications Commission ang dalawang website na nanghihikayat umano ng karahasan sa mga kabataan.
3: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking until such time na yun na nga mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril at pananakit na po sa tunay na buhay.
2: Nananawagan ng PNP sa publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikado at nakakaalarmang impormasyon at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad. Kapwa pinasa naman ng Senado sa ikatlong pagbasa ngayong Lunes ng hapon ang mga panukalang sa GIPBATA Act at Comprehensive School Safety Act na makatutulong na maiiwas sa mga kabataan sa karahasan lalo na sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng safety plan at protocol sa mga paaralan para maiwasan ang mga trahedya.
4: Ang trahedya sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan nasawi ang tatlong mag-aaral at maraming nasugatan, ay masakit na paalaala na kailangan tayong kumilos ng mabibigay.

0: Ladies at sama-sama.
1: Layo naman ang Sagip Bata Act na paigtingin ng mga regulasyon at patakaran kontra pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan, lalo na sa pamamagitan ng teknolohiya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Arestado po ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini o Lacam Chu kaugnay sa patong-pastong na kasong qualified theft na isinampa ng actress TV host. Higit 5 milyong pisong piyansa ang itinakda ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Sa bisa ng inilabas na arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84, arestado sa isang condominium sa Mandaluyong City nitong linggo ng hapon, si Lacambini o Lacam Chu, ang ate ng actress TV host na si Kim Chu. Kaugnay ito sa isinambang kaso ng actress na 124 counts ng qualified theft laban kay Lacam.
4: May natanggap kaming report and about dyan sa presence ng accused dun sa area ng Mandaluyong.
5: Ano daw ginagawa niya at
4: what time? Nakita namin siya sa parking area. So doon na namin siya nerve yung warrant. Cooperative naman po sila.
5: Okay.
4: And they are parang anticipated na may warrant.
3: Idiniretso sa Kamuning Police Station sa Quezon City si Lacam para ikulong.
6: Malungkot po ang pangyayaring ito, lalo na't ang kasong ito is nag-ugat sa isang alitan ng mga magkakapatid.
3: Nag-ugat ang kaso matapos matuklasan ni Kim ang umano'y serious financial discrepancies sa kanilang negosyo. Aabot umano sa 44.4 million pesos ang nawawalang pera noong Enero hanggang Hulyo ng 2025. Nagpasalamat naman ang kampo ni Kim sa otoridad sa pagkakaaresto ni Lacam.
7: We are hopeful that this crucial step will expedite the ongoing legal proceedings. These charges strictly involves the unlawful taking of corporate funds and not a personal dispute between Lacam and Ms. Kim Chu.
3: 5.8 million pesos ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni Lacam. Pero aminado ang kampo ng akusado na hindi nila ito kayang bayaran. Kaya humiling na sila sa korte na babaan ang halaga.
6: Ang hiling po namin ay reasonable bail naman po ang at na hindi magiging hadlang sa kanyang karapatan pansamantalang makalaya habang nililinis ang kaso.
3: Umaasa naman ang kampo ni Lacam sa posibilidad na settlement o areglo kay Kim.
6: Umaasa pa rin po kami na sana maayos po ito ng magkapatid.
8: Was there an effort po to reach out to Kim Chu's side?
6: As of now, wala po silang communication, but hopefully now with this recent development, sana magharap na po sila finally.
7: Wala pa nag-reach out talaga sa amin sa legal team upon filing ng complaint as to this, no offer, no anything. So, ayun, we take it as that.
3: Desidido ang kampo ni Kim na isulong ang kaso at mapanagot ang kanyang ate. Michael Delizo, ABS-CBN News.
2: Dead on the spot ang motorcycle rider na nasa gasaan ng truck sa A. Bonifacio Avenue sa Cainta, Rizal. Sa Ortigas Avenue Extension naman, patay din ang isang babae habang sugatan ng kanyang kapatid na lalaki matapos masalpok ng pampasaherong jeep ang sinasakyan nilang motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Nag-swerve pakaliwa ang jeep na ito sa westbound lane ng Ortigas Avenue Extension sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal nitong linggo ng gabi. Sa sumunod na kuha ng CCTV, sumalpok na ang jeep sa motorsiklong nasa unahan. Bumagsak ang rider at ang kasnyang babae habang dumire-diretso ang motorsiklo bago tumumba sa gitna ng kalsada. Agad na tumayo ang rider at hinabol ang jeep para pahintuin ito habang kinaladkad ang kanyang kapatid na isang accountant.
10: Kasi ako tumalbog ako pa kanan eh. Siya doon sa pagtalbog niya, doon sa mismong dadaanan ng jeep, doon sa mismong unahan. Kaya inabot siya. Galing po kami ng Impanta, Quezon. Tapos punta na pa uwi po kami ng dorm ng kapatid ko sa Pasay po. Kasi may trabaho po siya bukas eh.
9: Sa cellphone video na ito, kitang nagtulungan ng ilang tao para iangat ang jeep at hugutin ang biktima sa ilalim.
0: Sa investigasyon ng pulisya, huminto ang motorsiklo bago dumating dito sa pedestrian lane para bigyang daan ang mga tumatawid. Pero habang nakahinto ang motorsiklo, sinalpok ito ng jeepney sa likuran. Nakaladkad ng jeepney ang angkas sa babae ng motorsiklo at ayon sa pulisya, 20 meters pa yung itinakbo ng jeepney bago tuluyang huminto.
9: Depensa ng tsuper sa pulisya, nawalan siya ng kontrol sa jeep nang pumalya umano ang preno nito.
11: Bigla lang nito, bulaga, parang bulaga na. Depensa na, sorry na, di ko mas sinasadya.
12: Nawalan daw po siya ng preno. Nung oras na hininga na po natin ng mga dokumento, yung jeep ni driver, wala po siyang naipakita na ORCR. Ano? Bali, lisensya lamang po niya at yung mga dating dokumento na nasangkot na siya sa damage to property at physical injuries din.
9: Desididong kasuhan ng kaanak ng mga biktima ang nakakulong ng suspect. Sa Barangay San Roque, Cainta naman, dead on the spot ang isang rider matapos magulungan ng truck sa A. Bonifacio Avenue. Sa kuha ng CCTV Sabado ng madaling araw, nabangga muna ng biktima ang isang tumawid na nakabisikleta bago masagasaan. Pauwi na umano ang biktima mula sa paghatid sa kanyang kasintahan ng masangkot sa insidente.
12: Nag-alangan po yung ating rider dahil may nakasalubong po siya na bisikleta. Naging dahilan po na bakit siya na-out balance and then tumuob siya kasama yung kanyang motor and then nasagasaan na siya ng kulihang gulong ng truck.
9: Tumangging magbigay ng pahayag ang nakakustudiyang truck driver pero ayon sa pulisya, posibleng hindi niya namalayan ang nangyari sa kanyang likuran.
12: Nalagpasan niya na halos kasi yung rider and then dun tumuob yung rider, wala na siyang chance para mapigilan.
9: Sa kabila nito, desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng truck driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Naghabulan sa gitna ng kalsada ang dalawang motoristang nagkainitan sa kalye sa Cebu City Linggo ng gabi. Sa cellphone video, kitang nakahinto ang isang pickup at motorsiklo sa gitna ng Escario Street habang nagtatalo ang dalawang lalaki. Agiprin ang lalaking nakaitim na t-shirt na may hawak na kutsilyo at sinusugod ang lalaking nakasuot ng helmet. Saglit silang naghabulan hanggang sa sumakay na ang lalaking may hawak ng kutsilyo sa pickup. Dahil sa alitan sa daan, naantala ang daloy ng trapiko habang pinipigilan ng ilang motorista ang dalawa. Ayon sa Cebu City Police, nagkaayos na ang mga sangkot. Inaalam din ang ugat ng away ng dalawa. Nagsasagawa na ng coordination meeting ang Cebu City Police Office kasama ang legal officer at tagapagsalita ng Land Transportation Office Region 7. Inirekomenda ang pag-issue ng show cause order laban sa dalawa. Sinalubong ng tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulisya ang 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa kilos protesta sa lungsod ng Maynila. At live mula sa Recto Avenue sa Maynila, nagpapatrol Jesse Cruzat. Jesse, saan daw nagmula yung tensyon?
14: Tony, yan nga ay matapos ng kaibulihin ng mga otoridad. Yung isang lalaking kasama sa mga grupong nagprotesta dito sa Recto Avenue sa Maynila dahil sa umano'y vandalismo. Kasama rin sa nahuli yung isang babae na kasama ng lalaki. Pero kalaunan ay pareho silang pinakawalan ng mga otoridad matapos ng magkaroon ng negosasyon o pag-uusap sa pagitan ng haneng ng mga realista at ng pulisya.
15: Nilapitan at inaresto ng mga opisyal ng Manila Police District ang lalaking ito na kasama sa mga grupong nagpuprotesta sa bahagi ng Recto Avenue sa Maynila kasabay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ngayong Setyembre 21. Nagpumiglas ang lalaki habang nakayakap sa kanya ang isang babae para pigilan ang mga pulis. Lalong uminit ang tensyon nang subukan ng ibang realistang hawiin ang hanay ng mga pulis. Pero nanaig ang puwersa ng pulisya at nakuha nila ang lalaki at babae. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan nila ang lalaking nag-i-spray paint sa Center Island ng Recto Avenue.
16: Maximum tolerance pero hindi kasama rito yung mga paglabag sa batas. Pwede naman tayo magpahayag nang walang ganito. Naririnig naman kung anong sinasabi nila, pinakikinggan naman ang sa atin lang. Pakiusap natin yung gagamitin dito na pang-ayos na naman, galing din naman ito sa tax ng ating mga kababayan.
17: Kaya nung kinakausap natin yung kapulisan, mabilis pa sa alas 4, yung mga ganyan na ginagawa, habang yung mga magnanakaw sa gobyerno, walang ginagawa ang kapulisan. Kaya ganoon lang galit natin. Wala po tayong order na mag-spray paint. Nandito po tayo sa malayang pamamahayag para imarka ang 54th anniversary ng martial law.
15: Matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga lider ng protesta at pulisya, pinakawalan din ang dalawa. 17,000 pulis ang ipinakalat sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila. Di tulad nung nakaraang taon, mas mahigpit ang seguridad sa mga lugar sa Maynila ngayon, lalo na sa bahagi ng Mindiola na isa sa mga daan patungong Malacañang. 11,000 rito ang nagbabantay sa lungsod ng Maynila.
18: Yung previous incidents kasi may mga pulis tayo nasaktan, ano? So kailangan, aside from their training, yung reminders na rin sa kanila, na ingatan yung sa kanila, yung kanilang sarili.
15: Matatanda ang higit 200 ang inaresto noong nakaraang taon dahil sa ilang insidente ng karasan sa Ayala Bridge, Recto at Mindiola sa Cabecera na pinasimunuan ng grupo ng mga lalaking nakaitim. Pero kung ang mga progresibong grupo ang tatanungin,
19: ang harang sa Recto, barbed wire, container van, libo-libong mga pulis, yan po ang magpapaalala sa ating mga kababayan na wala man martial law, pero ang mga instrumento ng batas militar ay patuloy na ginagamit para dahasin ang taong bayan.
15: Nangibabaw naman ang sining at malikhaing protesta sa Liwasang Bonifacio, kung saan nagtipon ang iba-ibang grupong pinangunahan ng bagong alyansang makabayan. Ang kanilang nagkakaisang panawagan, tuldukan ang korupsyon at panagutin ang mga dapat managot.
20: Yung mga kinakasuhan, parang makakalusot na eh. Kaya sa pangkalahatan, lack of accountability o kawalang pananagutan ang itinunta ng karamihan, lalo na ng mga abogado.
21: Dahil ang political dynasty ay kakambal ng korupsyon, kakampi ng mga oligarch, ng mga malalaking kapitalista, yun ang kailang pinaglilingkuran, hindi ang bansa, hindi ang taong bayan. Kaya yun ang kailangan ma-reject eh.
15: Pero para sa mga nagprotesta, walang magbabago sa kasalukuyan kung hindi matututo ang mga Pilipino sa aral ng nakaraan.
14: Tony, pasado alas 6 na ngayong gabi nang mag-disperse yung iba-ibang grupo na nag-rally dito sa kahabaan ng Recto Avenue dito yan sa Maynila na pinangunahan nga ng bagong alyansa ng makabayan. Nandito tayo, Tony, nung nakaraang taon at masasabi ko sa ating obserbasyon ay dihamak na mas mapayapa ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon na talagang may batuhan na molotov, may habulan. Pero kanina, after ng programang isinagawa dito sa ating likuran, ano, ay agad din nag-disperse yung mga progresibong grupo na nagsagawa dito ng programa. Samantala, kasamay Tony ng programa dito sa Maynila ay ang isang candle lighting ceremony naman na pinamunuan ng August 21 movement at iba-ibang grupo dyan sa bantay ng mga bayani sa Quezon City. Yan ay para alalahanin pa rin at bigyan ng parangal yung mga biktima at survivor ng batas militar. Tony.
13: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
2: Gretchen, sinong sikat na 90s love team ang muling magsasama sa screen?
22: Ate B, matapos ng mahigit 2 dekada, muling magpapakilig sina John Pratt at Heart Evangelista sa kanilang upcoming reunion project. Samantala, handa na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez na i-level up ang primetime sa pagpapalabas ng The Loyalty Game sa Free TV. Nagpapatrol, MJ Felipe.
23: Kung ako sa'yo ha, pumorma ka, mag-ayos ka, tinan mo ayos mo, jolog si.
24: Trip the Movie, Ang Tanging Ina at My First Romance. Ilan lang ito sa mga pelikulang pinagsamahan noon nila John Pratt at Heart Evangelista bilang love team. Sa mga pelikulang ito, lagi silang unsung o yung may mga kasamang ibang bida. Fast forward to 2026. For the first time, bibida sina John at Heart sa kanilang first lead movie at reunion project.
25: We broke up, our love team broke up also. And just like that, we never had a conversation. I never had a chance to say sorry. So after 23 years, ito yung pick up namin na kinailangan ko pala mag-sorry. At kahit naman siya, kahit nakalimutan na namin, sobrang tagal na, sinasabi naman niya na parang kinailangan ko palang marinig din yun.
1: Bukod sa pagbida, si John ang magdedirect ng pelikula.
25: Na-accept ko na kasi na I'll be working behind the camera. Na hindi na ako mag-artista. So this is just a bonus.
1: Samantala, matapos painitin ang Prime Video, sa Prime Time naman aariba ang The Loyalty Game. At sa free TV version, level up ang lahat ng eksena.
4: Special talaga na nasa ABS-CBN platform siya at mas accessible siya para sa mga kapamilya natin na hindi pa siya napapanood.
1: Makapigil-hininga ang hulihan sa pagitan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez, kasama ang loyalty testers na binigyang buhay ni Kira Ballinger, Maika Rivera, Sofia Andres, Yen Santos at Elise Hoson. Hindi rin paaawat sa mga eksena si Charlie Dizon na gumaganap na kapatid ni Jericho. Samantala, timing ito sa nalalapit na birthday ni Echo na nagdiriwang din ng kanyang 30th anniversary sa showbiz.
5: Happy birthday!
6: Thank you!
5: Siyempre, I wish that you have time to do your projects na dinadevelop mo talaga. We're very excited to see those and more happiness and kung ano man ang magpapasaya sa'yo.
7: Eh, ikaw daw yung nagpapasaya sa kanya.
8: I just always want to be healthy in the mind, in the body, in the soul. So, you know, actually yung talagang trust sa sarili ko na to continue what I'm doing.
1: Mapapanood ang The Loyalty Game Level Up simula October 5 sa All TV 2, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, at mapapanood ng 7 days advance sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
26: Sa pagbabalik ng TV Patrol, babaeng nagbenta o mano ng tuneto nila ng kumpiskadong manok ng customs, arestado. Eagle diskwento at big time oil price hike sa Martes, pasakit sa mga chuper. Alex Ayala, excited ng magpasiklab muli sa Asia pagkatapos ng US Open. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities on the go.
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
29: Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Arthrosin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Sir! Kaya ba ganyan?
34: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
35: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
36: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
37: ikaw ang liwanag sa akin.
36: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
38: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
39: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
10: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
6: Private Confessions. Private Confessions.

0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mainit maghapon dito sa Metro Manila. May aasahan pa bang pag-ulan mula sa habagat at may paparating kayang sama ng panahon?
1: Bernadette, tama ka. Mainit maalinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa may Mindoro at Palawan ang nakaapekto ang mahinang habagat. At hapon pa nagsimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng mga thunderstorms. Samantala, may binabantayan ng low pressure area sa silangan ng ating bansa na nabuo po nitong Lunes ng madaling araw. Alas 3 itong hapon, ang LPA po ay nasa layong mahigit 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Napakalayo pa po ng sama ng panahon sa ating bansa. Pero kita natin, yung trough extension o buntot nito ay umaabot na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At magiging bagyo na po ang LPA bago pa ito makapasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Webes. Pagkapatuloy po makakaapekto naman yung kanyang buntot habang papalapit sa may silangang bahagi ng ating bansa. Tatawagin po sa local name na Queenie kapag pumasok na ito ng PAR bilang bagyo at lalakas pa ito habang binabaybay itong Philippine Sea at hindi po inaalis ng PAGASA ang posibilidad na umabot ito hanggang super typhoon category. Posible pong tumbukin ng bagyo ang Batanes-Babuyan area sa next week po, sunod pong linggo, at magpapalakas ito ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa pagsapit ng weekend. Sa ngayon po ay mataas pa ang uncertainty o di kasaguruduhan sa forecast, kaya magbago pa po iyan, kaya manatiling nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 22, Martes sa Luzon, maaraw po sa umaga sa malaking bahagi pero maulan muna madaling araw dyan sa bahagi ng Masbate. Pagsapit ng tanghali, mas maraming lugar sa Bicol ang uulanin, maging dito po sa may Calabarzon at ilang bahagi po ng Central Luzon at Mindoro. Sa hapon hanggang pagkalubog ng araw po, maulan na rin sa may Northern Luzon at mula naman tanghali, tuloy-tuloy po ang ulan hanggang pagsapit ng gabi sa Central Luzon at magpatuloy din ang ulan dito sa may Kabikulan. Sa Palawan, uulan sa hilagang bahagi, umaga po yan hanggang tanghali at pagsapit naman ng hapon, mas maraming lugar sa Palawan ang uulanin at sa gabi, merong aasahang malalakas na ulan muli dito po sa Northern Palawan. Dako naman tayo sa Visayas, umaga pa lamang maulan na sa Eastern Visayas dahil sa buntot ng LPA sa labas ng ating bansa, habang maghapong may aasahang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan at may kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon dito sa may Northeastern Panay at Northern Negros. Sa gabi meron ding malakas na ulan sa ilang bahagi ng Bohol at Southern Leyte at may ulan pa sa ilang lugar sa may Northern Samar, maging sa may Cebu, Negros at Panay. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi umaga hanggang tanghali at maulan naman mula hapon hanggang oras ng hapunan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula dito po sa Bukidnon at lalo na dito sa may southern part ng Caraga. At pag lumalim ang gabi ay mayroon pang aasang kaunting ulan sa ilang lugar sa may northern at eastern Mindanao. Tayo naman po sa Metro Manila, maaraw at napakainit na panahon ang iiral hanggang tanghali. Pero sa hapon po, lalo mula alas 3 ay mataas na ang tsansa ng thunderstorms. Lalo po sa oras ng uwian, yan po ay alas 6 ng gabi, pagkalubog po yan ng araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
2: Hinimay ng prosekusyon ng mga papeles ng mga umano'y kumpanya ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carbio sa tulong ng isang opisyal ng Securities and Exchange Commission. Live mula sa Senado ng Papa Patrol, RG Cruz. RG, ano ang naging sustansya ng testimonya ng opisyal mula sa SEC?
3: Alvin, sinuri ng prosekusyon katuwang ang SEC ang mga kumpanyang iniuugnay sa bise at kanyang asawa, kabilang na ang isang kumpanya kung saan nagsilbi umano siyang miyembro ng Board of Directors. Pinuna naman ang depensa ang prosekusyon na tila hinalo-halo umano ang mga datos. May talong rin kung bawal ba talaga sa bise ang magkaroon ng business interests at kung nasusuri ba talaga o nababantayan ba talaga ng SEC ang lahat ng pondong nakukuha ng isang may sosyo sa kanyang kumpanya. Isang testigo lang ng prosekusyon ang naupo sa impeachment trial na sumentro sa 18 kumpanyang pag-aari umano na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Si Attorney Gerardo F. Del Rosario, Director ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Layo ng prosekusyon na ipakita kung may basihan ba ang idineklarang yaman ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth.
4: Batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito.
3: Pero bago pa umalago ang testimonya, may banat muna ang depensa.
5: We would like first to object to the identification and authentication of the witness of corporate documents belonging to Pikimong Pikimong Philippines and JTC Group of Companies. These were in fact excluded when the prosecution requested for subpoenas of bank records and MLC records pertaining to these documents.
6: Kindly show and attach proof in your request for subpoena and the court will allow the subpoena to be issued. And we can easily recall this witness at that time should the two corporations still be relevant.
3: Sa hining ng prosekusyon, gumawa si Del Rosario ng buod o summary ng mga impormasyon tungkol sa umano'y kumpanya na mag-asawang Duterte Carpio. Pero kinontra ng depensa, pati ilang senator judges, ang titulo nito.
5: This will clearly mislead the public from even understanding or construing that the numbers appearing on these summaries belong to the Vice President when we surely understand they do not.
7: What's worse than a misleading question? It's a misleading document that will be flashed in all the teleradios and all the TV and during this time.
8: Malinaw naman po dito na mahihiwalay natin yung mga impormasyon tungkol kay VP Sara or sa kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio. So hindi po misleading itong summary.
6: If it so shows, then the court will allow it.
3: Batay sa records ng SEC, isa si Duterte sa incorporator o nagtatag at director ng Metro City Chow Foods Corporation. Naging parte ng executive committee nito mula 2018 hanggang 2021 at bahagi ng board of directors mula 2022 hanggang 2025. Mga taong bise na siya. May parte rin ang bise sa puhunan kapalit ng shares o social sa kumpanya. Punto naman ng presiding officer, normal ito sa mga ganitong klaseng kumpanya, bagay na sinang-ayunan ni Del Rosario. Giit naman ng prosekusyon na natili sa kumpanya si Duterte kahit na pinagbabawal ng saligang batas sa mga matataas na opisyal na magkaroon ng dagdag na trabaho, magnegosyo o mangontrata sa gobyerno. Inusisa naman ng prosekusyon ang kawalan ng idineklarang dividend o dividendo o kita ng mga may sosyo sa negosyo.
8: Pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, yun po yung amount na sinabi niya na negative 3 million.
7: Well, deficit po siya. Ibig sabihin talagang wala po siyang accumulate na retained earnings.
3: Punto pa ng presiding officer, hindi naman nababantayan ng SEC ang lahat ng pondong nakukuha ng isang kasosyo sa kumpanya.
6: Ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend. Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
7: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
6: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
7: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita.
3: Samantala, hindi na ibipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo bilang testigo. Paliwanag ni Public Prosecutor Congressman Terry Rindon, sapat na ang mga naunang testimonya ni na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputahetang at Office of the Ombudsman Central Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu. Alvin, bukas naman isasalang sa witness stand ng prosekusyon si Mr. Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System ng Department of Budget and Management. Kailangan niya kasi ng sapat na panahon para kumplituhin ang mga hinihinging dokumento dahil nung Biyernes niya lang nakuha ang subpoena. Extended naman, Alvin, ang medical leave ni Senator Judge Loren Legarda sa September 21 to 23, September 28 to October 2 at October 5 to 9. Alvin?
2: RJ, yung pagpapatawag sa kapatid ni Vice President Sara Duterte, tuloy ba yun? At kung tuloy, kailan naman siya sasalang?
3: Tuloy naman yon ayon sa huling hearing kanina, no? Pero hindi natin siya makikita ngayong linggong ito. Mukhang sa susunod na linggo na siya maisasalang dahil bukas meron pa silang mga testigo. Tapos sa Miyerkules naman ay hindi inaasahang makapagsalang ng kahit na sinong testigo dahil nga magkakaroon ng oral arguments doon sa issue naman ng apila ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol dun sa ruling noong July 6 na may kaugnayan naman doon sa tinatawag na conviction threshold o botohan na kailangan o bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang isang impeached official. Alvin?
2: RG, isa na lang. Ano ang gustong makuha ng prosekusyon sa kay Mayor Baste? What is the objective? Para lang makita ng ating mga kababayan na bakit yung kapatid ang gustong tumistigo dun sa trial ng kanyang kapatid din na si Vice President Sara.
3: Well, wala pa tayong narinig na opisyal na pasabi sa mula sa prosecution kung ano ba talaga ang pakay nila o gusto nilang marinig kay Mayor Baste. Pero tandaan lang natin na si Mayor Baste ang sumunod kay VP Sara na alkalde ng Davao City. So marami siyang nalalaman sa mga operasyon ng lungsod at ang iniuugnay nga at tinawag nga siya na testigo dito naman sa issue ng umano'y tagong yaman. So dun iinog ang kanyang inaasahang testimonya sa susunod na linggo. Alvin?
2: Maraming salamat, RG Cruz!
0: Dinumog ng fans na Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang pagbisita sa Bulacan at Zamboanga. Dito palang ramdam na ng dalawa ang matinding excitement ng mga manonood para sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. Isang pangarap naman na nagdagpad para kay Wish Ashley para sa kanyang i-launch ang kanyang kauna-unahang album. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
9: Jam-packed at puno ng excitement ang pagsalubong ng fans kina Joshua Garcia at Julia Barreto sa San Jose del Monte, Bulacan. Apaw ang venue sa pagbisita ng dalawa kasama ang ilang pang miyembro ng cast ng kanilang bagong pelikulang Always Yours, Never Mine. Pagdating sa Zamboanga, ibang level din ang pagsalubong sa Josh Lia.
10: Masaya namin kasi mainit yung pagdating ng mga kasa
9: Pumalo naman ang views ng pasilip sa upcoming movie, pero ayon sa dalawa, mas marami pang dapat abangan ng kanilang fans. Kabilang sa mga susunod nilang bibisitahin ang Laguna, Cavite, Vigan at Bacolod. Inaasahan ding dadalhin ng dalawang kilig at saya sa Europe. Mapapanood ang Always Yours, Never Mind sa mga sinehan nationwide simula September 30. Samantala, pinakilig din ni former PBB housemate Will Ashley ang fans sa kanyang album launch. Dream come true para kay Will ang mai-release ang kanyang mga kanta.
11: Parang 5 years ago, 7 years, talagang pinangarap ko lang na maglabas ng kanta. And now, nandito na ako ngayon sa first album launch.
9: Mula sa pagiging aktor at pagpasok sa Pinoy Big Brother, panibagong side ni Will ang mas makikilala ngayon ng kanyang fans sa pamamagitan ng musika. Umaasa rin siyang magiging paraan ito para makapagbigay ng saya at inspirasyon.
11: I'm so blessed to be here and para mabigyan ng opportunity to inspire other people, to make other people happy.
9: Dumagdag din sa excitement ni Will ang suporta ng kanyang mga kaibigan, kabilang sina Ralph De Leon at Minka Salamanca. Mapakikinggan ang mga kanta ni Will sa iba't ibang music platform. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, nasamsam na tone-toneladang karne na tuklasang ibinibenta pa ulit sa mas murang presyo. At Yulo Brothers, pasok na sa finals ng Men's Gymnastics Floor Exercise sa Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
7: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
8: Private Confessions.
9: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Arestado ang isang babae na sangkot umano sa pagbebenta ng tunay-tunaladang manok. Nauna nang nakumpiska ng Bureau of Customs. Imbis na sirain, ibinebenta umano ito online sa mas murang presyo. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
12: Sinalakay ng NBI Criminal Intelligence Division at Counterintelligence Division ang compound na ito sa Santa Maria, Bulacan.
8: dahil sa natanggap na impormasyon tungkol sa pagbebenta online ng imported chicken products. Nadatan pa ng NBI na nakakalat ang daan-daang frozen meat na sinasabing nabubulok na pero binebenta pa rin. Pero lumabas sa kanilang investigasyon na ang mga manok ay dati nang nakumpiska ng Bureau of Customs at meron ng order para sa condemnation dahil hindi na ito ligtas para kainin. Agad inarest ang babae na sinasabing kabilang sa nagbebenta nito.
10: Kaya naman po nang makita ng ating mga operatiba na talagang nakalapag lang sa hide yung mga chicken products, nakita nila na talagang properly mishandled ito at definitely hindi fit for human consumption.
8: Ang tindero na si alias Totoy, bibili sana ng manok sa pasilidad para ibenta sa palengke sa Santa Rosa, Laguna.
12: Nakita ko din online, ma'am. Just chinata ko. Yun na po, doon na po nag-start yung transaction.
13: Anong alam
12: tayo? Tapos sinendan ako ng location. Then, kaya ko po napuntahan yung lugar. Yung backout po, gawa nakita ko po yung ano nila, yung item nila na ganun po itsura.
8: Ayon sa NBI, imbis na ipasa ilalim sa condemnation o pagsira ang 8 toneladang smuggled na manok, dinala pa ito sa rendering facility para linisin at sterilize ang mga naturang karne at saka bebenta sa publiko. Mag-iimbestiga naman ang Bureau of Customs para matukoy kung paano nakalabas ang mga manok mula sa kustudiya ng ahensya.
14: Papantayan dapat yan ng aming ESS personnel, no? From the time that it is dispatched from the port all the way to the time that it is brought to the condemnation facility hanggang sa totally and completely ma-render or masira yung mga items na ito.
8: Hindi umano ito ang unang beses na nadiskubring binibenta ang mga produkto na dapat sirain na. Dahil dito, magkakaroon din umano ng balasahan sa kanilang sistema at mga tauhan.
14: Talagang frustrated na si Commissioner dito and ganito kasabistansyal yung ating magiging changes. If only talaga ma-assure no, na hindi na mauulit yung ganitong incident.
8: Kinasuan ang na-arrest ng babae ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines, Food Safety Act of 2013, at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Zia Nabrosho, ABS-CBN News.
15: Bukod sa 4 na piso kada kilong dagdag presyo sa LPG ngayong araw, nagbabadya rin ang malakihang dagdag presyo sa Oktubre dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, lalong umaaray ang mga jeepney driver dahil suspindido na nga ang 12 pesos na diskwento sa diesel, abay may big time pa na dagdag presyo sa petrolyo bukas.
16: Biyernes pa sinuspindi ang 12 pesos na diskwento sa diesel ng mga tsuper dahil sa pagbabawal ng pagastos ng gobyerno dulot ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya kailangan magtodokayod si Anthony para may maiuwing kita sa pamilya.
17: Wala na akong ibang trabaho po. Sa edad ko nandung 47, wala na yata tatanggap na rin ko sa akin. Laban lang.
16: Ang problema, big time ang taas presyo sa diesel bukas. Sa kwenta ng DOE, aabot ito na mahigit 8.80 kada litro. Ang gasolina, halos 5 pesos din ang taas, lagpas 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang tsuper na si Edgar, hindi pa rin susuko sa pamasada kahit hindi na niya alam kung bakit nawala ang discount. Hahaba na lang ani ang oras sa kalsada para makaipon ng pang boundary at kita.
18: Pag mayroong malipatan, nilipat din. Kung wala, tsaga na lang.
16: Pero ang ibang transport group muling nanawagan sa gobyerno na pagbigyan ng hirit na 2 pisong dagdag pasahe para mabuhay naman ang mga tsuper.
19: Hindi pa ba sapat na rason na mahigit 100% na ang itinaas ng mga produktong petrolyo? Nawalan na ng dignidad ang mga tsuper. Ang iba, huminto na sa paghahanap buhay. Ano pa ang ibibigay ng ating pamahalaan na tulong para sa ating mga kawawang tsuper?
16: Sinabi naman ng LTFRB na ipapasa na nito ang rekomendasyon pagdating sa usapin ng pasahe sa Department of Transportation pagdating ng Oktubre. Hinihintay muna ng LTFRB na maipatupad ang wage increase sa September 26 at kung may epekto ito sa inflation.
20: Titingnan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating pong ilalabas kung itataas po natin.
16: Pati mga pribadong motorista umaaray na rin sa mahal na diesel gaya ni Boots na minsan ay hindi na muna sinusundo ang anak sa pinagtatrabahuhang ospital.
21: Pagka sa malalapit lang minsan kasi nagjo-duty, pinag-commute ko na lang po o kaya mag-grab na lang. O, kasi hala, malaki talaga
16: Ang Shell at Petron, hinati sa dalawa ang increase sa diesel, 780 muna bukas at piso sa Miyerkules. Pero ang gasolina na 480 ang taas at 640 sa kerosene, isang bagsak lang bukas. Kung isang bagsak ang dagdag presyo, lalagpas na ng 100 pesos ang kada litro ng diesel sa maraming gasolinahan dito sa Metro Manila. Pero hindi lang diesel at gasolina ang nagmamahal ang presyo. Nauna nang tumaas ngayong araw ang presyo naman ng LPG. 4 pesos kada kilo ang increase ng regasco, kaya abot na ng 1,229 ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Para lang ito sa September pricing. Ayon sa kumpanya, ang Fiesta Gas ng Petron tumaas din ng 4 pesos kada kilo, kaya nagpantay ang presyo sa regasco. Pero ang gasol, wala pa rin dagdag presyo. Ang problema, sa takbo ng contract price at shipping costs sa ngayon, sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, mas malaki ang posibleng dagdag presyo sa Oktubre.
0: To give you a ballpark figure, ang tinitingnan po namin as a whole, lahat na po, it is on the range of 10 pesos to as high as 25.
16: Kung magkatotoo, katumbas yan ng dagdag na mahigit 100 pesos hanggang 275 pesos kada regular na tangke. Ayon pa kay T, kahit mahal, pinayagan na sila ng gobyerno na mag-order ng supply dahil pakunti ng pakunti ang reserbang LPG ng Pilipinas.
0: Dahil kung hindi ho namin bibilhin, wala po kami makukuha. Inalaw naman po kami, ang importante ay magkaroon tayo ng enough inventory, dahil ang current inventory na lang po natin ngayon is below 30 days as of now.
16: Sinubukan ng ABS-CBN na kumpirmahin ang mga datos, pero hindi pa sumasagot ang DOE matapos makansela ang nakatakdang press conference nila kanina. Samantala, bigla na namang nagdeklara ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw dahil sa pagpalya ng 28 planta, kabilang na ang Panay Electric Development Corporation Unit 2. Nauna nang nangako ang gobyerno na babalik na sa normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid ngayong araw.
13: Pasok ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sa finals ng men's gymnastics floor exercise sa Asian Games. Habang may dagdag na medalyang parating para sa Team Pilipinas mula sa mixed martial arts. Live mula Nagoya, Japan, nagpapatuloy si Paige Javier. Paige, nakakailang medalya na ang Pilipinas?
22: Bernadette, may 2 bronze medals na ang Team Pilipinas, pero wala pang gold at silver sa pangalawang araw ng 20th Asian Games. At gaya nga ng sinabi mo, ang tinutukan natin ngayong araw ay ang magkapatid na Yulo na si Double Olympic gold medalist Carlos at si Eldro Yulo.
23: Maganda ang simula ng Asian Games campaign ni Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo. Nagpakitang gilas si Carlos sa floor exercise, ang event kung saan nasangkit niya ang ginto sa Olympics. Pinakamataas sa qualifications at sa kanyang subdivision si Carlos sa score na 14.6 points na may difficulty na 5.7 at 8.9 execution. Pero pagdating sa vault, isa pang golden event para kay Carlos, hindi siya nakapag-landing sa unang attempt. Pati sa horizontal bar, bumagsak si Carlos. Pero agad na tumayo at itinuloy ang kanyang routine. Nagtapos ang Olympic gold medalist sa score na 75.465 points.
24: Hindi siya lumabas yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team.
23: Kwento ni Carlos, nadulas ang ganyang kamay sa binti, kaya tuluyan siyang nalaglag.
24: Kanina, I was telling myself na unang-una buti ganun lang yung nangyari. Kasi sobrang, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos po.
23: Hindi nagpahuli ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldro sa kanyang unang Asian Games.
24: I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako.
23: Masaya ang magkapatid na Yulo sa pagkakataong lumaban para sa bayan at makapag-bonding sa pamamagitan ng gymnastics.
24: Na-inspire niya din po ako. Siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, na nagtatanungan, Hanako ko dito. Nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin tong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din.
23: Hindi man siya kontento sa naging performance, pasok si Carlos sa finals ng floor exercise, vault at parallel bars. Lalaban din sa finals si Eljuice sa floor exercise kung saan pang-apat siya sa qualifications. Umabante rin sa finals ng vault si Miguel Besana, ang event kung saan nag-uwi siya ng ginto sa 2023 Southeast Asian Games. Panalo naman via unanimous decision si mixed martial artist Jean-Claude Saklag laban kay Daisuke Murayama ng Japan sa men's traditional 65kg semifinals. Dahil dito, sigurado nang may silver si Saklag sa mixed martial arts. Nakasunggit naman ng bronze si Carlos Alvarez sa men's traditional 77kg division ng MMA kahit bigong mapataob ang kalaban mula Kazakhstan sa semifinals. Sa 3x3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas men's team ang una nilang dalawang laban sa Asian Games kontra Mongolia at Syria.
2: Yung main focus na namin is yung next game. Whatever happened today, we're grateful and blessed, but we have to move on because it's the beginning pa lang of the tournament.
3: We just need to stay composed. Yung defense talaga nagdala sa amin ng panalo. Nakita natin yung paano yung teamwork namin. Yun na, struggling at first. It doesn't how you start the game, is how you finish it.
23: Sa swimming, binasag ni three-time SEA Games gold medalist Kyla Sanchez ang Philippine national record sa women's 50-meter backstroke. Nagdala ng 28.24 seconds ang 25-year-old swimmer para pumangalawa sa heat 3 at umabante sa final. Dinaig niya ang kanyang dating record na 28.47 seconds ng 2025 SEA Games.
4: Bernadetta, bagamat dalawa pa nga lang yung medals ng Pilipinas sa ngayon, siyempre madadagdagan pa yan dahil sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang laban ng mga atletang Pinoy. So bukas nga yung laban ni Jean-Claude Saklag sa MMA, gold medal match yun. So yun ang isa nating inaabangan, pati na rin si Olympic bronze medalist, ang ating flag bearer na si Boxer Ira Villegas. Bukas din niya sisimulan ang kanyang kampanya dito sa Asian Games. So, marami pang events at matagal-tagal pa itong Asian Games. At sigurado, sunod-sunod ang pasok ng mga medalya sa mga darating na araw. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa iyo, Bernadette.
6: Maraming salamat, Paige Javier.
7: Susunod, mga Pinoy sa Riyadh ligtas sa mga pagsabog ayon sa Department of Migrant Workers. At bagong official merch ni Alex Iyala, sold out na sa Singapore. Abangan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
25: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang

Powell Puzz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Abangan sa Private Confessions.
2: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
1: Private Confessions. Private Confessions.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
3: Sa pagpapatuloy ng pagbusisi sa mga negosyong nailista sa SALED ni Vice President Sara Duterte, mas maraming katanungan ang lumutang. Kabilang dyan kung bakit nakalagay sa kanyang SALEN ang GenCorp Industries Incorporated, gayong wala naman siya sa listahan ng mga opisyal nito at kung bakit nakalusot ito sa Securities and Exchange Commission. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si Katrina Domingo. Katrina, ano ang paliwanag ng SEC?
6: Bernadette Aminado, ang Securities and Exchange Commission na hindi nila sinita si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagkakaroon ng mga negosyo habang siya ay nakaupo bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil sa dalawang bagay. Una ay dahil wala umanong kopya ang SEC ng mga SALEN na isinusumite ng Vice President at ng iba pang mga opisyal. At pangalawa, wala anila silang mandato o polisiya na nagsasabi na dapat siyasatin nila kung sumusunod ba ang Presidente, ang vice-presidente at ang mga miyembro ng gabinete doon sa constitutional provision na nagbabawal sa mga naturang opisyal na magkaroon ng ibang trabaho o pagkakakitaan habang nakaupo sa mga naturang posisyon. Bernadette, sa paglilitis kanina, yan yung naging paliwanag mismo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario ng tanong

0: Ni Senador Rafi Tulfo kung bakit tila walang nakapag-abiso kay Vice President Sara Duterte na mag-divest sa lahat ng mga negosyo niya matapos siyang maihalal noong 2022. Ipinagbabawal kasi ng saligang batas ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa na magkaroon ng ibang katungkulan, trabaho at kontrata mula sa gobyerno. Sinusuga ni Presiding Officer Francis Escudero ang naturang punto ni Tulfo.
1: Sa pananaw po ba ng SEC, bawal yon? Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na yan? Meron po ba o wala?
2: O, wala po. Wala pong ganung direktiba sa amin na kinakailangan namin iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya.
0: Nag-ugat ang usapan sa impormasyong kinumpirma ng SEC na may 18 kumpanyang nilista si Duterte sa kanyang salin mula nang siya ay unang maihalal bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007. Pero simula nang mailukluk siya bilang Vice Presidente, tila hindi siya nakapag-divest mula sa ilang kumpanya. Kabilang na ang GenCorp Industries Incorporated na nasa salin ng Vice Presidente kahit na hindi siya nakalistang opisyal sa General Information Sheet at Articles of Incorporation ng naturang kumpanya.
3: Yung last page ng bawat...
4: We cannot confirm at the moment, but we have raw information that this is the same envoy to China.
5: Usually ho kasi, ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yun? Yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
2: Kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem.
6: Ano po ang posibleng nangyari? Sa salin ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
2: Posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber, paring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo.
0: Palaisipan din sa ngayon kung sino si Jaime T. Cruz na ilang beses lumabas sa mga dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente. Pinag-aaralan ng prosekusyon kung ipapatawag siyang testigo lalo pat mayroon silang impormasyon na nagsilbi umano siyang special trade envoy sa Administrasyong Duterte.
4: We cannot confirm at the moment, but we have raw information that this is the same envoy to China.
7: Let's also wait for the turn of the defense to present our evidence because we're ready naman to confront all these things.
0: Samantala, nilinaw ng depensa na hindi sila nakikipag-ugnayan sa kampo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ipinapatawag sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo. Hindi rin anila tiyak kung dadalo si VP Sara sa pagliliti sa araw na haharap ang alkalde sa korte. Bernadette, magpapatuloy ang pagbubusisi ng mga kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente bukas, September 22. Pero pansamantalang maantala yan sa Miyerkules, September 23, para magbigay daan doon sa oral arguments ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagbabago ng voting threshold o yung numero o bilang ng boto na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang mga impeachable officials, partikular na sa kasong ito, ang Vice Presidente. Bernadette.
8: Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: Tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa mga serye ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Biyernes ng gabi at madaling araw nung Sabado, nang marinig ang mga pasabog na dulot ng mga drone at ballistic missile na pinakawalan ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen. Target ng mga ito ang kabisera at yung mga planta ng langis ng Aramco sa mga baybayin ng Red Sea. Ayon sa DMW, mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan ng tinatayang nasa 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng mga migrant workers offices sa pagkikipagtulungan ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Pinayuhan din ang pamahalaan ng mga Pinoy sa kaharian na manatiling mapagbatyag. maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga babala at security protocols na ipinatutupad ng mga lokal na otoridad ng Saudi Arabia.
10: Sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan, iginiit ang mga eksperto na may paraan para malaman kung may matinding pinagdaraanan ang mga kabataan, lalo na't babad ang ilan sa iba-ibang online platforms. Nagpapatrol, Rafael Borsano.
11: Ang pagiging miyembro umano ng online platform community na nag-uudyok ng karahasan ang isa sa posibleng dahilan ng pamamaril sa Banga National High School nitong Biyernes. Tatlong estudyante ang namatay dito at ilan pa ang nasugatan. Lumutang din ang online platform sa dalawang naunang insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban City at Zamboanga. Kaya para sa World Health Organization, napakahalaga ang paggabay ng mga magulang sa tamang paggamit ng teknolohiya ng mga bata.
12: So I think it's about managing the amount of time that people and especially young people are spending online and the kinds of spaces that they're spending that time and making sure that they can have a dialogue with their parents, with their peers, with their teachers about what they might be seeing.
11: Tinukoy din ng Department of Health ang ilang warning signs ng isang batang maaaring may matinding pinagdaraanan. Kabilang dito ang mga binibitawang salita, pinapakitang emosyon at kakaibang ikinikilos.
13: Ito yung mga salita na hopelessness, diba? Yung lack of worth sa sarili nila, wanting to die, and even asking about suicide methods.
14: When comes naman to feelings, ito yung mga severe sadness, yung mga mood swings, unexpected rage, yung mga bigla-bigla ang nagagali, and even yung loss of interest, no? When comes naman to actions, ito yung mga withdrawals from usual activities na mga ginagawa.
11: Kapag may ganitong warning signs, higit na kailangan ang bukas at maayos na pakikipag-usap ng mga magulang.
14: We want to know kung ano ba yung naiisip niya, ano ba yung pinagdadaanan niya, ano yung problema na naiisip niya. At the same time, we want to check also, i-clarify natin ano yung intent. No? What's the reason behind? Because there are possible solutions, no, dun sa mga problema na pinagdadaanan ng tao.
11: Pero hindi lang nakaatang sa mga magulang ang responsibilidad na ito. Plano ng DepEd na palakasin ang culture of reporting sa eskwelahan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon, naikwento na ng namaril na estudyante ang kanyang balak sa ilang kaklase bago ang pangyayari.
15: Ang bilin nga ni Secretary, siguruhin yung mga teachers natin ay hindi lang pagtuturo, kundi siguruhin na nakakausap nila, natatanong, nakikipagkwentuhan ang mga guro natin sa kanilang mga mag-aaral. Makamusta sila, no, on a daily basis, yun yung gusto nating ipatupad ngayon sa tulong ng ating mga teachers.
11: Samantala, bukod sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, ipinag-utos din ni Education Secretary Sonny Anggara ang pagsasagawa ng digital safety campaign sa mga eskwelahan. Batid ng kalihim na may mundo ring ginagalawan ang kabataan sa digital space, kaya mahalagang malaman ng lahat kung paano ito mapapangalagaan ng mga magulang, paaralan, komunidad, maging ng pamahalaan. Kasabay nito, iginiit din ng mental health experts na mahalagang maintindihan ng kabataan na sila'y ligtas at may matatakbuhan sakaling may matinding pagsubok na pinagdaraanan. Nariyan ang DOH National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 at ang tawag paglaom na nakabase sa Vicente Soto Medical Center sa Cebu. Rafael Borsano, ABS-CBN News.
9: Susunod! Alex Ayala, excited ng maglaro muli sa Asia. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, Tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras. Alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
18: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Abangan sa Private Confessions.
20: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
17: Private Confessions. Private Confessions. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
22: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
17: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
23: Money.
17: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

Macho Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mataas ang level ng kompetisyon sa Singapore Tennis Open, isang WTA 500 tournament. Top seed ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva, habang number 3 seed naman ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Mula Singapore, nagpapatrol, Dayan Castillejo.
1: Ang grande ang welcome party ng Singapore Tennis Open para sa mga kalahok na players sa ballroom ng isang hotel. Nasubukan pa ng ilang players ang makulay na kebaya outfit ng Singapore. Number one seed ng tournament ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva.
2: I find the courts pretty good. I feel like, you know, I'm able to play great. I'm, you know, finding my rhythm. I've had a chance to practice on a center court. I think, you know, so far the facility is great and I cannot wait for the tournament to start.
1: Excited din siya na makahalubilo ang Pinoy fans na inaasahang dadagsa para manood sa mga laro.
3: Fans,
4: how do you say hello in Filipino?
3: Kamusta.
4: Okay, kamusta everybody.
1: Excited din si number 2 seed Amanda Anisimova na magdaro sa Asian Swing sa Singapore. Nagpasalamat din siya sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanya.
5: I love coming back here. I've been here once before and I love the city in Singapore. Thank you for all the support. It doesn't go unnoticed.
6: Yes.
1: Number 3 seed ng tournament si Alex Ayala. Anya, excited na siyang makapaglaro muli sa Asia pagkatapos ng US Open.
7: I feel ready. I feel excited. I'm here. I'm closer to home, so very happy. Yes.
8: I am great. I feel I'm good. I'm healthy, which I'm so grateful for.
1: Nagpasalamat din si Ayala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy sa bago niyang Sampaguita t-shirts na sold out na sa Orchard Road. Ganado rin maglaro ang defending champion at fourth seed na si Elise Mertens ng Belgium.
9: I have good memories from Singapore. It's been actually my third time as I played the WTA finals. A long time ago in doubles. But very happy to be back, of course.
10: Remember me?
9: Of course I remember.
1: Ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez ang seed number 6, first time sa Singapore.
11: This is so cool. I absolutely love it because it kind of puts the emphasis on the tennis players and then you kind of hear the crowd on the side.
1: Tiwala si Fernandez na babagay ang kanyang game sa mabilis na indoor courts.
0: Nagsimula na ang main draw sa Singapore Tennis Open ngayon pero wala pang laro si Alex dahil seeded player siya at may bye sa first round. Makakalaban ni Alex ang winner ni Kostolas at Prozorova. Maglalaro sila bukas kaya ang unang match ni Alex Ayala sa Singapore Tennis Open ay Miyerkules. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
12: Schedule, ah.
13: Ano ba?
12: Kakayanin ni Alex ba yun?
13: Kaya
12: niya.
13: Naman.
12: Days lang, ano? Sabagay. Talagang ano, sana yung katawan.
13: Oo naman.
12: Hindi, pupunta pa siya ng Asian Games.
13: Siya importante. Pag uwi daw ni Jeff Canoy, madami daw siyang merch na dala.
14: Yun nga, yung napakiyaw.
13: Pinakiyaw na daw ni Jeff. Ni Chief Canoy.
14: Tapos,
12: nas binienta, ano?
13: Ano? Chief,
12: good luck.
13: Excel, di ba? Excel, double S?
12: Hindi, large lang ako.
13: Alright!
14: Ako S.
13: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
14: Wow, 95 days na lang. Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
12: Parang matamlay pa si Santa at ibinabot ko. Wala pa pala si Santa. Lalabas. Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi!

0: Ito po ang DGMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Lunes.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padierros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padierros sa Spot Report.
0: September 21, 2026 ay Lunes, partner. Ay ginugunita ang 54 na anibersaryo ng batas militar, partner. Batas militar or martial law. Kaya kanina, partner, kabi-kabi lang ang mga kilos protesta. Hindi lamang dito sa Maynila, maging sa ilang parte ng ating bansa, hindi ba?
1: Tama.
0: Pero ang good news, partner, wala masyadong nagkasakitan. Kung ikukumpara mo nung nakaraang taon.
1: Totoo yan.
0: Good job.
1: Kumbaga, partner, medyo nagkatotoo yung sinabi ni Colonel Alan Rico. Spokesperson po ng PNP.
0: Congrats din, partner, mamaya sa ating bagong talagang NCRPO Chief.
1: Ayan.
0: Brigadier General Christopher Abrahano. Congrats po, General.
1: Ito ang kanyang unang malaking partner, no?
0: Ito mo, ganda ng baptism of fire niya. Pero may kaunting tweak.
1: Kaunti lang naman.
0: Mamaya hihimayin ho natin yan, ha? Maya. Sa oras na 8:04. Ang inyong bisyo, alas 8. Ay, Spot Report po ito, ha? Mga kapamilya, kaserbisyo ko saan bawat kaso ay may istorya. Ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Oy, ito po ang programang hindi iuurom sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: Ay dito nga po sa Spot Report, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ulitin natin, partner, ano ito?
1: Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Partner, simulan na natin ang balitaan, mga kapamilya. Ay natuklasang nakalistang incorporator, director at miyembro ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation, si Vice President Sara Duterte, kahit nakaupo ng Vice Presidente.
1: Pwede ba yun?
0: Ay sa ika-27 araw ng impeachment trial, ipiresenta ng prosecution ng ginawang summary ng Securities and Exchange Commission sa Articles of Incorporation, General Information Sheet at Audited Financial Statement ng mga negosyo at shares of stock na iniugnay sa Vice Presidente sa ipinisintang summary ng mga dokumento ng Metro City Chow Foods Corporation, sinabi ni SEC Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na nagsilbing incorporator at director si Vice President Sara Duterte ng korporasyon noong 2016 kung saan nagsubscribe siya sa halagang 50,000 pesos. Lumabas naman sa GIS na naging miyembro ng Board of Directors ang vice ng korporasyon simula 2018 hanggang 2025 at naging bahagi rin ng Executive Committee. Kaya tanong ng prosecution kay Del Rosario, pwede bang maging miyembro ng Board of Director ng isang kumpanya ang Vice Presidente?
1: Oo nga.
0: Eh sa interjection naman, partner, ng mga Senator Judges, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na sana ay naabisuhan ng SEC ang Vice kaugnay ng pagkakalista sa kanya bilang opisyal ng korporasyon. Pero sagot ni Del Rosario, wala sa mandato ng ahensya na abisuhan ng opisyal na may negosyo at sinabing iakyat niya ang mungkahi sa ahensya.
1: Samantala, sa ibang balita naman, sa paggunitan ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong September 21, dismayado ho ang ilang veteranong mamahayag na hindi na umano na ituturo sa kasalukuyang henerasyon ang tunay na dahilan nito. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Center for Media Freedom and Responsibility Trustee Vergel Santos na hindi na naibabahagi sa mga paaralan at mga mamamahayag ang mga pangyayari bago ang mismo deklarasyon ng batas militar, kabilang ang sinasabing ambush kay Nuoy Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Gait ni Santos hamon ngayon sa mga mamahayag ang pag-usbong ng social media kung saan mas may kakayahan ng publikong magpakalat ng impormasyon.
0: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa mga serye ng pagsabok sa Riyadh, Saudi Arabia. Biyernes ng gabi at madaling araw noong Sabado nang marinig ang mga pagsabog na dulot ng mga drone at ballistic missile na pinakawalan ng rebeldeng grupong Houthi mula sa Yemen. Target ng mga ito ang kabisera at ang mga planta ng langis ng Aramco sa mga baybayin ng Red Sea. Ayon sa DNW, mahigpit nilang binabantayan ng kalagayan ng tinatayang nasa 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng mga migrant workers offices sa pakikipagtulungan ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Pinayuhan din ng pamahalaan ng mga Pinoy sa kaharian na manatiling mapagmatyag, maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga babala at security protocols na ipinapatupad ng mga lokal na otoridad ng Saudi Arabia.
1: Dalawa naman ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Caintar, Rizal. Patay ang 35-anyos na babaeng accountant matapos ma-selpok ang sinasakyang motorsiklo ng pampasaherong jeep sa bahagi ng Ortigas Extension. Pumailalim at nakaladkad ng halos 20 metro ang biktima habang tumalsik ang kanyang kapatid na nagmamaneho ng motor dahil sa tindi ng impact. Samantala, dead on the spot naman ang 21-anyos na rider matapos magulungan ng truck sa bahagi ng Able Bonifacio Avenue. Sinasabing pauwi na ang biktima matapos ihatid ang kasentahan ng mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, nakabangga muna ng nagbibisikleta ang rider kaya nawala ng balanse at tumagilid bago nasagasaan ng hulihang gulong ng naturang truck.
0: Samantala, arestado ang isang armadong suspect matapos sumesponde ang mga pulis sa isang report sa Unified 911 Emergency Hotline sa Maasin City, Southern Leyte. Ayon sa Police Regional Office 8, naispatan ng mga pulis sa barangay Nasaug ang suspect na si Alias Tope, 41-anyos, na may nakasukbit umanong baril sa kanyang bewang, partner. Kaya nakumpiska sa kanya isang kalibre 38 revolver na may 3 bala, 3 sachet na hinihinalang siya. Na tumitimbang ng halos 3 gram reklamo na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Mahigit wow. 17,000 pesos yun. Ay dinala sa Maasin City Police Station ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon at naharap ang suspect sa mga kasong illegal possession of firearms, illegal drugs at illegal drugs ay ayon kay Eastern Visayas Chief Brigadier General Romano Cardinio ay pinapakita ng insidenteng itong kahalagahan ng agarang pag-report sa 911 upang mabilis na makapag-responde ang otoridad. Ay sa 911 parte kadali-dali ng kabisaduhin eh.
1: Correct. Uh-oh.
0: 911. Pero may mga issue pa ba yan o na solusyon na?
1: Ay actually partner, yung huling yung huling ulat sa atin o huling information na nakuha natin may mga pagkakataon nga. Di ba nga yung last partner, yung namatayan ng Chuhin? Chuhin ba yun? Yung may tumatawa
0: raw. Sabi ng DLG,
1: pero ang
0: isolated.
1: Isolated dahil hindi pala siya sa PNP talaga. Yung mga taong tumatanggap ng calls sa 911. Parang outsourcing siya. So, yun siguro. Bukas.
0: Napanagutasan. Ayun.
1: Ay, sa Wednesday pala, abangan natin ha, kung ano yung
0: maganda yung singit dyan, partner. Dyan, agenda yan. Setting din yan. Kamusta na, di ba?
1: Oo.
0: Tsaka yung mga nagpa-prank dyan. Ano na? Na-block na ba lahat?
1: Tsaka ilan kan, dumami pa ba? Or nabawasan ba? Pa. Or nawala na ba? Oo. Ng mga nagpa-prank?
0: Pero itong kaso na ito, parte kita mo, namataan ng mga residente ron. May sukbit-sukbit na baril ito. O itawag natin.
1: Correct.
0: Respond yung police.
1: Totoo. Samantala mga kapamilya, paskasado na ho ang ikatlong sunod na big time oil price hike bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos and 82 centavos ang silid sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 88 centavos naman sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Bunsa pa rin ito na nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Samantala nagpatupad ng 4 na piso kada kilong taas presyo sa liquefied petroleum gas. So LPG ang Regasco kaninang hating gabi. Katumbas ito ng 44 pesos na dagdag presyo sa kada regular na tangke. Sinabi naman sa DGMM ni Regasco President Arnel T na posibleng umabot ng 10 hanggang 25 pesos ang itataas sa kada kilo ng LPG pagsapit po yan ng Oktubre dahil pa rin sa pagtaas ng contract price at shipping cost.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, balita naman ho, sa labas ng himpilan ay kaliwat ka ng kilos protesta sa Maynila, naging mapayapa sa pangkalahatan. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Jeff at Marlene, naging mapayapa sa pangkalahatan ang kaliwat ka ng kilos protesta na isinagawa sa Maynila ngayong ika-54 na anibersaryo ng Martial Law Declaration. Pusang nag-disperse sa mga rallyista kanina na nagsagawa ng programa sa bahagi ng Recto Avenue pasado alas 6 ng gabi. Pero bago iyan ay nagmarcha ang iba't ibang progresibong grupo mula Liwasan Bonifacio patungong Recto. Pagdating dito sa Recto ay sinalubong sila ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago para kausapin ang kanilang mga leader. Pinayagan naman sila na magsagawa ng programa at ipasok ang kanilang mobile stage para sa humigit kumulang isang oras na programa.
4: Leaders, kanina nung sinalubong namin sila ay sinunod naman po nila. Wala pong nag-spray paint, wala pong sinirang gamit. Itong 2,200, wala po tayong nakitang nagpang-abot yung ating mga protesters at mga polis. Siguro malaking bagay po yung nakausap natin yung mga leaders nila.
3: Samantala, ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, matagumpay ang kanilang isinagawang kilos protesta sa buong bansa.
5: Visayas, Mindanao, at sa kabila ng pananakot ng pulis ng Malacanang na magiging marahas, magulo ang protesta, pinakita natin na ang tunay na layunin nila ay i-discourage ang tao, takutin ang tao, at hindi pag-usapan ang tunay na isyu. Pinakita natin na tayo ay handang magmarcha papunta dito sa Malacanang dahil gusto natin papalagutin si Marcos Jr. bilang mastermind ng corruption. Kaya may harang man, may barbway man, pero tayo ay nakapagparating ng ating mensahe at tuloy ang ating panawagan para sa pananagutan.
3: Madagdag ko lang, Jeff at Marlene, ayon kay General Santiago ay pinalaya naman yung isang lalaki lang na nahuli kanina matapos nga itong mag-vandal gamit ang spray paint sa Center Island ng Recto Avenue matapos kausapin. Sa lagay naman ng trapiko, Jeff at Marlene, sa mga sandaling ito ay nanatili pa rin sarado itong mga ilang kalsada sa paligid ng Mendiola Peace Arch, particular na itong bahagi ng Recto Avenue mula sa may Moraita dito sa may Loyola. Sarado pa rin yan. Yung dun din sa side ng Legarda, sarado pa rin. At itong dito sa side ng Kasal, papunta dyan sa San Sebastian, sarado pa rin yung mga kalsada dahil nandun pa rin yung mga razor wire fences, pati yung mga container van na inilatag ng Manila Police District para nga masiguro yung seguridad dito sa paligid ng Malacañang. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon.
1: Samantala, ang Comprehensive School Safety Act naman pasado na sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
6: Lusot natin katutuling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act na sa botong 17 pabor, walang pagtutol at wala rin nag-abstain. Sinabi ng sponsor ng panukala na si Senator Bob Aquino na napapanahon ang panukala matapos ang panibagong shooting incident na nangyari sa isang paaralan sa South Cotabato. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng malinaw na sistema para sa prevention, emergency, response, support at recovery kung saan bawat paaralan ay magkakaroon ng localized safety plan na angkop sa kasalukuyang sitwasyon at pangangailangan. Sinabi naman ni Senate President Wing Gasalian na very timely ang pagpasa ng panukala at importante ang panukalang ito para mapigilan at maging handa ang mga paaralan laban sa karahasan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano!
0: Sa ibang balita, sasakyan ng isang local government unit, inisyuhan ng show cause order matapos mag-counterflow at bumiyahe na paso ang rehistro. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
7: Jeff, Marlene, inisyuhan ng Land Transportation Office ng show cause order ang isang sasakyan ng local government unit at driver nito matapos makitang nag-counterflow sa Nueva Ecija. Batay sa video na nakarating sa LTO, nakasalungat sa daloy ng trapiko ang SUV habang may mga kasalubong na motorsiklo at iba pang motorista. Ayon sa LTO, paso na rin ang rehistro ng sasakyan mula pa noong September 3, 2024. Sinuspindi ng 10 araw ang lisensya ng driver habang inilagay naman sa alarm status ng SUV. Inatasan ng driver at sinatawan ng LGU na magsumite ng paliwanag at mga kaukulang dokumento sa LTO kaugnay ng mga posibleng paglabag. Kabilang na rito ang counterflow, reckless driving at pagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan. Samantala, sa lagay naman ng panahon, Jeff Marlene, nakararanas ngayon ng pag-abon dito sa Quezon City. Maluwag pa naman ang sitwasyon ng traffic, partikular na sa kabaan ng EDSA South Service Road simula sa may Quezon Avenue hanggang sa may Ermin Garcia sa Cubao. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Kelly, nabanggit ba ako sa ang opisina sa LGU partner, hindi ba? Maraming opisina dyan eh.
8: Oo nga.
0: Nabanggit na LTO?
7: Hindi nabanggit ng Land Transportation Office kung anong LGU at maging sa mga nauna na ring report kung saan nakikita nga itong mga LGU units na lumalabag sa batas trapiko, hindi rin binabanggit. Kahit tinanong na natin sa LTO, hindi rin nila i-disclose kung anong LGU.
0: Oh, para masabihan mismo nung head nila.
8: Dapat banggitin para alam mo yun. Oh. Kasi yung ibang agency binabanggit. Ibang official binabanggit. Bakit mabanggit. Pag LGU hindi?
0: Para mapagsabihan ni Mayo.
8: Mama, hindi pala alam ni Mayo. May ganun
0: ginagamit pa pala.
8: Pangyayari.
0: Anyway, mag-iingat. Kelly Cordero, umaambon. Sabi mo, ingat.
2: Stas may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Grabe naman yun, napakaraming violation.
8: Alam mo, partner, balikan ko lang yung mga LGU na yan kasi nakakover pa ako ng EDSA busway.
0: Okay.
8: Palaging may ganyan, palaging may sasakyan ng LGU. Ang hindi alam ni Mayor o ni Barangay Captain na ginagamit, pinapadaan sa busway, minsan ang palusot, sila daw yung nagmamadali o di kaya pinapakausap dun sa mga tauhan ng SAIC yung mga Barangay Captain. Hindi ho, lulusot yan. Bawal ho yan, hindi po yan na tama dahil ang pinapayagan lang makadaan sa busway, partner, yung may mga yung on duty at yung may mga emergency. Yeah.
0: Hindi ba?
8: Ay, yeah. Dapat sila yung unang-unang
0: hulaan na lang sa batas na, eh.
8: Hulaan na lang.
0: Anyway, partner, yun nga ang sinabi kanina ha, ng NCRPO. Abay, congrats na natin, partner.
8: Sige, sige,
0: na
8: sige.
0: Ngayon, si Brigadier General Christopher Abrahano, ang hepe ng NCRPO. At saka, partner, nakita ko rin kanina dun sa field si Brigadier General Tom Ibay.
8: Yeah.
0: Sa yung DRDA ng NCRPO. Mm-hmm. Tapos si District Director na rin. Mm-hmm. Ng dalawang District Director ng
8: SPD
0: QC.
8: SPD at MPD?
0: Tatlo. QC, tatlo pala. Lahat na sila.
8: Pero
0: yung main MPD. Kasi partner ay QC tsaka Manila. Si General Olazo. Mm-hmm. Christopher din yun eh. Christopher Olazo. Tapos si Arnold Santiago ng MPD. Ha? Eh nakita ko rin kanina, partner, si Colonel Lucille Faicho tsaka si Colonel Daro tsaka si Major Ines na rin.
8: Present partner talaga,
0: sila, nagpapaaraw. Tinitingnan yung welfare tsaka yung maximum tolerance, partner, na witness kong maigi kasi binubuyo na sila doon sa
8: talaga,
0: may kung saan yung ano, kung saan yung rally, binubuyo na sila eh. So nakita ko na tinitiis talaga.
8: Buti nga partner eh, kasi ang monitoring ko kanina nagkaroon ng bahagyang tension nung hinuli nga yung sa spray paint.
0: Tatanungin natin mamaya yung partner kay Lieutenant Colonel Asilo ha. Pero ang sabi nga ni General Abrahano, partner, ang kinokomment niya, partner, hindi lang yung kanya mga police, pati organizer at yung kalahok na iba't sa iba't ibang kilos protesta, partner. Dahil nga mapayapa at maayos yung nasa gawang kilos protesta ngayong araw, partner, ha? Imagine mo naman, partner, ano rin sila, di ba? Disperse.
8: Oo.
0: So, after ng programa, okay na. Kaya lang yung nag-vandal talaga, partner.
8: Mm-mm.
0: Sa report nga kanina ni Bert, di ba? Si Bert ba yun?
8: Alin, yung sa vandalism.
0: Sa vandal. Pinakawalan yung isa.
8: Pinakawalan yung isa. Si Trisha rin sa umaga.
0: Tanungin natin yan mamaya, yung mga ano na yan. Pero anyway, congrats po sa both sides. Dahil mapayapa ho, wala tayo na balita, nasaktan eh.
8: Totoo yung partner. At saka hindi yan mangyayari kung walang naging cooperation, di ba? Sa magkabilang panig.
0: Kaya sabi nga ni General Santiago, kasi nakausap yung mga leader. Mm-hmm. So mukhang nagka-ano talaga. Mukhang nabusisi partner. Sino yung mga walang halo, ano? Kasi yung last year, halo yun eh.
8: Halo talaga, biglaan kasi yung
0: Molotov. Imagine mo, Molotov yun, lumilipad nung nakaraang taon.
8: Tsaka diba sabi nga ni Sir Mong nung nakaraang interview natin, ang sabi ni Sir Mong, ang gusto lang din naman nila yung makapagmapayapa, makapagtaos ng kanilang mga pagtitipon.
0: Wala namang may gusto doon. Mm-hmm. Anyway, yung assessment doon, nung nagdaang commemoration nga po ng 54th anniversary ng martial law, ay kukunin ho natin yan mamaya, yung assessment ng NCRPO. At saka partner, meron lang tayong konting manok na yun.
8: May manok na pala?
0: So parang double dead, ganun. Na dapat i-dispose sa dapat. So sino yun? Sino yung babae na yun na hindi nag-dispose?
8: Correct.
0: Rumakit, partner. Alamin natin mamaya sa
8: Bureau. Sumabay sa martial law?
0: Sumabay. Yan ang alamin natin mamaya sa Bureau of Customs.
8: Sige.
0: Ha? Diyan lamang po kayo mga kapamilya ha. Sumisignal na ho si Don na kailangan na ho na yung mag-gap. Kaya ho, wag po kayong BBTO. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang commercials.
2: Balita,
9: balita,
2: siyasa,
9: siyasa,
2: katotohanan,
9: katotohanan,
2: spot report,
9: spot report.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa.
12: May Plemex 40 ako!
13: Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema
12: para tumigil ang pagbubuo.
13: Ginhawa sa paghinga.
12: Sakto talaga!
13: Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Tayo na

0: kumpirmado, sigurado. DZMM. Jeff Cabanas at Marlene Padiernosa. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:26. Partner, abay, kasama na natin ang nasa 800,039. Partner,
2: aba,
1: dito sa ating live stream.
2: Grabe naman, namumutak-tak. Sa YouTube.
1: Eh, teka muna, batingin ko yung nanay ko. Unang-una, partner, nanonood siya sa YouTube tuloy sa Facebook.
2: Yeah.
1: Aking nanay, Eleanor Poblete Ruzul, nandyan sa San Francisco, California, partner. Umagang umaga ron eh. So, tayo ang kasama niya habang siya'y nagkakape. Ay, ito na nga yung 800,039, partner. Si Lina Ho.
2: Saan yung
1: 39
2: mo?
1: Dito yung si Lina Ho, si Marvin Riabad.
2: Aba.
1: Si Semicolon Butterfly, partner.
2: Aba.
1: At si Elmo Cardenas. Aba. Sino pa, partner?
2: Of course, partner, di mawala si Madam Tina Verinia,
1: okay.
2: Si Julius Bangalando,
1: okay.
2: Si Mercy G, si Louie Basco,
1: okay.
2: Si Cherry Chapari. Nandiyan na rin si Farah Robles, Agnes Reca, and Lim Gabriel Ponsaran.
1: No.
2: At nandiyan na rin, partner, si John Arnold Regala.
1: Ayun. Hello, hello sa inyo. Happy Monday at happy birthday po kay Boss Danny Buenafe.
2: Uy.
1: Happy birthday, Boss Danny.
2: Happy
1: enjoy,
2: birthday, Danny.
1: Enjoy, Boss Danny.
3: Happy birthday!
2: Ang lagay.
1: Ang lagay eh. Automatic na yun. Partner, ipa-record mo na kaya.
2: Ang lagay eh.
1: Para matic na yun. Ipi-play na lang yun. Anyway, partner, nasa linya na natin si Lieutenant Colonel Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Partner, ay Colonel, magandang gabi po. Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa Spot Report, ma'am.
4: Hello po.
5: Yes. Opo, magandang gabi po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
1: Okay, Colonel Azilo, ano po ang assessment doon ng NCRPO, ma'am, dito sa mga rally po nitong commemoration po ng 54th anniversary ho ng martial law, ma'am, ngayong September 21.
5: Sa inaitala po natin na 14 na rallies buong maghapon, generally peaceful naman po at wala po tayong recorded na untoward incident hanggang sa matapos ko yung last rally natin kaninang 6:40 ng hapon, ng gabi.
1: Oho, eh Colonel, nai-report to nung aming kasamang si Bert Dizon, yung dalawahong na-aresto na vandals ay may pinakawalan ho na isa. Ano ho ang rason, ma'am? Tapos yung ano ho rason, ba't pinakawalan at anong rason naman bakit dinetain yung isa?
5: Actually po, wala po tayong nakadetain. Pareho po natin silang, opo, pareho po sila nating pinakawalan after po na makausap din po, mapagsabihan ng pamunuan ng Manila Police. So wala po tayong naaresto na mga nagvandal. Although may mga nagsasabi po na bakit pinakawalan, pero syempre sa ano po kasi pinagsabihan po natin gaya po ng sinabi ng ng ating DD, ganun din po ni Mayor na warning po para dun sa mga nag sa mga gusto pang gumawa ng ganun is magsilbi po sana yung warning sa kanila na sa susunod po ay hindi na ganun magiging ano, magiging maluwag para sa kanila ang BNP.
1: Kahanga-hanga ho ito, ma'am. Tsaka ho, ma'am, ang maganda rin hong i-point out ho rito, ay saan ho bakukunin ho ang kumbaga pang gastos, partner, sa paglinis? Saan ho bakukunin ho ang mga panlinis ho niya? Ayun ho, kita nyo, yung mga barrier yata ito o yung Center Island,
2: Center
1: Colonel?
5: Yung Center Island po, yung kanilang sinulatan or nagvandal po sila. So, kung saan po kukuhanin, syempre po dun sa buwis pa rin po ng ating mamamayan, yung binabayad po natin, dun po, parang sinasabing, this is where your taxes go. Yung na panlilinis dun sa mga kanila ring dinumihan.
1: Saklap naman yan. Yung tax ko pala, dyan mapupunta.
2: Kaya nga eh. Pero, ma'am, ano ho ang naging negotiation sa pagitan ng panig ng mga realista at ng mga pulis para mapakawalan itong nag-vandal na ito?
5: Meron po silang ginawang pag-uusap. Siyempre po, yung warning na binigay sa kanila, pag-uusap na hindi na muling uulitin, at siyempre, yung pakiusap nila na wag silang i-detain or wag silang hulihin. At nakinig din naman po yung ating MPD police tungkol sa kanilang pakiusap, kaya po sila pinakawalan.
2: Ma'am, tama ba? Dalawa ang initially hinuli pero pinakawalan din?
5: Pareho po silang pinakawalan.
2: Dalawa? Dalawa.
5: Dalawa po sila.
2: Anong participation ng isa, ma'am?
5: Kasama po siya nung naaktuhan na nagva-vandal, kumbaga parang partners in crime po itong dalawang ito.
2: kung baga magkakutsaba ang nangyari. Eh, dito mo sa mga video pinapakita namin, eh, para nagkakaroon ng kaunting tensyon sa kasagsagan ng protesta kanina. Ano ho ang nakarating po sa NCRPO? Ano po ang nangyari?
5: Yung pong kumakalat naman po na video na parang may tinangkang hinawakan yung ulo is dapat po pipigilan siya, nasa balikat po dapat ang hawak. Pero dahil nga syempre yung hindi naman natin matatansya dahil nga po nagkakagulo, so parang ang labas po is sa ulo siya nahawakan nung ating ni sir. Pero wala po tayong intention talaga na kung ano man po yung sinasabi nila or interpretasyon nila dun sa nakita po nila dun sa video.
2: Ma'am, isa doon sa mga nagiging violent reaction doon ng mga grupo ng realista, yung mga barbed wire tsaka yung mga dami ng pulis na dineploy, na sinasabi nila, doon nabanggit niya na before na hindi naman overkill, pero yun pa rin kasi yung kanilang ipinupunto hanggang sa kanilang mga naging pahayag kanina. Ano ho ang depensa ng NCRPO po dito? Bakit kinailangan maglagay ng mga ganito klaseng mga kagamitan para lang i-contain sa isang lugar itong mga realista?
5: Naglagay po tayo ng mga barbed wires, yung ating po mga steel barriers, para na rin po magkaroon ng physical barrier between po dun sa ating mga realista at saka sa ating mga CDM contingents, para po maiwasan po natin na magkaroon po ng physical contact yung pagitan po ng ating dalawang grupo. Syempre hindi po natin maiiwasan na may mga pagkakataon na yung ating sinasabing maximum tolerance ay may hangganan. So yung sinasabi natin na pang-iinis ng ating mga realista, eh syempre po medyo ayaw din naman po natin na mapatulan sila ng ating mga pulis. So ito pong physical barriers na ito, and magsisilbi pong hadlang para po hindi po sila magpang-abot, kumbaga po. At kung tungkol naman po dun sa dami ng pulis na nakadeploy, ang nakadeploy lang naman po dito sa ating mga rally areas is nasa 7,000 po. The rest po ng ating binanggit na 17,000 ay nakadeploy po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para po mag-perform ng mga trabaho po nila, gaya ng sa traffic, mga nagbabantay sa mga eskwelahan, nagbabantay sa ating mga communities, sa mga barangay, sa mga major thoroughfares at iba't iba pa pong areas of convergence.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang sabi ni RD at saka ho ni na DDQC at saka ho ni DDMPD? Sabi talaga ho maituturing ito, partner, na successful eh.
2: Oo.
1: Kasi nga walang nasaktan both, tapos nagpakita pa ng imagine mo, partner, super maximum tolerance na ata.
2: Correct.
1: Kasi pinalaya, okay na tayo. Kaya lang ang concern nga natin, yung gagamitin ano doon, partner, yung panlinis.
2: May pera pa pala natin yung partner. Yun yung pinapanawagan natin na huwag sayangin sa kung saan-saan. Tapos pera pa rin pa natin papanlinis sa mga yan. Ay, naku naman.
1: Anyway, Ma'am Hazel, siyempre, tatanungin pa rin ho namin ito. Eh, kahit ho ganito ang sinabi ni RD na successful, ano pa rin ho ang mga lesson learned natin, Ma'am? Sisitahin na ho pag may mga yung mga pintura sa can, partner. Ganun na ho ba mga yan sa susunod?
2: Spray paint.
5: Opo, sana po ay magsilbing paalala, lalo po dun sa ating mga realista na since binibigyan naman po sila ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanilang mga salubi, ng kanilang mga pananaw, huwag na po na nating sirain yung mga public, yung ating mga kagamitan, or i-deface po yung ating mga island or yung mga kagamitan po ng ating gobyerno, kasi tayo rin naman po mga taong bayan na magbabayad po niyan para mapaganda po muli yan. So yun po yung paalala po natin dun sa ating mga kababayan na binibigyan ng kalayaan na magpahayag ng kanilang mga pananaw.
1: Oh, ma'am, talaga hong congrats, dahil malayong malayo ho talaga ang naging sitwasyon kung ikukumpara last year. Imagine mo last year, partner, mga molotov ang nagliliparan. Maraming nasugatan. Mm-hmm. Sa lahat, partner, ang dami nasugatan.
2: At talaga, saka wala mga pasaway ngayon, partner, na nagpunta doon sa mga Nurali zone, diba? Tapos, apart na to think din, partner, diba, na nung mga nakaraang pag-itipon, diba, Colonel Asilo, na kahit na ito mga recent na lang nung Labor Day and all, nagkakaroon talaga ng tension. Pero ngayong commemoration po ng martial law, good to hear at good to know din na naging mapayapa, though may ilang na-aresto, pero napakawalan din at nagkaroon ng unawaan ba, partner, sa magkabilang panig, diba, Colonel?
5: Yes po, at nakita, pinakita naman po namin talaga na kahit po wala silang permit, ay pinayagan po natin sila na mag-conduct pa rin po ng kanilang pagtitipon at programa. Hinayaan po natin sila from Liwasang Bonifacio na makarating po dito sa hanggang area ng Recto para lamang po maipahayag nila yung kanilang mga saloobin. Yun nga lang po, ang aming sinasabi is gawin nila ng mapayapa para naman po give and take. Pagbibigyan namin kayo at pagbibigyan nyo rin.
2: Tama, give and take lang naman talaga yung para everybody happy, the partner. Love, love, love.
1: Para kung sakali eh. Pero ma'am, sa tingin nyo ba eh, kumbaga diba last year kasi weekend tumapat eh. Tingin nyo ba naging contributing factor na Lunes ho ito? May pasok ho yung ilan sa atin? Tsaka ma'am, ang last year din kasi ma'am, parang one week prior, nararamdaman mo na may malaking mangyayari, may malaking mga pagtitipon. Ito, halos parang dead silence ho tayo eh.
5: Opo, parang malaking factor nga po na isang Lunes, tapos may pasok at may mga... parang may mga nasabay siya sa iba't ibang mga activities, lalo sa mga school. So, yung mga nag-join siguro po last year, yung mga sumama sa mga rally, sa mga pagtitipon last year, is hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-join po ngayon dahil nga po may pasok sa school, may pasok sa trabaho. So, isa pong factor po siguro yan na Lunes na ganap yung ating September 21 na commemoration ng Martial Law Anniversary.
1: So, kamusta ngayon ma'am? Yung ating mga tropa, magbabalikan na ho ba yung nag-augment, yung galing ng Central Luzon, galing ho ng Southern Luzon, magbabalikan na ho ngayon ma'am?
5: Yes po, matapos po silang i-meet ni OIC Police Brigadier General.

0: responsibility.
1: Ayun, sige. Eh, ma'am, iba, bilang panguli, baka yung mga paalala, mensahe na sa inyong pagkakataon.
2: Si RD, may mensahe si RD, lalo sa kanyang mga, sa atin, ma'am. Sa inyo lalo na kayo, ma'am. Eh. Tatlong araw bago ito, ma'am. Kayo ang kinukulit ho namin. Eh. Go ahead, ma'am.
0: Opo, nagpapasalamat po si ang ating OIC, Police Brigadier General Abrahano, sa mga organizer at kalahok sa iba't ibang kilos protesta dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa pulisya at pagtulong na mapanatili ang kapayapaan at kayusan. At syempre po, sa lahat po ng kapulisan na nagbigay ng kanilang professional at disiplinadong pagtugon doon sa tawag ng ating PNP na gawin pong maayos at yung ating maximum tolerance ay pairalin. Nagpapasalamat po ang pamunuan ng NCRP at patuloy po kami makikipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan para matiyak po na ang malayang pagpapahayag ng salubin ay mananatiling mapayapa, maayos at ligtas po para sa lahat.
2: Ayon, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Congrats again, ma'am. Regards po kay RD.
0: Maraming salamat po.
3: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
2: So warning, partner, warning ito. Warning. Eh, siguro natunto nila, hindi pala natin natanong. Pero wag na, no? Baka mag-conflict pa eh. Sa ang grupo.
1: Ay, oo. Oh,
2: wag na, wag na. Okay
1: next time.
2: Na. Okay
1: next
2: na,
1: time.
2: Pinatawad na.
1: Bukas! Itatanong bukas.
2: Pero partner, on a serious note, ha? Kasi kaya naman eh, may mga ilang lugar naman oh, na matiwasay, kumbaga, di ba, pinayaan. Pero syempre, oh, nakita ho ng, kumbaga, nasa harapan mo, partner, may ginagawang labag sa batas.
1: Correct.
2: Eh. So, parang ang hirap din maging police. Ano? Dami if you do, dami if you don't.
1: Totoo,
2: eh. Pag hindi
1: partner,
2: mo inarrest, oh, may ginagawa na.
1: Totoo yan. At saka partner, di ba, kagaya nga na pinapoint out din natin before, na kung mga ganyan mga panahon ng kilos protest at maraming kasamahan, kapag inaresto kasi ng mga polis, lalo mag-aambag doon sa apoy, sa komosyon, na pwedeng maging magresulta pa sa mas malaking tensyon. So, congrats pa rin partner at salute sa ating mga kapulisan.
2: Saludo rin doon sa mga grupo, partner. Saludo ho doon sa mga grupo na matiwasay, partner, simula kahapon. Maayos naman. Totoo. Eh, nandun ako sa ano eh, yung isang eskwelahan niya sa Mandaluyong.
1: O, kamusta pala?
2: Nagmarcha kahapon eh, Linggo, hanggang papunta ng Edsa Shrine. Maayos, partner.
1: Maayos.
2: Oh, sabay pa nila nagmamarcha yung binabantayan sila ng Eastern Police.
1: Iyon naman din ang purpose. Isa sa mga purpose but may deployment ng mga police. Hindi lang para agapan yung dami ninyo, kundi para rin siguraduhin yung kaligtasan ng mga realista at kaligtasan ng mga hindi realista.
2: Diba? Eh, partner eh, tawid naman ako ng kaunti ha.
1: Sige.
2: Sa Nueva Ecija naman, mayroong nagpapabati partner sa atin to.
1: Daho.
2: Oo, kasi partner, commendable din naman ito. Sa loob lang partner ng 8 hours, yung operasyon nito, kanina lang ito, ay nakapagtala partner ng Nueva Ecija Police Provincial Office.
1: Oo.
2: Ang PD partner ay si Police Colonel Richie Claraval.
1: Aba.
2: Kabay sunod-sunod yung accomplishment partner. Kabilang yung mga wanted person. Mm. Mabilis na pag-resolve dun sa hacking incident dun, tsaka theft.
1: Mm-mm.
2: Tsaka pagbawi ng mga ebidensya na ninakaw, partner.
1: Mm.
2: Sa loob lamang yan ng 8 oras, partner. Tapos eh, nag-checkpoint sila doon. Border control, seguridad sa mga paaralan, visibility, at saka sa mga eskwelahan, lalo na.
1: Abay, snappy
2: si sir. Sa Nueva Ecija. Si Police Colonel Richie Claraval, partner.
1: Abay.
2: Yung isa nating kaibigan sa Central Luzon Police ang nagpapabati sa kanya.
1: Ayan.
2: Congrats sa Colonel Richie Claraval. Pagpatuloy mo yan, kasi turuan mo rin yung iba. Paano yan ginagawa?
1: Oo nga.
2: Turo. Sabihin mo ang sikreto.
1: Para everybody happy.
2: Everybody happy. Anyway, partner, sa oras 8:42. Ay. Dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang SWAT Report makalipas ang ilang paalala.
4: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. SWAT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sa

0: talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
8: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:45. Uy. Ay, partner, ako po si Jeff Caparaz.
9: Ay, ako po si Marlene Padiernos.
8: Ako po'y isa lang sa dalawang angkor.
9: Ako rin ay isa lang sa dalawang angkor ng Spot Report.
8: Anyway, partner, anong pag-uusapan natin kay Attorney Chris Noel Bendijo,
9: ang Deputy Chief of Staff ng BOC? Magmamanukan tayo, partner.
8: Kwento
9: pero
8: mo,
9: ang
8: ano
9: manok yan? Na ito, partner, ay smuggled. Dahil may naaresto ho ang mga tauhan ng Bureau of Customs na isang babaeng sangkot po sa tangkang pagbebenta ng tunet-tuneladang mga smuggled na manok. At kaugnay po niya, hingi tayo ng dagdag na detalye kay Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief po of Staff ng Bureau of Customs. Good evening po, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report. Hello, sir.
10: Magandang gabi, pagbati mula kay Commissioner Ariel Pumoseno.
9: Hello, sir. Magandang gabi rin po. Sir, ano ho ba ang ano nito? Ano ho ba ang kwento nito? Bakit, anong background itong baing ito? Bakit siya nagbebenta o bakit siya sangkot dun sa smuggled operation ng manok? Mga manok?
10: Oh, actually, Marlene, i-correct lang natin yung statement mo, no, sa introduction, no.
9: Mm-mm.
10: Ang nag-operate talaga nito ay yung ating National Bureau of Investigation, no. Operasyon ito ng NBI at meron silang inapprehend na nagbebenta ng mga chicken, no, na for condemnation na.
9: Mm-mm.
10: Ngayon, ito ay talagang ikinakagalit na ng ating Commissioner ng Bureau of Customs, no, dahil ito ay mga hindi na fit for human consumption.
9: Mm-mm.
10: Dapat nga ito ay sinisira na, no? Kaya ito na-apprehend sa isang condemnation facility.
9: Mm-mm.
10: Pero ang napakalaking katanungan ngayon, at amin na rin itong inimbisigahan at present, no? Kakausap pa nga natin si Commissioner, no? Paano ito magagawa ng hindi nalalaman, no, ng mga kawani ng Bureau of Customs, no? So yan ay isang malaking imbestigasyon. Susuportahan namin ng NBI dito. Kami rin internally, no, ay kailangan nating panagutin ang ating mga kawani kung meron silang kinalaman dito, dahil napaka mapanganib niyan, eh.
9: Mm-mm.
10: Talagang sisirain na dapat yan, bulok na yan.
9: Mm-mm.
10: Bakit nagkaroon ng pagbebenta di umano, no, online, no? So yan ay patuloy nating imbestigahan. Tayo ay naghahanda ng mga kaukulang notices dito, no, upang magbigay ng show ko sa ating mga kawani.
9: Mm-hmm.
10: At sila ay kailangan magpaliwanag kung bakit ito nangyayari.
9: I stand corrected, Attorney Bendijo. Bale, sir, paano ho nakarating sa kaalaman ng NBI at ng Bureau of Customs itong illegal na operasyon ng babaeng ito na nagbebenta ng mga for condemnation na ng mga manok?
10: Oh, merong na monitor ang ating mga kaibigan sa NBI, no, na nagbebenta di umano ng mga manok na ito online.
9: Mm-hmm.
10: No? In fact, nung sila ay nag-conduct ng operation, meron pa silang mga nadatnan noon na interesado din kasi maganda daw yung presyo eh, no? Mas mababa sa merkado at kahit maramihan ay kayang ibigay. Pero pagdating doon ng ibang mamimili, eh medyo nagduda rin sila, no? Dahil parang, kumbaga, hindi maganda yung handling. Nasa lupa lang daw yung mga manok at yun nga, no? Kaya nagkasa ng operasyon ng NBI.
9: So,
10: yan ang iimbestigahan din natin, Marlene, no? Kasi hindi yan dapat nangyari. Kasi kapag for condemnation na, dapat ito ay bantay sarado ng ating mga EFS personnel, no? Ng ating mga kawani ng Bureau of Customs. So, nakakapagtaka pa paano sila mag-aalok ng ganitong mga bulok na manok online para ibenta nang hindi nalalaman ng aming mga kawani, no? So, yan ang aming pag-ibisigahan.
8: Ibig sabihin, attorney, meron ho kayong napagkatiwalaan. Tama ho ba ang term ko, partner?
9: Dapat may nagbabantay.
8: Sinabi ko sa iyo, oy, ito ha, pang condemnation na itong manok na ito. Tapos ikaw, ay, pwede pa ito ha, mukhang maganda pa naman ang balat ha, mukhang papasa pa ito. So, may ganun ho kayo inimbisigahan, attorney?
10: Yan ay normal na konklusyon na mararating mo, Jeff, no?
8: Opo.
10: Na ang intensyon ng Bureau of Customs yan, kung bakit yan dinalas dyan sa rendering facility na yan, ay para sirain lahat ng yan. Dahil not fit for human consumption na yan, smuggled yan, no? At dapat sirain na, no? So, tayo ay nagtatanong din, paano ito maaalok na ibibenta? Kahit tingnan po natin yung mission order ng aming mga kawani, no? Dapat underguarded yung mga prosesong yan. At meron ngang nilabas si Commissioner na memo patungkol sa guidelines, no, ng condemnation na magmula ng paglabas sa port hanggang ito ay completely 100% masira, ay dapat underguarded ng mga ESS at CIS personnel ng Bureau of Customs. So, talagang galit na galit si Commissioner sa pangyayaring ito. Magbibigay kami ng additional update tomorrow dahil talagang nakakapikon at nakakapagod na, sa totoo lang, no? So, bukas maglalabas tayo ng official statement.
8: Pero mag-attorney, partner, sorry, ang dami nyo nang iniisip, dumagdag pa. Pero, pati ba naman?
9: Kaya nga, pero attorney, natukoy nyo na ho kung anong background itong babaeng ito at meron ba siyang kakilala? Paano siya nagkaroon na access dun sa inyong bodega?
10: Iniintay natin yung impormasyon yan mula sa NBI, no? Kasi sila ang nakamonitor ng kanyang di umanong pag-aalok online ng mga manok na ito. At yun nga, no, dahil sa kanyang pag-aalok online, bukod sa NBI, may mga dinatnan pa silang mga iba pang taong gustong bumili, no, sa mga manok na ito, sa mga produktong ito. Yun nga lang, syempre, nagkasa na nga ng operasyon ng NBI, at pati yung ibang mamimili, no, nung sila ay tinatanong. Sila ay nagtataka na rin, no, bakit nasa sahig lang yung mga manok, bakit parang tila iba yung kulay, no, parang iba yung amoy nung iba, no. So, may mga mamimiling umatras na, no? At buti na nga lang din, at ito ay nahuli ng ating mga kawani sa NBI. At tayo naman ay nagpapasalamat sa mga ganitong operasyon dahil napaka mapangalip talagang mapasok sa merkado pa yan, eh. Dapat talaga sinisira na yan dahil bulok na nga po ang mga manok na yan.
9: Totoo yan, attorney. Pero attorney, paano ang set? Paano ang way ng pagbibenta through online? Dadalhin dito sa bodega itong mga client na gustong bumili? Ganon?
10: Base dun sa isang mamimili, no, nung siya ay nag-inquire doon sa nag-post online, ay binigyan siya ng parang link, no, parang location kung saan siya pupunta. At yun nga, no, sila ay nakita-kita dyan sa rendering facility na yan. At nung sila ay pumasok, sila nga ay nagtataka na kung ito ay binibenta ng lehitimo, no, bakit ganun ang kondisyon ng mga manok?
9: Yung
10: iba ay nasa sahig, yung iba ay may masangsang ng amoy. So, pati din sila ay nagduda na parang, yun nga, no, kakaiba na yung amoy, kakaiba na itsura, kahit mababa yung presyo, talagang umatras na rin sila. Ang hindi lang nila alam, kasama rin pala nilang magte-test ba yung mga kawani ng NBI.
8: Ayun.
10: Kung kaya't nagkaroon ng ganitong apprehension dito sa babaeng ito, na nagpapakilalang nagbebenta di umano ng mga manok na ito.
8: Attorney, sorry po, medyo malikot talaga ang utak ko. So, yung mga bumibili sa kanila, ano ito? May mga restaurant ba ito? Kasi partner, aminin mo na, kapag ka nailuto na yan, hindi mo na pag nahaluan na ng mga rekado ho yan, hindi na. So, to what extent po, attorney, ang naabot ho ng customs kung saan ho ito binabagsak? Sino ho yung may mga knowledge na ito pala'y for condemnation na, tapos tinatangkilik pa rin ho nila? So up to what extent po ang naabot ho ng BOC?
10: Again, Jeff, Marlene, no? Para malinaw, operasyon ito ng NBI, no?
8: Okay.
10: Talagang purely NBI ang nag-operate dito.
8: Mm-hmm.
10: At tayo rin ay nag-reach out sa NBI upang makakalap pa ng impormasyon para magkaroon din tayo ng ganitong follow-through investigation. No?
8: Okay.
10: Pero sa tanong mo, Jeff, hindi malabo yun eh. Dahil tunelatang manok ang ating pinaparender sa facility na ito.
8: Mm.
10: So, base nga daw dun sa kwento ng isang mamimili, talagang maramihan siyang bibili dahil maganda nga yung presyong ay naalok. No? Pero siguro, paalala na rin sa ating publiko, kapag medyo kaduda-duda ang presyo, mas mababa ng malayo no, sa merkado, at kaduda-duda yung pamamaraan ng pagbebenta online, yung magbibigay na lang di umano ng location at address, at kayo na lang ay biglang dadating doon. No? So, magduda na po tayo. Talaga pong may modus, may sindikato sa likod dito.
9: No.
10: At yan ang ating gustong tumbukin. No? Talagang galit na galit si Commissioner kanina, actually hanggang ngayon.
8: Oh.
10: No? Dahil, yun nga, nakakapagod na at nakakapikon na parang si dinami-dami ng dapat nating isipin.
8: Dumagdag pa ito.
10: May mga ganito pang mag-isip no? Na talagang isinasaalang-alang yung kalusugan at safety ng publiko para kumita ng sa maling pamamaraan. So, talagang nakakasuka at nakakapiko na ang mga ganitong kaganapan.
8: Oo, yan ay, ano yan, attorney, ilang, kumbaga, ibang form ng panggugulang yan sa kapwa mo.
9: Totoo. Pero attorney, ay ang assurance ay magkakaroon may mapaparusat kung sakaling may mapatunayan
8: at,
9: na may insider o mayroong kawanin ng BOC ang sangkot po dito nasa likod nito.
10: Tinitiyak ni Commissioner yan, Marlene, Jeff, no? Dahil, yun nga, no, bukod sa paulit-ulit ito, ay, again, no, medyo sunod-sunod na rin yung issue sa court na ito, no? So, talagang makakaasa tayo ng medyo substantial changes sa ating pag-address dito dahil hindi na talaga katanggap-tanggap, eh.
9: No.
10: Napakasama na ng mga kaluluwa ng mga taong ito na yung ganitong produkto ay ibibenta pa sa merkado, no?
9: Correct.
10: So talagang kami rin ay nafo-frustrate sa ating mga tauhan dahil malinaw naman ang polisiya, malinaw ang guidelines, dapat bantay sarado niyan. So kung bantay sarado 'yan, hindi dapat mangyari ito. So doon ang gagaling ang frustration ni Commissioner na nandiyan na yung policy, nandiyan na yung karanasan natin nakaraan no nung inyong nabanggit no sa HPG, hindi pa tayo natuto.
9: Yeah.
10: No? So talagang galit na galit si Commissioner at bukas maglalabas tayo ng official statement dyan kung ano ang ating gagawin patungkol sa port na ito.
8: Yan, isa ho kami sa mag-aabang. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng BOC. Salamat, sir. Magandang gabi po sa inyo.
10: Salamat sa pagkakataon. Magandang gabi po.
9: Ingat po kayo.
6: TZMM, numero uno sa aksyon!
8: Ay, samantala, partner, abay, biglang bumuhos ang ulan. Eh, alamin natin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City. Kelly, may mga baha na ba? Go ahead.
11: Jeff, Marlene, bumuhos ang malakas na ulan na may kasabay na kulog at kidlat sa Quezon City ngayong Lunes ng gabi, September 21, 2026. Nagsimulang bumuhos ang ulan bandang alas 8:30 ng gabi, pero wala pa namang naitatalang pagbaha sa mga oras na ito. Paalala lang sa mga motorista na mag-ingat po sa madulas na kalsada ngayong gabi at magdala ng mga panangas sa ulan. Inaabisuhan din ang mga malalapit sa ilog at mababang lugar na maging maingat at handa sa posibleng pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
8: Thank you, Kelly Cordero. Mag-iingat!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
8: Kung sinabi talaga ni Kelly na may kulog at pagkidlat, parang naramdaman ko yung kidlat.
9: Nakita ko, nanginig ka, partner eh.
8: Parang na-visualize ko. Sipag talaga yan si Kelly.
9: Sa sabarata, more than one report, partner. Sa isang
8: ikaw nga, ilang ka? Lima?
9: Ha? Per se, no? Humble yarn.
8: Ibang klase. No?
9: Pero partner ha, may nakikinig sa atin at merong nananawagan. Nananawagan ang sabi ni Berlita Bernardo. Happy Monday, Spot Report. Sama doon siya sa attendance check natin. Si Sir Mario Fasti na naroon din sa ating partner sa ating 8 o'clock habit. At si Alvin Pineda na kaya katuwang hood natin sa ating bisyo alas 8. Shoutout daw dyan. At may mga partner na umani rin partner ng reaksyon sa ating mga kabisyo alas 8 itong manukan na storya natin. Dahil ang sinasabi nga ng iba, ang sabi ni Farah Robles, Marquez, ano man ang higpit na gawin ng BOC, may nakakapusulit pa rin. Sabi naman ni Mr. Burao at partner, kaya raw pala may nakitinda ng manok sa gilid ng highway nila dyan sa Santa Maria, Bulacan, at murang-mura lang, dalawang jumbo chicken. Ay, dun ko ako po sa inyo para ma-assure na naligtas yung inyong ikukonsume na mga karne. Ano pa mang karne yan? Eh, dun ko kayo bumili sa mga lehiti mo dun sa... Tsaka may mga ano naman yung partner, di ba? Pag pili ka ng karne and all, may mga parang titignan ka eh kung bilasaba o hindi yung karne na ibibilhin mo dyan sa palengke. Nandiyan na rin partner si Arnaldo Albelda, partner, watching sa atin. Si Mary Chukoy nandiyan na rin. At of course, nanonood din sa atin partner na wala lang kanina. Si Maleta Gang. Wag. Ay, naku po. Baso na bako si Marlene.
8: Para gusto mong bawi. Rewind.
9: Marlene.
8: Para magawa,
9: ayan
8: no?
9: Ayan na.
8: Anyway, partner. Gamitin ko na ang oras na ito para sabihan ng ating mga kapamilya, kaservisyo. Mag-iingat ho kayo. Saan man ho kayo naroon. Eh, sabi pa ni Kelly, biglaan ho humulan, ha? Eh, mag-iingat ho kayo, ha? Madulas ang kalsada. Tapos, kung... Uy, mga motor, ha? Partner, ilang beses ko nang nakikita magpasanggang ngayon. Ano? Hindi naman natin masisi dahil siyempre, yung mga overpass doon sila biglang humihinto. Pag ho yung mga major na highway, like for example, Quezon Avenue, Commonwealth, wag ho kayong bigla hong hihinto sa mga overpass ho dyan.
9: Totoo.
8: Medyo, hanap ho kayo ng gasolinahan, ha?
9: Oo.
8: Kasi nangyayari, partner, nung nakita ko nitong nakaraan, buti medyo late na yun, nung pauwi ako. Biglang sa overpass, ang may imagine mo kung may mabilis.
9: Biglang tumigil?
8: Oo, para magkapote. Mahirap naman ho yun. Safety first ho tayo, mga kapamilya.
9: Totoo yan.
8: Anyway, lumipas na naman ho isang oras dito sa Spot Report.
9: Una ang kaligtasan mo!
8: Ako po, Jeff Caparas.
9: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiarnos.
8: Ay, ingat kayo, mga kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod na programa, alam na this, kasama si Papa Abel Paz at Mama Jaiho. Good night! Bukas ulit!
9: Bye!
6: Marlene Padiernosa. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever lovable, Papa Alupan.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Joy Ho.
1: Papasukin ang swerte at saya, kaya sumabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan, touching moments ni Tata Tony Gonzaga sa pamangkin na si Isaac Tutuka.
2: Alam na this!
1: At mga abangang palabas sa Sinihan at Free TV, Alamin!
2: Alam na this!
0: Vilma Santos may mensahe matapos hindi mapasama sa bagong national artist.
2: Alam na this!
0: At Ian Veneracion may sorpresa sa mga fans.
2: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghataw at paghagod ng mga katawan ng mga
0: colors.
1: Ulo. Diba? Ulong balita ating pinakabinantayan sa ating unang showbiz chika. Welcome to the Christian world, dearest Emmanuel. Ang bati ng mga ninong at ninang sa binyag ng baby boy nina Mikey Pineda at Robby Domingo. Pinangunahan ni Father Tito Caluwag ang baptism ni baby Emmanuel. Sa Instagram, ibinahagi ng ninang na si Bianca Gonzalez ang larawan ng pagbabasbas kay baby Emmanuel, habang sinishare na rin ni Darren Espanto ang group photo sa binyag na may caption na Ninong Duties. Present din sa importante okasyon ang ninong na si Donnie Pangilinan. Hunyo ng ibahagi na Mikey at Robby ang pagsilang kay baby Emmanuel kasabay ng kanilang second wedding anniversary.
2: Alam na this!
0: Congratulations!
1: I love the name
0: Emmanuel.
1: Okay,
0: yes.
1: Diba, Paskong Pasko, Jesus na Jesus.
0: Totoo.
1: God is with us.
0: Alam mo, diba, Papa Powell, ito kwento lang naman. Una sa lahat, congratulations kay Kuya Robby at kay Miss Mikey, diba? Parang alam naman natin din yung journey, diba, na hindi ganun naging madali na iginawad or ibinigay sa kanila ng poong may kapal na magkaroon sila ng kanilang anak.
1: Yes.
0: May mga challenges na pinagdaanan, pero kagaya nga ng susunod natin ibabalita mamaya, binigay pa rin sa kanila.
1: Yes.
0: Tapos ito lang, gusto ko lang sabihin na ang taray, no, kahit na may pabinyag, pero nakita ko rin na very busy si Robby pa rin sa kanyang mga hosting stint. Kasi parang recently, he also hosted the grand media launch or media conference ng pelikula ni Joshua at saka ni Julia, yung Always Yours But Never Mine. Parang ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, taray, nag-host ng todo-todo. Tapos dun nga sa mga videos nga, no, parang naging emotional pa si Kuya Robby dahil nga sa kanyang mga na-witness na pagkakaroon ng retrenchment kamakailan na inanunsyo ng ABS-CBN na may 200 kapamilyas at ilan nga dun sa mga grabe yung ay! Papa Awel!
1: Ayan,
0: tuloy lang po.
1: Tuloy lang po ang ating programa.
0: Ayan,
1: medyo
0: nag-brown out lang po ng bonggam-bongga. Pero tayo po ay patuloy pa rin napapakinggan. On air pa rin po tayo na wala lang po ang ating mga kailawan ngayon sa sobrang lakas ng ulan. But going back to what I'm saying, yun nga po, di ba, yung si Robby nakaka-proud lang na kahit na may binyag ang kanyang daddy, ay ang kanyang baby, nalito, dahil nagbinyag ang kanyang baby, patuloy pa rin siya nag-work talaga.
1: Totoo. Ay, lalayo tumayo ka pa ba? Bukod kasi dyan sa kabisihan niya ng left and right na hosting niya, nakakapag-vlog pa ang Kuya Robby Domingo. Yes. Yung a day in a life niya, susundan niya, ganyan, pag-gising pa lang, naayos niya yung kanyang mga baon, pati damit niya, hands-on kasi siya. Tapos kinukwento niya pa, ito na nga, kasi nila pupunta pa siya ng parking, mahaba, ang dami niyang bit-bit, ganun, nasanay na siya sa ganyang routine. Tsaka papasok siya sa mga hosting stints niya, dala niya ang kanyang wardrobe. Kaya saludo sa iyo, Kuya Robby.
0: Feeling ko kasi, Papa Awel, ganun talaga ata, pag kayong, katulad sa trabaho natin, I'm sure ikaw din, tapos ako, at marami pa sa mga iba nating mga kapamilya, na mas sanay tayo ng laging naka-on the go sa work.
1: Yes.
0: Yung mas magkakasakit tayo kapag tayo ay naka-steady lang sa bahay, nang walang ginagawa. Speaking of, ano ha, yung mga pag-vlog din, gusto ko rin ding sabihin, kasi nga, speaking of Kuya Robby, isa rin sa magaling na host natin, Luis Manzano.
1: Yes.
0: Nakikita ko yung mga videos niya na hindi naman niya pinapakita si Baby Peanut.
1: Boses.
0: Boses lang, pero lagi niya kinakausap, kinakamusta. Parang meron silang napakabongga mga conversations.
1: Opo.
0: Yan yung mga, opo. I love it all my heart. Opo. I love you. Ganun si Peanut.
1: So, ano po yung nakita mo po?
0: Yan, oo.
1: At na-dream ikaw po?
0: Yan, yung ganyan, oo. So, parang bongga sa pamamagitan ng mga pag-share ng videos, nagiging updated pa rin yung mga fans and yung mga supporters ni na Kuya Robby at ni Luis Manzano. O kung si Robby at Mikey ay binyaga ng eksena, eto naman. Ibinahagi naman nga ni Alex Gonzaga ang touching moment ng kanyang anak na si Baby Isaac at kanyang tata Tony Gonzaga. Sa social media, ipinakita ni Alex ang video kung saan karga nga ni tata Tony ang kanyang anak. Espesyal para sa kanilang magkapatidang tagpo dahil matagal na hinintay ni Tony ang pamangkin mula kay Alex. Sinundan pa ito ng mga cute moments dahil kita rin sa video ang anak ni Tony na si Polly na medyo nagsiselos ng makitang buhat ng kanyang mama ang kanyang baby cousin. Kasi syempre, diba, baby-baby pa talaga si Polly.
1: Totoo naman. Uy, pero ang sarap niyan kasi kumpleto talaga ang pamilya rin ni Alex Gonzaga tsaka syempre ni ng kanyang husband
0: na si Mikey.
1: Diba? Parang Mikey kasi yung magkasunod.
0: Correct.
1: Diba?
0: Mikey Pineda. Yes.
1: Lalaking Mikey.
0: Totoo.
1: Diba naman? Kaya congratulations. Ang saya siguro sa bahay nila. Lagi siguro nandyan ang mga lolo at lolo.
0: Right.
1: Diba? Yun naman yun.
0: Ay, Papa Awel, post lang tayo ng very, very light ha. Sa mga nagmamanehong motorista na nakatutok po sa atin sa Radyo Patrol sa East Renta, 630 kHz. I'm sure lalo na yung dito sa Quezon City to be exact kasi nasa Quezon City tayo. Sobrang lakas po ng ulan. I'm sure baka nagsi-zero visibility na sa inyo kung hindi nyo na po makita talaga. Tumabi po muna tayo sa mga safe na mga lugar.
1: Correct.
0: At syempre, mag-ingat po tayo. I'm sure may iba dyan, mag-aangat na kagad yung tubig, ganyan. Mm-hmm. Tapos hindi naman advisable na i-hazard yung mga sasakyan, di ba, papaawit? Kasi hazard is for emergency.
1: Correct. Ayan. Tsaka po kasi, pag nag-blinkers po kayo or hazard na ganyan, dalawa po yung ilaw doon, hindi po alam ng kasunod ninyo kung kakaliwa kayo or kakanan pag nag-signal kayo. So yun, medyo ingat na lang po tayo. Yung mga nagmamotor, I'm sure tumabi na sila ngayon.
0: Ingat po. Ayan, kaya nga kanina, di ba, talagang nagkaroon tayo ng mabilisang pagka-blackout. Happy birthday na rin. Sabay ko na to. Happy birthday, Sir Danny Benafer.
1: Happy birthday po, Sir Danny. Correct. Naku, ituloy mo na ang balita. Kina Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez, Mama Jai.
0: Naku, eto Papa Awel at mga kapamilya, mula nga po sa proud mom at tita, punta naman tayo sa proud daddy na si Aga Mulak dahil nga sa matagumpay na opening ng Ani Batong Bakal the Musical na ginampanan ng kanyang anak na si Atasha Mulak. Inanyayahan din ng veteranong aktor na suportahan ng publiko ang palabas na tatagal hanggang October 18 at pinalagan naman ang batiko sa anak kaugnay sa pagganap bilang si Ani Batong Bakal. Balikan lang natin mga kapamilya ha, si Ani po Batong Bakal ay isang fictional character mula sa 1979 hit disco song na Bongga Kaday ng bandang Hot Dog. Dispatchadora o sales clerk by day at disco queen naman sa gabi si Ani na binigyan ng bagong flavor ng karakter sa teatro or sa theater musical na Bongga Kaday, the Ani Batong Bakal Musical.
2: Alam na this!
0: Congratulations! May nabasa akong review, Papa Awel, at sinabi na hindi dahil anak siya ni Charlene at ni Aga, pero talagang uploaded daw ang pagganap ni Atasha at deserve niya yung role. Kasi parang dati ata, bago ni launch, nung pagkapakilala sa kanya, may mga nagtaas ng kilay na, kaya ba niya na gumanap bilang ani ba tong bakal, ganyan. Parang ginudge na kaagad. Pero sabi, yung parang 40 pages or makapal na script na minemorize ni Atasha at binigyan buhay yung karakter, talagang panoorin daw dahil mahusay daw talaga itong si Atasha. So, congratulations!
1: Siyempre, maraming natuwa sa bagong version at interpretasyon ni Atasha Mulak doon sa Bongga Kaday bilang si Ani Batumbakal. Pero maraming nga nagtaas ang kilay, maraming nagbatikos din at sinalagyan ng kanyang daddy, siyempre, Mr. Aga Mulak para sa Miracle in Cell Number Part 2.
0: Ang dami rin nagsabi, ang payat ni Aga.
1: Ang payat ni Aga. Tapos sabi niya ganyan, nagtatrabaho lang po yung anak ko. Ganun niya ipinagtanggol ang kanyang anak. Sa mga hindi nagkagusto, panoorin niyo pa rin para makita niyo naman. Baka hindi niyo pa napapanood kasi kakaumpisa pa lang. Panoorin para makita po talaga. Doon din sa sinabi mong review, Mama Jay, nagsabi nga doon na anak nga siya ni Aga tsaka ni
0: Charlene.
1: Pero hindi ito naging daan para mag-audition siya at pumasya sa audition at ma-memorize ang 2-hour na ano na musical. Kaya sinaluduhan siya. Kaya good luck, break a leg, sabi nga Atasha Mulak. And congratulations syempre sa buong team ng Bongga Kaday the musical.
0: True.
1: Ito pa sa iba pa nating showbiz chika, Hinarana. Hinarana ng actor-singer na si Ian Veneracion ang mga fans sa La Union leg ng Chasing Fireflies concert. Naku, hindi magkamayaw ang mga fans sa venue na hindi lang mula LU dahil ang ilan dumayo pa mula sa iba't ibang panig ng bansa para makijam sa kanilang idolo. May bonus pang tawanan dahil special guest sa show ang mga komedyanteng sina Petit at Negi. Lubos ang pasasalamat ni Ian sa mga fans at sa mga patuloy na sumusuporta sa kanyang karera mula sa pagiging aktor at ngayon nga tinatahak na music industry. Kasabay ng concert sa LU, binisita ni Ian ang mga estudyante sa probinsya para mamigay ng school at grocery packs. Pero bukod sa kanyang concert series, may inamin sa atin si Ian Veneracion. Yan nga po ang pagbabalik ng hit action drama series na Incognito 2. At tanong, ano bang ating aabangan sa comeback series?
4: Yes, marami. Maraming. Hindi naman namin pwedeng gawin yung ginawa lang namin ng season 1. So, ang daming kailangan i-upgrade from our training, from the locations. It's very exciting. And so far, we're so happy with the materials that na-shoot na namin. Marami pa kami gagawin doon.
2: Alam na this!
1: Congratulations and good luck! At pinapaabot syempre ni Ian V ang kanyang pasalamat sa pangarap PH, sa panguna ni Jen Norberte at ang provincial director po na si Police Colonel Redentor Ulsano. At thank you sa mga taga LU, sabi ni Ian.
0: Ang taray, nag-drive ka pa LU?
1: Yes.
0: Ikaw lang mag-isa?
1: Ako lang mag-isa. Right after ng show ko ng travel ni Awel, diretso na ako ng
0: three
1: LU.
0: 3 hours?
1: 3 hours and 20 minutes.
0: Ay, kamusta pala, Papa? Well, kasi di ba parang may mga social media posts. Ano ba yung pinagganapan ng concert?
1: Indoor siya.
0: Hindi ba yung malapit sa mga dagat-dagat?
1: Ay, hindi. Ito malayo, ito sa dagat, tapos indoor siya. Okay. Oo, dapat nga yan yung in-announce yun na August dapat. Kaya lang binagyo, nasira. Kaya ni-renovate. Kaya nilipat siya ng September
0: indoor 20. Indoor na.
1: Indoor
0: Ayan.
1: Siya.
0: Congrats, Ayun. Papa Ian. Congrats. Batiin ko lang, Papa Awel, ito yung pinapabati ni JP Carrion. Ayan si JP. Sabi niya, nagpapabati po, actually kahapon pa niya sinend. Sabi niya, pabati naman sa DZMM Night dahil lagang pinapanood ng mga classmates ko kay ni Papa Awel. Sila ay mga BSED or BS Education.
1: Yes.
0: Yes, Social Studies, 1/1 of pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ayan. So, maraming salamat sa gabi-gabing pagtutok sa aming programa ni Papa Awel, ang Alam na This.
1: Yay!
0: Ito naman, mula sa matagumpay na konsyerto ni Papa Ian Veneracion dyan sa La Union. Aba naman, successful din po ang unang show ng Nation's Girl Group na Beanie sa Land Down Under. Sa kailang social media accounts, idinaan ng 8 ang pasasalamat sa mga nanood ng Melbourne Stop ng kanilang Signals World Tour nitong weekend. Ramdam na ramdam ng girls ang energy ng Aussie Blooms na nakikanta at nakisayaw sa kanilang performances. Sunod naman na magtatanghala ang Beanie sa Auckland, New Zealand sa Biyernes at sa Sydney naman sa Linggo.
2: Alam na this!
1: Congratulations, Beanie! Congratulations! Pa po kayo maging matagumpay sana sa iba pang legs. At syempre, magpahinga at mag-ingat. Yun naman. Ito pa sa iba pa nating mainit na update. Naniniwala naman ang star for all seasons na si Vilma Santos na mangyayari ang isang bagay kung nakatadhanang mangyayari. Ito ang pahayag ng aktres matapos tanungin sa social media topic kung bakit hindi siya kasama sa mga bagong national artists. Sinabi ni V na mas nagpapasalamat siya sa blessings na natanggap dahil sa ilang dekadang karera sa pag-arte. Para sa veteranang aktres, napakaraming positibong bagay na dapat tutukan sa halip na mag-focus sa negativity. Sinabi ni Vilma na prioridad niya sa ngayon ang mga mahal sa buhay at pagprotekta sa kanyang kapayapaan.
2: Alam na this!
1: Ay, maganda yung mensahe na yan na ni Governor V at ng ating star for all seasons. Kasi syempre, sa tamang panahon talaga, ibibigay yan. Diba naman? Yun. Kaya maghintay lang po tayo. Diba?
0: Katarungan.
1: Ay, na lang yan. Yun
0: diba siya yan si Ate Vio?
1: Yes.
0: Katarungan.
1: Sister Stella L.
0: Yes.
1: Para kay Cadencio.
0: Diba? Tsaka yung, meron pa yung kasunod yun yung sinasabi
1: si na. Si Jun.
0: Ayan, lagi na lang si Jun. Yun.
1: Yes.
0: Diba? So, diba? Oo, si Junjun po, hindi po si Angelo.
1: Yeah.
0: Hindi po si Jello, no?
1: Correct.
0: Yeah. Natutok na tutok doon sa ating screen. Mm-hmm. Yes, ayan. At si Miss Hannah, na ang daming mga chicken sa ano, charing!
1: Naman eh.
0: Papa, ano naman itong balitang showbiz Hollywood na miss ko to?
1: Siyempre, makakagano talaga naman. Naku, huwag sanang sumabay yung pagka-fluctuate ng kuryente. Buti na lang, hindi na taon, no? Isipin mo, pag nag-showbiz Hollywood ako, sabi lang, bush! Yun na nga, yun naman. Pero eto na nga inyong ilik, ang ating nabangang showbiz, Hollywood! May nadagdag pa nakakaibang title para kay American Superstar Taylor Swift. Nako, kumaring Taylor ko. Ipinangalan kay Maring Tay-Tay ang apat na bagong discovering insect species. Kabilang dyan ang, ito na nga ba eh, Swiftiphyllus Taylori, Swiftiphyllus Amator, Swiftiphyllus Intrepidus, at Swiftiphyllus Poetirome. Yun, Latin-inspired ang mga pangalan ng ibig sabihin ay Taylor, Lover, Fearless, at Poets. Certified Swifties kasi ang nagpangalan sa mga na-discovering insekto. Dahil kawangis anya ng iconic look ni Taylor na blonde hair at red lips ang tinutukoy na insect species.
2: Alam na this!
1: O, diba naman, ang taray, pati mga insekto, mga Swifties na rin, diba?
0: Alam mo, speaking of Taylor Swift, recently ko lang na nalalaman, Papa Awel, na parang naging inspirasyon siya ni Yeng Constantino.
1: Oh.
0: Naging inspirasyon siya ni Yeng Constantino.
1: Kinuwento niya doon sa concert?
0: Hindi, Papa Awel. May latest Tony Talk si Tony,
1: yes,
0: na ang kanyang special guest ay si Yeng Guy.
1: Yeah.
0: Tapos parang nabanggit doon na, di ba naipabalita na parang nagkaroon ng pag-uusap na kinuha or nakiusap si Yeng sa Star Records, sa Star Music, na yung ownership ng kanya mga kanta,
1: yes,
0: ibigay sa kanya.
1: Yes.
0: Parang naging inspiration niya daw si Taylor Swift.
1: Oh.
0: Na parang, bakit si Taylor Swift kanya yung ownership ng mga songs?
1: Tama.
0: So parang nagkaroon ng matinding pag-uusap at pinayagan naman ng management, napakadali daw ng nakakaiyak, madrama daw, kasi nga malungkot na pagtagpo yung hinihingi niya yung kanyang ownership sa Star Music,
1: yes,
0: ganyan. Pero agad naman daw na parang ibinigay. Walang patumangga naman. Binigay din na si Roxy Lee. Igan siya ni Jonathan Manalo. Except dun sa Hawak Kamay na song.
1: Oo.
0: Kasi yung Hawak Kamay, nung Pinoy Gym Academy, parang naibenta niya na yon. At sabi niya naman, okay lang yun. Kasi naka-ROA naman na yung baby ko na Hawak Kamay. Ang dami nang naipanganak na mga blessings sa akin. So correct. Parang ganun na ganun yung kwento niya. Sabi ni Yeng, like kay Taylor Swift sa lahat ng mga kantang nilalabas.
1: Yan. Oo. Naku, parang ano rin yan? Michael Jackson, tsaka Elvis Presley. Mm-mm. Na kahit wala na sila, naku, boy na boy. At kumikita pa rin ng mga kanta, di ba? Tsaka, ano naman talaga, rightful owner sila sa kanta kasi sila yung may mga likha niyan. Baka maraming sumunod na rin ng mga singers, ng mga nagmamayari ng sarili nilang kanta.
0: Actually, yung iba naman ata ng mga composer, parang part of their contract na ata yung may ganun silang usapin.
1: Arrangement.
0: Pero depende pa rin. Kasi syempre, iba naman din yung level of Yeng Constantino. Correct. Pa na talaga. Kumbaga, dahil mo nang narating sa iyong karera. Pero yung mga bago siguro, hindi ko sinasabi na dahil bago wala pa silang karapatan. Pero syempre, respect na rin dun sa record label na magbibigay ng ng break.
1: Tsaka, ang nagumastos sa marketing, lahat, sa promotion, yes, sa ads, di ba?
0: True. Tsaka yung exposure pa pa. Amin naman natin, end of the day, this is still business, di ba? So parang importante pa rin na parang mag-give and take kayo, the artist and the record label.
1: Correct.
0: Yun ang importante na maintindihan ng mga up and rising. Kasi baka mamaya inisip nila, hamig lang ng hamig. Hindi po ganun. Kailangan may mga pamumuhunan pong ginagawa kasi ito pa ay negosyo pa rin.
1: Totoo,
0: diba?
1: Naman.
0: Yes. Yon. Eto naman, sa oras na 9:23, mapapanood na sa Free TV at Kapamilya Platforms ang The Loyalty Game ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Level up ang mga eksena sa teleserye dahil mas mainit ang hulihan at mas nakakaintriga ang mga karakter, lalo na ang mga karakter at ang mga loyalty testers na ginagampanan ni Kira Ballinger, Micah Rivera, kasama si Sofia Andres at Yen Santos, pati na rin si Elise Hoson. Mapapanood ang The Loyalty Game Level Up simula October 5 sa Kapamilya Online Live at sa Kapamilya Channel. Mapapanood din ng 7 Days Advance sa iWant.
2: I love this!
0: Boy! Ako honestly, gusto kong sabihin, no, parang star-studded ang cast na ito.
1: Yes.
0: Pero alam mo, medyo sad.
1: Bakit?
0: Kasi diba, Papa Awel, yun niya sabi ko, star-studded. Mm-hmm. Ang bongga nung pinaka mga trailer teaser. Mm-hmm. Pero because diba, yung ang mga tao ay bihira ng makapanood sa telebisyon talaga. Pero buti na lang ngayon, magsisimula nang ipalabas sa Kapamilya Online Live.
1: Free TV.
0: Yeah, sa Free TV. Pero aminin natin, Papa Awel, diba, parang dapat ang daming magagandang content.
1: Correct.
0: Na pwede nating maging source of entertainment talaga.
1: Yes.
0: Pero ngayon nakakalungkot kasi hindi na siya ganun ka like glory days of TV. Mm-hmm. So sadness. Ayan. Pero sana, ayan, salamat pa rin sa mga producer na patuloy na sumusugal.
1: Correct.
0: At naglalabas ng mga programa na kasi syempre, diba, parang makakatisod pa rin yan dahil nga magagaling naman ang mga artista natin. Magagaling ang mga creatives natin.
1: Correct. At ang maganda dyan, yung mga artista rin natin nakikikooperate ng bonggam-bongga kasi kung kailangan ibaba ng konti ang talent fee o kaya naman hindi na masyadong namimili ng mga projects para maitawid lang din ang production. Pero sana nga bumalik po yung Free TV para sa lahat, lalo na yung sa mga nasa probinsya, wala pa rin silang access, di ba, sa internet, di ba? So eto naman, ituloy po natin ang Showbiz Chika. Busy sa promotion sina Joshua Garcia at Julia Barreto para sa kanilang bagong pelikulang Always Yours, Never Mind. Lubos naman ang pasalamat nila sa publiko sa ipinamamalas na suporta. Ayon kay Julia, marami pang eksenang dapat abangan sa pelikula na hindi pa nakikita sa naunang inilabas na trailer. Babiyahe rin ang mga bida sa Laguna, Cavite, Vigan at Bacolod at maging sa ibang bansa para makalubilo ang kanilang mga fans. Mapapanood ang Always Yours, Never Mind sa mga sinehan sa bansa simula September 30.
2: Alam na this!
1: Nagpapayat ba daw talaga si Joshua Garcia at ganun yung kanyang itsu, ganyan? Kasi di ba may lumabas ng mga ano, mga kumikomento na
0: ano nangyari?
1: Ano, na, ano nangyari doon sa face, ganun, parang naging iba.
0: Feeling ko anggo-anggulo lang.
1: Siguro.
0: Or sa shot lang din. Kagaya na lamang nung sinagot din ni Meme Vice sa Showtime, yung sabi niya, oh, yun, ang hirap magpaganda ngayon kasi kahit anong pagpaganda mo, eh hindi ka magiging maganda sa kuha sa TikTok.
1: Pareto.
0: Oh, yung ganyan. Parang, for context po, nung umaten sila sa isang sikat o kilalang magazine na brand, di ba? Na starts with letter P. Yun, papaawel. Di ba parang nakita na yung ilaw is medyo yellowish,
1: yes.
0: Tapos yung shot, very malapit, close up. So, kita yung pagkakaano ng makeup,
1: yes,
0: and everything, yung skin talaga. Ultimo, si Ann Curtis, na ang ganda na Diyosa na hindi pinalagpas. Si Julina Magdangal, eskweta na parang, sabi ko sa personal naman, parang hindi papayag yung mga makeup artist or even yung artista mismo. Ikaw makikita mo na kung okay or hindi.
1: Yes.
0: Di ba yung appearance mo? Maaaring nga sa tama ng ilaw o sa kuha ng cellphone. Parang baka ganun lang din yung kay Joshua papaa. Yung parang na random lang na nakunan ng hindi maayos talaga.
1: Na hindi sanay ang mga fans na gano'n.
0: Na makita.
1: Nagwapong-wapo sa kanya. Gano'n. Tapos parang yung angulo nga siguro ng pagkakuha, parang payat na haggard. Correct. Or gano'n.
0: Pero pag nakita mo si Joshua,
1: ay naku.
0: Hindi po parang
1: luluwa ang mata mo sa kagwapuhan.
0: Tsaka
1: yung charm niya.
0: Yes.
1: Iba yung simpatiko niya eh. Talagang ano, magnetic, kumbaga.
0: Sabi nga ni Meme, di ba, sa Showtime, mahirap maging maganda sa TikTok kasi kahit anong pagpaganda mo, dun sa mga nasa TikTok, oh, okay na, kayo na, ang gaganda nyo eh, sabi nga ni Meme. Yan, oo. Feeling ko naman hindi papayag yung artista na ganun yung atake. Kasi syempre, pag artista ka, di ba, puhunan mo yan.
1: Correct.
0: O yung yan ang ano mo eh, dyan ka, isa sa malaki ang bayad sa'yo dahil inaalagaan mo ang iyong pangangatawan.
1: True. Kaya diba? Saludo din tayo kay Joshua at kay Julia kasi ang sipag ng promo. Pupunta pa sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.
0: Kaya bongga. Sino nag-heart?
1: Si Heart Evangelista.
0: Hindi si Heart Evangelista. Yan, nag-heart dun sa ating. Kasi nga, sobrang lamig dahil sa ulan.
1: Pero ito, hindi naman mukhang heart. Parang likod na nung bata.
0: Meron din dito, papa. Well, 1, 2, 3, tatlong heart.
1: Yes.
0: Heart. Ayan.
1: Nako.
0: Sa ating pong pagbabalik, nako mga kapamilya, pasabog ang Monday evening natin, 95 days before Christmas, September 21, 2026. Dahil makakasama lang naman natin sina
1: Herrick Ortez and Ferdinand Molina Dumlao. Sila po ang mga miyembro ng
0: Philippine Philharmonic Orchestra musicians. Ayan, actually Philippine Philharmonic Orchestra.
1: Ayan. Para lahat po tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na this. Basta A-list sa showbiz,
3: Alam na this!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
9: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
10: Private Confessions.
11: Private Confessions.
10: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
11: Private Confessions.
10: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama Kahit ako na lang sana.
14: Private Confessions. Private Confessions.
15: Basta AM, MM.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live.
0: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:32 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada na partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Joy Ho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, ever-lovable, Papa A, Owl Paz.
17: Ngayong gabi.
1: Ay, ayan na nga, nako.
17: Ngayong gabi, of course, very special. I'm sure matutuwa ang mga
0: listeners natin ngayong yes. gabi dahil talaga nga ng mga pangalan pa lang papaawil may dating na.
1: Yes.
0: 'Di ba kung saan sila nagmula, 'di ba papaawil? Madalas naririnig lang natin ito pag may mga concert sa Araneta, sa Big Dome, may concert sa MOA Arena. O kaya naman papaawil 'di ba yung kapag ka may mga special projects ng ABS-CBN.
1: Yes.
0: Madalas na kasama with the Philippine Philharmonic Orchestra ganyan.
1: Yes.
0: Meron tayong dalawang representative mula sa Philippine Philharmonic Orchestra na makakasama tonight. I-welcome na po natin live sa programa sina Sir Harry Cortez and Sir Ferdinand Molina Dumlao. Hello!
1: Ayun. Alam mo, seldom lang hindi namin madalas naririnig ang mga boses ninyo. Kaya ngayon dumaldal kayo. Kasi pag pinapanood namin kayo, puro instrumento ang narinig namin. Tapos you're not given the chance naman talaga to introduce yourselves. Hindi namin kayo makilala, di ba? Yun, kasi ang dami-dami ninyong ganyan. Ang sarap pakinggan lang na iba-ibang instrumento nyo. Pero pag kumumpas na si maestro, wow, ang ganda. Kaya isa pa pong masayang pagbati sa ating mga kapamilya worldwide, lang na sa TFC, sa iWant, sa YouTube po, 1.5 million subscribers tayo. Ah. Sa Facebook, 3 million plus yan. Tapos may TV na sa teleradyo, may radyo pa sa 630 kilohertz. Isa po, si Sir Herrick Ortez.
18: Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Ayan. Ano po yung instrumentong hawak ninyo at ako tinututog po?
18: Ako po ay isang cellista.
1: Ayun.
18: So I play the cello.
1: Cello, ayun. Mamaya po, mas kilalanin naman natin si cello.
18: Yes po,
1: yun,
18: yes
1: para
18: po.
1: Educate po kami.
18: Sige po, diba sige po.
1: At syempre kasama natin si Ferdinand Molina Dumlao, sir.
19: Hindi po sa lahat.
1: Mm-mm, ayan. Sir, ano naman po ang instrumentong hawak nyo?
19: Tutugtog ko po is viola.
1: Viola, ayun. Pero narinig ko rin na violinist na po kayo. Violist pa rin po kayo.
19: Kasi ang violin po, normally, sa choir, yan po yung soprano. So yung viola po, ito po yung alto. So parang secondary instrument siya po sa string section. So kumbaga, ako kumagawa ng alto sa orchestra.
1: Ano, sa pamilya po ng instrumento, ano, magkapatid sila, magpinsan?
19: Yes, string family.
1: String family. Yun, yung mga ginagamit, yung mga nakita na rin mga strings, mga gitara, ukulele, cello. Ayan, si cello, balikan natin.
19: Opo.
1: Si cello po parang mas malaki kesa kay, kasi sa mga nakikinig, tsaka yung mga bata, di ba sa meron tayong music classes, i-identify mo ganyan-ganyan.
18: Pero papakita ko na lang po, DJ.
1: Tama po.
18: O yung aking cello.
1: Tapos yung cello niya, ang spelling niya, cello.
18: C-E-L-L-O.
1: Yun. Pero ang bigas po ay cello.
18: Opo,
1: ayun.
18: Opo.
1: Yan. Hello kay Mami Cello, nanonood ngayon.
0: Iba yun.
1: Iba yun.
0: Alam ko dati sa music na subject namin, papawil, kasama yun sa exam.
1: Yes.
0: Pero parang ang pinakakaya lang, kasi syempre hindi naman lahat ng mga eskwelahan ay may kakayahan na kumpletuhin yung mga musical instruments na mga ipinapakita natin ngayon or ipaparinig natin sa mga listeners and viewers natin. Kasi nga, Maharlika.
1: Oo.
0: Mahal yan siya. Yes.
18: Pinaka-angkat.
0: Talaga po.
19: Hindi.
1: Tsaka ano po siya, parang most treasured instrument ninyo. Opo. Kasi di ba nga nagkaroon ng issue dati sa eroplano kung paano. Opo. Yung packaging niya. Kulang. Opo. Na lang yakapin nyo yan eh. Di ba po? Hindi pwede yung dapat na ibato-bato lang kung saan-saan. Opo. O ayan, Sir Herrick, hawak na po so, ni Sir po. Herrick ang ano, cello.
20: Oo.
1: Ito po. Ayun.
20: Yan. Parang violin din po siya.
1: Correct.
20: Pero mas malaki. Mm-mm. Tsaka pag tinugtog po siya, nakaupo po yung player.
1: Tama. Opo. Yes. Yun. Nakikita nga po natin. So, kumbaga yung violin, hawak yung kaliwa o kanang kamay. Mas kaliwa po, di ba po? Pero paano yung pagkaliwete? Kanan,
21: walang ano, ganun.
1: Walang ganun. Dapat kaliwa lang talaga. Hindi gaya ng gitara, pwedeng kaliwa kanan. Ayun. So lagi pong dito. Yes, tapos ginagawa. Pero si cello, misa nakita ko nakaupo tapos naka-open opo, yung dalawang legs opo, para iipit siya dun sa gitna ng dalawang opo, legs. Tama opo, po. Ayan. Oh, wow. Si Che, si Viola tsaka si Violin, bata pa, pag lumaki sila, si cello na. Ganun po ba yun? Kasi mas malaki si cello
22: sa family. Mali!
1: Diba? Sa string family.
20: Ito yung tatay.
1: Oh, parang ang tatay yata si Baho, no, yung malaki. Di ba may mas malaki pa na tinutugtog ng nakatayo ka na talaga. Po, yun yung laki-laking gitara. No, na,
21: ang baba talaga nung tugtog niya.
1: Kumbaga parang bass na, ganon. Yeah,
21: ganon. Oh.
1: Ayan, na-educate tayo. Baka meron pa, kasi dalawa lang po kayo, di ba? Meron pa bang ibang miyembro ng string family? Magdadamdam sila pag hindi sila in-acknowledge.
21: Ang kasama po sa string family is violin.
1: Ayan.
21: Tapos viola.
1: Opo.
21: And then cello and double bass po.
1: Double bass. Opo. Ayun. Sino ba yung kumanta ng double bass? Di ba may ganda yun?
22: Ni Bayo.
1: Si ano?
22: Si Megan Trainor.
1: Si Mayo. Double bass. Double bass.
22: Mana.
21: All about the bass.
1: All about the bass. Ganun. Ah, iba pa yun. Yun. Pero syempre, mas kilalanin naman natin bukod sa string family, ang family ng Philippine Philharmonic

0: from there, ang pangalan pa niya before is, I think, is Cultural Center, CCP Orchestra.
1: Orchestra.
0: Hanggang sa nung pumasok na po si Mrs. Imelda Marcos, opo, napalitan na po ng Philippine Philharmonic Orchestra.
1: Opo. Siyempre, parang nung tinayo yung CCP Complex tsaka yung Cultural Center of the Philippines natin, kailangan may lalamanin yun, di ba po, bukod dun sa mga art galleries natin, yung mga performers. Kaya po siya naging Cultural Center nga po, sentro ng kultura ng Pilipinas. Opo. Para kasama po dyan, siyempre. Pero sa ngayon, Mama Jay, mga kapamilya, kunwari pag singer ka, ano, kapag ano, ang iyong accompaniment ay with the Philippine Philharmonic Orchestra,
2: iba yun.
1: Parang lumilea sa longga ka na niya.
2: Regine Velasquez.
1: Mark Nivera. Nakanta na dyan. Di ba po? Yun, nakakatuwa. So, anyway, sabi ni Miss Glyza Lee at ang ating mga CCP family dyan, nag-prepare actually sila ng dalawang samples, Mama Jay. Para, syempre, na-excite sila. Yung narinig na namin mga tunog-tunog. Pero, kumbaga, parang soundcheck din natin. Pakilala muna natin si Viola. Paano po siya tinutugtog?
0: Ano po? Actually, pares lang naman po sila ng violin. Okay. Ang difference lang po yung basa ng notes.
1: Opo.
0: Kasi sa instead sa violin, ang clef po niya is G clef.
1: Opo.
0: Ang alto po, ang viola is alto clef. So, kung titingnan niyo po, demonstrate ko lang po sa staff.
1: Opo.
0: Diba sa staff, meron tayong limang staff lines.
1: Opo.
0: Yung G clef po, yung do, nasa third space.
1: Opo.
0: Nandito.
1: Opo.
0: So, yan ang basa natin. Pero sa viola, nasa third line.
1: Oo.
0: So, mangyayari yung nagtatranspose.
1: Bababa.
0: Magbabaho kayo. Opo. Transpose po ang gangyari.
1: Ayun.
0: Ang tunog, tsaka po sa strings, ang
2: violin lang.
0: Ang violin po, oo, iba pa naman yung strings. Like, sa violin, mi, la, re, sol. Opo. Sa viola naman po, na wala yung mi, ang dinagtunog naman po is do.
1: Oo.
0: Na magsisimula ko sa la. So, ang tunog niya, parang to.
1: Ayun. Eh, doon pala sa sample, palakpakan na. Ang ganda, diba? Nakakatuwa. Ang sarap pakinggan. Iba po. Eh, sabi nga mga mga thunders, yan ang musika. Masarap sa tenga.
2: Totoo.
1: Hindi maingay.
2: Tunog organic.
1: Yan, diba? Yun. Tsaka, minsan, hindi madalas natin napapakinggan yung mga ganyan. Kaya ako natutuwa kapag may mga arrangement po na sinasamahan ng violin, ganyan, no, nagsisimula. Ang daming ganun mga style, eh, di ba? Iba yung dating eh.
0: At saka share ko po, sa viola ko kasi, hindi ko lahat ng violinist. Kasi normally, double, ako gaya ko, nagva-violin din, nagva-viola. Hindi ko lahat. Marunong mag-viola, parang, i-compute nyo, out of 1,000, minsan 50 lang kami. Or hindi ko lahat naga. Kasi mahirap pong basahin. Mahirap magbasa ko ng viola talaga.
1: At saka hindi nyo kami binaviola dyan. Viola ba
2: yun? Hindi tsaka yun yung pagka, ano, nang Google ko yung viola.
1: Ay, iba naman yan. Meron din naman na viola. Diba? Ganyan naman. Ato na pong vovlahin ang ano.
2: Sa bingo yan.
1: Ganyan naman. So, yun si viola.
2: Samantala, ang cello naman
3: cello
2: po.
3: Cello, eh, pinakamadaling tugtugin na instrument.
1: Ah, talaga po? Parang hirap nga eh.
3: Kasi pag tinugtog po ito, kailangan may upuan ka, nakaupo ka.
1: Opo.
3: Tapos, okay, meron pa kaming tinatawag na ganito po.
1: Yung, yan. And, na-adjust, depende sa height.
3: Depende sa height po. So, itutusok mo lang sa floor.
1: Mm-mm.
3: So, relax na relax lang po kasi
1: nakaupuan
3: lang. So, sa orchestra, kalimitan, kami yung bass or tenor part.
1: Opo.
3: So, malalim yung tunog namin.
2: Itawid na po natin ang mga bahay.
1: Wag na ba?
3: Pero minsan po, meron din po kaming mga solo part.
1: Opo.
3: Sa orchestra.
1: Mm-mm.
3: So, yeah, ganyan din yung tunog ng cello.
2: Yung tunog.
1: Yes.
3: So, ganito.

0: Ang sarap, yun yung mataas na version. Yung taas.
1: Yung mataas dito ba?
0: Yun. Yan, di ba? Ang sarap eh. Tapos yung mababa po kanina.
1: Dito ba?
0: Yan.
2: Diba? Paano po, di ba syempre normally gitara lang po yung madalas na madaling tugtugin, mm-hmm, madaling makuha, ganyan. Kailan po nag-start yung hilig nyo sa mga viola, mm-hmm, sa mga cello?
3: Ako nag-start mag-aral ng violin at age of 8.
2: Dahil po?
0: Family of musicians.
3: Family of musicians. My mother also is a musician. Ang brother ko po is kasama.

0: Ako po sa Philippine Philharmonic. Mm-hmm. Violins din po siya.
1: Eh sa bahay pala, orchestra na kayo eh.
2: Buo na yung buong Philharmonic.
0: Saka yung dalawang sister ko, hopianista.
3: Ayan na. Okay, as in buo na ang mga musiko sa kanilang tahanan. Sa inyo po, sir.
4: Ako po kasi yung auntie ko, nagche-cello rin sa PPO rin siya nung, nung nabubuhay pa siya.
1: So, mana-manak, ayun yung impluensya eh. Yun yung inihinga, kinakain, iniinom nyo sa maghapon, musika.
3: Ito po, question. Paano po yan, syempre kayo po bilang parte ng Philippine Philharmonic Orchestra. I'm sure aware din po kayo sa mga tugtog natin ngayon, mm-hmm. 'di ba? Yung mga naglabasa mga rap, yes, and everything ganyan. Minsan po ba napapa-comment din kayo na parang parang ang iingay naman ng mga lumalabas ganyan. Mm-hmm. Iba yung genre of music niyo compared to them po eh.
0: Ako naman regarding sa music. Kahit anong music okay ako eh. Basta wag lang yung sigurong ingay kasi I listen mm-hmm. to rock. Mm-hmm. I listen to jazz. Mahilig ako sa love songs. Kumbaga any type of music. Meron
3: okay.
0: ako. Okay sa akin. No. Wag lang siguro yung sobrang ingay na bisa hindi mo na maintindihan. So, mm-hmm. yun naman.
1: Mm-hmm. Si Sir Herrick, baka may puntum naman siya.
4: Sa amin naman kasi as an orchestra, so usually, syempre maraming strings, yun yung main mm-hmm. body ng orchestra. So, most of the time po, ang tinutugtog namin ay classical music.
1: Mm-hmm.
4: Like mga symphonies.
1: Mm-hmm.
4: So I guess para mapaiba naman, tugtugin namin yung mga Beethoven Symphony para at least may balance tayo sa buhay.
1: Tama naman.
4: So okay din naman yung mga modern pop songs kasi minsan pag outreach namin, tinatranscribe namin yun into orchestra.
1: Ano po yung
3: pinakabago na modern na tugtugan ngayon na naaral nyo po?
0: Modern music o yung parang pop music?
3: Pwede po sa modern po na yung ngayon po na yung mga usong kanta.
4: Yung ulala.
0: Ulala, meron kami piyesa. Meron kami ulala. Pero yung mga, meron kami mga arrangement kasi before na medley ni Razorheads, like that. Yung mga ganun, parang in-arrange siya for orchestra, like that.
1: Actually, yun yung panggulat nila eh. Sa first segment, mga ano muna, classical
0: yes.
1: mga award-winning pieces, mga Beethoven, tsaka mga ano, Mozart na yan, ganyan. Okay. Tapos biglang pag another segment na, uy, meron na mga folk, ganyan.
0: Yes.
1: Paano? Misa nagdi-Disney yes. pa sila.
0: Yes.
1: Di ba, mga ganun? Pero, kahit ano daw pong galing nyo, kayo ang nawawala ng trabaho ngayon dahil sa AI.
3: Oh,
1: ano ang stand ninyo sa AI? Naku, hindi na namin kailangan yan kasi isang ganyan lang, lalabas
0: na iba pa rin ang live music talaga. Yeah. Iba pa rin ang live music. Hindi mapapantayan yung lalo na expression ng when you play, expression ng feeling.
1: Totoo.
0: Iba eh. Kasi AI,
1: pulso.
0: Pulso. Even mm-hmm. yung puso. Kasi when you play ng instrument, dapat nasa puso eh.
1: Correct.
0: Wala naman dito eh. Okay. Yung AI siya nandito lang eh.
1: Correct.
0: Hindi naman tinuturo yung puso para paano tumugtog na masarap.
3: Tsaka nga yung very wordings good, yeah. sa Powell, di ba?
0: Yeah. Yeah,
3: hindi pa rin tama yung wordings na ginagat. Minsan,
0: yes.
3: baka may mga nakakalusot pag isang whole song. Pero minsan yung kunyari, iba yung pagkakasabi ng
1: buhay, nagiging behay.
3: Ayan, yung ganyan. Yeah, yes, totoo.
0: Okay. Tsaka yung sound talaga ng instrument, hindi nakukuha pa rin ng AI yung perfect na sound, hindi nila ako
3: po. Kaya nawawala ng tubig, no?
1: Iba yan. Tsaka ang importante dito, yung live performance
0: yes,
1: na hindi na pwedeng i-AI yun. Iba pa rin nakikita nyo na nagpa-perform kayo yes. ng sabay-sabay, di ba?
3: Pero syempre, Papa, well, may tanong ako, ganyan. Alam ko meron silang upcoming concert.
1: Yes!
3: Diba?
1: Anniversary nga kasi.
3: Anniversary.
1: At walo. Ah? Walo sa buong yes. taon yata. Opo, yan,
3: ay, diba? Antara, hindi, parang kagaya rin ng mga, ano, mga music icons din natin, di ba? Na parang sold out yung first day, second day, third day, sa kanila, walo.
1: Correct. Yes. Parang ano yun eh, mga nakaraan, may PPO series, yung mga ganon.
0: Yes. We have 8 years in a season, so we start sa September, mag-e-end sa April.
3: Ito po ay pinamagatang The Capo. Ano po yung sabihin ng The Capo?
0: The Capo means you go balik ka sa
1: from the beginning. Diba? Ito tama ba ang bigkas namin, modulatio. Yun, diba? Modulated. Ayun naman.
3: Perfect. Kanina sinabi ko, Papa, well, 95, tama no, 95 days na lang before Christmas. Parang ang sarap humingi ng sample kaya na Sir Harry at Sir Ferdinand mula sa Philippine Philharmonic Orchestra ng mga tugtugan na pang Christmas, diba? Pero syempre, syempre, bibitinin po muna namin kayo para may chance kayo na makapag-prepare. Yung mga nanonood at nakikinig po sa ating YouTube channel, ilipat nyo na po sa inyong mga transistor radio dahil baka po mawala yung audio natin dahil nga tutugtog po sila. Yan po isang malaking karangalan po yan na tugtugan, harap-harapan, ano, dito sa studio at sa inyo po mismo, sa inyong mga tenga, sa inyong mga sasakyan, kung nasaan, yung mga nasa bus na nanonood sa atin ngayon habang bumabiyahe at binabaybay ang kanilang mga daanan pa uwi. Standby po kayo, magko-commercial lang po kami sa oras na 9:49. Magabalik po ang...
1: Alam ko na!
3: Alam nyo na!
1: Alam na this!
3: Yun!
2: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
10: Private Confessions.
9: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
11: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
10: Private Confessions. Private Confessions.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Awel Paz at Jaiho!
1: Alam na this! Alam na this!
3: Oras natin mga kapamilya, 9:52 sa Kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kapanding pa rin ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest showbiz chika, beshi ng bayan at ang John ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, papa-aawaw pa.
3: As promised, eto na po, huwag nating patagalin pa para siksik-liglig at huwag namang mag-umapaw sa magandang tugtugan at musikahan mula po sa Philippine Philharmonic Orchestra, sina Sir Harry Cortez and Sir Ferdinand Molina. Ito na po mga kapamilya, sabay-sabay po nating pakinggan ang kanilang inihandang performance para sa ating lahat. Let's go!

0: oh, ganyan sa giliparin ng mga bouquet of flowers, hinahagis na ganyan sa maestro. Si maestro aharap, tapos magbabaw, gano'n, di ba? Para sa kaalaman ng lahat, ano po yung tinugtog nyo muna? Anong title niyan? Tsaka, yun, background.
1: Kaya po sa composition ni Gustav Holst, The Planets. So, tinugtog po namin yung isa, yung Jupiter.
0: Ayun. Si Gustav
1: Holst.
0: Ang mga composition niya parang planets. Yes, ang tinugtog niyo doon ay
1: Jupiter.
0: Ayun, 'di ba naman? At si Jupiter may sarili siyang tugtog.
2: Pero na-amaze talaga ako mapawil. Iba yung pagka-smooth nung both na kamay.
0: Mm-hmm.
2: 'Di ba yung pagpihit doon sa bawat mga ano pa tawag sa strings.
0: Correct.
2: Sa strings opo. Tsaka yung ano yun kung kanina po cello at tsaka viola. Ano pong tawag nga ulit sa pangganoon po?
3: Bow ang tawag. Cello, bow, viola, bow.
0: Ayun.
2: Cello, bow. Ang galing po nung ano kamay niyo po, napaka-smooth.
0: Ganda.
2: Po.
1: Thank you po. Gawa po ito sa buntot ng kabayo.
0: Ayun. Ang galing naman nung ano, gawa nung bow. Take a bow.
2: Hindi.
0: Mag-bow kayo.
4: Mali!
0: Napapatidan din kayo ng strings. Kasi di ba yung ano,
3: performance napapatiran.
0: Ang problema, yan eh, di ba? Pag napatid.
3: Ang nangyayari yung pag napapatiran, ipapasa namin sa likod.
0: Oo, may kapalit.
3: Tapos lahat naman noon yung nasa likod, ipapasa namin para yung... Tapos yung nasa likod, siya magpapalit ng strings.
0: Ayun, di ba naman? Pasa-pasa lang pasa-pasa din pala talaga yan. Minsan hindi pa natin nakikita yan na experience. Buti na lang, walang ganon. Bihira na mangyari. Kasi syempre, sisiguraduhin nyo na
3: ano. Even noong minsan, kahit soloista na napapatiran.
0: Correct.
3: Soloista namin napapatiran ng strings.
0: Kung na-amaze po si Mama Jaiho kung paano nyo gamitin ng inyong mga daliri sa pag-play po ng instrument, nakaka-amaze na doon po sa nota na magkaiba ang binabasa ninyo. Okay, di ba? Ang hirap, ikaw naka-focus ka dito sa lahat ng notes ng cello, ikaw po naka sa viola.
3: Okay.
0: Pero pag pinagsabay, dalawang instrumento pa lang yan. Ha? Paano kung 36-piece orchestra yan? 60-piece, paano yan inaano, pinagsasabay-sabay, di ba?
1: Mas maganda po.
3: Mas maganda pag marami.
0: Correct, di ba naman yun? Ito mas maganda kung pababaunan nyo kami, nanginiling nating Christmas song. Ayan, patikim na po ito para pumanood po tayo ng PPO series na magsisimula na po ngayong September 25, 2026 na tapos po sa April 2027. Please welcome the Philippine Philharmonic Orchestra represented by Sir Herrick and Sir Ferdinand.

0: Kung ganyan naman ang mga ngaruling sa inyo, eh, bonggang-bongga yan.
1: Ninang 1,000.
0: Hindi lang 1,000 each.
1: Hindi yung sa bahay.
2: Oo. Magkakaruling mo sa Pasko.
0: Pero nangaruling naman din talaga ang Philharmonic on special occasions.
3: Depende.
4: Meron kami mga Christmas.
2: May mga Christmas concerts.
1: Concerts. Naku, ang bilis ng oras natin, 9:59. Imbitahan po natin ang lahat ng mga tagapakinig at mga manonood natin na suportahan po ang inyong konsyerto, Sir Herrick and Sir Ferdinando.
4: Okay, so, manood po kayo sa aming concert this coming Friday. So, tutugtugin po namin isang composition ni Czerny, Symphony No. 6.
0: Wow.
4: Tsaka Beethoven Piano Concerto.
2: At saka, a composition po ni Jeffrey Ching, a world premiere po yung composition niya. At gaganapin po ito sa Samsung for the Performing Arts sa may Circuit City at 7:30 p.m.
0: Ayun. Pag sinabi pong world premiere, hindi pa po ito natutugtog kahit
2: po.
0: Saan. Ito po yung kauna-unahan
1: first
0: na mapapakinggan po ng public, yun ng
1: po.
0: Audience.
1: Tama
0: yun po yun.
1: Tama.
0: Kaya importante at historic yan na sa opening po ng PPO series, meron pong world premiere na mangyayari po sa September 25, 2020.
2: At saka yung isa po yung symphony
0: Asian premiere naman po.
2: Yung Czerny naman po, Symphony No. 6, premiere naman po sa Philippines. First time na tutugtugin.
0: Kita mo naman. Bongga. Congratulations po.
2: Thank you. Thank you po.
0: Sa theater po sinasabi, break a leg. Ganyan. Sa inyo, break a string. Etches lang. Thank you very much po.
2: Thank you rin po.
0: God bless. Nakatuwa. Thank you to our CCP family.
1: Salamat. Yeah. So, syempre, mapaawal mga kapamilya. Susunod na po ang Private Confessions. Nasusunda naman ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras.
0: At nagdaan nga po isang oras ng balitang showbiz na may entertainment na walang mintis.
1: Kami po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista at ng mga kapamilya natin mula sa CCP.
0: Ako po ang inyong ever lovable, papa-awa. Pass.
1: Ako naman ang kapartner sa pagkalat ng pinaka-latest chikam, beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
0: Isang magandang harmony, symphony, parang orkestrang sumabay po kayo. Alam ko na!
5: Alam nyo na!
2: Alam na this!
1: Let's go!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstan. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Akala ni Vivian may oras pa siyang bumawi. Paulit-ulit niyang sinabing sa susunod na linggo ko magpapadala. Hindi niya alam na wala na palang susunod na linggo para sa anak na pinakamamahal niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Vivian na pinamagatang nabuntis ako sa ibang lalaki sa abroad. Hindi ko na alam na huli na pala ang lahat para sa anak ko.
1: Private Confessions.
2: Nang ibang bansa ako bilang domestic worker sa edad na 34 years old. Itago niyo na lang sana ako sa pangalang Vivian. Sa edad na yon, wala na akong ibang pangarap para sa sarili ko. Lahat ng pangarap ko para na lang sa pamilya ko. May asawa ko, si Gilbert, at may 2 kaming anak. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Hindi kami nagugutom araw-araw pero sapat lang lagi ang kinikita. Kapag may nagkakasakit, kailangan namin mangutang. Kapag pasukan, halos hindi kami makatulog sa kaiisip kung saan kukuha ng pambayad sa matrikula, uniforme, at sa mga gamit sa eskwela. Marami kaming sinubukang pagkakakitaan. Nagtinda kami ng merienda. Nag-alaga ng manok. Nagbenta ng gulay. Minsan pati banana cue at turon, inilalako namin sa kalsada. Pero sa bawat pagsisikap namin, parang laging kulang ang kinikita. Isang gabi habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, sinabi ko kay Gilbert ang matagal ko nang iniisip. Mag-a-apply ako sa abroad. Tahimik lang siya. Hindi dahil ayaw niyang sumagot, kundi dahil alam niyang yun na lang ang natitirang paraan para magbago ang buhay namin. Ilang minuto kaming walang imikan, hanggang sa marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Kung yan ang makakabuti para sa pamilya natin, susuportahan kita. Napaiyak ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam kong magsisimula na ang pinakamahirap na sakripisyong gagawin ko bilang isang ina. Makalipas ang ilang buwan, natanggap ako bilang domestic worker sa Middle East. Nung araw ng pag-alis ko, mahigpit akong niyakap ng panganay kong anak. Mama, huwag kang magtatagal. Ang bunso ko naman ay ayaw bumitaw sa kamay ko. Paulit-ulit niyang sinasabing, uwi ka agad, Mama. Hindi ko napigilang umiyak. Saglit lang yan. Pagbalik ko, may sarili na tayong bahay. Ngumiti sila. At yun ang ngiting ilang taon kong baon sa bawat araw na pagtatrabaho. Hindi naging madali ang buhay ko sa ibang bansa. Gigising ako bago pa sumikat ang araw. Maglilinis ng malaking bahay, maglalaba, magluluto, mag-aalaga ng mga anak ng amo ko. Minsan lampas hating gabi na ako natatapos. Masakit ang likod ko, namamaga ang mga paa ko. Pero hindi ako nagrereklamo. Sa tuwing matatanggap ko ang sahod ko, halos wala akong binibili para sa sarili ko. Karamihan ng pera ipinapadala ko agad sa Pilipinas. Mas mahalaga sa akin na may pagkain ng pamilya ko kesa may bago akong gamit. Tuwing gabi, video call kami. Ipinapakita ng bunso ko ang mga drawing niya. Ang panganay naman, tuwang-tuwang ipinapakita ang medals niya sa paaralan. Habang nakikita ko silang tumatawa sa maliit na screen ng cellphone ko, nawawala ang pagod ko. Doon ko naramdaman na sulit ang lahat. Makalipas ang 2 taon, nakapagpagawa kami ng maliit na bahay. Naipaayos ang bubong. Nakabili ng motor si Gilbert para may magamit sa trabaho. Nabayaran namin ang ilan sa mga utang namin. Unti-unti ring gumaan ang buhay ng pamilya ko. Habang tumatagal ang pananatili ko sa ibang bansa, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagiging isang ina na malayo sa mga anak. Isang beses nagkaroon ng family day sa paaralan ng bunso ko. Video call lang ang naging paraan para makita ko siya. Habang hawak ni Gilbert ang cellphone, nakita kong magkakahawak kamay ang ibang mga magulang at anak. Ang bunso ko naman ay paminsan-minsang lumilingon sa screen. Mama, sana sa susunod ikaw na ang kasama ko. Napakagat ako sa labi. Oo anak, pangako, uuwi rin si mama. Pagkatapos ng tawag na yon, matagal akong umiyak sa loob ng kwarto. Doon ko muling ipinaalala sa sarili ko kung bakit ako ng ibang bansa. Hindi para maghanap ng bagong buhay, kundi para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak ko. Lumipas pa ang ilang buwan. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap naming mag-asawa. Nakapag-ipon kami. Nakapagpagawa ng mas maayos na kusina. Nakabili ng computer ang panganay para sa pag-aaral. Tuwing tatawag ako, mas madalas ko nang marinig ang tawanan ng pamilya ko. Pakiramdam ko, unti-unti nang sulit ang bawat luha at pagod na dinanas ko. Madalas ding sabihin ni Gilbert, "Huwag kang mag-alala rito, kami na ang bahala. Ang mahalaga, ingatan mo ang sarili mo." Mas lalo akong napahanga sa kanya. Hindi siya kailanman humingi ng sobra. Hindi siya nagreklamo sa hirap ng pag-aalaga sa mga bata habang wala ako. Mas lalo akong naniniwalang tama ang desisyon kong umalis. Pero minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nagsisimula sa isang malaking desisyon. Nagsisimula ito sa maliit na bagay na paulit-ulit mong pinapalampas. Isang simpleng kamustahan, isang sabayang pagkain tuwing day off, isang taong laging handang makinig kapag nalulungkot ka. At hindi mo namamalayan may puwang na palang unti-unting nabubuo sa puso mo. Puwang na dati ay para lang sa pamilya mo. Hanggang sa nakilala ko si Ethan. Isa rin siyang Pilipino. Driver siya sa kumpanyang malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Una kaming nagkakilala sa isang pagtitipon ng mga OFW. Masayahin siya, palabiro, at marunong makinig. Nung una, simpleng kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kapag day off, nagkakape kami kasama ang iba pang mga kababayan. Nagkakwentuhan tungkol sa pamilya. Nagpapalitan ng mga pagkaing Pinoy. Wala akong masamang iniisip. Pero habang tumatagal, napapansin kong si Ethan na ang una kong hinahanap tuwing day off. Kapag may problema ako sa amo, siya ang unang nakikinig. Kapag namimiss ko ang mga anak ko, siya ang unang nagpapatawa sa akin. Isang araw habang magkasama kaming umiinom ng kape, sinabi niya, "Ang hirap maging OFW, ang dami nating isinasakripisyo." Napabuntong hininga ako. Oo, pero para naman sa pamilya. Tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Pero sino ang nag-aalaga sa atin? Hindi ko alam kung bakit tumatak yon sa isip ko. Unti-unti, madalas na kaming magkita. Hindi na lang kapag may grupo, kundi kaming dalawa na lang. Nagkakape, namamasyal, nagkukwentuhan, Hanggang sa hindi ko na namalayang unti-unti nang nababawasan ang oras ko sa pagtawag sa pamilya. Nung una, araw-araw, naging kada dalawang araw. Hanggang sa minsan, isang linggo na pala akong hindi nakakatawag. Tinatawagan ako ni Gilbert. Madalas, hindi ko agad sinasagot. Sasabihin kong pagod lang ako. O kaya'y marami lang trabaho. Totoo naman. Pero hindi na yon ang buong katotohanan. May bahagi na ng puso ko ang unti-unting nalilihis. Akala ko kaya kong kontrolin ang nararamdaman ko. Hindi ko alam na ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay ang bawat hakbang ko ring papalayo sa pamilyang dahilan kung bakit ako ng ibang bansa. Hindi ko pa alam noon na ang mga lihim na kaya kong itago ang siya ring sisira sa pamilyang minsan kong ipinangakong hindi ko pababayaan.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.

0: una, sinabi ko sa sarili kong pansamantala lang ang lahat. Akala ko kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, uuwi ako sa Pilipinas at maaayos ko rin ang pamilya ko. Akala ko kaya kong pagsabayin ang dalawang buhay. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nalulubog sa sarili kong kasinungalingan. Mas madalas na kaming magkasama ni Ethan. Lumipat pa ako ng mas malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Doon nagsimula ang buhay na hindi ko kailanman inakalang papasukin ko. Hindi lang tagal na buntis ako. Nang makita ko ang resulta ng pregnancy test, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako natuwa. Hindi rin ako nakangiti. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang asawa ko, ang mga anak ko, at ang lahat ng pangakong binitiwan ko bago ako umalis ng Pilipinas. Sinabi ko kay Ethan ang tungkol sa pagbubuntis. Niyakap niya ako. Kakayanin natin. Pero kahit ilang ulit niyang sabihin yon, hindi mawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. Kaya mas pinili kong manahimik. Mas lalo kong umiwas sa mga tawag ni Gilbert. Kapag tumatawag siya, madalas pinapatay ko ang cellphone. Kapag nagme-message ang panganay ko ng, "Mama, miss na kita," hindi ko agad nabubuksan. Nahihiya ako. Unti-unti, ako mismo ang lumalayo sa mga taong pinakamamahal ko. Kasabay ng paglaki ng dinadala ko, lumalaki rin ang konsensya ko. At kasabay ng paglayo ko sa pamilya ko, unti-unti ring nababawasan ang perang ipinapadala ko sa Pilipinas. May mga buwan na kalahati lang. May mga pagkakataong wala talaga. Malaki ang gastos sa check-up, sa bagong tirahan, sa mga pangangailangan ng dinadala ko. Paulit-ulit akong nagsasabing, babawi ako sa susunod na buwan. Pero ang susunod na buwan ay hindi na dumarating. Isang gabi paulit-ulit ang tawag ni Gilbert. Halos 10 missed calls. Sinagot ko rin sa wakas. Halatang pagod ang boses niya. Vivian, may lagnat ang bunso. Kailangan namin siyang ipadoktor. Pwede bang magpadala ka kahit kaunting pera? Napaupo ako. Tiningnan ko ang laman ng account ko. Hindi sapat. Kakabayad ko lang ng ospital at renta. Huminga ako ng malalim. Sandali lang. Sa susunod na linggo makakapagpadala ako. Tahimik siya. Sige. Yun lang. Pagkababa ng tawag, hindi ako mapakali. Gusto kong manghiram. Gusto kong gumawa ng paraan. Pero inisip ko, isang linggo lang naman, kakayanin nila yon. Hindi ko alam na wala na palang susunod na linggo. Lumipas ang 4 na araw. Madaling araw, nagring ang cellphone ko. Si Gilbert. Pagkasagot ko, wala akong marinig na iyak. Tahimik lang. Hanggang sa mahina niyang sinabi, "Vivian, wala na ang anak natin." Parang tumigil ang mundo. Hindi ako makahinga. Nalaglag ang cellphone sa kamay ko. Paulit-ulit kong sinabing, "Hindi, hindi." Pero kahit ilang ulit kong tanggihan ang katotohanan, hindi na yon mababago. Ang anak na ipinangako kong bibigyan ng magandang kinabukasan, hindi ko man lang naipagamot sa oras na kailangan niya ako. Paulit-ulit kong sinasabing sa susunod na linggo ko magpapadala. Hindi ko na alam na wala palang susunod na linggo para sa anak kong buong buhay kong gustong iahon sa kahirapan. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat na pangungusap na paulit-ulit kong naririnig sa konsensya ko. Umuwi ako agad ng Pilipinas. Hindi ko na inisip ang trabaho. Hindi ko na inisip ang magiging problema ko sa abroad. Isa lang ang gusto ko. Maabutan ang anak ko. Pero huli na, ang nadatnan ko ay isang maliit na puting kabaong. Nang makita ko yun, hindi na kinaya ng mga tuhod ko. Lumuhod ako. Yakap-yakap ang kabaong. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana. Pero alam kong wala nang salitang makapagpapabalik sa kanya. Sa buong burol, halos hindi ako makatingin sa asawa ko. Mas lalo na sa panganay kong anak. Tahimik lang sila. At yun ang mas masakit. Pagkatapos ng libing, nilapitan ako ni Gilbert. Akala ko sisigawan niya ako. Akala ko isusumbat niya ang lahat. Pero kalmado lang ang boses niya. Hindi lang ako ang iniwan mo. Pati ang mga anak natin. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Tahimik siyang naglakad palayo. At doon ko tuluyang naunawaan na hindi lang anak ko ang nawala sa akin, pati ang pamilyang minsan kong ipinaglaban. Bumalik ako sa ibang bansa, hindi na para ipagpatuloy ang maling relasyon, kundi para tapusin ang kontrata ko at bayaran ang lahat ng responsibilidad na naiwan ko. Hindi nagtagal, iniwan din ako ni Ethan. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ko siya sinisi dahil alam kong ako rin ang gumawa ng mga desisyong nagdala sa akin doon. Lumipas ang ilang taon. Umuwi ako sa Pilipinas ng tuluyan. Ginamit ko ang lahat ng naipon ko upang suportahan ang natitira kong anak. Nagtayo ako ng maliit na grocery. Unti-unti kong binuo ang tiwalang nasira. Hindi madali. May mga sugat na kahit ilang taon ang lumipas, nananatiling sariwa. Hanggang ngayon, halos linggo-linggo akong dumadalaw sa puntod ng anak ko. Nililinis ko ang paligid. Nagdadala ng mga bulaklak. At kinakausap ko siya na parang naririnig pa rin niya ako. Anak, kung maibabalik ko lang ang panahon, pipiliin kong umuwi sa inyo kesa manatili sa pansamantalang saya. Patawad. Dumating si Mama ng huli. Hindi ko na hinihiling na mabura ang nakaraan. Hindi ko na rin hinihiling na bumalik ang lahat sa dati. Dahil alam kong may mga pagkakamaling may kapalit na hindi na kayang itama. Ngayon, ang natitira na lang sa akin ay ang araw-araw na pagpiling maging mabuting ina sa anak na naiwan. At ang pag-asang balang araw, mapapatawad ko rin ang sarili ko. Ang pansamantalang kaligayahan ay maaaring magdala ng habang buhay na pagsisisi. At walang saya sa mundo ang kayang tumbasan ang isang yakap na hindi mo na muling maibabalik pa.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyonan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo! Kumusta po kayo ngayong Lunes ng gabi? Diba? Ganda-ganda ni Haring Araw kanina kung taga Quezon City ka. Hindi ko alam sa ibang parte ng ano, no? Ng Mega Manila at Metro Manila. Pero dito sa QC ba? Si Haring Araw, ang taas kanina ng sikat. Tapos, nung mga alas 6 ng gabi, biglang choink. Nag-uulan na naman. Biniyayaan naman tayo ng araw, ng katiting. Ngayon naman ay binibiyayaan tayo ng ano, no? Ng tubig galing sa langit. At ngayong Lunes, ang ating katanungan sa Love Connect, eto na. May expiration date ba, mga kapamilya, ang isang pangako kapag nagbago na ang taong pinangakuan mo? Diba, parati nating pinag-uusapan yan eh. People change as time goes by. Ay, paano na kapag ka nagbago na, diba? Yung isa, o kaya, worse. Nagbago na yung dalawa. Actually, mali naman yung sinabi ko na worse. Kasi may mga pagbabago na for the better, eh, diba? Pero paano kung yung pagbabago, eh, medyo detrimental sa relationship? The couple now is growing apart instead of growing together. Eh, paano na yan? Sa ating paksang, Till Death Do Us Part, gaano pa rin ba katibay ang wedding vows ngayon despite all the changes that we go through? O, diba? Kailangan ba nating sundin pa rin? O excusable na ba na medyo, nako, may expiration date ng ating wedding vows? Aba, pag-uusapan natin yan ngayong gabi, dito lamang sa Love Connect. Kwentuhan tayo ha, ipadala lang po ang inyong kasagutan sa 0919-278-3000. Bigay lang po inyong pangalan, lokasyon at tatawagan po namin kayo. Ayan ang numero, oh, nasa screen, diba? Doon sa mga nanonood sa teleradyo. Pwede rin naman kung mas trip ninyo ang landline, abay pwede kayong tumawag at may load kayo. Ang galing, tawag na. 8924-4101, tatlong locals yan. 5671, 5672, and 5673. Eh kung walang kayong load, okay lang din yon. No load, no problem, baby. Abay, tatawagan namin kayo, di ba? Padala lang ng maikling mensahe, sabihin nyo, no load. Kami na ang tatawag sa inyo. We gotcha! 95 days to go before Christmas! Woohoo! Diba? Nararamdaman niya na ba yung ano, yung spirit ng Pasko? Diba? It's beginning to look a lot like Christmas. Ako nararamdaman ko na dun sa tinitiran kong condo. Medyo ano, ayan na! Ayan na ang ating ano, ang ating Christmas countdown Santa. Hello! Ayan na siya. Diba? Gumaganyan-ganyan yung ulo niya. Oh, kung nanonood kayo sa teleradyo, nakikita niya siya. Ang cute! Doon naman sa nanonood sa Radyo Patrol sa Istrenta. Good evening! Nararamdaman niya na ba yung spirit ng Pasko? Doon sa yung kinikwento ko kanina, doon sa tinitiran ko, no? Nakikita na eh, meron ng mga Christmas lights yung ibang mga residente. Nakakatuwa. Medyo kahit na medyo malungkot ka, no? Nakaka-uplift ng spirit. Pero parati kong sinasabi, alam mo, there is no right or wrong way, ha? To celebrate po the holidays. Meron tayong mga kapamilya at kaserbisyo, kasama na po ako doon, na yung holidays talagang bittersweet po sa amin. Dahil mag-isa na lang kami, wala na yung aming mga magulang, yung mga ganon. O kaya eh, may sakit yung minamahal. Marami pong rason ano, para maging bittersweet ang holidays. Kaya wag po kayong mape-pressure. Kung kayo po yan, isa po kayo doon, eh don't worry.
You can celebrate Christmas or not celebrate Christmas the way you want to. Wala pong rule book dyan. Basta kami, nagki-Christmas countdown lang para kahit papaano ay ma-lift namin yung spirits ng lahat, ano? Eto na.

0: na dapat panindigan anuman ang mangyari? O meron bang pagkakataon na medyo may wiggle room, ano? Para sabihin mong mas nakakabuti kung hindi na natin itupad ang ating till death do us part dahil it will be better for us, for our mental health, for the future of our children and their well-being if we just say it's time to move on. Diba? Kasi alam mo, sa panahon ngayon, ganoon pa rin ba katibay ang till death do us part? O nagbabago rin ang pananaw natin pagdating sa forever? Pag-usapan natin yan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Monica Figueras po at your service. Magkakasama tayo all the way till midnight. Sa Maritres po, kasama ko yan si Cots B. Yan ang tawag sa kanya ni Sir Gerson, yung aming EP sa Maritres. Si Cots B. Si Coach V at saka si Tita Doc Lulu ng Private Confessions. Yan ang mga magagandang dilag na kasama ko sa Maritres. Tuwing Sabado yan, pero ngayon, it's all about Love Connect. Payong beshi po at practical na tips ang aking ibibigay sa inyo base sa aking personal na karanasan. At may konting kaalaman din tayo no, sa psychology at sa human relationships base sa aking behavioral science degree sa kolehiyo. Kaya kwentuhan po tayo. Kayo man ay single, may jowa, may problema, gusto nyo lang magkwento ng araw ninyo. Abay, tawag-tawag na. Let us connect. Dito lamang sa Love Connect. Once again, 0919-278-3000. O di kaya naman, 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Happy, happy birthday sa isa sa ating DZMM icons, si Sir
2: Happy Birthday
0: Danny Buenafe. Isa sa mga paborito ko dito sa DZMM. Happy birthday, sir. Dapat pala binati ko siya last week. Nakita ko siya dahil nandito ako nung hapon. At nag-host siya no nung ano nung ating coverage ng impeachment trial. Siya ang isa sa ating mga ano no anchors para doon. Si Sir Danny Buenafe, happy birthday, sir. O ano ba? Sa palagay ninyo, ang tamang sagot dito, yung expiration date ba ng isang pangako ng till death do us part? Kahit na nagbabago na kayo and your worlds are growing apart, kailangan bang ipilit yun? Yes? No? Ano sa palagay mo? Tell us all about it, 0919-278-3000. Alam niyo po, nung dating kapanahunan, ano, yung mga kapanahunan ng magulang ko, ano yan eh, the silent generation, di ba? Yung generation nila. Gen X ako eh. Sila, silent generation sila. Pinanganak nung gera. Nung World War II. Tinatawag po silang silent generation for a reason. Dahil sanay na sanay po sila na kinikimkim nila. Halos wala kang naririnig na reklamo sa kanila dahil sanay sila eh. They live through wars, di ba? So sanay sila na kinikim-kim nila yung kanilang challenges, yung kanilang pinagdadaanan. Ay, ang mga yan, talagang they were programmed, ano, na talagang tiis-tiis lang. Abay, even if you are growing apart, kahit na medyo nakaka-harm na no, sa well-being ng mga anak, dahil nag-aaway kayo araw-araw, kailangan we have to stay together for the sake of the children. Ito, controversial opinion lang, ano? Opinion lang po ito. Ngayon po, nare-realize na natin with advancement of ano, no? Of yung mga CPTSD, yung complex post-traumatic stress disorder na pinagdadaanan ng mga bata hanggang sa kanilang paglaki, di ba? Yan yung advancement natin sa kaalaman ng mental health. Ang advice na ngayon, kung hindi na kaya, move on na. Pwede naman maghiwalay because you are going to be better co-parents. You can parent better kapag masaya kayo apart kesa yung you are together but you are miserable. Ay, ay, ay. Ang hirap, di ba? Because that's still very controversial nowadays.

Hindi ginagawa yan eh. So, kwentuhan tayo tungkol dyan, ang wedding vows bilang pangako. Kasi hindi lang salita yan eh. Hindi lang bahagi ng seremonya, patapos after the wedding ceremony, tapos na. Ito ay pangakong pinipiling panindigan araw-araw, lalo na kapag hindi na madali ang pagsasama. Ang tunay na bigat ng vows ay nasusukat. Hindi sa pagsabi ninyo nito sa altar. Aba, yung iba, di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Meron pa silang, parang ako nung kinasal ako eh, may sariling vows kaming ginawa nung aking husband. Well, ex-husband na ngayon, my late husband. Oo, yun. Parang, ang ganda eh, di ba? Na meron kayong sariling vows. But does that mean that you will stick to it till death do you part? Yung consistency ng mag-aasawa ay hindi lang po sa kasalyan, sa wedding. It goes on into the marriage. Ay, ay, ay. Yun ang totoong challenge. And that is what we are gonna talk about tonight. Yung for better or for worse, no? Kailangan kasama yun eh. Totoong buhay. Hindi lang fairy tale, no? In front of the pastor or the priest or the judge. Kasi hindi naman laging smooth sailing ang marriage eh. May mga financial problems, health concerns, struggles, differences, you grow apart, mga ganyan. So these are the things that we need you to tell us. Ano sa palagay mo, kapamilya? Gusto naming marinig ang iyong kasagutan, ang iyong point of view. May expiration date ba ang isang pangakong till death do us part kapag ka nagbago na ang dalawang tao sa isang relasyon? Sa ating paksang till death do us part, ganoon pa rin ba katibay ang wedding vows in this day and age? 0919-278-3000. Ayan, or 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. At syempre pa, diba? Dahil syempre, we are concerned about you having to be able to relax after a long and hectic day. Kaya syempre, parati kami naghahanda ng magandang playlist para sa inyo, diba? Ngayong Love Connect. Every Love Connect pala yan. Such wonderful music to help you unwind. Sit back, relax, and enjoy the music with us. So payong beshi, at syempre, beautiful music na rin na nakaka-relax. Matututo na tayo, di ba? Tayo pa ay mag-groove to the tunes. Kung may request po, okay na okay din yan. Kaya namin patugtugin from the 60s, 70s, 80s, 90s, di ba? Apat na dekada ng musika. Kung meron kayong trip, aba, sige lang. I-text lang po sa amin, 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Sa ating katanungan ngayong gabi, may expiration date ba ang isang pangako kapag ka nagbago na ang taong pinangakuan mo? Kapag ka nagbago na kayong dalawa na nagbigay ng vows ninyo sa harap ng altar? Abay, do you stick with it? Kahit na medyo toxic na yung relationship, mas importante pa ba yon yung vows? O mas importante ba to get real and at some point, bumitiw na at magparaya na? Ang interesting ng ating topic. Pero kasi hanggang ngayon eh, no? Iniisip pa rin ng ibang mga tao, ako kasama na rin ako doon, abay, hanggang saan ba ang dapat pagtiyagaan in a relationship? May pagkakaiba ang pagsasakripisyo para sa marriage at pagtitiis sa isang sitwasyong nakakasira na sa spirit at sa mental health ninyo. Ang commitment ay hindi nangangahulugang kailangan mong tanggapin ang lahat. Abay, hanggang sa unti-unti nang nauubos yung sarili mo. Hindi po ibig sabihin yan, no? Na kailangan tanggapin mo lahat, lalo na kapag ka, eto na. Kapag ka may abuse,
verbal, emotional, mental, physical abuse. May violence, may manipulation, may gaslighting na. Patuloy na pagtataksil. Ay, mahalaga ring maintindihan na ang pagprotekta sa sarili ay hindi otomatikong nangangahulugan na kawalan mo ng pagpapahalaga sa wedding vows mo. It doesn't mean that you are betraying your vows that you gave once upon a time. When you choose to protect yourself and when you choose self-respect. Yan pong ano no, yan pong abuse. It comes in many forms. Minsan nga mas nakakasakit yung ano eh. Mas nakakasakit kasi yung physical abuse. Of course, grabe yun, di ba? We have laws against that. Pero kapag mental, emotional, verbal abuse, ano, yung physical kasi gumagaling, di ba? Yung bruises, yung scars, yung wounds physically. Pero yung bruises natin, yung scars natin, yung wounds natin, no? Mentally, emotionally, sa puso natin, medyo mas mahirap pong gumaling yan. Pagka meron ng ganyan. Abay, ibig ba sabihin, ipagpatuloy pa rin. Until death do us part. Tell us all about it. Medyo seryoso tayo ngayon, di ba? Sa Love Connect. Minsan, kailangan pag-usapan talaga to. Kasi kailangan nating bigyan ng awareness. Ano? Itong mga bagay-bagay na ito. Para kapag ka na daanan ng ating mga kapamilya at kaserbisyo ito, eh, meron silang payo kung ano ang maaari nilang gawin sa kanilang buhay. Ayan naman. 9 minutes bago ang alas 11. Music break muna tayo. Before we get to your responses, Rico J, Cartada 10, Smooth and Easy, dito lamang sa Love Connect.

0: Kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: 10 minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi. Welcome back po sa Love Connect. Doon po sa medyo hindi nakapakinig doon ang matagal-tagal na, medyo mga 11 to 9 billion years na wala kayo. Welcome back! DJ Monica po, pansamantalang humahalili para kay Coach Ganda, si Coach Vanessa Antonio. At kung nagtataka kayo kung ba 10:30 tayo nagsimula bago na pong schedule ito ng Love Connect, mag-iisang buwan na po. 10:30 po ng gabi hanggang alas o hanggang hating gabi ang bagong schedule ng Love Connect, dahil bago po ang Love Connect 10 to 10:30 pagkatapos po ng Alam na Dis. Ayan po, mapapakinggan niyo ang ano no, ang Private Confessions. Ayan naman. At ngayon, ang ating paksa ngayong gabi ay Till Death Do Us Part. Ganoon pa rin ba katibay ang wedding vows ngayon? O sagutin niyo ito, mga kapamilya. May expiration date ba ang isang pangako kapag nagbago na ang tao o ang dalawang tao na nasa relationship at yung nagpakasal, diba? Because in time, people do change. Life becomes harder at ang dami-dami pong mga pagbabago na nangyayari. Yan po ang pag-uusapan natin. We will get to your messages maya-maya lamang po. Samantala, ay magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Babae patay matapos kaladkarin ng pampasaherong jeep. Show cause order laban sa driver, inissue ng LTO. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Magandang gabi, Rowan.
1: DJ Monica, patay ang 35 anyos na babae matapos pumailalim at makaladkad ng jeep sa Ortigas Avenue Extension sa Intarizal. Ang biktima ay angkas ng kanyang kapatid na rider ng motorsiklo. Sa CCTV, makikita ang sinalpok ng jeep niya motorsiklo. Tumalsik ang rider at agad na tumayo para habulin ng jeep. Pero ang angkas niyang kapatid ay pumailalim at nakaladkad na pala ng jeep. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival dahil sa matinding pintala sa ulo. Nagtamo naman ng galos sa kamay ang rider. Ayon sa Quinta Police, posibleng pumalya ang preno ng jeep. Wala rin umano may pakitang ORCR ang 63 anyos na driver na hingyan siya ng mga dokumento. Nakakulong na ang driver at maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to property. Samantala, pinatawan ng 10 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver at inalarma na rin ang jeep habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinagsusumite rin ng LTO ang operator ng jeep nang sinumpa ang komento o paliwanag. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Medyo tragic news, ano, yung inireport ni Radio Patrol Rowan Cueto. Kaya mga kapamilya po at kaservisyo, no, konting payo lang po sa trapiko, medyo ingat-ingat po tayo. Medyo doble ang ingat, no, sa pamamaneho at kung tayo po ay, ano, naglalakad lang sa kali, don't forget to look to your left, look to your right bago po tayo tumawid, ano? Meron naman po tayo mga underpass at overpass, mga overpass po, no? At huwag natin kakaligtaan, doon lang po tayo tumawid sa mga designated, ano, areas. Pero kung kayo naman po ay nagmamaneho, nako, kung team jeepney kayo, team driver, you know, team TNVS, team taxi, yung ganyan, ano, kayo po ay nagda-drive, team bus, abay, ingat-ingat lang po dahil po masyado pong ano, no, masyado pong delikado ngayon sa ating mga kalsada para po wala nang trahedyang nangyayari na ganito. Sa isang minuto, no, 6 minutes past 11 in the evening. At ngayon po, balik tayo sa ating katanungan sa Love Connect. May expiration date ba, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa isang pangako kapag nagbago na ang mga tao dun sa isang relasyon? O yung till death do us part ba yung inyong vows? E pipilitin at pipilitin pa rin ito. Talagang till death do you part. Sabi ni Roberto, tang kalumpit Bulacan. Nako, DJ Monica, minsan kahit na gusto kong till death do us part, eh talagang nararapat lang lalo na kapag may mga anak na na mag-give up na sa relationship kapag ka naapektuhan na yung mga bata. Medyo agree ako dyan. Hindi lang medyo, agree ako dyan, Roberto. Diba? Tama nga naman siya, sinabi natin earlier, diba? Kapag may mga bata na ngayon, no, in the age of mental health discoveries and mental health learnings and studies, eh, we are learning more and more each day the toll it takes, no, on the mental health of a child, at nagkaka-complex post-traumatic stress disorder po ang mga bata kapag lumalaki sa environment, no, nakikita nila na si nanay at si tatay eh away ng away. Madadala po nila yan sa paglaki nila dahil yun po ang nanonormalize sa kanila. At kapag lumaki na sila, eh, yung trauma po nila from that, eh, hahanap at hahanapin nila, yung cycle po will continue, no? Parang nagiging generational curse na kasi yung generational trauma na tutuloy at yun ang hinahanap nila. Akala nila kapag masyadong away ng away, aba, eh that is passion. Ganun talaga dapat. Si nanay tsaka si tatay, ganun eh. But they stayed together till death do us part, diba? Parang mali po yun kasi pinapanood po ng mga bata yung mga action natin more than words. Uy, di ba kanta yun ng extreme more than words? Kaya tama yung sinabi ni Roberto ng Kalumpit, Bulacan. Sabi naman ni Jules ng North Caloocan City, dapat yata, DJ Monica, eh talagang bumitaw na kapag ka sobra ng toxic yung relasyon. Hindi naman ibig sabihin ito, eh binibetray mo na yung iyong mga vows, no, nung kinasal kayo. Kasi nagbabago ang tao at nagbabago rin ang relasyon sa pagbabago ng mga tao. Ang ganda ng point. Ang ganda ng point ni Jules ng North Caloocan. Tama yan, Jules. Kasi mga kapamilya at kaserbisyo, no? Nagbabago nga ang tao, sabi ni Jules. Pag nagbabago tayo, the people in a relationship, eh, nagbabago din yung relationship. Taong pinakasalan mo ay maaaring magbago paglipas ng panahon. Ikaw din maaaring magbago ka. And by the way, it is actually encouraged that people change. For the better, ha? Wag to something worse. Kailangan for the better. Kasi we are growing together, eh. Pero kapag ka nagbago na ang priorities, pananaw, pangarap at pangangailangan, at you start to grow apart, not together, abay, nako, kailangan ng pag-isip-isipan kung itutuloy pa ang mga vows. Kailangan din itong alagaan kasi at i-renew sa pamamagitan ng komunikasyon, compromise at effort. Diba, sinabi nga natin last week doon po sa nakikinig o nanonood ng Love Connect regularly. Uy, unang-una maraming salamat ha for doing so. At ikalawa, eh pinag-usapan natin 'to, 'di ba, last week lang na ang relasyon parang sasakyan 'yan eh. Minsan kasi you take it for granted kasi you've been together for so long already, 'di ba? And you already become comfortable, sobrang comfortable na with each other, like an old shoe or an old pantulog, 'di ba? Ang saya kaya yung mga pantulog na butas-butas na, ang lambot. Yung kailangan eh itapon na pero hindi na, saya-saya eh. Presko pa. Pero minsan, yung mga butas-butas na pantulog, dahil komportable ng sobra, eh we take it for granted na. Eh, lalong nasisira tuloy dahil di na natin naalagaan pag nilalaban natin kasi butas na eh, di ba? Lalo tuloy nasisira. Hanggat kailangan na tuloy nating itapon isang araw, ganyan po ang relasyon. The longer it gets at napapabayaan natin, eh lalo pong lumalaki ang butas. At talagang kailangan na po, eh, feeling natin, eh, kailangan itapon na natin, ano? we have to move on na without it. Parang sasakyan, the older it gets, kailangan ilalo po natin chinutune up yung relasyon, di ba? We take time to know each other and to get to revisit our vows by open communication, compromise, effort, ligawan uli, uy. Kasi mga kapamilya, love is a choice. Ito po eh, yung mga rom-com, di ba? Naku, yan ang nakuha natin sa rom-com eh. Love is an emotion, hindi po tama yan. Sa simula, emotion. Pero in the day by day, love is actually a choice that we make. Continuously, every single day. Di ba? Hindi lang emotion. O tignan natin kung mag-a-agree si Floor ng Victoria Tarlac, kasi nasa linya na siya ang ating confidence queen. Hello, Floor!
4: Hello! Bakit nagagalit sa akin yung linya?
0: Sinong nagagalit sa'yo? Sino? Away. Sino? Sino?
4: Sabi ko, DJ Man, yung linya, sabi ko, ano, parang simisingot.
0: Sumisingot.
4: Tapos sumisingot siya. Yun lang sinasabi ko pag yung kausap ko si Kuya Dan. Ganun, nagagalit yata yung linya, Kuya Dan.
0: Sumisingot. Okay, nagagalit yung linya. Nagagalit ba? Hindi naman. Mukhang tahimik naman ngayon eh.
4: Hindi naman, tahimik na. Kaya lang po, maingay yung aso.
0: Maingay yung aso? Sa'yo ba yan? Aso mo ba yan?
4: Hindi po. Nasa labas po yung bangayon.
0: Ah, okay. Aso sa labas. Oh, di bale. Tatahimik din yan maya-maya.
4: Kaya pumasok po ako eh.
0: Kapag ka na pa. Ah, nasa labas ka kanina.
4: Opo.
0: Oh, kumusta ba? Floor, our confidence queen. O, din nag-weekend, di ba? Di, syempre, nung weekend, nakapag-zumba ka ba?
4: Ay, 2 times.
0: Ay, ang saya. Ang saya, 2 times ka?
4: Oo. Bukas nga na naman eh, may chat sa akin. Hindi ka pwedeng mawala dito, sa akin ganyan.
0: Oo. So bukas uli ang Zumba.
4: Opo, 6 to 7 daw po. Sabi ko, kunin niyo ako dito, ako naman.
0: Oo, kaya talagang ikaw ay talagang habulin eh. Kasi napaka, you are in shape. Diba? Tikita mo naman.
4: Oo, DJ Manik, kasi yun nga sabi ng ganyan ng president. Ganyan. Mas maiksi pa yung short. Ay, sabi ko, nakikita na yung Santa Maria Maria ko, sirka ako naman.
0: Santa Maria.
4: Oo, sabi ko, alam, makikita na yung Santa Maria Maria kusit naman. Dama na ito, ako ganyan.
0: Ikaw talaga, Floor, pinapatawa mo ako para ano pag tumatawag ka.
4: Opo, kasi po, DJ, pag ganyan kasi na, yun nga sabing ganyan eh, pwede daw akong magdala ng damit. Sabi ko, meron ba? Sabi ka naman. Tapos sabi kong ganyan, pinapurnin niyo akong ganyan eh, lumalaki yung aking... Ay nga, lumalaki rin ang aking puso.
0: At?
4: Lalo po ako na-e-spoy pag ganyan. Kaya sabi ko ganyan eh. Wala, sabi ko ganyan. Sasabihin ko nga, DJ, yung mga tao rin kung minsan, siyempre may naiingit, may nagugustuhan. Alam mo naman minsan ng mga tao, yung mga marites.
0: Siyempre, oo. Hindi mo na dapat pinagpapansin yung mga yon. Diba?
4: Ang sabi ko, DJ Monique, saan ka pupunta? Sabi sa akin, uy, kikitain ko yung boyfriend ko sa plaza, bakit? Sama kayo?
0: Okay, sa plaza talaga eh, no? Doon magde-date eh. Oh, oh.
4: Malapit kasi yung plaza po namin nandito sa Victoria. Maganda na po yung plaza namin dito sa Victoria, Tarlac. Kaya sabi ko nga ganyan. Salamat. Pasalamat naman at meron GBY na mga plaza din dito sa amin na maganda na po na katulad ko. Sabing ganyan eh. Opo, sabi ko ganyan eh, Kwan. Sabi sa akin ng ibang mga kumari ko eh, sabi ganyan eh. Plaza Queen daw ako rin. Plaza Queen.
0: Plaza Queen.
4: Opo.
0: Ikaw na ang Confidence Plaza Queen, oh, 'di ba? Ayan ang bago mong titulo. Floor, Confidence Plaza Queen. Malapit lang sa plaza, nilalakad mo lang.
4: Oo,
0: exercise ulit.
4: Opo, today. Hanggang po na ilang kanto lang kasi nandito kami sa bayan ng Victoria.
0: Oo. So, mabuti maganda ang plaza nyo dyan sa Victoria. Diba?
4: Okay, maganda po. Yun lang po ang hindi po maganda. Yung mga binatilyo po, sinisira yung mga halaman. Minsan nga, medyo madilim pa. Nandun ako.
0: Bakit, bakit nila sinisira ang mga halaman? Paano?
4: Hindi ko po alam. Parang sabihin na natin, nangangati po yung mga kwan nila, na, ano, mga kamay nila, na hindi sila makapanira. Kaya nung nakita po ng aming mayor dito, oo. Na pinaglinis po yata sila, pati magulang, parang ganun po.
0: Mm-mm. Ay, grabe naman yan. Naninira opo ng mga public property. That is against opo the law, ha?
4: Opa. Yung mga halaman po, magaganda diyan sa po sa Plaza ng Victoria, na oo, dito sa bayan namin. Ano, sinisira po.
0: Hala, vandalism yan. Of public property. Grabe naman yung mga kabataan dyan. O, pasaway, pasaway.
4: Opo, kadamihan po.
0: Ay, nako. Floor, parating nakakatuwa kapag ka tumatawag ka kasi meron ka mga kwento. Talagang, ayan. At napapatawa mo kami lahat. Pero teka, opo, Floor. Itong katanungan natin ngayong gabi, narinig mo ba ang ating question of the night?
4: Opo.
0: Oh, ayan. So, 'di ba? Yung ano, bago pumanaw si Mister, 'di ba? Matagal kayong magkasama. At syempre, medyo as time went on, nagbabago din kayo, 'di ba? Kahit papaano as individual. So, ano, yung till death do us part? Kailangan ba at some point may expiration date o sulong lang kapag ka, ano, walang urong, sulong lang talaga kahit na medyo nagkakaproblema na?
4: Ang gawi kasi, DJ, kung ilang mag-asawa, katulad niyan, yun yung kasabihan na, nasimulan namin ang grade 1, natapos namin ng kolehiyo, ganyan, yung kasabihan. Ang pagsasama po kasi, hindi naman po sinasabing may expiry date. Yung iba po siguro, ang ibig sabihin ng expiry date, kunyari po ako, pag hindi ko naginasto si Mister, lalayasan ko siya, papalitan ko siya, ganon. Pero hindi ko man ginawa yun. Kasi, yun nga pong kasabihan na, magsasama kayo till death do us part.
0: Mm-hmm. So, para sa'yo, kahit anong mangyari, talagang kailangan, kailangan talagang, till death do us part, we need to respect those vows, yun ba?
4: Opo. Katulad nga po kasi ngayon, DJ. Yun bang, bakit hindi pa ako nag-asawa? Bakit hindi ako mag-asawa? Bakit daw, ayaw ko na bang mag-asawa? Marami pong katanungan. Ay, depende po kasi, sabi kong ganyan. Doon mo makikita kasi ng isang babae na yung nawala ng asawa mo is almost 10 years na. Siyempre ko, parang hindi ko siya maipagpapalit kasi mabait naman siya, kahit ganun. Naiintindihan ko rin po yung sitwasyon ng may asawa na. Kaya sabi ko, ayaw ko na mag-asawa kasi kapag may asawa ako, hindi ako pwedeng pupunta doon, pupunta dyan. Meron yung gwardiya, meron siyang masasabi. Mga ganun po, DJ, oo.
0: Tama naman. Oo, pag may asawa na, syempre, hindi na kailangan lahat ng layaw mo magagawa mo. Kasi dalawa na kayo, you are a unit, again, you are a couple, kailangan ano. So, I respect that, pero hindi mo rin alam, Floor, malay mo one day. Although, kung ayaw mo na talaga, naiintindihan ko din yon, kasi kahit ako, parang wala na muna akong energy ngayon kumirengking.
4: Alam mo, DJ, kung sa ganyan lang tayo, meron din kaya lang, yan nga sinasabi ko sa'yo, kaswerte ninyo dahil kung mapapunta ko sa inyo, oo. Kaya lang, ang malas ko naman, may asawa kayo, hindi kasi maganda yung ganon. Eh, hiwalay naman na kami yung ganon po kasi, ay kahit na asawa mo pa rin, ano ka ba?
0: Oh, talaga? So yung vows mo talaga, siniseryoso mo until beyond the grave talaga? Oh, Floor, you are one of a kind. Oo, sige. We will all respect that. Ibang klase si Floor talaga. Until, after, talagang, hindi lang till death eh. Kasi yung till death, ibig sabihin, after death, you are free already to love again, ano? To find love again, if
4: Sana
0: you want.
4: Po.
0: Pero ikaw, hindi lang till death, ikaw ay after, till beyond death. Diba?
4: Kasi po, DJ, dito sa, katulad po dito sa cellphone, yung mga nakakakilala sa akin, bakit, ang tanong sa akin, bakit ayaw mo na bang mag-asawa? Kasi, ano daw, yung dapat lang may kasama ko sa buhay, ganito. O, hindi lang yung ganun eh, kasi hindi naman lahat ng lalaki sasabihin ba naman sa akin eh. Ano, tapos ang sagot ko naman, sa isip ko, DJ, siyempre alam mo naman yung, ano, yung partner, mga iba, hindi ko na i-mention, gusto lang nila ikaligayahan. Siyempre, may edad na eh, ayoko na yung mga kwan dahil kahit papano, I'm free, enjoying my life na lang.
0: Yes, naiintindihan kita doon, promise, sobra. Parang ano, parang medyo, although ako naman personally, I'm not closing my doors, no, one day, kung dadating, pero I do understand na ngayon talagang ano no, ang saya-saya natin. It is very enjoyable. Pag if you learn to enjoy your own company, abay napaka-enjoyable na ang hirap na tuloy isipin na to be in a relationship again na may isipin ka pang isa, 'di ba?
4: Alam mo DJ. Ano, ako nakukun din yung bang isipan at puso, sabi ko. Gusto ko yun. Yung parang ganun lang sa isipan ko. Kaya lang, alam mo, ina-answer ko rin yung salita ko. Ayaw ko yun kasi ganito. Yung mga ganun, kasi nga, sa panahon ngayon, ang iniisip ko kasi, pag una lang, masarap, malamping. Pag tumatagal na, andyan na, yung hindi na masarap, at okay, na mapapalis na.
0: Oo, syempre, kapag ka sa simula, di ba, pag nililigaw-ligawan ka, best foot forward siya. Pagkatapos, yun na nga, tapos,
4: nakakala nila siguro, DJ Monique, eh, mapera ako, kung mapensyonada, di nila alam. London dyan.
0: ano yun, di nila alam?
4: Oo, di nila alam eh, London Bridge, ang long town.
0: London Bridge is falling.
4: yung bang gusto mong sabihin, DJ Monique, eh, papera ako, yung akala nila, ay, tinsyo natin yan, kaya dapat pinagibigawan natin sa akala nila. Kaya sabi ko naman, long bridge, long down, long, ano ba yun? Basta yun po. Yung ito sabihin yung, ano, London, long bridge, long down, falling down.
0: Yung kanta na London Bridge is falling down. Falling down.
4: Akala nila, kasi po, siyempre, pag nagdadamit ako, akala nila, ay, siguro yung dakit niya, mahal. Di nila alam, eh, ano, yung, ala, marami na po ngayon yung mga, ano, mga damit dyan na, lalo po sa Tarlac, yung mga, ano, ang ganda po mga damit, yung mga 50, 100, ganyan.
0: Oo, at sigurado ako, ikaw, eh, magaling ka manamit, kasi, ano, eh, talagang exercise ka na exercise. Ang sarap kaya bihisa nung, ano, nung talagang...
4: Para daw po kasi akong bata. Ay, wala kasi akong, di ko kasi akong kan, kaya sabi ko, i-add mo ako, sabi ko nga sa mga minsan kausap ko. Kaya minsan nag-mention po ako dito, ni meron pong nakukan ng mga kaibigan po, dumadami yung mga friend ko dito sa Facebook, yung na-ano ko nga. Pero okay naman dahil hindi naman sila bastos. Kung minsan po, kapag may jolanganin na yung ano, ay, i-block ko, double block pa, kaya sorry kayo.
0: Pero yon tama yung sinabi ni ano no ni Floor. Sana lahat matuto dito ha, na alam nyo po, kahit na gaano kayo katanda o kabata, it doesn't matter, you dress how you want to dress. Ayan. Hindi yung nagpapadikta kayo no sa sinasabi ng mga magazine na ganyan, na ganito. Aba eh, ako hindi ako nakikinig diyan. Kung gusto ko magmanamit ng ganito, komportable ako, yun ang ginagawa ko. Oh, tama 'yon, Tita Flor, yung sinabi mo.
4: DJ, gusto kitang ma-add-friend. Add-friend mo nga ako para mas madali, kasi hindi ako marunong masyado sa ano. Add-friend mo ako para minsan naman ekwan. Yun nga, yung pangalan ko, tapos makikita mo doon. Naka-yellow dress ako. Ay, t-shirt ng senior citizen. Ang ano ko ko is Floor, then ga-na-in.
0: Okay. Pero teka, sa Facebook ba ito? Sa Facebook? Wala kasi ako sa Facebook.
4: Sa Facebook po ito.
0: Sige. Pag bumalik akong Facebook, kasi medyo dine-activate ko muna eh. Ilang taon na.
4: May inaano ako dyan. Sabi ko, i-attend mo ako para makita mo nga ako. Sabi ko, hindi ko na po alam. Tapos yun nga si ano, si Ate Tess. Sabi ko, Ate Tess, attend mo na ako. Eh ako, okay. Ganito. Hindi ko naman siya naiintindihan, kaya hindi ko siya kuhan. Kaya minsan nga, sila Jayan. Sabi ko ganyan. Oy, lokohin ko minsan ito, byuda pala. I'm byuda rin. I'm byuda ka. I'm byuda rin. So, call me.
0: Sige, Flor.
4: How are you? Kumusta ka na, love you?
0: Sige, kapag ka, ano, kapag ka inactivate ko ng aking Facebook account, eh, hahanapin kita doon, ha?
4: Opo, sige. Yung ano lang, basta yung makikita mo doon, short name ko lang.
0: Okay, sige.
4: Flor, Ben, Ga, Na, Tin.
0: Sure, ayan, sinulat ko na. Maraming salamat,
4: okay, DJ,
0: Flor.
4: Thank you po.
0: Thank you so much.
4: Good morning ulit.
0: Good morning. Okay, thank you. Ingat ka. Ayan naman si Flor. Parating napaka-enjoy, di ba, kapag kakausap natin yung si ano, confidence queen natin ng Victoria Tarlac. 27 minuto makalipas ang alas 11 at ang ating katanungan ngayong gabi, may expiration date nga ba ang isang pangako kapag nagbago na ang taong pinangakuan mo kapag nagbago na yung dalawang tao, no, sa isang relasyon? Ay pag-uusapan natin yan. At maya-maya lamang po ay Love Confessions, kaya abang-abang lamang po kayo. Samantala, 27 minuto makalipas ang alas 11, DJ Monica at your service with Ronnie Millsap. Is it over? Is it? Dito lamang sa DZMM.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
12: Magandang gabi, mga kapamilya at kaservisyo. Final stretch na po ng Love Connect 11:37. At alam niyo na po what time it is? Time for our Love Confessions.
6: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa Love Connect. Ako po si Mika at gusto ko po sanang humingi ng payo. May partner po ako, hindi po kami kasal. Pero may isa po kaming anak na 2 buwan pa lamang. Akala ko po, kahit hindi kami kasal, magiging buo pa rin ang pamilya namin dahil pareho naming mahal ang anak namin. Pero ilang linggo po matapos akong manganak, iniwan niya po kami dahil sa isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung sapat bang dahilan para tuluyang talikuran ang isang pamilya. Tungkol po ito sa SSS maternity benefit na natanggap ko. May natanggap po akong maternity benefit, pero hindi ko po agad nasabi sa partner ko. Hindi ko naman po itinatanggi na natanggap ko yon. Ang pagkakamali ko lamang, hindi ko lang po agad sinabi sa kanya at hindi ko naipaliwanag kung paano ko ginamit ang perang iyon. Sa paningin niya, nilihim ko raw po iyon sa kanya. Mas masakit pa raw sa kanya na nalaman niya ito mula sa ibang tao at hindi mismo sa akin. Inaamin ko po, DJ Monica.

mga pangangailangan namin at ng anak namin. Humingi na po ako ng tawad sa kanya. Inamin ko po ang pagkukulang ko at handa akong ipaliwanag sa kanya kung saan napunta ang pera. Pero kahit ilang beses ko po ang paghingi ng tawad ko sa kanya, paulit-ulit pa rin niyang ibinabalik sa akin. Parati niyang sinasabi, kung hindi ka naglihim, hindi sana aabot sa ganito. Naiintindihan ko po na nasaktan siya. Naiintindihan kong nawala ang tiwala niya sa akin. Hindi ko po minamaliit ang galit at sama ng loob niya dahil alam ko po na nagbigay ako ng dahilan para masaktan ko siya. Pero ang hindi ko po matanggap ay ang naging kapalit ng pagkakamaling iyon. Iniwan niya po kami ng kanyang anak. Iniwan niya ako noong bagong panganak pa lamang ako at iniwan rin niya ang aming newborn na 2 buwan pa lamang. Hindi man lang po niya ako binigyan ng sapat na pagkakataon na magpaliwanag at maayos ang lahat bago kami talikuran. At dito po ako nalilito, DJ Monica. Kasi habang ako, iniisip ko kung paano ko haayusin ang pagkakamali ko bilang partner. Siya naman po ay parang ginagamit na dahilan ang pagkakamaling yon para tuluyang umiwas sa responsibilidad niya bilang isang ama. Mas masakit po kasi na hindi naman ako humingi na kalimutan niya ang ginawa ko. Handa akong panagutan yon. Handa akong ibalik ang tiwala niya kahit matagal pa ito. Pero paano kung ang kapalit ng isang pagkakamali ko ay ang pagkawala ng ama ng aking anak? At may isa pa po akong hindi nasabi sa kanya. Sa totoo lamang, hindi na po ako sigurado kung ang SSS maternity benefit talaga ang dahilan kung bakit niya kami iniwan. Kasi kung pera lang po ang problema, aba, handa naman po akong ipakita sa kanya kung saan napunta ang bawat halaga. Handa akong maging transparent, handa akong makipag-usap at makipag-ayusan sa kanya. Pero bakit parang mas pinili niyang umalis kaysa ayusin namin ang problema? Kaya gusto ko po sanang itanong, DJ Monica, kung ang isang pagkakamali ay inamin, pinagsisihan at hininga ng tawad, sapat na ba yon para talikuran ng isang ama, ang kanyang partner at ang kanyang anak na 2 buwan pa lamang? May pag-asa pa po bang ayusin ang relasyon namin o kailangan ko na po bang tanggapin na hindi na niya gustong bumalik at mag-focus na lamang sa pagpapalaki ng aking anak? Ayoko pong ipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw na sa akin, pero ayoko rin pong basta-basta tanggapin lamang na dahil sa pagkakamali ko ay mawawala sa anak ko ang pagkakataong magkaroon ng ama na present sa kanyang paglalaki. Hindi ko na po alam kung lalaban pa po ako at ipaglalaban ko pa po ang aming pamilya o tatanggapin ko na lamang ba ang nangyari at magsisimulang muli para sa aking anak. Kaya po ako humihingi ng payo, DJ Monica. Ako ba ay kailangang matutong magpatawad sa sarili ko dahil sa pagkakamali ko? O kailangan ko pa rin bang habulin ang isang taong piniling iwan kaming lahat? Thank you, DJ, sa pagbasa ng sulat ko. Nagmamahal, Mika.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Hello, Mika. Maraming salamat unang-una, no, sa pagpapadala mo ng iyong love confession. I hear you and I feel your confusion and your pain. Maigi na inaamin mo kung saan ka nagkamali. Dahil hindi talaga tama yung ginawa mo na sinekreto mo yung maternity benefit na nakuha mo, no, sa SSS. Hindi mo rin binanggit sa sulat kung bakit mo ito hindi sinabi at hindi inamin. Maliban sa sinabi mong nakatutok ka sa anak mo, medyo pagod ka, at hindi ka na nakapag-isip, no, clearly on what to tell your partner right away. Pero hindi rin sapat na dahilan 'yon. Kaya naiintindihan ko rin siya na nasaktan siya at nagalit siya sa iyo. Pero kung maigi na inaamin mo kung saan ka nang kukulang, mas lalong maigi na aware ka na baka may mas malalim pa na rason kung bakit kayo iniwan ng baby daddy mo. Aba, may rason nga siya, sinabi natin, para magalit sa'yo. Because it is a betrayal and it's a breach of trust. Pero, to leave his partner and his newborn baby na wala man lang pag-uusap about child support? Medyo nakakapag-isip tayo, no? Ng mas malalim pa na dahilan. At tama ka dun. Alam mo, Mika, female intuition, yung gut feeling natin, it rarely lies. And kung yung gut feel mo sinasabi sa'yo na medyo iniiwasan niya na suportahan yung bata, kaya ginawa niya itong rason para umalis at iwan kayo, eh malamang eh may katotohanan yun. Kasi, Mika, inasmuch as he has reason to get hurt, he has a newborn baby na 2 buwan pa lamang. And he has a partner who needs his help and his support right after giving birth. Kung mahal niya kayong 2 ng iyong anak, hindi lang basta-bastang maiiwan kayo ng baby daddy mo. At since nagawa niya ito, parang naghanap lang siya, no, ng rason na magkamali ka para siya ay makalarga. Masakit sa akin na sinasabi ko ito sa'yo because I empathize with you and your newborn. Pero mas masasaktan ka kung aasa ka pa sa wala. Kaya payong beshi lang, Mika, base sa aking mga personal na karanasan, kapag ka ang lalaki, hindi lang lalaki, lalaki man o babae, kapag ka gusto ng tao, gagawa at gagawa tayo ng paraan to stay and make things work. Pero kapag ka ayaw natin, marami tayong dahilan para umalis at iwan ang tao. Based on that life experience of mine, Mika, sana ay matauhan ka na at piliin mo na lang, gaya ng sinabi mo, yung pagpapalaki ng iyong anak. Because at this point, your child needs you fully and completely. And the only way you can do that is to move on and focus on your child. Unfair ba? Yes, it is very unfair. Pero, hindi ito kasalanan ng bata. Don't let the unfairness of your baby daddy affect how you raise your child. And I advise that you choose your child starting today. Maraming salamat sa iyong love confession. Doon po sa mga gustong magpadala ng kanilang love confession, yung aming Viber line po, abay, wide open just for you. 0919-278-3000. Kahit po mahaba ang love confession, don't worry about a thing. Copy-paste lang po namin yan, ipiprint namin para po mabasa namin on the air just for you. Walang minuto po bago ang Hating Gabi. At sa Hating Gabi, Remember Your Music, wala po si Kuya Dan. At sa ngalan po ni Kuya Dan, we will have, of course, Mr. Right. Pero sa ngayon, ano, to wrap things up sa ating question of the night. Ang paksa kasi natin, till death do us part. At ang ating katanungan, aba, may expiration date ba ang isang pangako kapag ka nagbago na ang mga tao sa isang relasyon? Or is it okay na medyo isang tabi na muna yung till death do us part, kasi we are going to choose already what is best for us, even if it means growing apart? Ang till death do us part, diba? Hindi pa nga kong madaling sabihin at lalong hindi madaling panindigan. Kaya as much as possible, eh, paninindigan natin. Pero may mga oras talaga that we need to choose ourselves and our emotional and mental well-being. At talagang kailangan na nating isang tabi muna yung ating vows. Lalong-lalo na napag-usapan natin kapag meron ng mga bata and the relationship is toxic, di ba? Pero hanggat maaari, alam mo, ang marriage ay hindi lamang tungkol sa kilig kasi at happy moments. May mga araw na susubukin talaga ang ating patience, ang ating faith, ang trust at commitment ng dalawang tao. So, kung kaya't kaya pa, eh, till death do us part, subukan nating ipaglaban ito. Pero ang pananatili ay hindi rin nangangahulugan, ha, mga kapamilya, na pagtitiis ito sa anumang uri ng sakit. Minsan, kailangan magsakripisyo in a relationship. Pero gaya ng sabi natin kanina, yung pagsisakripisyo, no, the sacrifices, it's not the same sa pagtitiis sa abuse, sa ibang uri ng sakit na hindi na nararapat. Ang tunay na commitment ay ang may kasamang respeto, may kasamang effort, communication, and willingness, no, ng parehong tao na ayusin ang mga problema. Hindi lang yung isa, kailangan the two of us. Siguro ang tanong ay hindi lamang kung panghabang buhay ba ang wedding vows natin. Kung hindi, kung araw-araw ba nating pipiliin to pa rin ang mga pangakong binitawan natin sa altar. Because ang forever ay hindi isang araw lang na ipinangako sa harap ng wes o sa harap ng pare o pastor. Ang forever ay maraming araw na pinipiling ipaglaban, alagaan at panindigan, that we are choosing the two of us, ourselves, every single day, not just on our wedding day. We choose to make it work long after the wedding is over and as we go on with our marriage. Ayan naman po, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect. 4 minutes bago po ang Hating Gabi at abangan niyo po si Mr. Right, Remember Your Music, all the way till 4 in the morning. Great music and awesome conversation. Hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Always enjoy your company. Sa ngalan po ni Coach V, ako po si DJ Monica, nagsasabing keep it right here sa DZMM. Thank you so much for tuning in.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:01 na.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo? Theme song ng buhay mo? Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada. Nakalipas na mga dekada. At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan. Remember your music. Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sabayan ng tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, have fun. This is Remember Your Music. Sa ngalan po ni Kuya Dan, ako muna ang inyong makakasama, ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s at 80s, magpadala lang ng mensahe ha, sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. Pwede kayo makipag-usapan ng live on the air. Pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya ka serbisyo, marami tayong pagsasaluhan mula sa mga oras ito hanggang mamayang madaling araw. Kaya walang iwanan ha, sasamahan kita. Kung wala ka pang dawan, ako ang siguradong hinding-hindi mang iiwan.

pamilya ka serbisyo, napakabilis ng panahon. O di ba, matapos mong mapakinggan yung dalawang magkasunod na kanta, ramdam mo na ba na Christmas na? Kapamilya ka serbisyo, haabay 94 days na lang, Pasko na. O kaya gabi-gabi, kung may pagkakataon, babatiin kita ng Merry Christmas. Marami kang dapat paghandaan, marami kang dapat isipin bago sumapit ang Kapaskuhan. Eh, hindi lang dahil sa mga regalo at bigayan, ha? Kundi ang pinakamahalaga rito ay ang magpatawad at magbigay at makatanggap din ng kapatawaran. Kapamilya, ako muna ang hahalili, ha, kay Kuya Dan. Eh, kahit nasaan man si Kuya Dan, alam ko naman hindi kanya nakakalimutan. Pero sa mga oras na to, ako muna ang iyong samahan. Hugutan, tugtugan na may halong kwentuhan ng ating pagsasaluhan hanggang mamayang alas 4 tayo, ha. Kaya kung meron kong mga song request, isipin mo na yung mga kanta na magpapabalik sa iyong alaala ng mga nakaraan. Kung meron ka rin mga gustong sabihin, aba, welcome na welcome ka para sa isang kwentuhan. O para dun sa mga kaka-tune in lang. O kaya na may bagong bisita dito sa programa, pwede ka makipagkwentuhan sa akin, ha? Tawag ka lang sa 8924-4101, locals 5671-5672 o kaya naman sa 5673. Pwede ka rin magpadala ng messages, comments, at kung yung mga gusto mong sabihin na tingin mo magpapagaan ng iyong kalooban, sa ating Viber line 0919-278-3000. Ngayong madaling araw na ito hanggang mamaya, doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na kasalukuyang bumabiyahe, o ingat-ingat, ha, dahil sa ibang parte ng Metro Manila, abay medyo nakakaranas ng bahagyang ulambon. Diba, hindi mo mapredict talaga, hindi mo malaman, eh. Pero ganun pa man, dapat lagi kang handa, ha. Doon sa mga commuters, o doon sa mga nagbumotor, at balak lumabas ngayon ng kanilang mga bahay, o doble ingat, ha. Huwag kakalimutan ng helmet, huwag kakalimutan ng kapote. Doon sa mga balak din may puntahan, o kaya naman pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, o huwag magpapabasa, ha. Di baling medyo maliit sa pag-uwi, huwag lang magkasakit. Shoutout din doon sa mga terminal ng bus, ng jeep, tricycle, padjak na nagiging background tayo mula umaga hanggang umaga uli. Ganun din, ha, doon sa mga, ito hindi ko kakaligtaan ito talaga i-shoutout. Yung mga karinderya na malakas ang radyo habang nakatutok sa atin. Habang nagsasandok ng mainit na kanin, mainit na lugaw. Yan ay laging at your service sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. O nakakatuwa rin yung ibang mga karinderya, di ba? Minsan meron dyan, yung mga nagbibigay na lang talaga ng libreng kanin at ulam doon sa mga talaga walang kakayahang bumili ng pagkain, di ba? Ayan, more blessings po sa inyo. Yun yung mga simpleng kawang gawa na sana hindi naman mabigat, pwede na rin natin gawin, di ba? Kaya naman samahan mo ko, kapamilya, kaserbisyo, ha? At may pag-uusapan ulit tayo ngayong episode na to. Alam nyo kasi minsan, sa sobrang busy natin na intindihin yung mundo, hindi naman talaga natin maiiwasan yan, di ba? Pagdilat pa lang ng ating mga mata, iniisip na agad natin kung ano ang mangyayari sa pang-araw-araw. Yung mga bagay na nakapaligid sa atin, sitwasyon, oras, tao, minsan tuloy nakakalimutan na nating tanungin yung sarili natin kung, teka lang, kumusta na ba talaga ako? Talagang napaka-powerful pa naman yung salitang yan, di ba? Yung salitang kumusta, kapag yan ang unang-una mong sinabi sa isang tao, yan ang magbubukas ng kwento. Kaya lang kadalasan, kapag may tinatanong tayo o tayo mismo yung tinatanong kung kumusta tayo, ano'y kadalasan nating sagot? Okay lang. Pero hanggang saan ang salitang okay lang? Totoo ba na okay ka lang? O nakasanayan mo lang sabihin yan para pagtakpan minsan yung mga bigat na nararamdaman mo? Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, hindi naman masamang huminto, eh. Kahit sandali lang, pause lang, pause. Diba? Pahinga lang, lalong-lalo na kung pagod na pagod ka. Hindi ito nangangahulugan ng pagsuko, ah, every time nahihinto ka. Hindi yon, hindi yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang nun, binibigyan mo ng chance ang sarili mo na balikan kung sino ka talaga. At alalahanin kung gaano kalayo na ang narating mo. Diba? Mahalaga yun minsan, eh. Minsan akala kasi natin, teka lang, hanggang ganito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? Parang wala akong nararating sa buhay, eh. Pero sa totoo niya, kapamilya, kaserbisyo, meron na. Kaya kailangan mong huminto muna, diba? Kahit pa dumating yung maraming pagsubok, minsan marirealize mo, teka lang, nalagpasan ko pala yung lahat ng yun, eh. Ang
mahalaga rito kasi hindi yung number, hindi yung bilang kung ilang beses kang nabigo at nadapa. Lagi mong tatandaan kahit pa ulit-ulit nang sinasabi sa'yo, ang mahalaga dito ay yung mga pagkakataon at panahon na bumangon ka dahil dun sa mga tagpong akala mo, hindi mo na kaya. Kaya ngayong araw na to ha, ngayong araw ng Martes, September 22, 2026, ito ni pagkakataon na ito yung post mo, ito yung pahinga mo, sasamahan kita. Subukan mong tumingin sa sarili mo, hindi para hanapin na naman yung mga kahinaan at pagkakamali ha, kundi para pahalagahan mo kung ano at sino ka ngayon. Kasi alam mo kapamilya, kaservisyo minsan, ang taong pinakakailangan nating patawarin, bigyan ng pagkakataon, intindihin, at lalong-lalo na yung dapat nating pasalamatan, walang iba. Hindi yung mga taong kaharap mo ngayon, hindi yung pamilya mo, kaibigan, kaopisina, kaklase, kakilala, yung sarili mo mismo. Bigyan mo siya ng pagkakataon para ibigay yung mga maraming bagay na ilang beses at ilang pagkakataon mo na rin ibinigay sa iba. Kaya naman gusto ko ha, sumagot ka sa tanong natin ngayong episode na to. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Diba, ito yung mga pagkakataon na bigyan mo naman ng time kung ano at sino ka. Bigyan mo ng time at pagkakataon na namnamin hanggang saan na ba ang narating ko at malayo pa ba ang mararating ko? Ulitin ko lang ang tanong natin for tonight's episode. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Pwede ka magpadala ng message 0919-278-3000. Tawag ka rin, makipagkwentuhan ka sa akin 8924-4101, Locals 567-1567-2 at 5673. Lagi ko sinasabi kapag ako nakaupo sa programa, maaaring hindi ko ma-resolve, masolusyonan ang iyong problema. Pero isa lang ang sigurado ko, matapos natin magkwentuhan, pagagaanin ko ang nararamdaman mo. Kaya samahan mo ko hanggang mamaya ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Remember Your Music. O paano, kwentuhan tayo ha. Hihintayin ko ang tawag mo. Sumagot ka sa tanong,

0: remember your music.
1: May naalala ka ba dun sa kanta? The Old Girls I Loved Before. Okay, may mga taong dumarating talaga sa ating buhay. Yung iba nag-stay, yung iba hindi nagtatagal. Pero hindi ibig sabihin yan na ikaw'y basang iniwan at nasinaktan. Baka sa kanilang pagpunta sa iyong buhay at pagdaan, ikaw naman ay may natutunan. Kapamilya Kaserbisyo, marami pang tugtugan ng ating pagsasaluhan, kaya dyan ka lang ha. Babalikan natin ang mga alaala ng nakaraan sa pamamagitan ng mga kanta na iyong mapapakinggan. Kaya samahan mo ang hugutero at ang Mr. Right mo. Babalik tayo ha. Dito lang yan sa Remember Your Music.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. RYM. Remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin 12:33 at bago tayo tuluyang magkwentuhan at magtugtugan, kumuha muna tayo ng balita. Dalawang binatidyo na hulikam na nagnanakaw ng motorsiklo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good evening o good morning na pala.
2: Mr. Wright, dalawang 14 anyos na grade 6 students ang na-identify matapos tangayin ng isang motorsiklo nagkakahalaga ng higit 60,000 pesos sa barangay Sumilang, Pasig City. Ayon sa polis, unang nangkuhanan sa CCTV ang dalawang bara na tinutulak ang motorsiklo ng halos 500 metro bago ito napaandar sa bahagi ng Ian Santos. Sinundan ng mga polis at barangay officials ang kanilang mga dinaanan gamit ang CCTV footage hanggang napindan at ligid tipas bago muling namataan sa Usliman area sa kainan ng motorsiklo. Dahil pareho pa rin suot ang suot ng mga bata, nakumpirma na may-ari na sila ang nakita sa CCTV. Dinalaan dalawang menor de edad sa barangay kasama ang kanilang mga magulang. Itinuro rin ng mga ito kung saan iniwan ang motorsiklo na kalaunan ay nabawi. Ayon sa polis, unang beses pa lamang itong ginawa ng dalawang bata at wala silang dating record. Hindi na itutuloy na may-ari ang pagsampa ng kaso matapos malaman na minor de edad ang mga sangkot. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang dalawang bata katuwang ang barangay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radio Patrol, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
1: Kapamilya, kaserbisyo, balik tayo sa tugtugan at kwentuhan, ha? May naisip ka na ba kung ano nga ba yung sasabihin mo sa sarili mo kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap to? O kaya naman, maski hindi pagkakataon na kausapin yung sarili mo, di ba? Yung pagbabalik-tanaw ka, babalikan mo yung nakaraan, iisipin mo, ano nga ba yung totoong nararamdaman? Mahalaga yun, ha, kapamilya, mahalaga na malaman mo kung ano talaga yung niloloob mo, di ba? Minsan kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin na solved na tayo sa kung ano lang. Minsan naman, akala natin na wala na tayong pupuntahan. Kaya ito yung sinasabi ko mula pa kanina, kailangan natin minsan ng self-reflection siguro, di ba? Kailangan natin ng pagkakataon para alamin kung ano-ano na nga ba yung mga nangyari sa atin. Balikan mo, mula nung pagkabata ka, yung nagsimula ka sa mga salita na nung bata ako, o kaya pagtanda ko, or paglaki ko. Di ba yun yung mga kadalasan na tanong na tatanggap natin nung bata tayo, tatanungin tayo, o anong gusto mo paglaki mo, o anong plano mo? Tas habang lumalaki ka, nagkakaroon ka ng direksyon sa buhay. Unti-unti yung mga pangarap mo lang noon na gumagawa ka ng paraan para mabigyan ng katuparan. At sa mga oras na to, pwedeng hindi mo pa nakukuha yung mga gusto mo noong bata ka pa. Pero imposibleng wala kang narating, di ba? Kaya naman, balikan natin yung tanong ko, ha, bago magsimula yung programa. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Alam mo kasi, kapamilya, kaserbisyo, sa buhay natin may mga pagkakataon talaga na kailangan nating lumayo sandali sa ingay ng mundo, di ba? Tanggapin natin, minsan talaga hindi na katuwa-tuwa yung nangyayari sa paligid. Napakaraming mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari, minsan naman yung gusto mong mangyari, hindi yun nangyayari sa'yo, kabaliktaran pa, di ba? At sa paglayo natin sandali dun sa magulo at maingay na mundo, yun ay ginagawa natin para naman marinig natin yung sarili natin. Hindi pagiging makasarili ha, yung mga ganitong bagay, yung bibigyan mo ng time, ng distansya yung sarili mo para maintindihan ng isang bagay, hindi. Kasi ano ba talaga ang mahalaga? At ano ang dapat mong malaman sa sarili mo? Ano talaga ang gusto mo? Mahalaga rin itanong kung masaya ba ako? O sasabihin ng iba, alam niyo Mr. Wright kasi, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo. Lalo na kung may mga bagay ka isinasaalang-alang para sa sarili mo at sa pamilya mo. Lalo na kung may nakasandal at umaasa sa'yo. Eh totoo naman, sangayon ako dyan. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon, eh puro hirap, pasakit na lang ang tatanggapin mo. Alalahanin mo mayroong ikaw. At special ka. At ang isang bagay na special, tinitreat ng special, di ba? Tinitreat din ng kakaiba. At kapag ikaw ang humina, ikaw ang nawala, ikaw ang nawala talaga ng tuluyan sa mga tao na nakasandal na sinasabi mo sa iyo, mas maraming mga apektuhan, di ba? Paano kapag ganun yung nangyari? Ngayon, ang tanong dito, ano ang kailangan mong gawin? Meron ka bang dapat baguhin? Yan yung mga tanong na pwede nating ibigay sa iyo para naman masagot mo rin yung kanina ko pa tinatanong kung ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo. Padala ka na ng message ha, sa ating Viber line 0919-278-3000. Kwentuhan tayo 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O ayan ha, mula dito sa Quezon City. Kung mga ipagkwentuhan tayo, nasa kabilang linya si Joel. Joel, good morning.
3: Good morning po.
1: Good morning, Joel. Kumusta?
3: Sir Cutero.
1: Oh.
3: Sir Wright. Ang guping sa radyo.
1: Di naman. Grabe naman to. Ay, kumusta? Kumusta buhay?
3: Okay lang po. Still the usual that I'm doing sa daily life ko po.
1: Ay, pang-araw-araw, pagising sa umaga. Usually ba, ano yung routine mo? Halimbawa, umaga, gigising ka, pagdilat ng mata, ano yung unang-una mong ginagawa?
3: Siyempre po, yung ano po, prayer muna po. Then, siyempre, papasalamat tayo sa Panginoon dahil gumising ka, humihinga ka pa rin. And still, kasama pa rin yung mga mahal mo sa buhay.
1: Tama.
3: And nagpapasalamat na rin po ako sa mga achievement po ng mga anak ko po. And then, lalala na po yung pagkain na pinagsasaluhan namin lagi sa aming pagkainan. Ayun, hindi ako nakakalimot po doon.
1: Napakahalaga nun, no? Yung ma-appreciate mo lahat na nangyayari sa buhay mo, di ba? Kasi minsan, doon tayo nakakalimot, eh, no? Hindi natin minsan tuloy napapansin na napakarami na palang blessings na dumarating sa atin. Kasi ang tinututukan natin minsan, yung mas malaking gusto nating makuha. Tuloy, yung mga simpleng bagay na natatanggap natin, parang naiisang tabi natin. Hindi tuloy tayo nagiging grateful, eh, no?
3: Yes po. Tama po yun. And sa lahat-lahat po ng ano, na mga magagandang nangyayari po. Kasi, paano naman yung lagi kang umihiling. Hindi ka naman nagpapasalamat.
1: Correct.

0: Oo.
1: Mm-hmm. Di ba? Nakakalungkot din. Kaya minsan, parang ayoko na manood ng news eh.
2: Oh, nakaka-apekto rin. Eh, no? Kasi minsan makikita mo, well, hindi mo naman sila talaga obligasyon. Di ba? Wala rin naman kasi tayo magagawa instantly eh, para mag-provide ng tulong sa kanila at iparamdam yun na kaya nating maramdaman sa araw-araw. Pero, nakaka-apektuhan ka, no? Kasi naiisip mo na, ako ganito yung buhay ko, sila ganun. Kaya siguro, para na rin sa ating mga kapamilya, kung meron tayong way sa kahit na anong maliit na paraan na pwede nating gawin para sa kapwa natin, huwag na rin tayo maging madamot eh, no? Kahit na simpleng bagay lang.
1: Tama po. And syempre, yun na nga po, sa magandang nangyayari sa buhay po namin. Pero sa yung ganito pong ano po sa akin po, yung daily routine ko talaga po. Honestly, kasi I'm already 60 years old.
2: Mm-hmm.
1: 60 na ako eh.
2: Mm-hmm.
1: Dual citizen na ako eh.
2: Ah, pero 60, bata pa yan.
1: Pero parang start na rin sa akin ang milestone ko po yun that I've already reached 60.
2: Mm-hmm.
1: So, kailangan kong gawin. Lalo ako maging fit.
2: Tama.
1: Sa sarili ko.
2: Mm-hmm.
1: So, I can stay more long life for my kids and especially to my wife po.
2: Totoo, no? Para, alam mo yun, yung makasama mo pa ng mas mahaba, mas marami pa kayong moments sa pagsasaluhan, may mga pagkakataong pa na mas marami kayong chance na tumawa, no? And totoo yung sinabi mo, no? Na-reach mo yung edad na 60, hindi ka dapat lang na, ah, matanda na ako, narating ko na yung edad na to. Hindi eh, mas dapat kang magpursige na, narating ko tong edad na to. Meron kang goal na mas mahaba pa yung lalakbayin kong taon kasama yung pamilya ko.
1: Saka yung pinaka-importante po doon, Mr. Wright, yung good health for my family na, na hanapin po yung sa bawat isa sa amin.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, yung pinaka-worst scenario is if somebody's sa isa sa mga anak mo kaya sa pamilya na magkakaroon ng sakit.
2: Napakahirap.
1: Napakahirap. Kaya laking nagpapasalamat ako talaga sa for giving us a good health lahat kami. Yun, pati sa mga apo ko. Kaya ngayon, I'm enjoying playing with my apos.
2: At ang sarap sa pakiramdam, no? Ang sarap sa pakiramdam. Totoo lang. Kaya nga sinasabi ng iba, di bali na minsan wala ka maraming pere, huwag ka lang magkasakit. Di ba?
1: Tama po yun.
2: Kaya paulit-ulit man natin naririnig yung sinasabi nila, health is wealth. Totoo eh, no? At mas maa-appreciate mo siya habang nagkakainad ka. Iba. Iba kapag wala ka nararamdaman. Iba kapag healthy ka. So sabi mo nga kanina, no? Kuya Joel na lang, ha? Kuya Joel, na na-reach mo na yan, dual citizenship ka na, senior at saka Pinoy. Eh ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo?
1: Siguro, iko-congrats ko na lang po yung sarili ko po. Kasi, I did my part as a good provider po.
2: Siguro Kuya Joel, ano, putulin kita. Gusto ko parang kinakausap mo si Joel.
1: Congrats, Joel. Kasi, naging good provider ka sa pamilya mo.
2: Mm-hmm.
1: At alam ko naman na pinaghirapan mo yan since from the start na binuo mo yung pamilya at talagang pinagsikapan mo ang lahat ng mga bagay-bagay yan sa tapos hanggang sa naging stable and you have enough fun yung pondo talaga na, na talagang pinaghirapan mo sa para sa pamilya mo. Then at the same time, isa na lang yung nag-aaral mong anak, parang gano'n na college na rin. And then yung anak kong isa naman is, he's about to graduate this year. Yung anak kong lalaki na guwapo, nakamukha ko.
2: Nice. So, kanina pa ba magmamana?
1: And then yun po. And saka, yun lang. Kumbaga sa sarili ko po, parang ini-enjoy ko na lang po yung buhay ko po, Mr. Wright. As ay parang ito po, enjoying ko na lang po na kasama ko po yung wife ko po. Kasi responsible lang po na lahat yung mga anak ko. Then they're big enough to ano, to handle any situation
2: para sa sarili naman nila po.
1: Sa sarili naman po nila, pero nakagabay pa rin po ako.
2: Tama naman, tama.
1: Nakagabay pa rin po para sa mga pangangailangan nila, kung ano man advice nila. Yun po.
2: At siguro, yung habang kinakausap mo si Joel, nakatingin sa'yo si Joel mismo. At na-appreciate niya na, oo nga, kailangan mo ko i-congratulate kasi narating natin to.

And ang gandang kwento, no, Kuya Joel, na kasi ngayon nakikita mo na yung resulta, yung output, yung product nung lahat ng siguro nung pinaghirapan mo noong mga panahon na nagdaan. Kasi ngayon, nag-enjoy ka na lang eh. Masaya ka na, di ba? At yan ha, si Kuya Joel ha. Anyway, na bago siya naputol eh, meron tayong tinanong sa kanya kung anong request niya. At yun ay You by Basil Valdez. At kapamilya, kaservisyo, magandang sabihin yun sa sarili natin ha. Coming from Kuya Joel. Tama no, sa lahat ng dinanas mo sa buhay, sa lahat ng pinagdaanan mo, dapat batiin mo rin yung sarili mo. No, uy, congratulations ha. Kasi lahat na nagdaan sa'yo, lahat ng mga challenges sa pinagdaanan mo, kinaya mo. At narito ka ngayon. Kaya kung ano man ang tinatamasa mo, enjoyin mo. Kasi lahat yan, pinaghirapan mo. Kaya Kuya Joel, ito yung kantang para sa'yo ha. At alam ko, sa mga oras na nangangailangan ka, wala kang ibang tatakuhan kundi ang iyong pamilya. Ang mga anak mo na pinagsikapan mo kung nasaan man sila ngayon, ang asawa mo, nasasabihin mo sa kanya na ikaw at ikaw lang, wala nang iba, ang nag-iisa. Lalong-lalo na sa buhay ko, kaya habang buhay din tayong magsasama.

0: Remember your music.
1: Kapamilya ka serbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo. O, dyan ka lang ha, huwag mo rin kalimutan muna sumagot sa tanong natin, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? At syempre, mabilis lang to at sa ating pagbabalik, syempre ha, susunod na ang Kumusta Dear. O, ilakas mo na yung pinapakinggan mo dahil medyo kakalabit, kukurot ito sa puso mo, di ba? Ito ang Kumusta Dear, ang sulat na para sa'yo.
0: Remember your music.

0: Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:02 na ng madaling araw.
1: Remember your music.
0: Pamilya Kaserbisyo, nagbabalik ka, Remember Your Music. At sabi ko nga sa iyo, di ba kanina, mabilis na mabilis lang yun. O, ready ka na ba? Sabayan mo ako sa kwento at sulat na para lang sa iyo. Pakinggan natin, baka mamaya ganito rin ang kwento mo. Paano? Simulan na natin ang Kumusta Dear? Kumusta dear? Kapag pinili mo ang isang guro o maging isang teacher, akala mo sapat na ang mga may passion ka at may dangal ka sa pagtuturo. Sa simula, ang silid-aralan ay parang isang perpektong lugar. May amoy ng mga bagong libro, may mga tawanan ng mga bata sa lamesa, at may mga ngiti na magpapaalala sa iyo na kahit kailan, may malaking halaga ang ginawa mo araw-araw. Sasabihin mo sa sarili mo, salamat dahil dito ko natagpuan ang totoong bukasyon ko. Lalo na nang makita mo ang pagbabago sa mga mukha ng iyong mga estudyante. Mas lalong naging malinaw ang pangarap. Ang magturo, maggabay, at palakihin silang may pag-asa sa kanilang mga mata. Pero hindi mo akalain na ang bukasyon na inakala mong magpapaligaya sa iyo ay siya palang dadaan sa mga mabibigat na pagsubok na pupuno sa iyo ng pagod at ng pagdududa.

0: class. Pakilabas yung mga notebook niyo sa Filipino, ha? Oh, tingnan niyo yung pangungusap sa pisara, ha? Ayan, ganyan. Buti, magaganda ang sulat niyo, ha?
1: Teacher, ako na po maghahapon ng chok. Teacher, halika po, teacher.
2: Teacher, ang kulit po nila, oh. Ayaw po nilang magsulat.
0: Ang sisipag niyo talaga, ha? Oh, tingnan niyo, class, ha? Matututo rin ang lahat. Tsaka sana, kahit anong mangyari, ha? Palagi tayong masigla. Palagi tayong ganito, ha?
2: Teacher, ano pong kahit anong mangyari po? Siyempre, masigla tayo kasi masaya po tayo sa classroom. Tsaka, pangako ko po, teacher, mag-aaral ako ng mabuti. Kasi alam niyo po, kayo po ang inspirasyon ko.
0: Salamat, ha? Basta, magkasama tayo dito sa classroom, ha?
2: Kayang-kaya natin.
0: Matututunan natin ang lahat ng lesson. Tsaka sana, maging mabuting tao kayo, ha?
2: Teacher, we love you po, teacher.
0: Dito lang kami. Nandito lang po kami. Palagi po kasi kaming natututo sa inyo, eh. Ang mga salitang yun ang hawak-hawak mo araw-araw. Akala mo, basta may pagmamahal sa pagtuturo, sapat na. Pero hindi mo namalayan, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga gabi na dating puno ng inspirasyon, naging puno ng katahimikan at pago dahil natatakot kang hindi maabot ang mga expectation ng mga tao. Sa paligid mo, hindi mo na nakikilala ang sarili mong laging masaya at punong-puno ng sigla.

Nakahanda na po ba yung hapunan? Eh, pasensya na po at gabi na ako nakauwi. Pwede ba? Laging gabing gabi ka kung umuwi. Pero ano ha? Ang baba pa rin ang sahod mo. Naiintindihan mo ba yan? Nakakatawa ka. Pinaghihirapan mo yung isang bagay na wala ka naman nakukuha. Nag-aalaga naman po ako sa mga bata eh. May problema pa kasi sa school. Tsaka, ang dami po kasi niya mga report na dapat pong isubmit. Ayan ang hirap sa'yo. Ang daming dahilan. Kung sana lang, mas malaki ang kita mo sa ibang trabaho, edi sana hindi tayo nagkakaganito. Puro ka stress, puro ka problema, puro reklamo. Sige nga, bukod sa pag-aalaga sa mga bata dyan sa paaralan na yan, ba wala ka namang naiipon? Wala ka rito nabibigay sa bahay? Taga lang ho, pinag-usapan naman na ho natin to, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, ito ho yung gusto kong gawin. Ito ho yung nasa puso ko. Ang gusto ko, ang magturo at magsilbi sa mga bata. Yun nga eh, di ba? Yun mismo yun. Pero ano, sakal na tayo, hirap na tayo sa gastusin. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming paikot-ikutin pa. Huwag mo na kaming paniwalain, sundin kung anong gusto mo dahil dyan sa lintik na pagtuturo mo. Alam mo, ha? Ang hirap ng mabuhay dyan sa sweldo na kinukuha mo. Pumikit ka na lang at hindi ka na sumagot. Dinamdam mo ang sakit ng mga salita nila. Iniisip mo, baka mali ang naging desisyon mo. Pinagpasensyahan mo ang mga remarks nila sa buhay, yung mga sinasabi nila sa bahay, at patuloy ka pa rin pumapasok sa eskwela. Pero ang hindi mo alam, ang mga masasamang salita sa bahay at stress sa trabaho ay simula pa lamang ng mas mabigat na bangungot.

0: Teka nga.
1: Ba't hindi pa submitted yung mga requirements dito, ha? Tingnan mo. Tingnan mo yung mga grades at reports. Nakakalat pa at huli na sa deadline. Anong ginawa mo maghapon? Ha? Anong ginawa mo maghapon? Nag-guidance counseling po muna ako eh. Kasi may mga estudyanteng umiiyak. Wala kasi silang makain sa bahay. Kaya pinakalma ko po muna yung mga bata. Alam mo, yung mga dahilan mo, nagpapakita lang yan, alam mo kung ano, na wala kang kwentang guro kung hindi mo kaya yung mga admin work. Hindi mo kaya yung pagsabayin eh. Alam mo, hindi ka marunong magbalansin ng mga gawain eh. Teka lang naman ho. Bakit niyo ho ako ginaganito? Tsaka teka lang eh. Huwag naman lakasan yung boses ninyo, mabubulabog yung mga bata sa sigaw niyo eh. Tsaka pakiusap lang ho. Pakiusap ho, huwag naman mo dito. Alam mo yung mga pinagsasasabi mo? Hindi yan nagpapataas ng performance metrics mo. Nakakaawa ka. Nung araw na yun, pinagdesisyon mo na itago lahat ng pagod at sakit. Pumasok ka sa CR ng faculty, pinunasan ng luha, at nag-ayos ng sarili upang itago ang mga mugto sa mga mata. Dahil alam mong may mga bata na nakatingin sa'yo mula sa silid-aralan.

0: ko. Ang sakit ng dibdib ko. Aray. Lord naman. Lord. Bakit naman po? Paano? Paano nangyari to? Bakit naman po yung trabaho na akong magbibigay sa akin na kasiyahan? Lord, bakit siya na ngayon yung kinatatakutan kong harapin araw-araw? Lord, ano ba kasalanan ko? Ginawa ko naman ang lahat, ah. Nag-overtime ako. Naging pangalawa magulang sa mga bata. Inalagaan ko naman at binigay ko naman yung pangangailangan nila. Bakit kailangan maging ganito kami yan? Lord, ang sakit-sakit na eh.
1: Teka, malito. Malito. Hindi to pwede makita ng mga bata. Hindi pwede na pumasok sila dito sa room na ganito itsura ng teacher na dadatna nila. Kakayanin ko to. Para sa mga bata. Para sa kanila. Magiging matatag ako.

0: nang dahil sa mga estudyante mo, inisip mong kailangan mong maging matatag para lamang sa kanila. Dahil wala pa silang sapat na kabatiran at kaalaman sa mundo. Kaya naman kahit isipin mo mang humingi ng tulong sa iba, kahit sa mga kapwa mo guro, hindi mo na naisip ang galawin dahil alam mong baka hindi ka rin nila maintindihan. O baka mamaya, mas lalo pang lumaki ang hindi pagkakaunawaan.
1: Hello darkness, friend.

Lalong naging baraha sa mga sumunod na buwan ng pagtuturo. Nagkapatong-patong ang mga grades at gawain. Masasakit na salita mula sa mga magulang ng bata pag may hindi nakapasa. At mga personal na problema pa sa bahay. Dumating sa punto na anumang maliit na mali sa silid, nagiging dahilan upang maging mabigat ang araw mo. Pero sa harap ng mga maliliit na bata, at lalong-lalo na ng mga estudyante, pinilit mong panatilihing may kapayapaan at ngiti ang lahat. Teacher, bakit po parang ang lungkot-lungkot naman po ng mata niyo? Tanong ng estudyante mo habang hawak-hawak niya ang lapis. Ah, wala yun anak. May tinatanong lang sa akin kanina. Tapos po teacher, bakit nakita ko po kayo, umiiyak po kayo sa CR? Naku, hindi. Alam mo, naglagay lang si teacher ng pampatak sa mata kasi ano eh, masyadong maliwanag sa classroom. Ano lang, sumakit lang yung mata ni teacher. Iyon ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang guro na burnout at suko ka na. Ang umiti at magpanggap na maganda ang lahat habang ang buo mong katawan at isipan nanginginig sa pagod. Araw-araw, hinaharap mo ang mga problema at kritisismo. Pero sa classroom, ikaw ang parang araw na nagbibigay ng liwanag sa mga bata. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi lang pagod ang inabot mo. Dahil muntik nang mawala ang nais mo, ang kagustuhan mo,

0: Hindi mo pa rin ba nalalagay ang grade sa system, ha? Galit na sigaw ng co-teacher. Ay, kasi po wala. Wala na po akong tulog eh. Pasensya na po, may mabibigat na problema lang din po na pinagdaraanan ngayon sa bahay. Tsaka hindi po kasi okay yung katawan ko eh. Nanginginig mong sabi. Ah, yan. Diyan ka magaling eh. Sumasagot ka na naman. Alam mo, ha? Makinig ka sa akin ha. Kung hindi mo na kaya, mag-resign ka na. Biglang lumabas sa silid ang bata, ang estudyante mo habang umiiyak.
1: Teka lang po, huwag niyo pong awahin si teacher. Teacher!
0: Tumigil ka dyan sa pag-iyak mo, bata ka, ha? Tumigil ka! Sambit niya nang makita mong akmang papaalisin ang bata. Teka lang naman, ho. Huwag niyo namang idamay yung bata.

parang biglang lumiwanag at nagbago ang mga tamata mo. Ang dating takot at nanginginig na guru sa sulok. Doon mo napagtanto na hindi mo kailangan mag-isa sa dusa. Dahil huhugot ka na ngayon ng lakas mula sa mga taong nagmamahal at totoong nagpapahalaga sa'yo. At isa na rin doon ang mga bata na pinagbubuhusan mo ng panahon at atensyon. Ang mga estudyante mo na mahal mo.

sa unang pagkakataon sa ilang buwan ng pagtitiis, hindi ka na nanginginig. Kinuha mo ang lakas ng loob na hindi mo alam na meron ka pala. Humingi ka ng tulong sa mga counselor, mga kapwang mabuting guro, at sa community leaders. Inayos mo ang sarili mo at pinili mo maging matatag. Tinitigan mo ang silid na dating puno ng takot at pagod. At nakita mo mismo nga, may pag-asa pa.

0: Ikaw, ikaw.
1: Anong tinitingin-tingin mo dyan, eh? Akala mo, matatakot ako dahil humingi ka ng tulong sa guidance at sa mga kasama mo, ha? Tingin mo matitinag ako? Hindi na ako natatakot. At hindi ko na rin titipirin ang sarili ko. Sa danghal. Kalmado ang boses mo pero matatag. Habang nakakapit ang estudyante sa tabi mo. Ang pagod ko, kakayanin ko. Pero ang iparamdam nyo na wala kaming halaga dito, iyon ang hindi ko hahayaan. Tinutuloy ko ang profesyon ko dahil may mga batang nangangailangan sa akin. Akala mo, makakaalis ka, ha? Akala mo siguro, makakapag-apply ka pa sa iba. Ganun ba? Alam mo, wala ka lang naman eh. Wala ka lang, wala kang kwenta, wala kang kakayahan, at wala kang magagawa sa ibang lugar. Kundi dito lang. Alam nyo, mas gusto ko hong magturo ng may integridad at lumalaban kasama ng mga taong nakakaintindi sa akin. Kaysa manatili dito sa takot. Pero okay lang. Magpapatuloy pa rin ako sa pagtuturo at hisiguraduhin kong magiging ligtas ang mga kapwa ko guro, lalong-lalo na ang mga bata sa mga gurong makakasama nila. Sa gitna ng pagsubok ng buhay, bit-bit mo ang inspirasyon ng mga bata at mga tulong na nakuha mo mula sa mga mabubuting tao at counselors. Walang tiyak na madaling daan sa umaga. Pero sa bawat hakbang mo papasok sa silid-aralan, hindi mo naramdaman takot. Ang ramdam mo ay ang unang paghinga na malayong tungkulin na may dangal at mga kasamang nagmamahal sa'yo. Hindi naging madali ang lahat, pero natagpuan mo ang tulong mula sa iyong mga kaibigan. Teacher, hindi po kami nakalimot. Ngayon po na nakatapos na kami, kami naman po ang tutulong sa inyo. Kasi alam niyo po, dahil sa inyo, natutunan po namin kung paano po lumaban sa buhay. Maraming salamat, ha? Alam niyo, hinahanap ko dati yung totoong dahilan kung bakit ako nagtuturo. Kasi akala ko, wala makakakita sa mga sakripisyo ko. Sinabi mo yun habang yakap-yakap mo ng mahigpit ang dati mong mga estudyante. At patuloy ang mga ngiti at luha sa iyong mga mata. Teacher, hindi lang po kami ang nakakakita. Dala namin ang inyong paalala sa bawat tagumpay namin. Lahat po yun, lahat ng sinabi niyo sa amin noong maliliit pa kami. Bit-bit-bit-bit po namin hanggang ngayon. Dumating kami ngayon hindi lang upang magpasalamat, hindi lang po yung dahilan namin kaya po kami dumalaw sa inyo. Kasi gusto rin po namin siguraduhin na hindi nyo po kailangan mag-isa sa kahit anong klaseng laban po. Maraming salamat. Maraming salamat. Alam nyo, napagtanto ko na ang tapat na pagtuturo. Hindi pala natatapos sa 4 na sulok ng classroom. Kasi nabubuo dito ang isang pamilya, ang isang komunidad na hinding-hindi ka pababayaan. Alam niyo, teacher, dahilang tinanim niyo pong pag-asa sa amin. Sa lahat ng mga itinuro ninyo at sinabi sa amin, ito naman po yung pagkakataon namin para kami naman po yung magtatanggol. Kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Salamat, ha? Maraming salamat sa inyo. Salamat. Yun lang ang masasabi ko. Mahal ko kayo. Sa pagpapatuloy ng iyong kwento, hindi ka man nagtayo ng isang himpilan o umalis ng tuloy-tuloy sa sektor ng edukasyon, hindi mo na ulit kailangan lumaban ng mag-isa. Ang mga dating bata na pinaglaanan mo ng panahon, luha at pagod, ang siya na ngayong mga profesional, may katungkulan, at mga kalingang nagtatanggol sa iyo at sa iba pang mga guro. Na-realize mo na ang mga inaning butil ng iyong pagsisilbi lumaki ng matatag na puno. Sila ang naging depensa mo sa mga mabibigat na bulok na sistema. At sila ang nagpatunay na ang bawat sakripisyo ng isang tapat na guro ay hindi kailanman mauuwi sa wala. Dear, minsan iniisip natin na ang trabaho, ito ay isang mabigat na katungkulan na wala kang laban. Pero ang tunay na legacy ng isang guro ay ang mga puso na iyong nalikha at patuloy na nananaig sa mundong ito. Sa lahat ng mga gurong nagpatuloy dahil sa pagmamahal sa mga bata, sa mga gurong napagod pero nakakita ng bagong lakas sa kanilang mga naging estudyante, kumusta ka na, dear? Tingnan mo ang iyong paligid, ang mga seedling na inalagaan mo noon. Sila na ngayon ang mga punong nagbibigay ng lilim o silong sa iyo. Ligtas ka na. At ang iyong iniwan na inspirasyon ang siyang magpapatuloy ng lahat ng iyong nasimulan. Sila ang magpapatuloy ng mga bagay na gusto mong patunayan. Kaya hindi ito matatapos magpakailan.

0: Kaya kumusta ka, dear? Sa lahat ng mga guro, kayo ay isang bayani na dapat pasalamatan at higit sa lahat at dapat palakpakan at hindi kailangang kalimutan. Kaya patuloy kayo sana sa inyong bukasyon dahil marami pa kayong itatanim na mga binhi na magiging pag-asa sa darating na panahon. Samantala, kumuha muna tayo ng balita ha mga kapamilya, kaserbisyo. Tatlong sasakyan nagkarambola sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good morning.
1: Mr. Wright, nagkarambola ang oil tanker, close van at van sa El Sacato ng North Avenue bago maghating gabi ayon sa

0: ang kapamilya kaserbisyo ha. Kaya doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, nakasalukuyang buwabiyahe ngayon sa kakalsadahan. Kahit nasaan ka man, ingat-ingat sa pagbabiyahe ha. Sa pagmamaneho, doon sa mga halos 24 hours na nagdadrive. Abay kung magpagkakataon, huwag pilitin kapag inaantok ha. Itabi ang sasakyan. Dahil di bali nasabi ko ang malate ng kuunti. Kesa naman na abuti ng disgrasya sa kalsada ha. Kaya kapamilya kaserbisyo, tuloy-tuloy lang tayo dito sa programa. Sagutin mo pa rin ang tanong natin ngayong episode na ito. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Hanggang mamaya pa tayong alas 4, kaya may pagkakataon ka pa ha. Pwede ka pa rin magpadala ng message mo sa 0919-278-3000. Makipagkwentuhan sa akin ng live 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya walang iwanan, tuto ka lang dito kasama Hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. RYM.
3: Oras natin, kapamilya, kaserbisyo, 1:45. Oh, nabibigay ka na ba ng pagkakataon at panahon sa sarili mo sa mga oras na ito? Yung mga ganitong oras, ito yung minsan masarap talaga mag-isip-isip tungkol sa buhay, di ba? Hindi isipin para yung mga problema, yung mga obligasyon na ang bigat-bigat na. Magbigay ka at maglaan ka ng panahon para isipin kung ano at sino ka ba talaga. Self-reflection, di ba? Yung minsan kailangan natin na nakakalimutan natin gawin eh. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag nag-self-reflect ka, eh puro pagkakamali yung hahanapin mo. Hindi yon, huwag yun ang ipapasok mo sa isip mo. Minsan, kailangan mo rin kilalanin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung mga tama mong ginawa. Diba? Isa-isahin mo, timbangin mo. Kasi sigurado ako sa dami man ang sasabihin mong pagkakamali mo, pagkakadapa mo, mas marami pa rin ang okay sa lahat ng desisyon na ginawa mo. At uulitin ko ha, kung pagod ka ngayon, pause ka muna uli ha. Huminga, tingnan mo yung sarili mo at sabihin mo, hindi man perfect ang naging paglalakbay, ang journey ko, proud pa rin ako. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako at lumalaban sa mundo.

0: pamilya ka-serbisyo, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? O, dako muna tayo dyan sa may parting south, ha? Dyan sa may Laguna. Kausapin natin sa kabilang linya si Lito. Lito, good morning.
1: Good morning po, Mr. Wright. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Uy, salamat naman.
1: Lakas ang umuulan po kasi.
0: Malakas. Kumusta kayo dyan? Kanina pa ba umuulan?
1: Ako. Yan. Okay na ba?
0: Okay naman. Sige, naiintindihan ka naman. Naririnig ka naman, no? So, kanina pa ba umuulan dyan sa lugar niya? Dyan sa Laguna?
1: Apo. Sa Laguna po dito. Mm-hmm. Sa Laguna.
0: Saan ka sa Laguna?
1: Santa Rosa po.
0: Santa Rosa, yung mga kapamilya at kaservisyo natin yan, ha? Nako, ingat-ingat. Medyo bumubuhos na naman pala yung ulan dyan sa bandang yan ng Laguna.
1: Mm-hmm. Lito,
0: kumusta ka? Kumusta?
1: Okay lang naman po, Kuya Dan. Mr.
0: Okay lang, sige. Kung komportable ka, Dan. Di ko tawag mo, Kuya Dan, para mas masarap ang kwentuhan. Oo.
1: Di ba, okay lang po, Kuya Mr. Wright, dahil...
0: Oo.
1: Minsan, nagbabalik ako sa panahon na nakakaanay. Bumabalik sa isip ko yung mga nangyayari noon. Para mas masarap balikan.
0: Totoo, di ba? Oo, yung mga pinagdaanan mo noon, yung mga bagay na nagpapangiti sa'yo. Ikaw dito, di ba? Sabi mo nga, binabalikan mo yung mga nakaraan, mga bagay-bagay na pinagdaanan mo, tapos mawawala si Lito sa linya, malamang mamaya tatawag yan, di ba? Pero tama yung sinabi doon ni Lito, di ba? Na sabi nga niya, nandiyan na uli, nakabalik na uli si Lito. Malamang nagbalik lang siya sa nakaraan. O, ngayon, nandito na uli siya sa kasalukuyan at pwede na natin kakwentuhan. O, dito sabi mo, binabalikan mo yung nakaraan, no? Ano yung kapag naiisip mo, lalo na kapag malakas ang ulan, na sinasabayan yung pag-uusap natin, nagpapasaya sa'yo? O, maganda naman yung sinabi mo ngayon dito. Ano yan?
1: Yung pakikinig na dito sa programa ng ng DCMM.
0: Ah, talaga?
1: Saka yung Mr. Wright, naalala ko yung bago pa lang kami ng wife ko, gano'n, nung malakas ang ulan. Tapos, yung first ano pa lang namin, night pa lang.
0: Gano. Uy! O bakit ka tumawa? Nag-uwi lang naman ako. Sabi mo, yung first night ninyo, umuulan. Sabi ko na naman, uy, bakit? May naisip ka bang kakaiba na napa-uwi ka nung malakas yung ulan?
1: Wala, hindi lang naman po yung naging totoo lang naman po ako, Kuya. Ay, Mr. Kaya sa sinabi ko po. Kasi ako, transparent po ako sa mga kausap ko, Kuya. Medyo transparent
0: ka. Pero nakakatuwa yun, dito. Yung sinabi mo na, naalala mo yung mga unang gabi habang umuulan na magkasama kayo nung wife mo, na parang nagpapasaya sa'yo, ano yung hindi mo malilimutan sa pagsasama ng inyong mag-asawa na hindi ko alam kung nandiyan pa si Lito sa linya? Oo. Ayan, nandiyan ka pa ba, Lito?
1: Apa.
0: Ayan, oo. Ano yung hindi mo malilimutan sa pagsasama ninyo ng iyong asawa na kapag may mga pagkakataon na parang napanghihinaan ka ng loob, binabalikan mo, tapos nasabihin mo na, kaya ko.
1: Yung nagsisakit kami pareho na parang tingin ko kasi kami dalawa lang sa bahay, so hindi ko alam kung paano. Kasi yung may bahay ko, Kuya, Mr. Wright, hindi siya nakakalakan. So ako naman blind, so parang mahirap. Pero nagano ako, sabi ko, kaya namin to. Na walang pagtubok ang ibibigyan just na hindi namin kaya. Yun ako. After 1 month, napagtagumpayan po namin, Mr. Wright, mga dumaan sa aming pagtubok po.
0: Oh, di ba? Ang sarap sa ano, no? Ang sarap sa pakiramdam, no? Ang sarap sa pakiramdam na parang sa lahat ng dinanas ninyo, nagkasama-sama uli kayo pagdating sa dulo, at patunay lang yun na talagang isa't isa, yung isa't isa ang kinapitan ninyo para magpatuloy sa buhay, di ba? At huwag bumigay. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na kausapin si Lito mismo, di ba? Si Lito sa harap mo, ano yung sasabihin mo sa kanya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa lahat ng dinanas ninyo? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
1: Yun po, Mr. Wright, yung sa mga nakakaraon, napapansin ko yung minsan hindi ako nakakatulog, tapos sumabalik ang isipan ko sa mga nakakain, 1991, 1992, yung mga bahay pa nun, wala pa mga pinto-pinto na yung mga susot ka pa sa ilalim ng pinto pagka papasok. Saka mga ganun yung mga bata pa kami. Saka naisipin, bumabalik ako sa nakaraan ko, Mr. Wright. Hindi ko alam kung tama, mali ba yung nangyayari sa akin, o tama po, okay lang po ba yung Mr. Wright, yung ganun.
0: Oh, may mga bagay kasi no sa buhay natin dito na talagang kahit anong gawin natin, hindi naman talaga mawawala sa isip natin eh, 'di ba? May mga pagkakataon talaga lalo na kung medyo mahaba na nilakbay mo, marami ka nang pinagdaanan, may mga instances talaga na naalala mo 'yun dati. Pwede kasi paghugutan mo uli 'yun ng lakas ng loob eh, para magpatuloy sa buhay, which is good pa rin naman, 'no? Basta minsan pwede natin yung maging kuhaan ng lakas para labanan pa kung ano pa yung kinadinadanas natin sa kasalukuyan. Kung medyo hindi naging maganda yung buhay mo noong nakaraan, yun yung pangahawakan mo para sabihin na hindi ako pwedeng manatili sa ganung sitwasyon. Ngayon, kung maganda yun at yung kasalukuyan naman naghihirap ka, balikan mo yung magandang nangyari at sasabihin mo na, dati nga eh, naging masaya ako, pwede uli akong maging masaya ngayon. Kaya yung sinasabi mo, normal lang ba yun na maalala yung dati? Oh, very normal yan. At hindi lang ikaw nakakaranas niyan dito. Lahat tayo nararanasan niyan. Maski ako eh. Minsan bago matulog, naalala ko yung dati. Naiisip ko kung ano yung mga nangyari dati. Oo, may mga pagkakataon na para makakaramdam ka ng lungkot, mapanghihinaan ka. Pero iisipin mo, sa tagal-tagal na binabiyahe mo itong journey, itong paglalakbay sa mundo, nandito ka pa rin. So may dahilan kung bakit ka rin pa rin nandito, di ba? So kung sasabihin mo na okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Naiisip ko yun. Normal lang yun, di ba? And siguro sasabihin ko, dapat ka pa rin maging masaya. Bakit? Kasi ito mo, magkausap tayo ngayon at may dahilan kung bakit tayo nag-uusap. Kaya nga, di ba, ang tanong ko kanina, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Sa dami ng dinanas mo, Lito, masasabi mo ba at masasabi mo kay Lito na, Lito, galing mo? Masasabi mo ba sa sarili mo yun?
1: Yan nga, yun ko yung Mr. Raichin. Naalala ko ngayon yung nakikinig ako sa December, tapos naalala ko yung press night namin ng White Food. Talagang ano, yung pagka yung lumakating ako sa mga pag-fullbook na ano, naalala ko yung masayang araw namin yun. Naalala ko yung mga ano, yung moments na masaya kasi ang isang relasyon pinapatibay din niya sa mga pinagdaanan.
0: Tama.
1: Mga pinagdaanan ninyo.
0: Tama naman yun, no? And Lito, no, siguro kung may gusto ko sabihin sa'yo, no, maging ganyan ka lang. Oo, hindi madali ang buhay, pero ikaw na nagsabi sa mga oras na may mga pagsubok, inaalala mo yung nakaraan at bumabalik ka sa realidad na kailangan mo pa rin lumaban. Sana huwag kang magbago sa ganyang pag-iisip, 'di ba? Every time na nakakaramdam ka na parang napanghihinaan ka na, tama 'yun, balikan mo yung nakaraan kasi yun yung magpapalakas ng loob sa iyo. At sana ituloy-tuloy mo lang yan. Kasi wala namang permanente sa mundo. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakakaramdam ka ng lungkot, ng paghihirap. And after all the challenges na dumadaan sa buhay mo, isa lang ang sigurado. Pagkatapos ng lahat ng yan, tatawa ka at sasabihin mong ito yung buhay na ginusto ko. Dito maraming salamat ha. Ingat ka lagi, ingat kayo dyan. Malakas ang ulan ha.
1: Malakas ang ulan eh. Malakas ang ulan eh. Mr.
0: Wright, nakakaganda
1: yung
0: naglagkaw.
1: Alam mo, December
0: 22, pagkatanakaw
1: sa
0: nung
1: dati.
0: Oo nga, naalala
1: kita eh. Pinaiyak mo ako. Grabe ka, Mr. Wright. Pinaiyak mo ako.
0: Sorry naman. Oh, pero nung umiyak ka, gumaan ang loob mo, di ba?
1: Oo naman. Kaya nakaka-relate ako sa topic na umiyak ako eh.
0: Kaya nga,
1: Apo.
0: Maraming
1: Apo.
0: Salamat.
1: Check-in po kayo, Mr. Wright.
0: Walang problema. Ingat ka dyan, Lito, ha? Ingat kayo ng family mo. Maraming salamat. Ingat ka. Sa'yo rin. Ayan kapamilya ha, kaservisyo si Lito. Eh sorry na Lito kung napaiyak kita nun ano ha. Parang nag-iwan pa ako sa'yo na alaala kung naalala mo ko nung naisip mo umiyak ka. Pero diba, ganun naman talaga. Ang iyong mga luha, sabi ko nga, yung pag-iyak, yun ay mga sobrang emosyon na kinikim-kim natin, pilit nating itinatago at hindi na kaya kusang lumalabas. At katulad na rin ang sinabi ko kay Lito, umiyak man siya nung nag-usap kami, gumaan naman yung nararamdaman niya. At yun yung patuloy ko ipapangako sa iyo kapamilya kaservisyo. Hindi ko man masosolve ang problema mo kapag nag-usap tayo, pero isa lang ang sigurado ko, after nating magkwentuhan, gagaan ang iyong nararamdaman. Eh di syempre, para naman makabawi ako dito kay Kuya Lito ng Laguna, ipagbibigyan natin yung request niya, di ba? Iisa pa lamang may Joey Albert, Kuya Lito ha. O ito, pambawi ko to sa iyo ha, bati na tayo. Sorry na, napaiyak kita noon. Sa buhay talaga natin, may natatangi at natatanging tao na ating mamahalin. Hindi natin kakalimutan at patuloy nating pasasalamatan na siya ay dumating sa ating buhay. Kaya kung sino man ang kasama mo ngayon, yan ay iyong pagkaingatan, mahalin at alagaan. Dahil minsan lang talaga darating sa ating buhay ang taong tayo ay mamahalin at mamahalin natin hanggang tayo ay humihingi pa rin.

0: Iisa pa lamang by Joey Albert. O ayan Kuya Lito, bawi na ako sa iyo ha. Kapamilya ka serbisyo, tuto ka lang dito sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Sagot ka pa rin sa tanong natin ngayong episode na ito, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Diyan ka lang, magbabalik tayo, mabilis na mabilis lang ito.
1: Remember Your Music.

Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:01 na.

0: sa ating kapamilya para sa ginagawang orasan ang radyo. 2:21 na ng madaling araw, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. O nakapag-isip-isip ka na ba? Dumating ka na ba doon sa punto na kinakausap mo yung sarili mo? Hindi para questionin kung ano yung mga kaya mong gawin, kundi para alamin kung ano na yung mga bagay na nagawa mo na. Kasi kapamilya, kaserbisyo, real talk na lang tayo, ha? Magpakatotoo na tayo dahil yun naman ang mas madaling gawin, di ba? Mas madaling magsabi ng totoo kaysa magsinungaling. Alam niyo, minsan, mas madali nating nakikita yung pagkukulang ng ibang tao. Totoo yan, di ba? Kaya nga minsan pinipintasan nung ibang tao, yung ibang tao, ang daming comment, ang daming sinasabi, ganyan yung buhay ngayon sa social media, di ba? Kapag may nakita kang dumaan sa newsfeed mo, hindi mo kukomentan, syempre. Pero pag-uusapan nyo ng mga kakilala ninyo, alam mo si ganito, ba't ganyan yung mga post niya, no? Parang hindi naman bagay yung mga ganitong post sa kanya. Buhay ng may buhay ang pinag-uusapan nyo, kapamilya. At sa mga ganitong klase, minsan kino-question na rin natin kung ano nga pa ang pagkukulang natin sa sarili natin. Yun yung mga bagay na hindi natin namamalayan, iniisip na natin at pumapasok na mismo sa isip natin. Pero alam mo, kapag tahimik na yung lahat, doon natin napapansin yung mga bagay na talagang dapat nating ayusin sa sarili natin. Hindi natin namamalayan na yung mga pinipintasan natin, yung mga binibigyan natin ng komento na nakikita at nababasa natin sa social media, nakakasalumuha sa araw-araw, minsan hindi natin inaakala, ganun na rin tayo. Baka may mga salitang dapat na hindi na lang natin sinasabi, may mga desisyon sana na hindi natin pinag-isipan na gawin. May mga ganun tanong eh. At may mga tanong na minsan, sana mas inintindi natin, baka mas naging tama tayo. Pero hindi naman para sisihin yung sarili natin ha, kaya natin ginagawa to. Yung iisipin mo natin, kailangan ito nga ba yung mga mali ko? Baka yung mga sinasabi ko, ganun din yung sinasabi sa akin. Alam nyo, ang reflection na hindi tungkol sa pagsisisi sa mga nakaraan na nagawa mo. Hindi yun ganun ha, dahil ito ay tungkol sa pagkakatuto para mas maging mabuting version tayo kung ano talaga tayo. Yun yung sinasabi natin minsan na sana, sa lahat ng pagkakamaling na gagawa natin sa ating buhay, meron tayong natututunan, di ba? Eh, minsan nagkamali, naulit, nagkamali. Pero huwag namang sunod-sunod at huwag paulit-ulit at same mistake yung nagagawa mo. Kaya sana kapamilya, kaserbisyo, tanungin mo yung sarili mo. Ngayong mga oras na to, kung makakausap ko ba ang dating ako, ano ang sasabihin ko sa kanya? Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, saktong-sakto yung tanong na kanina ko pa tinatanong sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Baka ito lang yung tipong magpapagising sa'yo, tatapik ng konti, magbibigay sa'yo ng hulog kung ano ka talaga, di ba? Baka minsan kasi nawawala tayo sa wisyo eh. Sa paniniwala lagi natin, dalawa lang naman yan eh. Sa buhay natin, dalawa yung pinaniniwalaan natin pagtungkol sa sarili natin. Una, tayo ang tama lagi. At pangalawa, wala na tayong ginawang tama. Diba? Eh, dapat balansihin natin yan. Dapat alam natin kung ano ang totoo at kung ano ang realidad. Oo, may pagkakataon na tama ka naman talaga, pero huwag mo ilalagay sa isip mo na lagi ka na lang tama. Kasi kung lagi kang tama, hindi ka natatanggap ng opinion ng iba at doon nagkakaroon ng problema. Kapag naman inisip mo na wala kang ginawang tama at lagi kang mali, bababa yung confidence mo. Iisipin mo na wala nang kwento yung buhay mo, wala akong silbi sa mga tao sa paligid ko, ano pang dahilan ko bakit nandito ako? Ganito ang gawin mo, kapamilya. Every time na gumagawa ka ng tamang desisyon, magpasalamat ka. Kasi kung tama ang naging desisyon mo, pwedeng minsan nakakasakit ka dahil tama, pero masasabi mo sa sarili mo na ginawa mo yon para sa ikaayos ng lahat. Hindi mo man makikita ang epekto right away, pero soon, darating ka sa punto na marirealize mo, buti na lang ginawa ko yon. At doon sa mga pagkakataon na mali ka, well, mali ka talaga siguro. Pero uulitin ko, sa bawat pagkakamali, dapat meron tayong natututunan. O dako naman tayo sa may Pampanga, nasa kabilang linya na natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning! Hello, Ate Tess, nandiyan ka na ba? Magandang umaga.
1: Hi, good morning!
0: Ayun!
1: Alright!
0: Good morning sa'yo, Ate Tess. Kumusta? Matagal tayo hindi nakapagkwentuhan ah.
1: Oo nga. O, ikaw, kumusta ka naman, Sir Rai?
0: Ito, excited makipagkwentuhan sa inyo. Oo, namiss ko makipagkwentuhan.
1: Salamat naman.
0: Makinig ng mga kwento. O, ano kumusta? Ano ang bagong pinagkakaabalahan sa buhay?
1: Ganun pa rin kung paano tayo nagkausap noon. Just the same, nag-iisap pa rin sa bahay.
0: Okay, mahalaga. Masaya pa rin, di ba? Nakakatagpo pa rin ng mga panahon at oras para maging masaya, tumawa, ngumiti, di ba? Sa dami ng nai-encounter natin sa araw-araw.
1: Oo naman, nagkakaroon ako ng me-time.
0: Yun. Uy, mahalaga yung sinabi mo, Ate Tessa, maganda yun. Yung me-time, totoo yun, no? Kasi saktong-sakto yan doon sa tanong natin ngayong episode na to na kung ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo. Kasi diba, kapag may me-time ka, doon mo nare-realize eh, tsaka pumapasok sa isip mo yung maraming bagay. Kung me-time, ibig sabihin, binibigyan mo ng panahon yung sarili mo para isipin kung okay ba ako, masaya ba ako, nasaan na ba ako ngayon, ano na yung narating ko, ano yung mga pinagdaanan ko dati. So kung ikaw, Ate Tess, ang tatanungin ko, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo?
1: Ako ang masasabi ko sa sarili ko at kung tinatanong ako ng iba, na-realize ko, Mr. Wright, na matatag pa rin ako kasi ang dami-dami kong trials na pinagdaanan mula nung bata ako. Actually, nagkausap na tayo.
0: Yes.
1: Okay. May alam ka na tungkol sa buhay ko.
0: At last hindi biro yun, ha?
1: Nagkasakit ako ganito. Oo. Last year, ganitong month, nagkasakit ako, Mr. Wright.
0: Oh.
1: Na-disappoint ako sa dalawang tao na ang akala ko maaasahan ko, eh hindi naman pala. So talagang down na down ako. Last year, ganitong buwan din nga, Mr. Wright.
0: Pero kabaliktaran na ang sitwasyon ngayon, di ba? Kung noon mahirap at talagang sabi mo, na-disappoint ka, nasaktan ka, ngayong buwan ba na to, ngayong taon na to, bumawi lahat sa sakit?
1: Actually, meron pa rin ako mga pinagdadaanan sa ngayon dahil yung anak ko nga, alam mo, Mr. Wright, pagdating sa anak, may hina ako. Napakahina ako pagdating sa anak ko pagka yung anak ko nang pinag-uusapan. Pero pinaglalabanan ko, nang darasal ako sa Panginoon na bigyan niya ako ng kalakasan at katatagan. Kasi sila na lang, at saka pinagdarasal ko na sana gumaling ang anak ko. Dahil sila na lang ang meron ako. Sila na lang talaga. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos. Every time na may darating na biyaya sa akin, pinagpapasalamat ko yun. Every now and then, nagdadasal ako, Mr. Wright, bago ako kumain. So, ano man yan, dumating sa akin, talagang pinagpapasalamat ko. Alam ko na ginagabayan ako ng Panginoon Diyos, Mr. Wright, dahil pakalagayan kong ito. Nakakakilos pa akong mag-isa. Nagagawa ko yung mga gawain bahay. Actually, 64 na ako, Mr. Wright, next year, pero malakas pa rin ako, Mr. Wright. Hindi pa ako yung tipo na alagain. Hindi pa kabila ng kalagayan ko, Mr. Wright.
0: At yun yung talagang ano, no?
1: Kailangan mag-share ko sa'yo, Mr. Wright. Yung malakas ako, hindi lang sa katawan. Strong din ako sa faith ko sa Panginoon na alam ko na lahat-lahat malalagpasan ko. Basta yung mga anak ko, ang tanging hiniling ko sa kanya na patnubayan niya. Dahil sila na lang ang meron ako, Mr. Wright. Wala nang iba.
0: At nakakatuwa, no, Ate Tess, na sabi mo nga, yung edad mo na yan, well, 64 is still young para sa akin. Kasi tulad niya, nakakapagkwentuhan pa tayo, naalagaan mo pa yung anak mo. Sabi mo nga, nakakilos ka mag-isa. At yun yung talagang dapat ipagpasalamat, no? Kung meron kang isang binitiwan na salita habang nag-uusap tayo, ang pinakamaganda ron, yung lagi ka nagpapasalamat, di ba? Kasi every time na nagpapasalamat ka sa kahit na anong bagay na dumarating sa buhay mo, whether it's small or big blessings na natatanggap mo sa buhay mo, masarap eh, no? Kasi ibig sabihin nun, na-appreciate mo yung mga bagay-bagay na dumadating sa buhay mo na yun minsan kulang ang mga tao. Hindi nila na-appreciate kung ano yung meron sila, kaya mas nari-disappoint sila, mas nasasaktan sila kasi lagi silang nag-i-aim dun sa mga bagay na gusto lang nila at hindi yung naibibigay at nagkakaroon sila. Diba?
1: Oo, Mr. Wright. Kasi ang naging motto ko sa buhay, hindi ito ibibigay ng Panginoon Diyos sa akin kundi ko kaya. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko, Mr. Wright. Kaya Kaya lang talagang humihingi pa ako ng karagdagang kalakasan at katatagan sa kanya. Eh, alam ko naman na mahina pa rin ako. Maliit pa rin ang palataya ako talaga.
0: Mm-mm.
1: Dahil sometimes nagkakaroon ako na alam mo yun na nasisirkiti rin ako. Tao lang din ako.
0: Oo
1: na.
0: Naman.
1: Hindi ko naman sinasabi na always akong masaya. Pero pinipili ko maging masaya dahil yun ang advice mo sa akin noon. Mm-hmm. Kaya pagka nakakaramdam ako ng pagkaawa sa sarili,
0: mm-hmm,
1: eh talagang nagdadasal ako na tulungan niya ako, gabayan niya ako.
0: Mm-hmm. At binibigay naman niya sa'yo, di ba? Kasi sa araw-araw, para maitawid mo yung araw na yun, ibig sabihin, binibigyan kanya ng guidance, binibigyan kanya ng pag-alalay, ng pagtulong, di ba? Kasi hindi naman lahat ng bagay niya, malalagpasan mo kung walang umaalalay sa'yo. Oo, siguro physically, wala yung mga tao na inaasahan mong tutulong sa'yo. Pero alam mo sa sarili mo na sa araw-araw na dumadaan, hindi ka pinababayaan.
1: Ay, oo, Mr. Wright, lalo na alam mo ng mga nakaramdaman.
0: Mm.
1: Super-duper lakas ng ulan dito sa amin.
0: Nasa Pampanga, no? Grabe.
1: Pag sobrang lakas ng ulan, eh, pinapasok ko ng tubig.
0: Ako.
1: Eh, minsan, sabi ko, ano ba naman itong bahay mo to? Sabi ko, parang hindi, what is yung dinabayad ko dito. Pero, sinasabi ko sa sarili ko na, oh, buti nga, ito lang. Samantalang iba, talagang baka. Ako, ito lang.
0: Mm-hmm, mm-hmm. At meron ka pa rin masisiluan, di ba? Oo, yung ibang tao talagang wala. Nandun sila sa kalsada. Ulanin at arawin sila, matuyo sila mula sa pagkakabasa. Wala silang option, kundi nandun lang sila.
1: At saka, isa ko pang pinagpapasalamat ng malaki-malaki sa Panginoon. Yes, Mr. Wright. Wala akong trabaho. Can you imagine?
0: Mm-hmm.
1: 3 years. Kung aabutin ako ng February dito, 3 years na ako ng mukha, Mr. Wright. Pero awa nang gusto talaga, nakakaraos ako, nakakabayad ako ng bahay, lahat, nakakaraos ako. Mm-hmm. Yun nga lang, kailangan ko mag-isip ng
0: sinturon
1: kasi mm-hmm, meron pa akong ibang binibili sa sarili ko. Excuse me, kasi so far, nag-take ako ng food supplement. Yun ang pinaka-ano ko sa sarili ko. At nga, sabi ko nga sa'yo, sa next year, before na ako, siyempre, kailangan ko manatili malakas. Tama. Ayoko maging pabigat o kasanin sa mga anak ko.
0: Mm-mm.
1: Gusto ko ipakita ko sa kanila na malakas ako. Mm-mm. Dahil sa akin, hindi sila kumukuha ng lakas, Mr. Wright.
0: Oo, at kailangan kanila. Diba? Kailangan kanila at ikaw na yung nagsabi kanina, Ate Tess, na ang isa sa pinakamagandang regalo at biyaya na natanggap mo ay yung kasiyahan at lakas na binibigay sa iyo araw-araw, dagdag pa yung mga anak mo. Kaya siguro lalo kang ginagabayan eh, kasi alam nung nasa taas na kailangan ka nila. At diba ang sarap ng pakiramdam? Oo, mahirap, nakakapagod, minsan parang hindi mo na kaya, pero ang sarap din na isipin na dahil sa iyo may mga tao na tinutuloy din ang buhay nila. At nagpapatuloy sa buhay nila. Mm-mm. At sa dami ng dinanas mo, Ate Tess, no, siguro ito, gusto ko kausapin mo si Tess as if kinakausap mo siya ngayon. Sa dami ng pinagdaanan ni Tess sa buhay, sa lahat ng trials na napagtagumpayin niya, kausapin mo nga siya. Ano sasabihin mo sa kanya?
1: Medyo may nakasundating sa akin. Pinatanong mo ba ako na sasabihin ko si Tess?
0: Oo, ayun. Kausapin mo si Tess. Parang kakwentuhan mo, parang kaibigan mo si Tess at sasabihin mo sa kanya.
1: Ako ang madalas na sinasabi sa sarili ko, pag lalo na pag dumarating sa akin, yun nga yung nagsasabihin ako, sinasabi ko sa sarili ko na, kaya mo yan.
0: Mm-mm.
1: Marami ka ng pinagdaanan, kaya mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Pagdagan mo pa yung pagdarasal, kaya mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang sinasabi ko madalas sa sarili ko.
0: Siguro to, Ate Tess.
1: Kakayanin mo yan.
0: Ito, Ate Tess, siguro idagdag mo. Diba sabi mo minsan may mga pagkakataon na napanghihinaan ka ng loob kasi siyempre tao lang naman tayo,
1: oo,
0: diba? Siguro magandang idagdag mo ito ngayon, Ate Tess. Kausapin mo si Tess at kung ano yung sasabihin mo sa kanya ngayon, yun yung parang advice mo kay Tess na lagi mo aalalahanin. Gusto ko parang kakwentuhan mo siya. Parang ginagawa natin, kinakausap mo ko. Ngayon ang gusto kong kausapin mo si Tess mismo. Gusto ko sabihin mo sa kanya, Tess, alam mo, sa dami ng pinagdaanan mo. Yun, yung parang ganun. Sabihan mo siya.
1: Tess, alam mo, sa dinami-dami ng pinagdaanan mo, ewan ko, baka sabihin mo, Mr. Wright, mayabang ako.
0: Hindi, go. Kasi alam mo, kung ano yung gusto mong sabihin
1: ko sino ba. Kasi ko sa
0: sarili ko, sige, go.
1: Sa dinami-dami ng pinagdaanan mo, Tess, believe ako sa'yo dahil hindi ka bumibitaw. Ipagpatuloy mo lang yan, Tess, dahil nandyan pa yung mga anak mo na umaalalay sa'yo na kahit wala silang trabaho, mga, kasi mga babae, mga anak ko, mm-hmm. kahit na plain house, kahit na mga anak mo, mm-hmm. at least di kanila pinababayaan. Kaya, tuloy mo lang ang ano, bagamat nalulungkot ka, oo, pwedeng hindi ka masaya minsan dahil naaalala mo sila, pero kailangan mo magpatuloy sa buhay, sa mga anak mo. Yun ang masasabi ko kay Tess.
0: Mm-hmm.
1: Right.
0: At nakakatuwa, no, Ate Tess, aminin mo't sa hindi, nakakagaan din ang loob, di ba? Yung sinabi mo. Kasi ibig sabihin nun, nakikita mo lahat ng mga resulta ng pinaghirapan mo. Di ba? At dahil dyan, congratulations sa'yo. Kasi nakarating ka dito, nakapagkwentuhan pa rin tayo, may time ka pa, di ba? Hindi lahat ng tao may time sa sarili nila para mag-reflect, para isipin kung ano yung mga bagay na narating na nila at may chance na makipagkwentuhan at para pag-usapan ng buhay. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang pagkakataon.
1: Oo, Mr. Wright. Alam mo, minsan ka na rin naupo dyan, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung lahat ng mga sinasabi mo sa amin,
0: mm-hmm.
1: yung mga lahat ng ina-advise mo sa amin, tama talaga.
0: Sarap.
1: Kahit huwag ka magagalit sa sabihin ko, ha?
0: Sige, pipigilin ko. Hindi, biro lang. Sige, go.
1: Bagay sa iyo yung pangalan mo, Mr. Wright.
0: Talaga ba?
1: Kasi lahat ng advice mo sa amin, tama.
0: Ay, salamat po. Actually, ako naman, yung mga sinasabi ko, yan ay base lang din siguro sa mga kwentuhan natin at nararamdaman ko. Kasi sabi ko nga kanina, walang ibang paraan para sabihin ng isang bagay, kundi sabihin ko ano yung totoo. Diba? Minsan talaga may mga salitang nakakapanakit, may mga salitang ang hirap tanggapin. Kasi yun yung totoo, kasi yun yung buhay natin, diba? And,
1: at saka isa pa, Mr. Wright, nakakausap ko din naman yung ibang anchor dyan. Ito na lang ba? Si DJ Monica, kay Posty, si DJ Kim, nakausap ko na sila.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, pare-pareho kayo na napaka, ano ninyo, mabait, hindi
0: salamat
1: kayo judgmental.
0: Po. Salamat,
1: hindi katulad ng mga ibang nakakausap ko na, kasi ikaw ganyan eh, kayo hindi kayo judgmental. Thank you so much din nila talaga.
0: At salamat din
1: kaya
0: sa inyo.
1: Kaya kayo na yung talagang kaibigan ko. Kayo na yung kasama
0: thank
1: ko
0: you.
1: For the rest of my life.
0: Salamat po, salamat. At nagpapasalamat din kami sa inyo kasi para ipagkatiwala nyo sa amin ang inyong kwento ay napakalaking bagay nun sa amin. Diba? Dahil hindi lahat ng tao ay pinagkakatiwalaan ng kwento ng buhay ng ibang tao. At para ikwento nyo sa amin yan, eh nagpapasalamat din kami sa inyo. Kaya nga, kapamilya kayo eh, di ba? Hindi na kayo iba sa amin, di ba? Kaya kami nandito para sa inyo at nagpapasalamat kami kasi pinapatuloy nyo kami sa buhay ninyo.
1: Alam mo, Mr. Wright, malakas ang loob ko. Ewan ko yung iba ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Malakas ang loob ko makipag-usap sa inyo kasi hindi niyo ako nakikita. Narinig niyo lang ako. Hindi ko lang alam pag magkaharap tayo kung makakapagsalita ba ako dahil alam mo,
0: mm-hmm.
1: pangarap ko na ma-meet kayong lahat dyan sa totoo lang. Pero dahil sa kapansanan ko, dito lang tayo sa linya. Pero yun nga, hindi ko alam kung kasi hindi naman ako kilala ng mga listeners kaya ito nakakapag-share ako. Pero ang lahat lang sinishare ko, Mr. Wright,
0: totoo. Oo, nararamdaman ko naman. Nararamdaman ko naman, Ate Tess. At yung sinasabi mo na hindi mo alam kung may pagkakataon na makita tayo, walang nakakaalam. Diba? Malay mo, isang araw, magkabanggaan tayo, baka kami ang pumunta sa lugar mo, o may pagkakataon na ikaw ang pumunta rito. Hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam. Yun yung mga bagay-bagay na hahayaan natin yung tadhana ang magpasya. Diba? Hindi natin alam. At hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Lagi natin iisipin lang, gawin natin yung sa araw na to. At huwag tayong mag-alala. Dahil sigurado, hindi naman tayo papabayaan. Ate Tess, maraming salamat.
1: Mr. Wright.
0: Ano
1: yun? Mr. Wright, excuse me. Alam ko nakamonitor yung aking best friend ngayon. Although wala na siya dito, no? Pero sabi niya, magmo-monitor pa rin siya.
0: Sige.
1: Pwede ba akong mag-request para sa kanya?
0: Oo naman, sige, ano yun?
1: Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya,
0: okay.
1: Pero kilala mo siya. Yung special memory?
0: Special
1: favorite
0: memory.
1: Favorite niya kasi yun eh.
0: Ah, talaga. Okay, sige, special memory.
1: Oo.
0: Okay, sige, hanapin natin yan.
1: Thank you, thank you.
0: Salamat na ingat ka dyan,
1: so
0: ha, Ate Tess.
1: Mr. Wright, ingat sa pag-uwi.
0: Salamat.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kapamilya ka-servisyo, yan si Ate Tess ng Pampanga. O, hanapin natin ha, yung request ni Ate Tess na Special Memory. Oh, ayan na. At patutugtugin natin yan dahil special itong kanta na to para sa kanyang kaibigan at yung kaibigan na yun ay special para sa kanya. Katulad mo, kapamilya ka serbisyo, special ka sa amin. Kaya maraming salamat ha sa iyong pagtitiwala, sa patuloy na pakikinig dito, nang dahil sa inyo, nandito rin kami. Kaya diyan ka lang kapamilya, kaserbisyo, marami pa tayong tugtugan, hugutan at kwentuhan na pagsasaluhan. Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Oh, ito na yung request.

0: music.
1: Samantala, kapamilya, kumuha muna tayo ng report mula kay Radyo Patrol, Koe Reto. Rowan, hello, good morning.
2: Mr. Wright, itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog sa Tongco Market sa barangay Maysan, Valenzuela City. Patuloy ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog. Ang sabayanan ng follow-up report dito lang sa DZMM 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: RYM. Remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 2:48 na ng madaling araw. Ito pa rin tayo sa Remember Your Music. Kasama pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right Mo. O, marami ka bang naalala dun sa mga kanta na narinig mo mula pa kanina? Mga alaala na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga malilimutan. Kaya ako, hindi ako naniniwala dun sa mga sinasabi na kinalimutan ko na yan. Nakalimutan ko na yan. Dahil may mga bagay at pangyayari sa buhay na sinasabi lang natin na ayaw na nating alalahanin. Pero ang totoo, naiisip pa rin natin. Siguro nakasanayan na lang natin talaga na maging parte siya ng pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na yung espesyal na tao na hindi mo kasama. Pero kahit anong mangyari, hindi mo malilimutan yan. Yung mga sama ng loob, hinanakit, pasakit, nasabihin mo, okay na, nakalimutan ko na yun. Hindi mo yung nakalimutan, pero nasanay ka na dun sa ganung pakiramdam. At siguro, pwede mo sabihin na nalimutan mo na kasi hindi ka na naapektuhan. Pero every time na maaalala mo yung mga bagay na yon, dalawa lang naman ang pwede sa'yo ibigay niyan eh. Lungkot o lakas ng loob. Diba? Lungkot dahil minsan ka nasaktan, lalong-lalo na kung yung dahilan ng sakit na yon ay yung mahalagang tao at naging parte ng buhay mo. At lakas ng loob dahil paghuhugutan mo yun eh. Nasasabihin mo na, ah, nangyari na sa akin to. Kayang-kaya ko na ngayong gawin ang mga bagay na dulot din ng sakit ng nakaraan. At kapamilya, kaserbisyo, ha, tanong pa rin natin, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Alam mo, sa dulo ng lahat ng to, yung pinag-uusapan natin na topic, alam mo, isa lang ang sigurado rito na dapat sinasabi mo sa sarili mo. Dapat sabihin mo lagi sa sarili mo na proud ako sa'yo. Diba? Kasi sa lahat na nangyayari sa buhay mo at nandito ka pa rin, aba, diba napakalaking achievement na yun? Oo, sabihin natin, hindi ka nagiging successful sa lahat ng bagay. Yung mga plano mo, hindi umaayon sa gusto mo. Pero para sabihin ko sa'yo, okay pa rin yan. Diba? Kasi hindi naman lahat ng plano mo kailangan matupad ayon sa kagustuhan mo. Minsan marirealize mo to, kapamilya, ha? Isipin mo lang mabuti, pakinggan mo ko. Minsan may gusto kong isang bagay. Hindi pa binibigay sa'yo. Hindi pa nangyayari at naghihintay ka lang naghihintay. Tapos tignan mo yung sitwasyon mo ngayon. Doon mo masasabi na, ah, kaya siguro wala pa sa akin. Kasi ganito pa yung sitwasyon ko ngayon. Diba? Ang kailangan nandito, you must know and you must learn how to appreciate things na hawak-hawak mo. Alam mo, minsan, kapamilya, kapag nakontento ka sa kung anong meron ka, mas higit pa dyan ang darating sa buhay mo. Mas doble pa minsan doon sa inaasahan mo na darating sa'yo. Minsan lang kasi masyado tayong mapili eh. Totoo naman, di ba? Eh, sabi ko nga, magpaka-real talk na tayo dito, magpaka-totoo na tayo dito. Masyado tayong choosy sa mga bagay-bagay. Parang binibigyan ka na ng 10 piso kahit nang kailangan mo lang ay 8, gusto mo kung mag-15 pa hanggang 20. Eh, hindi naman masamang mangarap ng higit pa. Pero kailangan muna natin makontento sa kung ano ang meron tayo. O yan, dako muna tayo. Nang Cavite, ay na-miss ko to. Na-miss kong kakwentuhan to. Diba? Kamusta kaya yung hasyenda? Diba? Kasalukuyan pa rin kaya siyang nangangabayo at umiikot sa kahabaan ng Cavite. O, huwag na natin patagalin, ha? Nasa kabilang linya si Kuya Eduardo. Kuya Eduardo, good morning.
5: Naku, Mr. Wright. Sinasabi mo hasyenda. Wala na akong asyenda.
1: Ah, hindi.
5: May asyenda na lang yung mga Hindi ko nasasabihin kasi yun.
1: Oo, alam mo yung hasyenda nila, parte pero, ta- yung hasyenda yung, nila, parte tayo
5: na. Hasyenda na meron yung kamag-anak ko.
1: Mm.
5: Napaka-ano nila, generous.
1: Oy.
5: Hindi ko nasasabihin ko sa inyo.
1: Kala ko, ang tinutukoy mo na may hasyenda ay yung mga tao na parte tayo ng hasyenda nila dahil yung pera din natin ang naging puhunan nila sa hasyenda nila.
5: Tama yan,
1: oh,
5: tama diba? Yan.
1: Oh. Ako, Kuya Eduardo, kumusta? Taga tayo din ang pagkuntuhan.
5: Ito, kasi sobra, pinilit ko talagang makatao, makausap ako dahil ang ganda ng topic.
1: Thank you, ha?
5: Sobra, sobra talaga.
1: Oh, ikaw, sige, tama, no? Oo, alam mo, napagkwentuhan natin dati, no? Ang dayong pinagdaanan. Hindi ko malilimutan lahat yun. Yung nagbibenta ka ng karne ng baboy, namamasahe ka.
5: Oo,
1: diba? Napagtapos mo yung mga anak mo, yung bahay ninyo. Sabi nga, no, iba, engineer, bakit ganito? Hindi ka nakapagtabi ng ganito. Pero...
5: Ang ano pa yun? Galing mo, eh. Galing mo talaga si Mr. Wright. Ito totoo yun. Ito totoo naman ang sinasabi ko. Wala akong pagsisinungan.
1: Diba? Hindi, ang aking kasi, every time na may nakakakwento, ito ha, para sa lahat ng kapamilya at kaservisyo natin, lahat na nakakausap ko dito, tinuturing kong bahagi na ng buhay. Diba? Kasi natututo ako sa kwento eh. At hindi ko nalilimutan niya kasi para i-share sa'yo ng isang tao yung kwento niya. Diba? Nakakatuwa yun kasi, ba't mo sa'yo kinukwento yan? Sino ba ako para pagkwentuhan mo ng buhay mo? Ipinagkakatiwala mo sa akin yung kwento mo. Kaya sa akin naman, for me ha, dapat kong ingatan yun. Dapat kong ingatan yun.
5: At, dapat ma. Dapat pangatawanan mo at ipagyabang mo ha, na naging malinis ka.
1: Diba? Totoo. Yun yung habang buhay mong dadalhin. At sabi ko nga, diba? Nasabi ko na sa ito dati, Kuya Eduardo, ang sarap maglakad ng hindi na kayo ko.
5: At sarap ng maglakad na araw-araw pag lumalabas ako. Sasabihin ko, mahina yung 10 taong ang bumabati sa akin na
1: diba?
5: Engineer.
1: Diba nakakatuwa? Diba nakakatuwa? Kasi ibig sabihin lang nun.
5: Dahil alam nila na wala akong ginawa.
1: Diba? Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya, taktong sakto, no, Kuya Eduardo, yung tanong.
5: At saka, hindi sa pagmamalaki.
1: Mm-mm.
5: Tinutulungan siya sila in whatever way na maibibigay ko.
1: Mm-hmm.
5: Kahit na...
1: Hirap. Ay, at saka hindi ang mga
5: nagagawa. Pero ang sarap. Pero ang sarap.
1: Diba? Ang gaan sa kalooban, no? Ang gaan sa kalooban. Na, ang hindi na mahalaga doon eh, kung ano yung binibigay mo eh. Ang mahalaga doon, yung salitang tulong eh. Yun yun eh. Diba? Yung tulong.
5: Mr. Right ka talaga.
1: Ay, Kuya Eduardo, sige, mapunta ako doon sa tanong. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Gusto ko as if,
5: gusto ko sarili ko.
1: Kinakausap mo si Eduardo.
5: Ito, unahin ko muna doon sa... story, ano, my mother is a teacher.
1: Ooh, okay.
5: Then, nagtataka, sabi ko, but mostly, mga batang estudyante na babae, gusto nila maging teacher din.
1: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin, na-inspired sila sa mga teacher na.
1: Yes.
5: Although, tama yung magulang isa first sa ng teacher. Is the best teacher.
1: Yeah. Mm-mm.
5: Pero siguro gusto nila nakikita nila yung mga teacher nila. Siyempre, ang parents mission strict.
1: Correct.
5: Teacher medyo hindi strict.
1: Medyo may pagkaluwag eh, di ba?
5: May pagkaluwag.
1: Mm-hmm.
5: Gusto nila maging teacher din. Pero magandang advocacy yun.
1: Totoo, totoo. At saka ano yan, lifetime, no? Lifetime na profession. Lifetime profession na pagiging teacher.
5: Nakakabilib,
1: eh.
5: Nakakabilib talaga yung mga teacher.
1: Totoo, totoo.
5: Alala ko tuloy yung mother ko na isa.
1: Di ba?
5: Alamal ko yung mother ko, kaya nga lang wala na.
1: Pero for sure, Kuya Eduardo, sa lahat ng ginawa mo, proud na proud pa rin. At hindi ko malilimutan yung sinabi ng nanay mo sa'yo. Na kahit so, anong mangyari, huwag kang kukuha ng hindi iyo.
5: Ah, tama yun.
1: Di ba?
5: Maryoso na, alala mo pa yun.
1: Sabi ko sa iyo eh. Hindi ako makakalimot sa lahat na kinukwento sa akin.
5: Pag-uwi ka ng sosobra sa...
1: Di ba? Huwag uwi ng sosobra sa kung ano lang yung dapat sa'yo. Di ba? Oh. Kaya, ano mga Kuya Eduardo, doon sa mga kwento mo, kung pagbabasihan ko yun, dapat maging proud si Eduardo kay Eduardo. Di ba? So, anong gusto mong sabihin sa kanya?
5: Mami, love you. Mami, mahal kita. Mm-hmm. Kung ako man ay nagkulang bago ko nawala, namatay siya kasi nung COVID.
1: Hindi
5: ko man lamang na ano, pero nasikaso ko naman, nasikaso ko talaga. Alam mo yung father ko, nagkaroon ng cancer sa probinsya, ako nag-alaga.
1: Oh, okay.
5: Ako nandun.
1: Oo.
5: Ang tapos yung mother ko, nandito sa bahay, ako rin ang nag-alaga. Kasama yung asawa kong mahal ko, kasama.
1: Kasama nyo na siya sa bahay, kayo yung magkakasama. Kaya wala ka dapat
5: inalagaan ko sila talaga lahat.
1: Kaya wala ka dapat sigurong pagsisihan pa doon, Kuya Eduardo, kasi binigay mo yun kung ano yung kaya mo, di ba?
5: At yung pero yan, sa top, as to the topic, sasabihin ko na sa'yo, Sir Wright.
1: Sige. No, anong gusto mong sabihin naman ngayon? Kasi may message siya sa nanay mo.
5: Nagkaroon ako, may mga anak ako. Dalawang babae. Dumating yung point, aminin ko na talaga, na nagkaroon ako ng pagkakasala. Nagkaroon ako ng nabanggit ko na yata kagabi sa akin, na nagkaroon ako ng ibang anak sa ibang babae.
1: Okay.
5: Na
1: kumusta? Kumusta
5: not
1: yun?
5: Once, not twice, but thrice yata. Aminin ko na, maamin ako. Napag-alaman ng mga anak ko yun. Kulang isang taon. Tapos ngayon, nagpapatang kami. Sabi ng mga anak ko, nagawa niyo yung dad. Sabi ko, ba't hindi niyo, kaya ako ginawa, nagawa ko yun, inilihim ko sa kanila. As to why, ayokong masira tayo. Kasi mahal na mahal ko kayo eh. Hindi ko, talagang itinago ko yun. Tapos, nung malaman nila yon, alam mo, Mr. Wright, sabi nila, gusto ko silang makilala.
1: Okay, which is good din naman, no?
5: Kaya ako ginawa ka, kuya, inilihim ko, dahil ayokong masira ang pamilya natin, maging buo pa rin tayo.
1: At kumusta ang relasyon nila?
5: Wala pa, actually, wala pang communication from there on sila.
1: Okay.
5: Pero siya ang mga anak ko mismo na yung talagang anak ko,
1: decidido
5: gusto
1: sila.
5: Nilang decidido sila.
1: Na makilala.
5: At alam mo, Mr. Wright, nung malaman nila niyo, sabi ko na kaya ako inilihim yan, ayoko magkahiwa-hiwalay tayo. Lalo nila akong minahal.
1: Okay.
5: Parang naramdaman ko yun. Lalo nila ako talagang minahal. Dahil sa pagkakasabi ko, ayoko tayong magka-hiwa-hiwalay.
1: At naintindihan naman siguro nila yung Kuya Eduardo, di ba? Naintindihan nila, malalaki na sila, may isip na sila. Kasi siguro ang na-appreciate nila doon, sinabi mo yung totoo. Siguro hindi agad-agad.
5: At firstly nga, ginawa ko naman lahat. Hindi ko naman pinagyayabang ito, no? Na na-provide ko lahat. Sakripisyo. From there on. From ano, lahat-lahat talaga kasama yung asawa ko.
1: At dahil doon, sasaluduhan pa rin kita, no? Hindi doon sa pagkakataon na sabi mo na nagkamali ka. Pero yung para tumayo ka bilang isang ama at padre de pamilya ay napakalaking bagay. And even your children na-appreciate nila yung bagay na yun.
5: Yun nga yung pinagsamalaki ko yung para bang nung ginawa ko yun, nagtapat ako na gusto kong mangyari yun. Parang mas lalo ako nilang minahal.
1: And good for you, di ba? Good for you. Na ganun yung pagtanggap nila doon sa nalaman nila sa nakaraan. Di ba? Kuya Eduardo, tingin ko may topic na dapat na saktong-sakto dito. Hihintayin ko uli yung kwentuhan natin tungkol dito para mas ma-elaborate pa kung paano nangyari. Hindi yung paggawa mismo, ha? Kundi yung kung paano nangyari yung sitwasyon. Kuya Eduardo, salamat, ha? Thanks for sharing that story. Meron na naman ako hindi kakalimutan na kwento galing sa'yo.
5: At masasabi ko sa lahat. Actually, ako'y sobra-sobrang whatever na ginagawa nila whenever sila pumupunta. Lagi ako nagtatanong. pag nakauwi na ba kayo mga anak?
1: Ang pag-aalala.
5: Ano ba ginagawa nyo? Parang nakukulitan na nga sila.
1: Okay lang.
5: Baby guru sila.
1: Ayun ay pagmamahal ng ama sa mga anak, di ba? Pag-aalala lang yun.
5: Hindi, totoo yung sinasabi ko from the bottom of my heart.
1: At nararamdaman nila yan, kaya mahal ka nila. Kuya Eduardo, gusto pa kitang kwentuhan, pero medyo kapos yung oras natin.
5: Okay.
1: Soon, kwentuhan ulit tayo, ha?
5: Okay.
1: Oo. Salamat ha, ingat ka lagi.
5: Salamat at nakapasok din ako.
1: Oo, at nakapagkwentuhan ulit tayo.
5: Okay.
1: Thank you.
5: Hindi ko matiis talaga, pinilit ko talaga yung mga
1: sinatina.
5: Sana makapasok at maibigay ko yung aking saloobin.
1: I appreciate. Maraming salamat sa time. Thank you, kapamilya. Yan si Kuya Eduardo ng Cavite. Ayan, marami pang kwentuhan. Baka meron ka rin gustong aminin. Ha? Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
4: Remember Your Music.

0: Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04 na ng madaling araw.
1: Mga awiting sariling atin. OPM Hits! OPM Hits!

0: Remember your music.
1: Walang hihigit pa na pwede nating ipabaon sa mga taong minahal at nakasama natin kundi ang tunay na pag-ibig. At sila ay manatili sa ating alaala. Lumipas man ang maraming panahon, dumaan man ang maraming taon. Kapamilya kaserbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Tanong pa rin natin na ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo. Kinausap mo na ba yung sarili mo kahit sandali lang? Walang masama dun ha. Pwede ka nga maglaan ng panahon para tumingin ka lang sa salamin at hanapin mo ang mga magagandang bagay sa iyo. Hayaan mo muna yung mga kapintasan. Dahil sa kabila ng kapintasan na yan, sigurado may mga bagay dyan na nagugustuhan. Alam nyo kapamilya, kaserbisyo, minsan kailangan nating aminin sa sarili natin na hindi lahat ng pinipilit natin ay para sa atin. Diba? Kahit anong hirap na gawin natin, kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo eh. May mga bagay na kailangan na natin kasing bitawan, may mga bagay na kailangan na muna natin isang tabi. Lalong-lalo na may mga taong kailangan ng patawarin. Diba? Yung mga taong nakagawa sa atin na hindi maganda. Siyempre, may mga pangarap na baka kailangan na rin nating baguhin ang direksyon. Baka pinagpipilitan natin yung isang bagay, eh hindi naman talaga po pwede. Pero hindi ibig sabihin nun ha, na failure yun ha. Hindi ibig sabihin yun na pagkabigo na lahat na nangyayari nun. Ang ibig sabihin lang nun, kapag na-realize mo na kailangan mo ng bitawan ng isang bagay, ibig sabihin natuto ka. Diba, naintindihan mo na kung ano yung tunay na sitwasyon. Kaya sana bago matapos ang araw mo, pagising mo ng umaga, sana matanong mo yung sarili mo. Ano ang kailangan kong iwan para mas magkaroon ako ng tiwala sa sarili at higit sa lahat, peace of mind. Dahil minsan kapamilya, kaserbisyo, ang bagong simula eh hindi naman talaga nagsisimula sa pagkuha ng mga bago, pagdating ng mga bago at pagharap sa isang bago. Kundi tapang, nabitawan, lalong-lalo na yung mga bagay, tao at sitwasyon na hindi naman pala para sa iyo. Kapamilya, kaserbisyo, meron pa tayong ilang minuto ha, na magtutugtugan, maghuhugutan at magkukwentuhan. Pwede ka pang humabol sa sagot ha. Ang tanong natin, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Dito lang yan. Sa Remember Your Music ha. O paano? Maligtugtugan muna tayo ha. Baka sakaling meron kang maalala kapag narinig mo itong mga kanta. Baka may magbalik sa isip mo. Lalong-lalo na sa mga taong hindi mo kayang magpaalam sa kanya. Pero kailangan mo ng bitawan para sa ikaliligaya ninyong dalawa.

0: The music of the 90s.
1: Yung nakaraan. Remember your music.
2: Tandang-tanda ko pa. Kung tayong dalawa ay naglalaro sa may sinita ng pasigang malapit sa ating dalawa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon,

0: music. Basta AMDZMM.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
4: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: RYM.
7: Pangan sa Radyo Patrol, balita alas 4 ngayong Martes, September 22, 2026. Ikatlong big time oil price hike ipatutupad ngayong araw. Presyo ng LPG posibleng muling tumaas sa Oktubre. Kilos protesta kasabay ng martial law anniversary naging mapayapa. Ama ng estudyanteng namatay sa paaralan sa South Cotabato posibleng makasuhan. Dalawang batang nawawala sa Marikina River, natagpo ang patay. Bilang ng mga kabataan na tumatawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health, tumaas. Balita sa lalawigan, guro, patay matapos mabundol ng kotse sa Naga City. Sa showbiz, kapamilya actress Jody Santa Maria, ibinahagi ang ginagawang paghahanda para sa pelikulang Edjob. At sa sports, Pilipinas muling nakakuha ng bronze medal sa 28 Asian Games sa Japan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama sina Radyo Patrol Robert Manot, Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Alfred Dalde.

0: pamilya ka serbisyo, oras muna natin, 3:38 na. Samantala ha, kumuha muna tayo ng balita. Follow-up report sa sunog sa Valenzuela City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good morning.
1: Mr. Rice, sumiklabang sunog sa isang pamilya sa Tungpo Street, Barangay Maysan, Valenzuela City. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na idinaglarang fire out pasado alas 3 ng madaling araw. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil sa mga paninda sa loob ng pamilyahan. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan nagsimula ang apoy at kung magkano ang halaga ng napinsala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Kapamilya kaserbisyo, ayan ha, marami na tayong tugtugan at kwentuhan na pinagsaluhan. May mga hugutan din, syempre hindi mawawala yan ha. At may mga bagay-bagay ka rin siguro na sinasabi na sa iyong sarili. Matapos lahat ng narinig mo kanina, sana nagkaroon ka rin ng time para mag-self-reflect. Diba? Napakahalaga niyan, kapamilya. Kahit nasaan ka, magbigay ka ng kahit isang minuto, kahit na 30 seconds lang, diba? Alamin mo kung ano ka talaga. Kung masaya ka ba, kung okay ka ba talaga. Para kapag sa susunod na may magtanong sa'yo na, uy, kumusta ka? Hindi mo sasabihin na okay lang. Ang isasagot mo, okay na okay ako. At kapamilya kaserbisyo, hindi rin masama na aminin sa sarili mo na hindi ka okay ha. Sabi nga nila, okay lang, hindi maging okay. Dahil the more na nare-resist mo, yung katotohanan na hindi ka naman talaga maayos, mas mahihirapan ka lang, di ba? Mas masarap na tanggapin mo yung katotohanan na nasasaktan ka, na may pagkakataon na nalulungkot ka rin. Lagi ko ito sinasabi ha. Mararamdaman mo lang ang tunay na kaligayahan kung minsan kang nakaramdam ng kalungkutan. At masasabi mo lang na okay ka kung alam mo sa sarili mo na minsan kang dumaan sa isang napakahirap na sitwasyon pero iyong napagtagumpayan. Tsaka huwag kang magsasawang lumaban dahil yan na lang ang pwede nating gawin sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil pagkatapos lahat ng laban, pwedeng hindi lahat iyong mapagtagumpayan. Pero ang mahalaga, ito ay iyong nalampasan. Maging ano man ang resulta ha. Kung panalo, aba, maraming salamat. Kasi ibig sabihin, nagawa mo at nakuha mo yung gusto mo. Kung sakali naman na hindi umayon sa iyo yung sitwasyon at panahon at medyo doon sa laban na yon, hindi naman natin masasabing talo pero hindi ka naging sobrang successful. Kumbaga, percentage lang ang nakuha mo, ayos pa rin yan. Kasi posible na maulit ang same situation pero this time, alam mo na kung ano yung gagawin mo, di ba? Kaya kapamilya ha, hindi lang sa episode na ito, dapat tinatanong mo pa rin ang sarili mo. Ano nga ba yung gusto kong sabihin sa sarili ko? Ano pa ba yung mga bagay-bagay na dapat kong alalahanin at isipin para sa sarili ko?

O na nagpapakahirap sa'yo, eh sana naman maramdaman nila na sila ay mahalaga. Kumustahin mo naman, magpasalamat ka naman sa kanila. Ano ba naman yung simpleng tapik sa balikat? Tapos sasabihin mo sa kanya, uy, salamat sa lahat ha. Pero huwag mo rin naman kakalimutan ang sarili mo. Huwag laging kami, dahil meron pa rin ikaw. Mahalaga yan ha, mahalaga yung mga salitang ikaw at ako, di ba? Hindi laging sila, di ba? Hindi laging tayo. Mag-me time ka, kanina nga di ba? Yung nakausap natin kanina, si Ate Tess yata yun. Mag-me time siya, which is very important. Minsan yun yung nakakalimutan natin eh. Minsan ang coffee break mo, maski hindi ka nagkakape, for example, kahit tubig na lang. Nasaan ka man, nasa bahay, eskwela, trabaho, di ba? Kumuha ka ng konting segundo para lumagok ng tubig o magkape. Yan yung mga bagay na masasabi mo na masarap pa rin naman pala ang buhay. Diba? Lalong-lalo na kapag nagbibigay ka ng panahon sa iyong sarili. Kasi minsan dyan na tayo kulang eh. Sa dami ng ginagawa natin sa mundo, sa dami ng dumarating sa atin, nakakalimutan natin yung sarili natin. Hindi pagiging selfish yun ha. Ia-assess mo yung sarili mo. Kasi malalaman mo kung kaya mo pa ba talaga o kinakaya mo na lang ang sitwasyon. At sa moment na hindi mo na kaya, hindi masamang humingi ng tulong. Hindi yun pagsuko. Pagkilala lang yun kung hanggang saan ang kaya mo. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, good morning muna dun sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na kasalukuyan ngayong pumipihit na sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga talapihitan, lalim nun ha. Yung mga kasalukuyan ngayong siguro, kanina pa madaling araw, nag-aasikaso para sa kanilang mga anak, nagluluto ng almusal, good morning sa'yo, nanay, tatay. O dun sa mga estudyante, bangon na ha, para maging masaya at masigla ang umaga. O eh, ligo-ligo na, bago pumasok na eskwela. Doon naman sa mga 24 hours ng buong biyahe at pag-arahin na. Abay, sana'y nakapag-boundary na ha, at nailabas na rin. Ako, tataas daw ang krudo ngayon. Abay, sana kahit nakapagpakrudo ka na, may natira pa rin sa'yo kahit papaano para sa iyong pamilya. Doon sa mga kasalukuyang buong biyahe, ingat-ingat. O focus sa kalsada ha. At isipin lagi na dapat good vibes lang magbaon ng mahabang pasensya at lamig ng ulo. O walang naidudulot na maganda yan sa kalsada ha. Lahat ng terminal ng jeep, papadjak, tricycle, lahat ng mga TNVS drivers. O ingat-ingat kayo at good morning ha. Siguraduhin natin good ang morning. Kung meron mga hindi pagkakaintindihan, eh, hayaan mo na yan, lilipas din yan. Mahaba pa ang oras, mahaba pa ang maghapon, marami pang mangyayaring maganda. Kung ilang segundo, ilang minuto lang ka nainis, hayaan mo na. Sige, mainis ka, pero after ilang minuto, pakawalan mo na, di ba? Ang isipin mo, may maganda pang mangyayari after noon. At para doon sa mga nag-iinat-inat na, doon sa mga kumikilos-kilos, pwede naglilinis ng bahay, o paalis na ng mga bahay nila at babiyahe na, at nakasuksok sa tenga ang earphone. O ito ha, eh para naman mabuhay ang mga dugo sa inyong mga ugat. Alam ko, hinihintay mo to eh. O paano? Eh di, yug-yuga na.

Kapamilya, kaserbisyo, ay good morning uli sa iyo ha. O ayan ha, medyo nakapag inat-inat na ba? Nakapagbanat-banat na ng buto? O ayan ha, sana ay good vibes ang iyong umaga. O paano, maraming salamat sa lahat na nakipagkwentuhan, nakipaghugutan, at doon sa mga sumagot sa ating katanungan. Ay kapamilya ha, walang kakalas. Dahil susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano and Steve Raz. At kapamilya kaserbisyo ha, huwag na huwag mong kakalimutan ha. Hindi natin kailangan maging perfect sa buhay. Hindi mo lagi kailangan maging strong ha. Dahil ang mahalaga, patuloy mong kilalanin at alamin ang iyong kakayahan. Dahil bawat araw, dapat lagi natin iniisip na merong pagkakataon ha, na dumarating sa ating buhay para mas makilala natin ang ating sarili. Matuto sa kahapon, kapamilya, kaserbisyo, yan ang pinakamahalaga at piliing mas maging mabuting tayo kinabukasan ha. Ingat ka palagi, tatandaan mo yung kapamilya at huwag mong kakalimutan ang mga alaala na pinagsaluhan nating dalawa. At sana kapag naisip mo ko, isa ko sa dahilan na nagpapasaya sa'yo. Ang nauna, ang nag-iisang hugotero at ang Mr. Right mo na laging sasabing walang perfecto pero may laging tamang tao na nilaan para lamang sa'yo. Paano, good morning! Hanggang sa muli!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, Pogi.
1: Oras natin, alas 4:02 na madaling araw.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, ang demano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: po ay Martes, September 22, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Ikatlong sunod na big time oil price hike ipatutupad ngayong araw. Kumento sa pasahe, muling igriit ng mga transport group.
1: Malaki ang dagdag presyo sa LPG pinapangambahan sa Oktubre. Halaga ng piso muling bumagsak kontra sa dolyar.
0: Estudyante na maril sa paaralan sa South Cotabato, umakto mag-isa. Ama ng sospek, posibleng makasuhan.
1: Anibersaryo ng martial law, sinalubong ng kaliwat kanang protesta. Mga pulis at rallyista nagkagarian naman sa Maynila.
0: Sa lalawigan, guro na bundol ng kotse sa Naga City. Motorsiklo sinalpok ng jeep sa Rizal, isa rin ang patay.
1: At sa balitang sports, magkapatid na Carlos at Eldro Yulo umabante sa finals ng men's artistic gymnastics sa Asian Games sa Japan.
0: Maganda madaling araw mga kapamilya. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Robert Mano.
1: Maganda umaga kapamilya. Ako naman po si Steve Raz. Good morning!
0: At ngayon simulan po natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Sa lagay ng panahon, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsang ang panahon sa halos buong bansa. Dito po sa Metro Manila, maaaraw at mainit halos buong maghapon, pero may tsansa ng pag-ulan mula hapon hanggang gabi dahil sa thunderstorms. Naku, paggabi umulan. Binabantayan din ng PAGASA ang low pressure area na may posibilidad na maging bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes na tatawaging Queenie. Posible ito maging super typhoon at magpalakas sa habagat.
2: Basta AM, DZMM! Alerto Servisyo!
1: Alerto Servisyo! Alerto, alerto mga kaservisyo at kapamilya! Mawawalan ng supply ng tubig ang ilang barangay sa Maynila. Naku po, mula alas 10 ng gabi sa Huwebes, September 24, hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes. Pinapayuhan ng mga apektadong residente na mag-ipon ng sapat na tubig bago ang nakaschedule na interruption. Paalala naman ng Maynila sa mga customer, matapos may balik ang supply, hayaan po muna umagos sandali ang tubig mula sa gripo hanggang sa luminaw po yung tubig.
0: Sa Valenzuela City, nasunog! Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Valenzuela City at the Radio Patrol, Roen Cueto. Roen!
3: Robert, sumiklab ang sunog sa isang pamilihan sa Tongco Street, Barangay Maysan, Valenzuela City. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na idineklarang fire out pasado alas 3 ng madaling araw. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil sa mga paninda sa loob ng pamilihan. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan nagsimula ang apoy at kung magkano ang halaga ng napinsala. Samantala, sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Barangay 23 na Ipaho, Caloocan City. Natanggap ng BSP ang ulat bandang alas 7 ng gabi at umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Napula ito makalipas ang isang oras habang isang fire volunteer ang napaulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at lawak ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Alas 4:07 na madaling araw, muling iginit ng mga tsuper sa gobyerno na aprubahan na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ngayong araw, muling magpapatupad ng big time na dagdag presyo ang mga oil company. Halos 9 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel at halos 5 piso naman sa gasolina. Mahigit 6 na piso naman ang itataas ng presyo ng kerosene. Bunsod pa rin po ito ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinag-aaralan na ang hirit na aumento sa pasahe at magpapasa sila ng rekomendasyon sa Department of Transportation o DOTR sa susunod na buwan. Ihintayin muna ng LTFRB ang implementasyon ng 60 pisong aumento sa sahod sa Metro Manila sa September 26 at posibleng epekto ng dagdag pasahe sa inflation.
0: 8, pinayagan ng COMELEC ang request ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-exempt sa election ban ang 12 pesos per liter na diskwento sa diesel ng mga tsuper ng Jeep at UV Express. Ipinagpaliban o Biyernes ang fuel discount bunsod ng umiiral na election ban kaugnay ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na nakatakda sa Nobyembre 2. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na exempted ang fuel subsidy na nasa ilalim ng social services. Dahil dito, inanunsyo ng LTFRB na pwede na muli mag-avail ang mga Jeep at UV Express driver ng diesel discount sa mga gasolinahan simula kagabi.
1: Hindi inaalis ng Regasco ang posibilidad ng panibagong pagtaas ng presyo ng kada kilo ng LPG sa Oktubre. Kahapon, 4 pesos kada kilo ang itinasa presyo ng Regasco at Fiesta Gas ng Petron o dagdag na mahigit 40 pesos sa presyo ng 11 kilong tangke. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na posibleng magkaroon mula 10 piso hanggang 25 pesos ang dagdag presyo sa LPG sa Oktubre. Resulta ito ng patuloy na sigalot sa Middle East na nagpataas ng contract price at shipping cost ng LPG. Pinayagan ng Department of Energy ang kumpanya na mag-angkat kahit pataas ang presyo ng LPG dahil bumaba ang reserba ng bansa.
0: Naniniwala ang ilang ekonomista mahihirapan ang pamahalaang pigilan ang pagsadsad ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para kay Professor Emmanuel Leyco, hindi agad makakabawi ang halaga ng piso kung patuloy na mag-aangkat ng produkto ang Pilipinas sa ibang bansa. Pinangangambahan din maapektuhan ang serbisyo ng mga ahensya kung patuloy na lolobo ang utang ng bansa. Sa tala ng Bureau of Treasury, 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Hulyo na panibagong record high kumpara sa 19.7 trillion pesos noong Hunyo. Kahapon sumadsad sa 62 pesos and 78 centavos ang palitan ng piso sa dolyar. Mas mababa ito sa 62 pesos and 74 centavos na halaga ng piso noong pong Biyernes.
1: Alas 4:11 na madaling araw sa ibang balita naman, nagkagirian ang mga realista at pulis sa kids protesta kasunod ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Maynila. Kinangkapan ng mga realista na buwagin ang hanay ng mga pulis sa Recto Avenue para makatungtong sa Mendiola Bridge. Dalawa ang inaresto ng mga pulis na naaktuwa ng babandalismo pero pinakawalan din matapos ang negosasyon ng magkabilang hanay. 17,000 pulis ang pinakaanat ng Philippine National Police o PNP sa Maynila at iba pang lugar para sa seguridad ng mga pagtitipon. Sa Liwasang Bonifacio, nagtipon din ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Wala anilang pagbabago sa bayan kung hindi matututo mga Pilipino sa mga aral ng nakaraan. Sa Quezon City, nagsagawa naman ng candle lighting ceremony ang August 21 movement at iba pang grupo sa bantayog ng mga bayani. Ito'y bilang pag-alala at pagpaparangal sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay noong panahon ng martial law.
0: Ang kalahatang nagibapayapa ang protesta sa Maynila sa ika-54 na anibersaryo ng martial law kahapon. Sinabi ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na bagamat dalawa ang nasita dahil sa vandalism, agad din silang pinakawalan matapos pagsabihan ng mga pulis. Dapat lang po talaga kung nagva-vandalize kayo, dapat lang po talaga kayong inuhuli. Hindi po tama yan. Hindi rin namin gustong ordinaryong mamamayan yung mga ganyan. Igreed din ng NCRPO na hindi overkill ang dami ng mga itinalagang pulis kung saan 17,000 ang ipinakalat sa mga lugar na pinagdarausan ng mga protesta, partikular sa Liwasang Bonifacio at Mendiola. Nanindigan naman ang NCRPO na hindi nalabag ang karapatan sa malayang pagprotesta ng mga rallies ang pinayagan pa rin magtipon kahit walang permit.
1: Kumilos pag-isa at walang naka-impluensya sa grade 9 student na namaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Tatlo ang patay sa insidente kabilang ang binatilyong sospek habang walo ang iba pang sugatan. Dumalaw sa paaralan sina DALG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief General Jose Melencio Artates ilang araw matapos ang pamamaril. Sinabi ni Artates na nagkusang umakto ang sospek na na-impluensya ng dark web. Naniniwala rin si Remulia na ang depresyon na naranasan ng suspect ay dulot ng pagkalulong nito sa dark web. Ihilingin ang kalihim sa Kongreso na upasan ng batas para limitahan ang paggamit ng social media ng mga nasa edad 16 po ba. Posible rin makasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide ang ama ng suspect dahil pag-aari niya ang baril na ginamit sa pamamaril. Napag-alaman ng disaster mitigation officer ng Department of Education ang ama ng suspect na nasa seminar at nagtuturo kung paano maiwasan ang active shooting incident ng namaril ang kanyang anak. Para po sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayo tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health na may numerong 1-553-1800-1888-1553 o sa mga numerong 0919-057-1553 o 0917-899-8727.
0: Tatlo ang arestado kabilang at dalawang menor de edad dahil sa pagbabanta at pagpo-post ng mga larawan at video ng baril sa social media sa South Cotabato. Natuntun at naaresto sa bayan ng Surala ang 16 anyos na tinatakot ang mga estudyante at magulang. Sa bayan naman ng Tupi, naaresto ang isa pang suspect na nag-post din umano ng video na may bit-bit na baril. Inihahanda ng mga reklamong isasampa laman sa tatlo habang inaaral pa ng mga otoridad kung papatawan din ang kaso ang mga magulang ng mga sangkot. Sa Sultan Kudarat, isa sa ilalim sa counseling ang binatilyong grade 8 student na nagbantang babarilin ang kanyang mga kaklase sa bayan ng Lambayog. Ipinadala ng binatilyo ang banta sa pamamagitan ng social media. Nasa kustudiya na ng pulisya at social welfare office sa Lambayog ang grade 8 student. At sa Albay naman, menor de edad daw bakyat sa bakod ng paaralan na kuhanan ng patalim. Nagbabalik si Vince Villar. Vince!
4: Biglang napatawag ng mga pulis at barangay Tanod ang mga guro ng Baril High School sa Kabalik Albay nang pumasok sa paaralan ang isang lalaking minor de edad na may bitbit na patalim umaga ng Lunes, Setyembre 21. Ang suspect hindi naka-uniforme at hindi rin sa gate dumaan kundi umakyat sa bakod para makapasok. Dahil walang security guard ang paaralan, malaya itong nakapasok. Mabuti na lamang at hindi sa mga silid paaralan pumunta at sa halip ay dumiretso sa bulubunduking bahagi ng paaralan. Dito na siya inabutan ng mga responding police at barangay officials at nabawi ang bitbit nitong patalim. Kasamang magulang ay kaagad na isinalalim sa kustudiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang minor de edad para sa nararapat na hakbang. Nangako naman ang mga opisyal ng barangay na magpapatrolya ng madalas sa eskwelahan upang magbantay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa Zamboanga City, bumalik na sa face-to-face classes ang Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon ng Lunes, isang buwan ang nakalipas matapos ang pamamaril sa loob ng campus. Mahigpit na sinuri ang mga bag at sasakyan ng mga papasok sa paaralan. Maratandang August 18 nang mangyari ang insidente ng pamamaril at dalawa ang namatay sa loob ng isang classroom kabilang ang shooter. Bago ang muling pagbabalik sa on-site classes, sumainalim sa psychological first aid ang mga estudyante, magulang, guro at school personnel bilang bahagi ng unti-unting pagbabalik sa normal na klase.
0: Dalawang website na nagpapakita ng graphic violence naka-block na sa Pilipinas ayon sa PNP. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crabe at hindi Radyo Patrol, Marlene Padierdos Mars.
5: Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, pinaniniwala ang may malaking impluwensya ang dalawang website sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa totoong buhay. Sa pakikipaugnayan anya ng PNP Anti-Cybercrime Group sa National Telecommunications Commission, na ipablock na ang dalawa sa mga aktibong website na nagpapakita ng graphic violence para masigurong hindi na ito ma-access muli sa Pilipinas. Sa pananaliksik ng Radyo Patrol, kabilang sa mga website na ito ang online platform na ginamit pang livestream ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Pero ayon kay Ko, may ilang website pa rin ang sinisikap na maipablock sa bansa. Sabi naman ni newly installed anti-cybercrime group director Police Major General Andre Dizon, iniimbestiga na nila ang umano'y mga social media groomer na nang uujok sa mga kabataan na gumagawa ng karahasan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Tumaas ang bilang ng mga natatanggap na tawag ng 24/7 Crisis Hotline ng National Center for Mental Health. Ayon kay NCMH Chief Dr. Noel Reyes, tumaas ng 35% ang bilang ng mga kabataang tumatawag dahil sa self-harm issues. Giit ni Reyes, posibleng may kaugnayan ang pagiging exposed ng kabataan sa social media at iba pang pressure sa buhay kaya dumami ang nagkakaroon ng mental health issues. Tiniyak naman ng NCMH na bukas ang kanilang hotline 24/7, gayon din ang kanilang emergency room at outpatient section sa mga nangangailangan ng tulong. Para po sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayo tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health na may numerong 1-553-1800-1888-1553 o sa mga numerong 0919-057-1553 o 0917-899-8727.
0: Lumobo sa mahigit 8,000 ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mas mataas ito ng 14% sa leptospirosis cases noong 2025. Tumaas ang bilang ng mga nagkasakit dahil sa pagbaha na dulot ng mga pag-ulan na dala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Naglaan ang Department of Health ng halos 50 karagdagang kama sa public hospital para sa pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Samantala, 32 bagong kaso ng influenza-like illness ang naitala sa Maynila kahapon. Ayon sa Manila Health Department, 22 rito ay bagong kaso ng dengue, 15 sa leptospirosis at 1 kaso ng COVID-19. Dahil dito, aabot na sa halos 1,800 ang kabuuang kaso ng influenza-like illnesses.
1: Sa ibang balita naman, sa oras 4:21, natagpuan sa magkahiwalay na lugar ang 2 bata na napaulat na nawawala sa bahagi ng Marikina River sa boundary ng Quezon City at Marikina. Unang nakitang palutang-lutang ang unang biktima sa Marikina River malapit sa Quezon City, habang nadiskubre ang ikalawa sa bahagi naman ng ilog sa barangay Jesus de la Peña. Huling nakitang buhay ang mga biktima na naglalaro sa gilid ng ilog. Inaalampang sanhi ng pagkawala at pagamatay ng mga paslit. Oras natin, kapamilya, alas 4:21 na po ha, ng umaga.
0: Kaya ta mga pa-shoutout, mga pa-attendan sa mga pagising, ipadala nyo na po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Meron ka na bang pabuya na mano dyan, partner?
1: Meron na.
0: Sino yan? Sino yan?
1: Si Sir Celso Mugasmi.
6: Good morning!
0: Good morning! Siyempre, si Tita Villanueva, good morning!
6: Good morning!
0: Tita Amanda Reyes, good morning!
6: Good morning!
0: Sa aming pong pagbabalik, ilan sa mga kumpanyang iniuugnay kay VP Duterte at Mr. Nito naungkat sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
1: At medical leave ni Senator Lorin Ligarda, pinalawig pa. Yan ang iba mga balita sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rass, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay,
6: mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Palitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
0: 425. Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Ikatlong sunod na big time oil price hike ipatutupad ngayong araw. Umento sa pasahe, muling iginiit ng mga transport group.
1: Malaki ang dagdag presyo sa LPG pinapangabahan sa Oktubre. Halaga ng piso muling bumagsak kontra sa dolyar.
0: Estudyante na maril sa paaralan sa South Cotabato, umakto mag-isa. Ama ng sospek posibleng makasuhan.
1: Anibersaryo ng martial law, sinalubong ng kaliwatkan ang protesta, mga pulis at reliyista nagkagirian sa Maynila.
2: Ulat, panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin si Binibining Veronica Torres mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
10: Magandang umaga din po Sir Steve and Sir Robert at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw, patuloy ang epekto ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa silangang bahagi ng Visayas. Ito ngayon magdadala ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental. Sa Metro Manila naman at lalawing bahagi ng bansa, saan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Hilagang Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa kasalukuyan nga rin ay may minomonitor tayong bagyo or sorry, low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. As of 3 a.m. ito ay nasa layong 1,795 kilometers east ng Eastern Visayas. So posible nga itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kung ito naman ay mabuong bagyo, maging bagyo sa loob ng ating Area of Responsibility o pumasok na bagyo sa ating FAR, bibigyan naman natin ito ng local name na Queenie. At yun nga po muna latest sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Maraming pong salamat at magandang madaling araw, Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, posibleng maagang indikasyon ng pagkakaroon ng sakit sa puso ang pagdudual, pagsusuka, pagod at kakapusan ng paghinga sa mga kababaihan. Bagamat madalas na itinuturing na problema sa digestive system ang pagduduwal at pagsusuka, posible pa rin po itong maging indikasyon ng atake sa puso. Maaari ring tanda na may mali o problema sa puso ang babae kapag nakaranas ng kakapusan sa paghinga, pagkahapo o pagod. Para po makasiguro, payo ng mga eksperto na piliin pa rin ang regular na pagpapakonsulta para sa maagang diagnosis at gamutan. Diyan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: dalawang binatilyo na tuntun matapos maaktuhang nagnakaw ng motorsiklo sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasig City at ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
1: Robert, dalawang 14 anyos na grade 6 students ang na-identify matapos tangayin ng isang motorsiklo nagkakahalaga na mahigit 60,000 pesos sa barangay Sumilang, Pasig City. Ayon sa polis, unang nakuhanan sa CCTV ang dalawang bata na tinutulak ang motorsiklo ng halos 500 metro bago ito napaandar sa bahagi ng AM Santos. Sinundan ng mga polis at barangay officials ang kanilang dinaanan gamit ang CCTV footage hanggang barangay Napindan at Ligid Sipas bago muling namataan sa Osliman area na sakay na ng motorsiklo. Dahil pareho pa rin ang suot ng mga bata, nakumpirma na sila ang nakita sa CCTV. Dinala ang dalawang menor de edad sa barangay kasama ang kanilang mga magulang. Itinuro rin ng mga ito kung saan iniwan ang motorsiklo na kalaunan ay nabawi. Ayon kay Pasig City Police Station Officer in Charge, Substation 13 Police Lieutenant Jerry Baransay, unang beses pa lamang itong ginawa ng dalawang bata at wala silang dating record. Hindi na itinuloy na may-ari ang pagsampa ng kaso matapos malaman na menor de edad ang mga sangkot. Patuloy namang inimomonitor ng mga otoridad ang dalawang bata katuwang ang barangay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, KZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa KZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Alas 4.31 ng madaling araw, walang idiniklarang dividends ang 13 sa 18 kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Ito ang kinumpirma ng Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario sa pagtistigo sa 27 araw ng impeachment trial ni VP Sara kahapon. Ang dividends ay bahagi ng kinita ng isang kumpanya na ipinamamahagi sa mga shareholder bilang reward sa inilagak na investment. Kabilang sa mga kumpanyang iniugnay sa mag-asawa na walang dineklarang dividends ang Metro City Chow Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, gayon din ang Great Jolly Times Food Corporation at Davao Emerging Taipans Corporation. Wala ring audited financial statement sa SEC ang ilang mga kumpanya tulad ng SGT Fortune Horse Corporation, Madayo Fisheries Incorporated, gayon din ang Carpio Lawyers at Three Kids Trucking Services Incorporated. Sinita rin ang hindi pagiging incorporator o stockholder ni VP Sara ng isang restaurant kahit idineklara niya ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Del Rosario, posibleng ginamit ng isang individual ang kumpanyang nakalista bilang incorporator para i-detach o alisin ang kaugnayan sa isang negosyo. Lumitaw rin sa records ng SEC na inilista ang corporator sa 6 na negosyong itineklara sa SALN ni VP Sara ang individual na nagngangalang Jaime Cruz.
0: Ipinaalam ng defense panel kay Vice President Sara Duterte ang paghihigpit ng impeachment court sa sub judice rule. Sinabi ni defense panel spokesperson Attorney Michael Poa na pinag-usapan nila ng pangalawang pangulo ang tungkol sa sub judice rule para maiwasang makontempt ng korte. Kumonsultaan niya ang Vice Presidente sa kanyang abogado kung hindi ito sigurado sa kanyang ihahayag para makaiwas sa paglabag sa sub judice rule. Una nang umapila sa impeachment court ang House Prosecutor sa pagsabihan ang nasasakdal na si VP Duterte sa maigpit na implementasyon ng sub judice rule.
4: Umaasa si Vice President Sara Duterte na ikukonsidera ng International Criminal Court o ICC ang edad at kalusugan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, masaya siya na nakita na ng mga hukom ang tunay na estado ng kanyang ama nang dumalo ito sa status conference para sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC sa The Hague noong nakaraang linggo. Samantala, hindi naman nagkomento si VP Sara kaugnay ng impeachment trial laban sa kanya at iginit na ayaw na niyang dagdagan ang problema ng kanyang mga abogado.
0: Muling pinalawig ang medical leave ni Senator Loren Legarda hanggang October 9. Ito na ika-6 na beses na pinalawig ang medical leave ng senador na umalis ng bansa noong Agosto kasamang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Sinasabing nasa France ang senador para umano magpagamot sa sakit sa baga kaya hindi nakadalo sa mga sesyon ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman si Ligarda at anak na si Congressman Leviste dahil sa umano'y hindi na kumpletong 10 billion pesos na solar projects. Nauna nang inalmahan ni Ligarda ang pahayag ng ombudsman na kahinahinala ang kanyang medical leave at umapila sa publikong iwasan ang mga walang basehan na alegasyon.
4: Sa iba balita naman, tuloy pa rin ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay sa Gunung Kabataan elections sa susunod na linggo. Sinabi ni COMELEC Chairman George Eury Garcia na walang pagpapago sa mga inilatag na schedule para sa BSKE tulad ng COC filing na magsisimula po sa September 28, natatagal hanggang October 5. Hilingan nila sa mga mababatas na maagang ipasang batas kung matutuloy ang eleksyon sa Nobyembre 2. Sinabi pa ni Garcia na tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon sa halalan sa Nobyembre hanggat walang batas na nagkakansila sa 2026 BSKE. Ipinasa na ng Senado at Kamara ang panukalang batas para palawigin sa 5 taon ang termino ng barangay officials at muling itakda ang BSKE sa November 2028.
0: Sa Rizal, patay ang isang babae at isang sugatan matapos alpukin ng pampasaherong jeep ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bayan ng Kainta. Sa investigasyon, palikos sa Ortigas Avenue Extension ang mga biktima ng salpukin ng pampasaherong jeep. Pumailalim at nakaladkad ng jeep ang babaeng angkas ng motorsiklo na ikinamatay nito. Depensa ng jeepney driver na walang umano ng preno ang sasakyan. Arestado ang driver na maharap sa patong-patong na reklamo.
4: Kapal na usok mula sa isang ro-ro vessel sa Batangas, iniimbestiga ng Coast Guard. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Batangas at Radyo Patrol, Noel Alawar. Kuyang Noel.
5: Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang makapal na pag-usok ng isang ro-ro vessel na nasa layong 1.8 nautical miles mula sa Balahibong Manok, Tingloy, Batangas, dahong alas 10.43, Linggo, September 20. Biyahing Batangas Port patungong Abra de Ilog ang barko na may 30 tripulante at 16 na oil tanker truck. Sa paunang impormasyon, nag-overflow ang service tank ng main engine na nagresulta sa pagtagas ng diesel sa breeder pipe na pinaninwalaang naging sanhi ng makapal na usok. Walang naiulat na nasaktan sa insidente at agad namang nakontrol ang sitwasyon. Hinila pabalik sa Batangas Port ng barko at ligtas itong nakarating sa Pantalan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Noel Alamar. Sa Cebu City, 2 motoristang nagkagirian sa kalsada, pinagpapaliwanag ng LTO. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu City, hatid ni Annie Perez. Annie.
6: Nakuna ng cellphone video ang alitan ng 2 motorista sa Escario Street, Cebu City. Makikita na nakahinto ang isang pickup at motorsiklo sa gitna ng kalye. Hinamo ng isang lalaki ang nakaitim na motorcycle rider at binunot ang kanyang maliit na kutsilyo. Nagkaroon ng habulan sa kalagitnaan ng daanan hanggang sa sumakay ang may bitbit ng kutsilyo sa pickup niya. Ayon sa Cebu City Police Office, kaagad naman nilang napuntahan ito at napag-alaman na nag-aayos na ang 2 panig sa Kamputhaw Barangay Hall. Pero inimbisigahan pa rin ang mga ito para sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal kung may sapat na ebidensya. May show cause order na laban sa 2 upang makapagpaliwanag ang mga panig. Posible rin patawan ng lifetime ban sa lisensya ang 2. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Sa Cebu City pa rin, patay ang 27-anyos na babae at sugatan ang kasama nitong Amerikano matapos masagasaan ng umaharurot na SUV. Aminadong driver ng SUV na nakainom at nakatulog habang nagmamaneho kaya't nabangga mga biktima. Sa imbestigasyon, naglalakad ng mga biktima nang sakasaan ang lasing na driver. Tinangkapang tumakas ang suspect pero naharap ito ng mga o nahanap ito ng mga responding barangay tanod. Arestado ang SUV driver na naharap sa patong-patong na reklamo. Oras po natin 4:39 ng madaling araw.
0: Abangan nyo po sa aming muling pagbabalik. Kalagayan ng mga Pinoy sa Riyadh, Saudi Arabia, binabantayan ng DMW.
4: At interesong kapatid ng aktres na si Kim Chu, hindi pa nakapagpiyansa. Mga detalye sa magbabalik na ang
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
3: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
1: Ang oras, 4:42 na po na madaling araw.
2: Tatlong sasakyan nagkarambola sa bahagi ng EDSA North Avenue sa Quezon City. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
3: Robert, wasak ang harapang bahagi ng isang van matapos salpin ng oil tanker sa northbound lane ng EDSA North Avenue sa Quezon City kagabi. Sa dashcam video ng van, makikita binabagtas nito ang EDSA northbound na

0: Ligtas ang mga Pilipino sa seri ng pagsabog at pambobomba sa Riyadh, Saudi Arabia. Tinarget ng drone at ballistic missiles ng mga Houthi mula sa Yemen ang Riyadh at mga planta ng langis na Aramco sa baybay ng Red Sea noong weekend. Mahigpit na binabantayan ng Department of Migrant Workers o DMW ang kalagayan ng mahigit 700,000 Pilipino na nagtatrabaho at nakatira sa Saudi Arabia. Pinayuhan din ang pamahala ng mga Pinoy sa Saudi Arabia na manatili mapagmatsyag, maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga pabala at security protocols na ipinatutupad ng Saudi authorities.
1: Sa Pampanga, pang-apat na OFW lounge ng OWA, binuksan na sa Clark International Airport. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
2: Binuksan na sa Clark International Airport ang bagong OFW Lounge ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito na ang ika-apat na OFW Lounge sa bansa at bukas 24 oras araw-araw. May 40 seating capacity ang pasilidad at may libreng pagkain, kape at refreshments, wifi at charging stations para sa mga OFW na naghihintay ng kanilang flight. Maari rin dito ang ilang frontline services ng OWA, kabilang ang membership registration at renewal, e-card issuance at pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga programa ng ahensya. Ayon sa OWA, layunin ng mga lounge na magbigay ng komportabling lugar at mas madaling access sa serbisyo para sa mga OFW bago ang kanilang pag-alis ng bansa. Nakipagtulungan naman ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa OWA, Department of Migrant Workers at Clark International Airport para mailapit ang mga serbisyo sa mga OFW mula Pampanga at mga karating lalawigan. Itinuturing naman ang OFW Lounge bilang isang paraan ng pagkilala at pasasalamat sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Gayun din ang pagtitiyak na may access sila sa mga serbisyo ng pamahalaan bago ang kanilang pag-alis. Mula nang magbukas ang Clark International Airport noong 1996, nagsilbi na itong international gateway to the north at alternatibong paliparan para makatulong sa pag-decongest ng Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Malaki rin ang bahagi ng Central Luzon sa bilang ng mga OFW sa bansa. Ayon sa datos na ibinahagi, mahigit 12% ng kabuang OFWs ay mula sa Region 3. Dahil dito, inaasahang makatutulong ang bagong OFW lounge sa mga manggagawang gumagamit ng Clark International Airport bilang kanilang departure point. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Nakakulong pa rin sa Quezon City Police District ang kapatid ng aktresa si Kim Chu na si Lacambini. Inaresto ng mga polis si Lacambini noong Linggo sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng QC Regional Trial sa kasong 124 counts ng qualified theft. Hiniling ng abogado ni Lacambini sa QCRTC na babaan ng halos 6 milyong pisong piyansa dahil hindi ito kayang bayaran ng kanyang kliyente. Umaas ang kampo ng akusado sa posibilidad na magkakaareglohan ang magkapatid. Disidido naman ang kampo ng aktres na ituloy ang kaso at panagutin ang kapatid sa umano'y nawawalang 44.4 milyon pesos sa kanilang negosyo.
1: Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga bidder at kontraktor na iwasan makipagtransaksyon sa mga fixer para makakuha ng kontrata para sa Philippine Rural Development Project. Naglabas ang babala ang kagawaran matapos makatanggap ng report na ilang individual ang nagpapakilala na may koneksyon sa mga DA official para makuha ang kontrata kapalit ng malaking halaga. Ikinit ng DA na walang individual ang binigyan ng otorisasyon para magarantiya na makakakuha ng kontrata sa ahensya nang hindi dumaraan sa bidding. Pinayuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga kontraktor na dumaan sa tamang proseso at umiwas na makipagtransaksyon sa mga nagpapakilalang fixer umano ng kagawaran. Nagbabala pa ang DA na posibleng maharap sa demanda ang sinumang ilegal na makikipagtransaksyon upang makakuha ng kontrata sa Philippine Rural Development Project.
0: Sa Bulacan naman, arestado ng NBI sa Baybas operation ang babaeng sangkot sa pagbibenta ng toreto niladang halos nabubulok na mga manok sa bayan ng Santa Maria. Nadiskubre na ibinibenta pa rin ng sospek ang mga manok na una nang nakumpiska ng Bureau of Customs. Nasamsam ng NBI sa bayan ng sospek ang mga manok na nagkakahalaga ng mahigit

0: 7 milyong piso. Ayon sa NBI, hindi naligtas kahinin ng mga nasabat na manok. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa customs para matukoy kung paano naipuslit ang mga manok. Nakakulong ng suspect na maharap sa patong-patong na reklamo.
1: Sa Quezon City, arestado ang 25-anyos na lalaki matapos mang hold up ng taxi driver sa barangay Silangan sa Cubao. Ayon sa pulisya, sumakay sa taxi at nagpanggap na pasahero ang suspect na nagpatid sa Cubao saka nagdeklara ng hold up. Sinubukan pang lumaban ang driver pero tinutukan umano siya ng kutsilyo ng suspect bago mabilis na tumakas. Nahuli ang suspect sa Illinois Street at na-recover ang kutsilyong ginamit pero hindi na nakuha ang 1,500 pisong kita ng driver. Nakakulong na ang suspect at nakaharap sa reklamong robbery.
0: Sa Cagayan, isang pakete ng marijuana na nagpuan palutang-lutang sa dagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cagayan at hindi Cesar Galassi. Cesar.
2: Kusang isinuko sa pulisya ng isang mangingisda sa bayan ng Apari, Cagayan, ang isang pakete ng hinihinalang marijuana na kanyang natagpuan habang nangingisda sa karagatan. Kinilalang mangingisda sa alias na Enteng, 41 anyos at residente ng Zone 1, Barangay Sanja, Apari West, Cagayan. Ayon sa Cagayan Police Provincial Office, natagpuan ni Enteng ang isang transparent vacuum sealed na pakete na naglalaman ng hinihinalang tuyong marijuana. Tinatayang 1 kilo ang bigat ng nakuhang pakete na may tinatayang halagang 120,000 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa Cagayan Police Provincial Office Director Police Colonel Mardito Anguluan, mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa otoridad lalo na sa pagtukoy at agarang pag-uulat ng mga kahinahinalang bagay o aktibidad. Inaalam na kung sino ang nagmamay-ari ng hinihinalang marijuana. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, 8 ang patay at 1 sugatan sa nasunog na pabrika ng tela sa Foshan City sa China. Tumagal ng 1 oras bago napula ang apoy sa 2 palapag na gusali. Inaalam pa ng mga imbestigador ang sanhi ng sunog. Samantala, mahigit 1 milyong residente ang inilikas dahil sa banta ng Typhoon Dujian sa Japan. Dandang flight ang kinansila at mahigit 9,000 bayang ang walang supply ng kuryente. Pinapangamba ang aabot sa record level ang ibubuhos ng ulan ng bagyo sa Tokyo at karatig na mga lugar.
3: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
4: Anong latest?
5: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Ipinasilip ng aktres na si Jodie Santamaria ang naging paghahanda sa karakter bilang Joy at Hopson sa history drama film na Edjok, na hango sa totoong kwento ng buhay ng student leader activist na si Edgar Hopson. Sa social media, ipinakita ni Jodie ang masusing paghahanda at bilang Joyette, kinakailangan niyang matuto at dumaan sa training bilang triathlete kung saan isa sa mga naging coach niya mismo si Joyette. Para kay Jodie, humbling at meaningful ang pagganap niya sa buhay ng anak ng aktivistang si Edjop na ginampanan ni Elijah Canlas at umaasang susuportahan ng publiko ang pelikula na palabas na sa mga sinehan. Sa iba pa nating chika sa umaga, dadalhin ng singer na si Jonah ang pagiging pet lover sa concert stage. Inanunsyo niya ang upcoming concert para makalikom ng pondo para ipagpatuloy ang animal welfare advocacy. Sa November 14, gaganapin ang concert at para sa kumpletong detalye, bisitahin lang ang social media page ni Jonah. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica!
3: Sports Balita!
0: Sunday Sports Balita, double Olympic gold medalist Carlos Yulo at kapatid si Eldro nag-qualified sa finals ng men's gymnastics event ng Asian Games. Yan ay ibang sports balita. Ihahatid natin big man snowman ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert at Steve, para sa ating balitang sports. Nag-qualify ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sa finals ng Men's Artistic Gymnastic Event ng 28th Asian Games sa Japan. Sasabak ang double gold medalist na si Carlos sa finals ng floor exercises, vault at parallel bars. Ang nakababatang si Eldro naman ay lalaban sa finals ng floor exercises at horizontal bar. Bukod sa magkapatid na Yulo, sasabak din si Juancho Miguel Besana sa vault finals ng Men's Artistic Gymnastics. Samantala, sasabak si Jean-Claude Saklag sa finals ng Mixed Martial Arts Men's Traditional 65kg event ng 28th Asian Games. Tinalo ni Saklag ang hometown bet sa score na 3-0 sa semifinals. Nakuha naman ni Carlos Alvarez ang ikalawang bronze medal ng Pilipinas sa Men's Traditional 77kg division ng MMA. Nagtala naman ang dalawang magkasunod na panalo ang Gilas Pilipinas sa Group A ng Men's 3x3 Basketball. Unang pinatapa ng Gilas Pilipinas sa Mongolia sa score na 19-12 at sunod na tinalo ang Sri Lanka 21-12. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you, Alfred! Ayan ang pabate, partner.
0: Good morning, kababilya. 4:55 na po na madaling araw. Sa mga nakikinig po sa DZMM Radio Patrol 630, 630 kHz AM band. Siyempre sa nanonood po at DZMM Teleradio, Mapa TV Online at abroad. Good morning kay Cherry Diaz ng Malabon City. Kape, kape, kape. Masayang araw po today. Siyempre po kay Brett Mercado. Good morning, happy Tuesday. Kay Hannah. Good day to my husband, Arvin Nico Tacorda. Kay Ruth Santos, good morning. Watching from Quezon City, kay James Thomas Fientes, kay Jess Soriano, magandang morning. Pakibati ng kanyang anak na si Kenzo na nagre-ready pumasok dito sa San Mateo.
1: Kenzo!
0: Ay, mag-iingat, Kenzo, sa pagpasok. Kay Jock Luis Cruz, o Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office. Good morning po! Kay Elsie Balian Florentin, magandang morning din po. Kay Alex Faustino, kay Tita Lina Ho, at kay Tita Nona Damian, kay Sarah C., kay Lorena Pascual ng Quezon City, Mary Chukoy, Lito Lacerna, magandang morning. Salamat daw po sa mga balita po yung madaling araw. Siyempre po. Kay Omeo Guion, kay Romeo Guion, morning. Good. Kay Emmanuel Bautista, watching from San Miguel, Bulacan, Ildata Guard ng Tondo, kay Red Tagana, kay Efri June Molines, magandang morning kay Lizardo, at kay bangon na kay Simon Rachel Beat Jelly, baka pumalik sa eskwela. Oy, may pasok na po ngayong Martes, ha. Good morning po sa inyong lahat.
1: At syempre, bati lang din natin ng good morning ang mga iba pang present sa atin today, ang Team Radio. Good morning po sa inyo, ha. Maraming salamat sa pakikinig sa mga nasa sasakyan at nakikinig sa amin. Thank you. At batiin din natin ng
7: happy birthday.
1: Aba, syempre, happy birthday.
7: Happy birthday!
1: Sa isa sa magandang dilag ng Radyo Patrol.
7: Ayun. Happy birthday
1: Radyo Patrol Pamela Vasquez.
0: Happy birthday, pasalubong.
1: Happy birthday at pasalubong.
0: Alam natin, ha.
1: At syempre happy 60th birthday.
7: Happy birthday
1: kay Ma'am Elizabeth Tinyo.
0: Happy birthday.
1: Happy 60th birthday po. Naku, may malaking handaan pala si Ma'am Beth siyempre ngayon, 60th. Oh. At good morning din kay Sir Tix Pakapak, kay teacher, sa poging-poging teacher na si Teacher Jerome Jairo Lameda.
7: Good morning!
1: Diyan sa Naga, magandang morning! Ronald Almeria, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempior, magandang morning!
0: Good morning kay Kuyang J.R. Reyes, siyempre kay Attorney Pot. Ba, kita-kits, ha. See you soon. Miss ka na namin. Good morning. At syempre kay Romeo Valderrama, Professor Gabby Lopez, kay Rolly Ilagan Dinglasan. Good morning po sa inyong lahat.
1: Ang ating pong oras, 4:58. At narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Ikatlong sunod na big time oil price hike ipatutupad ngayong araw. Aumento sa pasahe muling iginiit ng mga transport group.
0: Malaki ang dagdag presyo sa LPG pinapangambahan sa Oktubre. Halaga ng piso muling bumagsak kontra sa dolyar.
1: Estudyante na maril sa paaralan sa South Cotabato umakto mag-isa. Ama ng sospek, posibleng makasuhan.
0: Anibersaryo ng martial law, sinalubong ng kaliwat kanang protesta, mga pulis at relihista nagkagirian sa Maynila.
1: Sa lalawigan, guro na bundol ang kotse sa Naga City. Motorsiklo sinalpok ng jeep sa Rizal, isa rin ang patay.
0: At sa balita sports, magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo umabante sa finals ng men's artistic gymnastics sa Asian Games sa Japan.
1: At yan po mga balita ngayong Martes, September 22, 2026, 94 days before Christmas.
8: Nasaan na si Santa?
0: Santa Claus! Ayan na nga, oh. Sumasayo-sayo na, konti na lang.
1: Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I Want. Ako po si Radyo Patrol Robert Bano. Handang magserbisyo sa inyo, Antebano.
0: Naririnidin po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Estret sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Nagpabalita anumang oras. Susunod na ang pasada balita kasama si Nad Datu Johnson Manabat.
1: At ikaw.
0: Ako.
1: At si Santa na may bit-bit na 94 days ayan ago before Christmas. O paano? 4:59. Bye! Mag-iingat, kapamilya! Bye!

Reyes, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.

0: ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, ang oras, Steve Raz.
1: Oras, 5:01 ng madaling araw.
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Basa na balita! Basa na balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Basa na balita! Pasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores.

0: Magandang Tuesday! Panguna, gising na ho kayo, September 22, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:01. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabad.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
0: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon,
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Mainit at malinsangang panahon, patuloy na mararanasan bagyong tatawaging Queenie, posibleng pumasok ng par sa Huwebes.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas mamayang alas 6 sa umaga, Transport Group muling humirit ng taas pasahe.
0: Ilang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, binusisi sa impeachment trial. Pagtestigo ng kapatid na si Mayor Baste Duterte, iniurong sa susunod na linggo.
1: Apat na estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa South Cotabato na nananatili sa ospital. Panukala para sa safety plan sa mga paaralan, inaprubahan ng Senado.
0: Sa atin namang Metro Pasada, dalawang binatilyo huli sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Pasig City. Uli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo, nanonood na naman na inyong ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
0: At sa detalye ng ating mga balita,
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Alas ng ulan kagabi, Archie Lagmana. Binabantay naman ng low pressure area na nasa silangan ng Eastern Visayas. Magiging bagyo ang LPA bago makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng par sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw at tatawaging Bagyong Kuwini.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Hingi po tayo ng update mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Steve. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sila yung 1,795 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po yung tatawagin nating Queenie once na pumasok ito bilang isang ganap na bagyo by Thursday or Friday. Samantala, sa ngayon, itong low pressure area ay wala pa naman direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung trough or yung extension ng mga kaulapan neto ay inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas na panahon ang ating aasahan, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at yung mga malalakas na panandaliang boost ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So yun po, magdala po tayo ng pananggalang sa init at parte na rin sa mga pag-ulan, lalo na po pag-uwi at po natin. Yan po muna dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Muling isinilalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 4 na oras ang yellow alerts o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng 30 planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Naranasan ang yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid kahapon. Sa pagdinig sa kamera, nangako ang kagawarang binabantayan ng sitwasyon at ikinukulang considerang palitan ang mga pumalyang planta.
0: Ay mga mamang chuper, makinig ho kayo ha, bangon, gising na, it's Tuesday! Sa ikatlong sunod na linggo, nagpatupad na naman ang malakihang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos aray and 82 centavos, alos 7 na piso, ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 88 centavos sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos naman sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East kabilang ng pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack ng rebelding Houthi. Dahil dito, aabot na sa mahigit 100 pesos ang kada litro ng diesel sa karamihan po ng gasolinahan sa Metro Manila. Para kay Manibela Chairman Mar Valbuena, panahon na para pagbigyan ng hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep. Pero ayon kay LTFRB Chairman Greg Pua, hindi muna itutuloy ang nakatakdang pagsusumite ng rekomendasyon para sa taas pasahe sa susunod na buwan dahil kailangan munang suriin ang epekto ng 80 o ng 60 pesos na aumento sa minimum wage na ipatutupad simula naman sa Sabado. Pinag-aaralan naman itaas sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasaherong jeep at QV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos.
1: Naniniwala ang ilang ekonomista ang mahihirapan ang pamahalang pigilan ang pagsadsad ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para kay Professor Emmanuel Leyco, hindi agad makababawi ang piso kung patuloy na mag-aangkat ang Pilipinas ng produkto mula sa ibang bansa. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 78 centavos kada US dollar. Pinapangambahan din maapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan kung patuloy na lolobo ang utang ng bansa. Noong Hulyo, umabot na sa panibagong record high na 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
0: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:09, sisimulan ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC. Kahapon, hindi natapos ang pagtistigo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, hinimay ng prosekusyon ng papeles na mga kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio para ipakita kung may basihan na idineklarang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa record ng SEC, kabilang si VP Sara sa Incorporator at Director ng Metro City Chow Foods Corporation at naging parte pa ng Executive Committee ng kumpanya simula 2018 hanggang 2021. Naging bahagi rin si Duterte ng Board of Directors mula 2022 hanggang 2025 o sa panahong nakaupo na siyang Vice Presidente. Iginit ng prosekusyong nananatili sa kumpanya si VP Sara kahit nakasaad sa saligang batas na bawal magnegosyo o mangontrata sa pamahalaan ang Vice Presidente, ang Presidente at mga miyembro ng gabinete habang nakaupo sa pwesto. Wala na may dineklarang dividendo o kita ng mga may sosyo sa negosyo ang 10 kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Duterte. Ayon kay Del Rosario, walang magiging dividendo ang shareholder kung walang retained earnings ang negosyo. Ibig sabihin, hindi maaaring gawing justification o patunay sa pagtaas ng yaman ng shareholder ang kawalan ng dividendo. Kinwestiyon naman ng prosecution kung bakit nasa SALN ni VP Sara ang kumpanyang GenCorp Industry Incorporated kahit hindi siya nakalistang opisyal ng General Information Sheet o sa General Information Sheet at Articles of Incorporation ng kumpanya. Pinag-aaralan ng prosecution kung gagawing testigo si Jaime T. Cruz na sinasabing dating Special Trade Envoy ng Administrasyong Duterte at ilang beses lumabas sa dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara.
1: Inilatag ng prosekusyon ang mga ihaharap na testigo sa impeachment trial hanggang sa susunod na linggo. Ngayong araw, titestigo sa Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña sa paglitis matapos ang cross-examination kay Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission o SEC. Kaugnay pa rin ng ikalawang article of impeachment o sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Iniurong naman sa susunod na linggo ang pagtestigo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kasama ang ilang opisyal ng PhilHealth Regional Office sa Davao Region at tauhan ng PNP Firearms and Explosives Office. Inaasahan tutukuyin ng alkalde ang koneksyon sa GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kapatid na si VP Sara. Hindi pa tiyak kung dadalo ang Vice Presidente sa araw ng pagtistigo ng kapatid na si Mayor Baste. Tumanggi rin si VP Sara na magkomento sa impeachment trial dahil sa posibilidad na ipakontempt ng impeachment court.
0: Dahil silbinan ng NBI ang subpoena laban sa tauhan ng DPWH Regional Office sa Davao City. Kasunod dito ng pagsita ng ahensya sa 47 sinasabing peke at mga substandard na flood control projects. Haharap ang Regional Director sa Miyerkules para depensahan ang mga kinukwestiyong proyekto. Sinasabing halos 2 bilyong pisong halaga ng kontrata ang iginawad sa personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bukas si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa investigasyon pero nauna ng kinwestiyon ang mga proyekto sa unang distrito ng Laguna kung saan nagsisilbi namang kinatawan ng misis ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag. Pero buwelta ni Matibag, dapat maglabas ng ebidensya si Pulong Duterte sa kanyang mga akusasyon.
1: Ilalabas ng Commission on Audit ang nirepasong guidelines sa paggamit ng Confidential Intelligence Fund sa Hunyo ng susunod na taon. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ng budget sponsor si Davao del Sur Congressman John Tracy Cagas na kailangan ng pagbabago sa paggamit ng alias, evidence of success at iba pang pinapayagang gastusin. Ayon sa kongresista, kakayanin ng COA na tapusin ang bagong guidelines ngayong taon pero kailangan pang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaya aabutin pa ng susunod na taon. Inaasahan din ilalabas ng COA sa susunod na buwan ang desisyon sa apila ng Office of the Vice President sa ipinilabas ng Notice of Disallowance laban sa paggamit ng confidential funds. Abril, pinagtibay ng COA ang desisyong ibalik ng opisina ni Vivi Sara ang 73 million pesos na ginastos na pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na pinababalik dahil walang naisumiteng documentary evidence. Samantala, nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance laban sa kumpanyang pag-aari ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Pag-aari ni Marilu Lorio Lipana ang Olympus Mining and Builders Group na may 327 million pesos na kontrata para sa flood control projects at farm-to-market roads sa Bulacan noong 2025. Nakasiklip si Lipana dahil sa sinasabing nararanasang terminal cancer.
0: Sinita ng ilang senador ang Philippine Statistics Authority o PSA dahil sa hindi pa rin tapos na pagpapatupad ng National ID System. Mahigit sa 17 bilyong pisong inilaang pondo para sa PSA sa susunod na taon kung saan mahigit 2 bilyong pisong sinasabing mapupunta sa pagpapatupad ng National ID System. Sa budget hearing ng Senado, kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit kailangan pang obligahin ng ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyong magkaroon ng second ID kung mayroon naman ng national ID. Sa ngayon, hindi sapat ang national ID sa pakikipagtransaksyon sa ilang ahensya ng pamahalaan at kailangan pa ng karagdagang ID. Ba't nga naman ganun? Kumbaga hindi pa ba valid ID yung national ID? Kailangan pa ng isang ID pa?
1: Kukuha ka ng valid ID pero kailangan mo ng valid ID.
0: Ha?
1: Paano kaya yun?
0: Para magkaroon ka ng national ID, kailangan mo pa ng isang ID.
1: Eh, ang tatang ba, darating ba yung national ID na yan?
0: Ah, wala yung sa akin, wala.
1: Kasi wala. Parang ibig sabihin, parang nagpapasalamat pa ako na meron akong physical national ID.
0: Ah, meron ka?
1: Meron na ihatid sa akin.
0: Ayun. Sana all. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSA sa mga opisina ng pamahalaan at pribadong institusyon para huwag nang obligahing magpakita ng karagdagang ID ang sinumang gagamit ng national ID para sa verification.
1: Ipinasabina ng COMELEC ang mga posibleng sangkot sa pagmanipula ng mga balota sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito matapos madiskubre ang halos 16,000 pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan. Ayon sa budget sponsor si Quezon Congressman Keith Tan, sakop ng investigasyon ng chain of custody para matukoy kung saan minanipula ang mga balota. Naantala ng isang araw ang botohan sa Maluso dahil galing pa sa Metro Manila ang bagong balotang kapalit ng minarkahang balota. 29 billion pesos ang panukalang budget ng COMELEC sa susunod na taon.
0: Iginiit ng Korte Suprema na may basihan para palawigin hanggang 4th degree of consanguinity ang batas na maaring ipasahan ng Kongreso kaugnay ng pagbabawal sa political dynasty sa bansa. Sakop nito ang mga lolo at lola sa tuhod. Layo na nun ah. Sakop daw po nito ang mga lolo at lola sa tuhod, gayon din ng first casino anak ng tiyahin o ng tiyuhin. Sa desisyon, iginiit ng Supreme Court na maaaring ikonsidera ang iba pang paraan kung target na tugunan ang isyu ng political dynasty. Nauna nang inatasan ng Senado at Kamarang magpasa ng anti-political dynasty law dahil maituturing ng mahabang panahon ang 39 na taong kawalang aksyon sa pagpasa ng batas. Hunyo, inaprubahan ng Kamara ang bersyon ng panukala kung saan pagbabawal bawalang tumakbo sa halalan ng kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, ng pamangkin at ng apo.
1: Sa ibang balita naman, sa oras na alas 5.17 ng madaling araw, nagkairita ng ilang pulis at rallyista sa Maynila kasabay ng pagulita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa gitna ng pagkilos, inaresto ang lalaking naakto ang gumagamit ng spray paint sa Center Island ng Recto Avenue. Kasama sa dinampot ang babaeng nakayakap sa lalaki para pigilan ang pag-aresto. Lalong uminit ang tensyon nang subukan ng ibang rallyistang hawiin ang hanay ng mga pulis, pero pinakawalan din ang dalawang inaresto matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Sa Liwasang Bonifacio, nangibabaw ang sining sa pagkilos laban sa manumalyang flood control projects. Nanawagan ng iba't ibang grupong panagutin ang mga sangkot sa anomalya. Ayon sa NCRPO, General Peaceful o Pangkalahatan Mapayapa ang mga idinaos na protesta kahapon.
0: Alamin nga po natin ang sitwasyon sa ilang mga stasyon ng EDSA Bus Carousel. Sa ganitong kaagang 5:18, naroroon na ating Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, may pila na kaya?
4: Yes, Johnson at Stephen, sa ilang mga istasyon niya sa EDSA Bus Carousel ay may paghaba na ng pila. Partikular yan, dun sa istasyon ng Main Avenue at Ortigas Station, yung mga pasahero nakapila dyan ay patungong northbound dun sa may bahagi ng Monumento Caloocan. Maliban naman sa mga istasyon na ito, Johnson at Steve, maluwag pa sa mga istasyon ng Bus Carousel mula dyan sa North Avenue sa Quezon City hanggang makarating sa Guadalupe sa Makati. Sa lagay naman ng traffic, pangkalahatan pang mabilis yung usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA patungo sa magkabilang direksyon. May bagya lamang na pagbagal sa usad ng mga sasakyan pagdating ng New York Cubao sa Aspondian dahil sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. Pagsapit naman ng P2Azon Underpass, ganyan din yung sitwasyon. May pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil naman sa mga nakita nating lubat sa kalsada. Paalala sa mga motorista, umiiral ang number folding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 ngayong Martes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, ha, walang BBTU. Magbe-break lang ho kami sandalin-sandali. Babalik pa tayo hanggang alas 6 pa na umaga. Magtimpla na ho kayo ng kape. Gumising na mga dapat gumising at gisingin na mga dapat gisingin. Cellphone na naman ang cellphone kasi ang bihira. Naka 15 minutes na nagse-cellphone pa. Kapalit ang hali na.
5: Snooze na sang snooze. 5 minutes.
0: Makatulugan nyo yan, ha. Kami nagpapaalala lang. Kaka-snooze nyo yan mamaya ay maliwanag na. Late na ho kayo, ha. Pamiyamiya. Oras muna natin, Steve Ross, ang oras.
1: Hoy, 5:20 na po ng tanghali. Gising kilos bangon.
0: Oh, tanghali na nga.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: DCNL para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DCNL, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na. Pasada balita. DZMM. Numero uno sa aksyon.
5: Balik tayo sa mga balita sa oras nating 5:23. Ito na ang paborito ni Archie Lagman. Presyo ng ilang bilihan sa Balintawak Market sa Quezon City. Alamin po natin ha, mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning. Ano bang puntahin natin ngayon?
6: Good morning, Steve at Johnson. Kung naghaharap ng pang-ulam ngayon tag-ulan, pwedeng short sinigang at dito sa Balintawak Market, mayroon tayong presyohan ng mga pangunahing sangkap na karne. Nasa 300 pesos kada kilo ang liyempo habang 265 pesos ang kilo ng pork chop. Kasim at pige, mas mura naman ang pata na 230 pesos kada kilo. Para sa manok, 170 pesos kada kilo. Sa isda naman, may bangus na pwedeng mabilis ng 100 pesos para sa dalawang piraso, habang 100 pesos kada kilo ang tilapia. Kung pork sinigang naman ang lulutuin, kailangan natin ng liyempo na 300 pesos kada kilo. Para sa gulay, 120 pesos ang kilo ng okra, 100 pesos ang kilo ng talong, 80 pesos ang kilo ng kamatis, 75 pesos ang kilo ng gabi, at 15 pesos ang isang tali ng sitaw. May siling haba na 25 pesos ang kada 1/4, habang 100 pesos ang kilo ng bawang at 90 pesos ang kilo ng sibuyas. Para sa papaasin, 20 pesos ang 1/4 ng sampalok. Para sa templa, 20 pesos ang isang paketa ng patis at 10 piso ang isang balot ng paminta. Kaya kung naghahanap na mainit at tuwak sa panahong tag-ulan, sinigang na baboy ang pwedeng ihanda. Pero bago mamalengke, silipin muna ang presyo ng bawat sangkap. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
5: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Alas 5:25 na ng tanghali, nananatili sa ospital ang apat na estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa loob ng paaralan sa South Cotabato. Kabilang dito ang grade 9 student na sinipa ang gunman at isinara ang pinto para hindi madamay iba pa nilang mga kaklase. Tatlo ang namatay sa pamamaril sa Banga National High School, kabilang na ang 14-anyos na gunman. Sa ngayon, iniimbestigahan ang dark web kung saan sinasabing nalantad ang gunman sa marahas na content. Hihilingin naman ng DILG sa Senado at Kamara na ipasa ang panukala para maiwasan ang kaparehong insidente. Kabilang dito ang limitasyon sa social media ng mga 16 years old pababa. Paghihigpit sa regulasyon ng armas, inspeksyon sa safety pin ng baril at mga sa mga bahay at total ban sa websites na humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan. Ayon sa DILG, maaaring kasuhan ng reckless imprudence ang disaster risk mitigation officer ng DepEd na ama at may-ari ng baril na ginamit ng estudyanteng gunman.
7: Pinayuhan ng Philippine National Police o PNP ang publikong iwasan mag-post ng nakababahalang content sa social media. Kasunod nito na pagdami ng online post ng mga minorte edad na umahawak ng armas para makapagbanta, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co. na pananagutin ang mga mag-post ng nakababahalang content online na ipablock na ng PNP ang dalawang website na sinasabing humihikayat sa mga minorte edad na masangkot sa karahasan. Samantala, lusot na sa Senado ang panukalang Sagip Bata Act at Comprehensive School Safety Act. Sa panukala, kailangang magkaroon ng safety plan at protocol sa mga paaralan para maiwasan trahedya. Layon din ito ang paigtingin ng patakaran laban sa pang-abuso ng mga bata, lalo na sa pamamagitan ng teknolohiya.
5: Sinuspindi ang lisensya ng may-ari ng dalawang sasakyan na naka-double parking at humarang pa sa rumiresponding truck ng bumbero sa Makati City. Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw sa may-ari ng itim na kotseng nasira matapos masagi ng fire truck sa barangay Bangkal. Paliwanag ng driver, nakaparada ang sasakyan dahil inaayos ang natanggal na gulong. Sinuspindi naman na isang taon ang lisensya ng driver na isa pang kotseng tumangging tumabi kaya naharangan ang truck ng bumbero sa barangay Guadalupe. Nauna na iginiit ng Bureau of Fire Protection na paglabag sa batas ang pagharang sa emergency response vehicle.
7: Diyan naman sa Pasig City, hinuli ang dalawang binatilyong nagnakaw ng motorsiklo sa barangay Sumilang. Natuntun ang mga binatilyo matapos makuna ng video habang tinutulak at paandarin ang motorsiklong nagkakahalaga ng 60,000 piso. Nabawi ang motorsiklo matapos ituro ng mga binatilyo kung saan nila to iniwan. Hindi naman nagsampa ng kaso may-ari nang malamang minor de edad ang tumangay sa motorsiklo.
5: Sa oras po nating 5:28 na, pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
5: Sa ating pasada probinsya, guro. Patay matapos masagasaan ng kotse sa Camarines Sur. Balita mula sa Camsur, hatid ni Vince Villar.
3: Patay ang isang public school teacher nang mabangga ng humaharurot na kotse habang tumatawid sa pedestrian lane sa bahagi ng MT Villanueva Avenue, Barangay Peña Francia, Naga City, dakong alas 12:40 ng madaling araw noong Setyembre 20. Sa ulat ng Naga City Police Station 3, isang pulang kotse na minamaneho ng isang babaeng negosyante ang nakabangga sa biktima na nagtuturo sa Camarines Sur National High School. Sa lakas ng pagkakabundol, tumama muna ang katawan ng biktima sa windshield ng sasakyan bago tumila pun sa kalsada. Kaagad rumesponde ang mga tawa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at dinala sa Bicol Medical Center ang biktima, ngunit binawian rin ito ng buhay kalaunan. Base sa paunang investigasyon, human error ang sanhi ng aksidente, kaya sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver. Napag-alamang paso na rin ang rehistro ng sasakyan ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
5: Thank you, Vince!
7: Sa Rizal, patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos mabangga ng pampasayarong jeep sa Cainta. Sinasabing pumalya ang preno ng jeep habang binabaybay ang Ortigas Avenue Extension kaya nasalpok ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, pumailalim at nakaladkad ng ilang metro ang biktima habang sugutan din ang kanyang kapatid na nagmamaneho ng motorsiklo. Nakakulong ng GD driver na maaaraw sa patong-patong na kaso.
5: Sa Cebu City, patay naman na isang babae matapos mabangga ng SUV sa General Maxilom Avenue. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang biktima kasama ang mister ng masalpok ng SUV. Naaresto naman ang SUV driver na umaming nakainom at nakatulog habang nagmamaneho.
7: Sa Cebu City pa rin, nauwi sa saksakan ang insidente ng road rage sa Escario Street. Hawak ang kutsilyo, hinabol ng pickup driver ang nakaalitang motorcycle rider sa kalsada. Gumanti ang rider at binato ng helmet ang pickup driver hanggang sa maawat ng iba pang motorista. Nagkaayos ng dalawa pero patuloy ang imbisigasyon sa nasabing insidente.
5: Sa Albay, patay ang 27 taong gulang na lalaki matapos tamaan ng kidlat. Ito po'y sa Legazpi City. Dumayo sa lugar ang biktima para mamingwit ng isda. Nang abutan naman ng malakas na ulan na may kasama pang kulog at kidlat. Sinubukan pang saklulohan ng mga residente ang biktima pero nasawi rin.
7: Sa Zambales, drug suspect arestado sa Bybust Operation. Balita mula kay Raj Patrol, Rod Dizon Rod.
8: Good morning. Higit sa 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit at Pidaya Zambales sa isang by-bust operation. Ayon kay Zambales Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, naaresto ang high-value trader na residente ng barangay Bagantalinga, Iba Town sa barangay Santiago, Botolan, Zambales. Higit sa 59,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa narestong suspect sa inilatag na by-bust operation. So higit pala sa 59 na gramo rather itong nasamsam. Kasong pagnabag sa Dangerous Drug Act of 2002, ang isa sa pangkaso laban sa drug trader. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
7: Maraming salamat, Kuyang Rod Eason.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ay patanghali na ha, baka kay abutan ng traffic Miami ang konti. Kaya alamin po natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico B, magandang morning.
6: Tito Johnson, magandang morning. Magiging mabilis lamang ang biyahe ng mga dadaan sa mga oras na ito sa kahabaan ng Mindanao Avenue dahil maluwag pa ang traffic. Kahit sa mga kanto ng Tandang Sora at Congressional Avenue na kadalasang nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan dahil sa stoplight ay maikli lamang ang pila ng mga sasakyan. Magkakaroon na ng bahagyang build-up ng mga sasakyan at tukod ng traffic sa kanto yan ng North Avenue dahil naman sa stoplight. Samantala, sa bahagi ng Elliptical Road ay maluwag pa din ang daloy ng traffic. Liban na lamang dito sa bahagi, ano, sa tapat yan ng Department of Agrarian Reform, dyan nagkakaroon ng pagbagal ng mga sasakyan dahil na rin sa kinukumpuning bahagi ng kalsada. So yan ang sitwasyon ng traffic sa ilang kalsada sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Thank you, Nico B!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Ay dahil tanghali na po ha, 5:34 na po ng tanghali. Ay batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin dahil meron lang naman tayo ngayon 25,000 live viewers ang nasa YouTube ha. Iba pa yung mga nakamonitor ho sa atin sa radyo ng kanikanila mga sasakyan. Yung mga nakatransistor radio sa mga probinsya. Maganda umaga ho sa inyo sa mga nagsusugan na ng kalabaw. Dapat ganyan kaaga para hindi kayo abutan ng init ng araw mamaya ano. Sa mga magjajagit, mga magbibisikleta na ho dyang napakaaga, mag-iingat po kayo ha. Abatiin ang mga dapat batiin, gisingin ang mga dapat gisingin.
7: Good morning kay Kuyang J.R. Reyes at Ma'am Leslie Reyes. Bati ko lang partner yung kanilang anak. Oh. Nag-champion ng tagisa ng talino sa Philippine Academy of Sakya. Si Celestine Edana Reyes. Oh,
5: ay, kung kanino nagmana? Kung ganon.
7: Kuyang J.R., kay Ma'am Leslie muna tayo. Congratulations!
5: Ate Leslie ha. Saka na Kuyang J.R. yung pagmamana sa'yo.
7: Bawi na lang.
5: Yung gandang lalaki muna sa'yo ha. Pero yung talino sa mami.
7: Kay Mami Leslie. Kaya nakapasa rin ng board exam eh.
5: Okay, kaya nga, di sa mami nga. Nagmana,
7: sa mami nga. Kuya JR, bawi ako.
5: Magandang morning. Si Ma'am Sara Concepcion, nagmamagandang morning. Pakibati raw po ng happy happy birthday ang kanyang father na si Mary Chukoy ng Kaintan na si father pala ni Mary Chukoy na si Mauricio Dumlao. Mang Mauricio, magandang umaga and happy happy birthday po sa inyo.
7: At syempre, good morning kay Sir Zosibog Gasbin, kay Tita Lino at Tita Nona Damian, kay Nanay Ineng dyan sa Cabuyo City, Laguna at sa aking Nanay Linda Tatay Juan Raz. Good morning po!
5: Magandang morning din kay Elsie Balion Florentine, nag-a-attendance check na po ngayong Tuesday. Sa mga nasa YouTube, maganda umaga rin, hindi man ho namin kayo mabating lahat, ay yung pailan-ilan na lang ha. Gaya ni Ronnie De Los Santos na nag-good morning from Etivac. Magandang morning mga taga Cavite tsaka si Venus Balotabot.
7: Kay Victoria Rino 1731, good morning kay Lori Vicencio. At syempre kay Marilyn Lopez, good morning kay Alberto Bril Agnes Villawan mula Pantabangan, Nueva Ecija. Good morning po.
5: Si Arnie Edorice, nag-a-attendance check na rin. Magandang morning. Tsaka kay Dr. Maria Festin, maganda umaga po sa inyo.
7: Si Tiger Lily, good morning ha. Si Tiger Lily, kay Sir Louis Basco, kay Alan Igargo, Eddie Vermo, magandang morning po mula sa San Jacinto, Masbate. Good morning!
5: Ay, maganda-maganda umaga rin. Nag-a-attendance check na mga taga-Canada, ang Team Canada. Pinababati ho kayo ni Bev H. ng Canada Present, ang mga taga-Canada. Ang mga taga-ibang bansa, ano na? Na-attendance? Saka naman.
7: Kay Ronel Encinas, kay Christian Cruz, kay Nestor Vargas, Mercy Garcia. Good morning po. Maraming salamat.
5: At sa oras po nating 5:37, ikaw ba'y matipid ka, Steve, o magastos ka?
7: Minsan matipid, minsan magastos. Depende sa sitwasyon. No?
5: Depende sa budget. Ano?
7: Depende sa budget.
5: Pagka medyo may pag budget ng konti, may gastos-gastos din ng konti. Oh,
7: pag halimbawa sumweldo, syempre parang deserve mo rin naman gumastos para i-reward yung sarili mo. Pero pag gipit ka na,
5: fishbowl muna.
7: Fishbowl muna tayo.
5: Ito ho, dahil dyan ho sa sentro ang ating kakaibalita.
9: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
5: Mataas ang kamay ng mga matitipid dyan. Araw-araw ha, pinig ho kayo. Isang babaeng Japanese ang nakapagpatayo lang naman ng tatlong bahay dahil sa kanyang sobrang pagtitipid sa buhay. Inspirasyon po ng 34 years old na si Saki Tamugami. Si Saki ho, ang motto niya, huwag daw bibili ng mga bagay na walang diskwento. Bagay, may mga discount-discount nga naman ano. Kaya naman, pagdating sa pagkain, palaging binibili ni Saki ang mga discounted na tinapay, discounted na noodles, at discounted na labanos. Mahilig ba mga Japanese sa labanos? Ganun ba?
7: Mahilig sa gulay.
5: Nasa 50 pesos lang ang budget ni Saki sa pagkain tuwing agahan, tanghalian at hapunan. Ay, matipid nga.
7: Talagang disiplinado yung partner kung pagtitipid ang pag-uusapan.
5: Oo, imagine na mo, 50 pesos sa agahan, tanghalian at hapunan. Paano pagkakasyahin yung 50 pesos? Kahit may trabaho bilang property agent assistant, hindi ho bumibili si Saki ng bagong damit at umaasa lang sa pinaglumaan ng kanyang mga kamag-anak. Pinaupahan na rin ni Saki ang dalawa sa nabiling bahay para makadagdag pa sa kanyang naipon. At dahil isa siyang cat lover, nakapagpatayo pa rin si Saki ng shelter para sa mga pusang gala. Iba discrimination pag tinawag pusang gala?
7: Para mas maganda pakinggan, stray cats.
5: Ayaw. Ibang tawag dati kasi pusakal daw eh.
7: Pusakal.
5: Pusa sa kalye. Pero parang feeling yata ng mga pusa ay nadidiscriminate sila na pagka ganun. Yung sabi ng pusa ay...
7: Meow. Pusang gala.
5: Para daw sa mga pusang gala na kanyang inaampon.
7: Grabe, pagtitipid na yung partner. Talagang simula bata siguro.
5: Baka yun ang siguro, yun ang naging turo sa kanya ng mga magulang ang magtipid hanggang kayang magtipid.
7: Pagkain, damit, tinitipid lahat.
5: Oh, nakapagpatayo ng tatlong bahay, pinararentahan pa yung dalawa. Nakapagpatayo pa ng shelter para sa mga pusang gala. Nakapagtipid nga din. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng matipid na umaga.
9: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
5: Wala maglilipad ng channel ha, mamaya pag-uusapan ho natin ang syempre epekto ng matinding pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang diesel daw ho ngayon nasa 100 pesos per liter na sa ibang gasolinahan. Ay pariyos at napakabigat nga naman. Noong araw mas mahal ang gasolina eh.
7: Gaano kababa yung naabutan mo partner?
5: Ikukwento ko sa'yo mamaya. Parang nasa 50 plus lang 50. Yung gasolina kasi yung gamit ko parang nasa ganun lang, 53, 54.
7: Nabuta ko mga 40 ganun mga 40.
5: Ibig sabihin mas may edad ka sa akin ng kaunti.
7: 40 ng mga way back 10 years ago pa.
5: Ngayon, napakamahal nga naman. Ang kagandahan lang ho niya, mas konti ang sasakyan sa lansangan dahil ayaw umalis ng iba at magastos po ang gasolina diesel.
7: Yun na lang.
5: Kung mura-mura naman ng diesel, edi halos lahat naman ay bumibiyahe dahil kayang bumili. Kaya lang, matraffic.
7: Ikaw ba'y nakapagpakarga na kahapon? Kasi minsan yung mga gasolina na isinasarado na eh.
5: Minsan ubos na raw ang diesel, ano?
7: Umano, pero
5: ubos na ang gasolina.
7: Pagkadating ng alas 6, meron pala.
5: Ganun kabilis ang delivery.
7: Ay, grabe.
5: Mamaya, pagkukwentuhan po natin yan ha. Ang ikatlong sunod na big time oil price hike na... Alas 6 ngayong umaga, patutupad ho yan ha. 8 pesos and 82 centavos sa diesel, 4 pesos and 88 centavos sa gasolina, 6 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa presidente ng National Federation of UV Express Incorporated. Magbe-break lang ho kami sandali. Oras muna natin.
7: Hoy, alas 5:41 na po na madaling araw.
5: Sa guli po.

Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, apat ang talakayan.

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Eh, ho ba malimit ang nakakakwentuhan natin eh, mga jeepney driver, mga driver ng modern jeepney. Eh, syempre, may bumibiyahe din po ng mga UV Express.
2: Syempre, dyan pa rin yan. Apektado rin partner ng mamayang alas 6.
1: Alamin nga natin ang sitwasyon sa pagbiyahe ng ating mga UV Express. Nasa linya po natin ang presidente ng National Federation of UV Express Inc., si Sir Alpha Martinez. Sir, magandang umaga ho sa inyo, Johnson and Steve sa DZM. Magandang morning ho mga drivers ng UV Express. Good morning.
2: Good morning po.
3: Hi, good morning po, Mr. Johnson and Sir Steve. Magandang umaga po.
1: Sir, ngayon ho ba'y gaano pa karami ang mga bumibiyahing UV Express natin? Yung mga miyembro po ninyo at least?
3: Medyo bumababa po ng konti. Siguro po nasa 90% naman po. Kasi mga 10% po medyo tumitigil na sila.
1: Dahil?
3: Medyo sa taas po talaga ng diesel. Kung kaya yung iba po ay medyo tumitigil na po masyada.
1: Kumpara ho natin halimbawa nung hindi pa masyadong kataasan ng presyo ng diesel at gasolina, yung ruta ho ninyong regular, malakas ho ba ang biyahe kahit may pasok o wala?
3: Kung i-compare mo sa pagtaas at saka ngayon, medyo kumunti ng bahagya. Hindi natin yan may kukubli na medyo mahina po talaga.
1: Tapos syempre nagtaas pa ang diesel at gasolina. Gaano ho ang epekto sa mga miyembro po ninyo na pumapasada? Kamo nga, yung iba'y tumigil na lang sa pamamasada, ano?
3: Yes, opo. Talaga pong medyo malaki at masakit po ang epekto ito sa mga pang-araw-araw na bumabiyahe sa atin. Ngunit walang choice eh. So talagang nagtataga, mahaba ang kanilang pagmamasada. Dati kahit papano alas 7, alas 8 nakaka-uwi sila, pero ngayon medyo hinahabaan na lang po nila para lang talagang makapag-uwi ng kahit papano sa kanilang pamilya.
1: Hinahabaan ng biyahe, ang oras ng biyahe.
3: Tama po.
1: Ay, kaya lang, pagod na pagod man ng driver noon.
3: Opo, talaga pong wala eh. Alam nyo, no choice, dahil totoo lang, sa dami po ng mode of transportation sa atin, medyo napupunta na rin po sa ibang mga naghahanap buhay, no? Ibang mode, TNVS, mga motorcycle. So sa dami po ng napipilian ng ating mga mga mananakay, talaga pong kumukunti na rin ang mga pasero namin.
2: Sir Alpha, ikatlong sunod na linggo na po itong oil price hike, ano? Ano na po yung diskarte po ng inyong mga driver? Yung mga driver po ng UV Express?
3: Una kanina, ay kagabi, siyempre, ang unang-unang ginawa niyan, lahat kami nag-full tank, sumunod, sama-sama sa kalye na sana mag-igayan kami na magtulungan. Doon kasi kami yung magkakalaban eh, sa kalye, no? Mga jeep, mga UV. Pero dito makikita mo na nag-uusap-usap din ang mga grupo namin, lalo yung mga membro namin, na pag nagkita kami sa isang kalye, nagkakasinyasan ba? Or kaya, minsan pinagbabawal to, inililipat namin. Kung hindi kami puno, inililipat namin sa ibang kasama namin. Or nagkakating trip na yung iba, para balang makasapat. Well, pag talaga pong hindi ka nakapuno ngayon, hindi po naging maayos ang biyahe mo ng balikan, kalot po talaga. Nahihirapan po talaga ang mga driver natin.
2: Sa ngayon po ba, magkano ba yung kinikita ng ordinaryong driver ng UV Express? Tapos kung tataas pa yung presyo ng gasolina, diesel at kerosene, magkano na lang mauuwi?
3: Actually, sa normal naman, mga 500 eh. Pero lately, parehang pagbaba, maabot ng 300. Minsan talaga, wala silang maiwi. Pangkain lang nila. Yun yung medyo talagang nahihirapan ang ating mga driver, dahil yung sikmura na nga lang nila, hindi pa nila makapakain. Paano pa yung kanilang pamilya?
1: Opo. Sir Alpha, si Direk Bonel Pedrial ba'y nakikinig? Kasi matagal na raw siya hindi nakakasakay ng UV Express. Magkano ang pamasahe ngayon?
3: Depende po yun sa rute. Pag Pasig Mega Mall, nasa 25.

0: something like that.
1: Mm-hmm.
0: Pag po nasa Marikina ka, nasa 55, front of the Mega Mall. So, depende po yun sa layo ng mga ruta.
1: Siyempre, mayroong discount pa rin na estudyante at PWDs tsaka sa mga senior, ano po?
0: Alam nyo, kahit po ganyan kataas, no, hindi po magawa ng ating mga driver na hindi ibigay yan yung diskwento sa ating mga mananakay.
1: Mm-hmm.
0: Mahal na mahal kasi ng ating mga driver ang mga mananakay eh. Kaya yun, ano yung dapat ibigay sa kanilang discount, ibinibigay po yan. Kahit po talagang hirap na hirap na po talaga.
1: Opo. Tsaka syempre, di ho ba Sir Alpha, yung iba dyan eh, boundary system din. Magkano boundary halimbawa sa isang unit ng UV Express?
0: Yung maliit, yung ano, yung crosswind, dating nung pre-pandemic, no, wala pang pandemic, nasa 1,000 yan. Pero ngayon, nasa 700 na lang. Yung mga van, dating 1,500, ngayon, nasa 1,200 na lang.
2: Mm-hmm. Opo. Sir Alpha, paano po yun? Sapat pa ba yung 20 pesos na fuel discount para po sa inyo? O hanggang ngayon ay nakikiusap pa rin kayo sa gobyerno na kahit paano sana taasan? Kasi tumataas din yung presyo ng produktong petrolyo.
0: Actually, na-stop yan last week.
1: Hmm.
0: Actually, hindi naman 20. Ang binigay ng discount sa mga gasolina ay 12 pesos.
2: Oh, 12 pesos na dapat itataas sa 20 pesos. Tama ho ba?
0: Yeah, yeah. Mm-hmm. I mean, yung discount last week nahinto dahil sa election.
1: Oo.
0: Pero kahapon, no, nag-message uli ang LTFRB sa mga drivers na ibalik na po uli.
1: Yes.
0: No, na nag-ihimingi sila sa ng paintulot o ng gumawa sila ng sulat sa
1: Comelec.
0: Comelec, at napagbigyan naman po 12 pesos po yung ano, yung binibigay na discount every liter sa mga ibang mga participate na gasoline station. Pero ang problema natin dito, we're talking about Metro Manila. Eh, hindi lang naman po Metro Manila ang may mga drivers ng UV. Buong Pilipinas po tayo. So yun po yung sentimiento. Talagang doon, minsan hindi po na naramdaman yung tulong ng ating gobyerno.
1: Opo. Meron ho ba kayong petition for fare increase?
0: Yung aming samahan at mga grupo, nagpadala dyan ng ating mga kaibigan na meron pong fare increase. Pero alam niyo po, meron naman pong batas na umiiral na sa RA, sa circular ng, ano, ng fare adjustment. Kasi meron naman po kasi nung parang circular number 2019-035 yung fare adjustment. Ano po? At the same time, meron tayong Republic Act 12-316 na actually dapat sinasabi naman doon na dapat suspindin o bawasan ng excise tax mga produktong petrolyo pag siya ay dumating na doon sa $80, no? O umabot na ng $80 per barrel yung average price ng Dubai crude. Pero alam nyo, dapat nangyari ang fare increase March pa po. Ngunit ang ating Pangulo, nakita niya na dapat hindi muna. So March pa lang po, tinigil niya. Isa po sa pinaka-importante at kailangan talaga ng ating mga mamamayan o aming mga driver ay yung medyo pagtaas ng konti. Hindi mo namin sinasabi na masyadong malaki, hindi kami piso, 2 piso, para lang din po makatulong sa amin. Kaya alam po, hindi ko po alam, ano, nakakatawa sa ating gobyerno. Kasi ang laging ginagawa ng ating gobyerno ay binibigyan po kami ng mga subsidiya. Eh, ang inihingi na po ng lahat ng mga mode of transport ay ang pagtaas ng pamasahe. Siyempre, ang argumento, paano raw po yung ating mga mananakay. Alam nyo, naikwento ko lang po sa inyo, no? Marami na rin mananakay sa amin pag nakikita nila before yung 100 plus dumating yung ating diesel. Meron naman pong iba kusa, no? Nagdadagdag ng 5 piso. Kasi, nararamdaman ng mga ating kababayan.
1: Nagkukusa na.
0: Opo, nagkukusa na. Halimbawa, ang pamasahe ay 20 o 25, ang gagawin po nila talagang, hindi po, huwag niya na pong suklihan. May mga ganyan na nating mga kababayan na nakakaunawa. Kahirap talaga na dinaranas ng ating mga
1: Ang sabi ho pala, Sir Alpha ng LTFRB ni Chairman Greg po, hindi daw muna nga itutuloy, nabasa namin kanina, hindi raw muna itutuloy yung pagsasumitin ng recommendation para sa taas pasahe, ito po na may sa jeepney, dahil kailangan munang suriin yung magiging epekto ng 60 pesos na aumento sa minimum wage. So most likely, kung may petition yung mga kapwa ho ninyo UV Express driver, hindi rin muna maaprubahan. So matatagalan pa talaga.
0: Posible po. Kasi ang una pong before, yung GP po, in-stop po nila. And then, sabi po dati na matagal na bago lang po daw yung petisyon ng mga UV Express na itaas po yung aming pamasahe. Sa, ang sinasabi lang po natin from span of March hanggang ngayon, ay, ang naghahanap po lagi sila ng ibang dahilan kung bakit hindi po nila maitaas yung pamasahe. Sayang po yung mga batas na pinalabas nila. May mga batas naman po tayo. May mga memorandum circular po na inilabas nila. Na alam po namin na dapat po sinusunod nila. Batas na po ito eh. Paano pong hindi nila sinusunod? Sila po ang gumawa ng memorandum ang LTFRB. Sa atin pong RA, meron naman pong sinasabi din doon na dapat itaas na. So mahirap naman po ata na ang ating mismong gobyerno ang hindi sumusunod sa mga batas na ginawa nila.
2: Opo. Pagkaganyan po, Sir Rafael, na parang sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tapos hindi pa rin na-aprubahan yung hirit yung taas pasahe, ano po yung pangamba na yung kay hinatnan ng driver operator ng UV Express?
0: Siyempre, yung pagkalugi at saka pagkalugi, hindi makabiyahe ang mga drivers, yung pamilya na mga umaasa dito, hindi lang siyempre driver, pati yung mga pamilya ng operator. Kasi once na huminto at talagang hindi nila kaya, yung talaga yung gagawin nila eh. Ihinto, mag-ship sa iba na mode of transport para umahanap ng ibang trabaho. So, mamamatay yung aming panghanap ko ay at ihinto at wala na talaga kakayanin gawin ang ating mga drivers.
1: Alright. Baka meron ho kayong panawagan, mensahe sa DOTR, LTFRB para ho sa inyong sektor, Sir Alpha.
0: Ay, opo. Magandang umaga po ulit sa ating Secretary Banoy. Sir, kami po ay nananawagan at nagpapasalamat dahil lagi nyo naman tinitignan. Opo, sinasabi nyo nga, meron kayong mga inahanda na nung nakaraan yung 1.5 billion para tulungan ang mga modern. Nag-modern, sana po tingnan nyo. Yung iba kasing nag-modern na tinutulungan ng 20,000 sa kanilang interest, eh hindi naman ho iba bumabiyahe yung mga kanilang mga modern jeep. Sana po tingnan natin na baka po nagagamit ng pondo sa hindi tama. Maganda na lagi nyo pong iniisip na tumulong ni 2,000 before yung 5,000 fuel subsidy. Ihingi natin at tumutulong ang DSWD. No? Pero po, ang talagang kailangan namin, actually, hindi po puro ayuda ang hinihingi namin. Ang hinihingi na po namin dahil talaga pong gipit na, hirap na po ang ating mga driver. Hinihingi po namin yung konting aumento sa pamasahe. Huwag na po tayo maglabas ng napakalaking budget. Narinig na po natin ang interview ng DSP. Sinasabi nga nila na medyo overspend na po ang ating gobyerno. Mm-hmm. Hindi po pondo ng gobyerno para ilabas ang budget. Hindi po ang hinihiling namin, konting pagtaas lang para po naman kami ay makasapat at mabuhay. Tingnan po yun sa amin.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you, Sir Alpha. Sa oras po ninyo, maganda umaga at sana ay maging maganda-ganda ang kita ng mga UV Express driver natin today. Ingat po kayo. Maraming salamat.
2: Thank you po.
0: Ay, maraming salamat po. Thank you.
1: Thank you si Ginoong Rafael Martinez, ang presidente ng National Federation of UV Express Inc. DZ. sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo sa mga nakamonitor na driver ng UV Express Taxi at kung ano paman. Narito ho ang mga mainit na balita ngayon. Mainit at malinsang ang panahon, patuloy na mararanasan bagyong tatawaging Queenie. Posibleng pumasok ng PAR sa Webes.
3: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas mamayang alas 6 sa umaga. Transport Group muling humirit ng taas pasahe.
1: Ilang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, binusisi sa impeachment trial. Pagtestigo ng kapatid na si Mayor Baste, iniurong sa susunod na linggo.
3: Apat na estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa South Cotabato, nananatili sa ospital. Paano kala para sa safety plan sa mga paaralan, inaprubahan ng Senado.
1: Sa ating Metro Pasada, dalawang binatilyo, huli sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Pasig City. O paano mga kapamilya, it's Tuesday! Pamilya, hindi na kita mababate. Alas 6 na eh.
2: Pati si Sir Otoy Varnes Pablo, hindi ko na rin mababate, watching from Hong Kong.
1: Oh, Mario, saka na lang ha. Siguro ha. Pasensya na ho sa mga hindi namin nabate, Direk Bunel, saka na lang. Dahil alas 6 na po ng umaga, muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin ha sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Sana po'y walang malilate hane. Sana ho'y nasa biyahe na po kayon kung ang pasok ninyo alas 7 ng umaga o alas 9. Ay aabot pa yan, maaga pa naman. Huwag lang matatrapik at magkakaaberya sa biyahe ha. Muli maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako naman po si Steve Raz.
1: Walang maglilipat ng channel, walang BBT, susunod ng Gising Pilipinas. Makakasama po ninyo si Alvin El Chico. O alas 6 na, kayo magpagas na.
2: Naku, huwag.
1: Dapat kaano naman yan. Bye, bukas po ulit.

0: gising na Tuesday, 6:07. Yeah, 6:02 pala, hindi ka pa late. 6:02 in the morning, gising na, bango na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba, let's do this. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes, day 28 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Sa ikatlo sunod na linggo, nagpatupad na naman ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos at 82 centavos po ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos at 88 centimos naman sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, habilang na po ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibo oil pipeline kasunod ng drone attack ng rebuilding Houthi. Dahil dito, aabot na sa mahigit 100 piso ang kadalito ng diesel sa karamihan ng mga gasolinahan sa Metro Manila. Pero iba po hindi kasi yung Shell at saka Petron, hinati nila inutay-utay nila. Although piso lang naman ang diferensya pala, no? The Wednesday, bukas po nila ipatutupad. May hati. Yung iba naman, iba yung diskarte. Kaya kanya-kanya po. Pero ang ending, ganun pa rin. Mahigit walang kulang-kulang 9 pesos pa rin ang kabuuang increase para kay Manibela Chairman Mar Valbuena. Ay panahon na para pagbigyan po ang hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa pampasaherong jeep. Pero ang kay LTFRB Acting Chairman Greg Bua ay hindi muna itutuloy ang nakatakdang pagsusumiti ng rekomendasyon para sa taas pasahe sa susunod na buwan dahil kailangan suriin ang epekto ng 60 pesos na aumento sa minimum wage na ipatutupad naman simula sa Sabado. Assuming po na walang judge na mag-issue naman ng TRO. Judge, pinag-aaralan na namang itaas ng o sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasaherong jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos.
3: Yun po yung pinakamahirap na trabaho namin sa NTFRB, yung pong balancing the interest of our commuters and balancing the interest of our transport workers. Titignan po natin dito yung kapasidad, kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay, yung papamasahe na ating pong ilalabas kung itataas po natin.
0: Ang hindi natin sinabi sa report natin ay simula po nung Biyernes, suspindido ang 12 pisong diskwento na mga public utility jeepneys at UV Express ay suspended po. Oh, yun ang hindi, yun ang binary nila, tinago nilang storya. Kaya ayan po, 12 pesos hanggang ngayon. Eh mamaya nga sa Radyo Patrol natin, di ba may ikot na Radyo Patrol, ano? At naghanap na 100 pisong diesel. Tanungin mo kung, kasi may storya din na lifted na kasi pinagbigyan po ng COMELEC ang hiling ng LTFRB na ma-exempt sa spending ban kaugnay ng barangay at sanguniang kabataan elections. Ang fuel subsidy, gayon din ang tulong pinansyal sa mga lumalahok sa public transport modernization program. Hinihintay naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang rekomendasyon ng mga economic managers sa posibleng suspensyon sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Hindi, ang tanong muna is, di ba lifted ka mo, pinagbigyan ng COMELEC, gaano kabilis yun? Hindi ba dapat na trabaho natin na automatic yun? Pagkakuha ninyo ng approval sa exemption galing sa Commission on Elections, dapat balik din kaagad yung 12. Hindi yung mag-aantay pa ng ilang araw bago may balik ang 12 pesos. Kawawa naman po yung super. Since Friday pala, Camille, meron ng ganun yung suspension. So ibig sabihin, hindi po sila nakatikim ng tulong sa gobyerno buong Friday at buong Monday. kasi hindi naman nagana yan pag weekend pala, no, yung diskwento. So Monday and Friday and Monday. O, tapos ngayon na exempted daw. O eh gaano kaaga may patupad yan at maibalik ang 12 pesos na diskwento? Yan ba'y hahabol? O mag-i-increase muna ng malaki-laki sa diesel bago maibalik ang diskwento ng mga chopper ng jeepney at UV Express? Doon po kay Garin, tumanggi po ang kalihim na tukuyin kung dapat isama sa suspensyon ng diesel at gasolina. Yan ba yan? Parami nagtatanong sa atin, ano nang nangyari? Ba, tatanggalin ba ng gobyerno pansamantala ang excise tax sa diesel at sa gasolina? Wala pa pong balita. Ay, pero mukhang malabo eh. Kasi ayaw po ng Department of Finance. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 pesos din ang mababawa sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel at 3 piso sa LPG. Hindi po kasi bumibenta sa ordinaryong Pilipino yung hindi eh, kasi kukulangin na yung kita ng gobyerno. Eh papano, kaliwat kanan din naman ang balita na ninanakaw lang. So parang pinutulungan pa natin yung magnanakaw para meron po siyang manakaw. Bayad lang tayo ng bayad ng buwis. Mano ba naman pagbigyan mo kahit isang buwan o dalawang buwan lang, naluluwag naman ang kalagayan ng nasa gitna. Kasi ang tinutulungan ay yung mga nasa laylayan lang. Eh paano naman yung nasa gitna na araw-araw ay kumakayod, araw-araw ay gumigising ng maaga para magbayad lang ng buwis pagpunta niya sa grocery, sa kanyang sweldo, sa 15 at 30, ay kaparanggot na lang po nabibili dahil mahal ang presyo ng bilihin. Sa oras na 8 minutes after 6 in the morning, naniniwalang ilang ekonomistang mahihirapan ang pamahalaang pigilan ang pagsadsad ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para kay Professor Emmanuel Leyco, hindi agad makababawi ang piso kung patuloy na mag-aangkat ng Pilipinas ng produkto mula sa ibang bansa. Kahapon nagsara po ang palitan sa 62 pesos and 78 centavos kada US dollar. Pinakaangamban ding maapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan kung patuloy na lulobo ang utang ng bansa.
4: Meron tayong trade deficit. Yan po ang nagiging malaking pabigat sa ating piso. Yung budget na iminumungkahi ng pamahalaan, eh, may budget deficit. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, para po pagpunuan yan, mangungutang tayo dahil po hindi naman ganun kalaki.
5: Opo.
4: Ang ating makukulekta na buwis.
0: Kamil, yung bid natin parang positive, para may wini-welcome tayong balita. Ay, negative itong balita. Ano ba yan? Noong Hulyo po, umabot sa panibagong record high na 19.38 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Magandang-magandang umaga po sa 28,000 viewers natin sa YouTube. Good morning, everyone! O paano ang I choose ninyo today? Ha? Ako, I choose to be stubborn. Yan na, matigas ang ulo ko today. Ha? Kaya kami, huwag kang lumapit sa akin. Mainit ang ulo ko. Nasabi ko sa iyo, ha? Anong sagot ni Camille? I choose to be jealous. Oy, iba ito. Sino yung nagsulat ng I choose to be jealous? Jealous ka ngayon today? Oh. Ay, ganun po talaga pag nagmamahal. Paminsan-minsan ay nagjijelly tayo. Muli sinailalim po sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 4 oras ang Yellow Alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. At teka muna, akala ko ba na ako ang Department of Energy na starting kahapon back to normal? Ano na naman ang nangyari? Ay nako! Mga kababayan po natin dyan sa Visayas, eh buti lang po't yellow. Ano po pag yellow, kakaba-kaba ka lang. Parang sisinghap-singhap yung reserbang kuryente mo. May reserba ka pa, pero manipis na lang yung reserba mo na kapag may isa o dalawang planta pang bumagsak, ay tsak po mauuwi kayo sa red. Ano po? Tumagal nga po ng 4 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng 30 planta habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Bakit yung sa akin 28 lang, sa'yo 30 na? Naranasan pong yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid kahapon. Sa pagdinig sa kamera, nangako po ang kagawarang babantayan ang sitwasyon at ikinukonsiderang palitan ang bumapalyang planta. Actually, may hearing pala sa kamera kahapon habang nag-hearing doon at pinapangako na normal na ang sitwasyon. Nag-yellow alert. Ayan, napilitan tuloy na kanselahin yung ano namin. Canceled yung press ko namin sa Department of Energy kahapon eh. Ay, ewan ko lang kung matutuloy ngayon. Baka hindi na busy. Ang dami kasing lakad ni Secretary. Meron pang necrological service dyan sa camera para kay former congressman and now former congressman and Governor Dax Kua. Again pong aming pakikiramay ha, sa pamilya ni mga naiwan po ni Dax Kua. Eh, kaibigan din po ng DZMM yan dahil hanggat kaya ng schedule nagpapa-interview po sa atin ha. Kaya ang amin pong pakikiramay sa pamilya ng yumaong Quirino Governor Dax Lucas ha. Dax Kua. Sorry Dax. Samantala, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat. Kasunod po ito ng social media post hinggil sa sinasabing banta sa seguridad ng mga paralan at kaligtasan ng publiko. Kanselado ang klase at aktibidad sa mga paralan simula kahapon hanggang sa susunod na abiso. Nagalok na pong lokal na pamahalaan ng 50,000 pesos sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan na nagbanta. Noon na lang nahuli ang 13 anyos na estudyanteng nagbantang mamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Sinasabing nagpuspong estudyante ng larawan ng baril at pinagbantaan ng mga kaaway sa paaralan. Sa Esperanza, nahuli ang dalawang minorte edad at 18 anyos na lalaki matapos mag-viral ang video habang may hawak na baril. Pero sinasabing ginawang video noon pang July 11 at nagtataka ang grupo kung bakit biglang na-upload sa social media matapos ang pamaril sa Banga National High School noong Biyernes. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang 18 years old na lalaki habang nasa Municipal Social Welfare Development naman ang dalawang minor de edad. Sa South Cotabato, dinampot ng 18 anyos na lalaking nagpa-picture naman na may hawak ng baril. Nananatili sa ospital ang apat na estudyanteng nasugatan sa pamaril sa loob ng paralan sa South Cotabato. Kabilang dito, ang grade 9 student na sinipang gunman at isinarang pinto para hindi madamay ang mga kaklase. Tatlong namatay sa pamaril sa Banga National High School kabilang ang 14 anyos na gunman. Sa ngayon, iniimbestigahan ang dark web kung saan sinasabing nilantad ang gunman sa marahas na content. Actually, hindi pa nga gunman eh. Pasi naging gunman pa, adult yun, di ba? Man nga eh. Ay, ito'y bata. Ay, yung shooter na lang, yung shooter. Hilingi naman ang DILG sa Senado at kamarang ipasang panukala para maiwasan ang kaparehong insidente. Kabilang dito ang limitasyon sa social media ng mga 18 anyos pababa, pag-iigpit sa regulasyon ng armas, inspeksyon sa safety pin ng baril sa mga bahay at total ban po sa websites na humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan. Ayon pa sa DILG, maaaring kasuhan ng reckless imprudence ang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd na ama at may-ari ng baril na ginamit ng estudyanteng gunman o shooter. Mamaya po may kakausapin tayong eksperto. Paano ba yung sinasabi nilang grooming? Kasi ginugroom po, binibigyan po ng task yung mga bata. Ay, yung mga bata, syempre, hindi pa po yan, hindi pa yan ano, nasa saktong pag-isip. Ano po? Eh, syempre, minor nga po. Ginugroom. Ano ba yung proseso ng grooming? Natatanungin natin mamaya sa ating panauhin after the newscast. Parang gabay na rin po. Kaya mag-standby po mga magulang. Baka meron po kayong matututunan sa magiging insights ng ating bisita. Para na sa ganun po, i-check ninyo yung mga anak ninyo. Kasi minsan tayo tahimik lang, nandun lang sa gilid. Ay, very active sa cellphone. Yun pala, ay may ginagawa ng kung ano-ano at nalululong sa mga violenting games na yan. Ano po? Pinayuhan ng Philippine National Police ang publikong iwasang mag-post ng nakababahal ang content sa social media. O paano yung nakababahal? Eh, dapat dinidefine natin. Eh kasi marami namang bagay yung nakababahal. At saka subjective naman yun. Anong nakababahala sa'yo ay hindi nakababahala sa akin. Eh dapat specific po tayo para hindi masyadong hindi masyadong malinaw eh. Ano ba yung nakababahalang content? Dapat dinidefine po natin. Kaso ito ng pagdami po ng online post ng mga minor de edad na humahawak ng armas para makapagbanta. Yan, specific. Ano po, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Rayco na pananagutin ang mga magpo-post ng nakababahalang content online na ipablock na ng PNP ang dalawang website na sinasabing humihikayat sa mga minor de edad na masangkot sa karahasan.
5: Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. We will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now.
0: Samantala, lusot na sa Senado ang panukalang Sagip Bata Act at Comprehensive School Safety Act. Sa panukala, kailangan pong magkaroon ng safety plan at protocols ang mga paralan para maiwasan ang trahedya. Layon din itong paigtingin ng patakaran laban sa pang-aabuso ng mga bata, lalo na sa pamagitan ng teknolohiya. Na po natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zuz Legaspi. Go, Zuz!
6: Alvin, desidido yung ilang jeepney driver sa Pasay City na sumama na kung sakaling muling magdeklara ng mga pagkilos para himukin ang pamahalang umaksyon sa mataas na presyo ng diesel sa bansa. Ang mga nakapanayam ng Radyo Patrol ngayong umaga, handang lumahok sa mga pagkilos kung may ikakasang transport strike o tigil pasada bilang pakikisa sa hirap na dinaranas ng mga kapwa driver ng PUV. Anila, hindi na dapat tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo at aabot sa puntong mapipilitan silang gumarahi. Lumagpas na kasi, Alvin, sa 100 pesos ang presyo ng diesel sa ilang mga gasolinahan matapos ang adjustment ngayong alas 6 ng umaga.
7: Kung magkakaroon tayo ng strike, pwede makitama. Makikitama na lang. Kaya naman yung mapapirbisyo ka. Para din sa amin naman lahat ko.
8: Totoo lang talaga, mahirap talaga. Taasan din na lang yung pamasahe. Ang sahod ng tao,
9: itaas din.
8: Itaas din. Yung kula ng ayuda, yung ayuda na yan, dapat ipatak niya lang sa pamasahe.
6: Yan ang tinig na Enrito at JR, mga jeepney driver na nakapanayam natin dyan sa EDSA Taft Avenue sa Pasay City. At Alvin, dito nga ano, sa EDSA Taft Avenue at Makapagal Boulevard, nakita nating naglalaro na sa higit 100 pesos yung presyo ng regular na diesel. Ang mga naikutan natin, Alvin, naglalaro na yung presyo ng kada litro ng diesel sa 100 pesos and 20 centavos hanggang 103 pesos. Yung regular naman na gasolina ay naglalaro sa 87 pesos hanggang 89 pesos and 40 centavos yung kada litro.
0: Naibalik na ba yung 12 pesos na fuel discount?
6: Alvin, doon sa mga nakausap nating jeepney driver kanina, sa mga iniikutan nilang gasolinahan dyan sa may bahagi ng Las Piñas, Parañaque, Pasay City, sabi nila sa atin ay wala pang ino-offer muli na fuel subsidy.
0: Hindi ngayon, yung naikot ka ngayon, di ba? May Petron or Shell na nagbibigay ng 12 dyan dati, naibalik na ba nila o hindi pa? As we speak, kasi sabi na lang nakakuha sila ng exemption eh. So ang punto natin is, agad-agad bang maibabalik yun? O mag-aantay na naman ng ilang araw bago na naman maibalik ulit yung 12 pesos, itataas ng 8 ngayon, di ba? Ako si 7, pagpalagi mo na 7, dalhin natin nila. Pero magiging 8 o 9 din yan pagdating ng Miyerkules, bukas. Ang tanong, naibalik din ba agad-agad ang 12? Can you imagine kung magkano ang taas noon? 12 pesos plus yung 8, di 20 ka agad yun, isang bagsak.
6: Andito tayo ngayon sa isang gasoline station, Alvin, ano? At meron pa rin nakapaskil na yung 12 pesos per liter off. Pero hindi pa yan na-offer. Yung pag-iikot natin kanina, ilang gasolinahan yung nakita natin. Ang ino-offer nila na discount ay yung PUV discount nila na doon mismo sa kanilang gasolinahan. At
0: hindi
6: pa
0: yun
6: yung fuel subsidy.
0: Hindi ba yun? Magkano ba yun? 5 piso?
6: 4 pesos to 5 pesos yun, Alvin.
0: Malit
6: alam
0: lang
6: natin
0: yun.
6: Yung kapag may card na sa mga PUV.
0: Iba yun eh. Parang loyalty program yun. Sige, balikan mo ko. Okay lang ba makisuyo? Maghanap ka nga kahit dalawang stasyon dyan para ipakita na hindi pa bumabalik. Tapos pa sabihin mo sa desk, tapos tatawagin kita ulit ha. Pahingin ng video kung paano. Kasi dapat kinakalampag po yan eh. Eh nakakuha ka nga ni exemption ang isang araw na hindi nakakabenepiso yung mga chuper. Lalo pa nga ngayong araw magsisimula ang big time oil. Dapat ngayon yan, tinrabaho nila yan, na agad-agad bumalik pagpatak ng alas 6 para ligtas sa malaking increase ang mga chuper ng jeepney man lang at yung, kasi hindi naman lahat may diskwento, kahit may ligtas na lang natin yung chuper ng jeepney at UV Express, makisuyo na lang, Zeus. Pag may pag nabuo mo yung story, kahit wala ng video, ipapasok ulit kita, ha?
6: Babalikan natin yan na, Alvin, na nakikikot tayo dito sa ating area.
0: Extra.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Roel Cueto. Go, Roel!
9: Alvin, ayon sa BSC, halos 90% ng pamilya ng barangay Maysan sa Valenzuela City ang napinsala ng sunog na nagsimula pasado alas 2 at idineklaring fire out na kung alas 3 kanina madaling araw. Tinatayang 90 na pwesto ang natupok sa sunog na mabilis kumalat dahil sa mga paninda at ilang bahagi ng mga pwesto na gawa sa light materials. Nagsimula mo no ang apoy sa harapang bahagi ng pamilihan. Inaalam pa ng BSC ang eksaktong pinagbulan ng sunog at kabo ang halaga ng pinsala. Sinanay Imelda, isa sa mga nasunugan ng pwesto ng gulay sa palengke sa Tongko Street, nagising na lang sa tunog ng mga sumasabog na gamit sa gitna ng kanyang taranta. Isang bagay lang ang naisip niyang iligtas, ang ribulto ng Our Lady of Manawag. Pati ang bagong dating niyang paninda na tupok. Mas masakit para kay Nanay Imelda, nutang lang ang puhunan para maipampili ng paninda at dito lang kasi sila umaasa para may mapampayad sa kanilang mga utang.
10: Kaya nagsisikap na ako kahit walang puhunan, nangungutang para makabayad ako ng utang ko. Alam, umiyak na ako kanina kasi iniisip ko talaga yung mga babayaran namin.
9: Samantala, Alvin, matapos nga ang ating coverage sa sunog, isinabay na natin itong paglilibot sa ilang paggasolinahan dito sa Valenzuela City, particular na sa kabaan ng MacArthur Highway. At sa kasulukuyan, Alvin, dito nga sa isang gasolinahan sa may karuwatan ay ang presyo ng premium na diesel ay na umalo na sa 113 pesos and 80 centavos kada litro ng regular na diesel.
0: Magkano? 100 ano?
9: 113 pesos and 80 centavos kada litro ang mahal regular naman na diesel.
0: Mahal naman yun. Anong gasolinahan yan? 113?
9: 113 pala ang premium to declare, Alvin, ang premium na diesel.
0: Ay, 113 pesos tama, mahal yun,
9: and
0: mahal
9: 80
0: talaga
9: centavos
0: yun
9: kada litro. Ito ay Shell, Alvin.
0: O, yung mahal talaga yung V-Power na diesel. May gito na 110 na yun. Pero yung ordinaryong diesel lang ng Shell, magkano dyan?
9: Ang regular na diesel ay 103 pesos ayun and 10 centavos kada litro. Habang gasolina ay pumalo na sa 92 pesos and 70 centavos kada litro para yan sa regular na gasolina. Sa premium gas naman pumalo na sa 97 pesos and 80 centavos kada litro. Sa isa pang gasolina, Alvin, dito sa may Fatima naman, sa may MacArthur Highway pa din, ay ang regular na diesel ay 101 pesos and 60 centavos kada litro. Sa premium na gasolina, 90 pesos and 90 centavos kada litro. Sa regular na gasolina ay 89 pesos and 90 centavos. Dito, Alvin, napansin natin sa may gasolina na ito ay hindi sila nagbebenta ng premium na diesel at dahil nga napinsala daw yung kanilang pump noong panahon pa noong bagyong Karina, kaya hindi sila nakapag-benta o nakapag-operate ng pump para masupplyan yung premium na diesel. At Alvin, natanong mo kanina dito, Alvin, sa kabaan ng mga gasolina na naikot natin, hindi pa rin sila nag-offer ng 12 pesos na discount sa mga jeepney at sa mga pampasero,
0: diba? O, kita mo? Hanggang ngayon, wala. So, ibig sabihin, talagang masasapul muna na malaking dagdag presyo ang mga chuper ng jeepney bago pa nila maibalik kahit nakakuha na sila kahapon ng exemption. Ibig sabihin, hindi ura-urada na ibabalik yung diskwento, Roen.
9: Alvin, nakausap nga natin yung pampasero at wala pa daw utos sa kanilang taas na ibabalik na yung 12 pesos discount. Kaya hindi pa rin nila ni-implement or ina-apply ulit ito, Alvin.
0: So kung ikaw, chuper, nasanay ka na ilang buwan na meron kang 12 pesos na discount, agad-agad babalik yun. Kumbaga sisingilin ka agad sa'yo, o di sira ngayon yung budget mo. Kasi ikampante ka na may 12 ka, di ba? May 12 pesos ka na discount.
9: Oo.
0: For today, pag hindi nila naibalik yan, actually since Friday, kaya lang wala pa namang big time increase ng Friday, ang big time increase kasi is today. Kaya sana ang punto ko, maibalik ka agad-agad para ligtas ang mga chuper today. Eh kaya lang, nagsimula na, alas 6 pa lang, nagsimula na, di ba?
9: Tama ka dyan, Alvin, nagsimula na kanina alas 6 yung big time oil price hike. Pero yun nga, yung ilang tricycle and mga chuper na nakausap natin na nagpapagasolina, talagang hinapol nila bago pa magtaas ang presyo kaninang alas 6, Alvin.
0: Ay, nako. Extra, Rowan!
9: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, busy, Yamel.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Encueto. Sunod natin si Ma'am Trisha Lindo. Go, Trish!
11: Good morning, Alvin. Pangkalahatan ng malinis yung bahagi ng Maynila na pinagdausan ng protesta kahapon. Sa Recto Avenue sa Menzola, makikita yung pinatong na kulay pulang pintura. Matapos tutukan kagabi ng Manila LGU yung mga vandalismo sa Center Island. Matatandaan kahapon ay nahuli sa akto pag-spray paint ng isang lalaking realista. Kaya nagkaroon ng komosyon nang damputin ito ng mga pulis. Kumpara nung nakaraang taon, Alvin, wala nang ibang establishmento sa Recto ngayon sa lugar. Yung pininturahan at wala rin mga signage sa Center Island ang nasira. Maski yung mga poste sa Rizal Avenue na karaniwang tinatahak ng mga nagmamarch sa Pamenzola ay nananatiling malinis. Samantala sa Liwasang Bonifacio ayon sa street sweeper ay kaunti lang yung basurang nahakot at wala silang naabutang tambak ng basura. Yun nga lang, ire-report nila Alvin sa LGU yung vandalismong ginawa sa bahagi naman yan ng fountain para mapalinis. Nauna nang sinabi ni MPD Director Arnold Santiago na may kaakibat na responsibilidad yung paghahayag ng kanilang saloobin at nakikiusap sa mga nakitipon. Nagawin ito sa mapayapang paraan at hindi makakasira sa mga pag-aari ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Maganda-maganda umaga muna kay Dr. Carlo Lazaro. Sabi niya, I choose to... Greet my wife. Talagang para-paraan, ano? Kami ni Camille, I choose, sabi ni Camille, I choose to be jealous. Ako naman, I choose to be stubborn. O si Carlo, I choose to greet my wife. O, wife yan. Siyempre, Heidi, a very, very happy birthday. Okay? Si Butch Garcia ng Land Bank, I choose to be informative. O, ikaw na, Butch. At si Dr. Mario Fistin, pa-attendance check daw, ha? Isunod muna natin yung pagulat ni... Yun nandyan. Arnello Zaita. Go, Nel. Good morning, Nel.
12: Yes, good morning, Alvin. 7 individual na sugatan matapos bumaligtad ang isang 10-wheeler truck at mahagip ang dalawang bahay sa Maharlika Highway sa Sitio Upper sa Pinit, Barangay Silanga, Malikboy, Pagbilao, Quezon. Ayon sa Pagbilao Police Station, dakong alauna na madaling araw nang mawalan umano ng kontrol ang truck habang tinatahap ang pababa at kurbad ng kalsada. Mula sa Tagum City, Davao at biyaheng Urdaneta, Pangasinan ng truck na kargado ng saging nang umano'y ma-overshoot sa kaliwang bahagi ng kalsada. Bumaliktad ito at tumama sa metal grip barrier bago bumangga sa dalawang bahay. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasugatan ng driver ng truck, ilang nakatira sa mga bahay, kabilang ang dalawang menor de edad at ang isang helper. Agad na isinugod sa Quezon Medical Center ang mga sugatan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Maganda umaga sa mga suki. Jet Mariano Capiz, good morning. Ano din kay Ma'am Grace San Mateo at kay Mark Hernandez at kay Ted Ku at kay Paolo Balde ng Virac. At ang Duanes may isa pa, diba? Mano Rod is on! Mano Rod, good morning, Mano Rod!
13: Good morning, Alvin. Maraming beach resort sa bayan ng San Felipe, Zambales ang nag-ooperate ng walang business permit simula pa noong Enero ngayong taon. Ayon mismo kay San Felipe Mayor Hart Jerezano, tanging ang mga beach resort na nakapagsumitin ng kompleto at legal na supporting documents, kabilang mga proof of ownership o titulo ng ari-arian, ang binigyan ng mayor's permit to operate ng San Felipe LGU. Anya, nakaangkla ito sa kautusan ng multi-sectoral Zambales Foreshore Lease Management Council na nagtatakda ng prinsipyong no legal documents, no business permit.
14: Nilatag po nila itong mga compliance na kailangan po bago ma-issue ng permit, eh hindi na po kami nag-release ng business permit nitong 2026 para to give them time to comply. Wala naman ang problema kung mako-comply nila ito or issue business permit. Kaya itong mga occupy na hindi nakapag-comply, definitely wala ho silang business permit at wala ho silang binabayad na buwis na yung 2026 sa aming bayan.
13: Nauna rito, ipinagutos ng Zambales Provincial Government ang pagpapatigil sa mga ilegal na konstruksyon ng mga permanenteng estruktura sa mga beach resort sa baybay dagat ng probinsya. Direktiba ito sa mga local executives na ipatigil at ipagbawal ang anumang bagong permanent structure sa mga coastal area ng Zambales, kabilang sa tinutukoy ang mga baybay dagat ng San Felipe, San Narciso, Kabanggan at San Antonio na hinaharap ang patuloy na coastal erosion dahil sa malakas na alon at daluyong. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maganda ba ang beach na San Felipe, Rod?
13: Ay, number one beach resort sa gitnang Luzon. Ito'y dinadayo. Yun nga lamang, nagkakaroon ito ng problema sapagkat kinu-question ng Department of Environment and Natural Resources ang malaking bahagi ng baybay dagat na tinayuan ng mga estruktura ng mga beach owners samantalang ito'y pag-aari ng gobyerno.
0: Pero gaano ba kalayo yan sa Metro Manila? Kasi parang... Parang
13: kung ito'y magagaling ng Metro Manila patungo ng San Felipe, siguro yung mga aabot ng minimum na 5 hanggang 6 na oras.
0: Ay, tama nga si Eliza. Ganun ka alay. Alayo pala niya. Akala ko naman 3 oras lang yan para mapuntaan sa weekend.
13: Kung pumunta ka ng Bataan, 2 hanggang 3 oras. Pero pagkagaling mo ng area na to sa may bahagi, halimbawa. Pero kung SCTX ka, baka makuha mo ng 5 oras.
0: Oh, malayo pa rin, ano? Dapat,
13: pero mag-i-enjoy ka naman sa mga magagandang tanawin ng Zambales. Kaya iniimbitahan ka namin sa Zambales para tanawin ang mga baybay dagat.
0: Hindi, ibig sabihin yan, hindi yan sulit kung balikan. Dapat sa mga overnight. Ganyan, overnight. No? Para mas,
13: kalima na yung 2 araw weekend. Alis ka ng Biyernes, pabalik ka ng Linggo.
0: Mahaba pala. No, akala ko talaga, after nung Bataan, 3 oras ka papuntang Bataan, Zambales na ka, San Felipe na kaagad, hindi pa malayo-layo pa?
13: Malayo, kasi mula dyan sa Bataan, dadaan ka ng Olongapo City, dadaan ka ng Subic, San Marcelino, Castillejos, meron pa isang bayan, at pagkatapos, yun na ang bayan ng San Felipe.
0: Ayun. Pero kung ikukumpara sa beaches ng Bataan, saan bang maganda ng beach, yung Bataan o yung Zambales?
13: Alam mo, depende yan sa nagpupunta. Siyempre, pag ako tinanong mo, maganda ang Bataan dahil taga-Bataan ako. Pero kapag ka taga-Zambales, maganda ang Zambales. Pero mas marami ang pupunta sa mga beach resort ng Zambales kumpara sa Bataan ngayon.
0: Ayun. Sige, titimbangin natin. Thank you, Manu Rod.
13: Okay,
0: maraming salamat si Manu Rod Eason from Bataan. Teka muna, kailangan natin mag-gap si... Kasi sa alas 6.33 na nawili tayo. Ay, Zeus, ha, pag may story ka, sabihan mo ako at papasok kita bago mag-alas 7, ha. Si Attorney Greg Pua Jr., ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy 30,000 ang nanonood.
15: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon nang una sa balita, una sa public service.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
14: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
15: Me too, Mama!
13: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
16: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
15: Papa!
13: Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
8: Basta AM DZMM. Gising Pilipinas!
17: Good morning!
8: Kasama si Alvin El Chico.
18: Gising Pilipinas.
19: Naku, ang dami nag-I choose today, ha? Sabi ni Erwin Del, I choose to become. Keep calm and steady. Oh, ganun din si Melchor Sumera, I choose to be calm. At si Elena Urea, I choose to be happy. Bo, si Flor Delices Padilla, I choose to be quiet. Ay, bakit naman, Flor Delices? At si, kasi maingay na ako. Si Julieta Rivera, I choose to be thankful. Si Flor, ganun din. I choose to be strong and grateful. Oh, ang dami. Si Fact, PH2000, I choose to listen and make tambay at DZMM. Thank you. Maraming salamat, ha. Remy Matthew, thank you. I choose to be very happy at all times. At si Christian Von Morales, good morning. Araw-araw po kami nanunod. Ilu-ilu po kami sa Dingli. O yung mga taga-Dingli, mayang aga. Sa talan yung mga taga-Dingli, ha. Si Patrick Urene, maganda umaga din to. From the Netherlands, one of my favorite countries. Kung may babalikan ako the Netherlands, maganda po yung the Netherlands, ha. Hindi lang Amsterdam. Marami pang ibang parteng maganda. Noriel Aragon, morning. At si Delia Danieles, salamat po sa Radio Patrol na naglilibot po dahil naagapan ang presyo upang sila po'y hindi makapagsamantala. O, tama po yan, ha. Si Attorney Greg Bua Jr., ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ay nasa Zoom na natin. Attorney Greg, magandang umaga po sa inyo.
20: Umaga, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
19: Opo, at nanunood sa DZMM Teleradio, no po, Attorney Greg. Dalawang bagay lang po. Unahin ko po nga po muna yung sa diesel discount. Mga kailan po ba ito babalik? Kasi kahapon ng story ay nakakuha po kayo ng exemption, Attorney. Ano po? Pero ngayon po may big time oil price. Ay, kaabot po ba ngayong araw?
20: Tama po. In fact, na-up na po natin yung ang sistema po ng land bank kung saan po pinaprocess itong fuel discount. Na-up na po siya as of 9:30 PM kagabi. Pagkatanggap na pagkatanggap po natin nung exemption galing po sa opisina ng COMELEC ay nakipagkaugnayan po agad tayo sa DOE, sa land bank. At in-up na po yung sistema. So pwede na po siya ulit. May bibigay na po ulit yung 12 pesos discount para po sa mga kapatid natin na PUJ and UV Express drivers.
19: Kasi Attorney Greg, may mga tao kami sa field. May mga reporter kami. Pinapabalik ko nga po yung isang reporter namin, si Zeus. Kasi sa una niyang pinuntahan sa May Pasay, hindi pa po nagana. Yung isang reporter naman namin, si Roe naman, dito naman sa North, parting Caloocan, wala pa rin daw po. Kako, tatamaan yung mga chopper kasi alas 6 pa lang, nagsimula na yung big time eh.
20: Opo. I-raise po namin ito sa DOE kasi ang order din po ng DOE, we coordinated with DOE last night. At ang sabi nga po, by 9:30 up na po yon. So we also coordinated, may Viber group din po kasi yung mga gasoline station nakasama po dito sa programang ito. At inilagay po doon, sinabihan po sila na up na po yung system at pwede na po silang magbigay ulit ng diskwento. So we will check on that, Sir Alvin, at ipapashokos po namin sa DOE.
19: Ah, so kailangan ang kalampagin dito yung DOE. Kumbaga, hindi kayo nakakadirekta yung LTFRB sa mga oil companies. May dadaanan kayong DOE sa coordination.
20: Opo, kasi si DOE po ang may jurisdiction po sa mga gasoline stations.
19: Naku po, Diyos ko po. DOE ano ba? Ayan pala, kagabi pa pala nag-up yan. Paano ngayon yan, Department of Energy, alas 6:41 na. Siyempre mga negosyante ang mga yan, Attorney Greg, talaga magtataas sila pagpatak ng alas 6. Pero kung walang coordination galing pala sa DOE, hindi magpapatupad ng 12 pesos na discount. Ang laki epekto po nun sa mga chopper ng jeepney, hindi ho ba?
20: Tama po, Sir Alvin. Pero meron pong coordination. As I said, meron pong Viber group kung saan nandito po yung mga gasoline stations, nandito po ang DOE, nandito ang land bank, ang LTFRB. So pinost po namin doon sa Viber group na yon na up na po yung sistema as early as 9:30 PM last night. So i-check po natin yan, baka nga po hindi nila nabasa, pero i-raise po natin yan sa DOE.
19: Oh, kasi siguro para nga sa kanila, pwede naman yan mamaya pagdating ng office hours. Hindi po dapat ganun. Ano po, pag tayo'y nasa public service, pag merong maapektuhan na sektor, ano po, kawawa naman po dahil wala na nga kita yung chopper, mawawalan pa sila ng diskwento na galing naman sa gobyerno. Hindi naman galing sa inyong bulsa, hindi ho ba? Bakit hindi natin gawin ng maagap? Mano ba namang pagpatak ng alas 6, may diskwento ulit, di nailigtas natin yung mga chopper sa big time oil price hike. But anyway, hayaan nyo na po yan. Ano po, pakiasikaso na lang, Attorney Greg, na kahit siguro may habol natin mga bandang alas 8, no? O bago magtanghali, ano po?
20: Yes po, rest assured po, natitignan po namin yan. Pero as I said po, lahat po dapat nung dati na nagbibigay na tumigil noong pong Sabado, ay dapat na po nilang ibigay yan. Kasi the fact na sumama po sila sa programa, nag-commit po sila na tutulong po sila sa atin pong mga PUJ and UV Express drivers. Ito po yung tama yung sinasabi nyo, Sir Alvin. Ito na po, yung public service.
19: Naawa ko sa mga chopper. Yung, alam mo yung pag nag-interview ako araw-araw ng mga chopper, Attorney Greg, parang gusto ko nalang bigyan ng pera para makauwi na sa insura, haggard na lahat. No? Nakakaawa dahil ang kita, 500, 400, pero ang biyahe niya 12, 13, 14 oras sa kalsada. Langhap niya lahat ng pulusyon. Attorney Greg, si Zeus pala nandyan. Ano? Huwag po kayong umalis dyan sa Zoom. Kukunin ko lang si Zeus. Zeus, ano meron dyan sa gasolinahan? Gumagana na ba?

0: vehicle o pwedeng makatanggap tulad nga ng jeepney at UAP Express na registrado sa LTFRB. Pero ayon sa kanila ay wala pa rin yan, ano, hindi pa ibinabalik hanggang ngayon at hindi pa nasasabi ng kanilang kumpanya kung kailan muling ipapasok ito sa kanilang sistema. Samantala, dito naman tayo nag-iikot muli, no, sa Taft Avenue sa Pasay City kung saan nakakita rin tayo ng dati nag-aalok nitong 12 pesos per liter discount para sa mga PUJ. Ang sinabi nila sa atin ay hindi pa rin ito na ibabalik hanggang ngayon dahil hindi pa rin ma-input doon sa kanilang sistema o software na ginagamit para irehistro itong 12 pesos na fuel subsidy. Yan yung sitwasyon sa ilang mga gasolinahan na naikutan natin sa Macapagal Boulevard at Taft Avenue dito sa Pasay City, Alvin.
1: Zeus, thank you, ha. Maraming salamat. Si Zeus Legaspi po yan na nagmo-monitor. Hindi, para ipakita din kay Attorney Greg na hindi tayo nagsisinungaling, may tao tayo sa labas, eh. So, iba yung sa loob, iba yung nasa labas. Kaya nga po, Department of Energy, ano ba? Dapat kikinalampag nyo na at sinabihan nyo na yung mga kumpanya ng langis para nang sa ganun na benepisyuhan, public service nga, eh. Attorney Greg, ayan po, may patunay po na hindi po kami nagawa-gawa lang na walang diskwento. Hanggang ngayon po, wala pa rin diskwento, Attorney Greg.
2: Salamat po. Salamat, Sir Alvin. Salamat, Sir Zhu, sa balitang pong yon. I-noted na po yan. Tinignan po natin, i-note na po natin kung saan po yung area na yan. Ipapacheck po natin at ipapakiusap natin sa DOE yun na pagsabihan at i-showcos po itong mga gasoline stations na ito because yung sinasabi nila na wala pa pong hindi pa na pwede yung system ay we confirm, but that land bank told us na as of 9:30 PM last night up na po ulit yung sistema.
1: Sige, so let's
2: salamat opa, po Sir opa. Alvin,
1: let's set that aside. Ano po, puntahan natin yung issue ng fare hike. Ang hinihirit po naman ni Belay 2 piso, eh, sabi ko nga po paulit-ulit, hindi napag-aralan na ng LTFRB yan, eh. Actually nagrekomenda na dati yung LTFRB, binawi lang ng presidente, so sa totoo lang wala naman kailangan pag-aralan na kasi napag-aralan nyo na dati pa, Attorney Greg. Anong recommendation po ninyo dun sa hirit na dagdag pasahe?
2: Well, kasama po yan. Kinoconsider po natin lahat yan, lahat po ng petisyon. Remember, meron po tayong dinisisyonan noong March. After po kasi noong March, several groups also filed another petition for fare increase. Una po yung Piston, they asked for 10 pesos para sa minimum fare. At ang Manibela nga po, 2 pesos. Yun na nga po, kailangan din po, obligado naman po kaming pakinggan yung pong kanilang mga petisyon. In fact, meron po tayong mga sinet na hearing dyan before. I think sometime in July and early August. Ngayon po, dun sa mga petitioners, nag-request sila na sana maimbitahan daw po ang DOE, DOF, DepDev, at yung 3 big oil companies. Inimbitahan naman po natin yan. It's just that noong pong nakaset na hearing, I think twice, yun po yung time na nakancel na naman po ang pasok ng gobyerno. Pero ang utos na po ni Secretary Banoy ay by October, isumiti na po namin ang aming rekomendasyon po sa kanyang opisina na agaran naman daw po niyang aaksyonan. Bakit po October? Kasi po, tinitignan pa po natin ang sinasabi ni Secretary Banoy, aralin namin mabuti. We take into considerations the financial assistance na binibigay po ng gobyerno. Una po, ito po yung 12 pesos subsidy, fuel discount, meron po tayong 20,000 financial assistance sa mga nag-modern, yung toll fee. So, sinasabi po ni Secretary Banoy, tignan nyo kung yung financial assistance na ibinibigay natin ay sapat. Kung hindi, then we don't have any other choice. We will also take into consideration po kasi, Sir Alvin, yung pong incoming na wage hike. I think it will be implemented September 2025. So tinitigdan po namin dyan yung kapasidad ng ating pong mga consumers balancing their interest as compared to versus the interest of our PUV workers. Kami rin po ay nakikipag-coordinate din sa DepDev para naman po sa inflationary effect of whatever decisions we will make. Kasi yung pong inilabas natin noong pong Marso, nasabi na po nila yun, kung ano po yung inflationary effect nun. So tinitignan po natin kung mas tataasan pa natin or dadagdagan pa natin, ano naman po ang epekto sa inflation.
1: Kasi so, pag tinignan mo

0: Yung presyo, Attorney Greg, eh bago magyera 50 to 55 lang yung diesel eh. Eh ngayon 100, edi dyan pala makita mo na 100% na itinaas ng presyo. Eh malinaw pa sa sikat ng araw na talaga ang laki na ng taas sa presyo, Attorney.
1: Yes, yes Sir Alvin, alam na nakikita naman po natin 'yan. Pero yun na nga po, ikinokonsidera po natin dito yung financial assistance po na ibinibigay po ng gobyerno. Yung po kasing 12 pesos, magre-request po kami ni Secretary Banoy na maitaas po ito, siguro po 20 pesos per liter, i-re-request po namin sa Office of the Executive Secretary. And then kung whatever happened po doon, we will be ready with our recommendation by October.
0: Ayan, very good. Sige po. So ang mensahe natin sa ating mga chuper, antay-antay lang, babalik naman yung 12 pesos within the day. And at the same time, yung decision, mga paano ba, first week of October, may pasa na si Secretary?
1: Yes po, alam naman po natin si Secretary Banoy, napakabilis naman po niyang umaksyon once we submit our recommendation.
0: Ay sana nga po, ano po, kasi ba nagingalo po, ano po, marami po mga super natigil na sa pagbabiyahe. Siyempre, pwede natin sabihin na hindi maganap siya ng iba, kaya alam, may epekto yan sa riding public. Pag nakunti po yung public transport, eh lumilit din yung, kumukunti din yung choice ng ating mga pasahero, ano po?
1: Tama po, Sir Alvin, kaya kami po nakatutok sa bawat ruta po sa ating major thoroughfare, sinitignan po natin. Kung marami pong pasahero na naghihintay, meron naman pong nakahanda ang ating gobyerno ng mga sasakyan kung saan pong pwede mag-provide po ng libreng sakay.
0: Sige. Hanggang dyan muna, Attorney Greg, at good luck po sa inyo. Ha? Sana nga po, pakikalampag po ha, yung mga gasolinahan na dapat ibalik na bago mag-alas 8. Thank you, Attorney.
1: Salamat po Sir Alvin at magandang umaga po sa inyo.
0: Mabuhay po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At mabuhay po si Attorney Greg Bua Jr., ang acting chairman po ng LTFRB. Naka muna itong si Grace ng BDO Employees. Pinapabati ng happy birthday si Madam Karen Dacpano. Ayun, happy birthday. O yan na, nag-text na kami yung taga-Petron. Yung Petron sa Quezon Avenue ngayon lang nagamit. O, kita mo yan, kung hindi pa kakalampag, hindi nyo pa. O, ay, pero mag-aalas 7 na. Di ibig sabihin, yung nagkarga kanina alas 6, ay di tinamaan na yon. Yung susunod na lang niyang ikot, saka na lang magkaroon ng discount ulit. Ayan si Delia, oh. Si Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue. Sabi niya, sir, ngayon lang namin nagamit ulit. No, kasi may gadget pala yan na ginagamit para mag-record kung sino po ang magkakaroon ng bawas na 12 pesos. Kaya muna may isa pa tayong guest, kaya magko-commercial muna tayo ulit, ha? Happy birthday! Birthday pala ni Pam ngayon! Happy, happy birthday, Pamela Vasquez! Bekene men! Wala, matagal-tagal na kaming hindi nakaka-breakfast, ha? Alam mo bang dalawang beses na lang kaming kumain nito mga nakaraang araw, Pam, dahil sa, ayun, oh, kita mo, ang ganda ng Pamela. Oh, walang panama yung mga beauty queen, di ba? Happy birthday, Pam!
2: Happy birthday!
0: Pamela Vasquez, it's your birthday today. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. Your symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na. Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay. Liver-Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro.
3: Palitang kumpirmado. Radyo Patrol. Servisyong sigurado. DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Gising! Gising Pilipinas!
0: Kita mo tong yung may kami may line up mo nga to, may ari ng Victory Liner oh, nag-message sa akin, bleeding din daw yung city at provincial bus. Oh, wala ding ayuda yan ano, o, hindi din sila nabibigyan. Ay Marivic, thank you ha, Marivic Del Pilar ng Victory Liner, magandang umaga po. Oh, ayan ha, mamaya basahin natin kasi nasa linya na natin si ano, nahabol tayo ng alas 7. Si Kamodi. Yung piston po ay may tigil pasada rin, di ba? Yung si Ginoong Modi Florandang, National President ng piston, pagkakaisa ng samahan o ng mga samahan ng chopper at operator nationwide. Kamodi, magandang umaga po sa inyo.
13: Magandang umaga, Sir Alvin, at siyempre sa ating mga tagasubaybay, magandang umaga po sa lahat.
0: May presscon po kayo ng alas 7, hindi ho ba? Tungkol saan po itong presscon na pagkaaga-aga, Kamodi?
13: Opo, kagunay po ito dito sa ating announcement do sa nalalapit na welga, no? Laban dito sa patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa pananatili pa ng older Glicildo na kung saan ay nagsasuffer hindi lamang ang ating mga driver at mga operator kundi yung ating mga mamamayan.
0: Opo, kailan po itong tigil pasada bang pinag-usapan natin, Kamodi? Kailan po?
13: Inaano natin na baka itong bago matapos itong September ay iyanan po natin at mamaya iyanas po natin sa press call.
0: Ah, okay. So mamaya nyo na i-anunsyo pero meron kayong gagawing tigil pasada. Yung tigil pasada baka mo di ay isang araw, dalawang araw, tatlong araw?
13: Ang tagka po natin na bati sa request din natin mga region ay 2 days ano, yung ating gagawing na transport strike po.
0: Opo, ano po ang paliwanag, Kamodi, para lang po maintindihan ng mga pasahero? Siyempre, maaabala po yung pasahero, pero ano po bang dahilan ba't kailangan umabot sa tigil pasada?
13: Una, Sir Alvin, ay yung sanhi ito nung epekto, ano, nung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos sa hindi una na talagang may uwi ano, yung ating mga driver, yung ating mga operator. At alam naman natin na kapag tumataas po yung presyo ng langis, ang akibat yan ay pagtaas ng bilihin na halos hindi na makasabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga mamamayan. Kaya't isa ito sa naging sanhi na bakit nga ba humantum tayo muli sa paglulunsad ng transport strike. Una ay walang ginagawa hakbang ang gobyerno para pigilan ano, itong pagtaas at nakakapag-ano pa niyan. Ay malinaw yung sinasabi ng ating pamahalaan na walang magagawa ang pamahalaan para kontrolin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo.
0: Opo, so medyo late na po ang magiging desisyon ng DOTR kasi sabi sa amin ng LTFRB, October pa raw, hahatulan tungkol po sa fare hike. So late na po yun, ano po?
13: Opo, Sir Alvin, pinal po natin yan ng last week o pa, April pa. At nagkaroon na ng dalawang hearing yan at yun nga, nakakasama ng ano dahil dalawang bisis na hiniringan pero hanggang sa ngayon ay pag-aaralan pa no? At sinasabi nga ng Department ng UTR, ng LK Party, ay baka ang tingin nila baka October pa nga. Wala nung saysay, ano, wala na rin ano, lalo na kung ang lalaki ng mga pagtaas. Halimbawa, ngayong araw si Alvin, halos diba, mahigit na 10 piso yung itataas. At batay sa ilang mga pag-ano natin, ngayong darating na ngayong September 28, ay mayroong muling mas malaki pa rin ano, na itataas. Kaya talagang ang ano, Sir Alvin, halos ang nawawalang kita na natin sa ating mga driver at mga operator, yung napupunta na lang sa mataas na presyo ng petrolyo, halos 1,500 per day yung nawawalang kita. Kaya talagang wala lang halos may uwi yung ating mga chuper, kundi ngayon mga 300 to 400 na lamang yung naiuwi. At hindi nila mapagkasya doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya.
0: Sige po, good luck po sa presko ninyo miya-miya. Ah. Mabuhay po kayo, Kamodi. Maraming salamat po.
13: Opo, maraming salamat, Sir Alvin, at palagi ka mag-ingat.
0: Ikaw din po, maraming salamat si Modesto Kamodi, Floranda, National President ng Piston. Radyo Patrol, Balita alas 7, with the one and only Robert Mano, sa pagbabalik ng
14: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 13 anyos de estudyante nagbantang mamamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Dalawang minor de edad na nagpost ng baril sa social media, hinuli rin.
15: Menor de edad na may dalang patalim pumasok sa paaralan sa Albay, klase sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat, sinuspinde dahil sa natanggap na banta online.
0: Dalawang websites na humihikayat sa mga batang masangkot sa karahasan, ibinablock ng BNB panukala para sa safety plan sa mga paaralan, inaprubahan ng Senado.
15: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na inflation at aumento sa minimum wage, ikinukonsidera sa hirit na taas pasahe.
0: Ilang negosyong iniugnay kay Vice President Sara Duterte, binusisi sa impeachment trial, pagtestigo ng kapatid na si Mayor Baste Duterte, iniurong sa susunod na linggo.
15: Bagong patakaran sa paggastos ng confidential funds, ilalabas ng COA sa susunod na taon. Paggamit ng alias at iba pang gastusin, posibleng baguhin.
0: Magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo pasok na sa finals ng gymnastic events sa Asian Games.
15: Sa showbiz spotlight, Christopher De Leon nagsalita na sa away ng mga anak na sina Lot-Lot at Ian De Leon.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, September 22, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
15: Sa pangalan po ni Doris Bicornia, ako naman si Robert Mano.
0: Detalye. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat. Kasunod po ito ng social media posting gil sa sinasabing banta sa seguridad ng mga paralan at kaligtasan ng publiko. Kanselado ang klase at aktibidad sa mga paralan simula kahapon hanggang sa susunod na abiso. Nagalok na lokal na pamahalaan ng 50,000 pesos sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng nagbanta. Nauna nang nahuli ang 13 anyos na estudyante ang nagbantang mamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Sinasabing nagpost ang estudyante ng larawan ng baril at pinagbanta ng mga kaaway sa paaralan. Sa Esperanza, nahuli ang dalawang minor de edad at 18 anyos na lalaki matapos mag-viral ang video habang may hawak na baril. Pero sinasabing ginawang video noon pang July 11. At nagtataka ang grupo kung bakit biglang na-upload sa social media matapos ang pamaril sa Banga National High School noong Biyernes. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 18 anyos na lalaki habang nasa Municipal Social Welfare Development ang dalawang minor de edad. Sa South Cotabato, dinampot naman ang 18 anyos na lalaking nagpicture na may hawak na baril.
15: isinailalim sa kustodiya ng DSWD ang binatilyong pumuslit sa paaralan habang may bitbit na patalim sa Albay. Hindi nakainuporbe ang menor de edad at pumasok sa eskwelahan matapos umakyat sa bakod. Hindi naman pumunta sa mga silid-aralan ang binatilyo at dumiretso sa bulubunduki bahagi ng paaralan kung saan siya inabutan ng mga responding police at barangay na bawi ang bitbit na patalim ng binatilyo habang pinaigting na ang barangay o ng barangay ang pagpapatrolya sa eskwelahan.
0: 5 minuto makalipas, 7 ng umaga, nananatili sa ospital ang 4 na estudyanteng nasugatan sa Pamaril sa loob ng paralan sa South Cotabato. Kabilang dito ang grade 9 student na sinipa ang shooter at isinaram pinto para hindi matamay ang mga kaklase. 3 namatay sa Pamaril sa Banga National High School, kabilang ang 14 anyos na estudyanteng na Maril.
16: Feel ko na kung makapasok yon, wala talaga. Feel ko na bala i-sacrifice ko ang sarili ko para sa klase ko at ano. Kung makapasok yon, di lang ako ang matamaan or maano, pati kaklase ko yon. Inisip ko na lang ganyan, isinira ko na lang. Naglaban ako sa gunman para sa amin lahat.
0: Sa ngayon, iniimbestigahan ang dark web kung saan sinasabing nalantad ang gunman sa marahas na content. Hilingin naman ang DILG sa Senado at Kamarang ipasang panukala para maiwasan ang kaparehong insidente. Kabilang dito ang limitasyon sa social media na mga 16 years old bababa, pag-iigpit sa regulasyon ng armas, inspeksyon sa safety pin ng baril sa mga bahay at total ban sa websites na humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan. Ayon pa sa DILG, maring kasuhan ng reckless imprudence ang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd na ama at may-ari ng baril na ginamit na estudyanteng shooter.
17: Hindi lang po ang gobyerno ang solusyon dito. Kasama po ang magulang. Kung may makikita po kayong problema, tignan nyo kaagad ang kanilang mga telepono. Tignan nyo, anak nyo sila. Dapat alam nyo kung ano ang titignan nila. At kung may makita kayong problema, lumapit kaagad kayo sa LGU nyo, lumapit kaagad kayo sa principal nyo, lumapit lang kaagad sa tumawag ka sa 911.
0: Si DILG Secretary John Vic Ramulia.
15: Pinayuhan ng Philippine National Police ang publikong iwasang mag-post ng nakababahalang content sa social media. Kasunod ito ng pagdami ng online posts ng mga menor de edad na umahawak ng armas para makapagbanta. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co. na pananagutin ang mga magpo-post ng nakababahalang content online na ipablock na ng PNP ang 2 website na sinasabing humihikayat sa mga menor de edad na masangkot sa karahasan.
18: Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. We will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now.
15: Samantala, lusot na sa Senado ang panukalang Sagip Bata Act at Comprehensive School Safety Act. Sa panukala, kailangan magkaroon ng safety plan at protocol sa mga paaralan para maiwasan ang trahedya. Layon din itong paigtingin ang patakaran laban sa pang-aabuso ng mga bata, lalo na sa pamamagitan ng teknolohiya.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, sisimulan ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa opisyal ng Securities and Exchange Commission. Kahapon, ininatapos ang pagdistigo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario kaugnay ng sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, hinimay ng prosekusyon ang papeles na mga kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio para ipakita kung may basihan ang idiniklarang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Sa record ng SEC, kabilang si VP Sara sa Incorporator at Director ng Metro City Chow Foods Corporation at naging parte ng Executive Committee ng kumpanya simula 2018 hanggang 2021. Naging bahagi rin si Duterte ng Board of Directors mula 2022 hanggang 2025 o panahong nakaupo na siyang Vice Presidente. Iginit ng prosekusyong na natili sa kumpanya si VP Sara kahit nakasaad sa saligang batas na bawal na magnegosyo o mangontrata sa pamahalaan ang presidente, vice-presidente at mga miyembro ng gabinete habang nakaupo sa pwesto. Wala namang idiniklarang dividendo o kita ng mga may sosyo sa negosyo ang 10 kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa. Angie Del Rosario, walang magiging dividendo ang shareholder kung walang retained earnings ang negosyo. Ibig sabihin, hindi maring gawing justification o patunay sa pagtaas ng yaman ng shareholder ang kawalan ng dividendo.
19: Sasang-ayon po ba kayo, Attorney Del Rosario, na kung lugi nga, kung walang dividends na dineclare or ibinayad sa shareholders, na hindi pwedeng gawing justification sa anumang pagtaas o pagkuha ng yaman ng isang shareholder?
20: Kung wala po siyang natanggap na dividendo, hindi po ito makatulong para sa kanyang dagdag ng kanyang ari-arian. Dahil wala naman po siyang natanggap, kaya wala po akong makitang paraan para makadagdag siya sa asset ng opisyales.
0: Kinwestiyon naman ang prosekusyon kung bakit nasa SALN VP Sara ang kumpanyang GenCorp Industries Incorporated kahit hindi siya ang nakalistang opisyal sa General Information Sheet o Articles of Incorporation ng kumpanya.
21: Usually po kasi ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamay-ari, ayon lang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba 'yon, yung may-ari ay mayroong ring sweldo? Hindi naman po, 'di ba?
20: Kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles of bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem.
22: Ano po ang posibleng nangyari? Sasalin ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
20: Posible po ron na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber, paring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo.
0: Pinag-aaralan ng prosekusyon kung gagawing testigo si Jaime T. Cruz na sinasabing dating special trade envoy sa Administrasyong Duterte at ilang beses lumabas sa dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara.
15: Inilatag ng prosekusyon ang mga ihaharap na testigo sa impeachment trial hanggang sa susunod na linggo. Ngayong araw, tetestigo si Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña sa paglilitis matapos ang cross-examination kay Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kaugnay pa rin ang ikalawang article of impeachment o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Iniurong naman sa susunod na linggo ang pagtestigo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kasamang ilang opisyal ng PhilHealth Regional Office sa Davao Region at tauhan ng PNP Firearms and Explosive Office. Inaasahang tutukuyin ng alkalde ang koneksyon ng GenCorp Industries na isa sa mga kumpanya nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kapatid na si VP Sara. Hindi patiyak kung dadalo ang Vice Presidente sa araw ng pagtestigo ng kapatid na si Mayor Baste. Tumanggi rin si VP Sara na magkomento sa impeachment trial dahil sa posibilidad na ipakontempt ng impeachment court.
0: 13 minuto makalipas, 7 ng umaga, naisilbi na ng NBI ang Sabina laban sa tauhan ng DPWH Regional Office sa Davao City. Kasunod ito ng pagsita ng ahensya sa 47 sinasabing peke at substandard na flood control projects. Aharap si DPWH Regional Director Jupi Cordon o Cordon sa Miyerkules para dipensahan ng mga kinikwestiyong proyekto. Sinasabing halos 2 bilyong pisong halaga ng kontrata ang iginawad sa personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bukas si Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte sa investigasyon pero kinwestiyon ng mga proyekto sa unang distrito ng Laguna kung saan nagsisilbi namang kinatawan ang misis ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag. Pero belt ni Matibag, dapat maglabas ng ebidensya si Bulong Duterte sa akusasyon.
15: Ilalabas ng Commission on Audit ang nerepasong guidelines sa paggamit ng confidential at intelligence funds sa Hunyo ng susunod na taon. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ng budget sponsor si Davao del Sur Congressman John Tracy Cagas na kailangan ng pagbabago sa paggamit ng ILYAS, Evidence of Success at iba pang pinapayagang gastusin. Ayon sa kongresista, kakayanin ng COA na tapusin ang bagong guidelines ngayong taon pero kailangan pa makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaya aabutin pa ng susunod na taon. Inaasahan ding ilalabas ng COA sa susunod na buwan ang desisyon sa apilan ng Office of the Vice President na ipinalabas o sa ipinalabas na Notice of Disallowance laban sa paggamit ng confidential funds. Abril, pinagtibay ng COA ang desisyong ibalik ng opisina ni VP Sara ang 73 million pesos na ginastos na pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisubiting documentary evidence.
1: COA will do his best effort, no? Kung COA lang ang masusunod within the year, no? Pero ang problema, mayroon pang ibang ahensya, no? Inter-agencies coordination, lalo ng DBM, no? Tagal, no? Daming daanan. So siguro remotely mga first semester of next year hanggang June of next year may lalabas ng bagong guidelines sa paggamit ng CONFI and Intel Fund.
15: Samantala, nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance laban sa kumpanyang pag-aari ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Pag-aari ni Marilu Laurio Lipana ang Olympus Mining and Builders Group na may 327 million pesos na kontrata para sa flood control projects at farm to market road sa Bulacan noong 2025. Nakasick leave si Lipana dahil sa sinasabing nararanasang terminal cancer.
0: Alas 7:16, sinita na ilang senador ang Philippine Statistics Authority dahil sa hindi pa rin tapos na pagpapatupad ng National ID System. Halos 17 billion pesos ang nilang pondo para sa PSA sa susunod na taon, kung saan mahigit 2 bilyong piso ang sinasabing mapupunta sa pagpapatupad ng National ID System. Sa budget hearing ng Senado, kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit kailangan pang obligahin ng ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyong magkaroon ng second ID kung mayroon namang national ID. Sa ngayon, hindi sapat ang national ID sa pakikipagtransaksyon sa ilang ahensya ng pamahalaan at kailangan pa ng karagdagang ID. Sinabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa na nakikipag-ugnay na sila sa mga opisina ng pamahalaan at pribadong institusyon para huwag nang obligahing magpakita ng karagdagang ID ang gagamit ng national ID sa verification.
4: Hindi lahat ng transactions with the government agencies as well as private institutions pumapayag na yung singular ID. Nangingin na second ID.
5: If there is already a national ID, why require two?
23: Yung mga hindi tumatanggap, bumababa na yung number. We are putting in a strong information campaign on this. So encouragement muna ngayon.
0: Binawi naman ng BSA ang pagkabahala ng ilang senador sa late birth registration at iginit na kailangan pisikal ng humarap ang magpaparehistro ng national ID. Kaso ito ng pangambang maraming late registration ay mula sa China, kaya posibleng may banta sa pambansang seguridad.
15: Ipinasampina ng COMELEC ang mga posibleng sangkot sa pagmanipula ng mga balota sa Bangsamoro parliamentary elections. Ito'y matapos madiskubre ang halos 16,000 pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan, ayon sa budget sponsor na si Quezon Congressman Keith Tan. Sakop ng imbestigasyon ang chain of custody para matukoy kung saan na manipula ang mga balota. Naantala ng isang araw ang botohan sa Maluso dahil galing pa sa Metro Manila ang bagong balotang kapalita ng minarkahang balota.
24: Inaalam na po, well, may sampina na rin po lahat po ng posibleng nag-tamper po dito po sa balota, sa mga balotang ito based on sa chain of custody ng mga balotang ito. Actually, kahapon po inilabas yung subpoena po. More or less 10 reports po yung bine-verify nila regarding this matter sa mga insidente po sa Bangsamoro elections.
15: 29 billion pesos ang panukalang budget ng COMELEC sa susunod na taon.
0: 19 na minuto makalipas sa 7 ng umaga, nagkainitan na ilang pulis at aliista sa Maynila kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa gitna ng pagkilos, inaresto ang lalaking na aktuhang gumagamit ng spray paint sa Center Island sa Recto Avenue, kasama sa dinampot ng babaeng nakayakap sa lalaki para pigilan ang pag-aresto. Lalong uminit ang tensyon nang subukan ng ibang realistang hawiin ang hanay ng mga pulis. Pero pinakawalan din ang dalawang inaresto matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at realista. Sa liwasang Bonifacio, nang ibabaw ang sining sa pagkilos laban sa manumalyang flood control projects. Nanawagan ang iba't ibang grupong panagutin ang mga sangkot sa anomalya.
2: Yung mga kinakasuhan, parang makakalusot pa eh. Kaya sa pangkalahatan, lack of accountability o kawalang pananagutan ang itinunta ng karamihan, lalo na ng mga abogado.
6: Dahil ang political dynasty ay kakambal ng korupsyon, kakampi ng mga oligarch, ng mga malalaking kapitalista, yun ang kailang pinaglilingkuran, hindi ang bansa, hindi ang taumbayan. Kaya yun ang kailangan ma-reject.
0: Ayon sa NCRPO, generally peaceful, pangkalahatang mapayapa naman ang idinaos na protesta kahapon.
15: Iginiit ng Korte Suprema ang may basehan para palawigin hanggang fourth degree of consanguinity ang batas na maaaring ipasa ng Kongreso kaugnay ng pagbabawal sa political dynasty sa bansa. Sakop dito mga lolo at lola sa tuhod, gayon din ang first cousin o anak ng tiyahin o tiyuhin. Sa desisyon, iginiit ang Supreme Court na maaaring ikonsidera ang iba pang paraan kung target na tugunan ang issue ng political dynasty. Nauna nang inatasan ang Senado at Kamara magpasa ng anti-political dynasty law dahil may tuturing ng mahabang panahon ang 39 na taong kawalang aksyon sa pagpasa ng batas. Hunyo, inaprubahan ng Kamara ang bersyon ng panukala kung saan pagbabawalan tumakbo sa halalan ang kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo.
0: Time out! Anong oras, Mr. Antimano?
15: Aba, 7:21!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk! Kaya!
25: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
26: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
25: ikaw ang
26: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
27: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Balik balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23 sa ikatlong sunod na linggo. Nagpatupad na naman ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 88 centavos naman sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, habilang ng pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack na rebelding Houthi. Dahil dito, aabot na sa mahigit 10 piso ang kadalito ng diesel sa karamihan ng gasolinahan sa Metro Manila. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, abay bumaba po ng 7 pesos and 40 centavos ang diesel. First day lang. Habang 1 peso and 30 centavos naman sa gasolina ang bagsak at 6 na piso at 80 sentimo sa kerosene. Dahil dito, sinabi ni Piston National President Mori Floranda na magkakasasila ng 2 araw na tigil pasada ngayong buwan bilang pagtutol sa serye ng oil price hike. Para naman kay Manibela Chairman Mar Valbuena, panahon na para pagbigyan ng hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampasahirong jeep.
10: Hindi pa ba sapat na rason na mahigit 100% na ang itinaas ng mga produktong petrolyo? Nawalan na ng dignidad ang mga tsuper, ang iba huminto na sa paghahanap buhay. Ano pa ang ibibigay ng ating pamahalaan na tulong para sa ating mga kawawang tsuper?
0: Ayon sa LTFRB, hindi muna itutuloy ang nakatakdang pagsusumiti ng rekomendasyon para sa taas pasahe dahil kailangan munang suriin ang epekto ng aumento sa minimum wage sa ipinatupad o ipatutupad simula sa Sabado. Ayong minimum wage increase na ipatutupad simula sa Sabado. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa posibleng epekto na magiging desisyon sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo. Pinag-aaralan namang itaas sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasahirong jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos. Pinagbigyan na ng COMELEC ang hiling ng LTFRB na ma-exempt sa spending ban kaugnay ng barangay at sanguniang kabataan elections ang fuel subsidy, gayon din ang tulong pinansyal sa mga lumahok sa public transport modernization program. Sinabi ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua na gumagana na ulit ang sistema ng fuel subsidy simula alas 9:30 kagabi. Nakikipag-ugnayan ng LTFRB sa Department of Energy para abisuhan ang mga kumpanya ng langis na ipatupad ng diskwento.
11: Ang sabi nga po, by 9:30 up na po yon. So we also coordinated, may Viber group din po kasi yung mga gasoline station nakasama po dito sa programang ito, at inilagay po doon, sinabihan po sila na up na po yung system at pwede na po silang magbigay ulit ng diskwento. So we will check on that at ipapashokos po namin sa DOE.
0: Yung problema nga doon, hindi nga nagana sa field. Kahit sabihin mo pang kagabi pa nagana, kung hindi nagana sa gasolinahan, di wala ding silbi sa mga tsuper. Iniintay naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang rekomendasyon ng economic managers sa posibleng suspension po sa excise tax sa produktong petrolyo. Pero tumanggi ang kalihim na tukuyin kung dapat isama sa suspensyon ang diesel at gasolina. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 piso ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel at 5 piso sa kerosene at 3 piso sa LPG.
15: Naniniwala ang ilang ekonomistang mahihirapan ang pamahalaang pigilan ang pagsadsad ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para kay Professor Emmanuel Leyco, hindi agad makababawi ang piso kontra o kung patuloy na mag-aangkat ang Pilipinas ng produkto mula sa ibang bansa. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 78 centavos kada US dollar. Pinangangambahan din maapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan kung patuloy nalolobo ang utang ng bansa.
12: Meron tayong trade deficit. Mm-hmm. Yan po ang nagiging malaking pabigat. Mm-hmm. Sa ating piso. Yung budget na iminumungkahi ng pamahalaan, may budget deficit. Mm-hmm. So ibig sabihin po, para po pagpunuan yan, mangungutang tayo dahil po hindi naman ganun kalaki.
13: Opo.
12: Ang ating makukulekta na buwis.
15: Noong Hulyo, umabot sa panibagong record high na 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
0: Samantalang muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 4 na oras ng yellow alert o kakulangan ang reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Luso dito ng pagpalya ng 30 planta habang 17 tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nararanasan ng yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid kahapon. Sa pagdinig ng kamera, nangako ang kagawarang babantayan ang sitwasyon at ikinukonsiderang palitan ang mga pumapalyang planta.
15: Sa labas naman ng bansa, walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan ng serye ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasunod ito ng drone at ballistic missile ng rebeldeng Houthi na target ang kabisera at oil plants ng Aramco sa baybayin ng Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng halos 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Pinayuhan din ng mga Pilipinong maging alert at sumunod sa babala at security protocols.
0: Sinuspindi ang lisensya ng driver ng 2 sasakyang naka-double parking at humarang sa rumiresponding truck ng bumbero sa Makati City. 3 buwang suspensyon ang ipinataw sa driver ng itim na kotseng nasira matapos masagi ng fire truck sa barangay Bangkal. Sinuspindi naman ay 1 taon ang lisensya ng driver ng kotseng tumangging tumabi. Ayan, naharangan ang truck ng bumbero sa barangay Guadalupe na naiginit ng Bureau of Fire Protection na paglabag sa batas ang pagharang sa emergency response vehicles.
15: Sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng van driver na nanutok ng baril sa nakaalitang motorcycle rider. Nakunan pa ng video ang mapanganib na pagmamaneho ng driver habang tinututukan ng baril ang rider. Walang suot na seatbelt ang driver na pinahaharap sa Land Transportation Office sa Biyernes. Nakaalarma na rin ang van habang umuusad ang investigasyon.
0: Samantala, pasok ng magkapatid na Carlos at L. Drew Yulo sa finals ng Men's Gymnastics Floor Exercise sa Asian Games sa Japan. Bukod sa floor exercise, pasok din ang double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa vault at parallel bars. Masaya magkapatid sa pagkakataong magsilbing ginatawan ng Pilipinas at makapagbanding. Pasok na rin sa finals ng vault si Miguel Pisana na nagwi naman ng gintong medalya sa kaparehong event noong 2023 SEA Games. Surbol naman ang silver medal ni Jean-Claude Saclag matapos umabante sa finals ng mixed martial arts. Sa swimming, binasag ni 4-time SEA Games gold medalist Kyla Sanchez ang Philippine record sa women's 50-meter backstroke. Nagtala ng 28.24 seconds si Sanchez kumpara sa kanyang dating record na 28.47 seconds noong 2025 SEA Games. Nakasungkit na ang Pilipinas ng 2 bronze medals sa loob ng 2 araw na Asian Games. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel.
13: Good morning.
14: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Nagdesisyon ang aktor na si Christopher De Leon na huwag pumili ng panig sa away ng mga anak na sina Lotlot at Ian De Leon. Sentro ng hindi pagkakaunuan ng korporasyong binuo ni Ian na biological son ni superstar Nora Honor at Christopher. Sinabi ni Ian na sinasabi o sinabihan na niya ang mga adopted siblings na sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko hinggil sa korporasyon. Pero itinanggi ni Lotlot ang pahayag at nanindigang hindi nila habol ang ari-arian ng yumaong ina. Bagamat nakausap na ang magkabilang panig, sinabi ni Christopher na hindi na niya kailangang isapubliko ang napag-usapan ng mga anak. Sa kabila nito, umaasa ang veteranong aktor na maayos pa rin ang relasyon ng magkakapatid. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Break niyo, Alvin, Robert.
0: Thank you! Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
15: Sa pangalan po ni Doris Bigorni, ako si Robert Mano.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
15: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Tuesday!
15: Yay!
16: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
1: Ka muna, batiin ko muna yung ano, yung mga bus operator. Ay, nakamonitor pala sa atin si Marivic Del Pilar ng Victory Liner. Yung mamalaking Victory Liner papunta norte, di ba?
2: Correct.
1: Naglabas po ang mga provincial bus, pati na city bus. Kasi the provincial and city bus pala ito, ano? Naku, bleeding po, paging Malacanang, Mr. President. Actually, hindi naman basta-basta maglalabas ng ganito kung hindi nang hihingi ng tulong eh.
2: Correct.
1: Ibig sabihin nito, this is a call for help.
2: Mm-hmm.
1: A plea for help po. Naglabas na statement yung provincial at city bus groups. Ang problema po, napakaliit. Eh, hindi ko na mabasa po. Wala ko ang tiparang may grado kaya si Robert ang magbabasa. yung salamin ko po, kunwari lang po ito, pantanggal ang eyebags, walang grado. Oh. Ano man sabi dyan?
2: Sabi nila dito, the provincial and city bus industries are bleeding. Oh. We urgently call upon His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, the Senate, the House, the Department of Transportation, Department of Finance, Department of Energy, and LTFRB for the immediate lifting of the directive suspending the fare adjustment order previously approved last March 14, 2026.
1: Kasi napatupad yun eh.
2: Meron dapat, di ba?
1: May decision yung LTFRB. Binawi ng presidente.
2: Day before, na-implement siya dapat, di ba?
1: Tama, presidente, di ba?
2: Oo, correct.
1: Oh, Mr. President, naku, ito na po yung epekto ng decision po ninyo, Mr. President. Ngayon po, naghihingalo. Paano bang Tagalog?
2: Hirap na.
1: Mm-mm. Yung mga provincial at city bus groups. Anong pangalawang sentence?
2: Sabi pa rito, we ask for a fare that will keep public transport moving.
1: Yan.
2: An urgent appeal from the provincial and city bus industry. We do not ask for ayuda.
1: Oh, kita mo yan, Mr. President. Ayaw nila ng ayuda. Ang gusto nila mas sustainable, yung commensurate lang na dagdag pasahe.
2: Tsaka, kasi lalo na sila, Alvin, ang lalayo ng biyahe nito.
1: Tsaka diesel sila.
2: Correct.
1: Diesel.
2: Hindi mo sasabihin, kanto-kanto lang yung takbo.
1: Mr. President, makisuyo na lang po. Ano po? This is a plea. Apila po ito ng provincial at city bus operators. Kasi po, ang tulong po ng gobyerno, nandun lang po muna sa Jeep at UV Express.
2: UV Express.
1: Actually, wala din po yung TNVS na ano din yan. Umaaray na rin yan.
2: Mm-mm.
1: Ang rider.
2: Oo, motorcycle. Wala din.
1: Pati yung angkas, anong tawag sa kanila?
2: Yung motorcycle
1: taxi.
2: Taxi.
1: Motorcycle taxi. Yung rider, iba pa po yun. Yung nagdi-deliver naman ng mga add to cart nyo yun.
2: Yan.
1: At yung mga pagkain nyo.
2: Correct.
1: Iba pa yun. Iba pa yung taxi. Wala rin.
2: Wala.
1: Oh, so marami pong public transport, Mr. President, ang hindi po naayudahan na ang kailangan po ay adjustment. Naintindihan naman natin, partner, kasi hanggang ngayon, wala pang kasiguruhan yung dagdag sahod eh.
2: Mm.
1: Eh, alam mo naman si Judge, baka biglang umiksin up ng Friday si Judge. Lago tayo dyan, kasi Sabado ata yung effectivity.
2: Mm-mm.
1: Oh, eh, paano mangyayari pag biglang si Judge may TRO?
2: Wala na naman.
1: Pwede wala na naman ngayon. Oh, inganga na naman yung mga minimum wage earner.
2: Mm-hmm.
1: Ay, naku, ewan ko ba. Anyway, Mr. President, makisuyo na lang po. Ah. Yan po ay, sino bang pumirma? Yung nasa last page?
2: Mga nakapirma dito na grupo, Mega Manila Consortium Corporation, Southern Luzon Bus Operator Association,
1: sina Homer.
2: Nagkakaisang sabahan ng nangangasiwa ng Panlalawigang Bus sa Pilipinas Incorporated.
1: Ayun yung kinayage.
2: Ayun.
1: Oh. Yung una naman, yung kina Juliet.
2: Oh, sa Lubowa.
1: Oh, yung Metro Manila, yung Mega. Oh, ayan Mr. President, ha. Yung apat na ano, nakita mo yung last page, yung we do not, pakisabasa mo yan.
2: Sige.
1: Siya pong spokesman ko.
2: Ang sabi po nila, we do not ask for charity.
1: Yan.
2: We ask for urgent action.
1: Yan.
2: We ask for a fair and sustainable fare act now before more buses can no longer leave their terminals.
1: Mas mabigat yung dulong sentence, ha?
2: Wala nang babiyahe.
1: Wala nang babiyahe. Yun ang ibig sabihin nun.
2: Naman, wala ko sasakyan pa uwi.
1: May kotse ka naman.
2: Eh, nagbubus na ako. 1 month na ako nagbubus. Di ba, Bahang Pampanga?
1: Nagbubus ka?
2: Nagbus ako. Every weekend.
1: Ah, kasi pag ang bus nakakalusot.
2: Nakakalusot. Oo.
1: Pag sasakyan.
2: Hindi kaya. Iikot pa ako ng ilang bayan ng Pampanga bago ako makauwi. Magbubus na lang ako.
1: Oh, ilang oras yun?
2: Mabilis lang naman. 1.5 mga ganun or 2 hours.
1: Na. Pwede na. Oh, ayan, ha? Wala sasakyan si Robert, Mr. President. Bakiayos mo naman. Seriously speaking, Malacanang or Mr. President, seriously, this is a call for help.
2: Mm-hmm.
1: Hindi po yan mag-i-issue ng statement kung hindi po sila nasasaktan.
2: At kung daman-daman na nila talaga yung hirap, kasi syempre, nahihirapan ka pero gusto mo pa rin na magsakay naman ng mga pasahero dahil syempre, kawawa din naman yung mga mawawalan ng biyahe ay mga hindi makakauwi sa mga probinsya ay may mga dalang biskwit pa yan.
1: Yan.
2: O, diba?
1: Pasalubong.
2: Tapos, pagdating sa terminal, ay, wala pala. Po, hindi kaya mag-biyahe.
1: Na, ibig sabihin, yung mga constituents nyo rin, Mr. President, ang maapektuhan. Pag tinutuo po nila ang banta nila na walang aalis ng terminal, sino po ang magsasuffer? Sino sisisihin? Kayo, Mr. President, ang sisisihin. Kaya kailangan timbangin nyo na maayos sa magiging desisyon nyo.
2: Hindi naman pwede yung libreng sakay na ang tataas na naman. Probinsya na po kasi ito. Medyo malayo na. Nakatayo tayo lahat sa dump truck.
1: Oo, hindi na pwede yung dump truck, Mr. Yan, President. Magandang umaga sa iyo, Rosauro Gadi. O yung producer. Sir mo, may pabati, ah.
2: Sino?
1: Happy 25th wedding anniversary daw and renewal of vows kay Michelle Robin. Oy, Michelle! Congratulations sa si Jasper Baksal.
2: Congratulations!
1: Happy anniversary. Tengok muna, partner, as promised, nasa Zoom natin si Sir Angel. Si Sir Angel Redoble po, ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals o PICSPRO. Dati rin pong executive ito ng major telco ng Smart. Mm-hmm. Ano po? Sir Angel, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning po.
3: Good morning!
4: Good morning, Alvin, and good morning, Robert.
1: Opo.
4: And tagapakinig.
1: Maybe we can begin with the question, gaano na po ba kalala ang problema natin kaugnay po dito sa pang-impluensya sa mga kabataan na nauwi na po sa tatlong examples ng karahasan ng shooting kagaya nung nangyari po sa Tacloban, sa Zamboanga at yung pinakalites sa Banga sa South Cotabato.
4: Actually, walang diretsang sagot diyan, Alvin, no? But ang context nito kasi ilan ang mga kabataan na nasa online games sa Pilipinas? At ilan dito sa mga kabataan na to ang heavily engaged sa online games, yung naglalaro ng longer hours? So with that, we can only ask, no, ilan ba ang possibility ng mga kabataan na to na under grooming or groomed, no, na ready na to execute itong violence na nakita natin. So kasi wala tayong data, eh. Walang nagtatanong, no, kung ilan na bang mga bata ngayon ang addicted na sa online games, kasi yung tinatawag nating grooming stage, it has a lot to do sa longer hours of stay ng bata sa online games. Mm-hmm. Kasi kung hindi naman siya nagbababad, then hindi magiging sustained yung pag-influence or manipulate sa bata. So yun talaga ang unang tanong. Ilan na ba?
1: So Angel, that in itself is also alarming kasi hindi nga natin masukat. So paano natin ma-assess yung problema kung hindi nga natin masukat o mabilang kung ang lawak, kung gaano kalala ang problema?
4: Actually, yan ang worry din namin talaga na kumbaga nagtatanong na lang tayo, ano ang susunod, no? Eh, buwan-buwan na lang, since 4 months ago, three incidents na tayo ng shooting. Hindi pa natin pinag-uusapan yung stabbing, kasi may stabbing din, eh. And hindi natin pinag-uusapan yung nag-commit nga ng mga bata, no, na mahirap naman sabihin dito, pero yung mga patterns na yon ay kasama yon.

0: Kasi kapag naging secretive na yung anak natin, pag tinanong natin kung sino ang kalaro niya, saan siya naglalaro na online games, ay hindi na nagkukwento. Then red flag na 'yan. Red flag na 'yan that should alarm the parents para tingnan yung kanyang activities sa online games. Makita kung sinong kausap niya at marinig, no? Kung mayroon siyang kausap, bawal mag headset para marinig, no? Kung sino ang kausap niya at anong pinag-uusapan. Ayun ang pinakauna kasi diyan nangyayari yung targeting eh. Yung targeting kasi kapag for example Alvin, no, kaming nakuha sa research na ang sabi nung groomer, what year are you in school, no? Don't worry, I'm not a creepy adult. I just like playing with people who aren't annoying. So, yung ganyan, kung hindi naririnig ng parents yung yung ganyang sinasabi ng kausap, then mag-lead yan into friendship building. Yung friendship building, ito na yung groomer magbibigay kunyari ng mga pera,
1: namimigay ng pera,
2: reward. Oh. May pa-reward.
0: Oh, may reward. So, kung tutulungan ka kunya, tutulungan yung bata para umangat yung level niya sa games. Mayroong mga cheat codes na ibibigay. So, diyan nangyayari yung friendship building na tinatawag. Tapos
1: singit ako. Yung sinasabi mong groomer, yan ba'y foreigner? O nandito yan sa Pilipinas at Pilipino din yan?
0: Dito sa recent na incidents natin, magmula doon sa yung Tacloban, nakita nga doon na nagtagalog yung groomer, no? Tapos dito naman sa latest, nakita natin kasi after the incident, nakita natin sa TikTok, mayroong isang community sa TikTok, no, itong tinatawag nila na TCC. Meron ding mga Pilipino. So hindi na totoo yung theory namin noon na mga foreigners lang yung groomers. Although doon nag-umpisa yan, ngayon we believe na mayroon ng mga Pilipino na groomers din.
1: Angel, sorry, singit ulit. Yung groomer at saka yung bata, hindi yan nagkikita ng virtual na kumaga video call, hindi yan. Messages lang yan, kaya hindi rin kilala nung bata yung groomer.
0: Nag-umpisa yan sa messages. Nag-uumpisa yan sa chat. And then, yung next nga na Alvin, yung relationship and isolation niya, may video na yan.
1: Oh.
0: May video interaction na.
1: So Pilipino din yun. Yung mga nag-iimpluwensya sa mga kabataan, Pilipino din. Paano niya naaatim naman yun na tuutusan mo yung bata na gumawa ng krimen, kapwa Pilipino, Angel? Hmm.
0: Kaya nga iba na yung wiring yata ng utak nitong mga to, kaya lagi natin sinasabi, more than investigating the traditional crime committed, it has to go beyond that. Dapat hanapin itong mga groomers na to. Doon dapat ang unfortunately hindi equipped yung mga local police para diyan, no? So kailangan diyan na special task force siguro, no, na composite nilang law enforcement, kailangan yung mga industry experts kasama doon sa task force na yun.
2: Opo. Sir, puntahan natin yung sa mga groomers na to, sa mga nag-groom. Sabi natin, merong foreign, merong local. Yung logic behind this, bakit sila nag-uuto, sabihin natin, doon sa mga bata? Kapag ba may nagawa yung mga bata, may higher ups pa sa kanila na sila naman ang magbe-benefit din, itong mga groomer.
0: Ang nakita natin na pattern dito, kapag yung groomer successfully na napagawa niya yung mga real life violence doon sa kanyang biktima, meron silang hierarchy din sa kanilang grupo na aangat sila doon sa level, no? Meron silang leveling sa kanilang grupo na aangat din sila at yun ang isa sa motivation nila na ang tingin nga namin the more cruel or horrific the actions na napagawa nila, eh medyo mataas yung kanilang level up sa kanilang
1: yung pagka-demonyo, may level kumbaga demon level 1 pa lang.

0: pagkademonyo mo. Tama. Pag nasa takto ka na, ikaw na yung pinakademonyo sa lahat ng demonyo, Angel.
1: Eh, wala na tayong ibang termino na magagamit, Alvin, kundi yung talaga mga demonyo talaga yung mga yan.
0: Kaya nga, kaya
1: yun
0: nga.
1: Yung mga pinakademonyo talaga yung mga yan. Kaya kailangan mahuli yan, no? Kung mga Pilipino man yan, hulihin na dapat yan.
0: Na, pero teka muna, so ano ang susi? Ano? Let's talk about, we have 10 minutes left. Ano ang susi para masawata ito? Dapat bang ipag-iban yung, is it an app, Angel?
2: Iba-iba eh.
1: Iba-iba. Mayroong app na nilalaro nila na games, no? Pero client-based na 'yon, pero mayroon pa rin silang interaction with other players. And yun doon nga pumapasok yung groomers.
0: So dapat bang ipagbawal na 'yon ang access noon sa Pilipinas?
1: Hindi natin pwedeng, for example, ito pinag-uusapan nila ngayon na iban yung Facebook. Sa research namin, may mga 500,000 to 800,000 MSMEs na nagle-leverage sa Facebook to survive and grow their business, no? So immediately apektado yan. Pero ang lagi natin sinasabi, Alvin, we can do something about this with immediate impact on the family level and the school level, no? Ang family kasi, ang parents, sila lang ang nakakaalam kung yung anak nila ay gamer or hindi gamer. Sila lang ang nakakaalam kung gaano addicted yung anak nila sa games, lalo na kung nagkukulong na lang sa kwarto. So kung yun ang unang tanong, kung anak mo ay online gamer, at kung ang anak mo ay nag-online games ng more hours in a day or even worse than that, then red flag na yan. Ang magulang na ang magsasabi na tama na yung games, tanggalin na yung gadget at putulin yung internet ng bata para maputol yung possibility na ginugroom siya. Although hindi natin alam na ginugroom siya, pero yan kasi ang pattern eh. Diyan nang gagaling eh. Kapag addicted sa games yung bata, doon nang gagaling yung groomer, doon sa pumapasok. At nile-leverage na yun or tinitake advantage na yung bata na yun, no? Based on that attitude niya sa game. So, ang parents, ang unang makakasagot niyan. Pag yung anak mo ay gamer, tingnan mo agad ilang oras ba naglalaro yung anak ko. Kasi kung weekend lang naman naglalaro yung anak mo, tapos nililimit mo yung oras, then the possibility of influence or radicalization, mababa 'yon, no, yung risk doon. Pero kung araw-araw nag-games yung anak mo, then sustained yung grooming, sustained yung influence. So sa parents pa lang, sa family level pa lang, iba na yung games at yung gadget sa family level.
2: Opo. Pero Sir Angel, dun sa mga hearings previously sa Senado, may mga sinasabi, iba natin yung ganito. Okay, yung restriction sa mga bata, 16 years old, hindi pwede maka-access sa social media and all. Kaya ba natin talagang gawin yun kapag babinan natin, let's say for example, a certain game, hindi talaga ma-access ng mga bata?
1: Mayroon kasing technical aspect yung banning, no? Iban mo yan, iban ng mga telco, no? So pag nag-access ka ng internet yung singa telco, nakaban yun. But mayroong mga circumvent yan eh. Mayroong ibang way para ma-circumvent mo yung mga blocking ng telco. And knowing itong mga bata na to na magagaling sa technology, they'll find a way, no? So katulad sa Australia, may study sila, nag-ban sila ng social media sa 16 years old pababa. Hindi naman 100% success ang success rate nun eh. I think ang survey, if I'm not mistaken, 40% or 60% of the minors there are still using social media. So, yung cost-benefit analysis, hindi maganda dahil sa cost niya, may mga legit na negosyante na maapektuhan. Sa benefit, hindi siya 100% na ang success rate natin. So, kailangan dito ka sa value chain titingin. Ano ba ang value chain? Ang stage 1 and 2 ng grooming, parents and teachers ang makatulong dyan na tanggalin. So, kung anak ko nag-games at mahaba yung games niya, patigilin ko muna siya. No? Para maputol yung grooming. And if 90% of the parents will do that, then 90% of possible kids na mabibiktima ay ma-prevent natin.
0: Opo.
1: Yun ang kailangan. Ang schools must convene their parents teachers associations, no, and meron ng mga organizations na nag-reach out sa amin para magpa-lecture sila about that, about that sa parents. Marami pa rin schools na matigas pa rin ang ulo nila, hindi nila inaatake yung problema sa parents and teachers level, kasi parents are the first parents at home. Pag nasa school yung bata, teachers are the second parents, so gamitin natin yun.
0: Opo, pero it appears din walang pinipiling social status, ano, kasi yung sa Tacloban public, yung sa Zamboanga private yun. Yung dito sa Banga public ulit. Hindi ho ba? So wala siyang pinipili. Eh pag hindi natin nasawata yung groomer angel, it's only going to be a matter of time
2: kaya nga,
0: before the next minor does it again.
2: Oo, parang no? Sa ano yan, sir? Di ba parang ang nakikita ko dyan, Alvin, kumbaga sa palayan, may infestation, hindi mo alam gano'ng kalawang ng infestation.
0: Oo, at hindi mo alam paano mo gagawin.
2: At paano.
0: Eh, paano gagawin nga ba natin, Angel? Ang suggestion mo sa mga authorities in 2 minutes, go!
1: Okay, so multi-pronged tayo, no? Parents will do their part, teachers will do their part, and then law enforcement, instead of just reacting kapag may crime na, yung sinabi ko na create a special task force na composite ito, law enforcement and industry experts, at hanapin itong mga possible groomers na to. 24/7 na lahat ng mga communities na possible na may kinalaman sa violence, i-monitor, although it's easier said than done, but yun ang pwede nating gawin, no? While parents restrict their kids from doing games or connecting online more than the longer hours, and then the teachers also will do that in during the school time, and law enforcement can monitor the different platforms and different social media and games environments for this type of activities. And very importantly, government will impose on gaming platforms to improve their child safety measures.
0: Thank you.
1: Hindi yung sinasabi nilang I am 18 years old, okay na ako.
2: Check
1: hindi
2: that,
1: yung sinasabi nila na may AI kami na nagde-detect ng ganito. Uh-oh. Sinabi yan ng isang platform, hindi naman nangyari.
0: Yeah, tama. Angel, thank you, ha. I hope hindi ka magsawa sa kasasagot at kapapayag sa imbitasyon namin from time to time. Thank you, Angel. Mabuhay
1: ka. Thank you, Alvin. Thank you,
0: mabuhay po ang Philippine Institute of Cybersecurity Professionals o PICSPRO, who's an chairman at founding president po ang kaibigan nating si Angel Redoble. Ang daming nagkomento sa ganyang topic. Sabi ko nga, dapat politika kasi kami sa dulo.
2: Mm-mm.
0: Sabi ko, pahinga muna tayo sa politika. Mas importanteng problema ang mga ganitong violence. Ano po? Ang daming naapektuhan. Sige,
2: para
0: ano?
2: Matuto tayo talaga. Si Cel, sabi niya, children grooming, I think po, importante ang guidance sa magulang from the beginning. Totoo
0: tama
2: naman. Lalo na ngayon, crucial talaga, magulang lahat.
0: Tama. Si Professor M naman, ang daming minor de edad na ginogroom ng masasama pagka namatay o nagkasakit, eh, hindi sila kakasuhan dahil minor. Nangungulekta lang ba tayo ng minor na violent o may pagka-terorista? So pagtanda, terorista na age of majority. Paano na ang Pinas? Hindi naman po ganun kalala ang problema na lahat ng bata
2: lahat
0: ganun.
2: Lang,
0: mas marami pa rin ang matitino.
2: Kaya lang, babantayan natin. Si Sampi, sabi niya, dapat ban na lahat ng games na may chat or private chat. Si Rodel, sabi rin niya, para sa akin, nasa tao na yan. Kung yung bata, loko-loko, gagawa yan ng krimen. Kaya po babantayan natin ang mga kids natin.
0: Tama. Si Sarah Concepcion, pabati po na happy birthday sa tatay ni Mary Chokoy na si Mauricio Dumlao ng Kainta. Sarah Concepcion, good morning. At Rainer Antonio, good morning from Jordan.
2: Don Jefferson Maldia, sabi niya, disiplina ng magulang, sagot dyan. Si Alumana, sabi niya, importante rin tantanong kung saan nakukuha yung mga baril.
0: Isa nga, pa yun. Sa tatay nga nakuha.
2: Sila tatay.
0: Oo.
2: Wala namang merong isa yun sa tita niya. Pero as in, may access kasi.
0: Oo nga. Si Bev H, I choose to patiently wait for more exciting information revealed sa impeachment. Opo, cross-examination po tayo today. No?
2: Correct.
0: Oo, si Bernard.
2: Si Popoy Vladimir, sinisisi nyo online games. Sisihin nyo magulang. Di binabantayan. May magulang naman tinuturuan na gumamit ng baril. Si Swirl Plushy, magandang umaga po sa inyo. Nakakawalang, ano daw, kahit pagod na ang katawan lupa ko, I choose to show up at work. Oo naman, Governor.
3: Jason from Texas, USA, I believe a more comprehensive study is needed to understand the true causes of school shootings.
2: Lina Lim at si Jepoy Mangay, nakamonitor din sa